0: Karoon ng oras batiin.
1: Ah, sige, oo nga pala.
0: Yung mga kasama po natin
1: po,
0: sa YouTube, pasensya na po kayo.
1: Ang kwentuhan
0: eh. Medyo matitindi po ang ating paksa kanina. Andyan po si Poor Thirsty King, si Look Master Chief. Nandyan din po sa YouTube, si Cam Rainson at si Mema Lang. Good
1: Siyempre morning. Si Sir Sio, binabati natin ng Toronto, Canada. Sir Sio, good morning. Si Jill Borjal, aba na nasa Baguio.
0: Nakita ko noong...
1: At nagkita kayo sa Senado.
0: Wednesday? Oo, Wednesday, yung Protect Committee hearing na doon si Jill. Ang bilis lang, hindi nga kami napagtsikahan kasi may hinahabol pa akong opisyal. Pero good morning, Jill.
1: Morning, Jill.
0: It was nice to see you.
1: Oh, si Renato Otoner, nabati mo na ba?
0: Hindi pang. Good morning, Sir Renato.
1: Good morning. Marilu Mulawin, good morning din po.
0: Si Mariel Almeria, sabi niya mas mainam na imbitahan sen, nasa kanila na yon kung a-attend sila or hindi.
1: Julius Bangalando ng North Caloocan, good morning. Si Manuel Avillanueva, si Ma'am Nola Damian, ma'am good morning
0: good
1: po
0: morning.
1: Sa inyo, pati na rin si Ma'am Lina ko, good morning din po.
0: Si Farah Robles, nandyan din po. Si Volox, good morning. Si Louie Basco, partner, nabati mo na muna ba? Ayan, hello, hello Louie Basco.
1: Oo, ma'am Elsie Balian Florentine, sabi niya bagay daw sa akin yung gupit ko. Para daw akong elementalist.
0: Young at heart at young looking talaga yung si partner.
1: Hindi naman mukhang magtitrentan.
0: Wow, magtitrentan ka na ba?
1: Secret! Ma'am Sara Concepcion, good morning. Thank
0: si
1: you.
0: Si Tony Ilaw, good morning po. Sabi niya, work tayo kasi marami ang umaasa ng mga tao sa tax natin. Ay, nako, totoo po
1: thank
0: yan.
1: Thank you. Si,
0: SGT Putik, good morning.
1: Good morning. Si Dr. Alex Tinsua ng Pateros, good morning din po. At binabati rin natin si Jude Tadeo Socrates ng Amerika at si Tony David sa Queens, New York. Nasaan ka ba? New York o New Jersey? Good morning.
0: Good morning. Si Berting, andyan din po si Julius Bangalando na nanonood from Camarines, North Caloocan. Good morning. Si Karen Loves, andyan din po.
1: Good morning kay Miki Hunsay ng Kalamba, Laguna. At binabati rin natin si Sir Bobby Ray Herbosa Guevara dyan din sa Kalamba. Good morning!
0: Good morning, Bartolome 4693. Ginger, ang cute ng pangalan ni Ginger. Ginger at si...
1: Rudy Cabalbal.
0: Ayan. Oh, tama si Jill andyan din. Okay. Sabi ni Jill, bukas ulit.
1: Tapos 6 a.m. to 8 a.m. So, partner, bukod sa pag-resume ng session at mga binanggit pa ni Senator Ping kanina, may mga iba pa bang upcoming hearing? Yung Protect Committee ba meron pa rin
0: yung
1: this week?
0: Yung Protect Committee meron pa rin kasi hindi pa rin sila nagtatapos dahil nga hindi pa in-adjourn ni Senator Sherwin Gatchel yan. Yung huling lumabas dun sa hearing, ang appeal niya ay staggered yung increase doon sa kuryente. Dahil ang taas nga ng presyo ng produkto petrolyo, tapos sasabay pa yung kuryente, baka naman pwedeng staggered daw. At meron din siyang pinapa-absorb sa pamahalaan na fees. Baka pwedeng sila na yung ano. Yung lifeline yata yon, if I'm not mistaken, yung lifeline subsidy.
1: Yan ang mga abangan natin sa Senate. This week naman din sa amin sa Malacanang Partner. Uy, mag-aasa yan summit this week.
0: Uy!
1: This coming week dyan sa Cebu. Abangan natin dahil a-attend dyan ang iba't ibang mga heads of state ng ASEAN. Andun din po ang DZMM. Magbabantay po tayo doon para alamin ang mga ganap sa mga meetings ng mga ASEAN leaders natin for the ASEAN Summit.
0: Ha, gano'ng katagal yan? 1 week?
1: 2 days.
0: Two days. Pero akala ko nag-online sila.
1: May ibang mga meetings na online na, pero yung mismong high-level leaders summit, yung mga presidente mismo, magkikita-kita pa din sila.
0: Ah, okay.
1: Ang aabangan natin ay kung yung next high-level meeting ng November ay physical pa rin ba or yun ang magiging online na din.
0: Ah,
1: na dapat ay dito na sa Manila.
0: Okay, okay. Naku, abangan po pala natin yan. So magse-Cebu ka.
1: Yes.
0: Wow, pasalubong na nandiyan mula sa Cebu.
1: Mag-uwi ako ng lechon. Yung tinapay na lechon.
0: Wow, gusto ko ng iba. Keychain. Ay hindi, ref magnet.
1: Dried mango.
0: At sa oras po na 8:04, kami ay magpapaalam na po muna at babalik bukas. Sabi nga po ni partner, 6 to 8
1: yes.
0: to 8 p.m. 6 a.m. to 8 a.m. pa rin po tayo bukas. Muli, salamat po. Ako po si Victoria Tuna.
1: Ako naman po si Christian Yusores.
0: Susunod na Balita Antemano with Bert Dizon.
1: Bye. Ingat po kayo.
2: Anong ganap?
3: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap?
4: Anong ganap?
3: Mga balitang dapat alam mo antemano kasama si Robert Mano sa Balita Antemano. Balita Antemano. Susunod na!

0: Magandang umaga po mga kapamilya. Happy, happy Saturday, May 2, Mayo Ados po, ikalawang araw ng buwan ng Mayo. Sa ngalan po na nag-iisang Robert Mano at habang hinihintay natin si Bert Bison, ako po si Radyo Patrol Christian Yosores. Samahan niyo po ako hanggang ng mga ilang minuto lamang po, no, dito po sa programang Balita Antemano. Siyempre, matapos po ang anong ganap, tuloy-tuloy po ang ating mga talakayan at ating mga balitaan dahil po hindi natatapos sa weekend ang pagbabantay po natin sa mga pinakamahalagang balita at mga impormasyon. Lalong-lalo na po at marami po nangyayari sa bansa, loob at labas po ng bansa nito mga nakalipas na araw at linggo. Pero yung pinaka-recent ano, kahapon ay nag-celebrate po tayo, nagdiwang po tayo ng araw ng paggawa, Labor Day. At kabi-kabila po yung mga naging protesta dito sa Metro Manila, pati na rin po sa ibang bahagi ng bansa para siyempre ay ipagdiwang ang karapatan ng mga manggagawa, isulong po ang ating mga kapakanan at yung maisulong pa, magpanawagan pa po sa gobyerno sa kung paano mapapabuti yung estado at kalidad ng ating mga trabaho, pati na rin po yung mga work arrangements na tinatawag natin para sa ating mga manggagawa. Nabanggit ko po yan dahil yan ang magiging sentro ng ating paksa ngayong araw. Babalikan lang natin yung ilan sa mga panawagan ng mga labor groups, yung kanila pong mga hinaing. At ano ba ang estado ngayon ng mga manggagawa? Ingat, partner, alis si Victoria Tulad. Ingat, partner, ano ba ang estado ngayon ng mga manggagawa? Taon-taon naman tayong nagsa-celebrate ng Labor Day. Taon-taon naman tayong may mga nakikitang protesta. Actually, almost every month may mga protesta, di ba? May mga panawagan para sa ating mga manggagawa. Pero what makes it different at this time? Na ano ba ang estado ng mga Pilipinong manggagawa ngayon? At ano ba ang direksyon natin sa ilalim ng gobyernong ito at sa hinaharap po, no, bilang patuloy pong nagde-develop yung mga kaganapan sa loob at labas ng bansa na apektado po tayo mga manggagawa? Yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw. At syempre po, babalikan din natin yung estado rin ng ating mga guro, di ba? Kasama rin sa ating workforce ang mga teachers. Ano ba ang estado rin ng ating mga guro dahil papalapit na rin po ang pasukan? Hindi po ba? At nabalitaan nga natin na sa pagpasok ng school year 2026 to 2027 ay magpapatupad doon tinatawag na 3-term school calendar. Malaking changes na naman po ito na paghahandaan ng ating mga guro. Pero bago po tayo pumunta sa mga paksang yan, ay siyempre ito po ang aming mga numero, ang aming Viber number 0919-278-3000. Kung kayo po ay merong katanungan, mga suhestyon, inyo pong mga hinaing at opinyon sa ating mga paksang pag-uusapan, pwedeng-pwede rin po magpadala ng mensahe sa aming social media pages at DZMM Teleradio sa YouTube at sa Facebook at siyempre sa TikTok. Mag-follow po kayo. Sa oras po na 8:09, balikan na po natin ang mga balitang dapat alam mo antemano sa linggong nagdaan.
1: Pang-headline yan!
0: Impeachment laban kay Vice President Sar Duterte, idineklara ng House Justice Committee na may probable cause.
2: I am more of the opinion that out of abundant caution, as we keep saying, that we should afford the Vice President more chances.
3: I think we have surpassed so much whatever standard of due process is being required. No? As a matter of fact, even today, we've called her for 4 times already.
0: Unanimous o pinaboran ng 53 miyembro ng komiteng dumalo sa pagdinig na ideklarang may sapat na basihan ng reklamo. Pinaboran din ng mga kongresistang pagsamahin ang 2 impeachment complaint sa mga nakaraang pagdinig inamin ni Ramil Madriaga na ginastos lang sa loob ng 18 oras ang 125 million pesos na confidential funds ng OVP at pinondohan ng ilang opisyal ng formally ang kampanya ng vice-presidente noong 2022. Natuklasan ding walang record sa Philippine Statistics Authority ang ilang pinangalanan sa acknowledgement receipts at kinumpirma ng Commission on Audit ang pagpapalabas ng Notice of Disallowances sa mahigit 400 milyong pisong confidential funds ng OVP. Sinita rin ang 6.7 billion pesos na transaksyon sa bank accounts ni VP Sara at mister na si Attorney Manasseh Scarpio, habang kinestyon din ang hindi pagtutugma sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at transaksyon sa banko. Humirit ang ilang kongresistang magsagawa ng isa pang pagdinig para pagbigyan si VP Sara na magpaliwanag. Pero ayon kay Committee Chairperson Jervy Luistro, nabigyan na ng sapat na pagkakataon ang Vice Presidente. Pero ayaw humarap sa pagdinig. Nakatakdang magpulong ang komite sa Mayo 4 para aprobahan ng committee report sa kaiyakyat sa plenaryo para pagbotohan. Diwala si mamamayang Liberal Party List Congresswoman Laila De Lima na uusad ang reklamo sa Senado. Kailangan ng 106 na boto ng mga kongresista para maipasa ang Articles of Impeachment sa Senado. Kung napakinggan po ninyo yung interview namin kay Congressman Benny Abante kanina sa Anong Ganap, sabi niya confident naman daw sila na kahit papaano ay makakalikom pa rin sila noong kalahati na requirement na bilang ng mga kongresistang boboto. Kasi kung i-compute natin, di ba, 106 yung kailangan nilang boto, meron ng 53 na pumabor doon sa House Justice Committee noong Miyerkules. Kung yung numero na yon ay hindi naman magbabago kapag umakit na sa plenaryo, ang kailangan nilang ipunin o malikom ng mga kongresista ay yung kalahati noong 106. Pero syempre ang inaabangan din natin dyan, mga kapamilya, ay kung ano pa ang possible ng mga sirkumstansa dahil sa pagbabalik ng sesyon sa Lunes, pagbobotohan pa lamang dyan ay yung committee report, hindi pa mismo sa plenaryo. Kapag lumusot yung committee report, tsaka pa lang sa i-endorso sa plenaryo at pagbobotohan ulit ng panibago para iakyat sa Senado. Natuhog naman din natin yung discussion na yan dahil nung napag-usapan natin kanina kay Senator Ping Lacson, naghahanda na rin ang Senado. Regardless kung ano man ang inilabas na desisyon ng Supreme Court doon sa definisyon ng forthwith, ang narinig nating posisyon din ni SP Tito Soto ay agad-agad nilang aaksyonan. Abangan po natin at kung haharap ba ang Vice Presidente in the coming days kung sakaling mga magustuhan po niyang humarap na dito sa mga komite nito sa Senado man o sa Kamara para direkta na pong sagutin yung mga reklamong impeachment laban sa kanya. Susunod, House panel nagdesisyong hindi buksan ang kahon ng Bureau of Internal Revenue.
1: Pang-headline yan!
4: Sinabi rin po ni Popoy sa pelikula, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Siguraduhin niyo po na kung bubuksan niyo yan, meron po kayong acceptable reason na naayon sa batas.
5: Hindi po siya kay Popoy, linawin ko lang po. Ito po ay kay Papa P, kay Piolo Pascual sa pelikulang Starting Over Again. And I hope that as we decide on this matter, this will not lead us to starting over again.
0: Nagdesisyon ang House Justice Committee na huwag buksan ang selyadong kahong naglalaman ng income tax returns ni na Vice President Sara Duterte at Mister na si Attorney Manasseh Scarpio. 38 kongresista ang kumontra sa pagbubukas ng kahon, habang 6 ang pumabor at walang nag-abstain. Bago magbotohan, isinulong ni House Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima na buksan ang kahon para magamit ang tax records sa investigasyon sa hindi pagtutugma ng idiniklarang yaman at transaksyon sa bangko ng Vice Presidente. Hinamo naman ni Sagip Party List Congressman Paolo Marcoleta ang komiteng buksan ang kahon at ginamit pa ang sinasabing linya ng karakter ni John Lloyd Cruz sa pelikula na I deserve an explanation. Narinig po ninyo kanina. Pero buwelta ni Akbayan Party List Congressman Percival Sendanya galing kay Papa P, kay Piolo Pascual ang linyang binanggit ni Marcoleta. Pero hinikayat ni FPJ Bayanihan Party List Congressman Brian Poe ang mga kapwa kongresistang iwasan ang paggamit ng pop culture references sa pagdinig dahil seryosong usapin ang impeachment. Actually, I agree to that point. Ano? Although, kailangan din nating bigyan ng kulay yung impeachment dahil napaka-dragging po. Napakaraming technical terms. Pero I hope this lawmakers natin ay huwag din naman pong malihis ang kanilang direksyon dito sa pagtalakay ng impeachment. At mag-focus tayo doon sa kung ano nga po ba yung mga dapat talakayin. Whether si John Lloyd yan, whether si Papa P yan, ang bottom line dito, ang isa lang naman ang dapat o isa lang din naman ang gusto nating marinig dito. Bukod sa mga kongresista na nagsasalita, bukod sa mga ahensya ng gobyernong iniimbitahan at naglalatag ng mga dokumento o ng mga ebidensya, ang Vice Presidente pa rin po ang pinakamahalaga at pinakaimportante po na dapat na magsalita po dito sa isyong ito. Hindi si Papa P, hindi si John Lloyd Cruz, kundi si Vice President Sara Duterte dahil siya po ang pinupuntirya po nitong impeachment case dyan sa Kamara. Kaya siya po ang dapat na marinig nating magsalita. Siya po ang mahalagang magdepensa ng kanyang sarili. Hindi lang po basta ang kanyang mga abogado. Siya po. Pero nabanggit na rin naman po ng Vice Presidente na kung sakaling tumuloy sa Senado itong impeachment case, ay doon siya haharap, doon siya magsasalita. Abangan po natin at saka ulit tayo maningil kapag nangyari na po itong impeachment trial at hindi pa rin po sumipot yung Vice Presidente natin. Pass-through charges ng Meralco, Kinestyon.
6: Pang-headline yan!
7: Dahil nga mas strict na ang gobyerno ngayon, no, sa pagpipili ng kung sino pwedeng kumuha nitong subsidy at 8 million na lang, nakikita ko na posible na rin i-absorb ito ng gobyerno dahil 8 million a month, that's 80 million a year. No? So kung titignan natin ang IX program, that's 63 billion a year. No? So maliit lang ang makakain nitong pag-a-absorb, no, ng lifeline.
0: Kinestyon ng ilang senador ang pass-through charges na ipinapasa ng Meralco sa mga consumer. Sa pagdinig ng Senate Protect Committee, sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na hindi dapat ipasa sa consumer ang ilang bayarin ng Meralco tulad ng local franchise tax, universal charge system loss at lifeline rate. Para sa Energy Regulatory Commission, maaaring pag-aralan ng Kongreso ang panukala para maripaso ang batas. Naniniwala naman si Protect Committee Chairman Sherwin Gatchalian na maaaring saluhin ng pamahalaan ang pagbabayad sa lifeline subsidy dahil 135,000 na Pilipino lamang ang nag-avail sa programa o katumbas ng 8 milyong piso kada buwan. Nauna nang nilinaw ng Meralco na tumataas ang bill sa kuryente dahil sa pagtaas ng konsumo, bunsod ng matinding init. Iginiit din ng Meralco na hindi sila naglalagay ng dagdag bayarin sa bill nang hindi sumusunod sa batas. Eh gaya ko po at gaya din po ng ilang mga customer ng Meralco, abay napakamahalaga naman po talagang magkaroon ng paliwanag tungkol po dito sa mga charges sa mga fees. Kasi pag tumingin po tayo sa ating mga bill ng kuryente, lahat naman tayo nakatutok lang doon sa final bill kung magkano yung babayaran natin. At kahit naman po busisiin natin o suriin natin yung mga pinaka-detalye, yung mga charges na nakalagay dyan, I'm pretty sure hindi po lahat ay nakakaintindi niyan. Kung ako nga, di ko naiintindihan, hindi po ba? Paano pa po yung ilang mga kababayan natin na ang focus lang naman kapag natanggap yung kanilang bill, eh bayaran agad yung kanilang electric bill. Pero kailangan din po siguro maipaliwanag lang at a certain level para po sa mga kababayan natin, lalong-lalo na po yung mga kailangan ng paliwanag doon sa mataas na electric bill na sinisingil sa kanila. Kung paano nag-come up doon sa penal na computation, bakit umabot sa gantong halaga yung babayaran naming bill ng kuryente? Diba? Ay naman natin magkaroon ng misunderstanding or misconception tungkol dito. And I hope po itong mga ahensya, ang Meralco na po, no, pati na rin po yung mga official natin, magkaroon ng kasunduan o magkaroon po ng malinaw na latag kung paano man maipapaliwanag ito sa ating mga kababayan na lagi naman din pong willing magbayad ng kanilang mga bills. Pero syempre, parte din po ng karapatan din natin na malaman kung paano nga ba nakocompute ito mga ito at saan na pupunta yung ibinabayad natin tuwing nagbabayad po tayo ng bill ng ating kuryente. Ilan lamang po yan sa mga balitang dapat alam nyo antemano sa nagdaang linggo. At sa amin pong pababalik mamaya ay siyempre pag-uusapan na po natin yung mga binitin ko po sa inyong talakayan kanina, yung tungkol po doon sa pag-celebrate natin ng Labor Day kahapon at siyempre po ang estado ng ating mga teachers. Pero sa oras po na 8:21, babatiin lang po natin ng mabilis ang ating mga live viewers sa online na tumututok sa atin sa YouTube Live. Good morning po ulit kila Sir CEO ng Toronto, Canada, pati na rin po si TJ David ng Queens, New York. Si Migs Bustos, binabati ko rin, nag-message o. Palitsyon daw ako pang nagpunta ako ng Cebu. Pahingin budget, Migs. Good morning, Migs. Good morning po sa iba pa natin mga kapamilya. O, yung oras po natin ay 8:21.
6: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: Magbabalik po ang programang Balita Antimano. Abangan niyo po si Bert Dizon.
8: Bawat issue, mano-manong bubusisiin sa Balita Antimano. Basta AM, DZMM.
9: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
10: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taumbayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
11: Ano mga concerns? Ano mga issues?
8: Pagkakampi ng masang Pilipino.
11: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
8: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
11: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
8: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Balitang dapat malaman mo ang Antemano.

0: kapamilya at mga kaserbisyo sa oras po na 8:25. Ako po si Radyo Patrol Bert Dison at nagbabalik po ang programang Balita Antemano. Ako po makasama niyo sa the rest po of the program. Sa oras po na 8:25, papasukin na po natin dahil nga ngayon po ay buwan po ng Mayo at buwan ng, at actually ngayon ay pinagdiriwang na yung pandaigdigang araw ng paggawa, yung international ano po, no? Araw ng paggawa. So ngayon po, in connection pa rin po sa Mayo 1, eh makakasama po natin si Sir Carlos Miguel Oñate, ang tagapagsalita po ng Legislative Officer Trade Union po ng Congress of Trade Union Congress of the Philippines o yung TUCP po, para po alamin mula po sa hanay po nila yung mga hinaing po ng mga manggagawang Pilipino. Sir Carlos, magandang morning po. Si Bert po ito. Welcome po to the program.
1: Magandang umaga din po, Sir Bert, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, no? Lalo na kakadiwang lang natin ang araw ng paggawa kahapon.
0: Mm-mm. Sir Carlos, unang-una po, maligayang araw po ng paggawa sa inyo pong hanay. At ito nga po, may iwan na naman po kahapon, so marami na naman po tayong panawagan para nga po sa ikakabuti noong sitwasyon po o noong hanap buhay po ng ating mga kababayang manggagawa. Kayo po, sir, mula po sa inyong hanay, ano po ang inyong panawagan ang muling iginiigiit po na inyong hanay para po sa araw ng paggawa, o actually ngayon po ay pandaigdigang araw po ng paggawa?
1: Opo, no, kahapon yung TUCP kasama ng pinakamalawak na National Wage Coalition, kami po ay nagdaos, no, pinuno namin yung buong Espanya at nagmatcha kami hanggang Recto. At ito po ay tinatansya namin pinakamalawak na protesta ng labor sector after 4 years na tayo sa Marcos administration. Ang panawagan po ng bawat manggagawat kanilang pamilya, sahod itaas, buwis ibaba, no? Magwelga buong bansa, dahil kaysa kami doon sa mga panawagan talaga na yung 200 pesos, no? Dagdag sahod, maisabatas, at binibigyan din namin, no? Pinapatampok din namin yung isyong dala ng ating mga middle class, yung ating mga middle income earners, na sila po ang nasa sandwich dito, kaya kami nananawagan na buwasan yung buwis. Yan man po ay value added tax, excise tax, o repasuhin yung income tax.
0: Sir Carlos, ipanawagan niyo po yung wage increase po, yung 200 legislated po na wage increase, no po, at saka po yung panawagan niyo, hapon nabanggit niyo po yung pagkatanggal ng mga buwis. Meron po ba kayong feasibility study mula po sa inyong hanay? Kasi nga po, kung ang sabi nga din po ng gobyerno at yung iba pong mga negosyante, mukhang hindi po feasible na magtaas muna ngayon ng sahod o magdagdag ng sahod dahil nga po doon sa nararanasan nating crisis, in particular dyan po sa Middle East. Sa inyo, sir, sa inyo pong hanay, tingin niyo po ba posible yung wage increase dahil nga po dito sa nararanasan nating crisis?
1: Opo, no, ang problema doon sa mga economic mismanagers na Marcos administration at yung mga naglalakiang negosyante na laging kumokontra sa wage increase, nung hindi pa ganun kalala yung crisis, no, sa mga nakaraang taon, sabi nila hindi rin right ang timing, no, lalo daw ngayong may crisis, no. Ang sabi lang namin, kapag kaayaw talaga, maraming dahilan, pero kung gusto, maraming paraan, no. Yung 200 pesos legislated wage increase, no, dumaan na po yan taon-taon ng congressional hearing sa House of Representatives at sa Senado. Ang cost po nito, no, kinumpute na rin ng Ibon Foundation, nasa 9-10% lamang po ito ng annual profits ng mga negosyo across sizes. At yung ating mga micro enterprises na less than 10 ang manggagawa, sila naman po ay automatically exempted from the wage increase, no? Doon naman sa pagbabawas ng buwis, every time na sinasabi nating tubong lugaw yung mga kumpanya ng petrolyo, yung kumpanya sa kuryente, meron din po isang tubong lugaw doon, yung pamahalaan na sige lang ng pagkolekta doon sa kanyang 12% VAT at sa excise tax, no? At doon naman po, no, sa income tax na repasuhin, hanggang ngayon po, no, 21,000 and below lang ang income tax exempt. Napapanaw na po itong itaas sa 50,000 and below every month. Saan naman natin kukunin? Kami rin po ay nagpanukala na yung sinatawag nating solidarity wealth tax, 1-3% dun sa mga pinakamayaman natin, yung mga bilyonaryo. Yung 1-3% po nila, maaring barya lamang po yan sa mga bilyonaryo. Pero makokolekta po ng pamahalan dyan, 500 billion ang tansya ng Ibon Foundation every year na tayo mag-i-impose ng wealth tax. So sinasabi po namin dito, talagang pag gusto natin na magdagdag ng benepisyo at padalain yung buhay, no, yung ginhawa sa hanap buhay ng ating mga manggagawa, marami pong paraan. Kaya hindi po pwedeng mag-petics yung gobyerno, lalo po sa gitna ng lumalalang krisis po ito. Krisis po ito ng presyo, krisis po ito ng sweldo.
0: Sir Carlos, yun nga po, ipanawagan niyo po yung wage increase po, no? Sir, dahil nga po, aside po sa ating panawagan sa mga lansangan po, ang bola din po na ito ay nandyan din po sa may Kongreso. So far, sir, yung inyo pong panukalang batas, kamusta na po ang status nun sa Kongreso po at ano na po ang development nito?
1: Opo, no? Kaya nga kami po naglunsad nung isa sa mga pinakamalawak ng pagkilos kahapon, para po, no, ipanawagan ng payapa at i-pressure yung Kongreso at Senado na pagdating po, no, pagbalik sa May 4, next week po yan, na session ng Senado at House of Representatives, wala na pong excuse para tulugan at para hindi pa rin po ischedule o ipitin itong mga panukalang batas po para sa isang legislated wage increase na 200 pesos na unfortunately, no, ever since final po namin ito, day 1 ng 20th Congress hanggat ngayon, wala pa rin pong schedule ng hearing sa Senado at sa House. Kaya kami po ay nananawagan, lalo sa Committee on Labor and Employment, chaired by Congressman Jolo Revilla sa House, si Senator Rafi Tulfo sa Senado, na agaran na po natin itong talakayin. Remember lang po, ipinasa po ng Senado yung 100, ipinasa po ng House of Representatives yung 200. Just last year po, noong 19th Congress, noong bago po magkaroon ng eleksyon, no? So sana po ngayon, yung ating mga manggagawa, yung ating mga botante na naglukluk po sa kanila ay naniningil na po ngayon na kailangan pong aksyonan yung aumento sa sweldo.
0: Sir Carlos, ayun nga po, yun lang din po yung mahirap dahil nga po yung ating panukalang batas ay naiipit pa rin po sa Kongreso. Siyempre, hindi pa rin po talaga ito mapagdebatihan sa plenaryo dahil nandun pa nga din, naiipit pa nga rin po. At siyempre, yung counterpart ito sa Senado ay hindi pa rin po umuusad. Tingin nyo, sir, sa hindi madaling panahon, hindi pa mabasa ito, hindi pa maipasa ito sa both houses of Congress. Ano sa tingin nyo, sir, mula sa inyo pong hana yung nakikita nyong mas immediate na remedyo para kahit papano maibsan yung umakosyon yung epekto nitong nararamdaman nating krisis?
1: Opo, no, ang immediate sana diyan, no, meron tayong existing na regional wage board system since 1989, however, no, bulok at palpak yan, no less than ang regional wage board. Department of Labor ang nagsabi July 18 pa namin mapagpapasyahan yung mga petition para sa aumento. At alam naman natin, no, every year barya-barya, sukli lamang ang binibigay ng mga yan, no. Number 2, no, meron namang ding existing na batas, no. Minadali na 'yon ng Kongreso at Senado, yung pagsususpende ng excise tax. Ang kailangan na lang executive order mula sa pangulo para yung ating per liter ng diesel at gasolina, sa gasolina ang kaya nating ibawas 10 piso, sa diesel 6 na piso. Kung talagang gusto ng Pangulo na maibsan yung paghirap, lalo ng ating mga manggagawa sa transport sector. At pangatlo, no, nandyan din naman yung panukalang batas nga namin, no. Kung ayaw nating bawasan ng todo yung value-added tax, tanggalin na lamang natin sa kuryente yung value-added tax, no. Ito po ay panahon ngayon para ang gobyerno humanap po ng paraan, no. Binigyan din namin sila ng panukala na kayang-kaya nilang gawin, no. Magbigay na muna ng minimum wage subsidy, makaagapay lang yung ating mga kababayang manggagawa, no. 5,000 lamang yung hinihingi namin noon, pero hanggang ngayon, no, tila bulog, bulag at bingi po yung ating mga decision makers, yung ating mga opisyales sa pamahalaan.
0: Tingin nyo, sir, ano kaya ang sanhi ng kanilang pagkabingi? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin nila aaralan o napagdidibatihan na ipasa na talaga ito? Kasi kung tutuusin, madali lang naman talaga, sir, di ba po? Kaso meron pong mga at the back po, at the foreground, meron pong mga humahadlang, let's say humahadlang, sir. Opo, tingin niyo, sir, ano po yung mga challenges na kinaharap ng ating mga lawmakers at the same time po ng executive department kung bakit hindi po nila ito ma-implementa para po alam din ng mga listeners at viewers natin.
1: Opo, no, apat na taon na po itong Marcos administration pero ni isang dialogo ng Pangulo sa sektor ng paggawa, wala pong nangyari. Kaya tingin po namin, no, kasi unlike previous administrations, Arroyo, Aquino, Duterte, Labor Day, lagi yan may dialogue with the labor sector. Tingin namin yun yung number one na sanhi nito, no? Hindi direktang nakakapagpahayag yung ating mga manggagawa, no, sa ating executive department. Ito yung aming mga pangangailangan, ito yung aming mga non-negotiable priorities. At sa halip, no, instead, ang laging kausap ng executive department natin, yung mga naglalaki ang mga negosyante, yung Private Sector Advisory Council, na syempre alam mo na ang ibubulong at isisigaw na huwag tayong magpasa ng any additional benefits or sweldo doon sa ating mga manggagawa kasi hindi papasok yung mga investors. Pero paulit-ulit namin sinasabi, hindi po yun ang sanhi ng hindi pagpasok ng ating mga investors. Huwag natin pong kalimutan, lalo last year, hindi po aumento sa sweldo ang sumira sa ating ekonomiya, kundi yung 1 trillion plus na korupsyon na hanggang ngayon ay hindi pa rin po nare-resolba. Kaya yun po yung aming panawagan, no, lalo sa ating executive department. Makinig, kausapin nyo po yung ating mga manggagawa. At kagaya ng sinabi nyo, Sir Bert, kung ito po ay certify as urgent or ilagay man lang sa priority ng LEDAC, mabilis pa po sa alas 4 itong matatalakay at maipapasa sa Kongreso at Senado.
0: Hindi ko alam kung natuloy na ba yung final meeting ng LEDAC. I hope so na isama nila to dun sa kanilang agenda na pag-usapan, no. Anyway, sir, from the national scope punta naman po tayo sa ano po, no, sa microscope, no po. Ano po yung ano, sir? Ano po yung panawagan natin, the usual po, no, yung dun, aside po dun sa tagdagsahod, meron din po tayong panawagan para po sa welfare po ng mga manggagawa doon po sa at the lower scale po, sir, no. Sir, ano po yung mga the usual na mga panawagan na gusto niyo pong ibigay doon naman po sa mga kanya-kanyang mga employer po ng ating manggagawa? Narinig ko po doon sa isa niyo pong pagkatitipon kasama ang TUCP, panawagan po doon na magkaroon ng mas lax na panuntunan po dahil nga po dito sa nararanasan nating crisis ngayon, maging mas lax yung ano na ating mga employer, sir?
1: Opo, no, yung amin naman panawagan doon sa ating mga employers, no, ito yung mga social partners naman natin kung tatawagin, ay dito po sa gitna ng crisis na ito, hindi po laging dapat yung manggagawa ang nag-a-adjust, no, yung sinasabi na 4-day work week, yung work from home, work from anywhere. Ito po, no, tanggap po ng ating mga manggagawa na kailangan mag-adjust, mag-sakripisyo. Pero paano naman po yung galing sa ating mga employers, no? Kailangan din po, tulungan nyo po kami, no? Every time, halimbawa, every time merong work from home proposal na setup, dapat ang mga employers po natin ay magbigay ng some form of gadget, internet, or utilities allowance. Tayo din nakikiusap sa ating mga employers kung meron po kayong official company vehicle, ay gamitin nyo po ito para po sanang shuttle para sa ating mga manggagawa, no? Ito po ay panahon ngayon ng compassion. At again, no, sa init ng panahon, ito na naman yung susunod na issue natin, ay sana po, no, wag na po natin pagtrabahuin sa direktang init ng araw. Iiwas po natin. Yan yung aming panukala rin dun sa heat break, no? Wag na po nating hintayin na umabot na naman itong mga heat index natin sa fatal at meron pa po tayong mga manggagawa na masaktan o sa kasamang palad ay mamatay dahil po sa sobrang init.
0: Mm-mm. At bukod po doon sa ano po, sa paglalax po ng kanilang mga panuntunan dahil nga po ngayon ay tumadaan tayo sa gitna ng krisis, panawagan din po ng inyong hanay yung pagtatapos na po o pagtatanggal na po ng contractualization, no po, contractualization. Opo. Sir, kung hindi siya feasible on the national scale, sir, feasible siya kapag ano, no, sir, kapag yung mga individual employers na yung nagpatupad.
1: Ang sinasabi po natin lagi, no, regularization should be the norm. It should be a best practice. Why? Because mas nakakatipid po sila kung regular yung kanilang manggagawa. Eh. Kung laging endo, yung training cost mo, yung loyalty rin ng ating mga manggagawa, eh yun ay wala. kung endo, no, 555, no? Bukod sa katotohanan na actually ang aming pananaw talaga eh, contractualization ay criminal dapat yan, no? Kung ang isang entity, kagaya ng isang manpower agency, ang ginagawa lang niya, mag-recruit at mag-deploy ng manggagawa, yun po ay criminal, yun po ay pinagbabawal na labor-only contracting dahil parang modern form of slavery po yun. Mm-hmm. Kaya kami rin ay nananawagan, habang patuloy natin pinaglalaban po yung batas para sa security of tenure, yung ating mga employer, magkusa naman, mahiya naman kayo, lalo doon sa mga inyong mga manggagawa, 3 taon, 5 taon, o mas mahaba pa, no? Gawin natin silang regular dahil karapatan po nila yan at kumpletong benepisyo. Hindi po tayo pwedeng magnegosyo tapos wala tayong kinikilalang regular employee.

0: irregular o hindi, doon pa lang magsisimula yung iyong pagbibigay nila ng benefits. Yun yung masaklap sa contractualization para po doon sa mga nakikinig sa atin. At syempre, alam ko naman na alam, naranasan din to ng ating mga manggagawa, lalo na yung mga manggagawa na nasa blue collar job. The usual, ito sila yung ano, ito sila yung karaniwang nakaka-encounter ng ganitong scenario na after 6 months, matatakot ka na kasi wala kang ano, wala kang assurance na ano, after ba na 6 months, after ba ng middle of the year, eh may trabaho pa ba ako o by December ba makakahanap ako ng trabaho. Yung mga ganun, sir, ano po, yun yung masaklap na mukha ng contractualization. Kaya yung panawagan nyo po, sir, na tanggalin yung contractualization, at kung hindi man kaya on the national scale, eh doon po sa ating mga employers, mas maganda na sila yung magpatupad. Aside, sir, sa ano, contractualization, sir, ipinapanawagan nyo rin po, ini-encourage yung pagbubuo ng union. Sir, gano'n po ba kahalaga yung pagbubuo ng union, lalo-lalo na po doon sa mga malalaking kumpanya na minsan dahil nga sa sobrang laki nila, eh natatakot yung mga maliliit na empleyado na magbuo ng kanilang hanay dahil nga baka mawala ng trabaho.
1: Opo, no, bawat manggagawa po ay may karapatan na mag-organisa, may karapatan na bumuo o sumama sa isang union, no. Ito po ay critical, no, yung pagkakaroon po ng union, lalo sa isang bansa na punong-puno ng mga kapitalista, no. Wala po tayong ibang paraan para mapantayan itong mga nagdambuhalang mga kumpanya na ito na pinagtatrabahuan natin kundi magbuklod-buklod, no, magsama-sama bilang isang union, no. Ang isang union po ay napaka-importante, no, lalo na pagbuo ng tinatawag nating collective bargaining agreement, no. Ito po ang magpapataas sa ating sweldo at benepisyo, at kapag nakalagay po to sa collective bargaining agreement, no, para po itong isang pagkasunduan, isa po itong covenant, no, wala pong magagawa yung ating mga employer kundi i-implement po yan. Kung hindi, no, sila po ay pwedeng makasuhan. Ngunit batid po namin, no, talagang ang reality ngayon, unfortunately, dahil na rin sa mga outdated government policies natin at rampant na violation ng freedom of association, nasa 5% na lamang po at pababa pa yung ating mga manggagawang miyembro ng union. Kaya kailangan po natin ito muling pataasin. Kailangan po natin ipamalas, no, sa ating mga employers, sa ating mga negosyante, na may kakayahan po tayo na magkasama-sama. At kapag po tayo ay sama-sama, no, wala pong pinakamalaking kumpanya, wala pong pinakamayaman na employer ang hindi po natin kayang makipag collective bargaining agreement. At kung kinakailangan, no, kung meron po tayong reklamo, ay kaya po natin silang panawagan na itama po yung kanilang mga mali at illegal na mga practices.
0: Mm-hmm. Sir, panghuli na lang po, ano po ang mensahe po natin sa mga manggagawa, dahil ngayon po nagsiselebrate tayo ng Labor Day kahapon, at saka po dun sa ating mga employers naman at sa government. Go ahead, sir, nasa inyo po ang pagkakataon.
1: Aba, no, una-una, no, papasalamat po tayo sa lahat ng ating mga kababayang manggagawa, lalo yung mga minimum wage earners, yung mga middle income earners natin pong nakasama kahapon, no, nagbuklod-buklod po tayo. Pinakamalawak po itong protesta ng labor sector under sa Marcos administration. Patunay po ito na may patuloy na krisis na lalong lumalala. Pero sa paglala po ng krisis na ito, no, pinatunayan po nating sama-sama po tayo. At hindi po ito, no, magiging huling pagkilos, hindi po ito ang huling pagsasama-sama natin, no, dahil lamang Mayo Uno. Ito po ay tuloy-tuloy na pagkilos, lalo po, no, hanggat wala po yung 200 pesos na dagdag sahod sa batas, hanggat natutulog at dinedelay yan ng Kongreso at Senado, hanggat wala pa ring bawas sa buwis, no, mula sa gobyerno na tubong lugaw na sa value added tax, excise tax, may tax na yung sahod natin, may tax pa bawat gastos natin, hanggat wala pong reforma at relief para po sa ating mga kababayang manggagawa, no, ito pong pagkilos natin na malawakan kahapon Mayo Uno, ito po ay una pa lamang sa mga tuloy-tuloy na pagkilos natin sa mga darating na buwan, kasi kailangan po, no, mapakita natin sa ating mga employers at sa ating gobyerno na yung mga manggagawa ngayon at ating mga pamilya at ordinaryong Pilipino, hindi na po kayang magtiis, no. Meron po tayong mga proposals, meron po tayong mga panukala. Ang kailangan pong gawin ng gobyerno at mga employers natin, pakinggan po ito at dinggin po ito, no, para po lahat tayo, gobyerno, employer at manggagawa, makalagpas po, makaalpas po sa krisis na ito.
0: With that, Sir Carlos, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng panayam ngayong umaga, at mabuhay po ang TUCP at ang sektor po ng paggawa.

0: Maraming salamat din po, Sir Bert, at mabuhay din po sa mga manggagawa, lalo sa media.
1: At ayan po si Sir Carlos Miguel Oñate, ang tagapagsalita po at Legislative Officer ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP. Ayun po, patuloy pa rin po yung panawag. At hindi lang naman po yan tuwing May 1, yung pong mga progresibong grupo, yung iba't iba pong mga sektor, lalo-lalo na po yung TUCP, all year round. No po, nandiyan po sila sa mga lansangan at sila po ay patuloy na nananawagan ng isang makatao at isang nakakabuhay na sahod para sa ating mga manggagawa. And speaking pa rin po ng mga manggagawa, syempre pupunta pa rin po tayo. Ito naman po medyo ito po yung sektor ng mga manggagawa na may malaking bilang po. Opo, sila po, I think sila po yung isa sa aside po doon sa DOH, sa ibang mga ahensya ng pamahalaan. Ito pong government, ang kinakatawan po ng sektor na ito, yung gobyerno, yung sektor na kinakatawan ng samahang ito ay isa sa may pinakamaraming mga empleyado sa national government. Siyempre, walang iba po, papasukin na po natin si Ma'am Ruby Bernardo po, ang national chairperson po ng Alliance of Concerned Teachers. Ma'am Ruby, good morning po. Si Bert po ulit ito. Ma'am? Ayan. So, hintayin lang natin. Inaayos lang natin yung linya kay Ma'am Ruby. Ito po si Ma'am Ruby ay kumakatawan po sa sektor ng mga guro. Ang isa sa may pinakamaraming mga empleyado po sa pamahalaan para alamin po natin ano ba yung panawagan nila ngayong kakahapon. Dahil nga po araw ng paggawa. Ma'am Ruby, good morning po.
2: Good morning, Sir Bert, at sa lahat po ng taga-subaybay ng inyong programa.
1: Oh, nandito na naman po tayo, Ma'am Ruby. Opo, dahil nga po Labor Day more, medyo special po ang ating usapan ngayon dahil nga po si Civic Line tumatalakay po sa mga manggagawa. Especially po, yung mga manggagawa po sa sektor ng edukasyon. Lalo-lalo na sa ang dami-dami po nating mga teachers. Ito po yung isa sa may pinakamaraming mga empleyado po dito sa ating bansa. Ma'am Ruby, mula po sa hanay po ng mga guro, ano po ang panawagan ninyo? Ano po yung patuloy ninyong panawagan? At syempre, alam ko po yung panawagan nyo, hindi lang po pang May 1 yan. Go, ma'am.
2: Kahapon po, lumahok din yung mga teachers natin, yung education workers natin sa pagkilos na dinanap po sa kahabaan ng Espanya. Patungong Mendola, bitbit po namin yung aming panawagan para sa 50,000 na entry level, para sa teachers, sa ano po yan, no? Sa public or private man yan at sa lahat ng antas, no? Isa din dun sa mga panawagan namin kasi mag-18 years na, no? Magdedebo na, no? Yung pagtataas ng aming personal economic allowance, yung pera na matagal nang napako sa 2000, no? Yan yung aming bitbit na panawagan at syempre yung pondo sa edukasyon, yung mga kakulangan dapat doon sa ating mga eskwela ay punan, no? Lalo na isang buwan na lang, no? Ay magbubukas na muli yung klase. Andiyan na naman yung mga problema at krisis na kinakaharap natin sa edukasyon at may krisis pa na kinakaharap ngayon, no, sa ekonomiya ng bayan natin.
1: Ma'am, sabi niyo, ma'am, kayo daw po ay mag-mass leave pag kayo po ay pagpatuloy pa rin pong hindi nakikinig ang gobyerno. Aside po doon sa mga nabanggit niyo, ma'am, panawagan niyo rin po yung syempre bukod sa sahod, panawagan niyo rin po yung maayos na sitwasyon po ng mga guro. Ano-ano po yun, ma'am? Ipanawagan po natin ngayon kasi po nakikinig po sa atin ngayon ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan, especially po ang DepEd.
2: Sa kaalaman po ng ating mga kababayan, no, bagamat yung mga teachers natin, professional kung tawagin, no, pero siyam sa bawat 10 guro po ay hindi talaga nakakatungtong sa living wage yung sahod. No. Ibig sabihin, nakabubuhay pa lang yun, no, at yung pagiging decente. Hindi pa natin pinag-uusapan dyan yung pagiging professional at yung bigat ng trabaho ng mga teachers natin kasi more than pa sa pagtuturo. Marami sa amin, maraming paperwork, minsan mga guidance counselor, clinic teacher, registrar, no? Talagang marami sa amin baon sa utang, no? 75% sa mga teachers natin lubog sa utang dahil nga sa hindi sapat, no, yung sinasahod doon sa pangangailangan sa pang-araw-araw, no? Kaya napapanahon na para sa mga guru din natin, no, nataasan ng sahod kasi nauna na yung mga military and uniform personnel. Dati po kasi, Sir Bert, no, pantay yan, eh, yung mga nurse. Mm-mm. Tapos yung ating mga police and uniform personnel, no? Pero ngayon, napag-iwanan na yung mga pulis at sundalo, kahit yung mga nurse natin, no? nasa salary grade 15, tutungtong na sila kasama pa yung subsistence allowance ng halos 50,000. Pero yung teacher na pa po sa 31,000, kakaltasan pa yun ng napakadami. No? Kaya hindi po nakakapagtaka na marami sa mga teachers natin. Talagang pumupunta talaga doon sa pagkalugog sa utang. Kaya sabi namin kung papaano dapat i-prioritize, no, yung pinakamahalagang sangkap para mag-progress yung isang lipunan, which is yung education, dapat nagre-reflect yun kung paano ituring yung ating mga guro, no? Ngayon, marami sa mga teachers natin nawawalan talaga ng motibasyon, nagpupunta na lang sa ibang bayan. Wag na pong antayin yan ng gobyerno na marami sa mga guro natin ay talagang mawala ng pag-asa, no, sa education system natin. Kaya sabi nga namin, lahat ng pamamaraan gagawin namin, maglabi sa Kongreso, magmarcha sa lansangan, o sabi nga namin, meron na kaming karanasan ng pagmamask leave noong 90s, noong 2000, na siyang naging dahilan ng pagtataas ng sahod during that time, at hindi kami magdadalawang isip na gawin ito kung magpapatuloy, no, yung pagiging bingi ng ating gobyerno sa aming panawagan.
1: Ma'am, nakikipagdialogo ba ang gobyerno? O may mga ginagawa ba ang mga dialogue between sectors of sa sektor niyo po at sa iba't ibang mga sektor pagdating po sa kalagayan ng mga guro? May ganun pa rin po ba, ma'am, na ginagawa ang gobyerno?
2: Mag-apat na taon na, no, si President Marcos, pero so far hindi pa nakaharap ni President Marcos yung ating mga guro, no. Pero kami noong nakaraan nagpiket kami sa harap ng Department of Budget and Management, no. Minsan kailangan talagang i-pressure sa pamamagitan ng ganung mga pagkilos. At hinarap tayo nung acting DBM Secretary si Sir Rolly Toledo. Uh-huh. At sinabi natin sa kanya, no, yung ating mga panawagan sa usapin ng budget, lalong-lalo na yung sahod at yung personal economic relief allowance. Pero ang binabanggit niya rito, mukhang tatapusin, no, yung Executive Order 64. Ito yung Salary Standardization Law 6, no, kung saan yung mga teacher natin 50 pesos per day. Malayo dun sa 50,000 na panawagan, no? 50 pesos per day, di ba halos hindi yan maramdaman ng mga teachers, kakainin yan ng tax, no? Kaya sabi namin, panahon ng krisis, yung mga teacher din natin umaaray ngayon, kaya kailangan din ng tulong pinansyal, no? Pero mukhang tatapusin nga, no, yung last tranche nito. So sa 2027 pa yan, no? Na kinalungkot namin yung ganoong balita, no? At sinabi rin namin yung mga pangangailangan, no, yung mga makatuwirang mga dahilan natin bakit kailangan taasan yung sahod, no. At hopefully na i-consider yon kasi this coming month sa pagbubukas na naman ng Kongreso, pagkatapos ng SONA, pag-uusapan yung budget for 2027 at lahat ng pamamaraan gagawin namin, Sir Bert, no, para pakinggan yung ating mga guro.
1: Mm-mm. Ma'am, yung hinihingi niyo po na ano po, magkano po yun? 30,000 po, no? 50,000 po, monthly po, no, na sahod ng mga guro. Sa hanin nyo po, ma'am, napag-aralan nyo po, na feasible ba kaya? Kasi sinasabi po kasi nung ating mga kababay, lalo na po yung mga nakikinig sa inyo, na pag kayo po ay nagpapanawagan sa kalsada, yung 50,000 po, yung 50,000 po na monthly na sahod po ng ating mga guro. Sa inyo pong hanin, ma'am, napag-aralan nyo po, feasible kaya, ma'am, kaya kayang ibigay ng gobyerno?
2: No, kayang-kaya, no? Kasi sabi nga namin, yung trilyong piso lang, no, na ninakaw sa atin na hindi pa na ibabalik. Kung maibabalik yun, talagang kasama rin ng mga manggagawa ay maaari nating makuha, no, yung salary increase, no? Pero more than that, nakita natin na ang daming unprogrammed funds, no? Marami ring mga tinanggal. Halimbawa, yung 43 billion na na-veto ng Pangulo, kasama doon yung budget for our government employees, malaki yung posibilidad, no, na kung ibabalik ito, magkakaroon ng supplemental budget for 2026 this year or the coming years, ay malaki yung chance sa talaga, no, na maabot natin, no, yung 50,000 na entry level para sa teacher 1, no. At syempre kung isa-subsidize yung ating mga private school, no, ay ganun din, no, maabot natin, no. Talagang pag gusto ng gobyerno at prioridad yung edukasyon, magagawa talaga, no. Ito yung hindi nakikita, eh, no, dun sa krisis na kinakaharap natin sa kasalukuyan. Yung teacher kasi nasa frontline yan, no, ng delivery of education dun sa ating mga estudyante. Pinakauna dapat sa priority kung gusto nating maabot yung pag-aalis na nung krisis natin, no, ay dapat talaga ay tignan yung welfare ng ating mga guro in the first place. Yun dapat ang nasa unahan.
1: Tsaka aside dun, ma'am, sa sahod po, panawagan nyo din po yung iba't ibang mga benepisyo para po sa ating mga guro. Ano po yun, ma'am? Yung unang-una, yung pagbabayad
2: economic
1: po ng
2: economic relief,
1: no? Opo, na tinatawag po niyo. Sige, ma'am, ipaliwanag niyo po sa ating mga viewers at saka sa ating mga listeners. Ano, aside po doon sa wage hike, ano po yung ipinapanawagan niyo na economic relief para po sa ating mga guro?
2: Pinaka-importante po ito ngayon kasi ano yan eh, no, nasa crisis, no, at hindi talaga nakakatugon yung 2000 for so long, 16 years na po yan na 2000 na pakuna, no? Pero ngayon ang panawagan sana namin, katulad din ng iba pang mga government employees, mapataas ito, gawing 5,000 kasi hindi na siya nakakatugon dun sa kanyang esensya bilang relief allowance, no? Halos hindi na maramdaman sa araw na makuha namin yan, no? Kaya yung panawagan namin, dahil nga magdedebo na ito, now is the time, no? Ito yung pinakamadali, no? Ano lang yan, 23 billion para ma-achieve, no, ng ating mga government employees. Lahat yan, no, ay pupwede, no, at may posibilidad, no? Kung gusto talaga, ay merong pagkukunan ng pondo para mapataas yung ating personal economic relief allowance. Kasi nga, nalulungkot kami kasi lagi na lang talaga pagtitiis, no, kung sa amin, ngayon narinig namin yung CHED na okay sila sa possibility ng online classes. Kung sa DepEd naman, yung posibilidad din ng 4 plus 1 na yung isang araw ay gagawing online classes. At syempre yung napakaraming pagbabago sa darating na pasukan, yung 3-term school calendar, pagbabago sa curriculum, and so on. Mukhang dagdag trabaho lang ang nakuha ng ating mga guro, pero yung dagdag na sahod at benepisyo ay wala kaming marinig dun sa gobyerno.
1: Topic natin yun, ma'am, sa susunod, yung bagong panuntunan ng DepEd about dun sa pagbabago po ng school calendar. Anyway, ma'am, maraming salamat po, ma'am, sa pagpapaunlak po ninyo ng panayam ngayong umaga, at mabuhay po ang sektor po ng mga guro.
2: Maraming salamat. Mabuhay din po kayo. Happy Labor Day.
1: At yan po si Ma'am Ruby Bernardo, ang National Chairperson po ng Alliance of Concerned Teachers. At atin pong narinig, inyo pong narinig, yung ipinapanawagan po ng sektor ng mga guro ngayong po nga Labor Day unang-una. Ayun po, eh, matagal na po nilang inaano to, matagal na po nilang ipinapanawagan ito, yung wage hike at saka po yung pagbibigay ng mga benepisyo sa mga guro. Kasi po at the ground, kung makikita nyo po yung sitwasyon, eh, siguro yung mga anak nyo pong pumapasok po sa eskwelahan, tanungin nyo na lang po yung mga teacher. Opo, kung ano po ang kanilang sitwasyon, karamihan po dyan mga lubog sa utang dahil nga po hindi na pagkakasya yung kanila pong tinatanggap na sahod doon po sa kanilang expenses. Yung iba po dyan, syempre, kung makikita nyo po yung iba pong mga teacher, eh, hindi naman po ina-assign ng DepEd o hindi naman po nag-a-apply within their, malapit po sa kanilang bahay, within their residence. Yung iba po dyan, tumatawid pa po ng, let's say, city, bayan. Eh, syempre po, yung transpo allowance, malaki din po nga factor iyon sa pag-budget po ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Anyway po, sumapit na po tayo sa pagkatapos po ng ating programa. At susunod na po ang programang Mutya ng Masa. Syempre po, kasama pa rin po the one and only Miss Doris Brigornia. Magbabalik po kami sa susunod pong Sabado. Ako po si Radyo Patrol, Bert Dison, sa ngalan po ni Radyo Patrol Robert Mano. Mag-ingat po kayo, mga kapamilya. Bye-bye!
3: Bawat balita, manong-manong susuriin sa Balita Antemano.

0: FMM, número uno sa aksyon. DCMM, balita ngayon.
1: Kinasuhan sa Ombudsman si San Pablo. Kinasuhan sa Ombudsman si San Pablo City Vice Mayor Justin Colago dahil sa umano'y 200 ghost employees sa Kapitolyo. Sinabi sa DZMM ni San Pablo City Mayor Naji Gapangada na naghain ng reklamo, fictitious ang pangalan ng mga empleyado sa opisina ng Vice Alcalde na nadiskubring sumisweldo kahit hindi nakikita ng personal.
2: Ang issue po dito ay yung mga kawani na sumusweldo nang hindi naman po nagtatrabaho sa City Hall. So, marami po ito at lumalabas na po ngayon. Maraming nag-volunteer na dahil sa sila, hindi rin naman sila yon. Wala rin silang kinalaman. Natatakot din naman na sila ngayon madawit.
1: Hindi pa natatanggap ni Vice Mayor Colago ang dokumento ng reklamo pero itinanggi nito ang mga alegasyon. Sa ibang balita, inaasahan na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagbilis ng inflation dahil sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Sa pagdaya ng BSP, maglalaro sa 5.6% hanggang 6.4% ang inflation rate para sa buwan ng Abril dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, bigas, isda, karne, bayarin sa singil sa kuryente at ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyara. Noong Marso, pumalo sa 4.1% ang inflation o halos doble sa naitalang inflation rate noong Pebrero ngayong taon. Sa Martes ng susunod na linggo, inaasahang ilalabas ng Philippine Statistics Authority ang naging bilis ng inflation nitong Abril.
3: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
1: Yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Ako po si Pamela Vasquez.
0: DZMM, balita ngayon!
4: Hoy! Hoy! Makinig ka na!
0: Mula sa puso ng balita at serbisyo para sa bayan, ito ang programang kakampi ng masang Pilipino. Nagbubukas ng issue, naglalantad ng katotohanan at naghahatid ng solusyon para sa masa. Matapang na tinig, walang inuurungan sa paglilingkod. Kasama ang nag-iisang Doris Bigornia, ang mutya

0: Mutia na Masa.
1: Hoy! Tama ba yun? Tama ba, Ace, yung pagsabi ko? Hoy! Ang arte, no? Hoy, Sabado na po ng umaga, no? Eh, syempre, magkakasama na naman tayo. Hindi po kayo nagkakamali, hindi po itong Gising Pilipinas, hindi po ito Tandem ng Bayan. Kung hindi, ito po ay Mutya ng Masa. Kasama niyo po ako tuwing Sabado. At syempre, gusto ko, kasama ko rin kayo. Wala lang, magtuwentuhan lang tayo. Malaman lang natin kung anong nangyayari doon sa mga kapaligiran natin. Meron din kami public service, ha? Hindi lang kami nakikipag chillax doon sa ating mga kapamilya dyan sa mga pinupuntahan natin ng mga lugar. Eh, pero lagi kayo mag-abang dahil bukod doon sa kwentuhan natin, ayoko nung sismisan, kwentuhan. Oh, tapos, malaman natin kung ano po yung inyong mga kailangan para maging tuloy naman kami sa mga opisyal na makakasagot sa mga tanong ninyo, sa mga concerns ninyo. Kahit nga Sabado ngayon, umiwas lang tayo ng konti doon sa mga mabigat na mga istorya doon sa nakaraang isang linggo na natawid naman natin. Kaya natawid natin yan, dito naman tayo sa Mutya ng Masa. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, no, isang magandang umaga. Dapat chillax lang. Isang magandang umaga, mga kumare at kumpare, mga ka-vibes at ka-chill. Tuwing Sabado nga po, ako ang inyong kaserbisyo, ang inyong kapamilya, Doris Bigornia po. At ito ang Mutya ng Masa. Mission po namin, sabi ko nga kanina, ang magsilbing tulay para maghatid ng mga kwento kaugnay ng mga pang-araw-araw na hamon sa buhay ng masang Pilipino. Kaya maraming salamat at andyan po kayo. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ramdam namin kayo. Oh, di ba, lakpakan tayong lahat. Kami po ay ang inyong napapakinggan sa DZMM Teleradyo, Radyo Patrol sa East 30, sa Metro Manila at Mega Manila. Sabayang napapanood din sa DZMM Teleradyo Cable Channel at sa buong mundo lang naman sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want. Live na live rin po ang ating live stream. I-follow lang po ninyo at i-like syempre ang official DZMM Teleradyo Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradyo YouTube channel. Ay, meron kumatok. Meron nag-doorbell. Inday, pakitignan mo nga dito yung kung sino yung nag-doorbell. Dahil lahat po tayo, lahat kayo ay welcome po dito. Lalo na po kung may mga mensahe po kayo, meron kayong gustong i-share na kwento, ipadala lang yan sa Mutya ng Masa sa DZMM Teleradyo Viber number. Ito po yan, 0919-278-3000. Ulit. 0919-278-3000. Wait, teka lang. Ayan, teka lang. Akyat tayo kung ano pala. Dahil doorbell ng doorbell, ano? At saka luma na yung tutut natin na yun, ringtone natin. Bakit ganun? Inaayon nyo ba kung gaano katanda ang inyong angkor? Luma na yun eh, 30 to 10 yun. Samantala, ngayong umaga, pasukin natin po ang tahanan ng isang ina. Alamin natin kung gaano siya kagaling mag-budget. Talaga tayong lahat ngayon nalulurkin na sa kung paano natin pagtatagpuin yung sweldo, budget, lahat na ng pangangailangan ng pamilya, lalo na nga po sa taas ng presyo ng mga bilihin. Atin pong tunghayan at pakinggan ang kanyang kwento. Ito po yan, no?
0: Mutya ng Masa sa DZMM.
1: Ramdam mo na rin ba ang epekto ng pagtaas sa presyo ng gasolina? Sing-init na rin ba ng panahon ang ulo mo dahil apektado na pati budget mo? Wala ka sa nanay ko, budgetera, magaling mag-budget. Si Juanita Waning Semilla, 58 anyos mula sa Valenzuela. Isang utility aide, may 6 na anak pero 3 dito kasama niya pa sa bahay. Ang panganay na si Rafael, construction worker, walang regular na kita. Ang pang-apat naman na si Roderick, kakasimula pa lang bilang welder. Ang bunsong anak na si Ruel, kakatapos lang ng kontrata. In short, walang trabaho. Ang kanya namang asawa, on-call tornero o yung nagtotorno ng bakal. Ang buwan ng kita ni Nanay Waning umaabot ng 14,000 pesos o halos 7,000 kada kinsenas at katapusan. Pero dahil sa kanyang loneliness, loan dito, loan doon, ang kanyang take-home pay umaabot na lang sa mahigit 2,000. Ang kanyang budget sa pamamalengke araw-araw para sa 5 katao, 180 pesos. Episode ngayon, ang challenge kay Nanay Waning, mamalengke sa budget na 500 pesoses sa taas ng presyo ng bilihin. Saan kaya aabot ang 500 pesos? Ang kanyang buong kwento sa pagbabalik ng Mutya ng Masa.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang Mutya ng Masa. Basta AM DZMM.
2: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
0: Basta AM DZMM.
7: Masang Pilipino ang bida.

0: pamilya, nandito po tayo sa Baldeco Greenleaf Market sa Valenzuela at kasama ko si Nanay Juanita Semilla at malalaman natin kung saan naabot ang 500 piso sa Palengke Challenge. Kaya ba nito na mapakain ang pamilya na 5 miyembro? Sa tingin nyo, Nanay, kaya?
1: Kaya, kaya.
0: Sige, tingnan natin mga kapamilya. Let's go!
1: Ayun. Ito na. Ate, magkano dito? Magkano sa galunggong? Isang tumpok. Dito sa isang pang adobo. Magkano yan?
2: Ito po, 21 lang.
1: 20? O. Magkano yung ganyan?

0: Bayan ng Masa sa DZMM.
1: Nakita niyo ba yun? Si nanay na malengke? Pero kasama niya doon si Paul Bea, kaya gusto ko rin malaman kay Paul, kasama na malengke, ano? Teka, parang bitin ako kay nanay. Magkano ang inabot? Umabot ba yung 500 pesoses niya? At live na po tayo mula sa Valenzuela City. Makakasama natin ang ating katuwang sa pagseserbisyo. Walang iba kundi ang ating public service lead na si Paul Bea. Paul, ano nangyari dun sa 500 pesos?
2: Magandang umaga, Mutyan ng Masa. Nandito nga tayo sa Valenzuela at aalamin natin ngayon, saan nga ba inabot yung 500 piso ni nanay doon sa ating palengke challenge? Kasama natin si Nanay Juanita Similia. Nandito tayo sa Valenzuela. Nanay, magandang umaga po. Doris Bigonia, Mutyan ng Masa, nandiyan po.
3: Magandang umaga po.
1: Day, good morning!
2: Saan inabot yung 500 piso, nanay?
1: Teka lang, kausapin ko lang si nanay. Nay.
3: Yes po.
1: Ay, kumusta po kayo, Nay, Juanita?
3: Mabuti po.
1: Ayan, napagod ba kayo sa kakapalengke?
3: Hindi naman po.
1: Hindi naman. Pero sumakit ba ang ulo nyo? Magkano ba inabot? Ano inabot? Ano nakuha, nabili ninyo?
3: Gulay po at saka nonsa.
1: Anong klas? Teka lang. Gulay, anong luto?
3: Ano po? Kalabasa, bisay at saka sitaw, daunting karne, baboy.
1: Pang sahog. Sige na, ikwento mo sa akin.
3: Opo.
1: Paano ang diskarte sa ganyan na 500 pesos lang ang binigay ni Paul Bea sa'yo? Alam mo na, kasi yan si Paul, ano yan, kuripot yan kaya 500 lang ang binigay niya. So, paano nyo po napagkasya yung 500, Nay?
3: Kasya naman po pag ano, pag budget talaga.
1: Paano po ang...
2: Sige, ano yung mga pinabili mo?
1: Oo.
3: Tama naman po. Ginisa ko yung gulay para sa 5 tao. Tapos yung isda, piniprito ko. Gumawa kong sausawan. Saka, ano yun, kain ako ng kanin.
1: Kasama pati ang kanin. Pero doon sa 500, may sukli pa o may abono ng konti o sakto lang?
3: May sugra pa po.
1: Magkano po, Nay?
3: Mga 120 po.
1: Meron pa. Pero yung pagkain na yan para sa 5 miyembro ng pamilya mo, ano yan? Tanghalian at saka hapunan na?
3: Hapunan at saka almusal po.
1: Hapunan at saka almusal. So kasya naman. Kasi meron ka pang galunggong ba ang binili mo, Nay?
3: Opo.
1: Uy, pero mahal na.
3: Galunggong na preso.
1: Mahal na ang galunggong ngayon. Okay. Magkano po kanina yung pagbili nyo doon sa galunggong?
3: Sa tumpok-tumpok lang po ako bumibili para makabadget.
1: Magkano nga po inaabot pagka isang tumpok?
3: Isang daan lang po isang tumpok, ma'am, kaya
1: video mo. Isang daan, isang tumpok.
2: Ilang piraso yun,
1: ay? Yun, ilang piraso?
3: 10 na piraso.
1: Okay, pwede na, no? Pero hindi naman kaya mapayat yung galunggong na yan. Minsan kasi nakakita ko, Nay, ang sarap pa naman sana, kaya lang payat.
3: Tama lang po. Parang ang isang piraso, kasi naman sa isang ulaman.
1: Okay. Tapos meron namang kapartner na gulay, kaya swak na. Yung kanin po, paano po ang hatian ninyo doon sa kanin?
3: Ano lang po, 3/4 kilo. Kasi ano naman, nahina lang sa kanin yung asawa ko eh.
1: Okay. Naku, hindi pala ako pwede makikain sa inyo kasi ang lakas ko kumain ng kanin. Pwede pa ba akong makikain sa inyo, Nay? Meron ka pang 122 na sukli pala?
3: Opo.
1: Paul, ano ba ang sitwasyon ni Nanay Juanita na nakita mo dyan? At nakita mo kung paano siya namalengke? Paano diskarte ginawa ni Nay?
2: Oo nga, sinamahan natin siya sa Baldego Market, ano? At talagang medyo namimili si Nanay ng kanyang mga bibilihan na mura ang bilihin. Hindi basta yung iba na bili na lang ng bili, kuha na lang ng kuha. Medyo meron na rin siya mga suke. Tama ba, Nanay? At saka, nung umiikot kami doon sa market, ano, nakita ko rin si Nanay na medyo kinukompute niya eh. Kinukompute niya kung magkano yung nagagastos na. Bakit, Nanay? Bakit nagkukompute po kayo?
3: Ano po talaga, budget talaga, marunong din talaga po ako mag-budget. Kailangan eh.
2: Ay po, bakit po?
3: Kasi sa dami kong anak, kasi kasama pa nga mga apo, kailangan budget.
2: Tapos?
3: Kasi
2: sinasari
3: ako sa ganun
2: situation. Anong situation po ito?
3: Eh, siyempre po, nung wala pa po ako rito, asawa ko lang sa trabaho, kailangan budgetin ang kita ng ako.
2: Mm-hmm.
3: Kasi pagdating sa ano, may mga bayaran pang tubig,
1: ilaw. Opo.
3: Kailangan may nasipitan
2: po. Opo.
1: Nay! Bigyan mo naman kami ng ano, ng tip. Paano kami makakatipid? Gaya ng pagtitipid, kagaya ng diskarte na ginawa mo, na ginagawa mo. Pag yan ba malaking bagay ba kung marunong kang magtumawad?
3: Opo. Eh ako naman po hindi po ako tumatawad basta naghahanap lang po ako ng magandang
2: Pumura.
3: Basta ang magandang quality. Basta maganda ang tosya ng isang tumpo. Titingnan ko kung bilasa na o hindi. Hindi ako bibili ng bilasa.
2: Okay.
3: Sa gulay, gusto ko sariwa. Ibalik kaunti. Kasi pag magluto ako, dinadamihan ko lang ng sabaw para lang makaano.
2: Okay.
3: Para magkatsya.
1: Oo. Yung gulay repolyo, no? Ang nakita ko?
3: Repolyo. Ano po, pechay?
1: Pechay. Oo. Tapos lalagyan lang ng gigisa lang ng konti, kamatis, sibuyas, bawang, tapos lagyan ng konting tubig, tapos timplahan na ng mabuti. Ayan na yan, di ba? Good to go ka na, Nay. Pero paano po ninyo, kumbaga ay ini-stretch, kung lima po ang katao sa inyong pamilya, paano nyo masisiguro na lahat ay makakakain ng tama?
3: Paghanap po ako ng murang, tulad po ngayon, medyo murang magagulay ngayon. Sa gulay ako bibili. Medyo mura po ang isda ngayon.
1: Oo.
3: Doon ang anin po. Kaya sa karne, mahal ngayon ang karne po eh.
1: Ay, ganyan ba? So, hindi tayo makapag, masarap pa naman sana ang adobo pagka Sabado, ano po, kasama ang pamilya.
3: Hindi po. Ganito po, halimbawa sa limang 420 ang kilo sa baboy. Bibili lang po ako ng mga dalahating kilo, o di 200.
1: Oo. Oo.
3: Pagkasya na po sa limang tao yun, mag-sabog siya pa po bibili. Sa limang hiwa.
2: Ano pagkakasya niyo po yun?
1: Oo. Alam mo, Paul, pagka masarap magluto si Nay, pagka masarap yung sarsa, yung sabaw, kung sabaw pa lang, ulam na, kasyang-kasya yan. Hindi po ba, Nay?
3: Opo.
1: Ayun. Oo. Matagal, masarap ba kayo magluto, Nay?
3: Opo. Kaya adobong tangkong lang, kaunting sahog na baboy.
1: Iyon na nga. Oo.
3: Okay na yun.
1: Correct. Oo. Tsaka partner yan, yung ginisang pechay at tsaka yung galunggong. Ano mo, Day? Tinuruan ko pa si Nanay. Itustahin mo. Ang sarap kaya yan. Yung
3: malutong.
1: Oo, malito.
2: Doon nga, sana kami makikikain, Mutia, kaya lang, nakakahiya naman kung lima, nagdadagdag pa ng lima, balitampu na tayo, kami lahat doon sa bahay ni nanay noong nakaraan eh.
1: Oo, wag na lang. Oo, amoy-amoy na lang kayo dyan, Paul, sa nilulutuin ni nanay. Mabubusog din kayo. Ayun. Oo, pero sa ganyan po, Nay, araw-araw po ba kayo namimili? O meron kasi iba na one time lang nila ng pagpalengke, tapos yun na yun. Anong mas matipid, Nay?
3: Hindi po. Pag araw po ng Linggo, bibili po ako ng halagang 1,000.
1: Po?
3: Pizza, gulay, konting karne. Tapos pagka araw na ng Wibes, mamalingki na naman ako ng... Bibili 1,000, marami na ako mabili doon, ha?
2: Mm-hmm.
1: Oo. Mas matipid na eh kapag ka Lingguhan magpalengke?
3: Opo.
1: Eh, pero kung kunyari, gulay, hindi kaya malalanta yun? Hindi kaya magiging, hindi malutong?
3: Depende po sa gulay. Tulad ng sayote. Opo.
1: Ah, okay.
3: Saka yung mga titay.
1: Oo. Tsaka depende yan sa diskarte mo kung gaano kakasarap magluto na yan, o.
3: Opo.
1: Pero yung pamilya mo naman, okay, wala naman na reklamo sa niluluto mo.
3: Ay, wala naman po kasi po, marunong talaga ako magluto. Marunong ako dumiskarte.
1: Aray, mabuti. At wag na silang choosy. At least nga napapagkasa mo yung pera na ganyan, hindi ba? Lalo na sa hirap ng buhay ngayon. Ramdam mo ba na yung hirap ngayon?
3: Ay, ramdam po. Pero, sanay naman po ako sa hirap.
1: Opo, so diskarte lang.
3: Kasi yung mga anak ko.
1: Oo. So diskarte lang talaga?
3: Yung mga anak ko sanay sa gulay.
1: Ah, okay. Oo. Pero kayo po ay isang utility worker sa lugar ninyo? Oo. Pero kung kayo po ay kumbaga ay merong dahilan para mag-celebrate, kunyari birthday niyo po o birthday ng anak ninyo, makakapalit ba 'yon o makakapagpaiba nung baka maging mas maliit ang maging budget mo dahil nga merong okasyon? Paano ginagawa nyo, Nay?
3: Pansit lang po. Pansit. Tapos kaunting talo-talo na ulam.
1: Oo. Hindi na kailangan pang lumabas para kumain sa labas, ano?
3: Hindi po. Mahal sa labas.
1: Paminsan-minsan nga eh. Siguro kung meron kang ang tawag dyan, bonus, yung mga ganyan, kumita ng konti, nakaraket ng konti, and lalo na pag birthday mo, di ba, Nay?
3: Opo. Pag birthday, ay pag may bonus, yun.
1: Ayun.
3: Gagalitin ko yung mga apo ko. Mga apo ko lang.
1: Ilan po ang apo nyo?
3: 6.
1: Wow. Nako. Ay, nako. Maganda na yan sa buhay. Magulo, pero masaya.
3: Masaya po.
1: Ayun, oo. Ay, nako. Ano po ba nga paboritong ulam ng mga apo nyo?
3: Adobong manok.
1: Yan nga po ang napapanuto ko mamayang tanghali dun sa amin, adobong manok. Masarap yan. Pag sa manok, paano ka nagtitipid?
3: Po, bibili ako ng halimbawa. Kasi mura ang manok ko, 200 lang eh.
1: Oh, okay.
3: Yan, bibili ako sa kilo, kasi adobong po.
2: Ah, ilang araw po yun?
3: Dalawang kanina.
1: So, ganun pala po, pwede mo ma-stretch yung ulam. Pero kung masarap naman, kung
2: oo,
1: sabaw pa lang.
2: Oo, ganun tayong ginagawa ni nanay.
1: Kung sabaw pa lang, masarap na, ulam na. Why not, di ba?
2: pwede siyang pang almusal kinabukasan, ano nanay?
1: Oo, masarap yan, ano, apples, nice, ano, yung sangag.
2: Kaya halo yung mantika o sabaw ng manok sa sinangag, ano, nanay?
1: Ayun, masarap yan, masarap yan. Hula ko. Ano po?
2: Kaso-kaso daw umutya yung 500.
1: Ayun. And magandang balita yan kasi marami tayong mga kapamilya na hindi na nga magkanda o gaga kung paano pagkakasyahin yung kanilang budget dahil marami pa rin namang mga ibang gastusin. Pero sa palagay ko, Paul, Nay, sa ngayon ay marami na pong mga nanonood sa atin na gutom na kasi nagdiskusyon tayo tungkol sa adobong manok. Ang sarap. Dahil dyan, mag-break muna tayo saglit. Tingnan natin kung meron tayong maaamoy na nagluluto ng adobong manok. Pero babalik ka agad kami, di ba? Para mas marami pang kwentuhan. Hindi lang tungkol po sa mga ulam, kundi sa ano ang po pwede nating kumbaga ay bigyan ng konting kasiyahan. Si Nanay Juanita, di ba? Nanay Juaning, oo. Ay, magbabalik po kami, ha. Huwag kayong maglilipat, huwag po kayong aalis. Dahil ako, hindi ako aalis eh. Ha? Wait lang.
0: Mutya ng Masa sa DZMM. Basta AM, DZMM.
4: Sigurado ba panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes? Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita, alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo. Basta AM, DZMM. Masang Pilipino ang bida. Kakampi ang mutya ng masa.
1: Okay, sabi ko sa inyo, hindi ako alis, kaya andito pa rin ako. Sana ay andyan pa rin kayo. Yung iba daw, Fred, nagsipagtakbuhan na sa palengke, bumili ng galunggong at saka ng manok para makapagluto na. Ang sarap, ano, adobong manok. Ay, nagugutom tuloy ako ngayon. Kaya sa pagbabalik po lang mutya ng masa para hindi ko makalimutan, baka naman dahil sa sarap ng adobo ay nakalimutan ko na si Paul Vea. Sabi ko Paul Vea, Paul Vea na andyan po sa Valenzuela. Yun, kaya ako sumabit Valenzuela City. Yan, at meron kasama doon na si Paul Vea. Paul, sino ba ang kasama mo dyan?
2: Nagbabalik tayo, mutya ng masa, Doris Bicornia, at meron nga tayong regalo. para kay Nanay Juanita Tenilla. Kasama natin ngayon si Sir Edison Caico. Siya ang incoming president ng Rotary Club of Valenzuela. Hayaan ko na si Sir Edison ang magbigay ng magandang balita. Sir Edison, magandang umaga po.
5: Magandang umaga.
2: Si Nanay Juanita po. At syempre, si Doris Bigonia, ang mutya ng masa.
1: Good morning po.
5: Good morning po, Ma'am Doris.
1: Ayan, oo. Buti naman nakapunta kayo dyan at makilala natin si Nanay Juanita, no?
5: Siya po sa servisyo pagdating po sa Rotary, manin
1: po kami. Go ahead, Paul.
2: Regalo si Sir Edison para kay Nanay Juanita at siya na po ang magbibigay para kay Nanay. Kasi hindi alam to ni Nanay eh.
1: Ah, surprise.
2: Sige po, Sir Edison.
5: Actually, yeah, opo. Actually, sa part po ng Rotary Club of Valenzuela, isa po sa area ng focus namin is community development. So, kaya po ng nasabi po namin, ito po ay isa sa pagkakataon namin na tumulong para po kay Nanay. No? Hindi lang po pang araw-araw, kundi pang long-term po na kabuhayan. So, ang inaabot po namin sa inyo, Nanay, isang ihawan. No? Ihawan po, and at the same time, para po sa panimula, and at the same, ito po konting panimula po pangkukunan doon po sa sabi natin pang continuous community development po ng aming advocacy sa Rotary Club of Valenzuela.
2: Yan po. Nanay Juanita, merong pangkabuhayan package. Pandog ng Rotary Club of Valenzuela. No? Meron, gusto niyo po mapasalamatan si Sir Edison. At bukod dyan, Mutya, hindi ko na rin patatagalin. Meron ding ibinigay si Mayor Juez Gatalian. Hindi nga lang daw siya makakarating ngayong araw na ito, pero itinabot niya ang kanyang regalo din para kay Nanay Juaning. No? Andito po, merong grocery. May grocery para sa inyo galing sa inyong butihing mayor, kay Mayor Juez Gatalian. Maraming salamat. And syempre, alam nyo, mutya ng masa, nagpapasalamat tayo sa Rotary Club of Valenzuela kasi nung nagpadala tayo ng sulat at invitation, hindi sila nagdalawang isip para tanggapin ang challenge. Kung tayo ay may palengke challenge, may mutya challenge naman tayo sa Rotary Club of Valenzuela at nagpapasalamat tayo. Sir Edison, maraming salamat po.
5: Maraming salamat din po. At ito po ay ang isa sa Rotary team din po namin ngayon na create lasting impact.
2: Maraming salamat.
5: Sana po it will create a lasting impact po sa buhay ko po.
1: Alright. Sir Edison, doon po sa palengke challenge kay Nanay Juaning, pasado po ba siya kaya kayo ay natuwa at nagbigay kayo ng ganyang pangkabuhayan package?
5: Yes po. Gaya po nga ng nasabi po namin, part ng aming 7 areas of focus is sa community development. Pagdating po sa kanya, mas lalo pa po niyang mapapag-igi or gayang nadinig ko kanina na pag naganda si Nanay, not just for his family as well as para po meron pa pong additional
1: income. Alright. Opo. Yung napaka-commendable po ng ginagawa na proyekto yan ng Rotary. Pero sa ganyang klase, ito long-term ang ating pakay kay, para kay Nanay Juaning. Meron po ba kayong mekanismo para po i-check or i-monitor kung paano na po na ipapalago ni Nanay ang naibigay po natin na pangkabuhayan na package?
5: From time and time and again po, ang ginagawa po namin, iniikutan din po namin. Gaya po nang sasabi, pinipili po namin si Valenzuela. So kami po dito sa Rotary Club of Valenzuela, minomonitor din po namin yung mga proyekto na para pang continuous po namin na nakikita kung ito po ba efektibo at kung ito efektibo, patuloy po pa po namin na ini-improve pa po.
1: Ayun.

0: ang iyaw. Kaya saan mo ilalagay? Saan mo ipupwesto yan?
1: Kung po siguro sa lapit lang po sa baba. Sa bahay.
0: Oo. Yan, tamang-tama. Nay, sampulan mo yung tawag to. Masarap yung pol. Ano nga ba yung mga pinang-iihaw-ihaw? Yung mga... Ayoko naman yung laman loob ng chicken. Ano pa yung iba? Barbecue! Yan. Di ba?
1: Barbecue. Inihaw na bangos.
0: Yun, inihaw na bangos. Oo, tama naman para sa... Si nanay, naiinis ako, alam mo, Paul. Lahat ng sinasabi ng ulam ang sarap. Eh, hindi pa ako kumakain. Kaya lalo ako nagugutom. Paul, baka makapitik ka dyan mamaya mag-sample si nanay ng inihaw na bangos. Eh, maraming salamat po sa Rotary kasi parang napaka makabuluhan. Hindi lang yung ordinaryong ayuda ang binibigay natin, pang matagalan pa. Tama ba, Sir Edison?
2: Tama po kayo, Ma'am Dori. Para po, tama-tama rin po sa upcoming na Rotary team po namin na create lasting impact. Ito po ay makabuluhan at pang matagalan po. Para sa buhay po ni nanay.
0: Ayun, oo. Para, basta huwag ninyo kakalimutan si nanay. From time to time, ikutan nyo si nanay. Oo, tumikim kayo sa niluto niya. Oo, di ba?
2: Suporta sa paninda ni nanay.
0: Ayun, oo. Eh, kailangan din natin ano gabayan si nanay kung paano pagsingil, paano pagbenta nito, yung ganyan. Eh, magaling naman siyang mag-budget. Magaling siya pagdating sa kung paano didiskartehan yung pera na hawak niya. Di ba, Nay?
3: Opo. Ayan.
0: Nanay, mahihain eh. Nay, basta pupuntahan ka namin dyan, ha. Gusto ko ng adobong manok.
1: Simula ko po
0: ito,
1: inihaw na
0: silap siya. Uy!
1: Kasi mas mabilis.
3: Pagaling
1: ko
3: dyan.
0: Sarap!
3: O,
0: yan.
3: Para na...
0: Sige, go.
3: Anay, mamaya, mutya, para mag-ihaw-ihaw kami sa bahay niya.
1: Opo.
0: Okay, sunduin nyo na lang ako dito sa opisina. Malapit-lapit lang naman sa atin yan. O, maghanda po kayo ng inyong lulutuin. Dahil maraming salamat sa iyo. At napakaswerte po natin at nakilala natin ang mga taga Rotary Valenzuela dahil meron pala silang ganyan. Shwak na shwak. Meron pala silang ganyang klaseng programa. Ako gusto ko yun eh. Yung pagmatagalan. Hindi lang yung ito ngayon. Tapos na. Huwag po ganun. Mas maigi kung pangmatagalan. Tama?
2: Tama.
0: Ayun. May tama si Doris, pero yan, huwag po muna kayong umalis. Malapit na tayong matapos, pero yan, napasaya na natin si Nanay Waning. Siya ay may limang anak, siya ay utility worker, pero talagang sumasabak pa rin sa hamon ng buhay. Kaya ito, malaking tulong ang naibigay po ng Rotary Valenzuela sa kanya. Mabuhay! Oh, mabuhay. Sana mabuhay ang iyong munting... Anong tawag mo doon? Negosyo. Yan. Oo. Kaya lang, baka naman yung puro yung mga apo niya ang bumili ng mga lulutuin niya. Eh, delivery lang yon. Hindi. Marunong si nanay kasi nga yung 500 na pagkasya niya. May sukli pa. So, sa ating mga kapamilya, sa ating mga katropa, 122 pa ang sukli niya. Oh. Depende lang talaga po sa inyo kung paano nyo didiskartehan. Eh, pagalingan na lang po tayo ng diskarte. Malay nyo, mas malaki pa sa 122 ang magiging sukli ninyo. Ay, naku, nagugutom na naman ako. Pabili naman ng chicken. Magbabalik pa rin tayo, no? At sa ating pagbabalik, makakasama naman natin si Attorney Romulo Macalintal, Romy Mac. Attorney Romy Mac, Debatingaw na abogado. Para naman, pag-usapan natin ang mga benepisyo ng senior citizens, manatiling nakatutok po sa inyong kasangga tuwing Sabado ng umaga. Ito ang, teka lang, lahat ng mga katropa ko na seniors, eh, balik na kayo doon sa inyong pagkakape. Pakinggan natin si Attorney Mac dahil ito po ay eksperto at matutulungan tayo na makakuha ng tamang impormasyon tungkol sa mga benepisyo para sa ating mga tropa na seniors.

0: Balik pa po ang ngutya ng masa. Wait lang.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa. Mutya ng masa. Basta AM DZMM. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Basta AM DZMM.
6: Masang Pilipino ang bida. Kakampi ang mutya ng masa.
0: At nagpapatuloy po ang ating serbisyong makamasa. Yan, nababaligtad ko na tuloy yung mga binabasa ko dahil nagutom nga po ako doon sa adobong manok at saka tostadong galunggong. Ang sarap na. Tapos may gulay. Makakain nga yan mamaya. Pero bago po yan, tayo ay kumain ng masasarap na ulam na atin pong tinipid. Pero napakagaling naman po sa lumabas na resulta na nakatipid ka na, masarap pa ulam mo, syuwak pa doon sa mga kapamilya mo. Kasama po natin ngayon ang isang batikang election lawyer at senior citizens rights advocate. Siya po ay Batingaw. De Batingaw talaga. Hindi lang de Campanilla, de Batingaw. At siya po ang lagi nating na lalapitan kapag tungkol po sa mga senior citizens at mga benepisyo ang ating pag-uusapan. Wala pong iba kundi si Attorney Romulo Macalintal. Good morning, Attorney Mac!
7: Magandang umaga sa iyo, Doris, at sa iyo mga taga-panood, taga-pakinig, lahat-lahat.
0: Ay, salamat ha. Alam ko, Sabado. Siyempre, pagka Sabado, medyo pahinga-pahinga tayo. Pero, importante malaman, meron kasi ako nabasa, Attorney Mac, meron daw i-re-require na parang bagong ID. Bagong ID ba ito para sa mga senior citizens?
7: Ay, yun ang sinasabi nila na national ID. Kasi, di ba, meron tayong national ID system na sinasabi sa batas. Ngayon, ang sinasabi ng circular ng DSWD, yun daw mga senior citizens natin na indigent o yung mga tumatanggap ng pensyon mula sa DSWD ay kailangan nang magkaroon daw sila ng ID mula sa yung national ID natin.
0: Opo.
7: Pero yan namang national ID, medyo may konti pa rin problema yan kasi konti pa rin daw, hindi daw masyadong lahat ay nabibigyan kaagad ng nasabing ID. At
0: okay,
7: hindi naman lahat ay nakapag-apply na dyan.
0: Mm-mm-mm.
7: Kaya iyan naman ay hindi mandatory. Hindi naman ibig sabihin na kung wala silang national ID ay hindi na sila makakatanggap. Ang sinasabi lang dyan ay, sila ay hinihikayat.
0: Ah, okay.
7: They are being encouraged to get a national ID para daw hindi mahirapan yung mga senior citizens na tumatanggap ng social pension sa pagtanggap ng nasabing benefit.
0: Alright, so ibig sabihin, kapag ka po meron silang mga claims na para sa kanila naman, kailangan po na ipresenta, magpresenta ng ID o paano po?
7: Well, ang sinasabi yung national ID, pero hindi naman yun mandatory. Ibig sabihin, hindi yun sa pilitan, ano, kundi yun ay kung sakali lang na may pagkakataon sila, hinihikayat lang sila na mag-apply na ng ganong ID para mas madali daw ang processing nila.
0: Pero
7: sa ilalim ng ating batas,
0: opo,
7: ang sinasabi ng batas, ang isang senior citizen tatanggap ng kanilang mga benefits sa pamamagitan ng pagpipresenta ng anumang government-issued ID.
0: Ang
7: ibig sabihin, kahit wala kang national ID at ikaw ay meron halimbawang senior citizen's card o kaya meron ka driver's license, SSS card o GSIS card o anumang government-issued ID na nandun ng iyong date of birth at saka yung iyong pagiging Pilipino citizen, pwede na rin magamit yon kahit na wala kang national ID.
0: Siguro kung meron lang silang sapat na panahon or napadaan sila doon sa o yung kanilang mga kasamahan ay napadaan doon sa lugar kung saan nag-i-issue ng national ID, shwakin na rin nila, subukan na rin nila, no, diba?
7: Samantalahin na lang. Tama ka doon. Or yun, ano, para tayo mga senior citizens ay hindi na magkaroon pa ng mga dahilan ang agency ng pamahalaan na hindi tayo mabigyan. Pero nais ko lamang linawin na, Doris, na itong pension, itong social pension na binibigay, ito ay hindi para sa lahat ng mga senior citizens. Ito ay para lamang sa mga indigent senior citizens. Ang ibig sabihin, yung poorest of the poor among our senior citizens, yung mga nagdaan na sa mga evaluation ng ating DSWD, yung napatunayan na sila ay walang sumusuporta sa kanila, wala silang hanap buhay, walang anumang pensyon sa pamahalaan, sila ay may sakit at talagang hindi na nila kayang magtrabaho o mag-isa sa buhay at wala talagang pinapuntahan kundi yun lamang ayuda ng gobyerno.
0: Eh
7: wala pa tayong tinatawag na universal pension. Baka ay manakikinig natin mga senior citizens, hindi ho lahat ay tumatanggap ng social pension. Yan ay base lamang sa evaluation ng DSWD at yan ay 1,000 pesos a month. So yung iba sabi, bakit kami wala pa hanggang ngayon? Hindi kayo social pensioners, hindi kayo indigent, hindi kayo naghihirap na katulad ng iba na talagang hirap na hirap sa buhay.
0: Mas marami pa na talagang mas matindi ang estado sa buhay. So yung social pension, ha, mga katropa natin, mga senior citizens na nagmamaktol, attorney, nagdadabog, bakit daw yung kapitbahay niya, meron siya, wala. Hindi po lahat kasali at makakasali lang po kayo kapag kayo ay na-evaluate na ng DSWD. Mm. Tama, attorney?
7: Tama yun. Kaya maganda yun, Doris, na napapaliwanag mong ganun. Kasi akala ng iba natin mga kapwa senior citizen ay lahat tayo ay entitled dyan. Hindi po. Yan ay limited lamang at yan ay dapat na mag-apply kayo sa DSWD kung sakaling sa palagay niyo ay kayo ay pagko-qualify, dapat mag-apply kayo sa DSWD para ma-evaluate ang katayuan niyo sa buhay.
0: Opo. Yung pag sa evaluation, libre po yan, Attorney Mac?
7: Yes, libre yun. At any time, pwede kayong punta sa pinakamalapit na tanggapan ng DSWD sa inyong mga lugar at magpa-evaluate kayo kung kayo ay pupwede. Huwag na yung maiingit pa kayo doon sa inyong kapitbahay. Pero kung nakita naman nyo talagang yung kapitbahay nyo tumatanggap ng social pension, pero nakita naman ninyong babay, may tinatanggap naman sa ibang lugar, pwede nyong i-report naman yan. Kasi yan ay paglabag sa batas ng senior citizen na maaaring mabilanggo ang sinumang lalabag sa mga provision ng ating mga batas kaugnay ng benefits ng senior citizens.
0: Tama, tama. Gano po ba, Attorney Mac, kahalaga para sa ating mga seniors yung social pension na yan? Hanggang, kumbaga sabi ko nga yun dun sa palengke challenge namin, hanggang saan aabot ang 1,000?
7: Oo, rin nga hanggang sa naabot. Pero ang sabi naman nila, ay mabuti naman daw yun kaysa sa wala silang inaasahan kahit papaano.
0: Ay, totoo
7: kaya
0: naman.
7: Makikita mo, oh, kaya makikita mo doon, talagang nakakaawa kung pakikinggan mo. Dahil sa kung titingnan mo, ay talagang saan aabot yun. Kaya kailangan talaga rin ay, ginagamit talaga sa kabutihan din ay nasabi nga social pension. Katulad din halimbawa Doris, noong binibigyan ng 100,000 ang isang centenarian, yung 100 years old.
0: Ay, o nga.
7: Pagbigay mo ng 100,000, saan aabutin yun? Gaano yun? Kaya kailangan, pag 100 na, sinasabi ko nga sa ating mga mababatas, dapat lalo nang tutuloy ang ayuda ng isang centenarian kasi doon niya mismo higit na kailangan ang ayuda ng pamahalaan.
0: Tama, tama. Attorney Mac, sa pakikipag-usap niyo po sa mga seniors natin, ano yung kumbaga ang pinaka-takeaway mo na kailangang ibigay agad yung kagyat na ibigay dahil hindi lamang sa naaawa tayo sa ating mga seniors, kundi karapatan nila, kumbaga deserve nila na tanggapin yun?
7: Well, talagang dapat yung meron talagang yung naghihirap lang talaga sa ating mga senior citizens. Ipagpatuloy yung social pension na yan. Pero dapat din makonsider natin na kahit na may tumatanggap ng pensyon mula sa pamahalaan, katulad halimbawa sinasabi yung mga tumatanggap ng SSS or GSIS,
0: yan,
7: hindi sila entitled sa pensyon.
0: Mm.
7: Pero marami tayong mga pensioner ng SSS at GSIS na kulang yung pensyon nilang yun, di ba?
0: Oo, maliit lang eh.
7: Kung tutuusin, ang perang tinatanggap natin sa SSS or GSIS ay hindi pera nang gagaling sa pamahalaan.
0: Mm.
7: Yan ay pera natin. Na noong tayo, kabataan natin, nagtatrabaho tayo, ay yan ay kinakalta sa sweldo natin.
0: Correct.
7: Na para sa ating pagtanda, meron tayong pensyon.
0: Mm-mm.
7: Kaya mali yung sinasabi ng pamahalaan na ay kayo na may tumatanggap din sa gobyerno kaya wala na kayong social pension. Ay mali yun. Kasi
0: Mm-mm.
7: ang tinatanggap namin ay pera namin na inipon. At katunayan, ang pera namin yan na inipon ng bata pa kami na tinatanggal sa mga retirement benefits natin noon, ay pera natin na ginamit pa nga ng pamahalaan para sila mag-invest na kung ano-ano na kumita ang pamahalaan sa pera natin.
0: Correct.
7: Kaya yung mga tumatanggap ng pensyon sa SSS at GSIS, dapat nabibigyan din yan ng pensyon. Hindi lamang indigent, kundi yung maliliit na halaga o maliit lamang ang pensyon na tinatanggap sa SSS or GSIS, dapat mabigyan din sila. Kasi kung tutuusin, wala din silang tinatanggap sa pamahalaan. Kahit tumatanggap sila ng pensyon buwan-buwan, ang pensyon yan ay hindi pensyon na galing sa pamahalaan, kundi sarili nating pera na inipon natin nung tayo nagtatrabaho pa.
0: Naipon natin yan. Yung talaga nga pinagpaguran natin. Parang yun nga, ano nga yun, Attorney Mac, yung saying na talagang
7: Pinabawa sa atin pagka tuwing sweldo. Sa retirement benefit.
0: Correct. Matik yun
7: at
0: eh.
7: At saka, Doris, yung mga binawas na sa ating yan, pinakinabangan pa ng pamahalaan.
0: Tama.
7: Ininvest yan ng pamahalaan. Tumita yung pamahalaan natin dyan.
0: Tama. Yung sinasabi ko, backbreaking work ang ginawa natin para nga inaasahan natin na mayroon tayong matatanggap sa ating kinabukasan pa. Kung ano pa yung meron tayo, di ba? Ma-enjoy natin yan. Ay, naku, alam
7: mo.
0: Tama, alam mo, Attorney Mac, kulang po ang 30 oras para mag-diskusyon tayo dito sa mga...
7: Ay, talaga, Attorney. Sabi ko nga lagi, yung mga benefits ng seniors, ng mga lalo retirees, dapat ibigay yan. Ano mang pagdududa, ibigay mo na yan. Now that the youth is gone and the work is done. Sabi nga, no, natapos na ang ating kabataan, pero natagampanan natin tungkulin para sa pamahalaan. Dapat ang pamahalaan ay minamahal tayo, tinatangkili sa tuwina.
0: Ayan. Well said, Attorney. I'm sure magkakaroon tayo ng part 2 dito, di ba, Fred?
7: Anytime, pag-usapan pa natin yung ibang mga benefits.
0: Tama.
7: Tsaka
0: tamang impormasyon na makukuha natin.
7: Yes.
0: Attorney Mac, maraming salamat po.
7: Maraming salamat din, Doris, yung pagpapahalaga sa mga karapatan ng mga senior citizens. Mabuhay ka.
0: Mabuhay. Mabuhay. God bless you too, Attorney Romy Mac.
7: Bye-bye. Thank you.
0: Bye-bye. Yan po si Attorney Romulo Macalintal, dati po siyang Batikan election lawyer, pero Batikan po siya ngayon sa pag-aasikaso at pag-uunawa sa ating kung ano po ang mga karapatan ng ating mga katropa na seniors kagaya ko. Eh, paano ba yan? Eh, maraming salamat na po daw, sabi ng producer ko eh. Salamat, salamat. Magpapabay na lang, nagpapakil ka pa, Doray. Maraming salamat po sa isang oras ng pagseservisyo at lagi ninyong tandaan sa bawat hamon, lagi tayong may misyon. Ako po si Doris Bigornia, ang inyong mutya ng masa. Uy, tsaka maraming salamat sa iyo, Paul Bea. Maraming salamat din po, Mayor Wes Gatchalian. Thank you, thank you. Ano ba susunod? Eto, wala nang kailangang introduction dito kasi ang dalaginding lang po naman siya ng ating estasyon. Forever dalaginding na si Tita Winnie Cordero sa kanyang inspirational na program na Win Today. Thank you! See you next Saturday!

Mutya ng Masa. Sama-samang i-celebrate ang ating mga winning moment kasama si Winnie Cordero sa 28th KBP Golden Dove Awards Best Magazine Program, Win Today! Win Today! Susunod na!

0: CMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin, ganap na pong 3 minuto makalipas ng alas 10 ng umaga.
1: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really great desserts.
2: DCMM Balita Ngayon.
3: Posibleng makaapekto sa rating ni Vice President Sara Duterte para sa 2028 presidential elections ang impeachment proceedings laban sa kanya. Sinabi sa DZMM ng political scientist at WR Numero President and CEO Professor Clive Arguelles, seryoso at mabigat ang alegasyon ng korupsyon na iniuugnay kay VP Sara na posibleng maging negatibo sa pananaw ng publiko.
4: Corruption trauma pa ata yung ating mga kababayan dahil kagagaling lang dun sa blood control. Yes. Maaaring nga naapektuhan yung kanilang pagtingin kay VP Sara. Ayun, at least no, sa survey din ng WR Numero, mayorya ng mga Pilipino ang nagsasabi na gusto nilang humarap si VP Sara sa paglilitis no, sa Senado.
3: Sa labas naman ng bansa, bawal nang mag-vape o gumamit ng e-cigarette sa mga pampublikong lugar sa Hong Kong. Ayon sa Department of Health ng Hong Kong, isang paraan ito para mabawasan ang paninigarilyo, protektahan ang kalusugan ng publiko at maisulong ang smoke-free environment. Nagpakalat na ng tauhang uhulin sa mga lalabag sa vaping na sinimulang ipatupad nitong April 30.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.

0: at Mindanao, narito na po ang programang lagi nagpapaalalang tamang diskarte lang ang kailangan para win today. Kasama po ninyo nag-iisang talaginding ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, ang magbibigay ng extra sunshine sa inyong beautiful Saturday morning. Uy, di gano'ng mainit-init ngayon ha. Medyo makulimlim nga. O de, medyo makakabawi naman po tayo sa init ng panahon itong mga nakaraang araw. Yung tipo pagkatapos mong maligo, pinapawisan na agad, grabe. Ay, hindi ka naman makapagtodo ng aircon. Dahil ang taas ng kuryente, singil sa kuryente ngayon. Eh kaya, isipin na lang natin maigi. Hindi mainit, kalamig nga. Ayan, di ba? Palalamigin namin ang inyong mga katawan, ang inyong mga pakiramdam. Dahil sa araw na ito, meron po tayo mga special guests, mga lodi po natin sa teatro. Mula sa PETA po yan, ha? At syempre pa, bago ang lahat, tayo magluluto na. Magluluto tayo ng chicken parmigiana. Tama ba? Bakit ba ganyan ang tawag dun sa putahing ito? Malaman po natin dito lamang sa ating
1: menu na swak sa budget. Winner sa panlasa ng family. Narito na sa Winnie's Kitchen.
0: Chicken parmigiana. Ayan po ang lulutuin ng ating guest cocinero. Alam mo, imported ang ating guest cocinero today. Galing pa sa overseas, sa Down Under, Brisbane, Australia. Kasama natin si Chef Vincent Aquino. Hello, Chef Vin!
2: Hello po, good morning po, Tita Winnie. Kamusta po?
0: Uy, pasensya ka na. Naabala ka namin. Ako, anong oras na ba dyan? Magtatanghalian na dyan, ano?
2: Opo, 12 o'clock na po. Magto-12 po.
0: Uy, tama. Sige, magluto ka na para meron kayong lunch. Chicken parmigiana. Okay. Italian ba ito?
2: Italian-American cuisine po siya.
0: Ah.
2: Naging traditional na lang po dito sa Australia.
0: Bakit parmigiana ang tawag? Sino siya?
2: From the word parmigiana po is parmesan po. So parang chicken parmesan siya na cheesy. Ganun po siya.
0: Ayun. Gumagamit ng Parmigiana Reggiano na cheese.
2: Opo.
0: Ah, okay. Opo. Sige. Magluto na tayo, Vincent.
2: Ah, sige po. Simulan na po natin sa olive oil. Maggagawa muna po tayo ng Parmigiana sauce. Kasi ito po yung pinaka main ingredient niya.
0: Ah, okay. Sige.
2: Parmigiana sauce. Olive oil po.
0: Olive oil.
2: Garlic po. So, kailangan po natin garlic.

0: Tomato
1: sauce. Fresh tomato sauce. Okay.
0: Ah, okay. So, pwedeng tomato sauce, pwede rin namang fresh tomatoes, Vin.
1: Opo, fresh tomatoes po.
0: Okay.
1: So, sisimmer lang po natin siya ng 20 minutes, pero kulang po tayo sa oras, kaya meron po naka-ready na po.
0: Ayan, ready na. Okay. So, yan ang ating magiging sauce.
1: Yes po. So, lagyan po natin siya ng parsley.
0: Parsley.
1: And Italian herbs po.
0: Italian herbs. Ah, okay.
1: And salt and pepper po.
0: Salt and pepper.
1: Yes po. Then after po niyan, sisimmer po natin siya ng 20 minutes.
0: Sisimmer ng 20 minutes.
1: Yes po, and then...
0: Eh di ano to yung tuyo na yun, Vin, kung tagal?
1: Ano po siya, magtitigan po yung parang sauce niya po. Parang yun po yung pinaka... Usually po, 4 hours po siya pag ginagawa. Pero kapag gusto niyo po ng madalian, 20 minutes lang po, pwede na po siya.
0: Ah, okay. Sige. So, okay. Tapos na ang ating sauce. Next?
1: Opo, dun set aside na po natin siya. And then, dito na po tayo sa chicken breast po.
0: Chicken breast. Okay.
1: Opo. So, i-coat na po natin ang chicken breast natin.
0: Ayan.
1: Using flour po. Unahin po natin ng flour. Coat lang po natin siya ng ganyan. And then next is eggs po.
0: Eggs?
1: So, ito po eggs. So, kukuha lang din po natin siya. Then after po is yung ating chicken breadcrumbs po.
0: Breadcrumbs.
1: So,
0: okay.
1: So, ilalagay po natin siya ng parmesan.
0: Ayun. Yun, doon papasok yung parmesan cheese.
1: Yes po. Dito po natin siya ilalagay. Usually, nilalagay po nila sa toppings, pero... Mas prepare ko po sa breadcrumbs po.
0: Ayan.
1: So, parsley. And parsley. Then, Italian herbs din po.
0: May Italian herbs din.
1: Ayan. Yes po. So, mix lang po natin siya.
0: Mix and mix and mix.
1: Then, after po, lagay na po natin yung chicken breast natin.
0: Ayan. Iko-coat na ang chicken breast.
1: Iko-coat na po natin. Opo.
0: From the egg. Ayan.
1: From the egg and the flour po.
0: Ayan.
1: So, after po niya na makot, i-deep fry na po natin siya.
0: I-deep fry na.
1: Sa mainit na mantika po.
0: Init na mantika.
1: Yes. Yan po.

0: Oh, galing-galing naman ni Vincent. Parang nagkukuking show ka talaga,
1: ha? Then after, eto na po yan. Eto na po yung naka-ready.
0: Yan.
1: So, ready na po siya. And then, lalagay na po natin siya na.
0: Ipe-plate na natin.
1: Opo, yung masarap na Parmigiana sauce po. Ito po yung natawa ko, Parmigiana sauce.
0: Oo, ayun na nga. Parang paste na ang tsura.
1: Opo. Para siya pong paste. Yan po.
0: Correct,
1: yan po yung
0: correct
1: outcome nung 20 minutes na simmer po.
0: Correct, correct. Oo.
1: And first one po, lalagyan na po natin siya ng ham, leg ham po.
0: Ay, may ham pa.
1: Opo, sa top.
0: Sa
1: ito
0: top
1: po yung mga, ito po yung favorite ng mga
0: bata.
1: Australiano.
0: Oo, may ham.
1: Ham. Lalagyan po natin ham sa top.
0: Oo.
1: And then after po, yung Parmigiana sauce.
0: Okay. Ayan na. Lalagay sa ibabaw. Nilalagay ni
1: yes,
0: Vin
1: po
0: sa ibabaw ang Parmigiana sauce.
1: Parmigiana sauce. And then?
0: And then?
1: Ang mozzarella cheese po.
0: Ah, may mozzarella pa?
1: Yes,
0: wow
1: po. Ang magpapasarap po sa kanya.
0: Parang ano, parang reconstructed na cordon bleu.
1: Ah, yes po. Ganun po.
0: Ang cute.
1: Parang din po siyang pizza na.
0: Oo nga.
1: Yung base po niya is chicken.
0: Yes.
1: Then,
0: ayun.
1: Salt pepper lang po natin sa top.
0: Salt and pepper on top.
1: Para po may flavor.
0: And then
1: ilalagay po natin siya sa air fryer ng 220 degrees Celsius in 3 minutes.
0: Ayun. E paano kung walang air fryer?
1: Pwede po siya sa oven po.
0: Pwede sa oven.
1: Sa oven po. Basta po 220 degrees and then 3 to 5 minutes po.
0: Ayan. Enough.
1: Nandiyan po yung
0: enough to melt the mozzarella cheese.
1: The mozzarella po.
0: O, de, yes, syempre, meron ka ng finished product.
1: Opo, meron na po. Papakita ko na po.
0: Ayan na.
1: So, ito po ang ating finished product. Ang chicken parmigiana.
0: Ayan, sarap.
1: Po.
0: Naku, very good. Napaka-simple lamang po, mga kapamilya. Let's all try and taste the chicken parmigiana version of Chef Vincent Aquino. Chef Vin, anong ginagawa mo dyan sa Australia?
1: Nag-work po ako as a chef po sa isang pub hotel po dito po sa...
0: Sa Brisbane?
1: Lumipat na po ako sa New South Wales po. Pero malapit lang po siya sa Brisbane. 2 hours drive lang po.
0: 2 hours? Grabe.
1: Yes,
0: ibig mo sabihin, araw-araw nagbabiyahe ka, 2 oras para pumunta sa trabaho mo?
1: Hindi po. Nakalipat na po ako ng bahay po. Nakalipat na po namin. Wife po.
0: Ay, may wife ka na pala.
1: Opo, meron po.
0: Gano'n na kayo katagal dyan sa Australia?
1: Ako po, magsa 7 years na po ako sa Australia. Then yung wife ko po, nakuha ko po siya 3 years po.
0: Wow!
1: Last 3 years po.
0: May baby na kayo?
1: Wala po, nagtatry po.
0: Nagtatry pa. Sige, try nang try. Pakainin mo ng pakainin ng chicken parmigiana.
1: Ay, yes po.
0: Baka gusto mong gusto mong batiin ng mga, ang pamilya mo dito sa Pilipinas, pati na rin yung asawa mo na rin sa Australia.
1: Opo, binabati ko po yung asawa ko po, si Lottie po, na nasa likod ko po.
0: Hi, Lottie!
1: Tsaka po yung family ko po sa Pilipinas, Mami Angie and Mami Regina po, hello po sa inyo.
0: Ayun. Taga saan ba kayo dito sa Philippines?
1: Sa Bataan po.
0: Sa Bataan.
1: Balanga City po.
0: Nakong init yes, doon sa Malasiki, Bataan. O siya, ingat kayo dyan, Vin. Maraming salamat sa oras and enjoy your lunch with your chicken parmigiana, ha?
1: Thank you po, Tito Winnie. Ingat po kayo.
0: Sige, God bless. Si Chef Vincent Aquino po yan and his wife, nasa likod niya, hindi natin nakita, si Lottie. With his version of chicken parmigiana. Nasa social media din pa yata ito si Chef Vincent. And look him up, Vincent Aquino. At sa ilang sandali lamang po, tayo po ay makikipagkwentuhan na sa ating mga idol sa teatro. Meron silang ongoing play ngayon na pinanood ko last week. Super duper nagandahan ako, kaya I asked them to come over and para ikwento kung saan ang gagaling. Tama nga eh, kahapon, Mayo 1, diba? Araw ng manggagawa. Ang title ng play, Endo. Ito? Mamaya, dito lamang sa ating programang Win Today. Stay with me until 11 a.m. Win Today!
2: sa AM DZMM. Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay.
4: Liveraid Pro.
3: May Silimarin. May multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
5: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: DZMM, numero uno sa aksyon. Basta AM, DZMM.
7: Huwag nang may stress. Kasama natin si Tita Winnie Cordero sa Win Today.
8: Kwentuhang pangmalakasan.
7: Celebrity man o simpleng citizen, dito lang yan sa Lodi Spotted. Lodi Spotted.
0: Natin, alas 10:22 ng umaga. Ay, naku, dami natin celebrity, mga idol today. Sa teatro po yan. Dahil nung nakaraang weekend nga po, Sabado, eh, nakapanood ako ng stage play. Mahilig ako manood ng stage play, promise. At napanood ko itong tinatawag na Endo. Tama naman. Eh kahapon, Mayo 1, araw na manggagawa, Endo ang pinaglalaban ng karamihan sa mga manggagawa na hindi maregular sa trabaho. Tungkol lang ba sa trabaho ang stage play na Endo? Ay malaman po natin, nandito mismo ang director, a good friend, kasamahan ko rin po sa teatro, Direk Melvin Lee!
9: Good morning po! Salamat po for having us, Tita Winnie.
0: Nice
9: to see you!
0: Alam mo, hindi ko nga alam na ikaw yung director.
9: O di, at least a surprise ka. Diba, diba double surprise ka nung Sabado?
0: Totally, hindi ko rin alam yung cast. Basta sabi ko, ay, peta, maganda yan, ha?
9: Uy!
0: At kasama rin po natin ang ilan sa mga starring role sa cast ng Endo, the stage adaptation. Kasama natin na gumaganap sa isang, actually dalawang grupo to, di ba? Ang napanood kong Candy ay yung isa. Siya ang gumaganap na Candy, si Kate Alejandrino Juan. Hi,
10: yes,
0: guys! Hello, girl!
10: Hello, good morning!
0: Naku, isa salita pa lang. Landing-landina.
10: Tama po yung nakakuha ng role.
0: Correct! Oh, sige. And with us also, doing the character, Espanya.
4: Yes.
0: Siya ang napanood ko last Saturday. Jasmine Curtis-Smith, hello!
4: Hello! Magandang umaga po, Miss Lynn. Magandang umaga din sa mga nakikinig.
0: Okay, thank you guys for coming over. Okay, nabalitaan ko mula kay Melvin.
4: Sa aming director.
0: Na ito palang Endo ay naging pelikula.
4: Yes.
0: So, syempre, ginugel ko 2006, si Jason Abalos, yung dalawang girls, hindi ko na matandaan ang pangalan.
9: Ina
0: Feleo, right? Yes. And the Candy.
4: CJ Harabata.
0: Ayun.
9: Yes.
0: Okay. Ano, kasi pagka pelikula, madali mo lang mapanood. Madali mong gawin. Ano ang challenge, Melvs, na ginawa mo siyang stage play?
9: Ang pinaka-challenge, kasi yung pelikula, alam naman naman sa pelikula, ay talagang very, ang simple ng narrative, di ba? Sunusundan mo yung character ni Leo at
0: yes,
9: ni Tanya, ganyan.
0: Tsaka punong-puno ng visual.
9: Correct. At saka parang, yung camera, pwede kang mag-close-up at maintindihan, ma-engage ka ng panoorin.
0: E
9: ngayong stage play na siya, hindi naman pwede, wala naman kaming pa-close-up, di ba? Wala naman kaming pa-camera.
0: At saka walang change of scenes.
9: Oo, walang... At saka, paano ka mag... kasi yung pelikula, yung play, is really based on the movie.
0: Oo nga.
9: So, yung gano'n, no? Hindi lang sa character, but also yung... Pero binago din namin yung context. Kasi 2007 siya pinalabas.
0: Oo nga.
9: Ngayon, 2026, na iba na ang sitwasyon ng mga manggagawa natin ngayon, di ba? So, meron yung ganung, sa ganung context, parang compelled ka na, you have to show... and give something new.
0: Okay.
9: Kasi kung nostalgia ka rin lang, di manood ka na lang ng pelikula, di ba? So now that because you're doing it in the 2026 context, you have to give them something new.
0: Oh, 10 years kasi ang gap.
9: Oo, di ba? Parang ibang-iba na ang sitwasyon ng mga manggagawa ngayon. Dati kasi, contractual.
0: Mm.
9: Pag na-endo ka, i-endo ka na bago ka pa umabot sa 6 months.
0: Right.
9: Pero ngayon, iba na ang sitwasyon.
0: Uh-uh.
9: Hindi ka na lang tali sa kontrata, but mismo, yung engagement mo sa iyong mga, dahil sa gig economy, ang algorithm ang nagdidikta na kung anong maaabot ng performance mo. Yung performance appraisal mo nasa rating.
0: Magaling
9: diba?
0: Yung algorithm ngayon.
9: Diba?
0: Ano?
9: Diba?
0: Okay.
9: Diba nabuhay tayo sa inyo? Mataas ba ang rate? Ano ba ang sabi ng... Diba? At saka direct ng ang engagement sa'yo kasi it's either may engage sa yung audience, malalike ka ba, mabibigyan ka ba ng stars?
0: Agad-agad ang feedback.
9: Agad-agad ang feedback. Alam mo kung anong... alam mo na ma-appraise mo na ang naging performance mo sa episode na ito. For example, di ba? Kasi ang taas ng engagement and all that.
0: Right.
9: So ganun ngayon yung kultura ngayon or mundo ng Endo ngayon, ganun. So hindi na lang siya usapin ng pag-e-end ng contract, but also the vulnerability every engagement. Diba?
0: At saka Melvin, nung napanood ko yung play, Endo wasn't just about work.
4: Mm-hmm.
0: It was in relation to life.
9: Yes.
0: To lifestyle.
9: Yes,
0: to your life.
9: Correct.
0: Diba?
9: Kasi si Leo, parang dahil sa ganung context, sa gig economy, paano niya ina-navigate yung ganitong sitwasyon na breadwinner siya at kailangan niyang tumanggap ng iba't ibang klaseng trabaho para mag-survive dahil one work is not enough.
0: Mm-mm.
9: Okay? And then, paano ngayon, kung ganun yung buhay mo, paano yung future?
0: Yeah.
9: Meron ka bang future talagang ma-imagine? Yung gano'n. So in other words...
0: Mayroon ka ba talagang future doon?
9: Correct. Kung pwede ka bang mangarap man lang. Kasi ang karamihan sa sambayan ng Pilipino natin, ang basic survival ang usapin everyday.
0: Right.
9: Meron ba akong maidadala sa pamilya ko tonight after kung tumanggap ng samutsaring trabaho? Ganun ka rin ka-basic. Alam naman natin, Tita Winnie, ang problema ngito, hindi naman ito kahapon lang nangyari.
0: Hindi.
9: 1902 pa, ganito na ang sitwasyon ng Pilipinas, di ba? So parang, paano?
0: Hindi pa tayo pinaplano. Correct. Hindi pa tayo nai-imagine. Lalo na ito mga cast mo.
9: Yes, diba? Yes.
0: Okay, so let's go to the character. Si Kate. Sino si Candy sa Endo?
11: Nako, kung paano ko nga po siya i-describe, I feel like she's a firecracker, larger than life, and kumpara po sa ibang roles, she, I feel like, takes ownership na ito na yung realidad ko. I will do whatever I can to survive. Mm-hmm. Parang hindi na niya, hindi na po siya naghahanap ng way out. It's okay. Like way through na lang.
0: Way through.
11: So she finds her own ways po. Sariling diskarte on how to survive po.
0: Are you a candy?
11: hindi.
0: Kasi medyo naawa ako actually sa character ni Candy. Kasi meron siyang sarili niyang standards. Meron siyang gustong, meron siyang aim. Mm-hmm. At sabi mo nga, Kate, na kahit na ano, gagawin niya. Even,
11: yes.
0: Tragically, choosing a different path, yes. Diba? The moral path, diba? So, paano mo na-adjust yung persona mo para maging Candy ka?
11: Nakakatawa nga po na na-mention niyo po yan. Meron pong isang note sa akin yung dramaturge namin nung nagre-rehearsals po kami na may tendency daw po akong i-judge yung character.
0: Ay.
11: Kasi nga, may mga choices po siya na ginagawa na hindi po talaga ako correct. Bilang tao sangayon.
0: So, parang detached ka nung una. Nung hindi una mo ma-imbibe. Okay. Ayaw yan ni Joel Amang.
11: Pero luckily, and throughout the whole process po, mas nakikilala niyo po yung mga characters and why they do what they need to do.
0: That's right.
11: And yung pinaka reason po was survival. You know, sometimes may mga nagagawa tayo na hindi siya not a lot of people will agree with, but sa buhay ko, in my reality, ito yung kailangan ko nang gawin eh. I had no other options. Ganun ko na lang po nakita si Candy na.
0: Okay.
11: She's confident and proud of her choices, even if not everyone is agreeing with it, yeah. Kasi she had to survive.
0: Ayun, survival po. Pa rin talaga. Okay. And Tanya!
4: Yes!
0: Jasmine.
4: Si Tanya.
0: Oh, is this your first?
4: I think officially third. Opo. Yung first ko 10 years ago. Oh. And then, nag-comeback lang last year with Tatlong Upuan. Tapos ito po yung
0: pangatlo ko na. How do you find theater as against the film, TV shows?
4: Iba yung thrill, Miss Wins. Iba po yung walang take two. Iba yung hihintayin mo pa na next show ka makabawi sa kung anumang sinalumong mali. The first show na hindi naman alam ng audience, pero ikaw, alam kong mas may maganda akong bato doon or kaya kong itawid yun ng hindi nabubulol.
0: Ina-audit mo yung sarili mo.
4: Yes, pagtapos ng show. Yung hanggang bago matulog, parang, ay, bakit ko yung ginawa? Yeah. Ganun yung choice ko. May ganon. Na parang, kasi kung sa TV or sa pelikula, di ba pwedeng, direk, okay lang po ba mag-take to? Kasi parang mas meron pa akong mabibigay.
0: Correct.
4: Eh, eto kailangan 100% always present, always ready na may isa ka lang phrase na maling masabi yung wording,
0: mm-mm.
4: Dapat masalo mo yun. Pag nauna yung isang linya mo, pero may relation yun sa movement ng ensemble or ng ganyan, kailangan mahanapan mo yun ng paraan. Yun yung masarap dun kasi para siyang improv na hindi.
0: Di
4: ba, you always have to be
12: yes,
4: at
12: your
4: toes. Yeah, parang life.
0: And how did you find doing Tanya?
4: Ang sarap din i-navigate
0: si Tanya. Sino ba si Tanya muna for our listeners?
4: In comparison kay Candy, na meron ding pangarap gustong abutin na lahat gagawin, si Tanya kasi yung lahat na gagawin niya, hindi siya way through. Like, she wants out. Out na ako dito. Alam ko kung nasan ako magiging best version ko.
0: Okay.
4: Best version for myself. Na maging asawa, na maging anak, na maging tao. Ayaw niyang mag-survive. Gusto niyang mabuhay. Uh-huh. Gusto niyang may sapat na oras siya sa lahat ng bagay na deserve nating lahat makamit, diba?
0: Nagkaganda naman na sinabi mo, Jasmine. Ayaw niyang mag-survive. Gusto niyang mabuhay.
4: Yes.
0: Ano kaibahan nun?
4: Kasi diba pag nagsusurvive tayo, parang day-to-day lang yun eh. Kung ano lang kakayanin.
0: Okay.
4: Pero pagka nabubuhay ka, yung alam mong, pwede akong magpahinga today. Bukas na yung problema na yan, pwede kong intindihan, magpahinga muna. Ito yung sarili ko muna today. Matutulog lang ako today. Gusto ko lang, ganun po kasimple, diba? Na, mabubuhay akong nagpahinga today.
0: Para sa pag-aralan talaga ni Jasmine yung kanyang
9: Of course. Diba ang swerte ko, naghan sila yung actors ko.
0: Kaloka, diba? Mababae.
9: Ay, sobra.
0: Pati yung mga Leo mo?
9: Yes.
0: Ay, talaga.
9: Napakababait.
0: De, kasi tatlong characters po yung main ka. Si Leo, Tanya. Si Tanya, at saka si Candy. Si Leo, nakita ko talaga walang direksyon ng buhay.
9: Hindi dahil sa ginusto niya.
11: Spoiler.
0: Tama. Pero alam mo, ang laki ng epekto sa mga anak ko kasi para sa amin, typical na lalaki. Na gaslighting. Na walang direction ng buhay. Hello? Binayaran na nga lahat. Ginawa na lahat para sa'yo. Tapos ayaw mo pa. Hindi pa siya talaga kasi nagpakita to si Kending Landing. Oh, okay. My God. Okay. Isa sa mga striking na eksena, Melvin, yung love scene ni Leo at saka ni Tanya.
9: Yes.
0: Paano mo ginawa yun? Na hindi siya malaswa, hindi talaga siya direktang love scene.
9: Yes.
0: Bago mo sagutin yan, tanungin ko lang yung Tanya character, Jasmine. Nung nabasa mo yung script at nakalagay doon may love scene, anong pumasok sa utak mo?
4: Actually, wala po talaga. Talagang clean slate. Wala, bukas na bukas lang ako na, paano kaya to? Kasi nakita ko na meron kaming, tinawag nila nung una, movers ang ensemble namin. So sabi ko, movers, ibig sabihin, hindi to typical na play na, eksena after eksena. Ito kasi, meron kaming mga sayaw, meron kaming, and it's not just Leo and Tanya, pati yung buong grupo ng cast namin.
0: Yes.
4: They really help bring to life yung everyday Filipino. Kung paano tayo busy, paano tayo nagsisiksikan, paano tayo naguguluhan sa traffic.
0: So, paano mo in-envision yung parte na yun? Kasi hindi, not once, not twice, but three times.
4: Three times, that's right. Diba? Para I love you.
0: Oh my goodness.
4: Dapat may forever, kaso may forever ba?
0: Diba? Alam mo, napakaswerte ng director ninyo, napaka-open ninyong mga cast. Kasi hindi lahat ng stage actors and actresses ganyan ka-open. Mag-dive.
9: Yes.
0: Yung tawag sa atin, mag-dive.
9: Yes.
0: Diba?
9: Yes.
0: So, Melvin, paano mo ginawa ang love scene?
9: Yung siguro yung buong konsepto kasi, ang clue na nakuha ko is where you are going to talk about the workforce.
0: Okay, of course.
9: Diba? Workforce. So, ang workforce natin, mobility. Palaging kumikilos.
0: Yes.
9: Yan yung mga clues. Ah, so papag galing doon sa pelikula, hindi pwede itong realism lang, straight play.
0: Hindi.
9: Kasi parang, anong bago? Di manood na lang sila ng pelikula, diba? So parang, to add layer to the context of the workforce, parang pumasok sa isip ko na, realism, dito mag-hybrid.
0: Okay.
9: Straight play, realism, with physical theater. For it to be different from the movie.
0: Tama, natutunan niya, nakakainis ka.
9: Hindi, dahil sa yung training at exposure ko din, bilang kahit nung ako'y teenager, nandun doon na yung realism and doing, yung using the body as a storyteller.
0: Right,
9: yung
0: right,
9: ganon,
0: right.
9: Diba? So yun. So yung lovemaking, I made sure with our choreographer, Christine Krame, sinasabi ko sa kanya, gawa tayo ng something new. Kasi pag ayoko ng, pag sinabi natin physical theater, hindi kailangan very specific or very ang distinct agad na ballet yan. Ay, modern ballet yan. Ay, ganon.
0: Jazz yan.
9: Ay, oo, jazz yan. Ayokong
0: ma-identify mo agad.
9: Ayokong matali doon. Yung ganon. So, yung movement na ini-employ is basically, they call it contemporary dance.
0: Yes.
9: Okay? Uh-huh. So, pero, ang movement is propelled by the text.
0: Okay.
9: Yung ganon.
0: I must laud your cast for that.
9: Yes.
0: And of course, as a director, palagay ko na explain mo sa kanilang na maliwanag at naintindihan nila.
9: Yes.
0: Kasi alam mo, nung pinapanood ko yung mga love scene na yon, love scene quote-unquote, iniintay ko na lang sila mag-elevate sa air. Maya-maya may harness.
11: May suspension of disbelief.
0: May suspension. Oh, yes, okay. Kate. May suspension of disbelief. Na, and dun yung emotion, yung yes, love. Yes. Are you a dancer, Jasmine?
4: Sa ngayon po, I call myself a dancer na.
0: Kasi you did it with pointed toes.
4: Salamat po. Salamat. Ilang bang training po with Miss Christine. Yeah, diba?
0: Pero yun nga, paano nung nalaman na nung nalaman mo na may mga ganitong tawag dito moments sa play, kinabahan ka ba?
4: Actually, na-excite po ako, Miss Wins. Oh, kasi iba nga yung approach. Hindi That's siya typical right. na love scene na binigyan siya ng ibang grace, ibang parang ibang lambot, ibang appeal, ibang ganda. Hindi siya yung typical lang na, okay, gets ko. Nagmamahalan sila, nagkikiss sila. Ito kasi, napakita yung pagmamahal sa pag-touch lang ng katawan.
0: Oo, yung caress.
4: Galaw iba, lang.
0: May gentleness.
4: Yeah. Yung para pong nakinig ka ng magandang song, tapos, daman-dama mo siya sa utak mo, kayang-kaya mo siyang isayaw na napakagaling mo, di ba?
11: Feel na feel mo.
4: Ganon! As in, feel na feel kong dancer.
11: Na sobrang ganda po niyang contrast sa mga eksena ng yes. mga workforce That's na sobrang bilis o fast sobrang fast-paced.
0: Right, right.
11: Yung intimate moments po ng love scenes, dun mo lang mararamdaman na tayong dalawa lang sa mundong to. Mm. Kaya,
4: pwedeng bumagal.
11: Oo, na-physicalize
0: din po. Para may ingitera dito.
11: Naiingit nga po.
4: Wala silang ganun eh.
0: Wala.
11: Kahalayan
0: nito.
11: Sa wings, kapag naguhubad na po sila, sumisilip po kami pang-inspire po sa next scene. Nakakaingit po eh. Wala po kaming pasayaw sa
0: ikaw naman, ano, si Kate kasi, si Iana, yung opo. Napanood ko, meron siyang sundot sa politika.
11: Yes.
0: Opo. Ikaw rin ba may gano'n?
11: Yeah.
0: Ano yun? Turo ba iyon? O sa inyo lang?
11: nasa text na po
9: siya.
0: Nasa text na. Ginawa niyo na lang, present.
9: Part yun ng pag adapt sa 2026 context na yung flood control.
0: Yes.
9: So yung si Kate, yung isa sa mga friend niya ay na contractor.
0: Ganyan,
9: na taga Singapore. Tapos yung meron siyang linya doon na ayaw na nga magpa-interview dahil siguro sa flood control. Bahala sila ng asawa niya. Ganun. So yun yung mga maliliit na detalye na that will inform you na it's happening in the 2026.
0: At hindi peta yun kung walang ganon.
11: Exactly. Opo.
0: Di ba? Sa dami naman na napanood ko na sa inyo, kailangan ba talaga merong kamalayan na ibinabahagi sa mga manonood.
9: Mm-hmm.
0: Ano ba ang anong tawag mo ito? Natutunan nyo, bukod sa Jasmine, bukod sa

0: mula nung pelikula, yung ginawa yung pelikula, hindi pa rin nagbabago yung pakiramdam na hindi sapat tumira o magtrabaho dito sa karamihan.
1: Wow.
0: Kaya nangangarap sila talagang umalis at pumunta sa ibang bansa.
1: Oh, nag-abroad si Tanya. Mm. Pero believe ako kay Tanya kasi alam niya yung direction niya.
0: Yes.
1: Nung alam mo, so tahimik kaming sumisigaw na mga anak ko na nung sinabi niya, ay yung condom, ay hindi, okay na.
2: Ay!
0: Gumigive in na siya, di ba? Nagtiwala na siya.
1: Ano mo talaga sa Clarler? Tapos yung may pregnancy scare?
0: Yes, di ba?
1: Pero hindi, nung na-plan siya lahat, talagang sumigi ka pa rin, walang love.
0: Ganun, decidido si
1: Tanya. Ganun ba? Ganun ba rin si Jasmine?
0: Sana po. Naniniwala ako. Pag decidido na, yun na yun.
1: This dapat. Is it, pansit.
0: Yes.
3: I think Jasmine is also driven just like Tanya.
0: Yes.
1: Oh, wow.
3: Driven. I mean, with 3 months of interaction, what I noticed of Jasmine, and also, these women, they are so driven.
1: Wow.
3: They're so driven. They know their strengths. They know their weaknesses, and they know what they want to achieve in life.
1: And Kate also does, diba? As Candy. Kaso iba ang choice na ginawa mo. Paano mo ba na perceive yung role sa real life dito sa Pilipinas, sa Endo?
4: Si Candy po kasi, she's a product of what she was exposed to.
1: Yeah.
4: Even if she wanted better for herself, lahat mo naman po ng mga characters dito, ang pangarap nila sa buhay ay magkaroon ng mas.
1: Mm.
4: Mas maraming ganito, mas magandang buhay. Pero dahil nga po sa sistema at sa environment na pinalilibutan nila, they're restricted. They feel chained to where they are. So, can we really demonize and villainize the character like Candy for becoming who she
1: judge.
4: Is
1: or
4: judge her but she's the result nga of this. So ang natutunan ko po is to not judge people based on what they perceive them themselves to be, but to really see na may sarili tayong struggle na pinagdadaanan every day, and this is just a means for you. At babalik po ako dun sa salita ng survival, because how do you live a life when you cannot invest?
1: And we don't know these people. Hindi natin kilala ang mga taong ito. Meron at meron silang dahilan para gawin yung mga or piliin itong mga choices nilang ito sa buhay.
0: Yes.
1: Diba? Parang ano, kakapanood ko lang nung ano, Say Yes to the Dress. Kahapon. There's this bride. Ang gusto niyang design ng gown niya nude. As in, literally, nude.
0: Okay.
1: Gusto niya talaga to show her skin and magkaroon lang siya ng nipple tape and a nude panty. Yun ang gusto niya kasi this is how I am. Sabi niya ganyan, wala akong pakialam if people stare at me, if people disagree with me. I am just lucky that I have this fiance na sinusuportahan kung ano ako at kung ano ang gusto ko. May dahilan siya. Kung saan siya masaya.
0: Yeah.
1: Yes. Diba? Yun ang choice niya.
0: Yep.
1: Ang nakita kong diferensya ni Tanya at saka ni Candy, ang pinanghawakan ni, sabihin mo Melvin kung tama ako, no? Pinanghawakan ni Tanya, skills niya, kakayanan niya. Ang pinanghawakan ni Candy, yung katawan niya. Yung magagawa ng katawan niya for the journey. Tama ba ako, Direk?
3: Yes. Yes, in a way, yes. Yung Tanya really, ang kanyang pinakapinanghawakan is yung kanyang one, the drive plus the vision and the skill that she knows that she can do better because she knows her strength.
1: Yes.
3: Okay. Si Candy, she also knows may
1: strength niya ang katawan niya eh.
3: At hindi lang at yung pagiging street smart.
1: Oo.
3: Yung ganon. Yung pag na-navigate na anong dilhensya ko dito sa bawat encounter. Anong makikita ko dito? Ganon.

0: medyo naka self-serving, but it's still part of survival.
1: Of course.
0: Yeah, iba-ibang diskarte.
1: That's right.
0: Iba-ibang diskarte. Kasi talagang you are siguro yung to answer your question, what did I learn from doing endo? Is to realization and the production is really was produced, mounted dun sa belief na the Filipinos deserve better. And we've been fighting. Yung mga taong nasa laylayan, nasa laylayan sila dahil alam naman natin na merong mga taong nasa pwesto na nananamantala ng kanilang sitwasyon.
2: Uh-huh.
0: And yung endo, ang isang silently is saying, people in power, the Filipinos deserve better.
1: Wow! Clap, clap, clap! Yes. Yes. Wala akong masabi.
0: Kasi hindi tayo pwedeng mabuhay na makontento na may maihahain na pagkain sa hapag araw-araw. Hindi yun ang ibig sabihin ng buhay. Ang people, every Filipino, and citizens of the world deserve a quality of life.
1: Right. Very
0: kaya yung sinasabi ni Tanya, hindi lang ako pwedeng mag-survive. Kailangan akong mabuhay.
1: Yes.
0: At ang buhay ay balanced. Uh-huh. May panahon na matuto, mag-enjoy, magpahinga, magdasal, so on and so forth. Uh-huh. Balance yung ganun.
1: At may journey.
0: At may journey.
1: May goal.
0: At saka hindi ka lang basta. At saka yung wala namang ibig sabihin kung ngayon ko na-sustento, na-achieve mo na ang iyong personal goals. Pero hindi, ano din ang contribution mo sa community mo?
1: Yes.
0: Because you don't live for yourself. Uh-huh. We live in a community. We're always surrounded by people.
1: Uh-huh.
0: Diba? We thrive because of the community we live in. So yung participation mo din doon, yeah. Diba? Yung ganun.
1: Hindi lang personal,
0: hindi lang
1: kundi
0: personal.
1: Pati rin sa komunidad.
0: Yes.
1: Wow! Kung hindi pa naman kayo naiintriga kung endo na ito, abay, hanggang kailan ba sila?
0: Meron po kami palabas mamayang alas 3 at alas 8. At ang palabas po namin ay hanggang May 10. Okay? At ang ticket...
1: Ba't ang ikli naman?
0: 5 weekends na to.
1: Late na pala ako.
0: Yun po. So, ang makukuha po nila ang ticket sa tickettome.net.
1: Right. Yes. And girls, Kate, Jasmine?
2: Yes, ang next show ko po bilang Tanya is tomorrow, Linggo, 3 p.m. at 8 p.m. din po yan. At magkasama ka na dyan,
1: kasama
2: Kate.
1: Po. Kasama mo na si
0: for the first time.
2: Yes, for the first time. Opo.
1: Wow.
2: Kami ang mix tomorrow.
3: Join us.
1: Well, good luck to you guys.
0: Salamat. Thank you.
1: I really appreciate the play at ang nakuha ko dito sa endo, hindi ang endo ay hindi lang para sa trabaho, ang endo ay para rin humulagpos ka sa tali ng buhay na paulit-ulit na hirap na nararamdaman mo, meron kang choice.
0: Yes.
1: Diba? At yung choice na yon ang ginawapos ng isa pang lead character na si Leo. Ay! Panoorin nyo kasi! Ticket to me dot net. Ayan. Para po si Eddie, you still have several days to go, right? Like 8 days to go. Araw-araw meron.
0: Friday, Saturday, Sunday lang.
1: Ay, Friday, Saturday, Sunday lang.
2: Yes.
1: Pag Friday,
0: 8 p.m.
1: 8 p.m.
0: Saturday, Sunday, 3 p.m. and 8 p.m.
1: Okay.
0: At the Petta Theater Center.
2: Okay. Yes. See you there.
1: Kasi naglagay na ng ng parking layo.
2: May shuttle naman.
0: May
2: free shuttle.
1: Naglakad kami. Thank you, Melvin.
0: Thank you so much.
2: Kate, so much.
1: Tama naman ako. Yes, Kate. Jasmine,
2: yes,
1: thank you.
2: Thank you so much.
1: Melvin Lee, the director. Kate Alejandrino Juan, gumagana po sa Candy na character at si Jasmine Curtis-Smith para naman sa Tanya.
2: Yes.
1: Sa endo, the stage adaptation. Babalik po tayo. Hold on. Samantalang oras po natin, 9 minuto bago mag-alas 11.
4: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really amazing dinners.
1: At sa oras na yan, ay bigyan po daan po natin ang balita. Eto, police! nanadawit sa pagkamatay ng kanyang mag-ina, sinibak sa serbisyo ng Napolcom. Narito ang balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol, Kelly Cordero.
5: Tita Winnie, sinibak sa serbisyo ng National Police Commission ng Napolcom si Police Senior Master Sergeant Jan Molinido dahil sa grave misconduct, neglect of duty at conduct unbecoming of a police officer kaugnay ng pagkamatay ng kanyang asawa at anak noong January 2026. Matatandaan sa imbestigasyon na tagpuan ng bangkay ng kanyang asawang si Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molinido sa Bulacan at ang labi ng kanyang 8 taong gulang na anak sa Tarlac na parehong may indikasyon ng marahas sa pagkamatay. Gayunman, pinayagan at sinagawa ni Molinido ang agarang cremation ng mga labi kahit hindi pa tapos ang medical legal procedure na nagresulta sa pagkasira ng mga halagang ebidensya. Binigyan din ng Napolcom na ang naturang hakbang ay malinaw na paglabag sa batas o obstruction of justice, kabilang ng mga destruction of concealment of evidence at sa mga patakaran ng Department of Health na nagbabawal sa cremation sa ganitong kaso ng walang tamang tahintulot. Muling iginit ng Napolcom na pananatilihin nila ang disiplina, integridad at accountability sa hanay ng Philippine National Police at binigyan din na walang sinuman ang mas mataas sa batas. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BVMF.
1: Maraming salamat sa iyo, Kelly Cordero.
6: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMF, Radyo Patrol sa East 30.
1: A few reminders, syempre hindi tayo magbababay kung wala ang ating Winspiration. Abangan!
6: Basta AM DZMM.
7: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
8: Ako to, si Chang Ami.
7: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Tatamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Basta AM DZMM.
7: Win today!
10: Win today!
7: Inspirasyong pabao ni Tita Winnie.
10: Winspiration!
7: Winspiration!
1: Para po sa ating Winspiration, ibabahagi po ito na mula po sa Cornerstone Community Church, Marikina City, si Pastora Cathy Minyosa Cueso nagbabalik. Eh, Pastora!
11: Magandang araw mga kapamilya at mga kaserbisyo. This is Pastor Cathy Cueson of Cornerstone Community Church, Marikina, and this is our inspiration for today. I'd like to share with you along the verses in John chapter 14, verses 7 to 14. Dito po sa talatang ito, ang mga alagad ng Diyos, alagad ni Jesus ay nangungusap sa kanya at nagsasabi na kung pwedeng makita nila ang Diyos Ama sa langit. At ang sabi ng Panginoong Jesus, kung nakikita ninyo ako, nakikita nyo na rin ang Ama. Ibig sabihin nito, hindi po malayo na parahanapin ang Diyos Ama sa langit. Sinasabi ni Jesus, na nakikita natin ang Panginoon sa pamamagitan niya. In the way He shows His kindness, He shows His love for us, His mercy, doon natin mas nakikilala ang Panginoon, ang ating Diyos Amang nasa langit. And then in that passage, He also said that whoever believes in Me will do the works that I have been doing and even greater things. Parang medyo overwhelming pakinggan itong verse na ito, but this is not about us. This is not about our skills or talents. Hindi ito tungkol sa galing natin. It's about God working through us. Kaya sabi niya, mas higit pa sa mga bagay na to ang kaya ninyong gawin, sinasabi sa atin ni Jesus. Kahit ordinaryong tao, pwedeng gamitin ng Panginoon to do extraordinary things for Him. At higit sa lahat, sinabi niya po sa passage na ito, "Ask in My name and I will do it." Hindi lang po ito simpleng paghingi. Ang sabi ni Jesus, "Ask in My name and I will do it for you." This is not just about our simple request to Him, but it's about aligning our hearts to the will of God in our lives. Pag ang mga panalangin po natin, mga hiling natin sa Diyos, yung ating mga dasal, ay ayon sa kalooban niya, ang sabi ng Panginoon, "I will do it for you." Kaya isang bagay po na pwede po nating pag-isipan, may mga bahagi ba sa buhay natin na kailangan nating mas makita ang ating Diyos Ama sa langit? Look unto Jesus. If you want to see the Father in your life, look unto Jesus. May pinagdadaanan ka ba ngayon sa buhay mo? Mga pinagdadaanan, posibleng mga mabibigat na bagay, imposibleng bagay na tingin mo hindi mo na maaabot, hilingin mo sa Panginoon. Ang sabi niya, "Ask in My name and He will do it for you if it is aligned to His purposes and will for your life." Kaya ito pong maging panalangin natin na tulungan tayo ng Panginoon na mas makilala natin ang Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus sa ating mga buhay. At ang ating mga puso will be aligned to the will of God in our lives. Gamitin ng Diyos ang buhay natin ayon sa Kanyang kalooban. And I pray that you be inspired by the word or this message and this passage for us today. God bless you.
1: Maraming salamat si Pastor Cathy Quezon po yan ng Cornerstone Community Church ng Marikina City para po sa ating Winspiration. Sana po naging kalugod-lugod ang inyong pagsama sa amin ngayong Saturday na ito. Ulitin po natin next week. Ako po, ang inyong nag-iisang dalaginting ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, lagi nagpapaalalang tamang diskarte lang ang kailangan para win today! Smile! God loves you! Susunod na si Alvin El Chico para sa kanyang programang Why is Consumer?

0: DZMM, número 1 sa aksyon. DZMM, balita ngayon.
1: Itinanggiri ni House Justice Committee Member Bienvenido Abante ang umano'y pananakot sa mga mambabatas para suportahan ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Tugon ito ni Abante sa pahayag ni Davao City Congressman Paulo Duterte na pinilit at pinagbantaan umano ang ilang mambabatas para pumabor sa impeachment at hindi tanggalan ng pondo sa kani-kanilang distrito. Sinabi ni Abante sa DZMM na dapat dumalo ang kongresista sa pagdinig para ipagtanggol ang kanyang kapatid. Pagbobotohan anya sa Lunes ang committee report bago isumite sa plenaryo. Kumpiyansa si Abante na aabot sa 150 mambabatas ang boboto pabor sa pag-akyat ng Articles of Impeachment sa Senado.
2: Yung pag-vote namin sa Committee on Justice, no, about 53 members including those ex officio members, no, kailangan na lang namin ng mga another 56 or 57, no, na boboto niyan. I think na I am more confident na makukuha po namin ang number, in fact around 150 or 160.
1: Sa ibang balita, dalawang Koreano ang sugatan matapos salpukin ng 14-wheeler truck ang sinasakyang kotse sa kanto ng San Marcelino at Wanlakpil Street sa Malate, Maynila. Sinasabing galing Paranaque ang kotse nang mangyari ang insidente kung saan maswerteng hindi nasugatan ng TNVS driver nito. Kwento ng pahinante ng truck, dire-diretso at biglang sumulpot sa intersection ang kotseng galing sa San Wanlakpil Street kaya hindi na sila nakapagpreno, pero giit naman ang nakakita sa insidente, mabilis ang takbo ng truck at hindi ng kotse. Hawak na ng Manila District Traffic Enforcement Unit ang TNVS driver habang dinala na sa ospital ang truck driver at ang mga sugatang dayuhan.
3: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
0: MM Balita Ngayon.
4: Sa hirap ng panahon ngayon, kailangan wais tayo lagi. Sa palengke man o supermarket, sa talipapaman o department store, online o produkto man o serbisyo, alamin ang karapatan mo kasama ang kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Sabay-sabay tayong maging Wise Consumer! Wise Consumer!

0: Yay! It's a Saturday! Happy Saturday, everyone! Sarap pahila-hilata, no po? Sarap pa kuya-kuya-kuy! Pahiga-higa lang po at rest-rest! Well, you deserve it! Deserve po natin na magpahinga! It's a long weekend! Starting kahapon, holiday na kayo. Kami ngayon lang magsisimula yung holiday pero may pasok pa rin, ano po? Welcome po sa Wise Consumers, si Alvin Alchico po ito. Kuryente pa rin pong pag-uusapan natin at kumpletos rekados po tayo. Hindi na po tayo galing sa gobyerno kung hindi galing sa mga non-government organization. Ano ba yung ideas nila para mapababa? Yan ba'y talagang ginugoyo lang ba tayo? Nabubudol ba tayo sa dami po ng idinadagdag sa ating bill na wala tayong magawa? Hindi ka na pwedeng pumalag eh. Hindi mo lang pwedeng sabihin na distribution, generation at transmission na yung babayaran mo. Nandun na po lahat sa bill, nakatak-in. O mamaya po kuha tayo ng insight sa ating mga bisita. In the meantime,
1: DZMM Radio Patrol Flash Reports!
0: Ay nako, oil price hike po tayo next week. Ito na po yung final estimate po natin. Diesel, piso hanggang 2 piso kada litro. Gasolina po, 3 hanggang 4 pesos kada litro. Pero ang kerosene, batay sa pinakauling estimate po, ay pababa 2.50 hanggang 3.50 kada litro. Marahil po kayo yung nagtataka, hindi ba yung final full week figure ay at dagdag na 4 na piso para sa gasolina at mga 4.60 sa diesel at saka 50 centimos sa kerosene. Eh, remember po tayo ay nasa ilalim ng state of energy emergency. So, ibig sabihin po ang nagdidikta ng taas-baba ng presyo ng produktong petrolyo ang Department of Energy at batay po sa mga sources natin sa industriya, yan po ang magiging galaw sa susunod na linggo. Unitin natin, ang gasolina 3 hanggang 4 pesos kada litro na pataas. Ang diesel, hey graphics man, palabas mo ang graphics. Ang diesel, piso hanggang 2 piso kada litro at ang kerosene po, ay, walang graphics. Walang graphics, Fred. Walang ano. Oh, papalabas mo nga yung graphics. Nasaan? Oo. Mga anong petsa ilalabas? Wala na, patapos na yung flash report natin. Ang diesel po, piso hanggang 2 piso. Ang increase ng gasolina, kanina ko pa binigayan. Ang gasolina, 3 hanggang 4 3 hanggang 4 na piso kada litro, pataas. At ang kerosene po, 2.50 hanggang 3.50 kada litro, pababa.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Kasama na po natin sa studio pero kuryente pong pag-uusapan natin si Ginong Jerry Arances, isa po sa mga suki ko kapag renewable energy ang pag-uusapan. Siyempre si Jerry Arances po ang lead convener ng Power for People Coalition at executive director ng Center for Energy, Ecology and Development. Jerry, thank you for coming on a Saturday. I know busy. Minsan sa ibang bansa po ito, hindi mo mahuli-huli. Ano po? Thank you for coming.
2: Magandang umaga, Alvin. At syempre, salamat sa pag-imbita sa amin.
0: Thank you. Maraming salamat. Anyway, we have plenty of time to talk about your advocacy. But unahin natin later yung sa kuryente muna at kung paano maibsan ang pasanin po natin mga kababayan. Kasama din po natin ang youth convener ng Ilaw Pilipinas, si Ma'am Francine Beatriz Prades. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Francine.
3: Magandang umaga, Sir Alvin and Sir Jerry. Maraming salamat po for having us here.
0: Thank you. Maraming salamat. The more insights we have, the better understanding we'll have of why we're here.
3: Totoo,
0: bakit tayo, ba tayo umabot sa ganitong sitwasyon? Siyempre, si Attorney Nery Colmenares, baka malilate lang ng konti. Pero si Nery po ang isang human rights lawyer at chairperson po ng Bayan Muna. Yan na pala. Maganda umaga si Attorney Nery. Pagdating mo, salita ka agad, ha? Nery.
4: Umaga, Alvin, at sa lahat ng viewers niyo.
0: Okay. Oh, nalate ka ba ng konti?
4: Late ka. Hindi, nag-makeup kasi maritoke mo lang ng konti ang mukha.
0: Pwede
4: para
0: na.
4: Naman medyo...
0: Ako konting palitada lang, mukhang pwede na eh.
4: Ako medyo makapal eh, pero walang magawa yung makeup artist eh.
0: Hindi, ganun po talaga si kasi syempre naka-on-air po tayo. Kailangan natin ng konting palitada para presentable naman sa ating mga viewers. But let's start the ball rolling. Catch your breath first.
4: Okay lang. Okay.
0: Paano nga ba tayo umabot dito, Jerry? Makatarungan ba ang reklamo? Nagva-viral po kasi hindi ho ba? May basihan ba ang reklamo ng ating mga kababayan o hindi parang nabusit lang ating mga kababayan dahil nga sobrang taas ng sinipa sa singil for April?
2: 100% na valid.
0: Valid, no?
2: Lahat ng reklamo ngayon. At ang reklamo ngayon, well anticipated. sa bahagi namin kasi alam na namin magkakaroon talaga ng major increase.
0: Ibig mo sabihin, you saw it coming.
2: Yes.
0: And you've been warning about
2: it. Yes. Matagal na nating advocacy ito. Yeah. Kasama siyempre si dating congressman. Dapat naging senador.
0: na may, talagang, may tamang panahon.
2: Salamat. Yes, talagang kinukulit natin. Ano, kasi supposedly, dapat yung Ukraine war, which was 2022, pagpasok ng administrasyon na to, wake up call na yun. Doon sa mga mas structural na mga problema ng buong power sector. Kasi doon, pinaka-recent na nakita natin, sobra yung tinaas. Right? Hanggang ngayon, may kita natin yan sa Meralco, na nag-umpisa sa administrasyon na to, more than 9 pesos per kilowatt hour lang. Ngayon, magkano na tayo? 14. Pag 500 up ka, 15 pesos per kilowatt hour. Grabe. Right? And mag-anticipate sa taya namin around 5 pesos per kilowatt hour ang tatama if yung kanilang supply mauubos at aangkat sila. Kasi masyado nang mataas yung coal at gas at yung kaya talagang tuturbo ito Alvin sa kaya sobrang valid yung mga reklamo.
0: Sige, mamaya ipapaliwanag ni Jerry kasi hindi siya black and white yung rate ng Meralco, tiered siya. Para may baitang po siya na the moment na lumagpas ka sa ganitong bracket, tataas po yung singil mo. Ganon siya, para siya may baitang. Kaya nagtataka iba, bakit ang rate ko nung nakaraan, 12 lang? Bakit nung tumaas ng konti yung consumption ko, naging 13, naging 14? Kasi tiered po siya. We're gonna talk about that later. What about sa inyo, Francine? Sa palagay niyo may basihan yung pagngangawa ng ating mga kababayan sa social media?
3: O naman po, Sir Alvin, 100%. Sa ilaw kasi, pinag-uusapan namin paano maging abot kaya at abot kamay ang kuryente para sa bawat Pilipino. And ngayon, makikita natin na mas nagkakaroon ng awareness ang mga Pilipino sa kung ano ba yung kinukonsumo nila sa electricity at ano ba yung parte nun. And malaki pong question dyan ang issue of fairness. Tama ba na napupunta sa ating lower and middle class ang pagsalo ng mga subsidy ng gobyerno, katulad ng FITOL, JAOL, na... Of course, importante naman siya to introduce renewable energy within the mix. Pero at the same time, gipit na po ang ating middle class. Gigipitin pa ba natin?
0: Mm-mm. At lahat tayo nagbabayad dun, ha?
3: Totoo po.
0: Hindi lang middle class. Pati din yung mga minimum wage earners, mga mahihirap na mga kababayan natin,
3: po.
0: Nandun din sa bill nila yun. Yung ganung klaseng other charges, at least kayo naintindihan ninyo. Pero si Aling Barang, yung mga ordinaryong tao, hindi maintindihan.
3: Totoo po.
0: Kaya lang ang naintindihan niya, amount due, and due date. Yun na lang ang tinitingnan, hindi ho ba? At least sa inyo, inaaral ninyo. So lahat ba ng other charges dapat hindi chinacharge sa ating mga consumer?
3: Hindi naman po yun ang sinasabi natin. Siguro parang reiterating lang din yung resolution na final ni Senator Bam na magkaroon lang po ng review ng national power policies natin na tama ba na napupunta sa ating mga consumers yung mga subsidy na dapat parang meron ng budget ang gobyerno, kumbaga, since social services po ito.
0: So, dapat gobyerno ang sumalo?
3: In a way po, yes.
0: Do you share the view, Neri? Dapat gobyerno, hindi yan tayo dapat.
4: Yes. Well, dalawa, depende sa charges, dalawa dapat ang sumalo, either Meralco or gobyerno. Ang problem dyan, other than fairness, no, na nabanggit nila Francine at Jerry, yung issue na yung transparency. Ha? Dalawang bagay yun, Alvin. Transparency sa paggawa ng batas at transparency sa perang nakolekta. So, yung unang transparency sa paggawa ng batas, alam mo, hindi nila kinaklaro sa ano, sa batas mismo, paano ito gawin, sino sisingilin. Merong klaro, halimbawa, yung 20% discount sa senior citizen, abay di gobyerno yon kasi tax deduction yun eh. Pero dun sa iba, hindi na. Ngayon, ang problema dyan, pag hindi mo kinaklaro yan, nagkaroon ng discretion, legislative discretion, ang regulator na gumawa ng sarili niyang patakaran, minsan in favor of the companies it regulates.
0: You mean the ERC?
4: ERC, in this case, di ba? In the case of, for example, Maynila dati, Manila Water,
0: MWSS.
4: Yung corporate income tax, sabi ng MWSS, bayaran daw natin yan until dumating itong sila, Mr. Jerry Esquivel, at et cetera, na nagsabing, hindi kasama yan, at nilaban pa namin sa Korte Suprema. Ibig ko lang sabihin, hindi kasi klaro eh. Dapat sinabi nila, ang corporate income tax, hindi kasama yan. Ngayon, dito naman sa mga issue ng other charges, para sa akin, hindi klaro sa batas. For example, VAT on system loss. meron bang batas na nagsasabi? Yun ang tanong ko sa Meralco, ano bang specific provision ng batas na directly and expressly says na una, singilin niyo ang VAT sa system loss. Pangalawa, singilin niyo rin 'yon sa singilin niyo 'yan sa consumer. Kahit nung senior citizen discount, di rin klaro 'yan saan nang nila nakuha ang senior citizen discount. Hindi sagot ng gobyerno, sagot 'yan ng ordinary consumers. So para sa akin, for example, Meralco, pwede bang mag-share si Meralco, say, sa senior citizen discount, citizens discount, or sa lifeline rate? Of course, yes. Ang kita ng Meralco ng 2024 was about 48 billion. Yeah. Tapos nitong 2025 was 51.13 billion. Net yan, ha? Net yon, hindi yon parang...
0: Hindi gross.
4: O di, mag-share ka ng konti na lang. Saluhin mo na yon, di ba?
0: Kinigoso siya, Niri. Ano ka ba naman? Siyempre, ang driving force niya, kita.
4: Of course, yes. Yun ang problema ng ipila sa privatization in the first place. Pero, secondly, ang gobyerno naman, ilan ang budget niyo? 7 trillion ngayong 26. 6.7 trillion noong 25. Yeah. Mano ba naman? Sabi nga ng COA, 111 billion na nawala sa 747 projects ng DPWH. O, inawaldas nyo lang naman pala sa flood control.
0: Yes,
4: o, di isaluhin nyo naman ito. Okay. So, para sa akin, for example, systems loss. Kinakarga dyan, yung technical loss, yung kuryente daw, syempre, kung inefficient yung grid, etc. At non-technical. O di, ako, for me, anong kasalanan ng taong bayan doon sa nangyari, di ba? Dapat, saluhin ni Meralco kung inefficient at ng grid, of course, ng generation, ang kung inefficient yung kuryente nila.
0: Huwag ipasalo sa akin.
4: Huwag ipasalo. Okay. Bakit mo naman singilin si Aling Barang? Doon naman sa non-technical pilferage, trabaho ng gobyerno, i-insure na hindi nangyayari yan. O di, saluhin niya yan. Ang problema, Alvin, hindi transparent, ha? Nire-research ko talaga, ilan ang ang siningil ng Meralco sa technical system loss. Hindi klaro, hindi nga ngayon. Magkano naman yung siningil niya sa non-technical? So, ang estimate dyan sa nawalan ang system loss ng Meralco in 2024 was about 3.3 MWH, megawatt hours. That's 3 trillion. 3 trillion watts. So, bakit naman isingil yan sa consumer lahat?
0: Okay.
4: And we're thinking 23 billion ang binayad ng consumer ng 2023 doon sa system loss ng Meralco.
0: Okay. So, pero come to think of it, pag sinuma mo lahat yon, yung other charges, bariya yun eh. Ang pinakaugat talaga ng problema ay yung binabanggit ni Jerry sa generation.
4: Correct.
0: Yun ang baguhin natin, kasi pag yun ang nabago natin, talagang sigurado tayo, bababa ang singil natin sa kuryente. Although I'm not saying na hindi importante yung punto mo.
4: Yes, yes. Correct.
0: Very important din yun, kasi excess yun, hindi dapat yung sinisingil sa atin. Pero ang pinaka-importanting component is generation. Tama ba ang pagkakaintindi ko, Jerry?
2: Tama po yan. Notwithstanding all the other issues na binanggit ni Mary.
0: Na importante din yun. Very important.
2: Definitely, lahat yun ay dapat hindi automatikong pinapasa sa electric consumers. Lalo na yung system loss na yan. Sino ba ang gusto na bumili ng yelo? Yelo yung lagi kong gustong
0: example
2: dyan eh, na kalahati ay hilaw. Right? Hindi, walang bibili nun.
0: Yeah.
2: Dito lang sa power sector ay nagagawa yon ng isang kumpanya.
0: Tubong lugaw.
2: So, talagang dapat yan tanggalin na. Dapat yan i-absorb either ng gobyerno o ng, lalo na ng mga corporations. NGCP, kasi responsibilidad niya yan eh. At dito pumapasok yung usapin ng business decision. Total negosyo sila. Business decision should be sound and should be accountable as well. Meron tayong mga batas eh that actually oversees that. Pero talagang nasi-circumvent. At kaya dito pumapasok yung 50 hanggang 60% ng bill natin. At ito yung pinaka-bill shock talaga.
0: Yeah.
2: Kasi dito sa Meralco franchise area, majority ay fossil fuel.
0: Which is natural gas, ano?
2: Natural gas.
0: Or coal.
2: At coal. Around more than 80% yan. So kung lahat yan inaangkat mo, pag gumalaw ang piso, ngayon ang piso ay 62 na, almost 62. Talagang lalaki yung pambayad mo ng pag-angkat. And these are business decision na ginawa ng Meralco kahit na ino-oppose ng mga electric consumers. Ang daming electric consumers na nagsasabi, bakit yan ang pinipili ninyo samantalang nakasaad sa batas, least cost. Bakit? Ah, mahaba ang paliwanag doon kung bakit nakakaiska po ang coal at ang gas. Pero sa totoo lang, Ukraine war pa lang, ipinapakita na. At kaya umalis ang San Miguel sa kontrata at pinayagan ng Meralco, pinayagan eventually ng Korte Suprema. Diba? Kasi ayaw ng ERC yun eh. Dapat hindi sila pinayagan doon eh. For public good. At kita mo na kung anong nangyari. Tumaas ang presyo ng kuryente natin because of that generation charge. Kasi hindi totoo na mura ang coal at gas. Kumpara, at dito yung pumapasok, yung matagal na nating ina-advocate, yung renewable energy. Sa totoo lang, Alvin, hindi lang yan sa generation. Pag tinignan mo kung bakit tumaas yung transmission charge dahil sa ancillary services. Pag binulatlat mo yung ancillary services na yon, yung mga kontrata, puro diesel, bunker fuel, at meron pang coal plant. So, lahat yon tumaas yon, tumurbo yon, kasi alam natin, inaangkat, ini-import. At kaya hindi ko po maunawaan, in fact, dapat na talagang maghabla ang electric consumers, kasi mandato ng isang batas na nag-create sa buong power industry at sa Department of Energy na dapat ini-insure niya yung tinatawag ng pagsisecure ng energy natin. Na
0: have you done that, Jerry? Ba't hindi kayong magkaso? Kayong
2: yan
0: may
2: po
0: nakakaala?
2: Ay nire-raise natin sa Pangulo. Actually, nagsumulat tayo sa Office of the President after the Ukraine war. Kasi sobrang dami na ng problema. At napapanahon dahil pinag-uusapan natin ng korupsyon, pinag-uusapan natin ng usapin ng epekto ng Ukraine war. At ngayon, ito na naman tayo. Right? Sa totoo lang, marireduce significantly yung presyo na nandyan ngayon. Kung lahat yan ay kumbaga itatransition natin sa to renewable energy. Pero hindi yun simple. Yeah. So kaya ang pinuput forward namin, Alvin, is really equitable sharing ng burden sa panahon ng krisis. At dito pumapasok yung sinasabi ni Nery kanina. 50 billion net income ng Meralco. Ano ba naman yung saluhin niya yung mga mumu dyan sa tabi-tabi doon sa bill natin?
0: Ibig mo sabihin, kung nagsasakripisyo tayo, mano ba naman, Amiral? Sakripisyo din.
2: Dapat lang.
0: Bawas, mumu yan eh. Bawas yung income ko, baka pwede bawas mo rin ng konti income mo. Parang ganun.
2: Hindi interim.
0: Okay. Francine, sa palagay nyo, sino ang dapat sisihin? Ba't tayo nandito ngayon? Sino may kasalanan dito? Lahat kasi sasabi ng ERC, nagtuturoan eh. Sabi ng Meralco, hindi. Sabi ng ERC yan eh. Sabi ng ERC, hindi. Sabi ng batas yan eh. Sabi ng mga kongresman, hindi. Nag-hearing naman tayo. Eh wala naman kayo, hindi naman kayo nag-umalman nung panahon na yon. O yan naging batas. So sino na ang dapat sisihin natin ngayon?
3: Actually, Sir Alvin, napakaganda ng tanong nyo. Kasi nung nagko-conduct po kami ng focus group discussion sa mga island groups natin, yun din yung primary reklamo nila na nagtuturoan yung electric cooperative, tas yung kanilang local government, and walang clear answer kung bakit hindi sila nakakuha ng stable electricity at mataas pa yung singil sa kanila. So, para po sa ilaw, more on systemic failure po talaga siya na hindi talaga enough yung systems na in place, whether that's the policy na meron, tapos dagdag pa natin yung infrastructure at pumatong pa yung geopolitical tension sa Middle East na makikita natin ang daming nagiging surcharge or like charges sa mga consumer. And one thing po that I would like to add kanina din, sa bawat stage ng pagpunta ng electricity from generation papunta sa atin ng mga bahay, may 12% VAT po yun. Kaya padagdag siya ng padagdag bukod pa sa mga subsidy na ating binabayaran as consumers.
0: Hindi ko nga maintindihan din yun. Sabi ng Meralco, hindi naman daw ganun. Na parang from generation papuntang transmission may 12. Yun ba ibig mo sabihin?
3: Yes po.
0: From transmission to distribution may 12. From distribution to us may 12?
3: Yes.
0: O di 36 na yun. Hindi naman siguro. Sobrang laki na pag 36, 12. Neri, paano ba? Ikaw ang bugado. Paano ba yung VAT nun?
4: Well, ang VAT, sabi ng IPIRA, based sa understanding ko ng IPIRA, ipunin lahat ng Meralco yon, yung mga VAT na yon, and then yun yung sisingilin niya, yung total amount. Depende sa consumption. So technically, yun ang problema natin sa transparency. At ang kung may kasalanan ba doon, ako magpo-point talaga akong kasalanan. Mm-hmm. Siyempre, yung unang kasalanan niya, yung gobyerno, yung policy ng privatization. Of course, let's set that aside. Ang Kongreso, hindi kayo transparent eh. Masyadong ano, kaya yung sinasabi nyo, nagkaroon naman ng hearing.
0: Oh, sabi nila, may hearing.
4: Eh, doon sa hearing, di nyo namang sinabi sisingilin sa consumer yan eh. Ang sabi lang doon eh, this is a socialized pricing system. Yeah. Eh, socialized, ang housing, socialized. Oh, eh, gobyerno nagbabayad.
0: Magandang bakit? Pakinggan.
4: Oo, ayaw ng mga politiko kasi malaman na nagbigay sila ng subsidy tapos ipapasa pala. Second problem dyan, syempre, regulators din. Marami sa batas kasi nagkaroon ng mga you know vague ano mga J-A-O-L. Saan batas nang galing?
0: Ibig sabihin ng J-A-O-L is green energy options.
4: Saan batas naman ang galing ito? Well, kung nabasa mo yung sulat ko sa Meralco, anong specific law ang pinagmulan nito?
0: Pero batas yun, Jerry, di ba? Alam ko batas yung green energy auction.
4: Ah, yeah, but it's not hindi nasa yan. Pinasok lang yan sa
0: ano yan?
4: Sa
0: Department order?
4: Administrative yun eh. Wala akong I tried to research.
0: Alam ko batas.
4: Is there a law that specifically says i-auction mo? Wala akong nakita.
0: Jerry, batas
4: maliban
0: mo yun?
4: Kay Jerry.
0: Hindi sila kasi involved sila sa renewable eh. Is it a law or an order?
2: Ang nag-govern na batas ay yung renewable energy law. Ang GEA o Green Energy Auction Program ng Department of Energy at ng ERC eventually kasi ERC yung nagsiset ng price eh at nagre-regulate ay in accordance sa fulfillment ng renewable energy portfolio standard.
0: So pareho sila ng batas ng fit all.
2: Yes. Ang fit all ay feed and tariffs talaga na mekanismo. So dalawang mekanismo 'yan within the renewable energy law which is the renewable energy portfolio standard and then the first one which is the feed and tariffs. Which is the first na mechanism na in-implement which was in 2013 at 2014 unang siningil.
0: Anong basehan ng fit all?
2: Sa renewable energy law.
0: Renewable energy law. Ay, anong basehan ng GEA?
2: Renewable energy law sa implementation ng RPS. So, mekanismo siya. Basically, tama po si Attorney Neri na yan ay batay sa administrative order ng Department of Energy.
0: Pag sinabi mo yan sa ordinaryong household, sa ordinaryong nanay, baka pukulin ka ng nilalaban niya. Hindi ko maintindihan yan, bayad na lang ako. Yun yung problema. Hindi kasi maintindihan. Saan galing yun? Sa dami ng problema niya.
4: RE, yung RPS, ang batas. Pero yung GEA, sabi nila, interpretasyon namin yung GEA. So, ako naman ganito lang eh. Well, una, ang bayan muna, wala kaming problema subsidy. Bigay nyo yan. Wala kaming problemang i-support natin yung renewable. Bigay nyo yan. Ang problema, may transparency tayo sa singil. So, magkano na bang nakolekta dyan?
0: Trans ko atang nagmamanage ng fund yan, di ba? Alam ko, yung Jaya at saka Fit All, trans ko ang nag-iipon ng pera. Kasi every month may singil sila eh.
4: Correct.
0: Ibig sabihin, billions na siguro ang pera noon.
4: Presumably. Halimbawa lang, balikan ko lang si Lifeline ng konti. Magkano na bang nakolekta nyo doon?
0: Isa pa yan.
4: Eh kasi, ang 2024, 49,000 lang ang beneficiaries nun. O, nung 2025, 334,000 ang beneficiaries ng Lifeline. Eh, pero sumingil kayo na magkano?
0: Hindi, pero sa Meralco lang yun, Eri. Ang Lifeline, parang pinaghati-hatian nila yun eh. Parang may pool amount ang Lifeline,
4: correct.
0: Tapos isishare mo sa ibang kooperatiba.
4: Correct. Magkano na ba yun? So, yun din ang tanong ko, magkano na ang GEA, magkano na ang Lifeline, magkano ng system loss, hindi na transparent banda doon. So, the regulator is also at fault here by making it transparent to the people.
0: Yeah.
4: Diba? So, system loss lang hanggang ngayon, hindi ko makita kung magkano ang nakolekta ng Meralco sa system loss. I'm not talking of Meralco lang, ha. You know, other
0: utilities and DSM.
4: Sila lang kasi pinakamalaki, eh. So, para sa akin, fault din niya ng regulator na hindi kayo ganun ka-transparent dito. Simple lang naman ang tanong, magkano na ba nakolekt nyo dyan, di ba? So, for all those reasons, maraming may mali dyan.
0: Sige po, babalikan natin yung ating bisita. Ang tanong natin sa pagbabalik, anong nakikita niyong solusyon? So get ready with your answers. Ano dapat solusyon? Kung meron man. Kasi feeling ko po wala siyang immediate solution eh. Not in the immediate term. Ibig sabihin, pag may parating po na increase sa Mayo, na dapat meron na, no? Feeling ko meron. Ang gagawin nila dyan parang band-aid. Either i-stagger nila unti-unti, pero nandun pa rin yun. Sa atin pa rin mapupunta. So anong bright ideas ni Neri Colmenares? ni Jerry Arances at ni Francine Prades sa pagbabalik po ng Wise Consumer. Oras 11:29.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Babalik pa po ang Wise Consumer.
1: Kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Basta AM, DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
1: Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM! Basta AM, DZMM!
8: Ang programang bawal ang scam, dapat patas lang, Wise Consumer!
0: Balik po tayo sa Wise Consumer. Si Alvin Olchico pa rin po ito. It's 11:32.
9: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: Bago po natin puntahan yung sasabihin ng ating mga bisita kaugnay sa nakikita nilang solusyon, suggestion para sa gobyerno, kung pakikinggan man, basahin muna natin yung ilang mensahe. Sabi ni Ma'am Lina Ho ng Plaridel, Bulacan, ang laki-laki pala ng kinikita ng Meralco, panay pa rin ang pagtaas ng singil. Monthly may dagdag singil. Eh siyempre po, negosyo po sila. Hindi naman po sila si Rosa Rosal. Hindi po sila kawang gawa. Negosyo po ang Meralco. Tandaan niyo po yan. Si Celia, baka po pwede repasuin yung batas na nagpapataw ng charges sa consumer. Tingnan natin, Celia, kung yan ang suggestion ng isa sa mga guests natin. Si Arnold, marami po ngayon kukunin lang po yung metro, sasabihin dadalhin sa laboratory, papalitan ng bago yung metro. Pagdating ng bill, umaabot ng halos kalahating milyon. Ha? Huh? Ang bill. Ang dahilan, tamper daw. Kahit wala naman. Arnold, message mo nga ako. Pwedeng gawin natin na story yan sa TV Patrol. Si Edgar, ang Meralco naman, marinig lang na may gyera kung makapagtaas ng rate o agas. Pero napaka-poor naman ang customer service. Sabi ni Edgar po yan. Anyway, isang ikot ulit. Neri, counterclockwise naman tayo. We'll begin with you. Ano nakikita mong solusyon sa problemang ito?
10: Yeah, well, una muna po.
0: Mike, the red one. Yeah, go.
10: Kung systemic yung problema, so systemic ang solusyon, di ba? So para sa akin, yung policy ng privatization, of course, sa IPIRA, yun. No? So i-repeal na yung IPIRA, i-repeal na yung oil deregulation, magpanday na tayo ng panibagong batas dyan. Pero
0: that
10: sabi mo
0: time,
10: nga,
0: tagal.
10: It takes time. Is there an immediate solution? Para sa akin, meron nang pwedeng tanggalin dyan eh. Ano bang pwedeng tanggalin? Hindi klaro sa batas ha, na mag-i-impose ka ng VAT on systems loss. Hindi klaro yan sa batas.
0: So VAT pwede nang tanggalin?
10: Para sa akin, pwedeng tanggalin yon.
0: Okay.
10: In fact, ang system loss, hindi ganun kaklaro rin kahit sa batas, sa IPIRA, or even sa Pilferage Act, Republic Act 8342. So hindi man klaro. So pwede mong tanggalin yan by administrative... administrative requirements, di ba? So, para sa akin, pwede nang tanggalin yon. System loss, ulitin ko lang, bakit may VAT ang system loss? Pag pumunta ka, Alvin, sa palengke, bumili ka ng damit, magbayad ka ng VAT, at least may damit kang inuwi. Dito sa system loss, anong inuwi mo? Wala, loss nga eh. Bakit may value added? So, kaya, yun talaga yung ano doon, Pangalawa, kahit nga system loss, dahil hindi clear, para sa akin, yung pwede nilang gawin yung dalawang sinabi ko kanina, no? Eh, yung senior citizen subsidy lifeline, halimbawa, pwedeng pakarga sa gobyerno yan.
0: Maliit lang yun eh. Maliit lang yun. 4 centavos lang dito.
10: 0.01.
0: Opo, 0.01 na sa'yo.
10: Lifeline, gobyerno na lahat yun. Hindi tanggalin yung subsidy, gobyerno na lahat yun. So, para sa akin, transparency yung second, yung magkano ba na singil nyo? Jaya, Fito, lahat yan. Lifeline, system
0: UCME.
10: Loss. UCME. Lahat yon. Basta transparent tayo para alam natin. Kasi Alvin, ito ah, prangkahan to, may kumikita dyan eh. May kumikita dyan, kaya gusto nila untransparent yan eh. So, that's the third, no? Ilabas lahat yan. Pangapat, para sa amin, challenge namin sa Korte Suprema ito talaga. Aakyat na kami sa Korte Suprema dito.
0: Are you going to the Supreme Court now?
10: Sa May 9 at least, may meeting ang bayan muna, lawyers at volunteers. Kaya nanawagan ako ng volunteers. Hindi namin kaya.
0: Hindi kaya.
10: Katatapos lang namin ng PhilHealth.
0: Komplikado to eh. Very complex ang energy.
10: Yes, very complex. So,
0: anong kaso isasampan nyo sa Korte Suprema?
10: Una muna at the very least, yung sa system, VAT on systems loss. Baka abutin pa yung system loss, pero at the very least, VAT on system loss.
0: Anong kaso nun? Pag ganyan, pag umahat ka sa Korte Suprema?
10: Certiorari lang. I-challenge namin yung ang ERC ang naglagay nun. Sabihin namin, hindi kay dito kay Executive Director Stein, no? Yung dati pa, kung sino man yung ERC noon. Ako, I don't care kung sinong kumpanya kumikita o sinong ERC, basta bodies nila. So, challenge yun at the very least, yung system law sa VAT.
0: Okay.
10: So, mga ganong punto, dapat tanggalin yon. Hindi na pwedeng aralin lang yon, tanggalin na yung mga yon immediately.
0: Pag may naisip ka pa, idagdag mo mamaya kasi we still have around 25 minutes left. What about you, ma'am? Anong solusyon na nakikita ng Ilaw Pilipinas?
3: Ano po, Sir Alvin? Una, yun nga po, review ng national power policies, katulad ng sabi ni Sir Nery, hindi na enough na nagpapataw tayo ng mga subsidy charges sa mga Pilipino at mga consumer na hindi din naman tayo nakikinabang o hindi natin nahahawakan. Katulad nga po na sabi din ng ating mga speaker ngayon, minsan napupunta na lang sa bulsa ng ating mga politiko sa mga iba't ibang scams. So, importante na magkaroon ng review ng mga national power policies. Yung pangalawa po is collective transparency and ang palakasin ng boses ng mga consumer. Nakikita na natin ngayon na inaaksyonan to ngayon dahil naririnig na.
0: Maingay eh.
3: Opo, maingay. Babanggit ko din yung issue nung nangyari sa Siargao last year na nung nagkaroon ng malawakang brownout for 2 weeks po ata. Tapos naaksyonan lang nung nanawagan yung mga tao at na-erase na sa Senate. Pero kung hindi pa siya kumalat sa social media, hindi din mapapansin yung mga ganun.
0: Siargao, Jerry Ispag, no?
11: Spug.
0: Is it not? Alam ko isla din yun, parang Katanduan. Yung Katanduanes, may problema din ngayon. Sige, tuloy mo.
3: So, yun po, parang importante na lumakas talaga yung boses ng mga consumer na may agency sila na mag-abot ng mga ganitong concern to the forefront. Kasi kung hindi din nila gagamitin yung boses nila, wala din papansin sa atin eh. Lalagpas na naman tong mga charges na to. At importante siguro na ma-stress na ang issue on power, gut issue po talaga siya. Lahat tayo, milyong-milyong Pilipino na apektuhan, hindi lang ngayon na nagkaroon ng Middle East oil crisis, kundi pati na rin pang-araw-araw pag natapos itong crisis, ganun pa rin naman eh, mataas pa rin yung kuryente natin o insufficient yung customer service.
0: I wonder, napapakinggan kaya ni Pangulong Marcos ang mga, pag nakita mo sa social media, napakaingay po. Ano, wala bang nag-a-advise sa kanya, Mr. President? Ang dami na pong nagagalit, ang dami na pong nag-iingay, at ito'y dikit sa bituka ng consumer dahil buwan ba siya nagbabayad ng kuryente? I was wondering, nararamdaman kayo ng presidente ang problema natin? What do you think, Francine?
3: Hopefully po. Pero I think nandun na tayo, nag-verge lang po tayo sa optimism na sana naririnig. Kaya nga po, ngayon, I think yung lakas ng masa na nag-aabot talaga sila ng bosses nila na ito yung mga nangyayari, hindi na kami pwedeng tahimik about it. It's very important. At kaya din po, this coming May 7, magkakaroon kami ng launch ng aming study na ginanap sa mga SPUG sa Max's Restaurant Rojas. If ever may interested pong malaman nyo, yes po, if ever may interested pong malaman yung outcome ng study, yun po yung gusto namin iparating sa ating mga stakeholders sana sa ERC, DOE, na ito na yung situation natin at the ground.
0: SPUG po is Small Power Utilities Group. Ang ibig niya po sabihin nun, mga maliliit na isla na hindi konektado sa main grid. So areas like Siargao,
3: Mindoro,
0: Siquijor, Masbate, Catanduanes. I think mga Tawi-Tawi, hindi rin connected yun, di ba? Tawi-Tawi, Basilan, Palawan, yes. Kasi Boracay connected na eh. Ginawa na nila ng kable. Although, isla din yun, pero connected niya. But many of the islands are not yet connected. Anyway, what about you, Jerry? Anong, what do you think is the solution? Yung immediate, yung mararamdaman ko naman, yung hindi puro pangako lang, eh, hindi ko naman maramdaman.
2: So, marami. In fact, Alvin, nakasulat yan doon sa aming pinadala sa both mega committees ng House and Senate, ganon din sa Office of the President, sa DOE, sa ERC. Isang set yun ng matagal na nating ipinapanawagan. Pero may mga immediate solutions talaga doon. And doon sa bill, at napakaganda ng conversation ngayon kasi binubulatlat yung bill eh. At doon sa bill mismo, makikita mo, merong concrete na mga solutions doon. At kaya number one po sa amin, sa immediate, really, at ito, nilabas naman na namin, dapat una walang putulan. Kasi sa usapin ng krisis, mahirap na maputulan ang isang, lalo na sa summer season na at may El Niño tayo.
0: Suspend muna.
2: Suspend muna. Yun yung immediate talaga. Na pangalawa ay kailangan i-review yung lahat ng ipinapasa. At ito yung pinag-uusapan natin. So dito, correspondingly, at number one sa amin, yung sa top three na pinakamahal ay generation, distribution at yung taxes.
0: I stand corrected po, tama si Jerry. Ang pangatlo pala, Neri.
2: Taxes.
0: Akala ko ang pangatlo, distribution, ay transmission.
2: Transmission.
0: Hindi so, po, pang-apat
2: so,
0: na lang.
2: Yung pangatlo, nasa mandato ngayon yan ng ating presidente. At kaya dapat talaga, tsaka hindi totoo yung hindi mararamdaman ng mga tao kapag sinuspend ang VAT at excise tax sa power at sa energy.
0: Mararamdaman?
2: Oo. Ewan ko kung anong textbook ang binabasa ng mga ekonomista natin. At syempre, alam naman natin kung sino nag-a-advise sa kanila. Pero ang punto kasi dito, dapat hindi yung mahihirap at mga mamamayan ang kumakarga ng krisis.
0: Exactly.
2: Ang tagal-tagal na nating pinapasan yung pang-araw-araw na kinabubuhay nitong bansa natin. So dapat equitable sharing talaga ang dapat i-implement at dapat may mga mekanismo doon para i-reflect. Pero

0: ng taong bayan ay makukosyon talaga. Once we suspend yung mga kontrata na yon at i-review, pwede kasing magtakda ng CAP ng ano lang ang presyong pwedeng itakda. Sa karanasan natin, ginawa na yan sa WestM ng ERC. So, ang daming rules na pwedeng gamitin dyan sa in the past. Pero sa totoo lang, Alvin, pag nag-transition from coal, gas, and oil, and diesel
1: to renewable,
0: one-third agad ang reduction ng presyo ng kuryente. At hindi lang yan sa generation, maging sa yung tinatawag na UCME, matatanggal
1: lahat
0: yan.
1: Lahat yun maapektuhan.
0: Yes, at transmission.
1: Yeah.
0: Pero panghuli.
1: No.
0: Kasi bida lagi ang Meralco dito at laging sabi nila, hindi kami ang may kasalanan. Lahat yan, nagpapastro lang sa amin. So, meron din kaming concrete na suggestion dyan. Una, ay ayusin niya yung business decision niya. At pag mali yung business decision na yun na pinapasok niya, mga kontrata kasi yan na pinasok niya eh. Generation, transmission, etc.
1: Dapat may repercussion.
0: Dapat meron siyang responsibilidad doon. At akuin niya yun. Kasi business decisions niya yun eh. Hindi naman natin decision yun eh.
1: Pero monopoly siya, Jerry.
0: Sobrang laki. Dapat nga mas mababa siya eh. Pero tayo ngayon, ang pinakamataas sa lahat ng distribution utility sa buong bansa.
1: Okay.
0: Pero may isa pa akong pinakakonkreto doon. Meron nakasampang mga kaso laban sa distribution charge sa taripa ng Meralco at ng distribution utilities. May independent findings na kinuha ang ERC, the past administration, na dapat 8% lang ang sinisingil versus sa sinisingil ngayon, which is 14%. Ano ba namang isuspend mo na yung 14% at gawin mo ng 8% habang yung mga kaso ay dinideliberate at may crisis?
1: Yeah.
0: Pwedeng gawin ng ERC yun. That is 6% of the second largest doon sa bill natin. So ito, napaka mga konkreto nito habang tinutulak natin yung pagbabago ng batas.
1: Doable.
0: Yung sa batas natin, Alvin, in fact, meron na pong proposed na omnibus bill. At magandang matalakay natin sa pangkabuuan at tingin ko importante ang pinapakita nitong crisis na to, yung vigilance ngayon ng mga electric consumers.
1: At least active tayong lahat.
0: Yan ang pinaka-importante.
1: Actually, Neri, babalitaan pa nga lang kita eh. Di ba, kini-question natin yung rate na Meralco, humihirit pa siya ng dagdag.
0: Yes.
1: Nag-re-refund.
0: Yes.
1: Pero may petition siya. Although, nakatingga lahat dahil nga may crisis.
2: Nasa ERC ngayon.
1: Almost 1 peso per kilowatt hour on the average. Ang gusto niyang dagdag.
2: Yes. So, dapat labanan din yun. I don't know how immediate that would be, but pero dapat labanan din yung nakapagpapit pending ngayon sa ERC kasi ano na naman, another issue yon, no? But siyempre yung nabanggit ko kaninang kambayan mo na kasi meron kaming bill dati na tanggalin ang VAT sa kuryente, tubig at langis. Dati pa yan, panang kongresista pa ako noon. It's a bill. So, medyo matagal. Pero, kung gugustuhin ng presidente ng Pilipinas,
1: ngayon, pwede niya gawin.
2: Kaya bang mapasa yan in 1 month's time? Pwede
1: hindi,
2: ba?
1: May emergency power siya.
2: Pwede, yes, of course. Yun lang, palagi siyang on the conservative side eh. Di ba?
1: Okay. Mas malakas ata ang bulong ni Recto at saka ni Go.
2: May tanong ko kanina, naramdaman ba ng presidente yun? Baka hindi niya naramdam eh. Kung ramdam niya, hindi siya sensitive. Di ba? Pangalawa,
1: babalikan kita, may report lang. Babalikan kita, pakita kayo muna yung mic mo. Si Kelly Cordero, go!
3: Alvin, 17 arestado matapos salakayin ng mga tauhan ng NCRPO ang isang illegal na gas refilling station sa Tuliahan Road, Caloocan. Ang si Clint Lerado, representative ng isang kilalang brand ng gas, nakatanggap sila ng reklamo na ginagamit ang basyo nila at nire-refill para ibenta sa Pyrogas. Nang pasukin ng illegal refilling station, bumungad ang higit 40 basyo ng LPG ng kilalang brand at ang iba ay nasimulan ng pinturahan ng Pyrogas. Ayon sa mga naaresto, helper at driver lang sila at hindi nila alam na illegal ang pag-refill nito. Ayon kay Police Captain Aldrick Zamora, Regional Special Investigation Group ng NCRPO, wala pa silang nakakausap na representative ng Pyrogas habang dinala sa NCRPO ang mga naaresto na nakaharap sa kasong paglabag sa LPG Industry Regulation Act. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang

0: Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZN.
1: Thank you, Kelly.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZN, Radyo Patrol sa East 30.
3: Please continue. I'm sorry interrupted you. You were saying, Neri?
4: Pwede namang gawin ng mabilis yun kung ayaw ng presidente. Mm-hmm. Kung gustuhin lang. Mm-hmm. Kaya ba bang in 1 to 2 weeks mapasa ang batas? 3 weeks, pwede ba? Mm-hmm. O di ba? Yun nga ang budget eh. Sinestertify na urgent eh. Kahit na January 1 pa yan magti-take mm-hmm. effect. Mm-hmm. So that's the first, no? Mm-hmm. VAT. Ngayon, pwede na bang tanggalin kahit walang batas yung VAT sa system laws? Yes, pwede. Of course. Pwede na yung tanggalin ngayon. Oo. Kasi walang foundation yun sa batas eh.
3: Anong mode dapat sa pagtanggal? Executive order o department order?
4: ERC. ERC mismo magsabi, there's no basis in law. So we're going to take that out. Immediate ba yan? Yung VAT lang, Alvin, immediate yan ha. Uh-huh. Kasi the moment na tinanggal mo yung VAT, the next billing, wala na yun. So baba ka na kaagad, di ba? Uh-huh. Yun din ang panawagan ko sa langis eh. Pag tinanggal mo yung VAT, immediately the next day, wala na yun. Bababa na. Excise tax. Nagre-reklamo pa yung mga oil companies. Next month na lang yun. Di ba?
3: Pero hindi tinanggal yung excise tax sa diesel at gasolina, ha? Hindi pa tinatanggal hanggang ngayon.
4: Correct. Oo. Ngayon, ang pangatlo, syempre, para sa akin, ang transparency, kaya ba nilang igawin yun? Pwede. Kasi related yun sa pang-apat ko. Kasuhan naman lahat, criminal man o ano pa mang sanction, yung mga involved, either one, may corruption or irregularities dito, or at the very least, yung sinabi ni Jerry na wrong business decision na kinarga namin, dapat may kaso yun, no? So, for all those things, para sa akin, immediate yun. Kahit na yung batas nga, nang tatanggal ng VAT sa kuryente, tubig at langis, klaro yun eh. Basta klaruin lang nila, pwedeng immediate na yun eh. Okay. And of course, tanggalin yung mga charges na subsidies na dagdag-dagdag na lang, saluhin na lang ng gobyerno yun, yung mga lifeline at mga kung ano-ano pa ang discounts.
3: Francine, you've mentioned na may study kayo sa Small Power Utilities Group. Ano? I was wondering, kumusta ang sitwasyon ng mga maliliit na isla when it comes to the prices of electricity? Kasi ang pinag-usapan natin dito, supply eh. Hindi, may problema din sila. Mahal din ang singil sa mga isla, hindi ho ba?
5: Totoo po. One study po na I can specifically state ay yung sa Sikihor. So, umabot pa daw po na nagkaroon ng, at sa Masbate, nagkaroon ng typhoon tsaka naging maayos yung customer service kasi pinuntahan na sila ng mga iba't ibang mga electric cooperative na malapit sa kanila para ayusin yung kanilang mga linya and also yung delivery ng service. Pero kung hindi pa umabot na may trahedyang ganun, hindi pa din magiging maayos yung pag deliver sa kanila ng or distribute ng electricity. One case study nga po na ma-share namin is kapag maniningil daw, alisto talaga ang mga electric cooperative. Pero kapag nagkakaroon ng mga blackout, brownout, ang hirap nilang i-contact. Umaabot pa na kailangan na mag-social media ng mga consumer. Tapos iba-block din sila sa internet or sa social media ng mga electric cooperative na ito. So sobrang hirap para sa kanila maka-access ng equitable electricity.
3: Pero yung nature, linawin din natin na ang nature ng electric cooperative is different from a private utility.
5: Yes.
3: Ang driving force po kasi ng Meralco and other private utility is profit.
5: Yes.
3: Kahit anong mangyari, kailangan niyang kumita. Ang electric cooperative, wala silang ganun.
5: Mm-mm.
3: Parang hand to mouth yung existence nila kasi non-profit sila. Tama ba ang pagkakaintindi ko, Jerry? Hand to mouth yung existence nila. Hindi sila ka ang PC nila. Hindi yan kasing haba ng Meralco. Yung Meralco kasi, may tinatabi talaga siya for profit. And hindi natin kinikwestiyon dahil negosyo nga siya, hindi nga siya kawang-gawa, eh, di ba? So iba ang sitwasyon dun sa Small Power Utilities Group. Pero tanong ko, magkano ang per kilowatt hour on the average batay sa pag-aaral ninyo?
5: 14, if I'm not mistaken.
3: On the average. Meralco nga.
6: 14 na ngayon.
3: 14 plus. It must be higher. Ang sa SPAG area kasi ang karamihan sa fuel nun, diesel.
5: So far po, yung last namin napunta, which is at the earlier part of the year, 14 pa 14. Po siya, Sir
3: Alvin.
5: Islands po? Camiguin, Sikihor, and Masbate po.
3: Pero gumagamit na rin sila ng renewable energy?
5: For some. Okay. Hindi pa po lahat. So parang more on solar, in-experiment nila, lalo na sa mga local government buildings. Pero for households, hindi pa ganun ka expansive yung paggamit ng solar.
3: Okay. Sige, let's accommodate some questions. Sabi ni Raff Raff, good morning Sir Alvin. Sana suspindin muna ang VAT sa kuryente. Sabi nga ni Neri, bilang nasa krisis po tayo, pakigreet po yung kuya kong si Reagan Season ng Paranaque, Ozami City. Happy, happy birthday Kuya Reagan. Thank you. So may support naman Neri. I think may public support naman yung panawagan. Hindi naman to whim. Hindi naman ito parang gusto mo lang. No?
4: Yes. Yun lang, hindi pumasa ang bill dati. So, pero tingin namin, despite the absence of a law, kayang tanggalin ng gobyerno kung gustuhin nila.
3: Okay. Sabi ng isa, please talk about the variability of a renewable energy. Tama naman na damihan natin na renewable energy, pero may variable factors kasi siya. Kagaya, sa gabi, wala ng solar. Actually, paulit-ulit na po na kritisismo yung kaya-kaya ni Jerry sagutin niya. Jerry, go.
1: Napaka-Jurassic na nun, ano? Parang 20 years ago, naririnig ko na yun. Pero kaka-launch lang, at ito yung pinakamaganda, no? Kasi marami sa mga isla ngayon, talagang nagmo-mobilize ng solar rooftop PV systems ngayon. Kakagaling ko lang sa Renewable Energy Summit sa Mindoro. At very timely kasi nandun lahat ng mga politicians, mga kongresista, panlalawigan, mga munisipyo, etc. Lahat sila nagsosolarize ngayon.
3: Good.
1: Bakit? Ang sabi nung isang kongresista, incumbent to na kongresista ng Mindoro Oriental, ang sabi niya, habang nagbabrown out, ang sabi, tinanong siya, bakit may ilaw po kayo? Kasi ba kongresista kayo? Kasi naka-solar siya.
3: Wow.
1: So, ito yung isang solusyon na hindi, I think this is the silver lining dito. Na yung appreciation sa renewable energy, in particular, solar rooftop PV system, ay pataas ng pataas. In fact, namomoblema yung mga providers ngayon. Di ba? Kasi busy, sobrang busy dami. Sila, sobrang busy.
3: Pero bumababa ang presyo? O ganun mahal pa rin?
1: Yun yung isa. No? Kailangan kasi talaga i-regulate yung pricing din yan. Ano? Medyo tumaas ng konti. Yeah. Kasi tumaas yung shipping. Tinamaan din sila kasi siyempre
3: because
1: crudo,
3: of the war.
1: Yes, etc. Pero ang punto dito, Alvin, tingin ko dapat ma-appreciate ito ng pamahalaan. And kaya isa doon sa panawagan namin, immediate ay yung mag-mobilize at the very least ng 1 million solar rooftop PV program na 500 watts. Ang laki-laki ng maitutulong, ang savings para sa isang electric consumers na kumukonsumo ng 200 watts sa 200 kilowatt per month ay 1,500 agad.
3: Yeah.
1: Ang masisave niya. Wow. And that will only cost the government 27 billion. Mumo kumpara doon sa pinag-uusapan na minomobilize ngayon na pondo para bigyan ng caution ang impact ng krisis sa ating mga kababayan.
3: Akala ko mumo sa ninakaw sa flood.
1: Mas lalong mumo.
3: You're saying?
4: Mandagdag ko lang dyan.
3: We have 5 minutes left. Go ahead.
4: May bill kasi ang bayan muna dati si Teddy Casino ng 1 million solar rooftops nga. No? Siyempre, part yung gobyerno ang mag-subsidize noon. But other than that, yung private, yung binibili ng private, dapat at least 50% noon i-subsidize din ng gobyerno. Bababa ang presyo. Government must let loose of money ngayon kasi grabe ang krisis. Ninanakaw lang naman pala yung taxes. So, ibigay na sa taong bayan.
3: Sabi ni Chrysostomo, sobrang galing po ng mga guests ninyo. Oo naman. No? Si Mirna Tambis, wala kaming monthly income, walang retirement pension, and kami pa yung nagbabayad sa mga kinakawat. Kinakawat? Kawat po is nakaw sa Ilonggo. Na kuryente system loss. At yung mga universal charges, we are not in the middle income GR. Anong ibig sabihin niya GR? Anyway, sabi ni Galen, meron po akong possible suggestion, higpitan ang pagbabantay sa mga kawad ng kuryente. Meaning, hindi ba galing sa mga jumper, etc. ang system loss, part of it. Oo, system loss. So, kung ayusin nila yung pagbabantay sa mga koneksyon. Hello, Sir Alvin. Sana po, sabi ni Lerma, kung sa atin ipinapasa ang lifeline, sana meron din konsiderasyon ang mga distribution o distributor ng kuryente na instead na isang buwan lang, sana gawin kahit dalawang buwan na hindi nakakabayad bago magputol. Ano ba ngayon yung sistema? Alam ko 1 month lang, ano? After 1 month, putol. Although, may suggestion si na Jerry na isuspindi mo na yung disconnection. Kaya alam, baka may mga abuso din, Jerry. Hindi kaya? Hindi na magbabayad. Total, walang putulan eh.
1: Kahit naman wala ang krisis, ganun naman ang nangyayari, Alvin. Eh. So, pero ang the greater majority, dahil sa krisis, hirap talaga. So, dapat lang i-put in place agad yun. Kasi yun, kaya naman yun eh, ng Meralco, ng mga distribution utilities eh.
3: Okay. So I have 4 minutes left. Bibigyan ko kayo ng tig isang minuto. Go directly to the president. Pagkaharap mo si president, imbali mo nakikinig yung Malacanang. Ano ang gusto ninyong sabihin? It appears that the president can do something about the problem. Eh, no? Mas may puder siya ngayon dahil meron po tayong state of national energy emergency. What do you want to tell the president? What should the president do? Ikaw muna, Francine.
5: Siguro po i-center yung consumer sa usaping energy. So maraming times na o maraming beses bilang isang grassroots consumer organization, napupunta kami sa mga spaces katulad ng Committee on Energy hearing sa House at sa Senate na kakaunti lang yung mga consumer na nandoon or represented. And the fact is, ang usaping enerhiya, usaping consumer din ito. At kung wala ang mga consumer sa decision-making table, para saan pa yung pinag-uusapan natin? Dahil hindi danas yung mga karanasan ng mga consumer sa laylayan o sa mga bahay nila. Kung saan, ang hirap kumita ngayon ng pera, Sir Alvin. Tapos dadagdagan pa natin ng mga charges na hindi fair or hindi equitable.
3: So, Mr. President.
5: Mr. President, siguro kung may panawagan ng ilaw, paigtingin pa yung pagiging abot-kaya at abot-kamay ng kuryente. Hindi lang ngayon na may krisis, pero sana patuloy sa kanyang termino.
3: Thank you, Ms. Francine. Jerry, ikaw naman.
1: Kung mensahe sa ating Pangulo, no? Sumulat na kami sa Office of the President. In fact, pang ilang sulat na to.
3: Hindi ka sinasagot.
1: may bumabara eh. Nung dating ES at ngayon, hindi natin alam. Pero May tungtungan kasi ito eh. Dalawa yung tungtungan eh. Una, ni-recognize ni Pangulo yung mahalang kuryente sa nung siniwalat niya itong flood control. Ni-recognize niya na mahalang kuryente pero hindi niya ni-lay down ano ang solusyon doon. Kaya din naman kami sumulat. Yun nga lang ay hinarang ng ES. At malamang sa malamang, yung sulat din namin ay arangin din ng ES.
3: So, Mr. President.
1: Mr. President, nasa kamay mo, meron ka kapangyarihan ngayon, ibinigay na sa iyo yung emergency powers na yan, dapat lang unahin mong protektahan ang mga electric consumers bago ang interes ng mga malalaking kumpanya tulad ng Meralco at iba pa.
3: Okay. Thank you, Jerry. Maraming salamat. Kong?
4: Mr. President, ang tagal na namin naghihinaing tahimik ka. Ngayon, una mo natanggalin mo yung VAT sa kuryente, tubig at langis. Bakit sinamang langis? Kapag ang pagtaas ng langis, tumataas din yung kuryente. Oh, yeah. So, dapat tanggalin din yon. Pangalawa, dapat lang abandona mo na yung privatization na concept mo. Sabi nga ni Francine, consumer-centered tayo, dapat people-centered instead of negosyo. Ibasura na yung ipira at magpanday na tayo ng bagong batas para sa ating industriya, sa langis man at sa kuryente. Dapat ang public utility, servisyo, hindi negosyo.
3: Thank you. Maraming salamat po kay dating Congressman Eric Colmenares. Mr. President, time to shine. Hindi po ito empty noise. Ano po, kung may humaharang man po, tanggalin niyo po ang humaharang at hindi po niyo napapakinggan yung problema. May punto po ang ating mga kababayan dahil hirap na po sila sa mahal ng presyo ng bilihin, daragdagan pa po na mahal na presyo o singil sa kuryente. Please, do something about it. No? Sana magbunga po ang pag-iingay ng ating mga kababayan at ng ating mga non-governmental organizations. Thank you. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Wise Consumer. Thank you po. Happy Saturday. Enjoy the rest of the weekend. Bye.

0: Wise Consumer.
1: Wise Consumer.
0: Sa DZMM. Ligtas ang may tamang kaalaman sa disasters at emergencies kasama si Ariel Rojas para laging ligtas dapat. Ligtas dapat. Susunod na.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 12:02 ng tanghali. That time check was

Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Kasi sa Pangasinan, meron silang parang mga flags na ginagamit para malaman ng publiko kung ligtas po na mag-swimming or kung bawal dahil may, let's say, weather disturbance. Ayan po. Apart from that, makakapanayam din po natin ang PDRMO ng Pangasinan para kumustahin ang kondisyon sa kanilang probinsya. Kasi kabilang po ang Pangasinan sa 15 probinsya doon sa Northern at Central Luzon na kasalukuyang nakaranas na po ng tagtuyot or drought. Dahil 3 buwan na silang mababa sa normal, napakababa sa normal. Mga more than 60% ang bawas sa ulan. Ayan po. At of course, ano ba ang dapat natin gawin para makatipid tayo sa paggamit ng tubig? Makakapanayin po natin si DNR Undersecretary Carlos Primo David para po tulungan tayo, no? Kasi rin siya rin, I think, ang head ng Water Resources Management head. Ayan. At ano bang ginagawa ng kanilang departamento para din tulungan tayo na makatuklas pa o makagawa pa ng mga bagong sources ng tubig na pwede nating gamitin for domestic use, for commercial use, at iba pa. Para, kasi diba kung minsan, mapansin natin, no? Grabe ang ulan kapag habagat season. Kasi diba, grabe yung baha. Tapos, pagdating ng tag-init, ayun, doon tayo kinakapos ng tubig. So, paano ba natin magagawa ng paraan na yung excess rainfall or rainwater kapag tag-ulan ay pwede nating maimbak at gamitin after several months. O, diba? Ayan. Kaya, again, kung meron po kayong gustong iambag sa atin talakayan ngayong hapon, wag na wag pong mahihiya. Mag-send ng message sa ating Viber number 0919-278-3000. Pwede rin pong tumawag sa aming hotline number 8924-4101, locals 5671-5672-5673. And kanina sinabi ko na, diba, pwede po kayong mag-comment sa aming live stream sa At Teleradyo, both DCMM Teleradyo sa Facebook at sa YouTube. Ayan, syempre, bago tayo magtuloy-tuloy, mag-weather update po muna tayo dahil mainit at maalinsangan pa rin po ang panahon at may mga lugar po na nakakaranas ngayon ng mga pag-ulan. Umuulan po ngayon dahil sa easterlies, yung mainit na hangin mula sa Pasipiko dyan sa may bahagi ng Bicol Region, Northern Mimaropa, Eastern Visayas at ilang lugar sa Caraga at Davao Region. Normal po ba yung ulan? Yes po, normal po ang ulan kapag panahon ng tag-init kasi nga una nga ang dominant weather system ay itong ating easterlies at yan po ay maraming dalang moisture. At dahil nga mainit ang panahon, mas tumataas yung evaporation rate kapag mainit ang panahon kaya mas maraming nabubuong ulap at pag lumaki yan ang lumaki, nagiging thunderstorm. Mamaya pong hapon, posible rin may mga pag-ulan dyan sa ilang lugar sa Ilocos at Cordillera at mas maraming lugar sa Mindanao ang makararanas ng malalakas na mga pag-ulan sa hapon at gabi ngayon pong Sabado at bukas Linggo. In terms of alinsangan, no, meron pong 13 lugar na pwede makaranas ng danger level na heat index 42 hanggang 44 degrees Celsius. Kabilang po dyan ang Dagupan City, Apari, Cagayan, Bacnotan, La Union, mga syudad po ng Batac, Cavite, Lawag, Sinait, Ilocos Sur, gayon din po sa amin sa Vera Catanduanes, Camiling, Tarlac, Catarman, Northern Samar, Cotabato City at Chaga Isabela at maging sa Tuguegarao City sa Cagayan. E paano naman next week? Magpapatuloy pa po next week yung mainit at maalinsangang panahon. Again, meron pa rin po mga thunderstorms at wala naman po nakikita so far na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So, pwedeng meron sa labas, pero sa loob wala. So, next week po, mainit, maalinsangan, at may thunderstorms sa hapon or gabi. Tayo po sa Metro Manila, ayan po, kanina papasok ako dito, maraming malalaking ulap, yung parang cotton, parang bulak, ayan po, mga rain-bearing clouds po iyan, pero hindi naman necessarily babagsak sa atin, although, magdala lang po tayo ng payong kasi pwede pong bumagsak yan dito sa Metro Manila mamayang hapon o kung hindi sa may Manila Bay na. So mainat, maalinsangan at may posibleng thunderstorm. At yan po ang ating weather update para sa weekend at sa papasok na Linggo. Ayan po, tayo lang po muna ay magpapatalastas para tayo ay kumita. Ayan po, pagbalik po natin, makakapanayin po natin ang Philippine Coast Guard para bigyan tayo ng impormasyon kung ano nga ba itong rip tide or rip current. Paano ba tayo makakaligtas dito? At sana po ay meron silang din datos tungkol sa, let's say, kung ilan ba yung nalulunod or paano ba yung mga LGUs. Meron ba silang nilalagay ng mga nakapaskil? Kasi sa Amerika, parang ano no, parang...

0: kailangan mandatory na yung mga beach, lalo yung mga puntahan talaga ng mga tao, ay may signage nakalagay kung may potential nga na riptide or rip current para aware yung mga tao, syempre mas ligtas sila at ayun nga, alam ang pwedeng gawin. Diyan lamang po kayo, tayo po muna ay magko-commercial break at ang oras na po natin ngayon ay 12:12 ng tanghali.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay ligtas dapat! Ligtas dapat! Basta AM, DZMM!
3: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
6: Liver up na tayo
5: with Liveraid Pro.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue. Formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
9: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
10: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Basta AM, DZMM. Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat sa DZMM.
0: Nagbabalik po ang programang Ligtas Dapat with your Tito Meteorologist Ariel Rojas. Ayan po, diba, tag-init. Kasagsagan ng tag-init. Ang daming gustong mag-swimming. Yung iba sa swimming pool, sa mga resort. Yung iba naman sa beach. O, diba, sa LU, sa Pagudpod, sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Batangas, Baler. Ayan, sa amin sa Bicol marami din, sa Catanduanes, sa Palawan, Mindoro, inisa-isa, ayan, pati sa Boracay, sa Iloilo, saan pa ba? Diyan sa Cebu, sa Bohol, maraming beach, sa Camiguin, sa Siargao, of course. At syempre marami pang mga lesser known na mga lugar, no? Pero basically ang Pilipinas bilang archipelagic country, marami tayong beach, lalo yung mga white sand beach, no? Dito yung mauubusan ay yung Bantayan pa pala, Bantayan Islands. At paborito natin gawin nga mag-beach para magpalamig and of course para magbakasyon, no? Noong December 2017, ako po ay pumunta sa La Union at doon sa Orbistondo Beach sa May San Juan, no? Ako po ay muntika ng hanggang bewang ko lang, no? Tapos parang may humihila sa akin pababa. Eventually nakaalis po ako doon pero pagod na pagod ako pagkatapos. So ano 'yon, oh, 'di ba? Meron po tayong mga nalulunod sa pagliligo sa beach, no? So para tulungan tayo, no, kung ipaliwanag kung ano isa mga pwedeng dahilan kung bakit may mga nalulunod kahit nasa may ano lang, nasa may dalampasigan lang at paano 'to maiiwasan. Pag-uusapan po natin ang tinatawag na rip current, RIP current. Ayan po. At para tulungan tayo sa ating usapan ngayong hapon, nasa linya po natin telepono si Commander Michael Jason Fernin, Coast Guard Special Operations Force, Coast Guard Legal Officer and Diver. Magandang hapon po, Commander. Welcome po sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
11: Good
6: afternoon po, sir.
0: Yes po. Sir, una po, thank you sa inyong oras ngayong hapon. Sir, baka pa rin nyo kaming tulungan, ano po itong tinatawag na rip current? At meron ba itong katumbas na termino sa atin sa Tagalog or sa ibang language sa Pilipinas?
6: Ang rip current po ay isang malakas at makipid na agos ng tubig na papalayo mula sa baybayin, papunta sa mas malalim na bahagi ng dagat. Para po itong daan ng tubig pabalik sa dagat matapos itong umalon papasok sa Pampang. Based po sa research ko, daluyon kasi ang tawag po namin diyan sa Ilocano, sa Tagalog naman po, ganun din po.
0: Daluyong. Kaya lang po yung daluyong ngayon parang mas associated sa ano no, sa storm surge. Ito kasi yung pabalik na po no ng gitna ng dagat. Opo.
6: Yes po.
0: Opo. Commander, ito pong rip current, saan-saan po ito pwedeng makita? Lahat ba ng beach may rip current or may kailangan bang mga kondisyon para sabihin na yung isang beach ay may rip current?
6: Karaniwan po itong nakikita o nangyari sa mga dalampasigan na may malakas na alon, lalong-lalo na po sa may mga beach na may mga sandbars o biglaang lalim. Madalas din po itong nakikita o nararanasan sa mga bukas na baybayin na direktang inaampas ng alon mula sa dagat, sir.
0: Okay po. Meron po ba kayong pwedeng mabigay na example, sir? Halimbawa, location or mga beach sa Baler ba? May rip current ba? Or sa LU or sa Zambales, sir?
6: Sa kasalukuyan po, patuloy pa rin ang pagkakalap namin ng mga datos kung saan yung mga posibleng lugar na pwedeng magkaroon po ng rip current. Lagi po sa iintindihin po sana natin na ang dagat po kasi at mga lugar nagbabago po sa panahon.
0: So hindi siya parang pag meron doon,
6: specific, sir.
0: Magbabago
6: kung lumipat yung rip current sa kabilang lugar po. Depende po kung magkaroon ng sunburst or depende sa paglakas ng alon, sir.
0: Kasi nagbabago nga naman yung hangin. Tsaka pag may bagyo, sir, no, kung minsan nagtatambak din po ng buhangin yung bagyo, di ba? Opo. So maganda po explanation yan, sir. So gaano, sir, kadelikado itong rip current?
6: Delikado po ito sa kadahilanan na pwede niyang hilahin ng isang tao papalayo sa dalampasigan sa loob lamang po ng ilang segundo. Kahit po marunong lumangoy, maaaring mapagod at matarantang isang tao na maaaring later on magdulot sa kanyang pagkalunod.
0: So, sir, pwede, sir, na halimbawa nasa beach, no, pwede nakatayo dun sa may dagat, pwede rin siyang mahila?
6: Yes po, kahit nga po hanggang yun nga po sa experience yung sinabi nyo kanina, kahit hanggang baywang, pag malakas na malakas po ang rip current, kaya po kanyang hilahin papunta dun sa mas malalim na parte ng dagat.
0: Opo. So, malakas talaga siya. Sir, sa inyo po experience, bilang diver kayo at Special Operations Force ng Coast Guard, may na-rescue na po ba ang Coast Guard na cases kung saan may rip current na malakas?
6: Based sa personal experience ko po, wala pa po. Pero most probably sa atin pong mga tauhan, lalo-lalo na po sa mga distrito, baka meron na po.
0: Opo. At ngayon po, sir, of course, na panahon ng tag-init, summer, maraming nagbi-beach, ay marami rin po bang nare-record, not necessarily from the rip current, sir, no, but tumataas po ba ang kaso ng pagkalunod or hindi naman siya, wala naman siyang seasonality sinusunod?
6: Usually kasi, sir, mas mataas ang tendencies ng pagkalunod, lalo-lalo na po pag mas mataas yung demand ng mga beachgoers papunta po sa dagat. Usually summer po yan nangyayari.
0: Okay po. But yung rip current, sir, no, syempre dahil yung dagat umahampas naman at yung nagkakaroon ng alon all year round. So, sabi nyo nga po, mas mataas kapag mas maraming nasa beach, which is usually kapag tag-init. Pero all year round, pwede magkaroon po ng kaso ng pagkalunod mula sa rip current.
6: Yes po.
0: Apo. Ngayon po, sir, meron po ba tayong datos, let's say, kung gaano karami ang nalulunod mula sa rip current?
6: Katulad nga po nung sinabi ko kanina, kami pa rin po ay patuloy na kumukuha ng datos sa mga sitwasyon kung saan nagkaroon po ng rip current. Hayaan nyo po, pag nagkaroon na po kami ng kompletong datos, agaran po namin ipagbibigay alam sa inyo.
0: Apo, very good po, sir. Sir, ang tanong ngayon, paano po siya maiiwasan? Sabi nyo kasi kanina parang nagbabago yung dagat, so yun, parang dapat aware yung ating publiko, no? So, kayo, sir, sa inyong experience, ano po ang pwedeng gawin ng publiko at nung mga siguro LGU na may mga beach na puntahan ng mga tao para maiwasan po ang pagkalunod or pag-rescue sa rip current?
6: Kapag naman po ang isang tao ay nahila na sa rip current, ang unang advice po namin dyan, isa na manatili siyang kalmado at huwag magpanik. Huwag po siya kaagad lumangoy, pabalik agad sa Pampang. pwede niyang gawin na lumangoy pa kaliwa o pa kanan or kaya naman parallel sa dalampasigan upang makaalis dun po sa rip current or sa channel banda.
0: Mm-hmm.
6: Kapag wala ng agos, saka lang po siya mag-attempt na bumalik sa pangpang. At once na napagod naman po, pwede po siya mag-float o tumihaya at the same time sumenyas na rin po siya para humingi ng tulong.
0: Opo. So, wag lalabanan kasi sa experience ko, Commander, ang ginawa ko ay di nilalabanan ko talaga. Like, tumatayo po ako. Hindi ako yung pakaliwa or pakanan. So, buti na lang at nakaalis din ako eventually. So, wag lalabanan. Opo. Pwede mag-floating kung pagod na. Pero, pwede pakaliwa pakanan para makalabas doon, sir, sa rip current.
6: Yes po.
0: Apo. Sir, paano naman po sa mga LGU, sir? Kasi again, marami pong mga public beaches po, no? Ay, even yung mga private resorts pala. Anong pwede nilang gawin, sir, para mabigyan ng impormasyon or aware yung mga kanilang beachgoers na may posibleng rip current sa kanilang lugar?
6: If may mga previous incidents naman na po, lalong-lalo na dun sa mga beach owners, mas maganda po na maglagay sila ng mga warning signs o babala para magkaroon din po ng impormasyon ng ating mga beachgoers.
0: Mm-hmm.
6: Sa LGU naman po, siguro mas maganda pa ihingin mabuti yung kanilang pagbabantay at if alam na din talaga nila, i-meeting nila yung mga beach owners
0: mm-hmm.
6: para po ma-actionan itong rip currents na to.
0: Apo. Sir, question po. Alam ko kasi yung mga private resorts, meron silang mga parang lifeguards, no? Pero yung mga public beaches po ba, required ba ang LGU na mag-deploy ng lifeguard sa mga public beaches?
6: Kung kasama na po ito siguro dun sa action taken po ng mga local government agencies,
0: mm-hmm.
6: pwede naman po silang mag-deploy ng lifeguards. Usually, sir, ang Coast Guard naman, during holidays or during summer nga po,
0: mm-hmm.
6: Nagde-deploy po kami ng aming mga tauhan para panatilihing ligtas ang ating mga kababayan.
0: Mm-hmm. That's very good po nga po, no? Kasi nga dumadagsa yung mga tao. Pero sir, sa inyong experience po, kaya bang malaman ng tao kung may potential rip current sa isang lugar, let's say by just looking at the sea?
6: Pwede naman po. Ito yung mga sinyales na pwedeng rip current yung isang nasa lugar.
0: Mm-hmm.
6: Bahagi ng dagat po na tila mas kalmado or hindi gaanong maalon kumpara po sa paligid. Pagkakaroon ng kulay na mas madilim, maitim, or maputik na tubig.
0: Mm-hmm.
6: O bahagi ng dagat na parang may channel or guhit sa pagitan ng mga alon.
0: Mm-hmm.
6: At saka yung kung saan, bahagi ng dagat na kung saan po nag-ipon-ipon yung mga debris
0: mm-hmm.
6: o bula na tila diretso ang daloy papalayo sa pangpang.
0: Opo. At kung nanonood po yung ating mga kababayan sa GMM Teleradio, ito po pinapakita namin sa video yung itsura. So sir, halimbawa nasa beach ako, kung tuloy-tuloy lahat ng parang walang patlang yung mga alon, pwede siyang safe sir, no? Sa rip current. Kasi tuloy-tuloy yung alon.
6: Yes po. Lalo lang po kung may mga debris nga po at bula na mm-hmm. yung direction niya is papalayo po sa pangpang.
0: Mm-hmm. Pero yung parang sabi nyo kanina, kung may parang break, may parang patlang, doon posibleng may rip current. Sabi nyo nga sir kanina, no, sabi nyo dapat may warning and signage. Wala pa po tayong parang batas sir na nagmamandate nga na parang dapat lahat ng public beach ay may parang ganitong warning? Or ito ay pwedeng gawing ordinansa ng mga LGU sir?
6: Pwede naman po siyang gawing ordinansa, lalong-lalo na po na nga po kung may mga previous incidences dun sa lugar, sir.
0: Mm-hmm. Opo. So, pinakauli na lang po, Commander, no? Kasi nga, tag-init at talagang swimming at beach season ngayon. Pang kalahatang paalala po sa ating mga kapamilya na magsuswimming pa lang at yung mga may biyahe pa sa mga susunod na araw at linggo.
6: Makikisuyo lang po tayo sa ating mga kababayan na magkaroon po sana tayo ng situational awareness. Laging suriin ang kondisyon ng dagat bago po sana maligo. Sumunod sa mga babala or warning system kung saan po sila naliligo. Maligo lamang po sa mga lugar na may lifeguard. Huwag po sanang lumayo sa pangpang kung hindi naman po bihasa sa paglangoy. Sa atin naman pong mga anak or mga bata, lagi po sanang yung atensyon natin nandun buong o sa lahat ng oras. At saka pakiusap po, huwag na huwag maligo kapag nakainom. Sa huli, ang kalaman at pag-iingat po ang ating pinakamahusay na panlaban sa panganib sa rip current. Maraming salamat po.
0: Ayan po, maraming salamat po sa inyong oras at pagpapaliwanag sa atin kung ano ang rip current. Commander Michael Jason Fernin, sir, happy weekend po at ingat po kayo palagi.
6: Happy weekend din po.
0: Ayan po yung paalala ni Commander. But again, just to recap kung ano yung rip current, pwedeng makita natin, no, kung may rip current or wala. Again, parang sabi ni Commander kanina ay daluyong daw yung kanilang tawag. Pero yung rip current po kasi, di ba humampas yung alon sa dalampasigan. Yung kanyang pabalik, yun yung humihila, yun yung pwedeng tumangay sa mga tao. Kahit po nakakatayo sa dalampasigan, ha, pwede kayong matangay. At yun yung personal experience ko nga po doon sa La Union, sa San Juan La Union noong 2017. Para akong hinihila pabalik. Nakakatayo ako, pero hindi ako makaalis doon sa lugar na yon kasi nga may humihila, tuloy-tuloy yung hila. Muntik na ako mapagod pero nakabuti nakaalis ako doon. So ganun po ang rip current. Paano pwedeng makita? Again, kung nasa beach po kayo, lalo kung nasa medyo mataas na lugar, pwede nyo makita no, yung mga alon kung tuloy-tuloy ba yung hampas sa dalampasigan. Pag may break or parang pagitan doon sa mga alon, yan, may rip current doon. So wag po doon lalangoy. Ang sabi ni Commander ay nagbabago yung kondisyon ng dagat, di ba? Kailangan madalaki yung alon, madalaki yung hampas, at pati yung kondisyon ng dalampasigan, no? Kung may nagkaroon ba ng bagyo, naglagay ba ng maraming buhangin yung bagyo sa isang lugar, nagkaroon ba ng sandbar, ayun. So pwede yun makaapekto sa pagkakaroon ng rip current. Kaya sabi niya kanina, dapat grabe ang awareness ng ating mga LGUs kung sila ay may mga public beach, para alam nila kung yung publiko ba ay malalagay sa kapahamakan or pwede silang maglagay ng let's say ng ating mga warnings or signages doon sa beach para alam nung ang mga beachgoer kung may pwedeng kapahamakang mangyari sa kanila. At kung natrap naman na doon sa rip current, ang sabi ni Commander ayun nga, kalmahan lang. Huwag labanan, huwag lalangoy, papunta agad sa ano sa dalampasigan. Instead, pwedeng pakaliwa or pakanan, pero huwag yung parang ano no, kakalabanin mo yung puwersa kasi ganun yung nangyari sa akin, parang napagod lang ako. Pag medyo kalmado na wala nang nararamdamang hila, saka pwedeng lumangoy papunta sa dalampasigan. At again po, ang kanyang pakiusap, no, alam na, I mean, usually daw pag summer naman talaga or pag init, ay nagde-deploy naman ang mga LGUs at ang Philippine Coast Guard ng lifeguards sa mga talagang puntahan ng mga beach sa ating bansa. Pero patuloy pa rin po ang pag-research at pag-collate ng datos ng Philippine Coast Guard kasi sa 19, gano'n ba kahaba ang ano natin, ang ating coastline. I think lagpas 57,000 kilometers, no? Mahaba ang parang third or fourth longest coastline sa buong mundo ang Pilipinas. Marami tayong ano, beach. So, syempre, di ba, para sa kaligtasan ng ating mga beachgoers at publiko, importante talaga na parang ma-research, no? Mamapa yung mga lugar na may potential na magkaroon ng rip current. Ayan po. Ngayon naman po ay punta naman tayo sa bahagi ng Pangasinan kasi po sa probinsya ng Pangasinan, 'di ba, ang Pangasinan puntahan din ng ating mga beachgoers. Ayan, lalo sa Alaminos, sa Bulinao, meron ka pang 100 islands, o 'di ba? So meron silang ginawa na parang para masagot or hindi naman masagot, no, pero para masiguradong safe yung ating mga beachgoers, ang ginawa nila ay nag-design sila ng parang pagkakaroon po ng flags. Ayan, meron silang color-coded warning flags na ginagamit sa mga beach sa Pangasinan. Natatawagan na po ba natin ang ating susunod na mga kapanayam, Hana at AC? Yung Pangasinan po, natatawagan na po ba? Ayan po, natatawagan po natin. So, meron silang ginagawa ngayon na practices na yun nga, nakatulong para yung public ay aware kung pwede mag-swimming or hindi. So, malaking bagay po yan, no? Para, kasi again, yung Pangasinan po ay talagang puntahan ng mga beachgoers. Yung kanina mga enumerate ko kanina, di ba? Wala pang ano, I mean, ang dami-dami natin talagang pinupuntahan. Baler, ayan, LU, Pagudpod, Zambales, Batangas, ano pa, Palawan. Ang dami sa Palawan. Di ba? Ang daming white sand beaches sa Palawan. Ayan. Anyways, habang tayo po ay kukuha muna ng ating mga kapanayam, ay tayo mo iku-commercial break po muna. It's already 12:31. Diyan lamang po kayo. Magabalik pa po ang Ligtas Dapat.
2: Anumang sitwasyon, una ang kaligtasan mo. Ligtas Dapat. Basta AM, DZMM.
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Vibe check-in tayo every Sunday afternoon.
12: Every Sunday afternoon.
11: Mga bigating issue, daanin natin sa kwentuhan. Dumi-deep dive, pero carry ang idea at batuhan. With due respect.
12: With due respect.
11: Starring Team Pinas, Attorney Dino De Leon, Professor Cleve Arguelles, Dr. Robin Garcia, Youth Advocate Carlo Flores, at Professor Richard Haydarian. With due respect. Bumabanat, bumapalag, mawalang galang po. With due respect. Tuwing Linggo, alauna imedya ng hapon, dito lamang sa Solid.
12: Solid.
11: Sa DZMM. Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: DZMM, numero uno sa aksyon.
14: Basta AM, DZMM.
15: Si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay ligtas dapat. Ligtas dapat.
0: Nagbabalik po ang programang Ligtas Dapat with your meteorologist Ariel Rojas at bumati lang po tayo ng ating mga naka-tune in ngayon sa DZMM Teleradio sa ating YouTube live stream. Salamat po sa inyong pag-tune in. Hello na po tayo muna sa ating pong... Wait lang, asan yung ating live? Nawawala yung live. Wait lang, ayun. Hello po muna sa atin, sino pa na nandito? Sina Manuel Villanueva 4941. Hello po mga ka-DZMM. Hello po kay Natita Nonang Damian, pati po kay Mema Lang, kay Marisa Longos, si Tita Nonang Damian, nabasa ko na, si Josh Kyle Edipo. Sino pa? Si Grace Pedregosa at si Louis Basco, nagla-lunch daw po siya ngayon. Ang tanong niya, bakit po tinawag na Agua de Mayo? Dahil ulan po ba sa May? Kasi di ba, yung March tsaka April, parang mahaba yung panahon na tuyo yung walang masyadong ulan. So usually, dumarating yung mga thunderstorm sa Mayo. So yung unang buhos ng ulan sa buwan ng Mayo, ang tawag doon ay Agua de Mayo. Pero, ano po yun na, hindi po siya laging totoo kasi again, ngayong April may mga pag-ulan na. So, yun po. Nangyari lang po yun, parang tinawag ng mga tanda kasi nga matagal na panahon kuminsan, lalo sa western part ng ating bansa, kasama ang Metro Manila, na walang ulan ng Abril. Ayun po. Salamat po sa inyong pag-tune in, pati po kay Tita Lina Ho ng Bulacan. Ayan po. Ngayon, kanina pinausapan namin yung mga beach, no? Diba? At nabanggit yung Rip Current. At isa po sa paboritong destinasyon ng ating mga kababayan kapag tag-init ay ang probinsya ng Pangasinan. Dahil maraming beach doon. May 100 islands ka, may Bulinao, may Alaminos, and other LGUs na may mga gandang beach. At para tulungan tayo kung anong ginagawa ng kanilang provincial office at the provincial government para tulungan yung ating mga kababayan na maging ligtas sa kanilang pag-swimming at pagbakasyon. Nasa Zoom po natin si Sir Vincent John Chu, ang Operations and Training Head ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang hapon po, Sir Vincent. Welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
16: Yes, good afternoon po, Sir Ariel. At good afternoon po sa lahat po ng nanonood at nakikinig po ng inyong programa.
0: Yes, sir. Thank you for your time this afternoon. Sir, kanina nabanggit po namin, kausap ko po si Coast Guard Commander Michael Fernin tungkol sa Rip Current. Siyempre, dahil maraming beach po dyan sa inyong Pangasinan, matanong lang po namin, sir, no, apart from yung puntahan talaga na Alaminos at yung Bulinao at 100 Islands, gano'ng karami, sir, yung bayan na may mga beach dyan sa inyo sa Pangasinan?
16: Yes sir, actually po dito sa aming probinsya, meron po tayong 14 coastal municipalities and barangay. So, kaya po na nababit nyo, bukod po sa Alaminos, sa Bulinaw, meron po tayong Sasual, Labrador, Panta, Saligian, Binmali. So, lahat po yan po nasa coastal area po ng aming probinsya.
0: Opo. And pag ano sir, pag tag-init talaga sir, no, talagang dumadag sa yung mga ano bisita sa inyo or mga beachgoers, hindi lang mga taga Pangasinan, pati pa nearby provinces and Metro Manila sir, no?
16: Yes po, opo, base po sa aming monitoring, yung iba po ay galing pa sa ibang lugar sa ibang province. So iba't iba pong mga tourists ang dumating po sa amin. Hindi lang po dito sa aming mga kababayan.
0: Opo. Sir, noong 2023, ang kayo po sa inyong probinsya ay nagkaroon po ng parang color-coded warning flags na nilalagay sa mga beach. Pwede niyo po ba ikwento, Sir Vincent, kung para saan ito at kung ano-ano po yung iba't ibang kulay na pwedeng makita ng ating mga kababayan at anong ibig sabihin, sir, kapag nakataas yung mga flag na ito?
16: Opo, yes sir. Actually po, itong flag po na ito na ginagamit po natin, ay ginagamit naman po ito internationally.
0: Mm-hmm.
16: Ang challenge lang po nito sa nakikita po namin, we have to educate the public kung ano po ba yung meaning ng bawat flag. Ito po ay nakakatulong para at least maging aware yung ating beachgoers in terms of kanilang safety.
0: Mm-hmm.
16: So every time na pupunta po sila sa dagat, meron po tayong green, meron tayong red, purple, at yellow. Pagka sila po ay nakita na green na flag doon sa area, ibig sabihin, mababa po yung hazard. So, safe po yung water sa ating mga tourists, sa ating public.
0: Swimming
16: pero
0: agad.
16: Pag sinabi naman, apo-apo, pwede po silang maligo. Pag sinabi po natin na yellow po, medyo medium po yung hazard po dyan, ibig sabihin, merong alon, although ito ay maalon, medyo manageable naman po.
0: Mm-hmm.
16: Pag sinabi naman natin red po, hindi po ito siya safe. Napakataas po ng hazard. Ibig sabihin, meron po siyang red current or meron pong strong current o malalakas po yung alon. So, bawal po tayong lumangoy. Pag sinabi naman natin purple, yung flag na nakita po nila, hindi rin po siya safe. Pwede rin meron pong dangerous na creature gaya po ng jellyfish yun sa area. So, ito po ay pinagbabawal po namin.
0: Ayun, so green, yellow, red, tsaka purple. Sir, ito po ba ay, let's say, meron po ba kayong pinupost pa sa social media para sabihin na, oh, for today, ito po yung mga naka-raise na flag sa ganitong mga pahagi ng Pangasinan?
16: Yes po, sir. In-educate po namin sa ating public yan kasi isa po ito sa ating challenge sa lahat po ng platform ng social media, lalo na pag ganito po mga dry season, marami po tayong beachgoers para po alam nila kung anong meaning ng bawat flag.
0: Mm-hmm.
16: Actually, hindi naman po lahat-lahat sa isang area ay isang flag lamang po.
0: Mm-hmm.
16: So, kasi po sa ating shoreline, merong portion na meron lang purple, merong portion po na merong green.
0: Mm-hmm.
16: Ibig sabihin, a part of those shoreline, meron pong jellyfish thing. Pero after a few kilometers, okay naman po siya. So, green.
0: Mm-hmm.
16: So, wag po silang malito kung halimbawa tatlo o apat na flags yung nakalagay po doon sa ating shoreline.
0: Mm-hmm. Again, may mga, halimbawa, yung malalaking bayan, sir, no? Pwedeng may mga segments doon na pwedeng green, pwedeng yellow, pwedeng red or purple. Tama po ba, Sir Vincent?
16: Yes, sir. Tama po kayo, sir. Yes, sir.
0: Sir, kanina nabanggit nyo nga, sir, na yung red, no, nialabas din ito kung may hazard din po ng rip current. Sa inyo po ba, sir, na experience ay marami na po bang na-report na bahagi ng Pangasinan kung saan may naka-experience na po ng rip current, Sir Vincent?
16: Yes po. Actually, sir, madalas po yan. Ang isang challenge po dyan is kung ikaw ay sa untrained na eye, mahirap po nilang maspatan yung ating rip current. Although meron po tayong mga signs na ito ay nasa rip, ito po ay rip current, mapapansin po nila yung waves na pupunta po sa shoreline, sa gitna po nun ay merong gap. Yan usually, medyo foamy yung water or murky. So yun po yung ating tinatawag na rip current. At madalas po, kapag yung ating mga bisita ay pupunta sa ating mga dagat para maligo, minsan hindi po nila ma-distinguish yung rip current. So isa po yun sa ating binabantayan.
0: Apo. Sir, apart from, syempre may flag na po tayo, no? Pero apart from the flag, kung may mga, meron kayong mga lugar, sir, na na-identify na po na merong rip current, naglalagay din po ba ang Provincial Disaster Office ng parang signage na parang warning, pwedeng magka-rip current sa lugar na ito? Meron na po bang ganong initiative?
16: Yes. Yes po, sir. Actually, meron naman po tayong mga lifeguard po dyan na naka-duty. Everyday po yan. Usually pagka ganito pong mga long weekend, kami po ay nagbababa ng alert status. So from white tayo po ay nagiging blue alert status. Kinakascade po natin yan sa lahat po ng ating mga counterpart ng municipal at city disaster para lang po nilang paigtingin pa yung kanilang pagbabantay, yung coordination, yung kanilang rescue, yung kanilang response, ay naka-almost 70% po ay nasa may beach line. Kasi ito po yung mga time po na talaga marami pong naliligo. Para at least po, before pa lang po lumangoy yung ating mga kababayan, yung ating mga turista, ay maabiso na po sila na bawal sa park po na yon. Kaya po kami po ay nakikiusap sa ating mga turista na bago po pumunta sa isang area ay alamin po muna o kausapin po na yung ating mga lifeguards kung saan po yung safe na area kung saan sila po pwede mag-swimming.
0: Huwag pong huwag po nagmamagaling kasi siyempre sabi nila ay okay po, swimmer po kami lahat. Pwede po pati swimmer no ay magkaroon po ng insidente.
16: Yes po, actually tama po kayo dyan sir. Sa amin po, lagi po namin sinasabi, wala pong strong swimmer pagdating po sa dagat. Kahit po gano'ng kakatrain, kahit gano'ng ka po kagaling, ay maubos po ang iyong lakas dyan, lalo na pag ikaw ay hinila po ng rin current.
0: Opo. Sir, dahil magdi 3 years na po no, nung nilaunch yung inyong parang color-coded warn flags dyan sa Pangasinan, sir, na-notice nyo po ba na bumaba yung kaso halimbawa ng rescue at ng drowning sa Pangasinan beaches, sir?
16: Meron pa rin po sir, actually yung sa aming council meeting before, nabawasan po yung drowning incident pagdating po sa ating mga dagat. Ang sadto say lamang po, medyo tumas naman po yung ating mga incident sa mga ilog. Nakita po namin na yung ibang tourist po talaga, mas prefer na rin po na maligo doon sa ilog kumpara sa ating mga dagat. Kaya po kami po ay nakipagtulungan sa DILG, sa ating mga LGU, sa ating mga counterpart ng MDIC Direno, na consider na rin po nila, lalo na po sa barangay, nabantayan din po yung kanilang mga ilugan.
0: Kasi po, syempre, ang uso ngayon, yung mga falls at yung ilog na malalalim, sir, no? Kung minsan hindi rin nila natatansya na may malakas din pong agos sa ilalim.
16: Opo, opo. Tama po kayo, sir.
0: Opo. Sir, pero... parang ano sir no, parang nangunguna po yung Pangasinan sa ganitong initiative. Di lang po tayo aware kung may ibang probinsya na gumagawa nito, pero parang so far kayo pa lang po yung talagang naka-publicize na may ganitong practice. So ano pong pa rin yung sabihin sir sa ibang LGUs or probinsya na marami rin pong mga beach at mga coastal areas?
16: Yes, actually effective naman po ito. Ang pinaka-challenge lang talaga po, kaya po nasabi pa rin na ay kailangan nating ma-educate po talaga yung public before po natin gamitin itong mga flags po na ito. Kasi po kahit na lagyan po natin ng mga flags po lahat yan, kung hindi po naman alam ng ating public kung anong ibig sabihin o meaning po niyan, ay maglalangit pa rin yan sa mga hazard po na part ng ating mga beach. So isa po yun sa nakikita po namin na talagang challenge po talaga. Kasi until now po, patuloy pa rin po yung aming education sa public regarding po sa mga flags po na ito.
0: Opo, very good po sir. And sa Pangasinan naman po sir, kumusta naman po yung reaksyon ng mga locals at ng mga tourists sa inyong color-coded flag warnings? Is it something na natutuwa sila dahil alam mo, parang mas alam nila na para uy, safe kami dahil may ganitong mga warnings?
16: Yes po, actually sir, natutuwa naman po sila, pero still, ito po ay shared responsibility, hindi lang po ng ating mga LGU, hindi lang po ng ating mga rescuers, gaya din po ng ating mga bisita. Meron po kasi mga matitigas pa rin po ang mga ulo na sinusuway po yung ating mga protocols, yung ating mga guidelines. Meron pa rin mga pupunta po sa dagat na naliligo kahit po sila ay nakainom. So again, ito po ay shared responsibility ng public at ng LGU.
0: Opo. Sir, babasa lang po tayo ng comments mula sa YouTube, no? Isa po una si Isaiah Rael Recio. Sabi niya po, Kuya Ariel, apat na po na mga pinsan ko ang nalunod sa Bulinaw, Pangasinan ng sabay-sabay. Yung tipong advance celebration sa graduation na uwi sa trahedya. Kaya sabi po niya, mabuti kung meron ng warning device or meron ng warning sa beach na yun nga, kung pwedeng lumangoy or safe or hindi. Opo. Yes, sir. Go ahead.
16: Yes, sir. Opo. Actually, sir, meron po kaming mga followers sa social media. Again, pinapaalala po namin sa kanila na bago po sila pumunta sa isang tourist area, lalo na sa ating mga beach, alamin po muna nila yung ating mga protocols and guidelines na pinapatupad po ng LGU. Second po, pwede po nilang i-follow yung aming Facebook page or any accredited po na Facebook page or news agency or national agency regarding po sa mga abiso or palala pagdating po sa ating mga rip current, ganyan po yung ating mga malalakas po na alon. So ito po yung mga kailangan po nilang malaman bago pa lang po sila pumunta o maligo sa isang area sa dagat, para at least makita po nila ano ba talaga yung sitwasyon, kung safe ba sila doon sa pupuntahan nila bago po sila maligo.
0: Opo. At huwag magmagaling, sir, kasi syempre pinaka nakakaalam ng sitwasyon doon sa isang beach ay yung lokal na mga namumuno at yung mga local, sir, di ba?
16: Yes po, tama po kayo, sir. Kaya po meron po tayong pinapatupad na iba't ibang protocols and guidelines. Depende po sa Algeria, maaari po yung guidelines na ito na from Bolinao, iba rin po yung guidelines pagdating po sa Maya Alaminos. Kasi yung ating mga locals po doon, yung ating mga rescuers, kabisado po nila talaga yung kanilang area of responsibility.
0: Opo. Sir, isa pang tanong dito, kasi ang tanong niya ay pwede ba na masabi na ang rip current ay sa may open sea, I mean yung exposed lang? Kasi sabi niya po, sa Manila Bay daw ay wala, sa Bataan din ay wala, sa may Mariveles, pero sa may Bagak at Murong may rip current. Yung Pangasinan, parang lahat na part ay exposed sa ano, no, sa Lingayen Gulf at sa West Philippine Sea, sir. So, parang ano na, no, sir, parang depende talaga sa lugar, no, kung pwedeng may rip current or wala. Kasi hindi man necessarily lahat ay dapat may rip current, di ba, Sir Vincent?
16: Yes po, opo, opo. Hindi naman po parang peras po ito. Pwedeng meron po tayong rip current ito po sa may Lingayen area, pero pagdating po sa Bolinao ay wala naman pong rip current. So depende naman po yan sa geographical location ng lugar. Iko-consider din po natin dyan yung ating gale warnings po natin. Kung meron tayong ipinapakita o pinapatupad na abiso regarding po sa gale warning, yung malalakas po na ating alon, sa din po yan sa mga nakaka-apekto para po sa ating rip current.
0: Ayan po. Sir, mula sa rip current, dahil kayo po ay kasama na namin, no, samantalahin po namin ang pagkakataon, kasi sa nilabas po na parang advisory ng PAGASA noong April 19, kasama po yung probinsya nyo noong Pangasinan, sa mga probinsya na nakakaranas ng tagtuyot or drought na, sabi po sa kanilang datos ay more than 60% na yung nabawas sa ulan dyan sa Pangasinan for the past 3 months. So, pwede rin po ba namin kumustahin to, Sir Vincent?
16: Opo, tama po yung kanilang report. Actually, sometime April ang pinakapataas po na na-monitor namin for this year. Kaya umabot po kami ng 46 degrees Celsius po. Noong 2022, umabot po kami ng napakataas, nasa danger category po. Umabot po siya ng 55 degrees Celsius. So, mataas na po yun talaga. So again, patuloy po yung aming aviso sa lahat po ng social platforms, sa ating social media, sa ating mga interviews, na yung safety po nila pagdating po dito sa taas po ng ating heat index.
0: Opo. Pagdating naman po, sir, sa syempre kasi kung tagtuyot ang pag-uusapan, tama kayo, apart from mainit at malinsangan yung panahon, ay syempre ang tanong din po ating mga kababayan ay gumusta yung supply ng tubig na iinumin at yung para sa ating mga magsasaka. So unahin po natin, sir, yung mga magsasaka, sir. Meron na po bang mga bayan na nag-report sa inyong opisina na talagang tumigil or naapektuhan yung kanilang mga pananim dahil sa walang ulan?
16: So far naman po, ito po ay sa aming monitoring, meron pong ilan na nakapag-report at ito naman po ay namamaris po ng ating mga NGO. Sa ating provincial agriculture naman po, meron po silang iba't ibang programa. Sila po ay kundi po ka nakakamli sa pakipagtulungan po ng NIA at ang ating Department of Agriculture. Naglalagay rin po sila ng solar na irrigation po para sa ating mga farmers. Ganyan din po yung ating mga fisher folks. Meron din continuous po yung monitoring ng ating provincial agriculture, yung ating fisheries, kasama po ang PIFAR regarding po sa quality naman po ng tubig dito po sa aming lalawigan. Although ito po ay nakasama minsan, pinag-aaral din po natin kasi yung galaw po ng tubig. Minsan po kasi pag stagnant po yung water, doon po nakakaroon ng problema sa ating mga fisheries. Pero kung tuloy-tuloy naman po yung daloy ng ating tubig, namamanis naman po tuloy ito. On the brighter side naman po, ang Pangasinan po kasi ay one of the largest producer po ng ating solar salt. So nakakatulog po yung ating heat index para mag-increase yung production po ng ating sea.
0: Opo, ng asin. Ayan, sakto naman po. At least nabigyan niyo po kami ng ganun perspektibo, sir. Isa pang tanong, sir, yung tubig naman na maiinom, so far po ba wala pa namang nangyayaring para mga interruption ng supply ng tubig sa 48 LGUs po sa Pangasinan?
16: So far naman po sa aming monitoring at sa situation report na binibigay po ng aming mga counterpart, sapat naman po at wala pa naman po reported cases.
0: Apo. Sir, yung Dagupan ba part pa ng probinsya or naka-separate siya?
16: Part po siya ng province pero po ang Dagupan po kasi ay chartered city. Mm-hmm. So, hindi po siya kasama sa aming monitoring. Mm-hmm. Pero still, yung coordination naman po namin at pakipag-unayan sa City of Dagupan ay tuloy-tuloy pa naman po.
0: Apo. So ngayon sir na Taginet, again, nasabi niyo na po yung mga dapat paalala sa ating mga beachgoers dyan sa Pangasinan. Paano naman po sa ating mga kababayan, sa yung mga residente ng Pangasinan, again, habang mainit po yung panahon, kakasart pa lang po ng Mayo, medyo matagal pa po ito, ilang linggo pa siguro na mainit yung panahon at kaunti yung ulan, ano po yung paalala sa ating mga kababayan dyan, lalo sa mga magsasaka po at mga fisher folks?
16: Yes po, sa ating mga kababayan po, sa inilabas na rin po ng ating DOST Pag-asa, gayon po yung sa ating Climate Change Commission. Kung mga katitignan po ninyo, ang ating heat index o ating dry season ay medyo haba pa po at kung di po ako nagkakamali hanggang June or July. So again, sa ating mga kababayan, again, kung tayo po ay lalabas, lalo-lalo na dun sa mga time na mataas po yung index, kung di po maiwasan, magdala po lagi ng pananggalan po sa init ng panahon, uminom po ng maraming tubig para po maiwasan ang heat exhaustion at heat stroke. And again, ang provincial government po naman po, pangunan po ng ating PDRMC chairman, ng ating governor, Governor Ramon Longrico, ay patuloy po nakipag-unayan sa iba't ibang ehensya para mabigyan po ng programa o alternative na livelihood ng ating mga affected ng fisher folks, ng ating mga farmers, kung sakaling kinakailangan po ng kanilang ng tulong ng ating provincial.
0: Apo, ayan po. Maraming salamat sa inyong oras at sa inyong pagpaliwanag sa amin ngayong hapon, Sir Vincent John Chu. Sir, ingat po kayo palagi and happy weekend.
16: Yes, sir. Maraming salamat po. Thank you po sa opportunity, sir. Maraming salamat po. Ingat po kayo, sir.
0: Apo, ulitin kami sa inyo, sir, next time.
16: Yes, sir. Anytime po, sir.
0: Ayan po. And thank you again kay Sir Vincent John June Chu, ang Operations and Training Head po ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ayan po, thank you so much. Ayan po, so Pangasinan po yung isa sa mga leading LGUs again sa pag-implement nga ng mga parang proactive, ano siya, no? Proactive step. Paglalagay po ng color-coded flag warnings doon sa kanilang mga beach para malaman ng publiko kung safe ba lumangoy. Ayan, pag green, no, talagang swimming agad. Ayan, pag yellow, medyo may moderate na chance na malalaki yung ano or may hazard. So, dapat nakabantay. Pero pag nag-red or nag-purple, ayun, bawal. Ayan po, bawal po mag-swimming. Pero, sabi niya nga kanina, ang tumataas na daw po ngayon ng kaso. So parang sabi niya, sa 3 years na naka-implement yung kanilang color-coded flag warning sa mga beach, nabawasan yung lunod at yung rescue sa dagat. Pero ang tumaas naman daw po sa dami ng lunod ay yung sa mga ilog at sa mga sapa. Well, I would say ilog kasi yung malalaking ilog sa bundok, di ba? Yung medyo malalalim. Ayun. So, ang kanilang goal ngayon ay yung mga LGUs ay parang magpa-implement sila doon ng similar na mga parang flag warnings naman sa mga puntahan na ilog. Kasi nga baka malalim, no? Or may malakas na current or agos sa ilalim. May tanong si Juro, dapat talaga lagyan, hindi pala tanong, no? Comment. Dapat talaga lagyan ng warning signs yung mga paliguan na yan na ilog or dagat tulad ng bawal maligo dito, walang tubig. Siyempre kung walang tubig, paano maliligo, di ba? Paano pagdating mo doon? Parang may nakita akong video sa social media. Maliligo sila sa isang ilog, excited sila. Pagdating nila doon sa ilog, tuyo. Ayun, so again, 15 provinces po sa Northern at Central Luzon ang nakaranas na po ngayon ng drought o tagtuyo dahil for the past 3 months ay more than 60% yung reduction sa ulan. So halos walang ulan sa kanilang lugar. Ayun po. Si Eric Rabe Arsenal, magandang tanghali Ariel, hanggang kailan pa po itong tag-init sa Cardona, Rizal? Yung atin pong tag-init usually, no, ay hanggang sa kalagitnaan ng Mayo. Tapos siguro mga second or third week ng Mayo, mas tumataas na rin or dumadalas yung mga thunderstorms kapag hapon or gabi. Yan po yung signal na nag-transition na mula sa tag-init patungo sa tag-ulan. So posible usually na second half ng May, pwedeng third or fourth week ng May at first week ng June, yun na yung pasok ng tag-ulan naman. Yung tag-ulan po natin sa western part lang ng Pilipinas kasi habagat season. Kasi may tag-ulan din sa east. Doon naman sa may Cagayan, Bicol, Aurora. may itagulan din po doon kasi lalo kapag amihan, amihan season naman, shear line, ayan, easterlies. Doon po yung mga parang tag-ulan naman. So tag-ulan sa west, habagat season. Sabi ni Manuel Villanueva, di naman niya nasabi kung nasaan siya, no? Matanong ko lang, uulan ba mamayang hapon this May? Ayun, nasaan po ang lugar niyo, sir? Ayan, kung kayo po ay nasa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, may chance po na uulan po mamayang hapon. Kung kayo ay nasa may Ilocos at Cordillera, may chance rin po na uulan po mamayang hapon dahil sa thunderstorm. Ayan, si Grace Pedrego, good afternoon, Ariel. Thank you sa mga tips sa dapat, sa ligtas dapat. Opo, kasi nga, di ba, ang dami nating gusto mag-beach. Ayun, nabanggit kanina ni Sir Vincent yung ilog. Ayun, nung umuwi ako sa Bicol, sa Catanduanes noong Holy Week, may isang bayan sa amin. May mahaba siyang, may actually waterfalls, so parang ilog na rin siya, no? Tapos para siyang may natural pools kasi mga bato lang yung nakaharang. Tapos mahaba siya, tapos may mga parts na malalalim. And nung pumunta ako doon, mga bata yung lumalangoy doon. Wala namang kaso doon sa parang malakas na agos kasi paano ba, hindi ganoon kahaba, no, yung mga parts na may malalim na part tsaka may mga bato, so parang hindi problema yung ano, yung agos. Pero I think dapat kailangan din talaga ng parental or adult supervision sa mga lugar na iyan kasi karamihan nung nakasama namin doon ang daming bata. I think mga locals lang din sila na marunong, magagaling din lumangoy, no, at nagtumatumbling pa at nag-backflip mula doon sa mga batuhan. Pero syempre kailangan talaga may bantay lahat ng segments ng mga paliguan ng mga ganyan. Syempre para ligtas at alam, pwedeng sitahin yung mga medyo risky ang mga ginagawa. Di ba? Para sa kaligtasan ng lahat. Kasi syempre, mamaya-maya dahil may nangyari aksidente, masarap pa, mapasarap pa yung resort or yung ilog or paliguan. So mas maigi na po na nag-iingat. Ayan po, it's now 12:59 in the afternoon. Diyan lamang po kayo, tayo po muna ay mag-commercial at news break. Magabalik pa po ang Ligtas Dapat.
14: Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kabisan na ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alauna impunto ng hapon.
1: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really great desserts.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Ipinanawagan ng Trade Union of Congress of the Philippines na isabatas na ang 200 pisong aumento sa sahod. Sinabi sa DZMM ni TOCP spokesperson Carlos Miguel Oñate na dumaan na sa congressional hearing sa Kamara at Senado ang legislative wage increase taon-taon pero hanggang ngayon ay hindi pa rin naisasabatas. Napapanahon na rin anyang itaas sa 50,000 piso ang tax exemption o exemption at ipatupad ang regularization sa lahat ng manggagawa.
4: Talagang pag gusto natin na magdagdag ng benepisyo at padalain yung buhay, no, yung ginhawa sa hanap buhay ng ating mga manggagawa, marami pong paraan kaya hindi po pwedeng mag-petics yung gobyerno lalo po sa gitna ng lumalalang krisis po ito. Krisis po ito ng presyo, krisis po ito ng sweldo.
3: Nagbanta naman ang Alliance of Concerned Teachers na mauulit ang mass leave ng mga guro kung hindi pa rin aaksyonan ng pamahalaan ang panawagang itaas sa 50,000 piso ang entry-level salary at sinabi ni ACT National Chairperson Ruby Bernardo na 75% ng mga guro ang baon sa utang dahil sa kapos na sahod.
5: Meron na kaming karanasan ng pagmamass leave noong 90s, noong 2000, na siyang naging dahilan ng pagtataas ng sahod during that time at hindi kami magdadalawang isip na gawin ito kung magpapatuloy, no, yung pagiging bingi ng ating gobyerno sa aming panawagan.
3: Sa ibang balita, may nakakasang privilege speech sa susunod na linggo si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson kaugnay ng investigasyon sa flood control project. Sinabi sa DZMM ni Senator Lacson na posibleng sa Lunes o Martes ang privilege speech para i-update ang publiko sa halos 8 beses na pagdinig ng komite. Pero nilinaw ng senador na isasama rin niya ang ilang dokumentong hindi natalakay sa hearing. Bibigyan din ito ng kopya ang Department of Justice at Ombudsman na may sariling investigasyon sa mga maanomalyang flood control project.
6: Kaya po nga naisip na magsagawa na lang ng privilege speech. Kasi I think as chairman, I owe it to the public, to the Filipino people, na ma-update sila. Tapos napakarami mga false narratives na talagang pinapalabas na may pinagtatakpan, namimili ng kung sino yung isasama sa report.
3: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
2: DZMM Balita Ngayon. Basta AM DZMM.
7: Good morning, my dear plants!
8: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
7: Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
9: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
10: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
2: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
11: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated, at ng produktong Santhone Plus Gold.
12: Ang galing! Pang matagalan!
13: Parang tayo lang, han.
14: Everest Appliances.
12: Babe, ano ever best decision mo in life?
13: Siyempre, building a home with you.
14: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
15: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
16: The morning news team you can trust for the news that really matter.
17: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM.
18: Kaagapay mo sa tamang kaalamang pangkaligtasan. Ligtas naman sa DZMM.
0: Nagbabalik po ang programang Ligtas Dapat. Kasama nyo pa rin ang inyong Tito Meteorologist Ariel Rojas. May mga nagpapabati lamang po dito sa atin sa YouTube. Unang-una po yung ating mga pamangkin na si David Oliver Sebastian Bitoonon, si Dos. Diyan po si si Poncho. Ayaw niya ng Poncho ang tawag sa kanya. Gusto niya Joaquin. Si Alfonso Joaquin Talan at ang kakapatid na si Amanda Sabrina Talan. Natuwang-tuwa po sa ating segment ng Rip Current. Hello, hello mga pamangkin. At si Casper, sabi niya, sa Surigao del Sur, thankful kami kasi after weeks of hot weather, may na-experience na kaming apat na araw na ulan. At least, napatubigan na yung aming pananim. Ngayon po ay windy at fine ang weather sa kanila. Ayun po. Meron na rin din pong mga ulan sa ilang lugar nun. May mga thunderstorms. Na again, Southern Luzon, Visayas and Mindanao and parts ng Ilocos at Cordillera, may thunderstorms mamaya pong hapon. Ayun, ngayon naman po ay kanina natanong na natin yung Pangasinan Disaster Office kasi nga kasama yung kanilang probinsya sa na-identify ng Pag-asa na may drought or tagtuyot dahil meron ng mahigit 60% reduction sa ulan doon for the past 3 months. Ngayon naman po para tulungan tayo sa kumustahin yung ating katubigan, yung supply ng tubig ba

0: ng tubig, no? I think syempre sa inyo po nakaatang yung paghahanap po, no, ng mga bagong pwedeng pagkunan ng tubig. Sa huli po nating panayam, siguro more than 2 years ago, sir, nabagin nyo po na naghahanap ng inyong opisina ng mga bagong sources. Kumusta po, sir, ang inyong paghahanap ng mga water sources para sa ating mga kababayan?
1: Salamat, Ariel. Matandaan mo yung programa natin from 2 years ago. And I'm happy to report that since 2024, we have installed yung mga maliliit na mga water supply systems for our barangays. Alam niyo, marami pa tayong kababayan na kahit may El Nino o wala, kahit La Nina, hirap silang makapag-source ng kanilang tubig para sa pang-araw-araw na nagamit. Ito yung mga barangays na nasa mga isla, mga upland barangays na nasa bundok, no, at basically isolated barangay. So since 2024 through DNR, we have installed approximately 60 of these systems na ngayon na enjoy ng more than 60 barangay sa iba't ibang parte ng Pilipinas.
0: Apo, that's good news, sir. Sana more to come, sir. But going back now here, sir, sa usapan ng tubig, kasi syempre nga po, tag-init, yung pag-asa, sabi po, meron ng 15 provinces sa Northern and Central Luzon na may tagtuyot or drought. Ito mga probinsya, sir, na nasabi ng pag-asa, parang may dams naman na malapit doon, no? May Magat, may Pantabangan, tsaka yung tatlong cascading dams sa may Benguet. So would you know, sir, sa inyong opisina, if parang okay naman yung tubig pa doon, ulan lang talaga yung wala?
1: Ayon sa mga eksperto, ang pinakatatamaan nitong El Nino for this year ay Luzon. More than Visayas and Mindanao. Unfortunately, yung mga level ng tubig natin sa mga dam, kahit dito sa Luzon, medyo mababa siya than normal. At papasok pa nga lang itong magiging drought condition natin, pero we are starting already at a very low level. Ang El Nino ay base sa pag-asa forecast, meron pang 25% chance na hindi tumuloy. Kaya malaki yung chance na tumuloy. Pero hindi pa talaga na-declare na may El Nino na. Gayunpaman, yung level ng tubig natin sa mga dam, napakababa. Kailangan kong banggitin sa iyong programa na yung pangunahing supply ng tubig sa Metro Manila ay galing sa isang dam, yung Angat Dam. 90% ng tubig natin dito nang gagaling. At sa ngayon, ang level niya ay 183 meters. Ang pagka pumatak ito to 180 meters, medyo panic mode na tayo niyan dahil ito yung low operating level ng Angat Dam.
0: Opo, so medyo malapit na. Tapos May, sir, no, nakasakasagan tayo ng tag-init. So may ilang linggo pa bago dumating yung mga pag-ulan, sir.
1: Usually, Ariel, yung 180 meters, kung inaabot man natin yan every year, nangyayari yan doon sa towards the very end of the dry season, mga June, papasok ng July, tapos darating na yung ulan pagpatak ng July. Pero sa ngayong kondisyon, mukhang nasa 180 na tayo by next week.
0: Opo. So,
1: papaka talaga yung level.
0: Maganda ko na i-segue, sir, itong dahil nga sabi nyo nga po, mas napaaga yung pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. So, dito na po papasok, sir. Ano po ang reminders natin sa ating mga kababayan at sa LGUs? Paano ba makakatulong para makatipid at parang ma-optimize yung paggamit ng natitirang supply ng tubig na meron tayo mula sa Angat Dam?
1: Salamat, Ariel. So, number one, ang Angat Dam ay hindi lang yan pang tubig inom ng mga taga Metro Manila, yan din ang pangunahing supply ng tubig ng ating mga magsasaka sa Bulacan at Pampanga. Buti na lang, Ariel, itong latest cropping season ng ating mga magsasaka, harvest time na itong Mayo. Kaya hindi na nila ganun kakailangan ng tubig. Subalit, yung second cropping period nila, which will happen sometime in June, baka kailangan i-postpone natin ng kaunti dahil sa aming pagtaya mababa pa yung level. So, may konting slowdown doon sa paggamit natin ng tubig sa Angat dahil mas konti yung supply sa mga farms natin. Gayunpaman, sana sa lahat ng nakikinig sa iyong programa, matandaan na hindi lang yung supply yung solusyon dito sa impending drought condition natin. kung hindi yung demand rin. Mm-hmm. Yung mga

0: gumagamit ng tubig kung mabawasan natin kahit papano bilang individual at mga pamilya, malaking bagay na ma-prolong natin yung ating supply at makapagbigay tayo ng tubig ng walang interruption kahit na panahon ng El Niño.
1: Opo. Sir, dito rin papasok ulit yung parang nabagit nyo before din sa programa natin, yung water catchment sa mga LGUs, and I think may batas nga rin po dyan, no? Yung I think RA 6719 from 1980 to 1989. Opo. So far, sir, po ba nakikita ba natin na ang efforts ng DPWH at ng LGUs to create these parang rainwater catchment facilities sa mga LGUs po natin, sir, sa countryside?
0: Wala pa gaano, unfortunately. Mm-hmm. Pero dito, at least sa amin, dito sa Quezon City, meron ng mga impounding basins na tinatayo ang LGU ng QC. Actually, para sa baha talaga ito, pero pwede rin gamitin for non-potable use for water supply.
1: Apo.
0: Naglabas na tayo ng memorandum sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno na may water-related functions. Pangalawang memo natin na number one, sabihan na lahat ng water service providers na i-activate yung conservation measures. Hinaan ng konti yung pressure paggabi kung walang gumagamit, kumpunuhin yung mga leak sa ating mga pipes. At number three, mag-advise na sa ating mga consumers na meron na tayong unti-unting ina-advise na ipagbawal na mga activities tulad ng paggamit ng fountain sa mga subdivision. Dahil although nire-recycle yan tubig na yan, meron niyang kumbaga parang gripo yan na nakabukas continuously.
1: Opo. Go ahead sir.
0: Number two, yung pagdilig natin sa ating mga garden, kung kailangan at kailangan lamang gawin sa umaga or batang hapon, kung pwedeng wag na muna dahil yan malaki rin yan ng paggastos. Number three, yung ating mga non-essential uses of water, baka pwedeng bawasan natin or better yet, pag gumamit ng recycled water, car wash, magdiling ng talye para walang talikabok, sana recycled water yung gamit yan. And of course, yung at an individual level sa ating bahay, maging mas conscious dun sa paggamit natin ng tubig.
1: Opo. So, may iba sir na piloso po sasabihin, so di na po maliligo. Pwede di ba sir yung dati di ba, nung unang panahon, may tabo or may parang maliit na balde na yung ganun kakonting tubig ang kailangang gamitin para sa pagligo. So, pwede pa rin may, kung mainit talaga yung panahon sir, no, multiple ligo, pero kontian yung tubig na gamit.
0: Bako, dahil sa init ng panahon, di mo talaga maiwasan na hindi maligo ng more than once, no? Hindi namin ina-advise na baguhin ang inyong buong lifestyle. Mas filosofo pa nga yung iba dyan, Ariel. Sabi nila, hindi dapat sabay na lang maligo ang mga mag-aasawa. No? So, hindi namin ina-advise na malaking change. No? Wag mag-flush ng toilet o kaya mag-sipilyo na lang ng isang besang araw. Hindi. Ang ina-advise namin ay maging conscious lang dun sa pag- very simple tips like number one, kung gumagamit kayo ng washing machine, sana ay full load. Dahil yung half load o yung one-fourth load ay halos kasing dami rin ng tubig yung gagamitin. No? So full load lagi pagka washing machine. Number two, kunin yung mga tubig na kunyari galing sa washing machine o kaya yung pinaghugasan ng ating plato, yan ang gamitin nating pandilig. And number three, huwag magtitipid sa tubig na pang-inom. Dahil sa panahong ito, kailangan natin ay hydrated. Mas importante ang ating kalusugan no, kesa sa itong gagawin nating water conservation. Dahil marami namang ibang pwedeng pamamaraan para magtipid ng tubig kesa yung uminom ng konti ng tubig.
1: Apo. Sir, balik ko lang po dun yung usapan sa pag-impound ng tubig ulan. Kasi sabi rin ng PAGASA, kapag nagsisimula ang El Nino, tapos papasok din yung habagat, usually, malakas muna yung habagat. And we will be expecting may excess po ng rainwater. Sabi nyo kanina, sir, unfortunately, parang hindi gaano pang nakapagpatayo ang DPWH at yung mga LGUs ng maraming water catchment facilities sa kanilang mga, sa mga lugar na usually affected ng habagat, sir. So, yung national government po ba ay, before kasi napausapan din natin to, yung national government po ba ay meron ng baby steps na ginagawa para mag-create nga ng mas malalaking water impounding area, sir? Kasi nga, laging problema yung excess rainwater kapag tag-ulan or habagat. And yung sabi ng PAGASA nga, na itong start ng El Nino at tag-ulan, mas maraming ulan ang aasahan.
0: Tama yun. I think at the LGU level, nandun yung effort. Dito sa QC, nakikita ko yung mga proyekto ni Mayor Joy on water impoundment. Really for flood control, pero pwede rin yan gamitin pag-imbak ng tubig for non-potable use. Dahil hindi dapat natin inaasa na yung lahat ng intervention ay nasa LGU level. Mm-hmm. Sa tingin ko at this point, dapat din at the household level, bawat pamilya, we contribute. Madali namang gawin itong rainwater harvesting, no? Basically, kahit na ganitong tagtuyot, no? Yung very dry condition yung nararanasan natin sa ngayon, meron pa rin yang pag-ulan sa hapon, no? Sa amin, umulan nung 3 days ago, no? At itong mga ulan na to, thunderstorms, at kung may darating mang bagyo, kailangan ipunin natin yung tubig dahil yan yung tubig na pwede nating gamitin for mga non-potable use, pandinig, panglinis ng kotse, etc., etc. Mm-hmm. Yan ang pinaka-importante pwedeng makontribute ng bawat isa ngayong panahon ng El Nino. The last time that we were in this situation was in 2024, 2023 and 2024. We were able to avert any rationing. Wala tayong interruption yan noong 23 and 24. 2025 kasi La Nina, so sobra-sobra yung tubig natin.
1: Apo.
0: Previous to 2023 was, baka hindi na natatandaan ng iba kasi pre-pandemic to, 2019.
1: Apo.
0: Yan, nag-ration tayo dyan ng tubig dahil hindi tayo nakapaghanda nang maaga. Sa, ngayong meron pang supply from Angat Dam, wala pang interruption, pero kung ma-slow down natin yung pagbaba ng level ng Angat Dam, wala rin tayong interruption, hopefully this year.
1: So every parang ano, no, participation, every drop counts, yes. Kung lahat tayo magtitipid, makakatulong tayo para makaipon ng mas maraming tubig. Sir, panghuli na lang po, sir, syempre, marami pang pwedeng mangyari hanggang sa 2028, sir. Pwede pang magkaroon ng ano ulit, no, El Nino siguro or La Nina by those times, sir. Ano pong i-expect pa sa inyong opisina, sa DNR, at pati po sa Water Resources Management Officer sa paghahanap pa ng pwedeng makuhang tubig nga para sa ating mga kababayan?
0: Marami tayong proyekto ngayon sa DNR, WRMO, na siyang tinalaga para tingnan yung buong water supply ng bansa. So, alam mo, sa totoo lang, Ariel, although ang pinoproblema natin lagi pag ganitong panahon ay Metro Manila, pero meron tayong mga bayan outside of Metro Manila like in Bulacan, even Cebu, or Cagayan de Oro, Iloilo, na El Nino or no El Nino, mahirap ang supply ng tubig. Meron tayong listahan ng mga proyekto na sana ay makita ng national government na dapat gawin natin ito. Paglaan ng pondo para sa water supply. Itong sector kasi ng society na ito, this is a basic utility, I think, that that every Filipino deserves to have, no, other than electricity, transportation. Housing, water is, I think, very important. At nakikita natin itong effort na to na kakaroon ng traction at support mula sa DBM at Malacanang, and hopefully, moving towards the future, we'll be able to solve these many problems, no, in the near future. Yes,
1: but Yusek, do you think, sir, base sa inyong, syempre ilang years na rin po kayo sa WRMO, sir, no? Are we lacking,
0: 3 years.
1: 3 years po. Are we lacking in water supply, or do we have an abundance of potential water supply, sir, for the Philippines?
0: Abundant supply, Ariel. Sobra-sobra yung tubig natin. Except that yung mindset natin ay ang tubig ay disadvantage dahil this results in flooding and traffic kapag panahon ng tag-ulan. Pero it's the same water that we need to store during the rainy season so that we have enough water to use during the dry season. So kailangan natin ibahin yung mindset that water is a resource that we need to impound and save dahil ito yung gagamitin natin sa maraming mga beneficial uses for irrigation, drinking water, aquaculture, even power generation. Pagka na intindihan natin na ito ang isa sa pinakamalaking resource ng Pilipinas, makikita natin yung ating kayamanan at magagamit natin ito towards our own advantage.
1: Sir, I cannot help but ask this, sir, no? Having said na may abundance po ng water supply, what stops the Philippines from tapping itong abundance ng water supply, sir?
0: Unfortunately, kailangan infrastructure, much like roads and bridges, kailangan din natin ng infrastructure for water.
1: Mm-hmm.
0: Impoundment of water is key. Personally, I espouse the construction of small and medium-sized dams.
1: Mm-hmm.
0: We don't need large dams like those in the United States or in Japan. Maliliit na marami sa tingin ko ang malaking tulong sa atin. Anyway, yung mga ilog natin, napakarami, pero maliliit sila compared dun sa mga nabanggit ko mga bansa. Pagka naging isang malakas na programa ito, yung impoundment ng water natin, lalakas ang ating production sa agriculture dahil year-round meron tayong tubig, mababawasan ang baha downstream dahil ipunin natin to upstream. We generate hydropower, so renewable energy sources will increase, no? And avert yung mga energy crisis, oil crisis that we are facing. So, water is a resource that Filipinos should realize and enjoy. And I think nakikita ko yung progress dito sa sector na to, and in a few years everyone will see, okay, pwede nating gawing advantage itong napakaraming tubig na bumabagsak sa atin kapag panahon ng tag-ulan.
1: So ito po yung flood control projects na dapat gagawin kasi ang daming benefits niya, sir. Hindi yung mga dike at ibang existing ngayon na flood control projects.
0: That's correct. I'm in the advisory committee of DPWH.
1: Mm-mm.
0: And I can assure everybody that in 2027, the flood management infrastructure that we are building are most of them will also have a water supply component. No? So, inavert mo yung baha dahil inipon mo yung tubig upstream at gagamitin natin itong tubig na ito for irrigation and for drinking water purposes. So, kung meron man tayong lesson na nakuha from all the flood control issues that happened from last year, ito na. Iba na yung ating strategy moving forward, and it solves two things, the flooding and the water supply issue.
1: We look forward, sir, to seeing this being implemented. But thank you again so much for your time this afternoon, you, Sir Carlos Primo David, sir. And masana makulit po kami ulit sa inyo, sir.
0: Maraming salamat, Ariel, and happy weekend. Everybody.
1: Happy weekend din po. Ayan po si Undersecretary Carlos Primo David ng Department of Resources. Siya rin po ang head ng Water Resources Management Office. Ang daming binigay natin ni USEC tungkol sa ginagawa ng kanilang opisina. Again, sabi niya, by next year daw po, ay dahil kasama siya sa advisory council ng DPWH sa flood control, we'll be seeing more projects na meron ding aspect ng water impounding para tulungan nga yung pagkuha ng sobra daming tubig ulan at para makatulong sa water supply natin for domestic and commercial consumption at para po sa energy at sa irrigation. Ang oras po natin, 1:26 in the afternoon.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Ayan po. So again, ang importante ay tayong lahat ay may gagawing mga hakbang para makatulong na makatipid ng tubig. Again, ang reminder po, especially for Metro Manila residents, ay nasa 183 meters ang taas po ng Angat Dam. Very low na po yung 180 meters. And I think ang critical level ay nasa 170 siguro. So kung gusto natin na wala pang water interruption, habang naghihintay tayo ng mga pag-ulan mula sa thunderstorms at pagpasok ng tag-ulan, ay tipid-tipid po muna tayo. Let's be practical and let's use our water wisely. And syempre, bago tayo magpaalam, hindi pwedeng walang pa-happy birthday! And happy birthday po today sa kay Uncle Paddy, kay Father Juan Lizaso Jr. Happy birthday po Uncle Paddy at kay Joanna Gatbonton Reyes ng DOH Calabarzon Newborn Screening Program.
3: Happy Birthday!
1: Advance Happy Birthday din po kina Rob C, kay Santi Alday, kay Dr. Isay Tomon Tapel, kay Philip Roy Teherero, kay Tita Joy Tariman ng Kabugo Katanduane, Bago Katanduanes, si Gail Olalia ng Pag-asa, si Tita Josephine Lisaso Arcilia, Charlene Gorobat Primero, at kay Adrian Lindayag na nasa US. Advance Happy Birthday sa inyo.
3: Birthday!
1: Wait lang, meron pa ditong pa Happy Birthday. Ayan po. Advance Happy Birthday din po kay Benji Gilab at kay Tatay Emmer Bandulin. Advance Happy Happy Birthday po sa inyo. Ayan po. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin ngayong hapon. Sa Ligtas Dapat, alam nyo po, sana ay marami tayong natutunan. Again, tungkol sa Rip Current para ligtas ang ating pagbibeach ngayong tag-init at yung mga pagtitipid sa tubig, no? Marami ginagawa lang ngayon ang ating mga pamahalaan at sana yung ating mga LGUs din ay merong initiatives at sana nga rin ma-implement na ng DPWH, no, yung mga water impounding areas. Diba? Nasa kanilang mandate yun, doon sa RA6719. I think na-amend na rin ito na talagang parte dapat ng ginawa ng DPWH. So yung kanina sabi ni Yusek David, yun nga, dapat hindi lang puro dike, no? At ano pa bang ibang flood control yung existing ngayon? So maraming ibang infrastructure na pwedeng gawin para hindi lang baha yung na-avert, no? Para makukuha yung tubig at pwede natin gamitin kung kailan natin kailangan. Pwede makatulong sa water supply, for irrigation, for domestic use, and for energy. Ayan po. Maraming salamat sa inyong oras po ngayon. Happy, happy weekend! At kahapon po, Labor Day. Sa mabuhay po ang mga gawang Pilipino. Kusunod na po ang Maritres kasama ang mga nagagandahang sina Doc Lulu Marquez, DJ Monica Figueras, at ang Mars ng Bayan, Marlene Padiernos. Happy weekend mga kapamilya! And job you, just always bring your umbrella. See you next week. Bye!
4: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
5: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
4: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.

0: programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media.
2: Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad. Ito ang 4 Alas, kasama ang apat na news kupero, Michael Fahati, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Liamas. Sila ang 4 Alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira, 4 Alas. Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30.
3: Hawak natin ang brief, hawak natin ngayon sa ating mga kamay ang ating kinabukasan sa nagkababagang mga balita at mga issue na kinakaharap ng mga Pilipinas. Ako po si Michael Fahatin at ito ang 4 Alas, Ace of Hearts.
4: Ayun. So magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan, ang ating mga alaskador at alaskadora. Ako po si Alan Herman, ang inyong Ace of Diamonds. It has been determined by this committee through a unanimous vote na wala daw pong kakalas sa 4 Alas. But I would just like to put it on record. Please raise your right hands. Lahat ng mga hindi kakalas.
3: Unanimous.
4: We have put it on record for this committee.
5: Daming utu-utu rito.
3: Yung mga nakita niya, may mga record po yan sa pulisya. Isa-isay natin.
6: Okay. Anyway, Ace of Club, Professor Guido David. Magandang hapon sa ating mga viewers and listeners na beloved. Professor Guido David, Ace of Club. What's going on?
3: Nagsusuliloki siya.
5: Ronald, yeah. Yamas po, no? Ace of Spades. Napagkakamalang profesor. Hindi kasing galing nung aking katabing tunay na profesor. Ang pagbabalik po ni Roman Rapido.
3: Wala.
5: 70s yun eh, no?
6: Parang yung mga pop culture references na yan.
5: Pop culture.
3: Correct.
5: Pagbabalik ni Roman Rapido. Alam ko na, bata ako nun eh, no? Pero at least, alam natin yung pagkakaiba ni John Lloyd Cruz at saka ni Piolo Pascual. Sana naman si Junior Premonition Marcoleta. Hindi brief naman siya ng mga staff. Na iba si Piolo Pascual kay John Lloyd Cruz. Ito talagang fruit doesn't fall very far from the tree.
6: It rolls.
3: Huwag ka nang tayo gumamit ng mga pop culture references. Ang sabi ah.
6: Bakasura
4: tayo. Sino ba nagsabi nun? Na huwag daw gagamit ng pop culture.
3: Yung FPJ party list.
4: Parang
5: pop culture sa FPJ. Parang lang.
6: He aimed the king of action movies for nothing. But you know.
3: At salamat at nag-die down na yung KTV issue. Pero kaya hindi naitindihan ni Secretary Lemas. Nung panahon niya kasi kabaret ang tawag doon.
4: At China's
3: Meron tayong gustong batiin ng maligayang kaarawan, lumampas, hindi man lang nagparamdam, di ba?
7: Ayun na nga.
5: Sino yan?
7: It came like a thief in the night.
3: Correct.
7: On behalf of Cuatro Alas, sa lahat ng mga Alaskador, Alaskadora, abay, last Wednesday pala, birthday ng ating beloved ace, pinakapipitaga, Professor Guido David.
3: Ace of Clubs! Ace of Happy birthday!
5: Happy birthday!
3: Happy! Parang Ave Maria yun.
5: Ano yung burol?
3: Make a wish.
5: Wish
6: for a better Philippines.
5: Napaka walang kwenta.
3: Yeah, ilan taong ka na, Pro Guido?
6: Huwag na nating ano, huwag na nating alamin.
3: I refuse to answer, but the voice might incriminate me.
6: I invoke my right to self-incrimination.
3: Invoke the fifth and the fifth.
5: Equal lang po, ha? Marami kasi nagsasabi, binubuli natin. Pinapalakas lang natin siya.
3: Yeah.
5: Dahil sabi ng aking paboritong philosopher, si Nietzsche. What doesn't destroy you will strengthen you. Pinapatibay lang natin.
3: Sabagay.
6: The strongest steel is born of the hottest flame.
3: Kala
6: ko si Christian Esguerra nagsabi.
5: Sino yun?
3: Joke na lang.
5: Parang hindi lang pasan nilang Cuatro Alas yun, ha?
3: Huwag ganyan.
6: That cloud chaser.
5: Parang bumubuntot lang dito. Pinapakain nyo na ni Kabuk.
6: Nag-enjoy masyado.
3: Magkagulan na ito agad, sabi ng ating viewers.
5: Welcome back.
3: Mag-jokes muna tayo, Sek. Mauna ka na nga.
5: May bagong kahulugan ng Korte Suprema sa salitang Fort Wade.
3: Meron.
6: Fort Wade
5: convenient
6: naman.
5: Time daw, ang ibig sabihin, ito rin daw ang paniniwala ni BP Sara.
3: Convenient time?
5: Bakit? Bakit nga?
3: Bakit?
5: Aaten na raw. Sasagutin ni BP Sara ang mga hearing at paratang sa kanya.
3: Talaga?
5: Fort Wade. Ano ba kayo? Parang kayo ng bali. Tapos nung... Sabutin na. Napanatan yun pa. Sana man lulugar yung tao. Diba?
3: Dampi-bido.
7: Nakita ninyo, may probable cause raw, diba? So, susunod na yung plenaryo. Tapos, ang Senado na rin daw, handa na sa impeachment trial.
3: Talaga?
7: Dadalo din daw si Senator.
6: Fort Wade.
5: Dami naman Fort Wade niya.
3: Baka
5: may indirect contempt ka.
3: Ikakasal na raw! Si Doc Guido David.
7: Wala tayong alam.
3: Eh siyempre, Fort Wade, a day after Fort Wade.
5: Sobrang tagal nun.
3: Baka bukas lang yan.
5: Sino kaya ang napakaswerte? Dilag ba?
3: Dilag.
6: Akala ko yung best man.
3: Ako best man.
6: Pero ang talas doon ng mga hirit ni Kong Paolo Marcolet.
3: Talaga.
8: At sinabi rin po ni Popoy sa pelikula, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Hindi po siya kay Popoy, linawin ko lang po. Ito po ay kay Papa P, kay Piolo Pascual sa pelikulang Starting Over Again. And I hope that as we decide on this matter, this will not lead us to starting over again.
6: Actual quote doon, I deserve an explanation. I demand a reasonable answer.
3: Yun. Si Prof dito talaga ang pang-romcom natin.
7: Man, Gido.
5: Gagawin ko nominee sa party list nyo?
9: Sina?
5: Kukontra ba kayo?
7: First.
5: Birthday boys.
7: First nominee dapat yan.
5: Anong party list ito eh?
9: Anong party list name?
5: Sense of humor eh. No?
6: Pop culture party list.
5: Fourth week party list.
6: Fourth week. Pero, trip lang tayo. Sino ba matuloy ang mga hamon ni Baste? Kay General Torre, Madriaga, at Trillanes.
9: Uy, wag ako.
7: Talaga, Fort Weed.
5: Ay, galing ako dyan. Isang araw, ha?
6: Sa Fort Weed.
5: Legal doon ang, legal doon ang Fort Weed.
9: Saan?
5: Sa Amsterdam.
9: Amsterdam. Mga trip pa mga tao doon, matitindi.
7: Parang legal to use but illegal to sell. It's a weird
5: Pero illegal ba 'yon yung naamoy mo siya? Hindi ka tumitira.
9: Second hand smoke,
5: Yes. Kasi ka pumunta na amoy.
6: Na, legal yan, victim ka nga eh. Ha? Victim ka pa nga eh. Oh, 'di ba? Binobombard ka ng ano? The Fort Weed.
7: Nais ko lang paalala sa mga viewers. Kami po ay MTRCB Award. Mahal na mahal po kami ng MTRCB.
9: Oo.
5: Talaga?
9: Wait, what?
6: Nag-pause eh, no?
7: Pero...
5: Wait, you shot
7: up! Merisibo.
9: Makakain yan.
7: MTRCB.
9: In the spirit of
5: power. Pero dapat hindi PR ang nagsabi niya. Nagmumukhang kwan eh. Nagmumukhang kulang sa katotohanan.
9: This is the
5: spirit. Wala naman ako naisipan.
9: Yeah.
7: They gave us that award for it.
9: Ito ang spirit of a satirical political show.
7: Yes, that is.
9: Sek, meron ka pa joke?
6: Meron pa.
5: Hindi, ang satirical kasi dapat may utak eh.
6: Paano na kung wala?
5: Sabi nga ni Tony Topacio. Perfect fit daw si Barsaga sa pagsali nito sa PDP.
9: Bakit?
5: Magkasukat daw sila ng jacket.
9: Uy! Anong jacket yun?
7: Tailored suit ba yan?
5: Anong jacket yun?
9: Suit?
7: Ano
6: suit ba yan?
5: Yung diretsyong jacket.
9: Ano yung diretsyong?
7: Straight jacket.
5: Sino ba nagsulat nito? Sigurado ko hindi woke ito.
9: Hindi woke.
5: Ganyan, napapasama ako.
9: Naman.
5: Yan ang problema, napapasama ako. Papalata na naman ako dyan.
9: Wala.
7: Pero ano, napalitaan nyo ba? Siyempre, sa ating mga kasamahan sa media. Ewan ko kung matatawag pang media yan. Ano? Pero nabalitaan ninyo, nahuli daw si Jason sa
9: LBI. Kagabi.
7: Hindi mo na kilala, di ba? Nahuli na.
5: Kala ko kapatid ni Edgar Mortis.
9: Sinasabi nga, brother.
7: Na si Rigor Mortis.
5: Kala ko dahil kamukha niya alam eh.
7: Pero nauli na.
9: Isip sinabi ba doon, dahil daw siya hinuli para matigilan yung pambabara sa gobyerno? Ganun ba?
7: Pambabara sa gobyerno? Hindi.
9: Ano?
7: Sa lababo lang.
9: Ha? Sa lababo?
7: Sa lababo.
9: Bakit?
7: Dahil naging liquid sonsa na siya.
5: Liquid. Parang hinirasyon na natin.
9: Liquid sosa.
5: Parang order ni Miss Bagyo. Tayo na lang.
6: Commercial ba tayo niya?
7: Pinipili ng mapiling ina.
6: Nagpalit na rin siya ng pangalan.
7: Sino? Si Jason Sa?
6: Jason.
5: Napaka-witty ni Fort Witt. Napaka-witty ni Fort Witt party ni Sa.
6: Hindi ako Fort Witt. Ano lang ako, fourth wheel na ako dito. Fourth wheel.
7: Ayan.
5: Pwede ba makahanap ng ibang kasama rito?
6: Fourth wheel.
7: Namamanas. Manas na manas, oh.
5: Ibang-iba itsura.
7: Iba-iba itsura, grabe.
6: Hindi mo na nakilala, Sek.
9: Hindi na OGBG ito, narinig tayo.
5: Dati, icon yan eh.
9: Icon.
7: Parang mataas ang uric acid ni paring Jay.
9: Inaresto daw siya, cyber libel, saka sa pagkakalat ng maling impormasyon. Siya tayo nag-post.
5: Pero tingnan mo, kahit ikukulong na, naka-green pa rin. Tingin ko, pati budhi niya, green eh, di ba?
6: Talagang. Ikaw, Sek, ba't naka-green ka ngayon?
5: At least si Kwan, at least si Alan, at saka si Michael, green lang yung utak.
9: Green lang. Pero nung pinasok siya, yan, nakita niyo, pinasok siya sa NBI. Paglabas niya, nung pinipicture na siya, dilawa na siya eh. Dilaw na yung suot eh.
6: Bak, kumupas na. Kumupas.
7: Nagindilaw.
9: Makita ba natin dyan? Wala na.
7: Galing, tatawa.
5: Sobrang attention niya. Ano ba kayo?
9: Mapapanood ang 4 alas sa Beam Channel 31
7: at Channel 26 para sa mga Baguio at Iloilo, Legazpi 23, Batangas 36, Cagayan de Oro 43 at General Santos 51.
9: Ayan, live na rin kami sa Signal 31 Nationwide, pati na rin sa PRTV YouTube channel. Mapapakinggan din sa TCNN.
7: YouTube channel.
9: Radyo Patrosa Estrella at iba't ibang FMR stations, kaya mag-subscribe na. TCNN, ha? Hindi double M.
5: Subscribe mo kayo para hindi kami masara.
9: Yan.
7: Oh, mag-like at mag-subscribe.
5: Hindi kumikita to. Kaya nanonood.
7: Nakakawawa na. Mag-subscribe rin sa aming social media pages, 4 Alas, Facebook page, Instagram at 4 Alas, PH, TikTok at 4 Alas, PH, badass.studios, Facebook page, youtube.com/badass.studios, Inc. Instagram, badass.studios, Inc. TikTok, badass.studios, Inc.
5: Pwede bang i-post na lang yan? Sigurado ko, 90% ng sinabi ni Gito, wala nakaunawa.
9: Birthday niya, huy!
5: Magandang hapon din sa ating mga listeners sa DCMM, Radyo Patrol, sa Estrenta, at mga hindi pa nakakasubscribe sa PRTV. Ano pa bang hinihintay nyo? Gusto nyo pa bang gumandang lalaki?
9: Yan!
5: Si Professor Guido?
9: Yan!
5: Or magandang lalaki na?
9: Serving! Be serving!
7: Subscribe!
9: Bago kami mag-break, siyempre ipapakilala na namin sa inyo ang sabi, sinasabi magandang lalaki daw ang kailangan natin dito.
7: Yun eh. Maraming nagsasabi para mapalansin naman.
9: Siyempre napaproducer sa lightning yung mga YouTube channels din. At kagagaling na sa hearing si Congressman Terry Rigon! Dito. Sige, konti pagbati bago tayo magkumalas.
7: Yeah. Oh, nakakalasa ba tayo?
10: Hindi ko alam kung programa ba to. Hindi ako sigurado, para ayoko na eh. Uwi na ako.
5: Actually, si Kong mas original dito.
9: Yeah.
5: Ilan taong ka dito, Kong?
10: Mga dalawang taon na.
5: Dalawang taon.
7: But he's never seen a program like this, if it can be called a program.
10: I don't know if this is a program.
7: We don't know either.
9: Hindi natin alam.
10: Okay, paalam ba?
7: That makes five of us.
9: Huwag kayo makalas, magbabalik ah!

0: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
1: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
2: Ang galing! Pang matagalan!
3: Parang tayo lang, han.
4: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
4: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
5: Kwentong kanto.
6: Ganyang-ganyan na nangyari sa akin.
5: Labagan ng komentaryo.
7: Bakit ikaw ang gustong banatan?
6: Baka ba?
5: Real talk. Wala kang ligtas.
8: Ano klase ka?
5: Sa 4, alas.
9: TV na kami.
5: Kasama si na Dr. Guido David.
10: Anong ibig sabihin?
5: Michael Fati.
11: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
5: Alan Herman.
12: Masyadong maingay.
5: At Ronald Liamas.
13: Magkahamon ng debate.
5: Yeah. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4 alas.

0: tayo sa ating guest. Hoy, kano kayo mag-Viber message kayo sa mga numero na sinabi natin kanina para sa inyo mga katanungan kay Congressman Terry Ridon. Yeah. Welcome back, sir.
1: Welcome back.
0: Yan.
2: Welcome back. Kailangan rin pakita. Yeah. Parang ano ba yan? Meron ba ako ito?
3: Patagal lang iniiwasan.
2: Meron ba akong karton dito?
3: Naka-karton network.
2: Wala.
4: Kami, mga dayo na kami dito. Ikaw ang orig dito.
0: Yeah.
3: OG.
4: So, kung tapos naman kanina, nagmamakakuha pa kami na panoorin ito. Mag-subscribe, no?
2: Hindi, marami nanonood dito. Mga ano, ano ba?
4: Mga tambay.
0: Tambay.
4: Jologs. Mga lumpen.
0: Walang magawa sa buhay. Yan. Siyempre, pero yung ating napanood, ito nung nakaraang linggo, yung mga pasabog. Yung last week, merong pasabog at may pasabog na naman ngayon.
1: Correct.
0: Siyempre, humaharap dito ating butihing congressman. Unanimous, ang unang itatanong ko kasi, unanimous.
1: Yeah.
0: Mayroon akong isang katabi habang nanonood ako, parang kinakabahan. Ano kaya magiging resulta? Pero walang nakakala mo. Inakala mo ba na unanimous ang magiging desisyon?
2: Wala. I think naman talaga naman pong based on evidence, based on the 3 points, no? 66.7 billion in total transactions, 448 million confidential funds misuse, threats against the president na we've seen it before our very eyes again. Hindi ko na ma-convince po yung marami sa mga members.
4: Hindi mo pa nabanggit kong si Madriaga.
0: Oo.
2: Hindi, iba pa yun. Pero these are the numbers that are very clear. Eh.
0: Mm-hmm.
2: Walang debate ron. Eh.
0: Mm-hmm.
2: So, hindi ko convince po yung justice panel na talaga there was reason to find probable cause.
0: Not even a hint of doubt meron sila?
2: Well, for the members that were there voting, talagang wala ho sila.
0: Magiging salamin ba ito ng actual na butuhan sa plenaryo sa tingin nyo?
2: Pwede yung maging salamin po ito, pero I think yung pong 106, parang we have 53 na eh.
0: Yeah.
2: At probable cost.
1: Correct. No? 53 na ang inaabot.
2: Next half na lang ho yung kailangan ho.
0: Hindi na bobote 53, ibig sabihin.
2: Hindi, bobote. I'm sure, bobote pa rin
0: yun.
2: Pero yung next half, 53 again, hindi kakuha na yun.
0: Okay.
2: So it's just a question of, will we still get yung 215 that we got the last time?
0: Yes. Yung bahiwagang kahon, kasi yung inaabangan din ng mga ating mga kababay, yung kahon, hindi binuksan, surprisingly naman,
1: surprising.
0: Mas malaki yung bumoto na hindi siya buksan. Ay, ikaw, anong binoto mo? Kung sa tingin mo ba, kailangan ito buksan o hindi?
2: Hindi, gusto ko talagang wasakin.
0: Yeah.
2: Hindi, pero gets ko rin yung wisdom. Ibigay na ho natin sa Senate trial po yung pagbubox. But anyway, may nagbigay naman ho ng actual na numero nung laman po nun. 73 million net of taxes yun.
0: What?
2: So, ibig sabihin, maliit. Compared to the 6.7 billion total transactions, 4.4 billion in inflows. Ibig sabihin, it will not compare. It is based on income, 73 billion and 88.5 million sal and net worth. How can you explain 4.4 billion going into your bank?
1: Absolutely, absolutely.
4: So kung pwede pang idagdag yan sa articles of impeachment, tax evasion.
2: Tiko, yun na yun. Kung ano. I mean, we will let the BIR make their... Kasi ngayon may tax audit na ginagawa. So we will let them make that determination.
1: Yeah, at least it strengthens.
4: Yung iba pang mga assets, halimbawa properties,
0: yan,
4: na pwedeng i-check sa LRA,
0: yun,
4: yung mga sasakyan na pwedeng i-check sa LTO, yung mga biyahe abroad na pwedeng i-check sa
1: DFA.
4: Sa BID.
0: BID.
4: European Immigration. So marami pang assets na hindi pa na isasama rito na pwedeng i-link sa SALN. Yan ba ilalabas sa Senado?
2: Well, pwede ho nga paghandaan yan, lalo tigit papunta na ho tayo doon. Pero I think maigsi po kasi yung ano yung runway from impeaching and going into trial. But kung makuha po namin yan within that particular period, we will do so.
4: Makakasama ka ba kong sa prosecution?
0: May nagbanggit
2: Wala pa akong pagpipinal. Pero nabanggit po kasi niya Congresswoman Chairman Luis Tro po na may mga listahan po. So kami po ni na Congressman De Lima, Congressman Joclo, and the old
1: Defensor,
2: old prosecution, no? So sina Congressman Chua, Congressman Zamora. So yun po yung I think more or less mga pwede po maisama. Pero the plenary will have to finalize that.
4: Pero kukuha rin kayo ng mga private, di ba?
2: Tama po.
1: External.
2: So we have to finalize the public prosecutors first. And then yung pong private prosecutors.
4: Pag-usap lang, huwag niyong kunin isang PR.
0: Oy! kayo eh.
4: Private, mapapahama kayo.
0: Fortwin, anong tingin mo sa Fortwin? Kasi may Korte Suprema nagbang... Abogado ka ba kung hindi ko skadado?
2: Your Honor!
0: Yeah! Oh, yeah, sige.
2: Opo.
0: Ayan, of course. Abogado. Kasi...
2: He's part of the process.
0: Kasi nakatatakot kasi akong tanongin. Kasi baka hindi sagot din.
2: Parang hindi ako mga abogado.
0: Hindi, hindi.
2: Parang ikaw na sa mga Facebook ha. Abogado ka ba?
0: Yeah.
2: Ganun ako eh.
0: Hindi.
5: Kasi kalaman mo na ngayon.
2: Alam mo na.
5: Kung sino ang troll, ano.
0: Hindi ako yung boss doon.
2: Gumagawa ng script.
4: Oh, yan ang problema rito eh.
0: Kasi ang itatanong ko, naniniwala ka ba dun sa inilabas ng Korte Suprema na definition ng forthwith? Yun yun eh, di ba?
4: Ay, depende.
0: Yeah, no.
4: Depende. Subjective and relative to sa mga senador.
0: Convenient time daw.
4: Ibig sabihin, walang kinalaman ang Webster Dictionary.
0: Yeah. Sige nga, sige, attorney kong Teriridon.
2: Well, ginagalang ho natin yung Korte Suprema.
5: Siyempre, dalawa yung
2: sa kanila po paninidigan. Pero gusto ko lang sabihin, sana ho yung pag-iingat ho nila doon sa Senate mandate. Sana ganun din yung pag-iingat ho nila sa Congress mandate on impeachment.
5: Yeah. Correct.
2: I think that needs to be contrasted. No? Kasi I think magkaiba yun.
0: Yeah.
2: On how they did it in the Congress mandate and in the Senate mandate.
4: Ibig mong sabihin na hindi mo gustong sabihin ang sasabi.
0: Yeah.
4: Mali sila.
0: Yeah.
4: Pero kung muna, wala ang
2: nagsabi. Hindi Secretary Llamas that said it. Wasn't me.
0: Yeah.
2: Said it.
5: But, if I understand it correctly, Kong, wala naman epekto yung ruling na yun dito sa current impeachment process.
2: Well, only because it is the commitment of Senate President Soto.
5: Yes, correct.
2: To do it immediately. As soon as we transmit to them.
5: So perhaps we can say that maybe Senator Soto is more attuned to his common sense that forthwith actually means.
0: Actually, Senator Soto
4: says... hindi siya makukudit. Dapat hindi siya makudit.
0: Dahil
4: may mga masasamang nagpaplano niya.
0: Parang
4: kilala ko.
0: Pero Senator Soto actually said, kapag binigay, kinabukasan. Sabi niya ganun daw.
5: Because is that not the very, very colloquial, common sense understanding of the word forthwith?
0: Buti na, hindi ka abogado.
4: Hindi, tsaka pa nyo
0: na.
4: Mahalaga yun. Dahil kung nagpaplano yung mga Duterte na himuki lang
0: sa
4: mag-TRO sa Senado, wala silang window. Kung forthwith ay tatanggapin kagad. Ano, pag may jurisdiction ang Kongreso at saka Senado, hindi na pwedeng makialam ang Supreme Court para mag-TRO.
5: Kaya siya napapagkamalang bugado.
4: Pwede silang makialam before or after. Kung may grave abuse of jurisdiction. Pag may jurisdiction na, hindi na sila pwede makialam.
5: Tama naman.
4: Coming from a unlearned.
5: Well, maybe we should ask the lawyer. The actual lawyer.
2: Your Honor, I confirm the answer.
5: Di ba nga, once it is within their jurisdiction.
2: Yeah, but before proceeding, no? It is a challenge also today to the Duterte defense panel.
5: Yes.
2: Kasi they have a question at the Supreme Court on the proceedings itself.
5: Indeed.
2: Ang sinasabi namin sa kanila, you cannot go to trial while having the Supreme Court petition. Kaya trust nyo muna yan. Kasi ibig sabihin, you cannot commit to a trial while, hindi, kikushinin namin natin. Parang nakakatawa yun. Hindi ba?
4: Hindi, tawag doon. Mga ipokrito. Mga ipokrito, hindi kayo dadalo doon sa plan dahil tingin nyo ay labag yan sa batas, sa konstitusyon. Tapos dadalo kayo sa Senado. Ang tawag doon, ipokrito.
2: Just to make the clear distinction. Kasi wala naman tayong debate na ayaw nilang magpakita sa Kongreso. Oh, fine, naman. Sure. Tapos, edi magkita-kita tayo sa Senado. Kung tayo magtuos. Okay yung kung wala akong petition.
5: There has to be accountability.
2: You can only choose. Go to trial or go to the Supreme Court.
5: Absolutely.
2: Yun lang yung kailangan nung pagpilian doon.
5: Pick one.
0: Nag-tip na si Congressman.
4: Yan yung problema sa iyo, Kong eh.
0: Oh.
4: Napakataas ng standard. Pero mo, yung mga abogado, gabing aning, highly paid dyan, parang top five. Tapos sasabihin, itong perang ito dumaan lang. Itong perang ito nasa others
5: Tapos
4: yung abogado na asawa, hindi ako kasama dyan. No? Alam ba niya definition ng conjugal?
5: Nakasalin. Ano yan?
4: Kung kanya yung mga abogado, yan yung mga kinukuha ng mga survey fear. Katira yung katabi ko. Hindi ko kukunin yan.
0: Di ba pro bono yung mga abogado nila? Sek?
5: But did you read the statement? I don't know if you guys
0: wrote. Hindi naman daw government punching.
5: Hindi. It was just a categorical denial of everything. Na wala namang counter-argument ni isa.
4: Wala, wala.
5: No, this is persecution. No, we are being targeted. This is a fishing expedition. And blah, blah, blah, blah, blah, period.
4: Parang ICC, di ba? Walang jurisdiction dito. ICC. Paulit-ulit, di ba?
5: Paulit-ulit.
4: O, di kinanto sila.
6: Nakakanto sila.
0: May tanong tayo sa audience. Ito, may nagtanong sa akin ito eh. Anong posibilidad daw, o may epekto ba, kapag nagbitiw o nag-resign sa peso si VP Sara? Matutuloy ba ang impeachment?
2: Wala naman. Kasi syempre, aside from removal, yung isa doon sa mga sinasabi ng mga abogado, yung sa pinang perpetual disqualification
0: yan,
2: from
0: isa.
2: Public office. So pwede yung magtuloy pa rin ho yung proseso. Diyan po sa bagay na.
0: Pero is it wise na mag-resign na lang siya? Would you recommend?
2: Why would I recommend?
4: Tanggal siya sa posisyon sa Vice President. Pero ang sinasabi ng mga legal luminaries na pwedeng magpatuloy yung trial para pag-usapan kung siya ay pwede pang tumakbo o hindi na siya pwede tumakbo indefinitely.
5: Yes. Yes,
4: so, kanya na, hindi big gray area pa yan. Kahit mag-resign siya.
0: Pwedeng tumuloy ang impeachment.
5: That's got to be...
0: By virtue of the perpetual disqualification, how about a criminal case, Sek?
4: After na yun.
5: Kasi na hindi natin talaga.
4: Pagpala siya.
5: Binasaga mo ng abogado, ha?
4: Kasi siya nisabi na. Na-impeach na siya. Paano sa ngayon kasi, impeachable na tao siya. So, impeachment lang.
0: Correct.
2: Pero may hiwalay na pagtingin yung NBI director. Sabi niya, hindi, pwede magtuloy yan, ha? Yung mga criminal cases against sa non-president, pwede yung magtuloy yun. Wala akong immunity from a suit, no? So, we will see. Siyempre, yung Duterte defense to, sabi niya, may immunity from suit yung vice president, pero medyo constitutionally shaky. Yung ganun pong pagtingin.
4: Shaky naman kami ni Kwan, Melvin, Kasama ko lang, kasama ko lang inuman sa Pinobal dati. Austerian yan,
5: Director Matibag, anak sa Singapore yata ngayon.
0: Oo, nga sa Singapore.
5: Pinabagli namin kayo. Shaky daw ngayon. Sir, actually pumayat nga ho kayo nung nakita ko kayo sa hearing, nagulat ako, sabi ko, looking slim si Director.
4: Buti naman, last time nila kasama natin dito, sumasabog yung batoli sa tiyan eh.
5: Totoo nga.
0: Diba? Totoo nga. Itatanong ata si Prof tungkol sa numero. Ang numero, Kong, sa tingin mo may numero din ba sa Senado kung sakasakali?
2: Tingin ko naman ho, magkakaroon ng numero on the basis of evidence itself. You have to go back to the Estrada impeachment,
0: yes.
2: Corona impeachment. Wala naman ho nga naniwala na kayo mag-convict at that point. Everyone else was saying na hindi nyo yan kaya.
5: Papatayin sa Senado yan.
2: Diba? Pero ito ho, again, staggering po yung numbers. 448 million to return personally by the Vice President on confidential
4: notice
2: funds.
4: Notice of disallowance.
2: 4.4 billion. Yung bank account mo may 4.4 billion. Okay, sorry. People cannot imagine 4.4 billion going exactly. into their bank accounts even across 20 years eh.
4: Hindi pa kasama asawa mo ron, di ba? Oo.
0: Eh bakit na nag-file po yung asawa po ni VP Sara na wag buksan o pigilan itong impeachment? Naniniwala ba kayo na ito ay dapat hiwalay at siya ay pribadong tao?
2: Hindi, kasi una, dalawang dokumento magkakasama sila.
0: Correct. Yes.
2: Yung Salin, magkasama sila.
0: Salin.
2: Yung ITR, magkasama sila. Siya pa nga yung main filer dun eh. Dun sa ITR nila mag-asawa. So, bakit dito pwede? Tapos dito sa AMLAC and banks, hindi sila pwede? Walang ganun. Kasi nga, ang sinusukat po natin dito yung network, kaya magkasama sila ron.
0: Yun.
2: So, hindi natin masusukat yung network kung hindi sila magkasama. Doon sa pagbibilang ko ng mga bank accounts, hindi ba?
5: And then, Comptary, would you consider that a tacit confirmation? Parang it's almost a tacit confirmation na nag-file sila eh. So, parang inamin niya na...
4: Wala silang denial. Doon sa laman. Ang denial lang nila, bakit binubuksan?
5: Bakit
4: binubuksan?
5: Bawal buksan.
2: Ganun. Problema talaga yun. Kasi nga, binasa ko yung petition eh. Hinanap ko, I deny.
0: Yan.
2: 6 point, hindi, walang ganun. Ang reklamo lang ho nila,
5: ba't mo binuksan?
2: Bakit yung pinakita?
4: Privado yan.
2: So, ibig sabihin, ina-admit mo basically, yung laman nung AMLAC transaction report.
0: Wala silang sinabing perjury.
5: So, kung huli ka ng asawa na may kasama kang iba, tapos ang defensa mo ay, hindi mo dapat binuksan yung pinto na yan.
0: Yeah. Sabi mismo.
4: Nakaka-relate ka. Doris.
5: Ba't kasi nung
4: pong Doris, mayroon na yung hati. Yung halimbawa na yun.
0: Inapin sa mga interviews na po ng abogado ng kapo nila VP Sara, ang sinasabi, they're not saying it's false. They're not saying they're lying. What they're saying is it's inaccurate.
2: Oh, edi yun na rin yun. Edi ibig sabihin, yun yung una nang sabi. Attorney Powell nagsabi noon. It is not false. It is only that it is inaccurate. Ibig sabihin, timelines lang yung pinag-usapan. Pero, you know, we can talk about timelines anytime.
0: Right.
2: For example, 2009, vice mayor siya. Ang pumasok ko into, yung total transactions po noon, 700 million. Mm-hmm. Against 18 million in Sal-Ed in 2009. Pag-usapan natin favorite nilang time period, 2022 to 2024, kasi yan daw yung panahon siya na pangalawang pangulo. 2022, meron pong outflow, 40 million.
0: Yan.
2: Wala naman biniling property na nakalagay sa Sal-Ed.
0: Yes.
2: O, wala naman hong cash na pumasok sa Sal-Ed. Kasi yan nasa others.
0: Others.
2: Hindi ba? So, paano yun? So, how do you actually explain that?
5: Baka naman dinonate lang niya, yung 40 million.
2: Oh, no. She can show it during
5: the day. Should have had due diligence and paperwork otherwise, di ba?
0: Kaya documented dapat.
5: Kaya pati mga accountant, medyo tumatumbling eh. Medyo nahili yung mga accountant, mga CPA.
4: Yung kilay nila, umabot sa kisam eh.
0: Yung kilay.
4: Uy. Pero, mag-ingat ito si Undersecretary Pua. Dati siyang tao sa gobyerno, pwede pa rin siyang habulin. Kung actually, yung kanyang Sal-El at saka yung kanyang kayamanan
5: actually,
4: ay nasa other.
5: Actually. Totoo yan. It opens so many question marks. Eh. Parang the more you uncover, diba, the greater the disparity comes. So how
4: alam ko, sabi mo naman, it opens a lot of doors.
5: That open.
4: Easy na. Ibang nagsimula niyo mga doors na
0: yan. Sa magpapatuloy na ating usapan, pumasok muna tayo sa the services ni Dokido kasi meron ditong isang tao na napasama sa listahan.
5: Oy, meron ba?
0: Abangan niyo sa the services!
5: Ayun.
6: Sino ang pinakapogi sa 4 alas? The Survey Says!
0: Magkakaiba ng personal! Nag-iinit.
2: Si Doris kasi pinag-usap, kaya nag-iinit.
5: Sorry. Patinto muna yung mga ating friends, sina Ronnie Holmes, sina Christian Esgay.
0: Pang-bati pa.
5: Sorry.
4: Mga binabati, walang kwenta.
5: Sorry. Pero ito, may mga survey tayo na babanggitin.
0: Yun.
5: Isa dito ay ginanap nung April 29 to 30 lang. Ay Tanghere. Ang lumalabas dito, majority of Filipinos believe Vice President Sara Duterte holds billions of pesos in undisclosed bank accounts. So 58% ng respondents ng 1,200 ay nagsabi na naniniwala sila dun sa lumabas na ebidensya na may billiones.
0: Yun sa not false but just inaccurate.
5: Vice President. So yan yung survey results. Ito naman, isa pa.
4: Hindi siya lang yan. Hindi pa yan nag-gestate sa tao.
5: Hindi pa yan. Initial pa lang yan.

0: Correlation.
1: Oh, logic. Huling-huli na yung singkong sikat natin.
2: Sige, sige.
1: Ito yung mga top 5 trending ano.
2: Sino ba ibayan ang publiko?
1: Oh, mga search terms na hinahanap ng ating mga kababayan. Although may dumagdag na idadagdag ko. Recently lang to, kahapon lang. Pero itong top 5 as of nung Thursday. Mm-hmm. Number 5, Francis Escudero, plunder complaint.
2: Yun, no?
1: Okay. Okay, ano?
2: Back in the radar.
1: Oh, nasa radar na naman si Senator. Number 4, Curly Discaya.
2: Yung na-hospital.
1: Oh, na-hospital. Nag-check out. Tsaka yata yung luxury vehicles din. Kasama. Number 3, sino kaya to? Congressman Terry Ridon. Number 3 sa mga search terms.
3: Trending. Nahanap.
1: Number 2, ito kilala ni ng ating ace of hearts, si Mike Defensor.
2: Hindi,
1: kilala mo lang. Okay. And number 1, Sara Duterte. Yan pa rin yung talagang sinusubaybayan ng mga kababayan natin. Mm-hmm. Pero may nag-trending din na isa pa recently lang, yung Jason sa
3: dahil nahuli na nga si
2: Liquid.
1: Number 3 trending si Terry Ridon.
3: Saan galing naman yan?
1: Galing sa Google yan. Google search.
3: Marami nagsasabi.
2: Ano ginawa kong mali?
1: Hindi. Pwede naman tama yung ginawa.
4: Siya lang yung positive.
3: Parang nakakakabay. What did I do? What did I do wrong?
5: Tell you who you're with and I'll tell you who you are.
4: Parang ginawa yata dyan ni Prof. Guido, na mathematician. Parang kinawa lang yan parang objective na data analysis. Sino ba yung hinahanap?
1: Search.
4: Walang value judgment.
1: Walang net.
4: Di ka tulad ng 4 horas, ang daming judgment.
1: Do not judge me. Parang ginawang mali. Sinesearch lang nila dahil kung may ginawa ka, kunyari, ikaw yung nag-lead ng investigation, for example, pwedeng ganon.
2: Do you feel that, Kong, that rise in popularity, hindi naman notoriety, popularity, the rise in the clamor of the people na ipaliwanag po itong mga nangyayari. Kaya kalagi.
6: Hindi mo nga alam na abogado si Kong
3: Parang gusto mong bumawi Wala na.
6: Kung sabi ko lang parang ipapahamak sa Kong.
4: KTV na lang. Touch move na. Pull to finish. Kaulin, di ba?
2: Kasi binabakit din sa kanina, tumataas yung popularidad do. Yung isa, yung tinutukoy na bumababa. So, may ganun din ba kayong pag-aaral?
4: Tawag siya
2: physics. Pulcrum,
3: Then, sa bahagi naman ho namin, wala makang pakialam dyan sa mga numero-numero. I think, we have to focus on the work. And the work is, just do the work of the committee, no? Mm-hmm. Tapusin ho yan, and tapos na. Kung ano man yung lumabas doon, edi yun ho yung lumabas doon.
1: Tama.
3: Wala naman kaming real feelings about popularity.
1: Or at least you shouldn't.
3: Kasi it's ultimately a matter of accountability. Kung wala naman, for example, kung wala naman ho talagang laman yung AMLAC, edi wala naman kaming pipisipan.
2: Di
3: pahiya kami, halimbawa. Diba? Pero meron ho eh.
1: And it wouldn't have been a unanimous vote. Diba? People would have voted accordingly.
4: Parang envelope doon sa impeachment.
1: Clarissa, Clarissa.
4: Hindi pinabuksan. Ang abogado na era, wala naman pala.
2: Ano ang malalaman, no?
4: Nagamit para maging trigger.
1: Ang problema, sumayaw kasi si late Senator Tessie Aquino Reta. Sorry, Senator.
2: Pag-aalala tayo na
1: ito. Comment galing sa live chat natin, no? Galing kay Charity Amparo.
2: Ano sabi?
1: Isa sa mga more than 6,000 live viewers natin.
2: Wow,
1: lang. Hello po, married na ba si Kong Terry? Yun yung... tinatanong lang.
2: Grabe.
3: Oo naman.
1: Okay. You got your answer.
2: Okay.
3: Maraming pala nanonood dito.
4: Inamin natin, may dalawang binata dito.
1: May dalawa.
2: Dalawa? Oo, tama.
1: Pero I'll read just for an update para sa ating mga manonood. Ang binimension as possible prosecutors include Chair Jinky Luistro, si House Senior Deputy Majority Lawrence Defensor, si Bel Zamora, si Kong Roch Gutierrez, si Jonathan Keith Flores, Joel Chua, Chel Jokno, kasama sa shortlist daw, di umano, Laila De Lima, and Nonoy Libanan is also part of the list, and Lordan Suan, and of course, Kong Terry. So yan yung mga tinitigdan daw nila. Binabasa ko to, sa press release na galing kay Kong Terry.
3: Sa akin pala galing. Buti na, hindi ko nakalimutan yung sarili ko.

0: pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Iisik ka naman
0: dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Prime Media.
3: Mga pangyayaring mahalaga, ora-orada, ibabalita.
2: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
3: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
0: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!

0: pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
1: Paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan?
2: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
3: Ugali, makinig sa The Secret of Health.
0: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media, alas 6 ng umaga.

0: question. Anong hanging question natin, brother?
1: Well, di ba, there's this, ano daw, may mga bago ebidensya daw na lumabas tungkol dun sa mga grave threats and inciting to sedition activities na di umano'y ginawa ni Vice President Inday Sara Duterte. Pero sabi nga natin, wala dito si Director Melvin. Pero Kong Terry, may alam kaya tungkol dito. Ano bang
2: so, kinukot dyan? Na nakita mo raw yung dokumento na eh.
3: Pinadala na po yan sa Committee on Justice. Nailabas po ito sa media, I think, yesterday, no? Okay. Mahaba kasi yung dokumento, mga 250 pages of reports kung ano yung ginawa nila tungkol po doon sa pag-imbestiga tungkol sa bagay na ito. So, I think ang main points naman ho, linatag na during the hearing, na hindi po ito, una, hindi ito pwede sabihin na conditional threat lamang.
1: Absolutely.
3: Yan yung una. But again, a threat is a threat is a threat. Yeah. So, whether it's a conditional or unconditional, eh, nagbanta ka eh. Dapat magpapanagot ka. Hindi ba? Yun yung una. Pangalawa, syempre, may binabanggit ho yung NBI na para may mga nakausap sila ng mga tauhan ata ng VPSG na pwede ho daw makausap na kinontract for this particular endeavor. No? So, I think yan po yung mga next leads no? na tinitingnan po ng NBI.
2: Is it safe to say na meron nga silang kinakausap? Ibig sabihin, tinutukoy nila kung sino yung kinontrata, kung meron man po.
3: Oh, I think yan po yung mga ilan sa leads na tinitingnan po ng NBI at the moment.
2: Pero, at yung inciting to sedition, ano po yun?
3: Ang important point po talaga yung linatag sa NBI na una, it was not just once, but I think twice. Yung pinakita doon. Kasi meron doon yung pagpugot sa ulo ng pangulo at pangalawa, paghukay ng mga buto.
2: Yun.
3: Nung ama. Padala sa West Philippine Sea. And finiture din po during the proceeding, yung pong speech ni Mayor Baste.
2: Ulo din.
3: Na ulo din yung pinag-usapan. Isa lang ang ulong gusto namin, ulo ni Bongbong Marcos. So, kumbaga, that reflects a pattern of behavior, of an attitude, of an intention to actually do something. Kasi parang, alam mo, ikaw, ano bang gagawin mo ba yun?
2: Hindi po.
0: Ako pa. Hanggang KTV lang po.
4: Mulo ko baka may maniwala na.
0: Hindi daw si Michael Patin yung involved sa KTV.
2: Hindi, pero meron din si, kunyari si Congressman Pulong, meron din siya mga pahayag din na sinasabi na magkakaroon ng revolusyon, magkakagulo pag may ganun siyang mga post eh. So, sabihin po ba, kung ganito, ang pagpapatunay po ba, kung ganito yung mga pahayag ng mismo mga siblings o kamag-anak, hindi dapat pinagtatawanan o hindi to joke, seryoso po itong usapin.
3: Hindi, sabihin, kasi umpisa marami silang paliwanag dyan, una condition, pangalawa, kayo naman, mga superlatives lang yan, hyperbole lang yan, malalaking mga salita, naniniwala naman kayo masyado. Hindi ho yung ganun.
2: Hindi ganun.
3: Kasi if you keep repeating it, and people close to you actually say it, parang it's a medyo pattern. Kailangan ng seryosohin
1: it. It's a pattern. Diba? And you're not threatening a Joe Schmo, di ba? Citizen X. Di ba? Ang mga binabantaan mo, Pangulo ng Pilipinas. Di ba? Ang asawa ng Pangulong ng Pilipinas, ang dating Speaker of the House.
4: At ang isang kung kaya mong gawin yan publicly, ilang sa harap ng Pilipinas, kundi sa harap ng mundo.
1: Actually.
4: No? Pinapatuto mo yung charges ng crimes against humanity yung ama sa ICC. Dahil yan yung pinaka-powerful sa kwan eh. Sa bansa, tinetreten mong papatayin, pupugutan ng ulo.
1: Correct.
4: Paano yung mga katulad ni Doc Guido? Yung mga Kian de los Santos? Kamusta na yung mga ganyan, di ba? Ibig sabihin, kayang-kaya nilang gawin yan.
1: Like
4: at willing
1: and
4: silang gawin.
1: Correct.
4: Tawag dyan, katauhan eh.
2: Yun. Karakter na.
1: Tama.
2: At yung tumatak din sa damdamin ng ating mga kababayan, di ba yung sinasabi nga, sabi mo, walang kondisyon, kapag ikaw ay pinagbantaan, dapat itong seryosohin. Ito po yung naging parang mensahe din ni Congressman Digamo.
3: Actually, hindi yan first time na binanggit po ni Congressman Digamo. The first time na pinsinalang po ito, binanggit na yan. Sabi niya, yung pagkakapatay sa asawa niya, yung massacre in Negros Oriental, it started out as conditional threats. Then it became actual threats. Then the husband died.
2: Yan.
3: So, ibig sabihin, hindi yan simpleng, conditional lang.
0: Ito. Dapat siniseryose yung mga threats.
3: And very relevant ho yung pagpa-play po nung Baste Duterte video. Kasi, mahaba na ho yung panahon eh. 2024 po yung Sara Duterte threat, no? Yung pugot ulo, tsaka ho yung papatayin, no? Pero 2026 po itong Baste Duterte threat eh. Ang gusto lang namin ulo ay ulo ni Bongbong Marcos.
2: Yeah, reset.
3: So, mabigat po yun. Mm-hmm. Kumbaga, meron ho continuity. Ito pong thread of threats no against the president.
1: Yeah. Pero kung Terry, kasama din ba dyan yung ano, sinasabi ng destabilization na parang sinasulong ng mga Dutertes sa dito sa impeachment?
3: I think magkakasama na ho yan doon sa entire umbrella of
1: entire
3: threats.
1: Entire umbrella.
4: So, ano yung ibig mo sabihin na destabilization?
2: Bakit mumubulo?
1: Sabi ni Laila Mencia, si Kong Terry, ang tipid naman daw mag-smile. Kong Terry. Sabi ni Diomedes Seviota, ang formal naman ni Kong Terry, at ang bagay na nakaka-relax sa kanya.
2: Ano nga ba?
4: Kung kasabi niya, puro balahura. Ba't naman niya kakabayan?
1: Ano ba nakaka-relax sa'yo ko?
2: Sige.
4: Who is ginagawa mo sa downtime mo?
3: Ito, may kape. Okay. Yeah. Quatro alas kape. Alas kape. 3-in-1 lang ito.
4: Ipagbirukan ka ba sa mga anak mo?
3: Siyempre.
4: Nilalait ka ba naman nila? No?
3: Hindi naman. Okay naman.
4: Okay naman. Kasi lagi ako nilalait yung mga anak ko.
3: Matanda na kasi isa.
1: Tsaka alam mo, tawan-tawa ako eh. Well, tawan-tawa na, takan-taka na, parang naiiyak na rin ako.
3: Huwag kang umiyak.
1: Sa isang congressman na favorite ni Sec. Ronald Llamas na sinasabing, hindi, out of context yung video na yan. You have to take the video in context.
2: What is,
1: clearer than literally pointing at a camera?
2: Sino yung congressman yan?
1: Him ba yan or her ba yan?
3: It is a he.
4: Parang sinabi ng Vice President na, no joke.
1: Oh, no joke. Inulit na 2 times.
4: Dalawang beses pa.
1: Oo, nako. Yan ang i-discuss ko mamaya sa aking Herman Cut. Abangan ninyo.
2: Eh, di puntaan na natin. Herman Cut!
1: Yun. Yep.
5: Walang putol. Walang budol. Alan Herman sa Herman Cut! Herman Cut!
1: Yun nga, intro ko na yung sarili ko. Mga Alaskadora, sa dami ng mga pangyayaring naganap noong nakaraang linggo, gusto ko lang malighten yung mood ng konti. Para naman mapasmile si Konte. Kaya ang kwento ko ngayong hapon ay batay sa usapin namin ng barbero kong si Floyd.
2: Social naman ng barbero.
1: My man, Floyd. Shout out sa Ferretti Barber Spa. Mabuhay kayo na. Yan.
3: Spa yan. Ay,
4: spa. Ay, si Harry Rock, hindi magupit.
1: Magupit.
2: Harry Doris, alam mo ba yan?
1: So maraming regular customer si Floyd at tila malungkot yung nangyari sa isang ginugupitan niya na itatago natin sa pangalang JM. Kinuwento niya sa akin to, no? Take note, mga alaskador at alaskadora, hindi ito isang kwentong barbero. Dahil lumabas ito sa balita, pwedeng-pwede ninyong i-google ito kung gusto ninyo. Google it.
2: Sige nga.
1: Ganito ang scenario ni JM. Nasa counter siya ng isang airline check-in booth. Nang tanungin siya kung may fragile o babasagin bang mga item sa bagahe niya. Ito ang eksaktong sagot niya, based on record, ha? Ayon sa mga verified records, this was the answer of JM. Wala pong fragile item sa loob, ma'am. Bomba lang. Joke lang, ma'am. Sorry po, nagjo-joke lang ako. Sorry. Those were his exact words. Ano sa tingin ninyo ang nangyari sa kanya? Obviously, hindi siya pinayagang sumakay sa eroplano. At agad-agad siyang inaresto at dinala sa police station para sampahan ng kaso. Ito yung kicker. Alam niyo ba kung saan ito naganap?
2: Saan?
1: Sa Davao International Airport. So nagpaliwanag ang pamilya at kaibigan ni JM noon. I-google ninyo, sino ba naman daw ang magche-check-in ng bomba?
2: Ano naman?
1: Common sense lang naman daw at logic ang kailangan para malaman na hindi threat ang nasa bagahe. Umapila sila sa social media. Ngunit overwhelming ang sentimento ng karamihan. Tama at kapuri-puri ang ginawa ng Davao Police. Sa madaling salita, hindi bumenta ang katwiran nila na mag-apply ng logical context sa bomb threat ni JM. At tandaan, ilang beses inulit ng pasahero na naglolo ko lang siya.
2: Joke lang daw.
1: Pero hindi mahalaga yun eh. Kahit sabihin mo pang joke o illogical yung sinabi mo, lumabag ka pa din sa batas. May napakaganda pang ang statement na lumabas noon. Security protocol dictates that we cannot assume that someone is joking. Once we start guessing or assuming who is joking and who is not, we put lives in danger. Mm-hmm. Pinalakpakan ng mga netizens yun. Kaya naman, batay sa mga nangyari kamakailan sa impeachment hearing, awang-awa ang barbero ko sa napala ng kanyang regular customer.
2: Bakit?
1: Ito sabi niya sa akin, Sir, may nabasa ako sa Facebook na ang conditional threat o conditional act of revenge ay hindi daw pwedeng kasuhan. Sabi niya sa akin, eh kung ganun pala, sana ang sinabi na lang ni Boss JM ay may bomba ako sa bagahe ko. Pero pasasabugin ko lang yan kapag hindi nakapag-landing ng maayos ang eroplano. Tingin mo, sir, kung yun yung sinabi niya, lusot ba siya? Conditional threat ba yun? Ito yung sagot ko sa kanya. Hindi ko alam, Floyd. Pero sa tingin ko, kapag sinabi ko sa iyo na papatayin kita at mga miyembro ng pamilya mo kung hindi ako matuwa sa gupit ko, tingin ko siseryosohin mo yun eh. Ayun, si Herman Cat ay nabigyan ng magandang haircut
2: yan.
1: Dahil nag-agree siya sa akin.
2: Yeah.
1: So, yun yun.
6: May maganda tip.
2: Sinabing, no joke, no joke.
1: No joke, no joke.
2: Yun siya.
1: Diba? So, if you, the words have weight.
2: Yeah.
1: And the fact is, pag sinabi mo yan, at talagang klarong-klaro, nalabag sa batas, it is what it is. The thing speaks for itself. Diba? Hindi naman ako abogado. Baka pag, baka ako naman ang sabihan mong abogado.
2: Alata mo na naman ako. Pero does it hold weight kung kapag sinabing joke, Joke to. And pag sinabi, ito, may mga narinig pa ako ito eh. Kasi ito yung colloquial namin. Ganito kami normal na magsalita sa part of that region.
1: Cultural. I'm sure a lot of people will disagree.
2: Diba? Pero nagalit nga si Lovely Gananada dun eh. Do not generalize us.
1: Exactly.
2: Does that hold weight for you?
3: Wala yan. Tingin ko, pagka ho nagbanta ng seryoso, grave threat yun eh, no? Meron hong kapupuntahan yun. Meron hong talagang pagpapanagot na kailangan yan. So, yun po excuse na actually, meron nga. May nagbigay ng excuse eh. Nung house hearing, nakalimutan ko lang barahin eh. Ang sabi, oh boy pa naman si BPM ah.
2: Tama. Narinig
3: ko. Ay, ganun ba? Ganun ba? Antay natin mamatay? Ganun ba? Ganun ba? So, I don't think that makes sense eh.
4: Diba? Saka depende kasi kung sino nagtetreten. Halimbawa,
2: sige.
4: Itreten ni Guido.
2: Yan.
4: Si Alan.
2: Yan.
4: Eh, pagtatawanan lang yun.
2: Dahil
4: alam naman ang lahat, wala siyang ganun kapasit. At mga sa character na yun. Pero kung yung ace of spades ang mag-threaten ni Alan.
1: Diretso na ako. Diretso na ako.
2: Nangiti pa siya.
4: Kung ka mag-threaten sa'yo, si BP Sara Duterte, ibang-iba yun. Yung pamilya, yung tata, yung patriarch, may kaso ng crime against humanity, mass murder, mass serial killing, tapos sasabihin, joke? No? Iba yun.
2: Iba yun. Huwag na natin pababain yung damdami ni Sek. Idoloy na natin ito sa Bardagulan!
5: Tara na, mga mema! Ito na ang Bardagulan!
7: Bawalang takot, dapat todo prangka!
2: Sek? Uy!
4: Well, alam niyo naman, hindi naman ganun kataas ang pagtingin ko sa ating kongreso. In fairness, ha?
3: Hindi naman, hindi ako ganun katangkaran.
2: Yeah.
3: Okay lang.
4: Pero, no? Pero, itong mga Justice Committee meetings, medyo tumaas.
2: Yeah.
4: No? Hindi isang peg.
2: Yun.
4: Hindi lang dalawa.
2: Ilan?
4: Mga medyo tatlo.
2: Yun.
4: No? Ang problema kung 100 yung peg. No? Ibig sabihin tumaas, ha? Dahil ang ganda nung handling, nung presentasyon, nung kondukta ng Justice Committee.
2: Yun.
4: Diba? Paano mo sasagutin yung mga lumabas doon? Diba? Halimbawa, yung kay Madriaga, ang dami niyang sinabi. Eh, karamihan doon, pag-usapan na lang sa Senado as a trial court. Pero yung isa yung medyo very compelling doon. Yung totally, absolutely deny ni Vice President Sara na kilala niya ito at na-meet niya ito.
2: Yes.
4: Yun lang eh. Yun talo pala na siya eh, doon sa round na yon.
2: Yes.
4: Bakit? Eh, ang dami resibo.
2: Correct.
4: Na ipinakita na magkakilala sila. Ang dami resibo na ipinakita na sila ay nag-usap. no? Litrato, video, no? Meron pang birthday greeting, no? Di ba? Kaya medyo mahirap na burst yung bubble.
1: Correct.
4: Ni Vice President Sara na
1: kasi
4: totally
1: total denial eh.
4: Yes, so dapat sinabi niya, baka na-meet ko 'yan, no? Ang dami ko kasi na-meet eh. Dapat ganun ang paliwanag, pero total denial, iyari siya roon, di ba? Hindi pa pinag-uusapan yung mga binanggit niya na mga claims, di ba? At pinakamahalaga, nag-volunteer siyang i-waive yung kanyang bangka, nabuksan yung kanyang bank account.
2: Yun
4: diba? Para makadagdag sa ebidensya, no, na hindi naman ginawa ni Vice President Sara. Ikalawa! Ito yung game changer eh. Yung bank accounts.
1: Yun.
4: Diba? Yung bank accounts. Paano mo ipapaliwanag na dumaan lang? No? Saang kuweba ka nakatira? No? Na dumaan lang ang bilyon-bilyon sa iyong bank account at hindi sa iyo yun. No? Tapos, ito pa yung mga ugok mong abogado, no? Na ito ay nakalagay sa others. No? Sang law school nag-aral yan?
2: Yeah, yeah.
4: No? Alam ko, wala namang law school sa Piatti. Look up yung man. Look up, no? Kaya, itong mga abogado, pagpapakinggan ko, na highly paid, no? Pag pinapakinggan ko sila, ang nakikita ko, si Vice President Sara nagtatampisaw sa Kumunoy. habang lumulubog.
2: Yeah, yeah, yeah.
4: Tapos ito mga abogado niya, tinutuntungan yung ulo niya para mas lalong lumubog. No? Saan ka ba naman kumuha ng mga ganyang klase mga abogado? Sa Quinta Market? No? Yeah, no? Tapos si Katlo, itong semi-threat.
2: Yeah.
4: Na napanood ng buong mundo. Hindi lang ng Pilipinas. Semi-threat. Diba? Ano yan? Semi-pregnant? No? Ikaw ay buntis o hindi? No? Ikaw ay nagtetreaten o hindi? Sabi nga ni Kong Terry. No? Kaya, ang linaw-linaw. Sabi ko nga kanina, nung sinamarize ito ng Justice Committee, very surgical.
1: Yes, indeed.
4: Very organized, very logical. Structured, di ba? Very compelling. No, yung kanilang summary at yung kanilang conclusion. Lumampas sa minimum requirement sa probable cause. Di ba? Ano pang hahanapin mo?
1: Correct.
4: Kaya ba ng shampoo yan?
1: Hindi na kailangan.
4: Di ba? Kaya, ang mahalaga ngayon, hindi na itong katibayan na ito. Sobra na eh. Ang mahalaga ngayon, no, ang hahatulan dito, hindi lang yung Vice President. Ang hahatulan dito ngayon, kung hindi nila alam, kongresista at senador. Diba? Sinong kongresista ang hindi boboto to impeach with that much evidence?
1: Ano na yun?
4: Diba? Kung merong kongresista na hindi boboto sa impeachment, eh baka pati siya merong ganyang klaseng bank account na lang galing sa mga anomalous sources. No? Eh baka pati siya mahatulan.
1: Yeah.
4: Kaya mga kongresista, ingat kayo. Hindi lang yung Vice President ang hinahatulan dito. Pati kayo. Lalo na yung mga senador. Pag-akyat sa kanila. Huwag nilang kalimutan, unlike yung mga kongresista, na ang kanilang constituency, botante ay distrito, dito,
2: yan,
4: ang kanilang constituency at botante ay nationwide.
2: Yun.
4: No? Diba?
1: Tama.
4: Eh ngayon pa lang eh, bago pa ito mga ebidensya, ito lumabas eh, 69% na ang sang-ayon na ma-impeach si Sara. Diba? Eh paano pa pag ngayong nag-survey itong katabi ko? No?
3: Ako?
4: Ako yung mas magandang lalaki sa iyo. Lamang na isang paligo. Ito. Paano pa pa nag-survey ang OCTA, ang Palsasia, etc. After nitong ebidensyang ito.
1: Correct.
4: Tapos, hindi kayo mamuboto, i-convict yan?
2: Yan.
4: Diba? Anong klaseng tao kayo?
1: Yeah.
4: Diba? Okay. Anong klase kayong mga leader ng bansa? Kaya mag-ingat din kayo. No? Lalo na, ang dami sa inyo, may corruption cases. Tapos, hindi kayo boboto para i-convict ang malinaw na merong mga bilyon-bilyon na hidden wealth, unexplained wealth, na nanggaling sa anomalous sources.
2: Yan.
4: Diba?
1: Correct.
4: Mag-ingat kayo, diba? Oo. Si Al Capone na nakulong dahil sa tax evasion. Eh. Diba tax evasion?
1: May wagang box.
4: Diba?
2: May wagang
4: mga kababayan.
2: Yan,
4: kababayan. Hatulan nyo itong mga senador na ito.
2: Yan.
4: Hatulan nyo itong mga kongresistang ito.
2: Yan.
4: Pero higit sa lahat.
2: Yan.
4: Ang hinahatulan din dito ay ating mga sarili.
2: Yan. Tama.
4: Diba?
1: Tama.
4: Sa ganyang karaming ebidensya, diba? Tapos iboboto nyo pa rin ang mga kawatan, ang mga walang hiya, ang mga manyak, ang mga mass murderer, ang mga plunderer sa 2028. Anong klase tayo mga tao?
2: Yeah.
4: Diba? Dikit sa lahat, no? Kailangan natin tingnan ang ating sarili, ating mga puso.
2: Tama.
4: Tignan natin sa mata ang ating mga anak, ang ating mga apo, at yung mga henerasyon na hindi pa ipinapanganak. Ito ba yung kanilang mga leader?
2: Yan.
4: Ito ba yung gobyerno that they deserve? No?
6: Tama.
4: Yun yung mahalaga rito. No? Hatulan ang ating mga leader, kongresista, senador, pero hatulan din ang ating mga sarili. Yun ang nakataya dito. Sa laban lang ito.
2: Yan, grabe.
1: Hindi pa man kayo tinamaan, ha?
2: Ano?
1: Grabe.
2: Ayun yung 8,400
1: viewers.
2: 8,400
4: watch us. Fake news yan. Fake news siya. Alam ko, 13 lang eh.
1: Pero, so sec, ang nangyari dyan, sa pagkakakonduct ng hearing, tumaas ng konti ang tingin mo sa Kongreso. Tumaas.
4: Medyo.
1: Tapos ang sinasabi mo.
4: Sa katabi ko. Hindi dito, ha?
2: Pero sa survey din.
1: Tapos ang sinasabi mo, si VP Inday ay pababa ng
2: bumaba.
4: Siyempre, tataas itong bumabanat sa kanya. Pwede naman pwede tumataas din siya.
1: Bumababa.
4: Physics yun eh.
1: Siyempre, shout out, father.
4: Si Newton yun eh. Si Newton. Kainuman ang lolo ko yun.
1: Alam mo ikaw eh. So may tumataas, may bumababa. Siguro alamin natin ngayon sa ating fact sheet, F-A-C-T-S-H-E-E-T, ang mga bagay na dapat tumaas at bagay na dapat bumaba sa fact sheet.
2: Yun!
7: Katotohanan dahil 4 alam
5: fact sheet!

0: Trump din naman.
1: Nice oh, to see the light.
0: Sinabi nga ni Brother Alan eh, ano ang mga kailangang ibaba at itaas sa ating lipunan? Tama. Simulan na natin ang ating fact sheet. Una, ibaba ang presyo ng serbisyo at bilihin. Ha? At itaas ang sweldo ng manggagawa.
2: Fact sheet kayo!
3: Ibaba ang kamangmangan. Itaas ang antas ng edukasyon.
2: Fact sheet kayo!
4: Hoy, ibaba ang buwis. Itaas ang kalidad ng serbisyo ng gobyerno.
2: Fact sheet kayo!
0: Sinilay, ikaw ba siya?
4: Ay, oh. Ibaba ang presyo ng gasolina.
0: Yeah.
4: Itaas ang bantay sa pang-abuso ng mga oil companies.
2: Fuck
4: shit kayo.
1: Ako naman, ako.
0: Oh,
1: ibaba ang singil sa kuryente. Itaas na ang usapin sa pagtatanggal sa ipiralo.
2: Fuck shit kayo.
4: Ibaba ang mga batas na nagpoprotekta sa mayayama, mamamayan. Itaas na ang kalidad ng ating mga batas na hindi kumikiling sa makapangyarihan at mayayaman.
2: Backseat kayo!
3: Ibaba sa impyerno ang mga kura. Itaas ang bilang ng mga ikukulong na kurakot.
2: Backseat kayo!
4: Ibaba na at tanggalin sa listahan ang mga may bahid ng katiwalian. Itaas natin sa darating na eleksyon ang mga kandidatong may paninindigan
2: yan,
4: na may ipaglaban ang ating mga karapatan.
2: Tapusin kayo!
4: Tapusin ang mga senador!
2: Roy! Bakit kayo!
0: Ibaba na natin ang mga pansariling interes. Magpakumbaba! Aminin na hindi natin kaya at kailangan itaas sa Diyos ang dalangin na maghilom ng ating bansa mula sa kasamaan at sama-sama itanangin na may kapal ang gabay para sa ating kinabukasan.
2: Fact sheet kayo!
4: So yan ang ating fact sheet.
0: Yeah.
4: F-A-C-T-S-H-E-E-T kayo.
0: Yeah.
4: Thank you, MTRC.
0: Yeah. Salamat, Kongteri, sa pakikisama sa atin. Sana yung binanggit mo ay mawala na nga talaga yun, no? Yung pasakit talaga yan sa kuryente.
4: Ako, magbabasa ako ng mga comments.
0: Sige.
4: Galing kay Bootsy 61. So nice to see the lighter side of Kongteri. Kasi he looks so stiff and formal during the house hearings and other media interviews. Stiff ka daw and formal.
1: Ano gusto niya mag ano ang pop culture? Pop culture?
4: I'm sorry,
3: FPJ ko ba
4: yan? Entertain anymore pop culture references. Tapos sabi naman ni Divine Cristobal 688. Married na pala si Kongteri. Tapos bakit may sad face?
0: Oh, bakit?
4: Joke lang.
0: Sino-sino pangalan?
4: Happy face.
0: Divine.
3: Ingat ka, Divine.
0: Louis Vasco, PH. Happy Saturday po sa apat na pinakapogi. Sir Michael, Sir Alan, Dokido at Sec Ronald. Grabe ang tawa ko po dito. Super aliw. Lalo na po yung guest na poging-poging Kongteri.
2: Yay!
3: Wow! Kaya ito naging favorite socio-political commentary show informative na lapping trip pa
0: yan.
3: Ha ha ha fuck shit kayo
4: sabi ni Presi
3: fuck shit
4: sabi ni Presi
3: FACT fuck shit kayo
4: sabi ni Presi Sander Guten Morgen watching from Germany good morning daw the informative show na lagi kong inaabangan every Saturday good job to the four of you Sabi naman ni At Day Shono, yung nawawalang anak ni Sek. Si Lovely.
0: Lovely, si Lovely.
3: Ando ngayon sa West Philippine Sea, pinapalibutan ng mga Chinese Navy at Coast Guard. Hindi nila alam kung sino pinapalibutan. Sumasabog yun.
4: Sumasabog din. May granada
0: din. Siyempre, kung gusto nyo pa mas makilala pa si Congressman Derry Lidon at sa mas relax niyang
4: alam ba niya to?
0: Pagkakataon, dapat alam
4: niya. Alam ba niya to?
0: Ano ko na dati ito sa politisko? Ito ngayon natin ang Ratatat with Congressman Derry Ridon.
5: Raksyad ang tanong, tapatan at tarang.
6: Tahan! Tara na, mga atat!
5: simulan na natin ang Ratatap!
0: Ay, Rasyadang, ganun, tapatan at tarantaan na natin si Congressman Terry Rodan. Ang una po natin kong ay pili. Nas, pipili ka ng isa sa mga babanggitin namin. Ha?
3: Sala.
1: Magpapaliwanag, hindi.
0: Hindi na.
3: Hindi na.
0: Pero kung gusto mo, kukunti mag-short. Oh. Okay? Una, ako na. Pili Nats, sino ang mas idol mo? Si Popoy o si Papa P?
1: Siyempre, kay Popoy tayo.
3: Mas sincere.
6: Sino mas nice mong pakinggan? Si Paolo o yung tatay na si Rodante Marcoleta?
1: Yeah. Siyempre si Paolo, kasama ko sa kongres. Yeah.
6: Hiling ka rin pala sa premonition.
3: Kong Terry, sino ang mas gusto mong kainuman? Oh, yeah. Si Leandro Leviste o si Kiko Barzagli? Yeah.
1: Kasama ko na kayo, bakit ko sila isasama?
3: Marunong.
4: Kong Terry, sino mas maganda para sa'yo? Beauty lang. Si Kitty or si Sara Duterte?
1: Kinagalang natin sila pareho. Yeah.
0: Diba talaga yun?
6: Parang PR.
3: PR. Sino naman ang mas matikas para sa'yo? Matikas. Si Pulong o si Baste Duterte?
1: Pwede nila akong gulpihin pareho. So, pareho matikas.
0: Pareho ba yan? Nakikita niyo ang katauhan ni Kong Terry.
6: Sino mas bagay kasama ni Tatay Digong sa The Hague?
0: Yan.
6: Si Senator Bato o si Senator Bongo?
1: Tingin Senator Bato kasi sabi niya talagang he will be with him until the very end.
6: At sabi rin ni Robin Hood Padilla, si Lodi, ay magpapatokhang din siya para makasama niya si Digong.
4: Very loyal talaga. Sino yung mas magaling na abogado?
0: Yeah.
4: Torion o Topacio?
1: Si Ferdy Topacio dahil pareho kaming malaki ang mukha.
6: At yung height?
1: Mas matangkad ako rin. Yeah.
4: Pareho kayo Mr. Sex Appeal.
6: Pero wala ka namang billboard sa C5.
0: Yeah.
6: Wala. Mr. Sex Appeal,
3: Alamang siya doon.
0: Ako naman, tingin mo, sino ang mas maunang may uuwi sa Pilipinas? Si Harry Roque o si Saldico?
1: Si Harry Roque. Last year pa dapat na ako.
0: Okay. Intern siya, no?
4: Ito naman,
3: Next segment na yata ito.
0: Ito naman ang charot o trululu. Ang charot, hindi totoo. Ang trulalu ay totoo. Sino una?
3: Is trulalu true.
0: True
4: or false? Ang fourth with ba ay agad-agad?
1: Trulalu.
3: Yun! Kong, tiwala ka ba na papasa sa Kongreso at magtutuloy sa Senado ang impeachment?
1: Talaga.
3: Yeah.
6: With emphasis.
3: Yeah.
6: Tingin mo ba, sisipot si BP Sara sa impeachment trial sa Senado?
1: Tingin ko charot yan.
0: Tingin mo ba, sisipot si Tatay Digong sa mga hearing niya sa The Hague?
1: True lalo.
3: Okay.
0: Talaga.
4: Tingin mo, Kong Terry, sisipot ba si Baste sa mga hinamon niya?
1: Charot.
3: Tingin mo, Kong Terry, sisipot ka ba kapag ikaw ang hinamon sa mga debate?
0: Yan.
1: Siyempre.
0: True lalo.
3: Wala atrasan.
6: Naniniwala ka ba, Kong?
0: Yan.
6: Na unbeatable sa pagkapangulo si Sara Duterte?
0: Yan.
1: Kung makatakbo siya.
0: Yan!
6: Sa 2020. Yan yung political statement. Yan! Patuto kayo.
0: Last na! Nakikita mo ba ang sarili mo mula Kongreso ay kakandidato o tatawid ka sa Senado?
1: Kongreso muna tayo, charot muna yan.
0: Charot muna!
6: Muna!
0: Muna! Yan po! Congressman Terry Rodan.
3: Pirma palagi ko. Kailangan ng pumirma ni Kong.
0: Nga pala. Meron kaming panata sa katotohanan. Hindi na namin tatanungin kung agree ka. Sigurado naman a-agree ka sa panata sa katotohanan. Dahil galit ka sa fake news. Pagpagin mo yung kanyang ballpen. Mga pumirma na sa atin dyan sa ating board ay kung sino-sino.
4: Jose Claire, Jeter Yela, Sek Sharon.
3: Right now, pinipirmahan ni Kong Terry ang ating panata sa katotohanan dahil tayo dito sa 4 alas. Natutuwa tayo, nagsasaya. Minsan nag-aalas sa kaha.
0: Tridon. Tawag pa niya ba yan? Tridon. Tridon para sa Senado.
3: At the end
0: of the day, wag muna.
3: Tayo yung niniwala sa katotohanan.
0: Siyempre.
3: Diba? Yun. It's all about the truth.
7: Nothing but the truth. We start at the truth. Kahit minsan lumilis sa kasiyahan at aking guyan.
0: Yeah.
7: Dapat totoo.
0: Yeah.
1: Ano gusto mong...
6: Ano ang kasinungalingan? Kapatid ng...
0: Magnanakaw. Yan eh. Oy. Diba? Pero anong gusto mong mensahe para sa mga kababayan? Ikaw ba tingin mo kung may kinabukasan? Kailangan ba tayong sumuko? Kailangan ba tayong kumbaga ay... mag-pause o mag-reflect sa ating buhay. Anong pananaw mo pag pinakausap yung mga anak mo tungkol sa ating kinabukasan ng Pilipinas?
1: Lagi may pag-asa.
0: Mm.
1: Yun ang pinakamahalaga eh. Kasi pag wala na pag-asa, ba't pa tayo nandito?
0: Correct. Tama.
7: Why fight if there's no fight left? Diba?
0: Correct. Tama. Correct.
6: Kaya nga nung sumabog itong unprecedented impunity, unprecedented corruption sa ating bansa, parang lumabas sa Pandora's box.
0: Uh-huh.
6: Ano ba yung natira doon sa Pandora's box sa mythical legend?
0: Mm-hmm.
6: May natira eh.
0: Uh-huh.
6: Pag-asa.
7: Yo. Hope was the last to leave the box.
6: Yung Arneo, kabisado yung mythology eh. No?
7: Sa Invictus lang ako sumabit.
0: Invictus.
7: Sa Invictus ako sumabit.
0: Habang nandito si Sek, ano ang Invictus, Sek, yung sa poem na yun?
6: Oh. Out of the night that covers me, dark as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul.
0: In the flesh and blood,
7: Alam mo bakit alam na alam ni Sek yun? Nandun siya nung sinulat yun.
6: Kayo naman ko. At ginamit ni Mandela yun habang siya ay nakakulong ng mahigit 3 decades.
7: In fact, I think that was the title of his biopic.
6: At ginawang pelikula dun sa labanan ng South Africa at saka New Zealand.
7: Correct, correct. Tapos naging pabango dahil yung may pabango ko pangalan Invictus.
0: Yun
7: lang. Napaka-random lang.
0: Anong aasahan natin kong sa mga nakabinbin pa sa Kongreso ng mga panukalang batas na talagang direkta makakatulong sa ating mga kababayan at Pilipino?
1: Eh, tuloy naman ho yun. So yung mga talakayan patungkol doon sa pagpapababa ng presyo ng kuryente, eh kasado pa rin yun, no? At particularly pagtatanggal ng buwis din doon.
0: Yun.
1: Inahabol ng mga tao yun eh.
0: Yun nga. Eh kasi ngayon, nang nagbukas lahat, nung dumating yung bill ng kuryente sa Meralco, lahat parang nagulantang eh. Di ba? Anong meron ba tayong inaasahan tungkol dyan?
1: Well, hindi lang naman yun tungkol sa Meralco kasi lahat naman yung across the board sa ERC yun eh. So kailangan hong ma-audit lahat ng mga line items na binabayaran po ng mga tao kung tama ba o hindi.
0: Yung
1: pong nananatiling line item. Kasi nakadepend yun dun sa generation, distribution rate, no? Tsaka yung talaga ginastos mo for the month, no? Yung pong mga fees po na binabayaran po.
0: At itong ating crisis sa langis, ano po bang, di ba kayo recently pumirma sila sa, sa executive ano ng ating Pangulo. Ano to? Anong ano tong development na po?
1: Well, expectation ho natin that the president will still deliver on removing excise on diesel and gasoline. Kasi yun po yung mga inaantay. Kasi yung kerosene tsaka yung iba pa, tinanggal na eh. Pero mas malaki ho yung impact pagka diesel and gasoline po yung pinagtanggal ng excise tax. At saka, hindi naman ho ito forever.
0: You know?
1: For as long as the crisis continues, doon lang ho natin yun tinatanggal.
0: Yes. At yung hiwaga kanina nang binanggit niya, wag muna, hindi muna. May ganun kayong ano, pagpa-planning sa buhay sa Senado.
1: Hindi, ibig sabihin, the only point there is, we have to focus on the work. Yan naman yung mahalaga ngayon. Wala tayong plano dito magpakit-pakit sa trabaho dito. I mean, this is serious work for the nation.
7: Absolutely.
1: Sabi is not self-promotion.
7: Sabi ni Body Shop, Rep. Kong Terry Redon, mabuhay kayo, keep up the good works. Sabi naman ni Lynn, salamat po, Kong Attorney T. Redon, God bless po.
0: So, wait, what? Attorney? You're a lawyer ba lang?
1: I think so.
7: Rubbing alcohol.
6: Habang kinikis-kis mo sa mukha ni Michael Pahati, gusto ko rin ikis-kis yung mukha ng China.
0: Please.
6: Bago tayo magtapos,
0: na
6: meron tayong convoy ngayon, 4th civilian convoy, papunta sa Pag-asa Island. Naiiba ito dahil kasabay natin dito yung mga local government official sa Pag-asa, sa Kalayaan Island Group, na dineklarang persona ng grata ng China. So ito ay suporta sa kanila at sa kanilang mga constituency sa Pag-asa na gustong i-normalize na ito ay bahagi ng Pilipinas. Meron silang tourism papunta ron.
7: Very good.
6: Kaya para suportahan natin, nagpadala tayo ng 2 barko. Yung Chawi dito sa Puerto Princesa at yung Kapitan Felix Oca di galing dito sa Manila. Sa kanyan, mga leader, mga volunteers, at isang kongresista.
0: Yan, yan.
6: No? Si Congresswoman Dada, nakilala ni Congressman Terry Redon. At, for the first time, meron tayong dalang jet ski.
0: Yung nga.
6: Sino ba nagpromisa na mag-jet ski sa Artificial Islands? At itatayin yung bandera dun sa Sandy Cay o dun sa Pag-asa. Huwag niyong kalimutan, no? Itong Sandy Cay, ang frontline ng labanan. Bakit?
0: Bakit? Bakit?
6: Ino-occupy ito ng China, binubuhusan ng lupa, coral reefs. Para makaabot ito sa certain height, pwede nilang sabihin, ito ay kanilang sovereign territory at may sovereign na several nautical miles sa teritoryo nila at may EEZ. Ibig sabihin, kahit Palawan, sasakupin na nakalala. Kaya yan yung baka makalimutan ng mga mamamayan. Yan yung front line ng labanan ngayon.
0: Okay.
6: At tabi ng Pag-asa yan.
8: When is this convoy happening?
6: Ngayon, nangyari yan. Parating na sila ng Pag-asa ngayong hapon. No? At magbababa sila sa barko. No? At bibigyan nila ng gasolina, pagkain, gamot, damit, yung mga tao ron.
0: Wow.
6: No? Para hindi isipin ng mga tigapag-asa na sila ay nag-iisa. Kahit dineklara silang persona ng grata ng China. At kasama yung ating kasama dyan, si Lovely Granada.
0: Yo. At kami po sa Quattro Alas, lagi namin sasabihin sa inyo ang West Philippine Sea
2: at ating ito!
0: Mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos dalawang oras ng makabuluhang kalakayan.
8: Sa bawat issue, may iba't ibang anggulo.
9: Sa bawat storya, may iba't ibang kwento.
1: Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto.
6: Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko.
0: Dito lamang sa Quattro!

0: Pantay sa Balita ngayong Lunes para sa Vice President Sara Duterte Impeachment APR-TV News Special May 4, Lunes, alas 5 ng hapon bago mag-arangkada balita sa PRTV Prime Media at FM Radio Regional.
1: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
2: Nagpagas na ba ang lahat?
1: Ano man ang opinion mo?
3: Kalma, kalma.
1: Pag-usapan natin yan.
3: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
1: Kasama sina Sandro Ochona.
2: Isik ka naman dyan.
1: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Prime Media.
4: Ngayong summer, huwag kalimutang mag-ingat. Uminom ng maraming tubig kahit hindi nauuhaw. Iwasan ang direktang sikat ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Magsuot ng magaan at preskong damit. Maglagay ng sunscreen na may SPF 30 pataas at mag-reapply kada 2 oras. Huwag mag-iiwan ng bata o alagang hayop sa loob ng sasakyan.
5: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
6: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigay ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
7: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
5: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
8: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
5: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Masdan po ang ating bahay.
9: Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ay nananalig sa iyo. O banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko.

0: EMM, ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 2 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.
1: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really amazing dinners.
2: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
3: This program is produced by CaptureCast Ventures Incorporated.

Mga kasama sa buhay. Mga kasambuhay. I-trending na yan. Isang magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are all over the world. At sa atin pong mga ka-trending, welcome! Ito na po ang inyong pinakababantayan, ang atin pong pinakabagong news magazine public service show, syempre, Trending, kasamang inyong lingkod, Jing Castañeda. Mga kwento pong makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang ating mga usapan. At ito po ay ating every Saturday, ika nga, tayo po ay magkakasama dito pa rin sa DZMM Teleradyo. Excited po kami at ng atin pong mga kasamahan. Nandito po sila Ralph. Uy, palakpakan naman. Si Ralph Labita. Ayan, kasamahan po natin si Benji. Asan si Benji? Andito rin si Benji. Siyempre si RJ. Ayan, at si Nonong, atin pong number one president ng ating fans club. Ayan. So thank you sa pagtutok. Syempre po exciting ang atin pong programa, pero bagong lahat, hello po sa atin pong mga YouTube followers, sa atin pong DZMM Teleradyo YouTube followers, at sa akin pong mga followers online, sa atin pong social media accounts. Hoy, sundan nyo kami ha, dahil ito pong trending ay maglalabas po tayo ng mga pakulo ng atin pong mga pa-premyo, pa-raffle, at syempre yung announcements tungkol po sa ating mga show. Doon po nyo malalaman sa atin pong social media accounts sa Facebook, YouTube, syempre TikTok, Instagram. At ang atin pong programang mapapanood din po sa TFC, the Filipino Channel, sa every Saturday po yan. So mamaya papakita natin ha ang atin pong oras kung saan nila mapapanood sa TFC. Iba't iba po kasi, syempre sa Amerika, sa Europa, sa Middle East, iba-iba po yun. Kaya mamaya, ipapakita po natin yan. Excited na ba kayo? Syempre dapat excited ang lahat dahil ito pong ating programa, matagal na po nating pinaplano. Ano nga ba ang trending? Iba't iba po yan. Meron po tayong trending issues, trending stories, at higit sa lahat, ito po yung mga kwento may pagtutulungan, may natutulungan, at syempre po, meron din po tayong nabibigyan ng inspirasyon. Dito po, atin pong pagdudugtungin yung mga nangangailangan ng tulong at yung mga handang magbigay ng tulong. Pati na po yung mga programa ng gobyerno na ika nga ay marami pong impact, no, sa madlang people, pero hindi pa kasi alam ng atin pong mga kababayan. So dito po ay bibigyan natin ng puwang. Pero ang atin pong special episode ngayon ay isa pong paksa na very, very close to my heart. Sabi nga, di ba? Alam naman ninyong aking mga advokasya sa buhay, edukasyon, kalusugan. Ayan ang atin mga advokasya. At ngayon po, bibigyan po natin ng puwang ang ika nga

0: Chedukasyon. At ayan po ang ating first episode today for the first three episodes of Trending. Yan po ang atin pong bibigyang puwang. Siyempre, nagpapasalamat po tayo. Palakpakan naman natin ang atin pong pinuno ng Commission on Higher Education, ang chairperson, si Dr. Shirley Agrupis. Ayan, pati na din po ang mga commissioners ng CHED. At kasama na po doon ang executive director, si Attorney Cindy Haro, ang deputy executive director, si Dr. Ian Evangelista, at ang atin pong hepe naman, no, ng Office of Planning and Knowledge Management, si Director Silvet Gunigundo. Mamaya, bisita po natin ang kanilang kinatawan, si Director Cor Cabanilla, at bibigyan po natin ng impormasyon ang atin pong mga kapamilya, mga kapuso, ayan, mga kapatid, lahat po ng mga ka-trending na kailangan ng impormasyon pagdating sa libreng edukasyon. Ayan. So, mamimit po natin, hindi lamang po yung si Director Cor mula po sa CHED, kung hindi mga kinatawan ng state universities and even private institutions, at higit sa lahat, kwentong scholar, yung atin pong mga makabagbag damdamin na mga kwento ng atin pong mga napagtapos ng CHED. Ayan. Palakpakan naman. Nasa ng ating ayan. Para naman na ma-excite ang ating viewers. So mamaya, papakilala po natin sila sa inyo. Isa-isa, meron po tayong mga live guests dito po sa studio. Pero meron din po tayong mga pinuntahan sa malalayong probinsya para po makuha yung kanilang mga kwento. So, ilang isang taon po natin, no, na binaybay, o di ba, binaybay ang iba't iba pong mga probinsya mula po sa Luzon hanggang sa Mindanao para po mabit-bit ang kwentong scholar. So, mamaya po yan, ha, sa atin pong pagbabalik. Pero sa ngayon, silipin na natin, panuorin po natin ang isa sa mga makabagbag damdaming mga kwentong atin pong nakunan.
1: Sobra pong naapektuhan yung mental health ko noon kasi behind na po ako sa mga kabatch ko. Like, sila graduate na, ako ito pa rin. Parang wala pang napatunayan. Suicidal po ako noon. Siyempre, ako lang po mag-isa. Wala po akong nakakausap na iba. Wala pong nagbibigay sa akin ng advice. Stop po ako nag-online selling. Naghanap po ako ng mapagkakitaan para po makasupport sa papa ko. Nag-isip lang po ako ng iba-ibang sideline po para makatulong.
2: Sa madilim na yugto ng kanyang buhay, dumating ang liwanag ng pag-asa kay Aliza. Ito ay ang pambihirang pagkakataon ng makapag-aral ng libre sa Holy Child Central Colleges Incorporated.
1: Nabigyan ulit ako ng tiwala sa sarili na parang bumalik yung mindset ko po na makapagtapos.
2: Bukod sa Presidential Scholar, tinulungan din si Aliza ng Holy Child na makatanggap ng karagdagang suporta mula sa Commission on Higher Education. Naging qualified siya sa Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIFAST.
1: Thankful po ako sa Holy Child kasi binigyan niya po ako ng opportunity na makapag-aral po ulit at nabigyan yung sarili ko ng chance na makapagtapos. Taos puso po ako nagpapasalamat sa CHED sa scholarship po na binibigay niya sa amin.
2: Ang kwento ni Aliza ay pruweba na walang imposible. Sa kabila ng mga pagsubok, may mga institusyong handang magsilbing tulay tungo sa mga pangarap.
3: Hindi rin napigilan ni Sandra ang maiyak noong ikinuwento niya ang kanyang pinagdadaan ng hirap habang nag-aaral.
4: Nung nagdadarm po ako, na-try ko po na kapag bibigyan po ako ng pera ng parents ko, ang nasa isip ko po talaga, kailangan kong mamalan, kaganyan. Tapos titingnan ko po yung price ng mga gulay, kailangan po yung tigta 20 lang.
3: Hindi lang CHED ang nagbigay ng scholarship kay Sandra. May nakuha rin siyang suporta mula sa DIMSU.
4: Kasi na-try ko din po makareceive ng scholarship po sa mismong school. Po yung natanggap ko po doon na scholarship, kumuha din po ako ng porsyento na magagamit ko po talaga sa pagkain ko po habang nagdo-dorm.
3: Imbis na maging hadlang ang kahirapan sa pangarap na maging nurse, ginamit ito ni Sandra para maging inspirasyon niya.
4: Doon ko po mas lalong iniigihan yung pag-aaral ko po kasi ang nagiging focus ko po talaga yun po yung hindi po siya matrain ng mga kapatid ko. Hindi po sila ganun na mag-worry sa kakainin po nila.
3: Nagbunga naman ang lahat ng paghihirap ni Sandra at ng kanyang pamilya.
4: Graduate po ko na may Latin honor po, cum laude, and then inawardan din po.

0: ako ng department namin na best in related learning experience po.
1: Magbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda.
2: Basta AMDZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: TTTZMM Numero uno sa aksyon.
7: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
8: Mmm, smells good.
9: Tikman natin.
10: Sarap! Yummy!
11: Everest Refrigerators.
8: Love,
11: ano Everbest food mo in the world?
9: Of course, yung ginawa natin together.
11: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
12: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
13: Ha? Huh? Di ba mama yung gabi pa flight na?
12: Ay, malabo.
13: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
12: Para malinaw.
14: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
15: EO, love your eyes.
16: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
17: The morning news team you can trust for the news that really matter.
16: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Basta AM DZMM.
1: Nagbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda. Ang tulay sa pagitan ng mga pangarap ng mga estudyante at higher education. Totoong tao, totoong pangarap, totoong solusyon. Achieve! Tsedukasyon sa Trending!
18: Nagbabalik po tayo sa atin pong Trending special episode, ang atin pong tsedukasyon. At bago po ang lahat ha, ito po, kasi kanina yung isa sa mga pinakita nating kwento, alam nyo naman yung atin pong mga kabataan na minsan mabigat pong mga pinagdaraanan, nakakaisip nga po no, na bumigay na. So para po sa mga may mga ganong hamon, ito po ang atin pong National Mental Health Crisis Hotline 1553 o kaya ay 1-800-188-88-1553 para po sa Luzon-wide toll-free landline. Pwede rin po sa Globe and TM subscribers 0917-899-8727. At para naman po sa Smart subscribers 0919-057-1553. Ayan. At syempre po, pagdating naman po sa usapang edukasyon, ang atin pong kaagapay naman dyan ay ang CHED. At yung mga, tatawagin ko na po ha, ang kinatawa ng CHED, pero sa mga may tanong po, ayan, ukol po sa free education at sa scholarship program ng CHED, pwede po kayo magpadala sa Viber number 0919-278-3000. 0919-278-3000. At pwede rin pong magpadala ng inyong mga tanong sa YouTube channel ng DZMM Teleradyo. Ayan. So, ito na. Tawagin na po natin ang atin pong kinatawan mula po sa CHED. Ayan. Nasa Zoom. Nasa Zoom na ngayon. Ralph, ready na? Ayan. Ready na po ang atin pong direktor mula po sa Office of Student Development and Services ng Commission on Higher Education. Walang iba kung hindi, si Director Cor Cabanilla. Hi, Director! Si Director Cor!
19: Magandang hapon po, Mang Jing.
18: Ma'am, thank you ha. Naku, masama ang pakiramdam ni Ma'am Cor, pero napaulakan pa rin po niya ang atin pong imbitasyon. So thank you ma'am. Pero bago po ang lahat ano ba ang mga kaganapan natin ngayon sa CHED? Kayo galing sa Cebu, ano ma'am?
8: Opo, nagsimula na po kami doon sa second leg of the caravan. Itong caravan na to ay para po mas lalo mapalawak pa po yung reach ng aming mga scholarship programs as well as yung mga grants in aid po na binibigay ng komisyon para doon po sa mga nangangailangan, especially yung mga nasa far-flung areas, is makarating po at makapag-apply po para dito.
18: So ma'am, iba't ibang probinsya ang pinupuntahan po ninyo? Yung mga susunod po bang probinsya, paano malalaman ng ating mga netizens at pati po yung nanonood ngayon sa atin pong teleradyo?
8: We are planning na yung mga areas po, strategic areas mapuntahan, usually yung mga highly populated areas po na marami pong senior high school at yung mga incoming na mga freshman po ngayon, lalo na naglabas na po ng result ng mga exams na para po makahabol po sila before enrollment na makakuha po sila ng, maka-apply po sila ng scholarship program po at saka grants in aid po sa CHED.
18: Uy, so pwede pa pala ma, makakahabol pa sila?
8: Yes po, opo.
18: Ayun, ako, good news yun ma'am. Timing na timing din pala itong interview natin. So ma'am, pwede yung paliwanag lang natin yung iba't ibang uri ng scholarships sa CHED, no? Kasi nga nung nagko-cover po kami, may iba't ibang titles, no? Meron tayong binibigay sa mga farmers, and then meron din yung TES. So baka as a whole, paliwanag lang po natin ano-ano ba yung iba't ibang components ng atin pong free education program.
8: Sige po. Maraming salamat po, Ma'am Jing. So sa Commission on Higher Education po, meron po tayong dalawang general classification ng educational assistance na binibigay. Meron po ito yung scholarships. Yung scholarships, ito yung merit-based scholarship. Pag sinabi nating merit-based, bago kayo pumasok, pag senior high school kayo, pag nakagraduate kayo, kailangan mataas ang inyong grade. Sa ngayon, kailangan po 90 pag merit-based scholarship, 93 pataas or 95 pataas. Kasi marami pong sub-programs yon under merit-based scholarship. Ito po ay under sa opisina po namin, sa Office of Student Development and Services. Doon naman po sa UNIFAS, which is an attached agency of CHED, dito naman po yung mga grants in aid po natin na ang priority po ay ang mga 4Ps. Ang tawag naman po dito ay mga grants in aid. Ang mga programs po dito ay ang tertiary education subsidy at saka ang tulong-dulong program. So, yun po yung general classification po ng dalawa. Wala pong grade requirement na mataas pag grants in aid, tapos pag merit-based scholarship, ito naman po ay may grade requirement sa senior high school upon graduation.
18: So, ma'am, yun pong mga scholarships, pag ako ba ay mag-a-apply, kailangan alam ko anong particular na programa yung gusto kong applyan? Kasi kung hindi, ay baka hindi ako makuha? Ganun ba yun? May iba't iba kasi yung qualification for every particular type?
8: Opo, salamat po Ma'am G. So sa merit-based scholarships po, aside from the grade, kailangan po magka-enroll po kayo sa tinatawag natin na priority programs. Ito pong priority programs na to ay usually ang mga identified na mga kailangan po na workforce or industry jobs ng bansa natin bilang scholar ng bayan. So gusto po natin sana na matugunan ito. So for example po, ang pinakabago naming merit-based scholarship program, which we call the Bagong Pilipinas Merit-based Scholarship Program, ang grade requirement po nun is 95% pataas or kasama po kayo sa top 5 ng graduating class pag senior high school kayo. But yung program nyo, sa yung kurso na kailangan nyo kunin sa kolehiyo, kailangan nasa healthcare siya, allied health, for example, nursing, engineering, financial services, creative industries, education, agriculture and fisheries, tapos yung digitalization. So itong mga programs na itong mga areas na to, dapat ito yung mga kurso na kukunin nyo para makapasok po kayo, mag-qualify kayo sa scholarship. Ang isa pa po, Ma'am Jean, na kailangan po i-take into consideration is kailangan po ang kanilang income bracket ay hindi po hihigit po sa 2 million combined income bracket. Pinaprioritize po talaga kasi ng scholarship program namin ay yung mga talagang may financial need. So, ganun po siya. So, if you meet all of these requirements, mararank po kayo. And then we also give special consideration po doon sa may special equity groups. Ano po ito? Ito po yung mga solo parents, dependents of solo parents, yung mga PWDs, yung mga IP. So ito po, meron din pong plus points para po sa kanila.
18: Ma'am, ito po may mga tanong na pumapasok na sa ating YouTube ano, at sa ating pong Viber. May mga nagtatanong about specific provinces kung may mga scholarships ba. Pero mamaya, ano, ma'am, babalikan po namin kayo. Ipunin lang din namin yung mga questions. And ipapakita rin po natin, Ma'am Corn, yung isa sa mga na-shoot po nating kwento. Para po makita rin ng ating mga tagapanood kung gano'n nga ba yung pinagdaraanan no, ng mga scholars natin at gano'ng kahirap din no, yung kanila pong buhay kung kaya't kinakailangan talaga ng ayuda mula po sa pamahalaan. Pero bago po ang lahat, ito po ha, meron muna po tayong report. Report po ukol sa veteran lawyer na si Lorna Kapunan na nawagang ipa-psychiatric evaluation si Vice President Sara Duterte. Andito po ngayon si Kelly Cordero.
19: Nanawagan si veteran lawyer Lorna Kapunan na ipa-psychiatric evaluation si Vice President Sara Duterte matapos niyang batikusin ang may pagbabanta ng opisyal na kinumpirma ng National Bureau of Investigation bilang tunay at hindi edited o AI-generated. Sa Saturday News Forum, sa Quezon City, sinabi ni Kapunan na lutang ang sinumang public official na naglalabas ng ganitong pahayag laban sa Pangulo at giniit na hindi dapat ginagamit ang hyperbole bilang depensa. Binigyan din niya na mas mataas yung standard na dapat sundin ng mga leader ng bansa. Nagugat ang issue noong 2024 press conference kung saan sinabi ni Duterte na may inatasan siyang assassin na para patayin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari sa kanya. Ayon sa NBI, ang video ng naturang pahayag ay authentic at bahagi ng continuing threat na ngayon ay ginagamit na basihan sa mga kasong grave threats at sa impeachment proceedings sa Kamara. Dahil dito, giniit ni Kapunan na kailangan masusing suriin hindi lang ang legal na aspeto kundi pati ang asal at pag-uugali ng mga leader, lalo na ang mga may ambisyong tumakbo bilang Pangulo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
18: Maraming salamat at Radyo Patrol Kelly Cordero.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
18: Bago po natin balikan si Ma'am Cor, ito po muna ang kwento na atin pong ika nga dinayo pa no sa probinsya ng Pangasinan. No? Panoorin po natin ang kwento ni Telbian.
20: Nilalakad ko po ang 2 hanggang 3 kilometro papunta po sa aming paaralan. Dala ang aking baon na tanghalian at 5 pesos to 10 pesos po na baon na pera pambili po ng pagkain. Ginagawan po talaga ng paraan ng aking mga magulang masustentuhan ang aking pag-aaral sa high school. Kung kaya mahanap po sila ng salapi or kaya humihiram na lang po muna sila.
21: Lumutang ang pag-asa ni Fatima nang makapasa siya sa Pangasinan State University o PSU. Libre kasi ang tuition dito.
20: May tumatawag po sa akin na unknown na number habang nagle-lecture po yung instructor ko noon. Tapos pagkasagot ko po, sinabi nila na from Chad daw po siya. And then sinabi po yung magandang balita na isa po ako sa napili nila na maging scholar. Nalaman ko po yun talagang as in naiyak po talaga ako nung time na yun.
21: Naging merit scholar ng Chad si Fatima at hindi lang ito nakakatulong sa kanyang pag-aaral kundi nagbibigay din ng suporta sa pangangailangan ng kanyang pamilya.
22: Magbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda.
2: Basta AM DZMM.
23: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
0: DZMM, numero uno sa aksyon!
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Fiol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
24: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: DZMM, numero uno sa aksyon! Basta AM, DZMM!
22: Nagbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda. Ang tulay sa pagitan ng mga pangarap ng mga estudyante at higher education. Totoong tao, totoong pangarap, totoong solusyon. Achieve! Tsedukasyon sa Trending!
18: Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Trending at ang atin nga pong special episodes ay Chedukasyon. At ito po ay tatalakay sa atin pong episode ngayon ng atin pong scholarship program para po sa medyo hirap sa buhay, no, na atin pong mga kabataan pero matatalino at kailangan lamang ng kaunting alalay para po makatapos. So kasama pa rin po natin ang atin pong kinatawan mula sa CHED na si Director Cor. So ma'am, ito po, may mga tanong po online. Meron po ba raw tayong scholarship para po sa Taguluan Misamis Oriental?
8: Ma'am, yes po, Ma'am Jing. So masaya po kami balita na lahat po ng scholarship programs po namin ay open nationwide. So kahit saan po kayo nagmumula, pwede po kayo mag-apply dito.
18: So ma'am, yung mga state universities and colleges ang kailangan po nilang puntahan?
8: Sa merit-based scholarship programs po ma'am, pwede po sila mag-apply online. Pwede din po sila magpunta sa pinakamalapit na CHED regional office po.
18: Yung mga ito, may tanong po dito, paano raw nila malalaman yung listahan ng mga scholarships available at ilang slots po bang available sa bawat university?
8: Ang mga slots po ay nakadepende kung saan po manggagaling po ang estudyante kasi gusto po natin na equitable ang distribution po ng slots. So meaning to say, tinitingnan po natin kung ilan po lahat ng senior high school nagka-graduate para lahat po ng senior high school kung saan po sila nagmula, may share po sila doon sa slot allocation. Ngayon, kung saan po sila mag-e-enroll, nakadepende po yun doon sa eskwelahan. Dapat po kasi CHED recognized siya na institution po. Tapos kailangan din po is yung pasok po sa sa priority courses. Yung listahan po na to, lahat po ng impormasyon na to ay makikita po sa www.ched.gov.ph at saka po sa Facebook po namin na PH CHED po.
18: Ayan, so yung mga nanonood po sa atin, syempre sa radyo at sa teleradyo, pati na rin po yung ating mga netizens, tutok po kayo sa Facebook page ng CHED at sa website na binanggit nga po ni Ma'am Cor. Pero for our special episodes, tutukan nyo rin po yung atin pong social media accounts dahil ito pong mga importanteng impormasyon na binibigay po ni Ma'am Cor, ilalagay din po natin doon para po mas marami po ang atin pong maabot po ng mga impormasyon na ito. So sila, pasadaan ko lang mabilis no yung atin mga netizens at baka magtampo. Ayan. So hello kay Blazil Grace Hint. Hello din kay Josh Kai, Lead Dip Official. Ang hirap naman i-pronounce ang inyong mga accounts. Ayan. Tapos si Ella and Jean 5775, Donald Figueroa Bagisa. Ayan. Thank you po ha sa mga bumabati. It's me, Wilotsky, watching from San Jose, Batangas. Thank you. It's me, Wilotsky. Si Virgo Profogo, nanonood din sa atin. Si Abu Mending, nanonood din sa atin. Si Lina Ho. Hi, Tita Lina. Lina Ho, ng Plaridel, Bulacan. Ako, loyalist to ng DZMM. So, thank you. Thank you rin, Ma'am Lina. Mamaya, basahin natin yung iba pang mga pagbati, no? At yung ibang mga tanong. So, padala nyo na po ngayon dahil kasama po natin si Ma'am Cor for the next 10 minutes and babasahin po natin para masagot po niya. So Ma'am Cor, kasama ko sa studio ngayon, yung finiture natin on video kanina, siya po ay galing sa Pangasinan State University. Isa po siya sa scholars ng CHED at siya na po ang papakwento natin ng mga detalye nung nasilip po nating kwento niya kaninang pang maalaala mo kaya. O, diba? Ayan, si Telbian Fatima. Fatima with a P, hindi F. Oh. Bati ka na.
6: Hello ma'am, thank you po sa pag-invite po sa akin dito sa DZMM.
18: So ang iyong palayaw ay Fatima?
6: Opo ma'am.
18: Bakit Fatima? P?
6: Mahabang kwento.
18: Mahabang kwento. Oh, pero Fatima po siya. So yun ang palayo mo.
6: Yes po.
18: O Fatima, anong klaseng scholarship yung nakuha mo sa CHED? Paano mo ba ito nahanap?
6: Yung scholarship ko po ma'am is CHED Merit po. Bali nung ano po kasi gagraduate pa lang po ako ng senior high school. Nag-exam na po agad ako sa Pangasinan State University Binmali Campus kasi yun lang po yung alam ko na school na hindi po na libre po yung tuition. And then nag-aaral din po kasi doon yung ate ko sa PSU Lingayen naman po, ibang campus. And sabi niya po sa akin na mataas naman po yung average ko pagka-graduate ko ng senior high school. 90 plus siya. So, and with honors po ako. Kaya baka pwede po akong mag-apply doon. So, yun.
18: Paano nalaman ng ate mo?
6: Na may... nag-student assistant po siya ng student services ng school po. Opo, nagtatrabaho din po siya doon ma'am kasi medyo kapos talaga kami sa pera. So, kailangan namin sumideline ganun po para po may...
18: So, working student siya?
6: Yes po ma'am, sa school din po. And then, yun po, nung nasabi po nun ni ate ko sa akin, pumunta na din po ako sa mismong CHED La Union po. And then, yun po, nag-apply na po ako. And then, habang nag-aaral na po ako, first year college po nun, first sem po ata namin nun, may tumawag po sa akin nun. And then, sabi po nila na qualified po ako, yun, natanggap po ako. And then, hindi ko makakalimutan yung ma'am kasi umiyak talaga ako sa tuwa. Kasi, syempre, may magsusupport na sa akin, hindi na medyo mahihirapan yung family ko, ganun po.
18: Ilan kayo magkakapatid?
6: 11 po kami.
18: 11? Yes, ang konti naman. Bakit naman 11 lang? Sana isang dosena na, kulang na lang isa.
6: Yes.
18: Ikaw ang ika?
6: Ika-8 po ako sa magkakapatid.
18: Ika-8?
6: Opo, ma'am.
18: Ilan sa 11 yun ang nakatapos?
6: Yung ano po, pang-6, 7, tas ako po.
18: So,
6: yung,
18: tatlo lang kayo?
6: Opo, ma'am. Ongoing po yung ibang kapatid po.
18: Kapatid mo. Opo. So, yung tatlo, 8, 9, 10, naman, yes, nahirapan na yung daliri ko.
6: So, yung 6, 7, so, yung pang-8 po ako. Opo.
18: Nag-aaral lahat?
6: Yes po ma'am.
18: Sila ba scholars din ng CHED?
6: Yes po ma'am, yung kapatid ko ngayon second year college po. Sa PSU din po siya ma'am. And then scholar din po siya ng CHED sa test po siya ma'am. Yes po.
18: Nako, Director Cor, kung di dahil sa inyo, eh, baka hindi pa nakatapos. Ano?
7: No, po, itong ma'am. Si, yes po.
18: Itong si Fatima.
7: No, po, ma'am.
18: Wala bang limit, Director Cor, sa pamilya sa pagbibigay ng scholarship? Kasi sila marami-rami, no? So, wala bang isang pamilya lang, ang isang scholar bawat pamilya lang? Wala bang ganun, Director Cor?
8: As much as possible po, we want to distribute it na lahat, bawat pamilya meron po. But yung sabay-sabay sila na magiging scholar po, iniiwasan po natin ito kasi para po may pagkakataon po lahat na similarly situated po ang katayuan para mabigyan po lahat ng pagkakataon.
18: So kailangan makagraduate yung isa bago yung isa maging scholar ulit?
8: Opo.
18: So ma'am, itong kay Fatima, dahil nga doon sa kapatid niyang nag-working student, no, kaya niya nalaman na meron ngang scholarship doon sa probinsya or doon sa PSU. So yung mga, may announcements ba yun ma'am? Or bahala yung mga universities, how do they go about announcing to the families or even to the students yung mga available na scholarships in the university?
8: Na-appreciate po namin na tinutulungan po kami ng mga eskwelahan, mga universidad po para ipakalag po itong information na meron pong ganitong educational assistance program ang CHED, ang government. Pero po, meron po talagang ina-announce po yan mula sa central office namin, ina-announce po yung call for applications. Tapos po, kinakascade din po siya na ating mga CHED regional offices. Sa tulong po ng programa niyo po, hopefully po, mas mapalawak po yung kaalaman po ng mga tao para mag-apply po dito, lalo na po yung mga may pangangailangan. Kasi medyo mahirap din po sa amin na maparating to, especially po dun sa mga wala pong social media, yung mahirap po ang internet, mahirap po ang connection. So at least po dito makakarating po sa kanila po ng mas maigi ang information at kung kailan po sila pwedeng makapag-apply. Lang may mga deadlines po kasi ito.
18: Ayun, nako. So ma'am, before we let you go, although sabi mo nga kanina, different scholarship programs would have their own requirements, pwede magbigay lang kayo ng broad strokes. Meaning, ano ba yung requirement? Grades ba yan? Letter from the school in general? And ano rin yung deadline na para naka-alerto na yung atin pong mga manonood pag halimbawa around this month, sabi nyo nga kaya kayo nagka-caravan, ano, para sa mga papalabas na scholarships from CHED?
8: Opo, salamat po. So sa ngayon, meron na po kaming open application. Ito po ang bagong Pilipinas Merit Scholarship Program. So open na po ang application. This is online application po siya sa BPMSP at CHED.gov.ph. So pwede po kayo mag-apply, pwede din po kayo magpunta sa CHED regional offices dito hanggang June po ang application process. Yung iba po, forthcoming pop paparating pa lang po, nabubuksan po siya ngayong May and sa June. So kung pwede po sana na ipa-ready na po, ano po yung mga dokumento na usually hinahanap po natin? Una, birth certificate. Gusto po natin na siguradong Pilipino po ang makaka-avail po nitong scholarship program. Sunod po ay yung Form 138 or yung makakapagpatunay po na meron po na yung grade nyo po ay mataas. Dito po siya nakikita. Tapos kung kasama po kayo ng mga tinatawag po natin na special groups, like for example, IP po kayo, solo parent dependent, or PWD, yung proof din po na to, kailangan nyo din po ma-ready. Usually, hinihintay din po natin yung enrolled po kayo sa university or yung college para ma-check din po namin kung naka-enroll po kayo sa Identify Priority Courses. So all of these information, especially yung list, madami po kasi, Ma'am Jean, yung mga listahan po natin ng mga priority programs at saka yung mga eskwelahan. So pwede po nyo tignan po yon sa CHED website. Kung pwede po sana, i-emphasize ko na lang din po, Ma'am Jean, na naintindihan po namin na marami din pong mga Facebook accounts na nag-disseminate ng scholarship information. But we do encourage na sana po you try to validate or check it with the CHED website. Kasi dito po ang pinaka-accurate na na makikita nyo po ang mga updates as well as information na tama kaysa po dun sa mga scholarship websites na nakikita po natin. So sana po you rely doon po sa scholarship program ng CHED, and please do not give personal information kasi hindi po namin hinihingi ito unless this is a portal, application portal for CHED. Ayun po ma'am, para sa kanilang security din po.
18: Naku, maraming salamat Ma'am Cor ha. Ito at sa pamamagitan po ninyo magbibigyan ng pag-asa yung ating mga scholar at lalo na tulad po nitong ating pong mga bisita. Mamaya papakilala po natin sila. Pero ma'am, thank you po. Alam ko may sakit ka, pero thank you for finding the time.
8: Thank you. Thank you din po for the opportunity po.
18: Ayan. So, ulitin ma'am ha, bibisita din po namin kayo ulit dyan po sa CHED.
8: Maraming salamat po. Maraming salamat po ulit. Thank you po.
18: Yan, napanood po natin at napakinggan ang napakahalaga pong mga announcement ni Director Cor Cabanilla mula po sa Commission on Higher Education. May mga deadlines po siyang binigay, so atin pong ilalagay din no, sa ating page para mapaalalahanan po kayong lahat. Para po yung mga magulang at yung mga requirements, pwede po natin maihanda. O, time check muna po tayo. Ang oras, 3:44 na po ng hapon.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
18: Sa pagbabalik po natin, meron po tayong isa pang scholar na gusto naming ipakilala sa inyo. Pero ito po, panoorin muna natin para masilip natin ang kanyang kwento.
9: Maaga po kaming naulila sa aming tatay. Ako lang po yung nakatapos sa pag-aaral kasi sa hirap ng buhay that time. Kahit na gusto kong makapag-aaral, naging kargador po ako sa palengke ng mga gulay. Ang mga classmate ko ng mga 18-19. So parang kung totosin, parang mga anak ko na sila. Minsan may pagbubuling ako na naranasan. Dumating po sa buhay ko yung CHED. When I was in first year po, nag-try pa ako nagpasa ng mga requirements. Luckily, isa rin po ako sa mga napili as scholar ng CHED. Napakalaking tulong po sa akin yung mga nakukuha kong scholar sa CHED. Di lang po sa akin na nabibili ko po yung mga kailangan ko sa school. Po, nakatulong din po ako sa aking pamilya.
10: Hindi binigo ni Gilbert ang PSU at ang Commission on Higher Education. Sinuklian niya ang scholarship ng kasipagan pagdating sa kanyang pag-aaral.
9: Pili ko talaga pong mag-aaral kasi gusto ko pong maranasan ng aking magulang kasi senior na po siya na kahit sa sandaling panahon may paranas ko sa kanya yung hindi namin uutangin ng bigas, hindi kami manghihirap ng bigas. I was one of the awardee ng Latin Honor. Sabi niya po, sa ganitong edad, ngayon lang ako nakatungtong sa stage tapos magsasabit ng isang karangalan sa isang anak.
22: Magbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda.
0: Basta AM, DZMM.
11: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
24: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Basta AM, DZMM.
22: Nagbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda.
13: Ang tulay sa pagitan ng mga pangarap ng mga estudyante at higher education. Totoong tao, totoong pangarap, totoong solusyon. Achieve! Chedukasyon sa Trending.

0: ko ng mga magulang ko. Sakto lamang po sa pang-umagahan, tanghalian at panggabihan. Meron nga pong outing kapag recognition yung batch ko. Ako lang pong hindi pumupunta. Yung bahay po namin dati talaga, nepahat po siya talagang.
1: Bahay
0: kubo po. Tapos, yung kita po ng mga magulang ko, sakto lamang po sa pang-umagahan, tanghalian at panggabihan. Hindi ko po naranasan mag-birthday nung bata ako. Hindi ko rin po naranasan mag-celebrate ng graduation kahit may honor ako nung bata ako. Year 2021, yung pinakamahirap na dagok na dumating sa buhay namin po. Namatay yung tatlong kapamilya namin ng sabay, halos sabay-sabay po. May 10, ate ko, 2021. June 12, tito ko po. June 25, ang nanay ko po.
2: Bilang public servant, pay it forward na si Konsehal Jomar dahil nakatutulong na siya ngayon sa mga batang mahihirap na katulad niya noon.
0: Salukuyan na committee chairman po ako ng education po. Meron po kaming scholarship program na ang bawat mga kabataan dito na qualified, ang mga poor but deserving na mga estudyante po na scholar po namin. At meron din po kaming pinagkakaloob na financial assistance sa mga batang nangangarap po. Diskarte lang sa buhay upang makapasok, makapaghanap ng scholarship program. Gaya ng CHED na meron silang katuwang. Huwag nilang isipin na hindi sila makakapagtapos ng pag-aaral.
3: Ayan, isa na namang makabagbag damdaming kwento. Pero iba po syempre yung makita nating live na live. Ang mga kwentong napanood nyo kanina. Eto na, tawagin na natin. Unahin natin si Konsi kasi yung kanyang kwento yung huli ninyong nakita. Si Konsi Jomar. Hi Konsi!
4: Hi Miss Ling, good afternoon po. Sa mga inspirasyon ng mga kabataan sa buong Pilipinas.
3: Nax naman! O, sunod naman si Gilbert! Hi, Gilbert!
5: Good afternoon po, Ma'am Gil.
3: Huwag kayo kinakabahan. Parang natatakot naman ako. Parang horror yung ating episode at hindi ano good vibes. O, kanina nasilip natin yung inyong mga kwento. Konsi, ikaw ay konsihal na ngayon. Diba? Sa Pangasinan. Mula sa isang batang na hindi nakakatikim ng kanyang birthday. Ngayon, ikaw na ang nagpapa-birthday, ba diba? Sa iyong mga constituents. At saka yung kinikwento mo sa akin, off ka, meron ka rin mga scholars ngayon, ba diba? Yes. Ikwento mo nga, dagdagan mo lang detalye yung ating nasilip na kwento kanina. Gaano kahirap yung pinagdaanan mo? Bakit hindi ka bumigay? Ano yung pinanghahawakan mo?
4: Yes po, Ma'am Jing. It took me an application po sa CHED para maging merit scholar po ako. And if not because of our dean sa College of Agriculture of DIMSU who endorsed me during that time, siguro I wouldn't have been finished my studies po. So,
3: 10 applications?
4: Yes.
3: Bakit
4: po
3: ka nare-reject?
4: Siguro po ma'am, sa dami ng applicants, nakagustuhan talagang makakuha, maka-avail ng CHED scholarship program, natatabunan po yung papers, or meron pa po sigurong mas deserving sa akin before po.
3: So, hindi mo pa panahon?
4: Hindi ko pa po panahon siguro.
3: Pero finally, nakuha ka
4: finally
3: na,
4: po.
3: No? At tagumpay.
4: Yes po, Ma'am Jing.
3: Ayan, si Gilbert naman. Gilbert.
6: Ako po, Ma'am Jing, I was endorsed by the school din po from the Pangasinan State University in Panta Campus. And then, nung natanggap ko po yun, inayos ko po na po lahat ng mga necessary documents and then na-process na po siya. Nung first year po ako, nag-grant po yung scholarship na yan. So, napakalaking tulong din po sa akin nun kasi yun po yung nagsalba sa akin sa apat na taon na pag-aaral ko sa agriculture.
3: Wow! Buti nga agriculture ang inaral mo, Gilbert. Kailangan natin ng mga tulad mo ngayon.
6: Yes po, ma'am. Kasi bago po ako nag-aral, ma'am, nag-job order po ako sa LGU po namin ng tatlong taon sa opisina po ng agriculture.
3: Mm.
6: So, nung nag-aral po ako, parang hindi na rin po ako nahirapan mag- adjust sa kurso ko.
3: Okay, so balikan natin yung mga kwento po ng ating mga scholars. Pero ngayon, meron po tayong mga bisita via Zoom. Si Doc Eva, idol natin to. Doc Eva Kodamon Dugyon, ang University President ng Ifugao State University. Hi, Doc Eva! Ayan, nandiyan na ba si Doc Eva? Kasabay po ni Doc Eva, nariyan din po sa Zoom si Doc Erwin Fallier. Siya naman po ang Academic Director ng isa pa po sa mga sumusuporta sa scholarships, ang Holy Child Central Colleges Incorporated. Hi, sir!
7: Hi,
1: Hello po, ma'am.
3: Doc Irwin, na-monitor mo ba yung mga kwento ng scholars natin? Hi, Doc Irwin. Oh, meron lang tayong mga... Okay, may mga ano lang po tayo, no, audio problem. So, balikan natin si Doc Irwin at si Doc Eva. So, importante po kasi na marinig din natin ang perspective ng atin pong mga university administrator. So, si Doc Eva ba ready na? Doc Eva?
7: Yes, good afternoon. Magandang araw po sa ating lahat, sa mga tagapakinig.
3: Doc, beauty-beauty ka pa rin.
7: Ay, syempre po, kagaya niyo po.
3: bawal ang mukhang stress, 'di ba, Doc? Uy, Doc, kanina pinag-usapan namin yung scholarships with Ched and of course yung scholars natin. May mga na-interview rin tayong scholars, no, from your university. From the perspective po ng university, lalo na yung kinikwento nga ni Jomar kanina, siya nakasampu. Sampu siyang apply bago siya natanggap. So, buti nga hindi nawala ng loob itong si Jomar. Paano ba mamili yung universities? Kayo ba meron ding, kasi po sa Bantay Bata noon, marami rin nag-a-apply sa amin, no, nung ako po yung head ng Bantay Bata for scholarship. So, it was very difficult for me to turn down some of the applicants kasi syempre limited po yung resources. Sa inyo po ba sa university, paano ba yung proseso? Ganun din ba yung nalaramdaman ninyo pag kayo po ay may, syempre, nare-reject din, no, na aplikante?
7: Yes po, Miss Jing, talaga pong masakit sa loob pag may nare-reject. Lalo na sa mga estudyante natin na talagang walang-wala at madami po sa Ifugao State University ang ganun ang kalagayan. Kaya naman po ang Ifugao State University ay isa sa mga universidad na talagang nagpro-promote sa programa ng Commission on Higher Education, lalo na doon sa TES at yung tulong-dunong program ng ating gobyerno. Dahil grants in aid ito, nasabi kanina ni Ms. Corinne kanina ng CHED na no grade requirement, kailangan lang na 4-piece member at saka may mga ibang requirement din na kailangan yata isa lang ang scholarship o isa lang ang programa na dapat na i-avail ng isang estudyante.
3: So sa inyo, ma'am, ay State University, ano, si Dr. Irwin ay mula naman sa pribadong sektor. Ready na ba yung audio ni Doc Irwin?
1: Hi, yes, Doc po, Irwin. Good morning, good afternoon po sa lahat. Assalamu alaikum. From Holy Child Central Colleges po, one of the private college po na located sa Sorala, South Cotabato po.
3: Oo nga, Doc. So, ano po kami, no? Nakabisita po kami dyan. Bilib po kami sa inyo pong advokasya rin na tulungan yung mga kababayan natin dyan. Pareho po kayo ni Doc Eva, no? Na maraming indigenous communities in your area. So, Doc, yung inyo pong scholarships, may private scholarships din po kayong binibigay. Ano po?
1: Yes po, actually in Holy Child Santa Colleges po, marami po kaming scholarship, no. In fact, we have benefited more than 31,000 already of beneficiaries under different scholarships po, no. Meron po kaming very active po yung scholarship namin with the Commission on Higher Education, particularly on UNIFAS po, on tertiary education subsidy, mga tulong-dulong, CHED Merit Scholarship Program, support po sa ating mga estudyante na wala pong mga SUC or LUC po, at saka mga institutional assistance po, particularly sa aming president's lister or presidential discount po na binibigay po namin sa aming mga estudyante. So, it really benefited po, no, doon sa ating mga estudyante. In fact, one of the feature po natin dito is si Miss Emmy at saka Miss Eliza po na naka-help talaga sa kanila with regards to their scholarship po program sa kanilang education po.
3: Doc, sa sa future episodes, ha, babalikan namin kayo. Sana studio guest na po kayo ni Doc Eva. Ano, Doc? Ah, yes, pero Doctor, before we let you go, ano ba ang inyong words of wisdom? Anong inyong payo sa atin pong mga gustong makapagtapos pero medyo hirap po sa buhay? Kayo muna po, Doc Irwin.
1: Yes po. So, basically, doon sa mga gusto mag-aral po, I think there are a lot of chances wherein the government really gives support, no, for those na walang-wala talaga sa buhay. Similar with the story that we have with Emmy and Eliza po, na galing talaga sila sa very poor area, similar in South Cotabato, no? So, dito po sa Holy Child Santa Colleges, we really cater especially yung mga nasa laylayan ng lipunan or doon po sa mga indigenous peoples area po namin. And that is really the work of Holy Child Santa Colleges po, na mabigyan ng opportunities po ang lahat, no? Parang education for all po ang amin talagang motto po sa eskwelahan. And this really gives a lot of opportunities for those who are really, you know, suffering financially, economically, no? And mabigyan sila ng opportunity to study, not only in terms of opportunity here na doon po, no, but then giving them also in terms of opportunities doon sa employment, yes, nila. In fact, marami kaming initiative in terms of job fair, no, sa aming mga estudyante, yes, no. So it's from ano po, from education until employment po ang binibigay po namin.
3: Sige, Doc. Okay, sige, Doc. So sa susunod, Doc, ha, studio guest ka, Doc Eva. Anong ating huling bilin sa atin pong mga manonood?
7: Salamat, Miss Jing. Sa aming mga estudyante, pahalagan ninyo ang pagkakataong makapag-aral. Hindi lahat ay nabibigyan nito. Gamitin ninyo ang bawat tulong at sakripisyo bilang inspirasyon upang magsikap at magtagumpay sa buhay. At kapag kayo'y umangat, huwag kalimutang magbalik at maglingkod sa inyong pamilya at komunidad. Ang mga kwento ng ating mga scholars, Miss Jing, ay patunay na talagang kapag may suporta ang gobyerno, may balasakit ang institusyon at may determinasyon ang estudyante, may mangyayaring pagbabago. Ang scholarship ay hindi gastos. Ito ay pumumuhunan sa kinabukasan, no? At ang bawat estudyante na tutulungan natin ngayon ay magiging instrumento ng pagbabago bukas.
3: Well said, ma'am. Well said. Salamat po, ha. At Doc Eva, next time, ha, studio tayo, ha. Ayan. So thank you sa atin pong mga kinatawan mula po sa mga universidad. Bago tayo magpaalam, mabilis na pasada sa atin namang pong mga scholars. Gilbert?
6: Huwag po silang matakot mangarap. Sabi nga po sa Bible na when the time is right, the Lord will make it happen. Yun po yung nangyari sa akin. I waited 16 years bago po ako nakapag-aral kasi breadwinner po ako sa family. Those 16 years talagang puro trabaho lang ang ginawa ko. At nabigyan pa ako ng chance noong 2019 na makapag-aral dahil libre po siya. Binigay ko po yung hindi lang 100% kundi 101%. Alam ko yung education ang sasalba sa buhay namin at sa tulong po ng scholar ng CHED. Ito po ako ngayon as permanent employee sa aming LGU in Pantas sa Tourism Office as Administrative Officer 1. So, nagpapasalamat din po ako sa mga taong sumuporta po sa akin.
3: Jomar?
8: Huwag po magwalan ng pag-asa dahil meron pa rin mga ahensya ng gobyerno gaya ng CHED na tutulong sa atin upang maabot ang ating mga pangarap sa buhay. Na gaya din po ng wika dati ni Dr. Jose Rizal, papatunayan natin na tayong mga kabataan ang tunay na pag-asa ng bayan.
3: Fatima?
9: Lagi po nating tandaan na ang edukasyon po ay hindi lang po para sa may kaya, kundi para sa lahat po ng kayang lumaban. Yun lamang po. Yes po.
3: Ayun. Ako. Maraming salamat, ha, sa ating pong mga scholar. Sila po ay tatlo lamang sa libo-libo pong scholars na natulungan po ng CHED, natulungan ng pamahalaan. In the coming episode, si feature po natin sila. Pero tulad po ng sabi po nila, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Sabi Yung nga, basta magsikap tayo, di ba? Basta maniwala tayo sa Diyos, sa sarili, at sa kakayahan ng atin pong kapwa na tumulong sa atin. Makukuha natin ang ating mga pangarap, di ba? O yan, ngiti naman ako, itong mga to, kinakabahan. So, kita-kita po tayo muli next Saturday, dito pa rin po sa Trending with Jing Castaneda. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating paghahatid ng good vibes, of course, public service. Salamat po sa atin pong mga katuwang nangunguna na po doon ang CHED sa pangunguna po ni Chairman, Director o Dr. Shirley Agrupis at sa kanya pong mga commissioners at sa pamunuan ng CHED. Kita-kita po tayong muli. Salamat din po sa Team Trending at sa atin pong studio team dito. Susunod na Safe Space with Teacher Tina Zamora.
10: Mga kwentong makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castaneda. This program is produced by CaptureCast Ventures Incorporated.

Delikado man ang sitwasyon, may handang makinig at magbigay ng payo sa ating mga relasyon. Ito ang programang magpapalakas ng kumpiyansa sa sarili, uunawa sa emosyon at gagabay sa bawat pamilya. Kasama si Teacher Tina Zamora. Huwag nang mahiyang mag-share. Walang judgment. Because this is your safe space.

0: Magandang hapon! Samahan niyo po ako sa isang mindfulness practice ngayong Sabado ng hapon. Naway maging ligtas ako, naway maging malusog ako, naway mahalin at maramdaman kong mahal ako. Naway maging ligtas ka, naway maging malusog ka, naway mahalin at maramdaman mong mahal ka. Naway maging ligtas tayo, naway maging malusog tayo, naway magmahal tayo at makaramdam ng pagmamahal. Ako po si Teacher Tina Zamora and this is your safe space. Ang DZMM Radio Patrol sa East 30 ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio, YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa East 30, Facebook, TikTok, X at Instagram. Kumusta po kayo? Mayo na! Kaya naman po napakainit na ha. Uminom ko po kayo ng tubig. Hydrate, hydrate, hydrate. Yung pong nagja-jogging sa umaga at nagwo-walking sa umaga. Huwag po kakalimutan, uminom ng tubig. Sali po kayo sa ating kwentuhan. Kayo ba ay may problema sa pamilya, sa love life, o kaya naman ay kailangan ng gabay sa inyong mga desisyon sa buhay? Pag-usapan natin yan dito lang sa Safe Space. Magpadala kayo ng inyong mensahe sa DZMM Viber Line 0919278300 o tumawag sa 8924-4101 Local 5671-5672-5673 kung gusto niyo po ng kausap on the air.
1: Ang kalusugan ng katawan at kaisipan ay nagsisimula sa pangangalaga sa sarili. Alamin ang kahalagahan nito sa self-love. Self-love.
0: Alam mo, tuloy-tuloy na natin yung self-love dun sa topic ngayon kasi napaka-importante ng topic natin ngayong araw na to. Alam niyo po, nung inumpisa namin ang safe space, gusto po namin mag-umpisa ng isang programa na makakatawag kayo at humingi po kayo ng advice. At konektado po yan sa topic natin ngayon. Minsan po, may ang mga taong tumatawag o kaya kinakausap kayo at humihingi ng advice. Humihingi ng advice pero hindi naman nakikinig dun sa payo. Ano nga ba ang kailangan ng taong humihingi ng payo? Kasi alam nyo po, for the month of May, ang topic or theme ni Teacher Tina sa kanyang Facebook page, kung hindi pa po kayo sumusunod,

Pero bakit kaya madalas? Madalas nga ba? Na hindi nakikinig? Pero bakit daw madalas ay hindi naman natin sinusunod o hindi tayo nakikinig sa mga payo nila? Ano nga ba ang kailangan ng taong humihingi ng payo? Yan ang pag-uusapan natin ngayong Sabado ng hapon sa ating safe space. So mag-viber lang po kayo sa 0919-0919-278-3000, ha? O kaya mag-comment po kayo sa YouTube channel ng DZMM Teleradyo kung meron po kayong issue. Either sa pag humingi kayo ng payo, hindi kayo nakikinig, or susundin nyo pa rin yung gusto ninyo, o kaya, Teacher Tina, meron akong kapatid, anak, o partner, hingi ng hingi ng payo, pero hindi naman nakikinig sa payong hinihingi niya. Alam nyo po, ito po ang rule pag psychologist po kayo. Usually, pag pumupunta po sa amin ang mga pasyente, nagpapa-counseling, unang-una, win na po sa amin yon. Mahirap pong papuntahin ng isang tao para humingi ng counseling o therapy. Hindi po ba? Marami po kong mga tumatawag sa amin na nagsasabing gusto nilang mag-therapy pero nahihirapan sila. O kaya ayaw nilang magpa-therapy dahil ayaw ng mga magulang nila, hindi sila naniniwala dun. Alam nyo po, kailangan nyo na pong tratuhin ang mental health issues na para pong sakit. Hindi po ba pag medyo nilalagnat kayo, sinisipon, inuubo, ang una nyong pinupuntahan ay doktor o kaya yung health center ninyo? Kapag masakit ang ngipin ninyo, ang una nyong pinupuntahan ay dentista. Pero bakit kapag meron kayong nararamdaman o gusto nyo ng payo about something, kung saan kayo nagpupunta, pumupunta kayo sa TikTok, pumupunta kayo sa social media, pumupunta kayo sa hindi sa isang taong walang credentials. Okay lang po yun. Kunyari, pupuntahan ninyo ang trusted nyo na tao, okay lang yan. Tapos, hindi kayo makikinig doon sa sasabihin nila. So, meron yan, pupunta kayo sa hindi walang credentials, o kaya hindi kayo pupunta at all, o kaya pupunta kayo pero hindi kayo makikinig. So, bakit nga ba ganun? Kapag pumupunta na sa amin for counseling, masaya na po kami doon dahil nandun na po kayo sa harap namin. At ang pag-share po ng inyong mga hinaing ay your first step po yun into healing. Meron pong evidence-based yan po ah. Kung meron po kayong dinadamdam o dinadala, kapag lumalapit kayo sa taong pinagkakatiwalaan ninyo o kaya taong may credentials, may percentage na po na gumagaling na po kayo. Nasa road na po kayo ng pagpapagaling. Evidence-based po yan dahil there is healing in confession. Meaning, kapag sinasabi nyo yan o kaya pag sinusulat nyo yan, kung mahilig po kayong mag-journal o mag-diary, meron pang chemical or may hormone na lumalabas sa ating pangangatawan na nagkakaroon tayo ng mas positive na outlook sa ating dinadala. So, dapat po talaga na sinishare yan sa iba or sinishare yan sa, wag sa social media kasi lahat na lang pinopost natin, sa taong pinagkakatiwalaan o sa taong may credentials para po matulungan kayo. Kasi, pag sinare nyo yan, may percentage po na you are on your way to your healing. Okay. So, nandyan na po sa harap ninyo ang humihingi ng payo. Bibigyan nyo po ng wisdom ninyo yung humihingi ng payo. Tapos, hindi siya makikinig. Gagawin pa rin niya kung anong gusto niya. Teacher Tina, naiinis na ako. Hindi naman siya nakikinig sa akin. Alam nyo po, kung hasabihin po namin mga psychologist yun na naiinis na ako, hindi naman siya nakikinig sa amin. Hindi naman din po pwede yun, di po ba? Alam po namin na merong panahon para pagkatapos nilang mag-share sa amin, may magkiklik either sa puso o sa isip na kailangan nilang sumunod dun sa naririnig nila. So, iisa-isahin po natin yung talk points natin tungkol sa pag humihingi kayo ng payo or pag may humihingi sa inyo ng payo. Unang-una, yung pong humingi sa inyo ng payo, hindi naman po sila bingi. Narinig naman po nila kung ano ang inyong sinabi. Hindi lang pa sila handa. So, minsan, nagsishare sila sa inyo, hindi naman nila kaagad gusto ng solusyon dahil hindi pa sila handa para doon. Gusto lang muna

0: nilang ilabas ang kanilang hinaing para medyo gumaan ang kanilang dinadala. So alam mo, minsan iniisip natin, itong anak ko, hingi ng payo, ilang beses ko nang sinabi sa'yo yan ah. Pero hindi dahil hindi ka nila naririnig o naiintindihan. Kung hindi, hindi pa nila kayang gawin. So may mga decision kasi sa buhay na hindi lang iniisip, pinaghahandaan nila yan. At kung hindi pa handa ang kanilang puso, kahit gaano pa ka-logical magsalita, hindi po yan papasok sa kanilang pag-iisip or sa kanilang decision making. So gusto po nila, nag-share lang sila sa inyo at pag meron silang at pag meron po kayong share na advice sa kanila, kagaya po ng sinasabi namin sa aming mga pasyente, eh meron talagang oras kung kailan yun magki-click. Pero na-plant nyo na po yung seed at inaabangan nyo na lang po kung kailan uusbong yun. Pangalawa, yung advice na binibigay natin ay logical. Ibig pong sabihin ganito, Mama, kailangan ko po ng payo ninyo. Hindi ko po kasi gusto yung pagtrato sa akin ng aking boss na gusto ko na pong mag-resign. Anong unang-una natin sinasabi minsan? Anak, hindi ka pwede mag-resign. Sumisweldo ka dyan. Paano tayo magbabayad ng kuryente? Napaka-logical po ng solusyon ninyo. Hindi nyo pa muna kinausap ang inyong anak dun sa pain or emotional, yung emotion na nararamdaman niya tungkol sa kanyang boss. Makikinig po muna tayo at sasabihin natin, ganun ba anak? Ano ba ang nararamdaman mo? Ano nga, paano ka ba niya tratuhin? So ang payo, nasa utak. Pero yung sakit na dinadala minsan nung lumalapit sa inyo, eh galing yun sa puso at masakit po yun. Lalong-lalo na pag nararamdaman nila, eh, hindi kayo nakikinig sa kanila. Kayang-kaya mong i-explain sa kanya kung bakit mali yung relasyon na yon, mali yung trabaho yon, mali yung desisyon niya. Pero kung mahal niya pa, kunyari po, yung mga humihingi ng love advice dito po sa Safe Space, every Saturday, eh may humihingi ng advice tungkol sa kanilang partner. Kagaya na may tatawag sa atin mamaya, ganun din po ang problema. Hindi niya yun maririnig. Logical po yun para sa atin, pero sa kanila, hindi pa po sila handa. Ngayon, paano natin sila mapapakinig? Kailangan muna nating ipakita sa kanila na nakikinig rin tayo muna sa kanila. Hindi po muna natin isabihin ang ating advice. Pagsasalitain po muna natin yung humihingi ng payo. Kaya minsan, hindi kayo kulang sa advice. Kulang lang po kayo sa pag-iintindi o sa pagdamay. O number 3 naman, paulit-ulit ang kwento kasi hindi pa tapos ang proseso. Napapansin mo ba? Parehong kwento, iba-ibang araw. Ibig sabihin, parehong problema araw-araw. Humihingi ng advice sa inyo. Tungkol na naman sa boyfriend niya o kaya tungkol na naman sa trabaho niya. Araw-araw, paulit-ulit. Hindi yan dahil gusto kanyang kulitin o kaya nakalimutan na niya kung ano yung sinabi niyo. Kundi kasi hindi pa niya naiintindihan yung nangyayari. Pinoproseso po niya kaya niya inuulit. Ang pag-uulit, yan ang paraan ng utak natin para i-process yung sakit. Kaya po kung paulit-ulit yung paghingi ng advice. Napo, may mga nagpapa-counseling po sa amin na every session, yun ang sasabihin niya. Hindi ko pa po talaga ma-get over itong problema ko, Teacher Tina. Hindi dahil nakalimutan na niya yung sinabi mo sa kanya last week nung nagkita kayo. Gusto lang nila ay pinoproseso pa nila kaya inuulit-ulit nila. And sometimes yung repetition na yan, mas naiintindihan nila yung nararamdaman nila. Nagiging cognitive bigla or nagiging logical yung emotion. Kaya sila pa ulit-ulit na humihingi ng same problem. Hindi naman pwede natin sabihin sa mga anak natin, ayaw na kitang sagutin dahil tinanong mo na yan sa akin last week. Di ba gusto naman nating tulungan sila? Number 4. Alam na naman nila kung ano ang kailangan nilang gawin. Kung napapansin niyo po si Teacher Tina, pag may tumatawag na caller na may problema sa kanilang partner na umaabuso sa kanila, maririnig niyo minsan si Teacher Tina na makikinig muna ako. Pagsasalitain ko muna siya, ilalabas muna niya ang kanyang hinaing. Tapos ang sasabihin ko, at the end, pagkatapos ko magbigay ng advice, parang nakikita ko naman sa mukha mo na o sa pananilita mo, na alam mo na kung ano yung kailangan mong gawin. Kung tatanungin mo siya honestly, alam na niya ang dapat niyang gawin. Alam na niyang dapat makipaghiwalay na siya or kailangan na niyang umalis dun sa bahay na yon. Alam niya na toxic yung tahanan nila. Pero ang tanong niya ay kaya na ba niya? So minsan, hindi problema yung inilalapit sa inyo. Humihingi po siya ng lakas or courage to do it. And by sharing her problem or his or her problem, tumatapang po sila dahil nakakahanap sila ng ally o kaya ng ang kakampi o ng trusted na magulang o trusted na kaibigan. Pag pinapakinggan po natin sila, kailangan mong i-validate natin yung nararamdaman nila. Alam na po nila minsan eh, ang kailangan nilang gawin. Kailangan lang po nilang marinig ulit ang kanilang pananalita, marinig siguro o ma-mirror ninyo kung anong nararamdaman nila para po tumapang sila at magkaroon sila ng courage. Ngayon, pag may humihingi sa inyo ng payo, hindi nyo po dapat ito pinapahiya. Kunyari, may anak po kayong humihingi ng payo sa inyo. Sabi nyo, Mama, meron po kasing akong ginawa sa classroom kanina. Naku, ano na naman yan? Sinabi ko na nga ba, ikaw talaga, hindi mo lagi naiintindihan yung teacher mo. Parang ang hina-hina mo dyan sa math. Pinahiya na kagad natin. Kapag nahihiya ang isang tao, lalo na ang isang bata sa sitwasyon niya, mas lalo siyang hindi makikinig dun sa payo ninyo. Kasi pinahiya nyo na eh. Kapag nararamdaman ninyong ginajudge nyo na siya, kahit tama ka pa, automatic, magsasara na yung puso niya, magsasara na yung isip niya, hindi na po safe yung space. Kaya po ang tawag sa safe space ay safe space. Dahil kayo pong mga magulang at kayong mga mahal sa buhay ng mga humihingi ng payo sa inyo, kayo po ang pinupuntahan nila for safety. Ang ibig po sabihin ng safe space kasi ay isang environment na nakakahinga sila, naging totoo sila sa kanilang sarili, hindi po sila ginajudge, at hindi po sila pinapahiya. Mas makikinig po sila or mas hindi nila tatanggihin ang payo ninyo kapag protektado ang nararamdaman nila sa kanilang sarili. Number 6. O, nasabi rin ni Teacher Tina to, validation muna. Bago mo sabihin na, hay nako, iiwan mo na yung boyfriend mo. Paulit-ulit na lang ng bababae, iiwan mo na yan. Subukan mo muna na ano nararamdaman mo. Ang sakit ano? Ang sakit na mabetray. Ang sakit ng napagsisinungalingan. Ang hirap. Kasi kapag nararamdaman niyang naiintindihan mo siya, dun pa lang siya magiging open sa susunod na step na kailangan niyang gawin. Pero kung lagi natin sasabihin sa kanila na, nako, ito na naman. Nang babae na naman, tapos hindi pa rin iniiwan yung boyfriend niya o yung girlfriend niya. Kailangan muna damay muna tayo sa kanila, no? Kasi hindi emotion po ang nararamdaman nila. Hindi po logical yun. Number 7, hindi nyo naman po role yung ayusin ang kanilang buhay. Kahit pa kayo yung magulang, importanteng tandaan, either kaibigan ka, office mate, o pinagkakatiwala ang kamag-anak, hindi ka pa therapist, hindi ka psychologist, hindi ka tagapagligtas o savior. Hindi nyo trabaho na ayusin ang buhay niya. Ang trabaho po ninyo, samahan siya habang inaayos niya. Kasi most of the time, lahat po ng humihingi ng payo sa atin, naghahanap lang po ng katuwang na para tumibay po ang kanilang loob, tumapang po sila, para po maharap nila ang kanilang problema. Number 8. Emotional dependency is real. Minsan, hindi nila iniiwan ang problema kasi yun na ang nakasanayan nila. Totoo po ito, nakikita po namin ito as a psychologist, nakikita po namin ito lagi na nakasanayan na kasi nila. So yun na po yung comfort zone nila, akalain nyo yan. Ang comfort zone nila nandun sila sa toxic na environment. Nandoon sila sa marriage na lagi silang naaabuso. Yung sakit na yun nagiging familiar. At minsan, mas nakakatakot na umalis kasi hindi yun familiar eh. Hindi yun yung kung anong kinasanayan nila araw-araw kesa manatili dun sa mali dahil sanay na sila doon. O kaya eh, magsistay na lang ako para sa mga bata. Magsistay na lang ako dito sa boyfriend ko dahil nasa iisang apartment na lang kami, nagli-live-in na kami. Paano ko babayaran ng renta? So, marami po siyang kailangan pangharapin. At ang humihingi po siya ng payo sa inyo para may katuwang siya. Number 8, pwede po kayo mag-set ng boundary. Alam ko naman na meron din tayong mga kaibigan o mga kamag-anak na lagi na lang pumupunta sa inyo. Ito na talaga yung matitigas ang mga ulo. Lagi na lang pumupunta sa inyo tapos hindi talaga sila nakikinig. Ginawa nyo na po lahat. Naging nag-validate na kayo, naging emotional na kayo, ginabayan nyo na sila, dinamayan nyo na sila. Hindi rin ibig sabihin na hindi kayo mag-set ng boundaries. Pwede mong sabihin, andito ako para makinig. Pero hindi ko na kayang ulitin yung advice ko kasi nagawa nyo na naman ng tama, nasabi nyo na, paulit-ulit. Hindi yan pagiging madamot, yan ay pag-aalaga nyo rin sa sarili ninyo kasi minsan, aramdam din po ito ng mga ka-cohorts ko na gusto ko pong i-congratulate yung iba kong mga kaklase na nag-defend na rin po sila ng kanilang dissertation. Last week, yan po ay si Junix at si Gabe. Two weeks ago, ako naman po yung nag-defend. Lahat po kami pumasa. So, gagraduate po kami sa June. Nahahawa or nakukuha ninyo yung energy nung humihingi sa inyo ng payo. So, kung paulit-ulit nga naman yun, kailangan din gawan ninyo ng boundary inyong sarili. For the psychologists or therapists who are listening, kailangan po ninyo ng extracurricular activity para po ilabas yung energy na yan dahil po minsan eh, dumidikit yan sa atin kapag may madami humihingi ng advice sa atin. Kailangan po ay makapagbigay tayo ng advice na matibay pa rin ang ating pangangatawan, ang ating puso, ang ating pag-iisip at kailangan din nating i-redirect yung negative energy na minsan ay napupunta pag may isang taong hingi na hingi ng payo na hindi nakikinig. At number 10, presensya po ninyo ang kailangan ng mga taong humihingi ng payo. Sa totoo lang, hindi naman talaga laging kailangan may sagot. Minsan po, kailangan lang po nila ng nakikinig. Ito po ang advice ko din sa mga lalaki kasi ito po kasi ang ginawa po ang lalaki as a problem solver and a woman as an emotion solver. So ibig po sabihin, minsan pag naglalabas po ng hinaing ang ating mga misis, doon po sa mga mister na nakikinig, lalo na yung mister na nakikinig sa production room, yun, yung nakaharap sa akin ngayon. Kapag humihingi po ng advice ang inyong mga misis, tatanungin po natin ang kanilang mga misis, honey, Gusto mo ba ng advice o gusto mo bang nakikinig lang ako? Kasi nga, ang automatic reaction ng isang mister, sulbahin kagad yung problema ng kanilang misis. Yun po talaga ang role ng isang lalaki. Problem solver. Most of the time, gusto lang naman ng misis na magsalita ng magsalita at i-unload ang kanilang hinanaing. Diba? So, minsan kailangan lang nila ng taong hindi nagsasawang makinig. So, hindi ka magbibigay ng solusyon, pero hindi ka rin naalis doon, nakikinig ka lang sa kanya. Dahil nga naman, half of the load mawawala sa kanilang pangangatawan kapag na-share na nila 'yan. Ayan, so kung meron po kayong ganyang experience, mag-viber lang po kayo sa amin sa 0919-278-3000 o kaya mag-comment sa DZMM Teleradio YouTube channel. Magbabalik po ang safe space makalipas ang ilang paalala.
1: Si Teacher Tina Zamora ang gagabay sa'yo sa safe space.
2: Basta AM, DZMM.
3: Your bill, sir.
4: What? 14,000 pesos for dinner?
3: 1,400 only, sir.
5: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
3: Your bill, sir.
4: Order for more. Dessert?
5: EO, love your eyes.
2: DZMM, numero uno sa action. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Ang galing! Pang matagalan!
7: Parang tayo lang, han.
8: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
8: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
9: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
10: The morning news team you can trust for the news that really matter.
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
12: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa
14: Aksyon Ngayon!
15: Aksyon Ngayon!
13: Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
16: Basta AM, DZMM.
0: Ang oras ay 4:31 ng hapon. 4:31
17: this ng time
0: hapon.
17: Was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Ang oras ay 4:31 ng hapon.
17: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
18: Walang judgmental dito. Anumang pinagdadaanan, may kasama ka sa Safe Space.

0: Nagbabalik po ang Safe Space kasama si Teacher Tina Zamora. Para po sa ating My Story ngayong hapon, meron po tayong letter sender. Ang pangalan po niya ay si Chris. Hi Teacher Tina, magandang hapon po. Gusto ko lang po sanang humingi ng advice tungkol sa nephew ng husband ko. Madalas po kasi siyang manakit. Sumisigaw sa tenga ng mga kalaro, nanunulak at sumisigaw din sa kanyang mama kapag hindi siya napapansin. Parang gusto niya po lagi ng atensyon. May isang beses po sa birthday celebration, sinabihan siya ng lolo niya na umupo lang pero hindi siya sumunod at nakaputok siya ng mga 6-8 lobo. Kapag sinasabi ko naman po sa nanay niya yung mga nangyayari, sinasabi niya na hindi naman daw gusto ng anak niyang manakit. Pero paulit-ulit pa rin po yung ganong ugali. Sumisigaw, nanunulak, at ayaw matalo sa mga laro. Sa school po, mula kinder hanggang grade 1, wala rin daw po siyang naging kaibigan. Umabot na rin po sa point na nilubog niya sa tubig ang anak ko dahil ayaw niya ng laro na gusto ng anak ko. Sobrang nag-aalala po ako, Teacher Tina. Magkalayo po kami ng tinitirhan. Sila nasa north, kami nasa south. Pero gusto ko rin po siyang matulungan. Ano po kaya ang pwedeng gawin sa ganitong sitwasyon? Paano po siya matutulungan? Maraming salamat po. Galing kay Chris. Chris, maraming salamat sa sulat mo. Ito ay isa sa mga sulat na natatanggap ni Teacher Tina sa Teacher Tina Zamora page sa TikTok at sa Facebook. Chris, unang-una, ang hirap po kasi dahil hindi nyo po ito anak. At konektado po ito dun sa ating topic kanina. Yung pong hindi nakikinig sa payo kasi kinausap nyo na nga yung sister-in-law ninyo at parang hindi nakikinig dun sa behavior ng anak ninyo. Mahirap po talaga pag hindi ninyo anak. Ngayon, kung talagang caring kayo dun sa pamangkin ng asawa ninyo, mas mabuti pong yung asawa ninyo ang magsabi dun sa kapatid niya kesa yung mga sisters-in-law ang mag-usap. Mahirap na nga po yun eh, dahil hindi rin po anak ng asawa ninyo yun eh. Ang pwede lang po natin, ang meron lang po tayong control ay yung safety ng ating anak. So, ibig pong sabihin, pwede po kayong mag-comment pag nasasaktan po ang anak ninyo. So, you will advocate for your own child. Alam ko po, marami po kayong gustong sabihin tungkol sa pamangkin ng inyong asawa, na pamangkin nyo rin naman, no? Pero mahirap po talaga pag hindi ninyo anak. Ngayon, nararamdaman ko yung worry at saka nararamdaman ko rin na hindi kayo pinapakinggan, baka pwede niyo padalhan ng mga videos ng Safe Space o ni Teacher Tina. Pero there will come a point na mahihirapan na po talaga ang kanyang mga magulang. And sadly, marami po talagang magulang ang in denial pagdating sa behavior ng kanilang anak. Pero kagaya din po ng tips natin kanina sa pagbibigay ng payo, mahirap po talaga magbigay ng payo sa hindi natin anak kasi napaka-sensitive issue po, lalo na ng pag-uugali. Baka pwede ninyong kausapin during a calm moment, yung hindi yung problema yung masama ang loob ng lahat ng tao, siguro pwede ninyong idaan sa isang mas close dun sa nanay ng pamangkin. Pero mahirap po talaga pag hindi natin anak. Ang maganda po niyan ay marami po sa Facebook page ni Teacher Tina Zamora ang suggestions pagdating sa pag-uugali. Kung wala na po kasing kaibigan sa bahay, walang kaibigan sa eskwelahan, meron po talagang social-emotional problem yung batang yon. Ibig pong sabihin, hindi siya nakakasundo ng ibang bata. Tama naman po yung nanay niya, hindi naman talaga niya sinasadya na manakit. Kaso po nakakasakit. So, ibig po sabihin, kailangan po natin siyang ipacheck kung meron po siyang impulse control problem. Yung bubang nagagalit siya, pero hindi niya napipigilan ang sarili niyang manakit ng ibang bata o ng ibang tao. Impulse control issue po yon. Alam naman po natin na hindi nananadya ang isang bata na maging masamang bata. Pero kung may impulse control problem po, hindi po siya magkakaroon ng kaibigan, magkakaproblema po siya sa mga kasama niya sa bahay, magkakaproblema siya sa mga pinsan niya, at baka may masaktan siya ng grabe, lalong magkakaproblema ang kanyang mga magulang. So kung may impulse control issue po ang inyong anak o ang inyong mahal sa buhay, kailangan po masabi natin sa magulang in a very calm manner para po makinig sila. Kasi kung masyado po nating ididiin ang pag-uugali ng kanilang anak, baka lalo po silang hindi makinig. Okay, maraming salamat Chris at sumulat kayo kay Teacher Tina. Mula naman kay Ellen. Good day, Teacher Tina. Gusto ko po sanang humingi ng payo tungkol sa anak ko na lalaki. 14 years old na po siya. Isa po akong OFW. At ang nag-aalaga po sa mga anak ko ay ang kanyang lola, lolo, tito at mga kapatid ko. Marami pong ganitong sitwasyon ngayon sa Pilipinas. Napapansin ko po na habang lumalaki ang anak ko, nagiging bugnutin at madalas siyang galit. Mas nag-aalala po ako dahil nahuhuli po siyang nanunood ng mga bagay at parang ginagaya niya ito sa kilos niya. Parang SPG yata ang tawag ito, yung mga violent na mga pinapanood na hindi appropriate para sa 14-year-old. Minsan po ay nananakit na rin siya at hindi na po namin alam kung paano siya didisiplinahin at gabayan ng maayos. Ano po ba ang tamang gawin para matulungan ng anak ko? Sana matulungan niyo po ako. Si Ellen. Maraming salamat Ellen sa iyong pagsulat kay Teacher Tina. Ellen, my heart goes out to you. Mahirap po talaga maging OFW parent. Napakalayo niyo sa inyong anak. Tapos pag nagka-problema pa ng ganito, hindi niyo alam kung anong gagawin ninyo, no? Ang una kong suggestion ay nag-usap-usap na ba kayo nung mga adults na nag-aalaga dun sa 14-year-old? Kung ano ang mga rules sa bahay, ano ang mga rules, ano ang family values na dapat consistent kahit kayo ay malayo at sila ay nandun kasama ang 14-year-old. Pangalawa, ang teenage years talaga, nako Mommy Ellen, yan po talaga ang pinakamahirap, pinaka-angry at pinaka-emotional stage ng isang bata. Lalong-lalo na ang isang bata na hindi niya kasama ang kanyang nanay. Kagaya po ninyo, napakalayo ninyo. So sana po ay maintindihan nyo rin ang kanyang pinagdadaanan dahil as I said before, wala namang bata ang gustong maging masamang tao. Pero kung meron po kasi silang problema na dinadala, lumalabas yan as misbehavior. So, kung unang-una 14 siya, so emotional na siya, pangalawa wala ang nanay niya, malayo po kayo sa kanya, dun pa lang may dinadala na po ang inyong anak. Mahirap po talagang ma-regulate ang kanyang emosyon kung ganyang kabigat ang dinadala ng inyong teenager. Meron po sa Teacher Tina page din, ang may playlist po doon for teens para po mas maintindihan nyo sila. Pero ang pinaka-importante ay makausap ninyo ang mga adults na kasama niya sa bahay para pare-pareho po kayo ng paniniwala at ng rules and regulations para sa kanya. Pero meron po din kasi din dapat na makausap ang inyong 14-year-old na pinagkakatiwalaan niya na makikinig lang sa kanyang mga hinaing. Kasi most of the time, kapag na-unload na ng isang teenager ang kanyang hinaing or nakita niya na may nakikinig na sa kanya, eh, mas nakikinig rin siya sa inyo. Kagaya din po yan nung advice natin earlier on about giving advice at hindi nakikinig dun sa payo. Kapag ang feeling ng isang 14-year-old, eh, hindi na-validate ang kanyang emosyon, hindi pinapakinggan ang kanyang problema, lalo po silang nag-misbehave. Ganun po talaga ang developmental stage ng bata. Hindi po siya masamang bata. Hindi po tayo dapat nag-iisip na nagpapatigil tayo ng isang masamang bata. Ang gusto po nating goal ay intindihin natin kung bakit siya may pag-uugaling ganyan. Ano ang una niyang nararamdaman? Una-una, ano nararamdaman niya? Ano ang rules niya sa pagpapanood ng social media at ng internet, sa gadget? Kasi kung lahat ng napapanood niyang mali ay nanggagaling sa isang gadget, ano ang pagmamanage ng gadget na yon? Mahirap po talaga pag lolo at lola ang nag-aalaga sa mga bata dahil hindi nila naiintindihan ang dangers minsan ng mismanaged or unmanaged internet time. Dahil ang akala ng lolo at lola, tahimik naman sila eh. Hindi nila alam na pumapasok na sila sa mga websites na inappropriate. So, kailangan din ma-educate ang ating mga grandparents kung ano ang mga bawal na puntahan ng mga website at ano ang mga oras na pwede lang gamitin ng inyong anak ang kanilang gadget. So, ang dami pong layers bago natin isipin na masama po siyang bata. Baka ma-solve natin ang mga problema kung iisa-isahin po natin yung layers na yon. Okay, so may isa pa tayong sulat bago tayo mag-break. Mula kay Virgie, "Hi Teacher Tina, ask ko lang po kung normal lang po ba ito. Ang 3-year-old daughter ko po ay in-enroll ko sa isang programa sa school. Ito po ay every Friday, 2 hours per session. First time po niya umattend ng non-parent class." Ibig sabihin, wala po dun yung magulang. Malapit na rin po siyang mag-junior kindergarten sa September. Kasi I think ang sumulat pong si Virgie ay nasa ibang bansa. Kasi may mga sumusulat po kay Teacher Tina na mga magulang sa ibang bansa dahil gusto nila Filipino yung hinga nila ng advice. Gusto ko maging handa na siya. Pero hanggang ngayon po, umiiyak pa rin siya. Halos buong 2 oras ng klase, sabi po niya madalas, "Mommy o Daddy." At inaaya po niya ang teacher na, "Let's go outside." Normal lang po ba ito sa kanyang edad at first time nasa school setting? Paano po ba siya matulungan ng mag-adjust at hindi na masyadong umiyak? Sumusulat, Virgie. Okay, Virgie, ang separation anxiety sa school ay napaka-normal sa isang 3-year-old. Okay? Ibig sabihin, ang unang-una, 3 years old siya. Nilagay niyo siya sa isang lugar na hindi niya bahay. Kasama niya ang mga tao na hindi niya kilala. Iiwan natin siya. Tapos ang i-expect natin sa kanya, hindi siya iiyak. Eh, hindi po ba pag may stranger, ang sasabihin natin, hindi siya sasama doon? Tapos iniiwan natin siya sa isang lugar na hindi niya kilala. So, para pabawasan po ang separation anxiety, lalong-lalo na sa eskwelahan, kasanayan or consistency. Yung iyak po, talaga pong nangyayari yan sa separation anxiety. Yung po ang paglabas nila ng kanilang sama ng loob. Ang unang tanong, ano ang ginagawa ng teacher pag umiiyak ang inyong anak? Meron bang nagpapahinahon sa kanila? Nagpapakalma? Nagre-redirect to an activity para hindi na po siya umiyak? Dahil dapat po kung magaling po ang teacher or tama ang programa na pinasukan ninyo, kahit once a week lang po yan, kung nare-redirect nila into an activity na fun, consistent, paulit-ulit. Kasi ang separation anxiety nawawala with consistency. Wala po dapat surprises ang 3-year-old. So pare-pareho ang ginagawa. Hindi naman pare-pareho yung activity, pero yung routines pare-pareho. Ibig sabihin, she feels safe in an environment na she knows what will happen next. Diba? So ang preschool class, may free play yan, may outdoor play, kakain, matutulog, magbabasa ng libro, may activity ulit, tas magbababay. Yun po yung routines na paulit-ulit para po makasanayan ng bata. No? Yun po ang magpapafeel sa kanya ng safety para mabawasan po ang separation anxiety. Pangalawa, paano po ninyo pinag-uusapan ng school sa bahay? Do you talk about school in a positive light? Baka naman ang naririnig niya sa bahay, naku, umiyak na naman siya. Huwag na kaya natin siya papasukin. Dapat ang naririnig niya ay, naku, anak, ano, malungkot ka ba kanina? Wala si mommy at si daddy. Alam mo, susunduin ka na. Di ba sinundo ka namin pagkatapos ng klase? Every time na dadalhin ka namin sa eskwelahan, susunduin ka rin namin. So, ganun ang tapos. Alam mo, yung teacher mo, napakagaling yan. Meron niyang activity na papagawa sa'yo na matutuwa ka talaga. Anong binasa ninyong libro kanina? Alam mo, kung nakinig ka, napakaganda ng kwento na binasa ng teacher mo. Ano kaya yun? Tapos, makikipag-usap ka dun sa teacher kung ano yung libro na binasa nila. Normal po ang separation anxiety. Ngayon, kailan hindi normal ang separation anxiety? Kapag masyado na pong matagal. Ibig pong sabihin, 6 months na siyang pumapasok, hindi pa rin siya tumitigil umiyak. Meron na pong mismatch. Bakit hindi pa siya feeling safe sa loob ng classroom? May consistency ba ang klase? Ang routines ba ay kaaya-aya sa bata? Masyado bang mahirap ang pinapagawa dun sa 3-year-old? Sino ang naghahatid sa kanya? Kung hindi siya umiiyak pag si daddy ang naghahatid, si daddy na lang lagi dapat ang maghatid. Kung 6 months na, parang kailangan, actually 1 month pa lang dapat nag-uusap na kayo ng teacher niyo, ano kaya strategy ang pwede natin gawin? Gutom ba siya pag pumapasok? Dapat nakakain muna siya bago siya pumasok. So, meron din po tayo sa Teacher Tina Zamora page na Separation Anxiety Playlist na pwede nyo pong panoorin. para po matulungan kayo pag pumapasok na po ang inyong anak. Ayan po ang My Story. Tatlong sulat ang nabasa natin ngayon dahil po eh sa TikTok at sa Facebook ni Teacher Tina, marami pong sumusulat na magulang na humihingi ng payo at dinadala ko na lang po dito sa safe space para po masagot natin. Magbabalik po ang safe space makalipas ang ilang paalala.
1: Nakikinig sa'yo si Teacher Tina Zamora.
2: Basta AM, DZMM.
3: Pag-alaganan ng DZMM, para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Grande Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
5: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report.
7: Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Basta AM, DZMM.
0: Ang oras ay 4:49 ng hapon.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Nakikinig sa'yo si Teacher Tina Zamora.

0: natututo. Comment or tawag na. Lahat ng gusto mong malaman sa relasyon at pamilya ay sasagutin sa Ask Teacher Tina.
1: Nagbabalik po ang Safe Space kasama si Teacher Tina Zamora sa Ask Teacher Tina, galing po kay Al. Thank you po sa program nyo. Ganda po ng topic nyo. More power to your program. Please include me in your prayers. God bless you. Sabi po ni IB, good afternoon DZMM. FYI, watching from Cavite, feelings are valid. Hi Teacher Tina, a very nice topic that you've shared on air. Very informative. Thank you so much po. That's why I saved the number of DZMM Viber line. Very interesting topics and very nice ang advice from you po. Yes po, IB, feelings are valid but not all behaviors are acceptable. Galing po kay Ma'am Maria Dulce Orate, feeling ko napakahirap magpalaki ng bata sa panahong ito, di gaya nung panahon ko, masunurin ang mga ito. Kailangan i-psychologize mo lagi ang mga bata ngayon. Tama po yun dahil iba po ang mundo na kinagagalawan ng mga bata ngayon. Pero huwag po tayong mag-quit. Kailangan po nating intindihin lahat ng bata. Galing po kay TS Me. Good afternoon po Teacher Tina. Ask ko lang po is paano ko magbibigay ng payo na hindi nakakasakit ng damdamin? Like sapat na po ba yung right choice of words lang or dapat empathizing din? Alam nyo, ang counseling po, masakit po sa damdamin. Lalong-lalo na kung mahirap ang problema or meron po silang pinagdadaan ng mahirap. Akala po kasi ng lahat pag nagpapa-counseling, madali. Hindi po, mahirap ang counseling. Kasi po, pinapalabas ninyo ang problema para po ma-heal. Minsan po kasi pag humihingi tayo ng payo, tapos ayaw natin yung naririnig natin, magpapalit tayo ng kakausaping tao para gusto natin yung gusto nating marinig. Hindi po ganun ang totoong payo. Ngayon, ang tanong naman ni, kaserbisyo natin ay, empathizing, yes. Listening, yes. Right choice of words, yes na yes. Para po, magbukas ang kanilang puso at isip at makinig po sila sa atin. Pag hindi po kasi tayo right choice of words, hindi na po sila nakikinig. Lalo na po kung nasi-shame sila, na-judge sila, or napapagalitan sila kaagad without understanding. Galing po kay Lina Ho, Plaridel, from Plaridel, Bulacan. Hindi po nawawala ang problema sa pamilya. Huwag lang kaliwat ka ng problema. Hindi po talaga. At ang wish ko po sa lahat ay hindi kaliwat ka ng problema. Napakagaling po ng konsehal nyo dyan sa Plaridel, Bulacan. Ma'am Lina Ho, estudyante ko po yan dati, si konsehal Seth Cusho. Bago po tayo mag... Oh my gosh! May mga bisita po ako dito. Kasama si Michael Deliso. Ayan, oh. Ano bang pag celebrate natin? Mother's Day? Ganon, may Mother's Day. Pero gusto ko pong magpasalamat sa production team ng Safe Space. Alam niyo po lahat na gagraduate na po si Teacher Tina from her PhD in June. So meron pong mga plano si Teacher Tina at pansamantala pong magpapahinga muna si Teacher Tina na mag-anchor ng Safe Space. Pero ito po ang mga celebrity ng Safe Space. Ha? Mag-hello kayo. Mag-hello kayo. Hindi po mabubuo ang Safe Space kung hindi po dahil sa mga taong nasa likod. Lalong-lalo na po ang aming bossing na si Sir Gerson Cruz. Si Sir Gerson Cruz. Ayan. Di ba yung pinaka-pogi na nasa likod na laging binabanggit ng ibang show na pogi. Pogi pa rin siya. Maraming salamat guys. Kain po kayo ng cake. So, alam niyo po nung 2023 kasama si Gerson, nabigyan po ako ng opportunity na mag-anchor ng Safe Space, ng sariling show. Nag-guest po ako dati. Ano? Alis ba kayo dito? Hayaan mo po pasok na celebrity. Binigyan po ako ng opportunity ni Miss Mara na mag-anchor at kasama po diyan ang pagbulong ni Chang Ami Perez na magkaroon ng Safe Space si Teacher Tina. Bago po noon, nakaka-guest po ako sa Teleradyo at nakasama ko rin po si Miss Jing sa si Jing at si Susan Afan dati sa Kapamilya Connect. Pero ngayon po kasi, maraming mga plano si Teacher Tina na gagawin muna. Alam niyo po dun sa 2.5 years ko sa Safe Space, madami po ako natutunan, lalo na po sa aming poging executive producer, madami po ako natutunan dyan. At dito kay Joyce, na napakaganda. Ayan o. Oh. Ayan, diba? At kay Papa Sam. Nasaan si Sam? Andiyan ba sa likod? Ay, wala! Ayan. Okay. Madami po ako natutunan. Dito po ako naging byuda. Dito po ako naging lola. Dito rin po ako magiging psychologist. So, hindi po ako mawawala. Magi-guest pa po ako sa ibang mga shows. Pero magpapahinga muna si Teacher Tina bilang anchor dahil marami pa po siyang planong gawin. At 55 years old, kung 55 po kayo, marami po kayong pwede pang gawin sa buhay. Wag po muna kayo magre-retire. Pero gusto ko pong pasalamatan, hindi lang po ang mga taong nasa likod ko, kundi si Miss

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Ngayon, noon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ay 4:58 in the afternoon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko hatid ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Paano nga ba ang tamang proseso? Tutok na at alamin kasama si Michael Delizo sa Pasado Servicio.

4:59 in the afternoon. Good afternoon, magandang hapon po mga kapamilya at mga kaserbisyo. Ay, natapos din yung Abril, no? Napakahaba ng Abril na yan, no? At ngayon po, it's gonna be May. Mayon na po mga kapamilya, today is May 2, 2026, araw po ng Sabado. Magkakarinigan po tayo alas 5 ng hapon hanggang 5:45 bago po ang TV Patrol. Ako po si Michael Delizo at ito po ang Pasado Serbisyo. Ang DZMM Radio Patrol sa Estrenta ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band at sabayan po kaming napanonood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant. Patuloy po kayong sumali sa ating talakayan, maaaring magpadala ng inyong mensahe sa DZMM Viber 0919-278-3000. Para po sa mga katanungan, maaari ding tumawag sa aming hotline 8924-4101, local 5671, 5672 at 5673. At mga kapamilya, ang DZMM Teleradio po ay nasa YouTube at Facebook na rin, kaya like at subscribe na. At syempre, kung kayo may mga comment, may shoutout, mga katanungan o pagbati, pwede nyo po dyang i-post. Ah, maya-maya po, babasahin namin yan. Hoy, matapos yung mga rollback ng mga nakaraang linggo. Next week po, balik naman po sa oil price hike sa ang ating presyo ng mga produktong petrolyo muli pong tataas. Eh, ito nga po, dalawang buwan na po ang US, Israel at Iran war that, you know, disrupted the oil price market. Sa susunod na linggo po, inaasahan po na atataas ng piso hanggang 2 piso kada litro ang presyo ng diesel. Sa gasolina po, tataas ng 3 piso hanggang 4 na piso ang kada litro. Habang sa kerosene naman, ito yung magandang balita, bababa po ng 2 piso at 50 sentimo hanggang 3 piso at 50 sentimo kada litro. Aba, di oil, paano ba to? Mag-full tank na kung kaya naman. Nung nakaraan yan yung iniiwasan ko mag-full tank eh, kasi baka next week bababa. Pero eto tataas, so medyo full tank kung kaya naman. Eh minsan kasi kahit gusto mong mag-full tank, eh wala namang pang-full tank, eh, di ba? At ba sa May 5, ano ba ngayon? May 2, sa May 5 po, magsisimula na daw maningil ng toll araw ng Martes, next week. Magsisimula ng maningil ng toll dyan sa Manila Cavitex C5 Link Segment 33. Eh maalala po natin noong March 30 po, nagbukas po yan para yung expressway na ito, ito po yung kumukonekta sa Cavitex hanggang sa C5 Road dyan sa May Taguig. Noong March 30 po, nagbukas yan ng libre sa mga motorista at ngayon, eh tapos na ang maliligayang panahon. Ano? Magsisimula na po ang kanilang paniningil ng toll.

0: magkano nga ba yan? Ay, medyo malaki-laki din naman po ito, no? Yung pong babiyahe from Taguig to Sucat through Dr. A. Santos Avenue o vice versa, para po sa Class 1 vehicle, 59 pesos. Sa Class 2 vehicle ay 117 pesos, habang 176 pesos para po sa Class 3. Doon naman po sa mga galing ng Taguig at patungo sa Roas Boulevard o Zapote, ang toll po dyan ay 97 pesos sa Class 1, 194 sa Class 2, habang 291 pesos sa Class 3. Tapos na, ano? Tapos na ang libre, ano? Tapos na rin yung rollback, eh. Yun lang. Okay, ngayong hapon po, pag-usapan natin. Nag-introduce na lang din naman ako ng mga usapang consumer. Maya-maya po, may makausap tayo mula sa CICC, Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Kaugnay po, nung dumadaming reklamo doon sa consumer fraud. Ito po yung panloloko sa, halimbawa po, sa social media transactions, sa online shopping apps o sites, at ganun din po sa travel bookings. Dumadami daw po yung mga reklamo dyan. Aba, paano nga ba tayo maghahain ng reklamo? At meron bang paraan para maibalik yung pera natin? O paraan para, alam mo yun, hindi naman masayang yung ating transaksyon, yung pera natin, ano? Minsan kasi pag sa online, ang hirap habulin, di ba? Sana naman meron mga measures para maiwasan po ito, para hindi tayo maloko. O ano naman kaya yung mga dapat nating malaman, dapat nating bantayan, ay yung mga red flags para maging maingat din tayo sa mga transaksyon natin sa online.
1: VIP ka sa Pasado Serbisyo.
0: Habang hinihintay po namin yung guest, ano po, maraming salamat po sa University of the Philippines Los Baños para po dun sa iginawad nila sa aking Best Field Reporter Award sa nakalipas po na Gandingan Awards. Thank you so much po. Grabe, it's such an honor. Super respected po ang Gandingan. It's student-led award-giving body. At alam nyo man po, kapag galing sa estudyante, galing sa academics, talagang it's very respected and it's very prestigious. Alam nyo, dati pangarap ko lang yung Gandingan, kasi para sa akin yung Gandingan yung pinaka top chair na award-giving body ng mga estudyante. So, thank you so much UPLB sa UP Combroad Soc Community Broadcaster Society. Thank you. Oh, nasa linya na po natin si Undersecretary Aboy Paraiso. Siya po ang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Pag-usapan po natin itong kanilang ulat kaugnay ng consumer fraud. Dito po sa kanilang huling ulat, noong 2025 po ay nakapagtala sila ng 6,453 na reklamo kaugnay ng consumer fraud. Pag-usapan po natin ito, Yusek Paraiso. Good afternoon po.
2: Good afternoon, Michael. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin sa inyong programa.
0: Yes, it's our pleasure, Yusek. Yusek, ano po ba kapag sinabi nating consumer fraud? Ano po ibig sabihin ito?
2: So, marami ito, no? Una-una, yung consumer frauds natin, yung typical na alam natin, yung mga online shopping natin. Pero it also deals with yung mga bank frauds natin na parang halimbawa, nagamit yung card mo, pambili at pag-shopping ng hindi mo nalalaman. Kasama na rin dito yung delivery scam. So, maraming uri ang consumer fraud, no? It has to do with something with yung mga online marketing, online market activities natin.
0: Mm-hmm. At kayo po sa CICC, ano po ba ang role ninyo para po sugpuin ito mga kaso ng consumer fraud?
2: Well, una-una ho, tayo ang central coordinating body ng buong pamahalaan, ano? First and foremost interventions natin is yung investigation function ng CICC, na kung saan inaalam natin at nakikipag-ugnayan tayo sa private sector representatives, halimbawa ng banko, with regards to the APASA law. Halimbawa doon sa mga online marketplaces, si Shopee, si Lazada, at paka yung mga logistics company, katulad din na JNT, LBC. So, sakop natin to yung first intervention natin dito, kasi may regulatory powers, lalong-lalo ng DICT, with regards to the logistics companies. At pagdating naman sa mga online marketplaces na to, Pag hindi sila sumunod, the ICT and CICC has the capacity para i-block off sila sa internet space natin.
0: Opo. Kanina po, binanggit ko na noong 2025, nakapagtala kayo ng 6,453 complaints. Ano po yung context ng numero na ito? Buhaba po ba? Tumaas po ba? O gaano po karami, ilang porsyento po ang consumer fraud sa lahat po ng reklamo na natanggap ng CICC?
2: Nako, napakaliit na bahagi lang to ng mga nireklamo sa atin sa CICC. Mm-hmm. No? Una-una talaga nagiging problema natin dyan. Kahit consumer fraud dyan or any types of online na scams or online na cybercrime, ang mga kababayan natin hindi talaga nagre-report. Una-una siguro naihiya sila na nabiktima sila ng mga cybercrimes including consumer fraud. At pangalawa, baka siguro iniakala nila walang magagawa yung ating pamahalaan pagdating dito. Kasi aminin natin, Michael, no, karamihan dito talaga yung mga scammers na to nanggagaling sa ibang bansa. So ito ang tinatry natin pigilan at tinatry natin na gawa ng paraan para kahit nasa ibang bansa sila, through our MLATS, or Mutual Legal Assistance Treaties natin, mahulin nga sila.
0: Opo. Nabanggit nyo, sir, yung baka inaakala nila wala na magagawa kaya hindi na sila nagtitake an effort para po magreklamo o magreport po. Pero may kakayahan ho ba ang CICC nga para po maresolba yung kanilang reklamo?
2: Tama ho. Kasi sabi ko nga ho, nung umpisa, Sir Michael, no, tayo ang central coordinating body. So, pagdating doon sa investigation kami, papasa natin ito sa mga law enforcement agencies natin. Tapos para naman kung mayroon, may element dito na mahuhuli natin.

0: Right. Oh, it's a matter of trusting the authorities then. Yusek, ano po ba yung mga factors na nakaambag po sa pagtaas ng online scams?
1: May marami kasi ngayon parang digitalized na Pilipino eh, no? So if one thing that the pandemic taught us was to digitalize everything, whether it's online shopping, pagbabangko natin online na, trusting our e-wallet systems, mga ganun. So naging ano na, nung una nga tayo pumupo, Michael, sa DICT nung 2022, this administration, nakikita natin 60%. Ngayon, tumaas na sa 85% of all crimes, cybercrime na.
0: So, meron ho bang mga iba-ibang uri ng online consumer fraud, Yusek?
1: Marami. Again, I mentioned a couple of them. No? Una-una yung shopping fraud.
0: Sa Shopee, okay.
1: Oo. Second is the logistics fraud. Kung saan na nagpapadeliver
0: booking,
1: tayo.
0: Ah, okay.
1: Hindi naman talaga, hindi naman din deliver. Third is yung online financial transactions natin. Halimbawa, we need, bumibili tayo na hindi natin alam na nagagamit sa pala yung financial details natin. That's also a form of consumer fraud. Pangalawa, yung mga online scams na kunwari nagbebenta ng kung ano-ano, yung pala pag nagbayad ka na hindi na i-deliver or maling item or inferior item i-deliver sa'yo.
0: Sa mga types na to, ano yung pinaka talamak, Yusek?
1: Right now is yung shopping. Yung shopping. Ano, kasi parang pag-board tayo, yun yung default natin.
0: Oo eh.
1: Yung patanggal na stress natin.
0: Oo. So sinasamantala nila ito ng mga masasamang loob.
1: Dito tama. Nagsasamantala yung mga masasamang loob. Especially, ang ginagawa nilang or tinatarget nila yung medyo, kasi tayo mahilig tayo mag-defend eh. So yung mga super absurd or super labo na promos na buy one, take 10, mga ganun, or 80% discount. Yun yung tinitik advantage at ginagawa nilang mga pamamaraan para maakit yung mga kababayan natin.
0: Paano to nangyayari? Kumbaga wala talagang produkto or merong naman produkto pero hindi yun yung kanilang ina-advertise?
1: It's both.
0: Okay.
1: Yung iba walang produkto, yung iba hindi talaga yung ina-advertise, inferior yung quality, iba yung ina-advertise, iba yung dumadating sa'yo.
0: Sige nga, Yusek, turuan natin yung ating mga kababayan. Paano po ba magreklamo? Ano po ba yung step-by-step process po para po lumapit sa CICC?
1: Well, una-una ko pag financial fraud do yan, pag ano ba nakapag-transfer kayo pero nagbayad kayo, una-una ang kailangan yung tawagan yung mga banko nyo para ipa-hold yung mga transactions. Kasi sa bagong AFASA law, Michael, no, pwedeng i-hold yung sarili mong banko from completing the transaction. Or kung nato completing transaction, the law also provides that yung pinag-transfer mo na bank, hindi rin dapat niya i-transfer. Kumbaga, i-hold niya rin yung transaction na yun. So maganda yung provision na yun. So, yung hindi ka agad, even if nakalimutan mo or parang late mo na realize na na-scam ka na, pwede mo pa hold basta hindi pa na i-transfer yung pera.
0: Okay,
1: second,
0: mahabol.
1: Second, mag-report kayo. Oho.
0: Oo.
1: Tama. So, pwede niyo pang habuli doon. Second, mag-report po kayo sa 1326, yan po ang hotline ng CICC, 24/7 po dapat yan. At dapat po, within 24 hours, meron tayong feedback kung ano na yung status ng reklamo nyo.
0: Opo. Kumbaga, not necessarily, pupunta ka agad sa tanggapan ng CICC, ganun ba yun?
1: Tama po, pwede po kayo tumawag, pwede kayo mag-email sa atin. At in-open up na rin natin yung mga social media pages natin. Kasi we realize, lalong-lalo na CICC, wala namang regional channel. So, kailangan natin i-cater lahat ng mga kababayan natin. So, we opened up our social media pages, our emails, our webpage para tumanggap din na reklamo.
0: Oo. Yung binanggit nyo kanina, i-hold yung bank account. Ibig sabihin po ni

0: O sige po, pag nakatawag na po sa CICC, ano po ang susunod na mangyayari, Yusek?
1: So, hihingi lang kami ng mga particulars, saka may mga evidence, saka yung screenshot. Mm-hmm. Tapos naman, no, sasabihin natin, if ever na medyo complex yung reklamo nyo, then we would require you na parang kailan, halimbawa, yung ibang kaso kasi kailan imbestigahan yung phone.
0: Mm-hmm.
1: So, we would pass it on to our law enforcement partners na para do sa mga further investigation. Mm-hmm. Pero pag ganito ba, dito naman kayo sa Metro Manila or nasa Metro Cebu kayo or Metro Davao, kasi may mga cluster offices tayo doon, pwede yung kayo pumunta doon or CIC to conduct further investigation of your reklamo.
0: Opo. Yung mga ebidensya po na nabanggit nyo, screenshots, ano pa po yung mga pwedeng possible na evidence na dapat nilang so, itabi?
1: Screenshots, yung mga URLs, yung mga web links, yung mga account na halimbawa sa ibang kaso naman ng mga scams, yung mga accounts, pwede nating ipatrace sa mga yan. So, yan yung mga pwede nating i-hold na transaction at saka gamitin ebidensya.
0: Okay. Gaano po usually kabilis ang action dito ng CICC?
1: So, for CICC, madalas in almost 60% of our cases, nare-resolve naman natin yan kasi it's a matter of education. Iba kasi, Michael, education lang eh. Na baka may misapprehension sila sa technology eh. So, mabilis. Pero, yung iba, pinapasa natin sa law enforcement agencies natin yan. Kami naman, siguro, tatagal sa amin yung mga kaso, matagal na 1 week, tapos papasa na natin sa law enforcement agencies natin yan pag complex na.
0: 60% ang nare-resolve nyo, yung the rest, pinapasa nyo na ho. Ganun?
1: Oo. Tama.
0: Pag-resolve po, ibig sabihin po nun, ano po, naibabalik po ba yung pera?
1: Naibabalik yung accounts, na papahold natin yung transaction, or na-educate. Kasi again, a lot of the reklamos happen because of the misapprehension of the technology, yung misunderstanding ng technology. So yun din yung mga dalas na pumapasok sa atin. Pero when it comes to financial fraud, medyo yan, pag dyan na, papasa pa natin yan. Para to hold, for us to hold the account, kailangan namin ipasa kay BSP Capo yan, under the provisions of DAPA sa law. So,
0: may nahuli ba?
1: Pag yung mga ganun, may nare-recover na yung pera or na-hold yung transaction. Pag hindi naman hold yung transaction, kasi it's beyond the first yung pinagpasahan na i-transfer na, yan, papasok na yung huhulihin na natin kung sino yung mga gumawa nito. So, CICC would try to get the attribution or malaman kung sino yung mga yan, ano yung URL, ano yung IP address na ginamit or ano yung phone na ginamit, tapos you would unmask them. Tapos nun, kailangan na hulihin nun, pag kailangan na hulihin, ipapasa na natin sa mga police natin, kapag sa NBI natin.
0: Mas komplikado pag nangyari na yung transaction, ano?
1: Yes.
0: Pero may nauhuli ba, Yusek?
1: Meron naman. In fact nga, yung kaibigan natin, si Director Melvin Matibag, at saka ang head ng PNPACG na si General Wilson Rosetta, panay din ang report sa ating mga kababayan natin. Again, rightfully so, kailangan natin mag-build ng trust sa mga kababayan natin na gaya ng unang problema na hindi sila nagtitiwala sa atin kaya hindi din kinireklamo.
0: O di naman kaya parang maliit lang yung transaction na yun para sa kanila, kumbaga mas hassle
1: hindi
0: pa.
1: Hindi hassle, hassle.
0: Oo. So parang i-educate natin sila na kahit maliit lang yung pera, itawag mo pa rin, i-inform mo pa rin yung CICC. Kung hindi ka man siguro ma-assistihan or kung hindi man ma-resolve yung issue mo, at least nagkakaroon ng ways, ng measures na kapag conduct kayo ng pag-aaral kung para in general ma-resolve ba yung ganitong klaseng problema. Ano po?
1: Tama po, Mike. Sir Michael. At saka importante rin doon yung pag ganibaw, ang mga ginamit na pang-scam, mga numbers or accounts, mapablock na natin to, hindi na tayo sila makakapibiktima na iba pa natin kagapapayan.
0: That's right. Opo. Sige, Yusek, i-educate natin yung ating mga kababayan. Ano ba ang dapat gawin bago mag-click ng links o magbayad online kahit paulit-ulit na, Yusek?
1: Opo. Okay, no? Ay, tayo naman parati na hindi tayo magsasawang paalalaan yung mga kababayan natin. Mag-adapt ng mga apat na pag-uugali. No? Unang-una, maging mapagduda. In this day and age talaga, everything and anything on the internet, kailangan natin pagdudahan. Whether it's yung mga yan, yung mga shopping scams na yan, or yung mga promos na yan, or even nakakalungkot, Michael, na pati yung balita kasi naganap din na fake news. So we have, kailangan makapagluda tayo. Second is, kailangan nating maging madamot. Madamot tayo sa information. Pag hinihingi na sa atin, sobra-sobra na information. Halimbawa, birthday mo, at saka yung place of birth mo, saka yung address mo, hindi mo naman dapat kasi pwede mo naman ipa-ship sa iba address, pero yung personal address mo, hingin, phone number mo, email mo, pag ano na rin tayo, maging madama tayo sa information na yun, no? Pangatlo is maging mag-report po tayo, gaya na binabanggit natin kanina na whether nabiktima kayo or hindi kayo nabiktima, kailangan

0: galingin natin mag-report. Yun yung mga kailangan natin pag-uugali, no? Parang ang general rule talaga, Michael, if it's too good to be true, malamang hindi ito yan.
1: Oo. Yusek, ano ba ang red flags usually sa social media transactions o online transactions in general na dapat nating bantayan?
0: Yeah, unang-una yan, ngayon binabanggit natin, if it's too good to be true, it's not true. Pangalawa, okay, pag pinipilit na kayo or parang may sense of urgency, halimbawa, yung promo na to, ngayong araw lang to, kung hindi ka nagbayad, hindi mo avail yung promo na to, or parang... So that's yung pag sa transferring kasi usually nag-advertise sa Michael Sani sa social media pages and sponsored sites.
1: Oh, oh.
0: Pero pag tinanasfer na kayo sa ibang messaging platform, magduda na rin kayo. At ang pinaka-pang-apat siguro yung pag don't ever click links, kasi even sa sponsored site, makiklik ka na link, dadali ka niyan sa mga phishing websites or scam websites.
1: Oo nga eh. Oo. Alam mo, Yusek, may share ko lang, no? Nakakaya mang aminin. Ako, nasa media na ako, very educated na ako sa mga ganyang scam. Pero nangyari sa akin nung nakaraan, parang previous years, nag-text sa akin itong ganitong bangko na meron akong mga rewards na ganyan. Aba, clinic ko naman yung link. Tapos dinala ko sa website na parang legit website din siya. I was about to register na yung credit card, info ko. Hanggang na-realize ko, naku, baka scam to, at pinuntahan ko mismo dun sa telephone company kung totoo ba tong rewards na to. Turned out, hindi pala.
0: Hindi totoo. Tama.
1: Masyadong realistic na yung ibang paraan, Yusek, eh, no?
0: Tama, Michael. Even if you click the link, ang tawag dyan spoofing eh. May spoof yung website ng banko, ng telco, mga kung ano yung gusto nilang i-spoof. Tapos makikita mo, kopya niya. Pero pag tinignan mo yung IP, web address, ano ba, BDO. Imbis na BDO, BD0 ang nakalagay. Akalain mo, nandun ka sa BDO talaga kasi hindi mo malaman yung O tsaka 0.
1: Oo.
0: At saka pag ano ba, yung imbis na .com lang, ang dami pa .com, kung ano-ano pang extension numbers.
1: Minsan masyadong realistic, lalo siguro sa mga hindi pa educated sa ganito o dun sa mga matatanda. Ano po?
0: Tama po. At again, kailangan, gaya ng ginawa nyo, siguro, imbis na i-click yung link, dumiretso kayo mismo yung mag-type do sa page ng banko or ng telcos or kung ano mang utility siya or ano mang institution yan, kayo mismo mag-type, huwag i-click yung link.
1: Pero nangyayari ba talaga yung Yusek na hihingin ng isang website yung information ng credit card mo?
0: Hindi. Dapat hindi. Dapat hindi.
1: So pag hiningi niya, red flag na yon.
0: Red flag, yes. Kaya lang yung isang pag-ugali natin, dapat maging magandama tayo sa information natin.
1: Okay. Oo, talagang very critical ka mag-isip kasi yung mga scammers ngayon, gumagawa na rin sila ng ways para kopyahin nila na magmukhang realistic, magmukhang totoo yung mga website, yung mga links, ano po.
0: Correct. Uh-oh. Kaya nga, parang at saka hindi na siya mahirap gawin kasi nga, with the advent of AI, kahit nga ako, kaya kong mang-expose ng website na mabilis lang eh.
1: Oo. Diba? Oo. Anong ginagawa niyo, Yusek, para sa mga ganyan? Yung mga medyo realistic na yung mga ginagawa ng iba eh.
0: Ang pinakamabisa pa rin talaga, Sir Michael, yung information drive natin, education campaigns natin eh. Pag nakakita tayong ganyang websites, we ask them to block it from the Philippine jurisdiction. Pero again, we realize the fact na kahit ma-block namin yan, gawa na sila ng bago.
1: Yes, oo. Yusek, isingit ko tong tanong dito. Sabi ni Tigas Ulo ko, yung kanyang username. Sabi niya, may bad experience kami sa CICC. Nag-report kami ng nangaharas sa utang kahit wala naman. Pa ang point guard sa pasahan between CICC at NBI hanggang nawalan na kami ng ganang i-follow up.
0: Tama po. Kasi minsan, kababayan natin, ang ginagawa sa CICC o kaya sa law enforcement agencies, taga-block ng mga utang. Yung iba kasi, legitimate na yung paniningil eh. Ang hindi natin, ang tinitakedown natin or yung inaasikaso natin, yung harassment na paniningil na Pero if you look at it, parang ang gusto ng iba para matuwa or parang sabihin na ginagawa natin trabaho natin is i-ban din at saka i-block din at habulin din natin yung mga pinag-utangan nila.
1: Okay.
0: Hindi natin trabaho yung kasi nangutang ko talaga kayo.
1: Oo. Pero pag nag-report ba sa CICC, mayroon bang instances na itatransfer nyo na sila sa NBI or PNP or other agencies?
0: Yes, sir. Lalong-lalo na pag halimbawa na identify na natin to. Kasi walang law enforcement powers ng CICC. Investigation kami at saka pag-block lang kami.
1: Okay.
0: So pag kailangan ng habulin at hulihin, yan na, si NBI at si PNP na yan.
1: Ayun, oo. So kapag kailangan na ng law enforcement power, pag meron ng kailangang arestuhin, doon na tayo hingi ng tulong sa ibang agencies.
0: Well, kami naman, no, ginagawa namin on our own. Kaya nga, coordinate, talaga ang pinaka-function ni CICC is investigation and coordination. Eh. So we coordinate all the government's efforts towards this. Eh. At ano, very soon, makikita nila yung manifestation tsaka execution, lalong-lalo na pag na-establish na natin yung national anti-scam hub natin.
1: Oh, okay. Sige, Yusek, pag-usapan natin yung scam hub na yan sa pagbabalik ng ating programa. Magko-commercial lang kami, Yusek, ha? Standby po.
0: Sige po. Sige po.
1: Ang oras po natin ay 5:24 in the afternoon.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Si Michael Delizo, Michael Delizo para sa Pasado Serbisyo sa DZMM. Basta AM, DZMM.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
4: Ang lamig!
5: Teka, yakapin kita.
4: Sarap ng feeling.
6: Everest Air Conditioner.
4: Han, ano ever best place mo in the world?
5: Siyempre, right here with you.
4: Oh.
6: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
7: Good morning, my dear plants.
8: Didiligan ko kayo. Parang di kayo matuyo.
7: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
6: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
9: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol. At DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko. Hatid ng Pasado Serbisyo.
1: 5:27 in the afternoon. Babalik po ang Pasado Serbisyo. Ako pa rin po si Michael Delizo. Ayon po sa Criminal Investigation and Detection Center o CICC, ngayong taon po ay naitala po nila ang 38% sa mga reklamo na natatanggap ng ahensya ay may kaugnayan po sa consumer fraud. At abiso po ng CICC sa publiko para ho hindi madagdagan itong kaso na ito, tandaan yung 4 M's, yung sinasabi po na 4 M's, magduda, mang-snab, magdamot, mag-report. O tumawag po sa hotline 1326 o mag-message sa kanilang official social media accounts para po sa mga kaugnay na report. At meron daw po sila, open sila 24/7. So kahit pa alas 2 ng madaling araw ka na biktima, eh may sasagot sa iyo dyan sa CICC. At sumasagot po sa ating ngayong hapon si Yusek Aboy Paraiso. Siya po Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Yusek, welcome back.
0: Hi, welcome back. Thank you po.
1: Yusek, kanina po may nabanggit ka bago tayo nag-commercial, yung Scam Hub.
0: Yep.
1: Opo. Could you tell us more about that? Kailan po yan USET ma-establish?
0: So, ayon sa plano natin, gagawa na natin, no, nakikipag-coordinate na tayo with other government agencies para dito sa anti-national scam hub na to. Ito po yung pagsasama-sama ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan po. Kung saan po, i-house natin sila, ang CICC ang mag-house sa kanila. Bibigyan natin tayo ng isang center kung saan no, nandun na kami lahat. So, pag may nangyari or may na-detect na scam, maagad kaming andun na lahat eh, parang one stop shop na eh.
1: Okay.
0: Agad namin ma-action ng itong mga reklamo nyo. Andyan ako ang PAOK, andyan ang Center for Transnational Crime,
1: mm-hmm.
0: Andyan din po ang DTI, andyan din po ang NBI, PNP.
1: Mm-hmm.
0: So, kompleto na ako kami dyan.
1: Mm-hmm. Maganda yan, Yusek, no? Para hindi na tayo, kunyari, pupunta ka ng Kamkrame, maya-maya pupunta ka ng DTI, mawawala na yung sinasabi nila dito na pasa-pasa, punta ka na punta kung saan-saan. So, nasa iisang lugar na lang.
0: Nasa isang lugar na lang kami lahat. Pero again, sasabihin ko naman doon sa mga kababayan natin, mm-hmm. let's manage expectations. Baka kasi, halimbawa, yung mga online mm-hmm. lending institutions na yan, ang expectations sa amin, eh, kami ang taga, para hindi na sila magbayad ng mga utang nila. Hindi
1: ganun. Hindi ganun.
0: So let's temper our expectations din. Pero ang maganda nga, gaya na binabanggit niya si Michael, no, dahil nandun na tayo lahat, eh, mm-hmm. mabilis yung action natin, coordination kagad natin.
1: Uh-oh.
0: Hindi na kami magpapasapasahan in terms mm-hmm. of yung mga ano, papapastreamline natin yung mga gagawa natin.
1: Oo. Saan yan possible na itayo, Ayusek?
0: Ang proposed site is yung iiwan naming building dito sa CICC. Kasi lilipat na tayo ng building malapit sa para isang commute na lang din yung mga kababayan natin. Nandun na sila sa atin.
1: Saan ba, kayo ngayon?
0: Sa Roses Avenue, dito sa may ano, sa may Quezon City.
1: Ah, okay, dito sa QC. Oo. Tapos kailan yung expected, may timeline ba sir kung hanggang
0: so okay lang yun? July dapat fully operational.
1: This
0: na
1: year.
0: Tayo. This year.
1: Oo. Sige nga Yusek, gaano ba ka urgent na ngayong taon, agad-agad makapagtayo na tayo ng scam hub natin? Ganun ba kalaki yung scam problem natin?
0: Yes, hindi lang siya ganun nakalaki, ganun nakalaganap din mm-hmm. yung mga scam problem natin. Gaya yung binabagay natin kanina, parang ang laki na nung bilang ng mga scams ngayon. And not only scams, but cyber crimes as well, no?
1: Mm-hmm.
0: So, kailangan natin protektahan na talaga yung mga kababayan natin.
1: Mm. Oo, ito may message po si Louis Basco sa atin. Sabi niya, may nagpapakalat naman po kahapon na Labor Day, libreng load. Need lang ng phone number. Pero hindi ko yan sinuno dahil baka makuha ang info sa phone na, oy, very good si Louis. Baka makuha daw yung information sa kanyang phone at matrace kung saan, baka daw, kaya nyo daw ba matrace kung saan ang galing itong ganitong mensahe yung nagpapakalat?
0: Kadalasan kasi yan, yung mga, ang tiyatawag natin dyan, yung mga IMC catchers. Eh. Ibig sabihin, mm-hmm. ito yung mga rogue cell towers na binablock yung mga signals ng mga telcos natin. Tapos nagpapasok. Dito pumapasok yung thread hijacking na tiyatawag natin, mm-hmm. no, Michael, na parang yung mismong thread ko saan ba, nagbabanko ka or mga sa LT or MTA, napapasok yung mga threads na ito dahil binablock yung legitimate sources ng mga telcos. Tapos doon pumapasok yung mga scam messages na yan. Ang pinakapalatandaan yan, kasi binawal na ng ating National Telecommunications Commission ang pagkakaroon ng link sa mga text messages.
1: Mm-hmm.
0: So pag may link ay yan na, scam na yan.
1: Ah, kaya pala, kunyari, kahit anong link, no, kunyari website na legit link naman, hindi mo na siya maipapasa sa text message.
0: Tama, hindi na.
1: Ayan yung na-experience ko. Minsan nagpapadala ako ng link. Ito yung link, sinend ko. Hindi pala niya na-re-receive pag ganon.
0: Hindi, kasi itatanggalin yung link ka na
1: ganon. So, nangyayari naman yan, dun sila sa messaging apps pumapasok.
0: Sa mga messaging apps. Kaya nga, pag ang text message mo may link, ibig sabihin hindi telco.
1: Wala yun.
0: So, yan na yung mga palatandaan na scam.
1: Oo. Pag doon naman sa, ano, sa ganun din, mas mag-ingat ka na lang pag messaging apps yung gamit.
0: Oo. Pag messaging apps, wala. Mahirap na. At saka, tandaan natin ang mga telco, so yung mga utilities na din messaging.
1: Oo. Kasi doon naman na lumipat pala, no, sa messaging apps, sa Viber, sa Telegram.
0: Tama.
1: Oo.
0: Tama.
1: Ngayon naman, yun naman yung challenge sa inyo, nabantayan din yung messaging apps.
0: Pero patintin mo, may karamihan din sa mga utilities natin o mga institutions natin, hindi naman nag-messaging apps yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Traditional text pa rin yan eh.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: So, pag nakakakuha ka, halimbawa, logo ng pero sa messaging platform, lang magdadahan mo na rin kasi hindi na messaging apps itong mga institutions.
1: Oo. Pero, pag naka-receive ka ng sa messaging apps, not necessarily na legit din yun.
0: Tama po. Again, yun yung point natin, no, na dahil yung mga karamihan sa mga institutions natin hindi nag-messaging apps. Pagdudahan mo na, pag halimbawa, yung bangko mo nag-messaging apps sa Viber, hindi pa nag-Viber yung mga yan para to contact their client.
1: Oo. Usually, tawag, ano ho?
0: Tama po. Tawag or yung traditional text pattern.
1: Oo. Sir, meron bang epektibong paraan para ma-break na yung ganitong cycle ng consumer fraud?
0: So, one isa sa mga ginagawa natin, balik tayo sa insecatures na yan, tsaka yung mga fraudulent text na yan. Mm-hmm. Ina-sunset na natin or parang pinitase out na natin yung 2G and 3G technology.
1: Mm-hmm.
0: Para kasi doon namamalagi mga insecatures, doon sila nakakapag-thread hijacking. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Pangalawa naman, pagdating naman doon sa mga traditional mga financial scams na to, eh, again, we realize it's a whole of government approach. Kaya nga, binuo itong national anti-scam hub natin. And mm-hmm. talagang kailangan talaga siguro, again, ulit-ulit at puspusan ang ating kampanya to educate our mga kababayan. Kasi siya talaga ang pangunahing sandata natin against scam. Yung maging maalam yung mga kababayan natin. Gaya ng experience mo, Mike, no, parang
1: sa banko, ay yung rewards.
0: Dapat ma-scam ka, pero dahil you were educated na alam mo yung lumalaganap at saka alam mo yung red flags, napigilan yung pagiging biktima natin.
1: Oo. I-inquire mo doon sa mismong agents, sa mismong banko o doon sa mismong telco.
0: At saka ikaw ito mag-type, never, ever click the links.
1: Oo, ayun. Oo. At saka nagpapasalamat din kami, Yusek, no, sa CICC dahil hindi naman din kayo napapagod sa pag-educate sa public, hindi kayo napapagod sa mga interviews. Meron ba kayong, bubunta rin ba kayo sa iba-ibang lugar, education campaign, sa mga school, sa mga community?
0: Actually, yung next natin na dapat on a dapat ma-educate na sa bata pa lang so makikipapart tayo kay DepEd para maging part of the curriculum natin yung cyber hygiene natin.
1: Oo.
0: Kailangan pa ipasa yan. Now, as we conduct seminars, again, the challenge is si CICC kasi ano yan, centralized agency yan. So, wala kaming regional offices sa ibang mga lugar.
1: Hindi rin kayo ganun kalaki.
0: You have to understand, yung CICC is 2,000 lang.
1: Okay, oo. Sige, Yusek.
0: 6 years na kami.
1: ano yun, Yusek? 6 years?
0: Six years pa lang in existence.
1: Ayun nga, pero very active and we appreciate your work, Yusek. Maraming salamat. Anyway, Yusek, baka meron kayong mga panghuling mensahe sa ating mga kapamilya po para hindi mabiktima ng consumer fraud o iba pang uri ng panloloko online.
0: Sa ating mga kapamilya, no, Michael, matabatsa tayo. Nakakalungkot man, baka ulit-ulit ko nakakalungkot man na ito yung advocate natin. Pero kailangan nun, lahat ng nakikita natin sa internet, lahat ng gawain natin sa internet, dapat pagdudahan natin. We zero trust policy when it comes to the internet. Again, pati news, no, nakakalungkot, pati news, kailangan natin pagdudahan. So, kailangan natin i-verify. So, ugaliin natin, ginagawa ni Michael na i-verify natin yung mga sources natin. At andito ho ang inyong CICC at tumawag lang ho kayo sa hotline 1326 po at tutugan na natin ang inyong mga reklamo.
1: Ayun. Yusek, maraming salamat po.
0: Maraming salamat po. Good afternoon po.
1: Alright. Yan po si Undersecretary Aboy Paraiso. Siya po ang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC.
11: Oh, malinaw na yan, ha?
12: Huwag nang malito.
11: Nandito ang Pasado Serbisyo.
1: Magbabalik po ang Pasado Serbisyo. Ang oras natin ay 5:37.
13: Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko. Hatid ng Pasado Serbisyo.
14: Basta AM, DZMM.
15: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silima rin na multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
16: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Protection at tulong sa atay?
18: Liveraid Pro.
17: May Silimarin, may multivitamins pa.
18: Liver up na tayo
17: with Liveraid Pro.
19: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
20: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
21: Responsible gaming at bagcore.ph.
22: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
23: DZMM.
12: numero uno sa aksyon.
18: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
16: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
21: May silimarin, may multivitamins pa.
22: Yan, ang Liver Aid Pro.
23: Tulong sa pangangalagan ng atay.
22: Liver up na tayo
23: with Liver Aid Pro.
24: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
12: Basta AM, DZMM.
25: Si Michael Delizo,
26: Michael Delizo,
25: para sa Pasado Serbisyo sa DZMM.
1: 5:40 in the afternoon. Oy, nakausap natin kanina ang kinatawan po ng CICC, Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Sabi po nila 38% ng mga reklamo na natatanggap nila ay may kaugnayan sa consumer fraud. Paalala lang po na ugaliin ang 4Ms, magduda, mag-snub, di ba? Magsungit ka, mag-snub, di ba? Huwag kang basta-basta mamansin dyan. Magdamot, mag-report. Tumawag po sa hotline 1326 ng CICC, 24/7 po yan para mag-report po kaugnay ng consumer fraud o iba pang cybercrime related issues. Sabi po ni Tita Nona Damian, dami po talaga, ay sabi po ni Grace Pedregosa, dami po talagang scammer, minsan harap-harapan pa, hindi lang online, eh di ba? Jan Pierre Miralpes, tsaka may balak pa i-trace ulit. Ano nga sabi niya? Hello po Kuya Michael, nakita ko po kayo kanina sa safe space sa pamaalam ni Teacher Tina Zamor. Bye-bye Teacher Tina. Nako, mamimiss ko si Teacher Tina. Matagal din akong nakinig sa kanya at syempre marami din po akong natutunan, promise. Kanina po, ayan, sabi ni Louis Basco, salamat po and happy Saturday po sa poging-poging Kuya Michael. Watching po habang nagre-relax. Diba? Happy weekend sa'yo, Louis Basco. Thank you so much. Tita Nonon, dadlam yan. Kumakaway-kaway. Si Ian G, nakikinig po from Pasay City. Good afternoon daw, sabi niya. Si Agnes Reca ay present din po sa ating 1,700 live viewers sa YouTube. At andito pa rin si... yan, si Tigas Ulo ko. Thank you ha. At sumama ka sa aming talakayan. Wala po kaming utang, nangaharas kasi. Oo nga, kaya po kayo ni-refer sa NBI. Pag ganito po kasi, pag harassment na, maaring pong NBI na po ang humawak nito at hindi na po yung cybercrime unit natin. Ano po? Si Tita Nona Damian ay kinig po mula sa kanyang transistor radio at sa YouTube. At si Julius Bangalando ay kumakaway-kaway din po sa ating YouTube live. Si It's Me Wilotsky, sabi niya congratulations sa Gandingan Award. Thank you. Teka lang ha, hinahanap ko pa ang mga message po ninyo. Si Tita Lina ho ay present from Plaridel, Bulacan. Attendance check po tayo. Si Poy Poy Vladimir, good afternoon daw, sabi niya. At si Maria Dulce Orate ay bumabati din ng magandang hapon. Oy, maraming salamat po sa paikinig at pagtutok po sa Pasado Serbisyo. Medyo nagbago po yung oras natin ngayon. Ano? 5 o'clock hanggang 5:45 po tayo ngayon. 2 minutes na lang ako para kumuda dahil susunod na po mamaya ang TV Patrol. Oy, mabanggit ko lang, babatiin din po natin yung kasamahan namin na si Jan Forones sa kanyang performance sa 6th Asian Beach Games sa Sanya, China noong April 28 and 29. Siya po ay nagkamit ng bagong national record sa speed climbing na 6.08 seconds. Diba? The Flash ba yan? Pero alam nyo po ang ating mga national athletes po dito sa Pilipinas. Dito po kasi sa ating bansa, wala tayong proper speed climbing wall, walang proper facilities for them. At nag-abroad pa po sila para po makapag-training, diba? Paano pa kaya kung meron silang sariling pasilidad dito para makapag-training? Ano? Oh, diba? Oy, congratulations po sa ating Philippine climbing team. Ako'y ano din eh. Ako'y avid climbing din eh, kaya updated ako sa mga ganito maganap eh. Ayun, congratulations Jan Forones. Maraming salamat po sa pagtutok sa Pasado Serbisyo. Susunod na po ang TV Patrol Weekend. Bye-bye!
25: Si Michael Delizo,
2: Michael Delizo
25: para sa Pasado Serbisyo sa DDZMM.
2: Susunod na TV Patrol sa DZMM
25: at DZMM Teleradio.

0: News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, sa puso sa CCTV, delivery rider, hinold up at pinugbog sa Tondo, Maynila. Higit 80,000 pisong halaga ng pera at alahas na tangay. Dalawang lalaki nasukol ng mga pulis sa niloobang bahay sa Quezon City. Mga suspect, ilang beses pinalikan ang bahay para pagnakawan. Pinatilyo, patay matapos saltukin ng modern jeep sa Cebu City. Pulis na mister ng pinaslang na policewoman na si Diane Molyanito, tinanggal na sa serbisyo dahil sa patong-patong na kaso. Barko ng Atin Ito Coalition, hindi tinigil ang buntutan ng China Coast Guard hanggang papalapit sa Pag-asa Island. Mga bubuo sa prosecution team ng Kamara sakaling umusad ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado, maugong na ang mga pangalan. At Bini, kumpleto na ang nakabalik sa Pilipinas. Maghahandaan na ang mga susunod nilang naglalakihang event.
1: Kapamilya hinold up at pinagtulungang bugbugin gamit ang brass knuckles ang isang delivery rider ng tatlong kawatan sa Tondo, Maynila. Nakunan sa CCTV ang insidente kung saan natangay ang mahigit 80,000 pesos na halaga ng kanyang alahas at pera. Yan ang CCTV patrol ni Ion Sanchez.
4: Nagpaparada lamang ng kanyang motorsiklo ang delivery rider na si Michael Ong nang bigla siyang harangin at kaladkarin ng isang lalaki papunta sa sidewalk sa Earnshaw Boulevard, Barangay 172, Tondo, Maynila noong April 28. May dalawa pang lalaki na dumating at pinagtulungang bugbugin ang biktima. Matapos ang halos isang minuto, mabilis na tumakas ang mga sospek.
5: Sa hindi inaasahan po, bigla pong may umablot sa akin na isang lalaki. Yung po pula, tatlo sila. At pag-ablot po sa akin, hinawakan po ako agad ng dalawang lalaki. Kinuha po ang aking alahas at pera at ako po ipinagbubugbog.
4: Nagtamo ng malalang sugat sa ulo at mukha ang biktima na pinaniniwala ang ginamitan ng brass knuckles ng mga sospek. Ayon kay Ong, umaabot sa 65,000 pesos na halaga ng alahas at mahigit 18,000 pesos na cash ang natangay sa kanya.
5: Decided dito po ako na hindi po ako mapaparehiglo dahil yung nawala po sa akin ay pinaghirapan ko po yun.
4: Sa isinagawang follow-up operation ng pulisya, naaresto ang isa sa tatlong sospek. Ayon sa biktima, talo sa sabong ang mga sospek base na rin sa salaysay ng isa sa mga nahuli. Kaya nang hold up ang mga ito. Samantala, ayon sa barangay, walang naitalang opisyal na blatter sa kanilang tanggapan dahil hindi residente ng lugar ang biktima. Nagtungo lamang umano ito kasama ang mga pulis upang makuha ang CCTV footage.
6: Dumating ho yan dito, may dala na po siyang pulis at kumukuha ng CCTV footage. Kailangan namin ng court order o kaya galing sa request ng mga pulis.
4: Nanawagan naman ang barangay sa mga residente na mag-ingat at iwasang ilantad ang mga gamit na posibleng pag-interesan ng mga kriminal. Patuloy ang investigasyon ng PNP at paghahanap sa dalawa pang tumakas na sospek. Ion Sanchez, ABS-CBN News.
1: Arestado naman ang dalawang lalaki na hindi lang isa, kundi tatlong beses na ninakawan ang isang bahay sa Quezon City sa loob ng isang araw. Nasukol ang mga suspek sa loob ng bahay ng biktima dahil sa alerto ng CCTV. Nagpapatrol, Liza Aquino.
7: Daba! Daba! Napasugod sa bahay na ito sa Quezon City ang mga tauhan ng masambong pulis matapos silang makatanggap ng tawag sa mismong may-ari ng bahay na may dalawang kawatan na pumasok sa kanilang tahanan Biyernes ng gabi. Kita sa videong nagtago pa ang mga suspect sa isa sa mga kwarto matapos silang ma-corner ng mga pulis. Ayon sa PNP, ito na ang pangatlong sunod na beses na pinasok ng mga suspect ang bahay sa loob lamang ng isang araw. Sa kuha ng CCTV madaling araw ng May 1, nahagip ang isa sa mga suspect kung saan mismong ang CCTV camera ang kanyang ninakaw. Kwento ng biktima, nag-alert sa kanyang cellphone ang insidente kung kaya't napasugod siya sa bahay at ikinandado ang gate nito. Kinagabihan, nakatanggap ulit siya ng alert sa kanyang cellphone na pinasok ulit ng kawatan ang kanyang bahay pero sa pagkakataong ito, may kasama na siya.
8: Wala kasi kami sa house tapos nakita ko siya may entry ng 3 a.m. ng May 1. So yung around mga 8 pinunta, umuwi ako tapos nakita ko yung doors namin, sira na yung door dyan. Nakapasok na sila at may mga missing na ng mga gamit. Yung time na yun, parang iniisip ko, ayusin na lang yung pinto kasi exposed. Umalis ako ulit. Yung mga 7 p.m. meron ulit nag-alert sa phone. Hindi ko siya nakita. Nakita ko lang mga 8 o'clock na.
7: Sa ikatlong beses, may nag-alerto sa kanyang cellphone na bumalik pala ang mga suspect. Dito na siya nakipag-ugnayan sa Quezon City Police District.
8: Pero nung mga 11 plus, nakita ko kakapasok lang nila, na-chebohan ko. Tumawag na ako kagad sa pulis. Tapos, actually sobrang natuwa kami kasi parang parang mga 7 minutes pa lang doon sila agad sa pulis. Tapos, nandun na sila sa bahay.
9: Immediately, nagpunta kami kagad doon sa area. Sa ongoing na pinangyayarihan. So, kinundo namin yung area. It so happened, nung nadudun na yung tropa, nadudun din sa loob pa rin yung dalawang suspects natin na sa loob ng bahay. So, hindi sila nakulong sila doon, hindi sila makalabas.
7: Hindi na nabawi ng mga pulis ang mga una nang natangay ng mga suspect gaya ng laptop, camera, CCTV at cellphone charger na nagkakahalaga ng lampas 146,000 pesos. Pero nakumpiska ang ilang ginamit na mga kawatan sa panloloob. Lumabas din sa investigasyon ng pulisya na labas-masok sa kulungan ng dalawang sospek na miyembro ng Sputnik Gang at Bahala na Gang.
9: Yung dalawa na to, talagang ang trabaho nila is yung magnakaw. Dahil may mga previous record to ng TF, robbery at saka yung 9165. Kaya siguro yun ang means of living nila para masustentuhan nila yung paggamit nila ng droga.
7: Aminado naman ang dalawang suspect sa nagawang krimen.
10: Anak na po yung asawa niya kaya pinagawa niya. Niyaya niya po ako. Mabubuhatin lang daw po. Galing po ang trabaho. Construction po nun.
11: Hindi po kami nakasensya. Ba't namin nagawa yun?
7: Nakakulong na sa masambong police station ang mga suspect na nahaharap sa reklamong robbery. Liza Aquino, ABS-CBN News.
2: Patay ang 14-anyos na lalaki matapos mabangga ng modern jeep sa Archbishop Reyes Avenue, Cebu City noong Huwebes. Nakuhanan sa CCTV na naglalakad ang binatilyo at kanyang mga kasama nang masapol ng humaharurot na jeep. Dinala sa ospital ang biktima pero namatay rin kilaunan. Sumuko ang driver ng jeep na umaming naka-idlip kaya hindi napansin ang naglalakad na biktima. Maharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Samantala, dalawang Koreano naman ang sugatan ng salpukin ng 14-wheeler truck ang sinasakyan nilang TNVS sa Malate, Maynila, Sabado ng madaling araw. Ayon sa pahinante ng truck, bigla umanong sumulpot ang kotse ng mga biktima kaya hindi na sila nakapagpreno. Ayon naman sa ilang nakakita sa insidente, mabilis ang takbo ng truck. Iniimbestigahan na ng pulisya kung sino ang dapat managot sa insidente. Pinawalang bisa ng Korte Suprema ang pagsibak sa serbisyo kay dating overall deputy ombudsman Melchor Arthur Carandang noong panahon ng Administrasyong Duterte.
12: sa desisyon ng kataas-taasang hukuman na inilabas ngayong Sabado, sinabing walang otoridad ang isang pangulo sa Deputy Ombudsman. Matatanda ang nag-issue ng dismissal order si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Karandang noong July 2018 na nagresulta sa pagbaba sa pwesto ni Karandang noong June 2019. Ito ay kaugnay sa umano ay breach of confidentiality nang ilabas ang naging bank transactions ni Duterte. Ipinababalik na rin ng Supreme Court ang lahat ng retirement benefits ni Karandang at mga hindi rin nabayarang sweldo mula nang suspindihin siya hanggang sa nakatakda niyang pagretiro noong 2020.
1: Maugong na ang ilang pangalan ng mga mambabatas na posibleng bumuo sa House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Posible namang maipadala na ang Articles of Impeachment sa Senado sa susunod na dalawang linggo. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
13: From the first district of San Pedro,
14: may mga lumulutang ng pangalan na bubuo ng House Prosecution Panel kung sakaling umakyat sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nilinaw ni Bicol Sagot Partylist Representative Terry Ridon na pinag-uusapan pa lamang ito sa ngayon.
15: Pinag-uusapan pa lang naman po ni Congressman Luis Tron, abanggit siya ng mga pangalan nitong nagdaan. Ang sabi niya po, mayroon pong mga luma at mayroon pong mga bago, no? Pero ang magpipinal naman po dyan, hindi po yung House Committee on Justice, kundi yung plenaryo po ng Kongreso mismo.
14: Kasama sa mga unang nabanggit sina ML Partylist Representative Laila De Lima, Akbayan Partylist Representative Chel Jocno at mismong si Ridon. Kabilang din umano sa mga maugong na posibleng maging House Prosecutor, sina San Juan Representative Isabel Zamora, Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores, Manila 3rd District Representative Joel Chua, at Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Suwan. Sa ilalim ng saligang batas, 11 mambabatas ang bubuo sa prosecution team ng Kamara sa impeachment trial. Pagbobotohan at iaanunsyo ito kapag tuluyan ng na-impeach o formal ng makasuhan ang pangalawang pangulo. Posible rin anilang magkaroon ng private prosecutors. Tiwala ang komiteng makakakuha ng kinakailangang boto sa plenaryo para maisulong ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte.
15: Hindi lang ho pating yung nakita ho doon sa pagdinig. Balyena ho yung nakita doon sa 6.77 billion na pinag-uusapan ho natin na pumasok ho at lumabas mula po doon sa transactions po ng mag-asawang Duterte Carpio. Yung pong House Committee on Justice has very high confidence na yung pong 106 votes na kailangan to impeach the Vice President will be met.
14: Sabi ni Ridon, 4 ang posibleng articles of impeachment na itatransmit sa Senado. Ang hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol, maling paggamit ng confidential funds at mga banta laban sa Pangulo. Sa darating na Lunes, inaasahang aaprobahan ng House Justice Committee ang kanilang committee report at saka ito iakit sa plenaryo para pagdebatihan. Tiwala ang komite na maitatransmit nila ang Articles of Impeachment sa Senado sa susunod na dalawang linggo. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, bagamat agad na magkoconvene ang Senado bilang impeachment court, posibleng sa Hunyo pa simulan ang mismong paglilitis. Kailangan pa kasi aniya ng panahon sa pagpapadala ng summons, preliminary conference para sa stipulations ng agreed facts at ang marking ng ebidensya.
16: Kailangan matransmit muna sa amin yung articles of impeachment. Kung susundin natin yung ganong proseso, hindi ganong kadali yan. We're talking of at least 3 weeks siguro bago talaga makapagsimula yung trial.
17: More or less makapagsimula.
14: Naniniwala ang abogadong si Dino De Leon, isa sa mga petitioners sa ikalawang impeachment complaint, na malamang na hindi dumalo sa Senate trial si Duterte.
18: Fearless forecast ko, hindi siya atin. No, hindi siya atin kasi allergic nga si Sara Duterte matanong.
19: The question is, does Sara Duterte think that she is above the Constitution or not? And the way she has been behaving ever since appears to be that she thinks she is above the Constitution.
14: Wala pang bagong pahayag ang kampo ng bise, pero nauna na nilang sinabi na handa ang kanilang depensa sa impeachment trial na ito. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
12: isang restaurant sa Butuan City ang patuloy na nagluluto ng mga pagkaing butuanon na ginagamitan ng nyog at unaw o sagwapam bilang mga pangunahing sangkap. Tikman natin yan sa May Puhunan, Kaya Mo!
20: Nandito na po tayo, may experience na po natin ang authentic Butuanon cuisine. Kasama si Tita Marlene. Hi, Tita Marlene!
21: Madyaw nga hapon, Migs! Madyaw nga pagkani natad ni Olympia.
20: Yon! Para sa mga Tagalog nating mga kaibigan, ano po ba ibig sabihin ng natad?
21: Natad is backyard. Kasi yung mother ko, mahilig talaga sa tanim, luto, so ganon. Hmm. So, kaya na-realize ko nung pandemic time na gawin kong marang ganun lang, resto. Tapos, pangalan after her. Ang ginawa ko dito, parang Butuanon Delicacy talaga. Yung anong natutunan ko sa mother ko at sa kalula ko, ina-apply ko dito.
20: Ano po bang klase ang Butuanon Cuisine?
21: Mahilig sa nyug, yung lubi. Oo. Kasi maraming nyug dito. Diyan kami kumukuha ng pagkain. Yung palagsing.
20: Matututo na po tayong gumawa ng palagsing. Ito po ang kailangan mangyari dito sa halo ko.
21: Maano na siya? Parang
20: talagang siksik na. Sige.
21: Para maano siya? Pag ano.
20: Para sa bahay lang to, ha? Yung mga nakatatanda. Talaga tinuturuan yung apo. Ha?
21: Sige.
20: Pak, pak, pak.
21: Yeah.
20: Yeah. Sarap
21: ba?
20: Sarap ba? Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo, Linggo, alas 4 ng hapon.
1: Tuloy-tuloy ang pagbibigay saya ng Kapamilya Network sa back-to-back weekend game shows na Kapamilya Deal or No Deal at ang nagbabalik na Everybody Sing. Bukod sa thrill, kantahan at mga papremyo, ano ba nga asahan ng ating Kapamilya viewers dito? Alamin sa pagpapatrol ni MJ Felipe.
22: Na-miss niyo ba kami?
23: Handa na ulit si Unkabogable Phenomenal Host na si Vice Ganda sa kanyang masayang kantahang game show na Everybody Sing.
24: Lalo na sa panahon ngayon sa Pilipinas, malaking bagay ito eh. Kasi parang hindi lang siya entertainment, parang public service show na rin siya.
23: Season 4 na ang Everybody Sing, kaya...
24: May mga bagong games, bagong outfits, ayun. At saka, kaya maraming bago kasi bago yung mga players at ibang mga istorya naman yung mga maririnig natin.
25: Sa pamilya, Deal or No Deal!
23: Last weekend, umarangkada na ulit sa weekend primetime ang pagbabalik ng Kapamilya Deal or No Deal kasama si Luis Manzano. Pinasilip sa amin ni Luis ang kanilang set at ang mga bago at iconic elements ng game show.
26: Meron tayong isang ruleta. Dahil mga lucky stars tayo, sila ang maglalaro. So okay. Nangyayari para malaman kung sino maglalaro para sa gabing yun, dyan manggagaling sa ating ruleta. At syempre, iconic yan. Ito, pakita natin. Alam niyo na yan. Hindi ko alam kung yan ay kakampi o kalaban ng ating mga lucky stars o players. Dyan si Banker.
23: Malapit sa puso at karera ni Luis ang game show na ito.
26: Kung hindi ako nagkakamali, more than 10 years mula nung huling episode na ginawa namin para sa Kapamilya Deal or No Deal. Isa to sa mga biggest break ng ABS-CBN sa akin.
23: Tampok sa pilot at birthday episode ang kanyang ina na si Batangas Governor Vilma Santos at asawang si Jessie Mendiola Manzano. Mapapanood ang Kapamilya Deal or No Deal, 7:30 p.m. at Everybody Sing, 8:30 p.m. Sabado at Linggo sa All TV 2, A to Z, Kapamilya Channel, I Want, at Kapamilya Online Live sa YouTube channel ng ABS-CBN Entertainment. MJ Felipe, ABS-CBN News.
1: Kampo ng pulis na si John Molyanido pumalag sa desisyong sibakin siya sa serbisyo dahil sa umanoy obstruction of justice sa kaso ng pinaslang na asawa. At bagong uri ng palaka na singliit ng micro SD card na tuklasan sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: TV Patrol sa DZMM.
27: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: DZMM, numero uno sa aksyon!
28: Kwento ng mga trending,
3: sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
4: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Dem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Sinibak sa serbisyo ng National Police Commission si Police Senior Master Sergeant John Molyenido dahil sa patong-patong na kasong administratibo kaugnay ng pagpatay sa kanyang asawa at anak noong Enero ngayong taon. Nagpapatrol Liza Aquino.
2: Higit 3 buwan matapos matagpuan ang bangkay ni Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molyenido at 8 taong gulang niyang anak na si John Ismael, tinanggal na sa serbisyo ang asawa at ama ng mga biktima na si Police Senior Master Sergeant John Molyenido. Ayon sa Napod.com, nakitaan si Molyenido ng paglabag sa mga protokol at panuntunan lalo noong pumayag ito na isailalim agad sa cremation ang bangkay ng mga kaanak sa kasagsagan ng investigasyon ng mga pulisya.
3: Hindi katanggap-tanggap sa buong National Police Commission

0: officer. Minarapat ng National Police Commission na i-dismiss from the police service itong si John Molinida.
1: Sir, ibig sabihin po nun, he will be stripped of his benefits, sir?
0: Yes, kanyang lahat na benepisyo matatanggal. It will be effective immediately upon his receipt of the NAPOLCOM decision.
2: Magugunit ang January 24 ngayong taon na matagpuan sa isang creek sa Pulilan Baliwag Bypass Road sa Pulilan, Bulacan ang naaagnas ng bangkay ni Dayan Molinido. January 29 naman, nang ma-recover ang bangkay ng 8 taong gulang niyang anak na nakabalot ng tape ang muka at itinapon sa isang farm sa Victoria, Tarlac. Arestado ang 3 sospek sa krimen na pawang nakatransaksyon ng babaeng pulis sa isang buy and sell ng sasakyan. Pera ang sinasabing motibo ng mga sospek sa krimen. Unang itinuring na person of interest si John Molinido, pero Pebrero nang iniatras ng pamilya ni Dayan Marie Molinido ang reklamong kriminal laban sa asawa nito. Pero depensa na abogado ni John Molinido, hindi makatarungan ang naging desisyon ng NAPOLCOM na alisin sa serbisyo ang kanyang kliyente, lalo na't wala naman umano silang nilabag sa batas.
3: My client has been relieved by the Office of the Prosecutor of Quezon City. That means to say my client had no intent of ruining, damaging, or even to obstruct evidence. Number two, yes, my client signed this authorization letter that allows cremation, but this is only with applicable rules and regulation. That means to say, there is an instruction from my client to follow rules and regulation. The decision disregarded the elements of obstruction of justice. Number one, there is intent. There is no intent whatsoever.
2: Pero ayon sa NAPOLCOM,
0: kakakuha lang ng mga bangkay na recover sa iba-ibang lugar, nakitang tinamaan at binaril sa ulo, isa nalagot ng paghinga. Nung nakuha yung mga bangkay na ito, ongoing yung investigation ng different police units. Ang ginawa mo, pinasunog mo yung mga bangkay. Anong kalokohan yun? Isang malaking kalokohan. That's why he has to pay.
2: Ayon sa kampo ni Molinido, iaapila nila sa korte ang naging desisyon ng NAPOLCOM. Liza Aquino, ABS-CBN News.
4: Hindi tinigilan at mahigit isang araw nang sinusundan ng China Coast Guard vessel ang civilian ship ng atin ito, ang MV Kapitan Felix Oca. Ngayong gabi naman inaasahang makakadaong ang civilian ship sa Pag-asa Island para sa nakatakdang 4th civilian mission ng atin ito coalition. Nagpapatrol si Francis Orso.
5: Isang araw mula ng unang mamataan ang barko ng China Coast Guard na may bow number 3103, hindi pa rin ito nilulubayan ang MV Kapitan Felix Oca. Katunayan, natatanaw pa rin ito habang binubuntutan ang sibilyang barko. Sakay ng barko ang mga volunteer, artist at mamamahayag na sumama sa 4th civilian mission ng atin ito coalition sa Pag-asa Island at West Philippine Sea.
6: More than 24 hours na nating kasama yung Chinese Coast Guard vessel. Parang siya na yung nag-escort sa atin mula Manila hanggang Pag-asa Island at talagang sinusubukang i-shadow at takutin tayo. Pero as our fellow Filipinos can see and China can see, tuloy-tuloy lang tayo.
5: Sa taas, umaalalay sa barkong Pilipino ang eroplano ng Philippine Coast Guard. Kinumpirma ito ni Rear Admiral J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea Concerns. Kinumpirma rin niya ang naunang ulat ng atin ito coalition na binuntutan ng CCG vessel ang MV Kapitan Felix Oca at lumapit ng hanggang 3 nautical miles. Dagdag ni Tariela, ilang ulit na sinita sa radyo ng PCG ang Chinese vessel at mariing pinaalalahan ng wala itong legal na jurisdiksyong magsagawa ng maritime law enforcement activities sa exclusive

0: ang iba pang social media influencers na tumindig laban sa China. Sa pagdating ng atin ito coalition sa Pagasa Island ngayong Sabado ng gabi, nakatakdang magsagawa ng concert ang ilang artist na kasama sa misyon. Sa linggo naman inaasahan ng iba pang aktibidad tulad ng jet ski ride, medical mission at ang pamamahagi ng tulong tulad ng bigas at krudo sa mga residente at mangingisda ng Isla ng Pag-asa. Francis Orsio, ABS-CBN News.
1: Walang nakikitang banta sa seguridad sa bansa sa pag-arangkada ng 48th ASEAN Summit and Related Meetings sa darating na May 7 at 8 sa Lapu-Lapu City. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., walang namomonitor na anumang banta sa buong rehiyon. Sa kabila nito, nagpakalat ng libo-libong pulis, militar, bumbero at miyembro ng Presidential Community Command at iba pang ahensya sa Central Visayas para bigyang seguridad pa rin ang mga pagpupulong. Posible rin anyang madagdagan ito sa mga susunod na araw habang nagpapatuloy ang mga paghahanda sa pagdating ng mga kinatawan ng ASEAN member countries at mga leader ng iba pang mga bansa.
2: We don't have any threats so far na nakita since the start of the preparation. We are working 24 hours to deny the occurrence of any activities that will derail the peaceful conduct of this activity.
3: Day nitong Mayo 1 ay isang araw ng pagkilala sa mga kontribusyon ng lahat ng manggagawa. Pero ang mga manggagawang Pinoy dumadaing sa matinding krisis dulot ng nagtataasang presyo ng bilihin at langis. Kaya naman 16 na petisyon na para sa aumento sa sahod ang inilagak sa Regional Wage Board dito pa lang yan sa National Capital Region. Ang tanong, may chance ba itong maaprubahan? Alamin yan dito pa rin sa Hanap Buhay. Sa tindi ng krisis sa presyo ng langis, patuloy ang pamamahagi ng pamahalaan ng cash aid sa mga driver ng pampublikong sasakyan. Pero hindi na lang sektor ng transportasyon ang umaaray, kundi pati minimum wage workers. Ang midwife na si Roxy, nananawagan ng taas sahod.
4: Hindi po lahat po kasi nabibigyan po ng opportunity po na makareceive po ng ayuda. At saka maliit lang po siya kumpara po sa kung taas sahod po, permanent po siya.
3: Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, 16 na wage hike petitions na ang natanggap ng NCR Wage Board. May mga petisyon rin sa Central Luzon, Calabarzon at Central Visayas. Pero batay sa omnibus rules ng National Wages and Productivity Commission, hindi pwedeng maglabas ng bagong wage order sa loob ng isang taon mula ng huling magpatupad ng taas sahod. Sa kaso ng NCR, July 18, 2025, huling nagpatupad ng aumento o dagdag sahod na 50 pesos para sa kasalukuyang 695 pesos na minimum wage. Sa kabila nito, siniguro ng DOLE na nag-umpisa na ang mga review.
5: Nakaset na po sila actually yung public consultations and hearings ng May. Pero po dahil may petition po this month, last Tuesday or Wednesday, nagsimula na po ang kanilang discussions.
3: Sa ibang rehiyon naman tulad ng Northern Mindanao at Caraga, patuloy pa ang pagpapatupad ng taas sahod na hinati-hati sa tatlong bahagi o tranches base sa 2025 wage order. Pero ayon sa DOLE, pwedeng paagahin ang pagbibigay ng panibagong aumento kung may makikitang urgent or reasonable grounds sa kasalukuyang sitwasyon.
5: Especially itong unsod ng Middle East tension, pinapareview natin yung effect sa kanilang region. Magsabi nga natin kanina, we leave it up to them how to, ayaw nating i-preempt. No? So, meron pong directive ang regional boards to look into that.
3: Pero habang pinag-uusapan pa ang taas sahod, iniengganyo ng DOLE ang pagtutulungan ng lahat ng manggagawa at employers sa pamamagitan ng paghahanap ng flexible working arrangements gaya ng compressed work week o work from home setup na isang paraan para makatipid ang lahat ng panig. Bukod naman sa wage setting mechanism ng regional wage boards, isinusulong pa rin ang legislated wage increase.

0: Matatanda ang inaprubahan ng Senado ang 100 pisong aumento noong 2024 habang 200 piso ang isinulong ng Kamara noong 2025 pero walang naabot na kasunduan at bigo itong maisabatas. Ilang panibagong panukala naman na humihirit ng 100 hanggang 300 pisong aumento ang nakabinbin sa Kongreso. Sa kabilang banda, hirit din ang isang grupo ng employers pansamantalang suspensyon ng buwis o value-added tax sa katwirang apektado rin ng krisis maging ang middle-income workers at mga negosyo. Pero kailangan din itong aprubahan ng Kongreso. At sa mga manggagawa naman na patuloy pa rin nagtatrabaho ng maigi sa kabila ng sangkatutak na hamon, araw-araw ang aming pagsaludo sa inyo. Tandaan, hindi malayo ang tagumpay sa taong masikap at may tamang kaalaman. Alamin ang inyong mga karapatan at oportunidad dito sa Hanap Buhay.
1: Mga puwersa ng Pilipinas at Amerika, sinubok ang kakayahan sa paggamit ng bagong missile system. Mga batigan sa larangan ng media, nagbahagi ng kani-kanilang kaalaman at karanasan sa Pinoy Media Congress sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: TZMM, numero uno sa aksyon!
6: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
8: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
9: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
10: Ako to, si Chang Ami.
8: kasama si Chang Ami Perez Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Umaalaga ng DZMM para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. TV Patrol sa DZMM.
1: Kasalukuyang nag-aalboroto ang Bulkang Mayon mula kaninang pasado alas 5 ng ngayong Sabado ng hapon. Sa kuha ni Johnson Fortuna mula sa may Kagsawa Ruins, kita ang makapal na usok mula sa bulkan. Ayon kay Dr. Paul Alanis ng FIVOX, ang usok ay mula sa pyroclastic density current o PDC o uson na dumadausdos mula sa crater o dalisdis ng bulkan. Ang PDC ay galing sa natitibag na lava o galing sa bunganga ng bulkan. Ito rin ang pinakamalaking PDC na naitala mula ng Mag-Alboroto ang Mayon na nananatiling nasa alert level 3. Kasalukuyang nararanasan ang ash fall sa 3rd District ng Albay.
0: Mas pinaigting ng Pilipinas at Amerika ang pagsasanay sa pagpigil sa mga banta mula sa dagat gamit ang land-based at unmanned missile system na tinatawag na Nemesis sa Batanes. Bahagi pa rin ito ng balikatan exercises ngayong taon. Pinangunahan naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pamamahagi ng ayuda sa higit 700 mangingisdang apektado ng balikatan exercise sa Ilocos Norte. Nagpapatrol, Bianca Dava.
11: Sa tulong ng mga C-130J Super Hercules transport at cargo aircraft ng United States Air Force, na ililipat ang mabibigat na kagamitan at mga bagong missile system sa iba-ibang lugar sa bansa. Kabilang dito ang land-based missile system ng U.S. Marine Corps na Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis na dinala sa Basco, Batanes. Ang Nemesis ay bahagi ng Maritime Key Terrain Security Operations, isa sa mga pangunahing aktibidad ng Balikatan Exercise sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at mga partner na bansa. Ayon kay U.S. Marines Staff Sergeant Darren Gibbs, mahalaga ang papel ng Nemesis sa paghadlang sa mga banta mula sa dagat.
12: The Nemesis system is a autonomous missile system that is used for shoreline security and sea denial. It's essentially just to help with protection of our straits, sea lines. The purpose of this system right here is for it to be fully autonomous, for us to not require a driver or a passenger inside the vehicle itself. We tell it where to go and then we program what it needs to do.
11: Paliwanag ni Gibbs, ang Nemesis ay binubuo ng launcher, mobile command vehicle at leader vehicle.
13: Simulated live fire lamang isinagawa gamit ang Nemesis dito sa Batanes. Ibig sabihin, hindi pinaputok ang missile system.
11: Aminado naman ang U.S. Air Force na hamon para sa kanilang mga piloto ang kondisyon ng Basco Airfield.
12: Short runways are always a challenge for us. We do train on short runways back home. That's part of the C-130J mission set. So all aircraft commanders and instructor pilots are expected to be able to land on short runways. The challenge with Basco Airfield is the upslope, which makes it a single direction airfield. We can only land and take off one direction. So that becomes a problem when there's different tailwinds, especially coming around the terrain on that island.
11: Kinumpirma rin ni Lieutenant Colonel Brendan Weir na ilang beses nang nailipat ang Nemesis at High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ngayong balikatan. Katunayan, ngayong araw din sisimulang alisin o i-exfiltrate ang Nemesis mula Batanes.
12: We have done 4 HIMARS moves and 4 Nemesis moves. We're starting their exfil today. We started the exfil yesterday for the Nemesis and it's continuing today throughout the rest of the exercise. We do that based on their scheme of maneuver, when they need to go and when they need to come back.
11: Bagamat ililipat ng lokasyon, mananatili pa rin umano sa loob ng Pilipinas ang Nemesis. Samantala, pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pamamahagi ng groceries at tulong pinansyal sa higit 700 mangingisda mula Lawag City, Hawaii at Burgos sa Ilocos Norte. Pansamantala kasing makihinto ang paghahanap buhay ng mga mangingisda dahil sa isasagawang balikatan drills sa probinsya.
14: Pinaliwanag ko sa kanila, it is very important that they also help us guard the sea and the exclusive economic zone because that is for them. So, be that as it may, no, if, being that way, we also have to organize them so that collectively they can guard the sea. So that they can fish.
11: Nagpasalamat naman ang mga mangingisda sa ayuda.
15: Malaking bagay, tulong po sa amin dito sir kasi may masusuplayan po yung ano, yung pang-araw-araw naming ano, hindi paglaut sir.
16: Lahat naman tayo Pilipino sir, laban lang natin sir. Atin to sir. Kayang-kaya natin to sir. Huwag nating bitawan sir kasi yung atin yung West Philippine Sea na sa ibinigay pinagkalub na sa atin ng arbitral sir. Sa atin na yun sir. Kaya dapat panindigan na natin sir.
11: Nakatakdang isagawa sa Ilocos Norte ang counter-landing live fire at maritime strike exercises ngayong linggo. Bianca Dava, ABS-CBN News, Basco, Batanes.
0: Saan ipuwersa ang mga batikan sa larangan ng pamamahayag at entertainment sa Pinoy Media Congress? Isa sa pangunahing tinalakay sa harap ng communication students at educators ang kahalagahan ng tamang impormasyon at balita at ang pagtugon sa mga hamon ng mabilis na pagbabago sa digital technology. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
17: Muling nagsama-sama ang mga Batikan sa iba-ibang larangan ng broadcasting sa dalawang araw na Pinoy Media Congress na ginawa sa Assumption College at San Lorenzo, Makati. Media Landscape and Filipino Audiences, aksanin na Jay Bautista, ang Managing Director ng 55 Blue, at Dia Agoncillo, ang ABS-CBN Content Research Head. Nagbahagi naman ni Alvin El Chico at Robert Mano tungkol sa kanilang buhay bilang radio broadcasters.
18: Sa iyong mga bata, tayo ang susunod na generasyon. Kami, nasa sa flight, nasa pre-departure area na kami. Malapit na kami lumipad. Kayo, magsisimula pa lang ang biyahe ninyo.
17: Serbisyo sa mga Pilipino sa gitna ng mabilis na pagbabago tungo sa pagiging digital ang tinalakay ni ABS-CBN Head of Integrated News, Francis Toral.
19: We in ABS-CBN News are committed to making sure you have the right information. The last few years for us, especially since the shutdown 2020 and the COVID pandemic, have been quite challenging. We are struggling with the three R's.
17: Ibinahagi rin ng batikang journalist si Carmina Constantino ang kanyang mindset tuwing nag-interview.
20: I always think of the subject as a person too. At may pauuwian pa rin ng pamilya. So hindi ako nandito para sirain sila sa mata ng publiko. So
17: pagpapaunlad ng edukasyon, musika at malikhaing content naman ang binigyang diin ni Knowledge Channel Head of Platforms and Partnership, Danny Cedilia Cruz, ABS-CBN Music and Integrated Events Head, Roxy Likigan, at AVP and Head of Creatives, Content and Operation ng ABS-CBN Music, Jonathan Manalo. Isa sa highlights ng day one ang pagdating ng content creator na si Esnir.
21: Content creation is more than just having a cloud. It's instilling values, not just views. So, meaning po nun, sa pag-content create, you have a big responsibility.
17: Nagbahagi rin ang kanilang expertise, Giolette Esquera at Kate Para Santiago mula sa Metro Magazine at Metro.style. At isang matinding throwback naman sa mga pelikula ang hatid ni former head of ABS-CBN Film Restoration and Archives, Leo Katigbak.
22: It's no different when you have like old photographs. For example, you have photographs of your parents that you wanted to colorize or you wanted to fix kasi may cleanings.
17: Sumentro naman ang paksa ni na ABS-CBN Head of International Sales and Distribution Association, PLRL, sa pagbabahagi ng Pinoy Feels Worldwide gamit ang mga projects ng ABS-CBN at mga proyektong tatak kapamilya. Mula kay ABS-CBN Head of Creative Communication Management, Robert Labayen. Career talk naman ang ibinida ni ABS-CBN Head of Talent Acquisition, Paolo Tatad. Habang ibinahagi ni Blockbuster Director May Cruz Alvear ang kanyang naging journey patungo sa paggawa ng makabuluhang pelikula. Usapang narrative at non-narrative programs ang binigyan pansin ni Business Unit Head for Non-Narrative Programs, Marcus Vinuya. Nagbigay din ng mensahe si Head of Corporate Communications, Kane Errol Choa, at ABS-CBN President and CEO, Carlo Katigba.
3: But the power of ABS-CBN has always been in its people. We have a family of employees, stars, journalists, and creatives that continue to believe in being in the service of the Filipino.
17: Umuwi ang mga dumalo ng busog sa kalaman at entertainment dahil sinurpresa pa sila ni na Brent Manalo, Darren Espanto, Magamang Jong Hilario at Serena, at ni Mr. Pure Energy Gary Valenciano. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
0: Vini, ramdam na ang epekto ng kanilang Coachella appearance dahil sa sunod-sunod na projects sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
2: TZMM, numero uno sa aksyon. TV Patrol sa DZMM.
4: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
6: Ang oras, 6:38 ng gabi.
23: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: TV Patrol sa DZMM! Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radyo Patrol 630!
4: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula 1 hanggang 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
0: TV Patrol sa DZMM!

0: Dumating na ngayong Sabado ng umaga ang apat pang miyembro ng Beanie mula sa kanilang month-long na busy schedule sa Amerika. Ang tanong, what's next for Beanie? Yan ang inalam sa pagpapatrol ni MJ Felipe.
1: Biyernes nang magbalik bansa ang apat sa members ng Beanie, sina Maloy, Aya, Gwen at Stacy, matapos ang siksik at matagumpay na performance at parangal sa Amerika.
2: Grabe, sobrang saya namin, nakabalik na kami sa bansang Pilipinas.
1: Kasama nilang dumating ang manager na si Ron at si Direk Laurenti Jogi. Sinalubong sila ng ilan sa kanilang mga kapamilya at dinumog din ng fans. At nitong Sabado, alas 6 ng umaga, dumating ang second batch. Sina Colette, Mika, Joanna at Sheena. Gaya ng unang batch, maganda ang energy nila at sabik na sabik sa pagbabalik Pinas.
3: We feel so relieved. And sobrang excited kami like kahapon pa, bago pa kami lumipad. As in, wala, di kami makapigil ng kilig na makauwi na sa Pinas.
1: Bukod sa Coachella debut at Grammy Museum events nila, tumatak din ng husto sa Beanie ang pagdalo at parangal nila mula sa Billboard Women in Music, lalo na sina Joanna at Colette na nag-deliver ng acceptance speech.
4: 1 week ko pong inaral yung speech na yun.
3: Habang tulog.
4: Kasi po, madami siyang revision po eh. Too long, too short.
5: Dahil akong roommate niya for the past few days, bigla na lang na kapag nasa CR siya, good evening everyone, gaganon siya. Tapos kapag matutulog na, nakatunga nga siya, good evening everyone. Kung ha, sino binabati mo? Kapractice pala siya.
2: Kahit si Direk Loren, natutulala nung gabi yun kasi parang tinatanong niya kami, girls, in-expect niyo bang mangyayari to sa atin? Napapaganon siya.
1: Ang tanong, what's next for Beanie? Aarangkada na ang kanilang world tour sa June. Inanunsyo na rin ang kanilang 2-day performance sa Summer Sonic 2026 sa Tokyo at Osaka, Japan. At headliner din sila sa Kaugma Festival sa Camarines Sur sa May 30.
6: We're still waiting for another announcement of a major project. And marami pang blessings sa dumadating. Di natin akalain what the Coachella impact pala sa girls.
1: Sa ngayon, susulitin muna ng 8 ang kanilang vacation at quality time kasama ang kani-kanilang pamilya. MJ Felipe, ABS-CBN News.
7: Nadiskubre sa Sibuyan Island sa Romblon ang isang pambihirang palakang singliit lang ng isang micro SD card o isang karaniwang office staple wire. Ang bagong miniature frog species na Platymantis giting na isang palakang gubat mula sa Mount Giting-Giting ng isla ay nadiskubre ng 5 Pilipinong siyentipiko mula sa University of Kansas. Unang namataan ang 14 na milimetro o halos 1.5 sentimetrong palaka noong 2004. Napagkamalan pa itong pygmy forest frog na natatagpuan sa Luzon. Pero matapos ang 2 dekadang pananaliksik at DNA analysis na kumpirmang isa itong distinct species. Nananawagan ngayon ang mga researcher para sa mas maigting na proteksyon sa Mount Giting-Giting Natural Park at magbuo ng bagong protected areas para maisalba ang Philippine biodiversity mula sa climate change.
0: Buti nakita. Oo. Kasi ganun na kaliit yata.
7: At i-normalize natin na kapag palaka, maganda. Parang yung mga buwaya, huwag na natin gamitin sa mga korap na ano, na official, di ba?
0: Parang maano yung pagkakasabi mo ng buwaya.
7: Mga buwaya.
0: Pero unfair yun sa kanila. Oo. Unfair yun sa kanila. Uy, mag-ingat po yung mga kapamilya natin sa paligid ng ano, Bulkang Mayon. Ano? Manatili po kayo nakaantabay sa mga updates for that.
7: At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayalin.
0: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Tao Po.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 6:46 na ng gabi.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
1: Kapag malusog ang katawan, mas masigla ang buhay. Kapag may tamang kaalaman, mas naiingatan ang kalusugan. Inihahandog ng Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation ang programang maghahatid ng payo ng mga eksperto, magbibigay ng kaalaman at aagapay para sa ating kalusugan. Handang maglingkod para sa mas malusog na Pilipino. Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla, ang ating mga kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
3: Mga kaibigan, mga kapamilya, mga kaserbisyo, ngayon pong gabing ito ay pag-uusapan nating muli ang tungkol sa rayuma, pero ito'y isang specific kind of arthritis ang tawag daw po. Isa ito in fact sa pinaka-common, itong osteoarthritis.
0: May kirot ba sa tuhod, balakang, may kinalaban nga ba ito sa ating mga kinakain, ano? Kaya atin po nga pag-uusapan yung isa talagang importanteng karamdaman ng mga, lalo na ho, ng mga nagkakaedad na, di ba, Master James? So, hindi ho natin to dapat baliwalaan.
3: Siyempre. At aalamin din natin kung ano yung mga magagandang natural na pwede nating idagdag para mas lalong maayos, maganda ang kalusugan ng ating mga kasukasuan. Kaya't samahan niyo po kami isang buong oras sa atin pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.

0: welcome to Kaagapay sa Kalusugan. Mga kaibigan, kumusta na po kayo and welcome to the program. Natutuwa kami at tayo po isama-sama na naman ngayon pong araw na ito ng Sabado. Saturday yung ngayon and ang petsa ay 2 sa buwan ng Mayo 2026. How are you? How's your health? Sana po'y okay lang kayo. Sana'y ayos lang ang kalusugan ninyo at ng inyong buong pamilya. Kami po ang inyong mga makakasama. Ito po ang inyong lingkod, Master James Alejandro. Magandang gabi pong muli sa inyo. Good evening sa lahat ng mga kasama natin dito sa ating himpilan, sa Technical and Engineering, sa News Center ng Himpilan, sa lahat ng mga kasama natin sa Herbs and Nature Corporation, and Trevenod, hello sa inyo lahat. At syempre pa, ito na, kumpleto na po tayo tonight dahil kasama na natin ang atin pong ka-partner, si Ate Nemi. Hi, Tenems. Good evening.
1: Good evening din sa iyo, Master James. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon sa atin pong palatuntunang kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Kumusta po kayo? Kumusta ang inyo
0: po? Happy Saturday sa iyo.
1: Happy Saturday.
0: Busy.
1: Ay, oo.
0: Dami mo ginawa ng Saturday.
1: Oh, syempre galing po sa, kahit na galing na sa bakasyon eh, 'di ba? So yung iba,
0: minsan yung bakasyon, baka mo bakasyon minsan,
1: kahit pagod sila.
0: Minsan yung bakasyon gagawin natin, 'di ba, para mag-enjoy, mag-relax. Mm-hmm. Minsan yung bakasyon na 'yan nakakadagdag ng pagod at inamsa.
1: Actually, yung palang biyahe kapag ka nag-out of town,
0: parang
1: ka,
0: nakakapag
1: ka ikaw yung driver,
0: nakakatagtag ng katawan. Pero ang dami pang ibang mga activities na nagaganap pag ganitong mga summer. Naghahabol na nga sa ilang mga linggo, hopefully, na mga init pa na nalalabi dahil sa, malaman-laman natin, Ate Nems, maya-maya na kaunti, magsisimula na yung pag-ulan, di ba?
1: Tama.
0: Kaya ngayon, marami
1: enjoy
0: yung mga,
1: yung
0: outing,
1: summer,
0: mga swimming,
1: yes,
0: yung mga namamasyal sa kung saan-saan. Mm. Kaya sana ay okay ang inyong mga kasukasuan.
1: Yes po. And kailangan enjoy din natin yung mga panahon na mas marami pa tayong mga movement. Kasi kapag tag-ulan,
0: diba,
1: hindi ka makalabas, di ba? Nasa loob ka lang ng bahay.
0: Kaya nga.
1: Hindi ka makapag-zumba, hindi ka makapag-mall.
0: Maya pag-uusapan natin kasi marami sa ating mga kababayan ay may iniinda dun sa ganyang mga pananakit ng katawan. So ang hirap kumilos, yung pinaka mga basic nga, di ba, hirap na hirap, paano pa yung ganyang mga additional mga activities. Kaya sali ho kayo sa aming mga talakayan, magpadala ng inyong mga mensahe o tanong dito sa DZMM Hotline 0919-278-3000 o mag-comment sa ating live stream.
1: At i-send nyo po ang inyo pong mga text message din sa 0969-610-8133. Ulitin ko po, 0969-610-8133.
0: Pwede rin sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo at Kaagapay sa Kalusugan. Babasahin po namin ang inyong mga mensahe maya-maya lamang. In the meantime, diretso na tayo sa ating balitang pangkalusugan. Ito na ang Kaagapay Health Update.
2: Update. Health update.

0: pamapalitan ng living tissue sa halip na bakal at plastic ayon sa bagong teknolohiya.
1: Kakulangan ng mga doktor sa mga probinsya hamon sa maagang paggamot ng chronic arthritis.
0: Department of Health at National Nutrition Council nagbabala sa hidden salt sa pagkain na maaring magpalala ng rayuma at gout.
2: Kagapay sa kalusugan sa

0: Advanced Research Projects Agency for Health sa Amerika ang breakthrough sa regenerative treatment para sa mga sirang kasukasuan dulot ng osteoarthritis. Sa ilalim ng tinatawag na NITRO program, pinag-aaralan ang paggamit ng living tissue o buhay na selula bilang alternatibo sa tradisyonal na knee replacement na gumagamit ng bakal at plastic. Sa pag-aaral ng Columbia University at Duke University, gumagamit ng 3D printed scaffolding na nilalagyan ng stem cells mula sa pasyente mismo upang muling mapatubo ang natural na cartilage at buto. Ayon sa mga mananaliksik, layunin ng teknolohiyang ito na maiwasan ang tinatawag na bone-on-bone degeneration at mabawasan ang pangailangan sa paulit-ulit na operasyon sa hinaharap. Kung magtatagumpay, maaari nitong baguhin ang paraan ng paggamot sa osteoarthritis at magbigay ng mas natural at pangmatagalang solusyon para sa mga pasyente.
1: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
2: Muling binigyang diin ng mga health advocates ang hamon sa rural health care, lalo na sa pagtukoy at paggamot ng chronic arthritis sa malalayong lugar. Ayon sa mga eksperto, limitado pa rin ang access ng maraming Pilipino sa tamang diagnosis at espesyalista sa kasukasuan, lalo na sa labas ng Metro Manila. Bagamat may mga bagong gamot at treatment para sa arthritis na pipilitan ang marami na mag-self-medicate o umasa sa maling pain relievers na maaaring magdulot ng pinsala sa atay at bato. Dahil dito, isinusulong ang mas matibay na suporta para sa mga rural health unit. At kabilang dito, ang mga mas maraming doktor, mas maagang screening at mas accessible na gamutan sa mga komunidad. Ayon pa sa mga eksperto, mahalaga ang maagang diagnosis upang maiwasan ang permanenteng pinsala sa kasukasuan at mapanatili ang kalidad ng buhay ng mga pasyente. Ipinapaalala din nila na ang rayuma ay hindi simpleng pananakit lamang dahil kapag napabayaan ay maaaring mauwi sa kapansanan.
1: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
0: Binigyang diin ng Department of Health at National Nutrition Council ang panganib kaugnay sa tinatawag na hidden salt sa mga karaniwang pagkain ng mga Pilipino. Ayon sa advisory, ang sobrang sodium mula sa processed foods, dilata, instant noodles at maalat na sausawan ay maaaring magdulot ng pamamaga o inflammation na nagpapalala ng osteoarthritis at gout. Sinabi ng mga eksperto na madalas ay hindi napapansin ang mataas na sodium content sa pang-araw-araw na pagkain, ngunit maaari itong makaapekto hindi lamang sa blood pressure, kundi maging sa kalusugan ng mga diyon. Sa ilalim ng kampanyang Healthy Pilipinas, hinihikayat ang publiko na bumalik sa mas sariwang pagkain gaya ng gulay, prutas at mga pagkaing mababa sa asin upang makatulong sa pangalaga ng kasukasuan. Bahagi ito ng mas malawak na kampanya ng pamahalaan laban sa mga lifestyle-related diseases na patuloy na dumarami sa bansa. Ayon sa health officials, ang simpleng pagbabawas ng alat sa pagkain ay mas malaking hakbang sa pag-iwas sa pamamaga at mga sakit na may kaugnayan sa kanya.
1: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Kaagapay sa kalusugan. Expert. Expert on air.
2: At sa pagkakataon pong ito ay mapalad tayo kasi kasama natin ang ating eksperto for tonight para tulungan tayo tungkol dito sa ating talakayan ngayon about osteoarthritis. Kasama po natin dito sa studio ngayon si Dr. Patricia Dalisay. Hi, Doc Pat. Hello.
3: Ay, hello po.
2: Good evening, Doc
3: Pat. Good evening
2: po. Welcome. Welcome yes. to evening. Kaagapay sa Kalusugan.
3: Yes, for having me here.
0: Yes, masaya din po kami, Doc, na kayo ay kapiling po namin ngayon at muli. Papasalamat kami sa iyo.
2: Oo, Chuck, marami tayong matututunan kay doktora ngayong gabing ito.
0: Oo, lalo na dito sa masayang kausap si Doc. Talagang ang dami niya pong mga information.
3: Masarap akong kwentuhan na naman dito.
2: Alam mo na, kasama namin minsan si doktora. Ay, umaawit kami ng oras sa mga kwentuhan namin. Pero ngayon, limited yung time. So, diretso na tayo. Kaya, osteoarthritis, Doc. Lahat ba ng tao nagkaka-osteoarthritis o hindi?
3: Well, hindi, no? Actually, yung osteoarthritis?
2: Yes.
3: Okay? So, ang osteoarthritis, yun yung degenerative joint disease, no? Kung saan unti-unti pong nasisira, no, yung ating isang mga parte ng katawan, mm-hmm, katulad ng cartilage, mm-hmm, no, mm-hmm, joints tsaka bones, okay, mm-hmm, dahil sa tuloy-tuloy na paggamit, no, sa paglipas ng panahon,
2: mm-hmm,
3: okay.
2: Doc, so, sorry, yun, ah, binanggit ninyo ang degenerative. Yun na yun, ano? Yun ang ibig sabihin niya.
3: Yes,
2: parang
3: no?
2: unti-unti
3: yes,
2: na nasisira. Mm-hmm. So, lahat naman tayo, nagkakaedad, di ba? So, ganun ba talaga ang lahat ng mga individual?
3: Okay.
2: Unti-unti bang nasisira yung mga joints natin na hindi natin namamalayan?
0: Mm-hmm. Kapag nagkakaedad na.
2: Lalo na pag nagkakaedad.
3: Mm-hmm. Actually, no, kahit hindi lang nagkakaedad. No, kasi sa totoo lang, marami akong nagiging pasyente kahit sa mga hospital, no, mm-hmm, sa clinic, lalong-lalo na sa free consult natin, mm-hmm, sa Mercury. Mm-hmm. No?
2: Maraming.
3: Yes, marami. Nasa 80s, 90s, pero ang lalakas pa. Mga walang osteoarthritis or walang pain.
2: Okay. Maganda.
0: Diba? Bakit kaya, Doc? Sa palagay nyo?
3: Well, healthy lifestyle siguro. No? Mm-hmm. Siyempre, number one yan. Pero ito na lang, no, siguro i-ano natin kung ano yung mga risk factors.
2: Okay.
3: No?
2: Okay.
3: Number one, actually, ang age. Risk factor yan. No? Mm-hmm. Pero hindi yun alone na parang magkukos agad ng osteoarthritis. No?
2: Mm-hmm. Hindi automatic na
0: hindi
2: ikaw ay
0: may edad ka
2: yes,
0: na.
2: Kaya yun, yung sinasabi, mm-hmm, ni Doc kanina na may ilan na makita mo very active, walang mga sakit-sakit sa katawan.
3: Yes.
2: Kasi hindi lahat nang nasa edad, sabihin na natin, senior citizen age pataas, ay magde-develop nitong osteoarthritis.
3: Yes, oo.
2: Ano pang ibang risk factors?
3: Okay, yung mga risk factors, no, bukod syempre sa age, okay, mm-hmm, yung lifestyle, active ba to? Sedentary, mm-hmm, no?
2: Okay.
3: Bakit? No, kasi yung sedentary lifestyle, no, kapag ka, kunyari, hindi ka active, no, hindi ka nakakapag-ehersisyo, simula, mm-hmm, pagkabata ka, uh-huh, no, hindi po nade-develop, no, yung muscles natin, no? Nagiging weak yung muscles, no? Ngayon walang suporta ang cartilage tsaka joints, uh-huh, natin, no? Na kasi 'di ba, kunyari, isama na rin natin yung pagiging overweight tsaka yung obesity, no? Magkaano po 'yan? Sedentary lifestyle, overweight,
2: lahat sila, Doc, nahihirapan ang joint.
3: Yes, ganun, o kaya kailangan natin, no, patibayin yung core, no, mm-hmm, yung core strengthening, mm-hmm, no, kumbaga yung mismong muscles natin para may support ang joint. Kasi yun nga, kapag ka-obese tayo or overweight plus may sedentary, mm-hmm, lifestyle, no, yung pressure po, no, sa halip na sa muscle ang, mm-hmm, magdadala, mm-hmm, ang pressure po ay napupunta sa joints, no, yung stress napupunta sa joints at saka cartilage.
0: Doc, di ba nabanggit nyo nga po yung konti yung movement, ano, mm-hmm, paano yung mga meron pong mga kapansanan simula pagkabata, di sila yung mas mataas yung risk na magkaroon po ng osteoarthritis.
3: Yes, actually, no, kasi syempre yun nga, may limited ang movement, mm-hmm, no, hindi nila nagagamit, mm-hmm, pwedeng may pain, no, so pwede po minsan, ganun talaga, no, magkakaroon talaga sila ng osteoarthritis in the future.
2: Idadamay,
3: no,
2: ko na din, parang pag ikaw ay nagkaroon ng sakit na bedridden, mm-hmm, yes, kaya yata tinitherapy yung mga ganyan, mm-hmm, Doc, eh, di ba?
3: Kailangan ng therapy.
2: Hindi ka pwedeng nakahiga na lang talaga ng dire-diretso, literal, kundi parang ginagalaw-galaw pa rin, yes, yung mga joints, mm-hmm, and muscles.
3: Mm-hmm.
2: Nabanggit niyo, Doc, yung cartilage, yan ba yung nasisira? Kasi
0: meron pa bang ibang
2: nadadamage,
3: well,
2: when it comes to osteoarthritis?
3: Okay. Well, hindi lang siya basta pudpud cartilage.
0: Mm-hmm.
3: No? Ano rin siya, kumbaga, magkakasama yan. Okay? Siyempre, unang-una, no, mapupudpud ang cartilage, no, numinipis siya.
2: Mm-hmm.
3: Okay? Ngayon, nauubos din kasi yung synovial fluid tayo. Yung synovial yun pala yung nagsisilbing lubricant, no, sa gitna siya ng cartilage, no. Kunyari, itong dalawa, yung buto. Okay?
0: Mm-hmm.
3: Dito sa gitna niya, may cartilage tayo.
0: Mm-hmm.
3: Okay? Then, sa gitna ng cartilage, meron dong synovial membrane na gumagawa po ng synovial fluid.
2: Parang grasa.
3: Okay. Parang grasa. Lubricant.
2: Lubricant,
3: no?
2: Nga.
0: So, ibig sabihin, natutuyo. Parang ganon,
3: yes,
0: eventually.
3: Pwede. Yes, natutuyo,
2: Doc,
3: din siya.
2: Pag,
3: no,
2: tumutunog po yung joints, kasi may mga nakakakuntuhan kami ni ate, sa ganyan,
0: naglalakad. Pag umaakyat ng hagdanan.
2: Hina na ba lubrication nun?
3: Well, pwede, no. O kaya naman yun nga, may sedentary lifestyle, no. Hindi masyado nagagagalaw kasi napaka-healthy po sa joints na may movement, no?
2: Okay, sige. Yan ang tatanong ko actually, kasunod. Sige, atin, siya habang yung question
0: kasi,
2: mo.
0: Pero kasi, Doc, di ba, parang, paano naman yung tinatawag na wear and tear, mm-hmm, di ba? Mas marami siyang movements, di ba? Masipag.
3: Yes.
0: So,
3: yes,
0: paano naman po ninyo ipapaliwanag yung yung konti yung movement, tapos mas marami naman yung movements ng isang individual.
3: Actually, isa yan sa magandang risk. I mean, hindi siya maganda, no? Isa siya sa magandang example ng risk factor. Mm-hmm. No, yung overusage ng ating joints.
2: Okay.
3: Okay? Kung ang sedentary lifestyle hindi rin maganda, hindi rin po maganda ang overusage. Okay? Magbigay tayo ng example. Mm-hmm. No? So, ang ano po kasi dyan, kapag ka, di ba, magandang example siguro yung mga athletes, no? Mm-hmm. Or yung mga nag-exercise araw-araw, yung talagang desidido talagang magpapayat, no? Mm-hmm. Ang hindi maganda kasi, no, minsan naaabuso nila yung katawan nila, no?
2: Nasusobrahan.
3: Hindi po nabibigyan yung mga joints natin ng time para mag-rest.
2: So you have to be in the middle, Doc, ano, na kailangan balance yung lahat. Kasi yan na yung sa susunod ko sana ng tanong kay Doc. Anong mga tips nyo, Doc, para mapanatiling maganda yung joint health natin, lalo dito sa ating usapan about osteoarthritis? So isa na yan, kailangan may kilos pero hindi din dapat masusobrahan.
3: Kumbaga may enough rest, no? Lalong-lalo na siguro sabihin natin, meron kasing mild and moderate na ano lang, no, intensity lang ng workout. No? Siguro yun pwede nating i-araw-araw, pero grabe na yung kunyari yung sobrang na yung intensity. Sobrang na yung intensity nung exercise nila, yung mga nagko-crossfit, no? Kailangan yan may rest kahit every other day.
2: Okay. Ano pa mga ibang tips niyo, Doc? When it comes to food, kasi food pinag-uusapan natin itong mga nakaraan. Meron ba mga dapat na iwasan? May mga dapat ba tayong kainin?
3: Okay. Sa pag-iwas, no, actually, wala namang diretsyong na food, no, na nakakakos ng osteoarthritis. Okay? Pero, kapag nagde-develop na siya, hindi pa siya fully osteoarthritis, pero unti-unti nang nasisira, no, may mga pagkain na nakaka-apekto po doon sa pamamaga, doon sa loob ng katawan natin, which is yung isa sa mga pinag-usapan natin, no, sa vitamin C with zinc segment, yung mga pamamaga sa loob ng katawan, which is yung mga processed food, no? Yung sugary.
2: Kakagulat, eh. Nakaka-inflame pala siya.
3: Sa loob, no? May pamamaga po nangyayari sa loob, kaya mas lalong lumalala. Pero, kumbaga, mas nagpapalala siya kesa nagkukos mismo.
2: Itong makanakaraan yan ang mga topic natin, di ba, tinemps, mga pagkain.
3: Yes.
2: Last week nga, actually, pinag-usapan natin ang tungkol sa arthrosin. Itong arthrosin, Doc, okay lang inumin sa ganyang stage. Halimbawa, nag-start na yung osteoarthritis. Pwedeng mag-take nitong arthrosin kasabay ng, syempre, yung mga binanggit nyo kanina, kailangan may ehersisyo, kailangan
3: maayos
2: na pagkain.
3: Yes, no? Actually, magandang supplement kasi na samahan natin ng type, undenatured type 2 collagen, no? At saka MSM. No? Kung may osteoarthritis kasi, okay, yung undenatured type 2 collagen natin, no, nakakatulong siya sa regeneration po ng ating cartilage, no? Hindi niya na fully doon na maaano na ma-heal talaga ang osteoarthritis, pero ma-improve niya yung quality of life.
0: Doc, may mga ilang nabanggit kayo, no, konti lang po ito na nadagdag question. Yung genetic na na factor. Syempre kailangan bang higit na syempre mag-ingat yung mga merong mga ganitong uri ng joint na issue, no, yung mga lolo't lola na nila.
3: Yes.
0: So malaking factor po ang genetic.
3: Well, factor siya. Hindi lang siya ganun kalaki, no, pero factor siya kasi ang nangyayari diyan, no, pwede po kasi nating mamana yung kunyari meron tayong family history ng osteoarthritis talaga. Pwede nating mamana yung bagal, no, ng cell repair ng cartilage. Okay?
2: Yes.
3: So pero it doesn't mean, no, na magkakaroon ka na agad. Kung sasamahan mo ng lifestyle modification, no, pwede nating maiwasan.
0: So hindi ibig sabihin na pwedeng mamana ay ikaw din ay magkakaroon na talaga ng matinding sakit pagdating po sa joints.
2: Okay.
3: Yes.
2: Oh, sabi ko sa inyo, bitin ang oras.
0: Tapos
2: na. Di bale. Makasama natin ulit si Doktora sa mga susunod na episode. For sure. Sige, baka may mga tanong tayo kay Doktora mamaya. Doc, thank you very much.
3: Yes,
2: nakasama po natin ngayon si Doktora Patricia Dalisay. Doc Pat, thank you sa inyo. At para sa mga kababayan ho natin, magbibigay lang kami ng ilan sa mga mahalagang paalala mula po sa Kaagapay sa Kalusugan. Unahin natin, Ate Nems, itong free medical consultation, yung listahan ng mga konsultasyon na pwede niyong puntahan, lalo na kung may mga tanong kayo tungkol po sa mga nararamdaman niyo sa kalusugan. Simulan natin sa May 4.
0: May 4. Meron po tayong schedule sa Davao, Puan, sa Cebu, Mabolo, sa Cavite, Imus Robinson, at sa Lubao, Santa Cruz. Meron din po tayo sa May 5. Marami tayong schedule sa San Fernando, Hyatt, Dolores, Manila, Nolasco, Parañaque, Canay, Canay, sa Quezon City Scout, Borromeo, at sa Cebu, Puente, at sa May 6 ay meron tayo sa Taguig, Kumembos, Laguna, Calamba, Uno, Rose Pharmacy, Cebu, Puente, at sa Santa Maria, Walter Mart.
2: Dami na. Okay, Kasunod, ito po yung ano natin. Maganda to para sa mga online buyers. Good news to dahil meron pong special 15% discount para sa mga produkto kagaya ng Artrisin sa Shopee, Lazada at TikTok Shop. Automatic na discount, kaya mag-check out na.
0: No need po ang code. Limited time offer lang ito. Kaya makukuha nyo lang ang discount habang dinadaos po natin ang ating program.
2: At mas lalo pa tayo mga katipid atin sa mga paborito nating produkto natural mula sa Herbs and Nature at Revenod. Kasi maaari po natin itong mabili sa mga leading drugstores na nakatipid pack.
0: 9 capsules plus 1 ang mga produktong My Marvel Tahibo Capsule, Liver Aid, Silimarin, Optin, Lutein at Arthrisin. Ating pong pinag-uusapan
2: ngayon. Okay, 10 capsules plus 3 naman ang Gen C Vitamin C at saka yung Gen C Plus, yan yung may zinc.
0: At 10 capsules plus 5 para sa Plemex Lagundi Capsule.
2: Tipid packs ng mga produkto ng Herbs and Nature at Revenod available po sa mga leading drugstores nationwide.
0: At maliban nga po sa mga butika, mabibili rin ang mga produktong ito sa official online shops tulad ng Shopee, Lazada at TikTok. Paki-search lamang po ang Herbs and Nature Corporation at Revenod Corporation para sa nasabing mga online platform.
2: Huwag din po kalimutan na i-follow, i-like at i-share ang ating mga official social media pages para updated kayo sa health, tips, promos at marami pang dagdag impormasyon.
0: I-search nyo po lamang ang Facebook, o sa Facebook ang Kaagapay sa Kalusugan Artisan at iba pang mga produkto ng Herbs and Nature at ng Revenod.
2: And lastly, ang ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline at NEMS.
0: I-send po ninyo ang inyo pong mga katanungan sa 0969-610-8133.

0: tayo
1: with Liberate Pro.
2: Isa Calzado po. Pansin niyo ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ng kalusugan.
3: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
7: Liver up na tayo
6: with Liveraid Pro.
8: Camille Pratsyambaw po, yan sa Lanala at Nolan. Nagkakatuwaan.
9: Mommy, wala na ko ubo.
8: Good! And what did Mommy give you?
9: Plemix for Kids.
8: Para sa ubo ng mga anak ko, Plemix for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemix for Kids.
10: Vitex Segundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Happy birthday, Jenny!
12: And the winner is... Remy!
13: Mukhang malala na yan ha. Para manalo laban sa plema,
14: dun tayo sa natural,
13: yung may hagod ng ginhawa.
15: Plemix 40 Serum, made from 100% lagundi leaves.
16: May mucolytic and bronchodilating effects.
17: Kaya, tunaw ang plema,
18: tigil ang ubo,
19: at maluwag ang paghinga.
20: Kainan na! Woohoo!
21: Basta lagundi,
22: alam na!
23: Mabibili ang Plemix 40 Serum, 60ml at 120ml sa mga leading drugstore nationwide.
24: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix Forte.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
26: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
27: Basta AM, DZMM.
28: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Sangkap ng kalusugan.
29: Sangkap ng kalusugan.
30: Ang oras, 7:14 ng gabi.
31: Bilis ng oras. 7:14 na kagad tayo, no? Kaya
30: tayo matapos. Kaya mag-send po kayo ng mga questions.
31: Babasa na nga ako rito. Sinuscroll ako dito sa live chat. Nagtitingin ako dito sa mga galing sa cellphone. Mabuti to kasi magandang makausap na natin mismo ngayon ang pharmacist and product specialist ng Herbs and Nature Corporation at ng Trevenod na si Miss Rowena Bravo para mas marami pa tayong matutunan. At NEMS. Hi Miss Weng. Hello. Good evening.
32: Hi, Master James. Hi. And Ate Nems at sa lahat po ng nanonood at nakikinig, magandang gabi po
30: sa'yo. Magandang gabi din sa'yo, Miss Weng. Thank you ulit, ha.
31: Hello. Sabi ko sa'yo, dami mga message.
30: Hello
31: kaya
30: sa mga nagpapadala na mga message.
31: Wait lang po, At pag-usapan natin sandali yung tungkol dito sa artrisin. Kanina, nabanggit na natin ito, Ate Nems. And for the past 2 weeks, di ba, natatalakay natin yung tungkol sa artrisin at dun sa sangkap. Para lang malinaw, Miss Weng, kasi meron kami mga natanggap na mga questions tungkol sa artrisin. So, ang artrisin daw ba ay gamot? Ito ay natural ba o synthetic?
32: Yeah. Okay. Una muna, sagutin ko, Master James, ang ating artrisin po ay food supplement. Pag sinabi pong food supplement, nakakatulong po siya. Mm-hmm. Not necessarily na nakakagamot doon, pero nakakatulong at the same time, napoprotektahan niya na hindi na mapunta pa sa pagkakaroon ng sakit.
31: So ayan, may preventive.
32: Talagang ang food supplement is more on prevention.
31: Pero pwede rin siyang inumin kapag nandun ka na sa time na na may sumasakit na sa katawan.
32: Yes, pwede siyang inumin pagka nandun na siya sa time na may sumasakit sa inyong buto.
31: Mm-hmm.
32: Yan.
31: Mm-hmm.
32: But, oh, mm-hmm. sa joints nyo, talagang particularly talaga sa joint. Kasi nga, mm-hmm. talagang ang ating artrosin is for joint health naman talaga. Mm-hmm. Bone and joint health. Okay? But, baka isipin kasi ng mga tao, mm-hmm. same ito ng mga
31: synthetic,
32: synthetic na gamot.
31: Okay. Ayan,
32: synthetic na gamot. Oh. Na kasi pagka sinabi kasing gamot, Master James, ang onset of action mm-hmm. is mabilis.
31: Mm-hmm.
32: Okay?
31: Like minutes.

0: probably,
1: oh, minutes.
0: Ano?
1: Oh. Pagka uminom sila ng pain reliever, syempre, pagka may osteoarthritis at namamagam, inflammation, inflamed siya, automatic, masakit talaga siya. So, iinom ka talaga, maghahanap ka talaga ng pain reliever.
2: Yung bang iniinom natin mga pain reliever para sa mga joint, Miss Weng, ay meron ding collagen?
1: Ay, wala.
0: Wala. Iba ito, no? Yes. Totally iba ang laman na mga pain reliever. Pero bilang pharmacist, Miss Weng, marami namang mga over-the-counter pain relief medication, ano?
1: Oo, marami. Maraming over-the-counter pain relief medication. But, sabi ko nga, medication ito, and then yung osteoarthritis naman, pag nakaharamdaman ka ng pain, is, pag uminom ka, of course, mawawala dahil nga gamot. But, the moment na mag-lapse, yung time, babalik uli ang pananakit. So, iinom ka uli. So, sa amin kasi, as a pharmacist, hindi magandang uminom ng pain reliever.
0: Mayat-maya. At mukhang hindi yan tatagal ng, alam mo, after 1 week, nagpe-pain reliever ka na naman, di ba? Parang, naalala ko may ano yan eh, mag-iiba ng dose, dadagdagan,
1: saka
0: o mag-change ng brand siguro.
1: Side effect, yan, reaction sa katawan mo, yan.
2: Okay. Merong difference, Miss Weng, yung tinatawag natin, yung pinag-uusapan natin na undenatured type 2 collagen sa iba pang mga collagen na bibili po sa merkado.
1: Okay. Yung atin kasing collagen is undenatured type 2 collagen. Marami kasing klase ng collagen sa market. Sabi ko nga before, 28, more than 28 types. May type 1, type 2, type 3, type 4. Ayan. So, maraming type. So, based kasi sa research, ang pinakamaganda when it comes to joint health is type 2 collagen. Hindi lang basta type 2 ha. Meron kasing denatured, undenatured. Meron pa nga yung ano eh.
0: Maraming klase.
1: So,
0: sorry. Habang ina-explain mo, Miss Weng, pasensya na. Ang una pumasok sa isip ko, Ate Nems, yung chicken feet. Mayaman daw sa chocolate. Sa collagen. Yung ano. Parang nagugutom siguro. Ano naisip ko. Pero naisip ko yung gano'n na klase ng halimbawa, food na merong collagen. Okay din yon.
1: No.
0: Hindi siya.
1: Kasi ganito, hindi naman kasi sinabi na, ito puno ng collagen. Hindi naman kasi ano yun eh. Kumbaga na process na yun eh. Kumbaga hindi yun yung collagen na need ng katawan natin.
2: Kasi
1: baka kasi yun ng maling paniniwala ng ating mga consumer na kakain ako nito or iinom ako ng something na may collagen din. Hindi, marami kasing klase ng collagen, may pang skin.
0: Yun ang pinakakilala.
1: Baka sabihin kasi ay kasama, baka pwede na ito sa aking osteoarthritis.
0: Okay, so bakit mahalaga itong ingredient na ito, itong sangkap na ito ng arthrosin, Miss Weng, para dito specifically, lalo na sa pinag-uusapan natin ngayon about osteoarthritis.
1: Kasi yung ating UC2 or undenatured type 2 collagen na brand ha mismo, maganda ito kasi ito yung, based sa research, ito yung pinakamaganda sa buong mundo ha. Sa buong mundo na type ng collagen na actually makikita naman ito talaga. Present ito sa arterial wall natin, sa mga joints natin, and then nagdi-deplete kasi yung ating collagen. May collagen naman tayo talaga. Ang body natin nakaka-create din ng collagen. But, habang tumatanda nga tayo or hindi tayo kumakain ng mga masusustansyang pagkain, yan. So, hindi nagkakaroon ng collagen regeneration. Nahihirapan.
0: Okay. Sige, Ate Nems,
2: kasi reviewin lang din natin, Miss Weng, since pinag-uusapan natin itong collagen na to, itong undenatured type 2 collagen. Di ba meron pang isang sangkap na kasama sa arthrosin? So ano naman po yung para sa mga ngayon lang no na nakapakinig sa ating po nga palatuntunan dito sa DZMM. Ano po itong isang sangkap pa na importante para po sa ating po mga joints?
1: Actually, equally important naman yung collagen, di ba? Sabi nga natin, nakakapag-regenerate ng cartilage. Yan, natutulungan din na, hindi lang cartilage, katulad sinabi kanina ni Doc Pat, hindi lang naman cartilage ang component. Meron synovial fluid, meron tendons, ligament, yan, magkakasama yan. So, pag may enough collagen ka, yung talagang right collagen para sa iyong joints is makakatulong maprotektahan talaga at ma-regenerate penetrate hindi lang cartilage, pati yung buong content, okay? Mm-hmm. And at the same time, yung ating collagen, dinagdagan natin ng ating MSM. Mm-hmm. So, ito yung equally important. Hindi ko sinasabing mas importante si collagen, mm-hmm. Okay? Equally important kasi every time na magkakaroon tayo ng osteoarthritis, may inflammation. Mm-hmm. Okay? May pamamaga. So, hindi naman kasi magagampanan ni collagen alone, mm-hmm. yung sa pamamaga. Mm-hmm. So, ang pinaka benefit ni ating MSM or yung methyl sulfonyl methane or sulfur, mm-hmm. natural sulfur, ha? Mm-hmm. Natural sulfur is matutulungan niya yung pamamaga na mag-subside. Okay?
0: In a natural way. May question nga ako dyan actually kasi dahil inflammation yung isa sa natutulungan ng MSM, ano ang difference niya dun sa mga synthetic na anti-inflammatory, yes. Halimbawa, Ms. Weng? Palagay ko abisado nyo dahil kayo yung pharmacist. So, alam nyo yung parang yung diferensya nitong dalawang to na galing sa natural tapos galing sa synthetic yung isa.
1: Oo. Siyempre, ang difference natural versus synthetic. Mm-hmm. So, itong synthetic, hindi mo nga siya pwedeng inumin ng maya-maya kasi alam naman natin magkakaroon ng adverse reaction sa katawan natin in long term. Mm-hmm.
0: Compared to
1: dito sa ating MSM.
0: Sa nalaman ng artrisin.
1: Sabi nga natin, pwede nating inumin ng ating artrisin araw-araw. Mm-hmm. And marami nang nakakagawa po na pagka sumumpong yung kanilang osteoarthritis, ang kanilang tinitake talaga is dalawang capsule kagad.
2: Mm-hmm.
1: Okay? So,
2: pero ang normal talaga.
1: Ang normal talaga
2: isa lang,
1: is
2: sa isang
1: one
2: araw.
1: Capsule. Yun yung pang-maintenance mo. Mm-hmm. Pang supplement mo araw-araw.
2: Oo.
1: But, kung meron ka talagang in pain ka, pwede mong dalawahin. And then, mm-hmm. after mong hindi na makaramdam ng pain, pwede mo nang araw-arawin.
2: Maximum na yung dalawa, Ms.
1: Maximum. Actually, isa nga lang dapat eh. Mm-hmm. But, siyempre, ang consumer natin, diba? Mapag-experiment eh. Mm-hmm. So, nung in-experiment nila na pwede naman palang inumin. Actually, pwede mm-hmm. naman uminom ng 2 capsules a day. Mm-hmm. Kung miss talaga meron kang
0: matinding sakit. Pero once maalis na yan.
1: Once na mag-alleviate na, pwede ka nang bumalik sa once a day.
0: And kahit na wala na, ibig sabihin, yes. Ms. Weng, pwedeng tuloy pa rin.
1: Yun ang gusto kong i-emphasize. Mm-hmm. Ha? Kasi usually, ang mga consumer natin, lalo na pag nag-take ng mga food supplement,
2: uh-oh.
1: Kasi syempre, pagka nakapag-take na sila, ay, okay na ako nang wala na.
2: Marami, lalo na
1: sa mga herbs and nature product. Mm-hmm. And then, after a while, pag bumalik yung kanilang sakit, bumabalik din sila sa atin. And then, pinapayo natin sa kanila, since ang atin naman pong produkto sa Herbs in Nature ay mga natural, pwede nyo po siyang i-take ng lifetime.
2: Oo, para tuloy-tuloy yung repair,
1: yes.
2: Ng pagkasira ng atin pong mga joints, ano?
0: Tama. And cut, sabi ni Direk Sen. Hanggang dyan muna ang ating kwentuhan. Ms. Weng, may mga questions dito para sa inyo later. Dyan lang po kayo. At mamaya ay pupuntahan natin yung inyong mga messages, mga kaibigan. Si Ms. Rowena, bravo po ang ating nakasama. Maraming salamat po.
2: Maraming salamat,
0: pharmacist and product specialist ng Herbs and Nature Corporation at ng Trevenod. Ito muna, magdagdag muna tayo, Ate Nems, ng ilan sa mga mahalagang information. Ito pala ay yung schedule ng free medical consultation sa mga Mercury Drug Stores. Ito ginagawa, no? Exclusive ba sa Mercury Drug? Okay. And other drug stores.
2: Mm-hmm.
0: Okay.
2: Ito na nga po yung mga schedule sa May 7. Pakinote nyo lang po kung nasa Antipolo, Masinag po kayo. Sa Quezon City, A. Bonifacio. Sa Manila, Santo Cristo. Nandyan si Doc Patricia. Sa Las Piñas, Talon, Uno. Sa Cebu, Talamban. Sa San Fernando, Olongapo Road, Iloilo, General Luna rin meron. At sa May 8, meron po sa San Fernando, Sindalan, sa Batangas, Kumintang, Ilaya, sa Laguna, JP, Kabuyaw, at sa Cebu, Mantuyong. At sa May 9, ay nandyan po tayo sa Apalit Public Market.
0: Yan. At huwag niyo rin po kalimutan, ang ating mga produkto mula sa Herbs and Nature at Trevenod ay available na nakatipid pack sa mga leading drugstores nationwide.
2: Meron po tayong 9+1 na capsules sa My Marvel Tahibo, Liveraid Silimarine, Optin Lutein at Arthrosine, 10+3 sa Genzy Vitamin C at Genzy with Zinc, at 10+5 para sa Plemex, Lagundi.
0: Alam mo na nakikita ko madalas yan pag pumunta ako ng butika na ano yan eh, parang maliit na pack na nakaatado na yan na makikita nyo dyan yung ano. Tanong nyo automatic na doon na yung
2: frame. Yes, tanong nyo sa pharmacist, may feedback po kayo ng ganitong produkto.
0: At maliban sa mga butika, mabibili nyo rin po ang mga produktong ito sa official online shops tulad ng Shopee, Lazada at TikTok. Pag-search lamang po ang Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation sa mga nasabing online platform. At dyan, Ate Nem, ay meron tayong 15% automatic discount sa Artricin. Ngayon yan, exclusive sa Shopee, Lazada at TikTok. Shop, wala ng code. Diretso na kaagad ang bawas.
2: Huwag din po natin kalimutang i-follow, i-like at i-share ang ating mga official social media pages para updated po kayo sa health tips, promos at marami pang dagdag na impormasyon.
0: At syempre, huwag din pong kalimutang i-follow, i-like, i-share ang ating mga official social media pages. Ay, diretso na kayo.
2: I-search din sa Facebook, Master
0: Kaagapay
2: James.
0: Kaagapay sa Kalusugan, Artricin. Yan yung mga isa-search ninyo. Ito na lang, Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
2: Ipadala po ninyo ang inyong mga text message. Kahit na po hindi tayo ay magkakasama na on air, isend po sa 0969-610-8133.
0: Magbabalik po ang Kaagapay sa Kalusugan.
3: Sa malusog na buhay, mayroon kang kaagapay. Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Basta AM, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Trevenod Corporation.
5: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, Silimarin na Multivitamin Spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: May Silimarin, may multivitamins pa.
8: Yan, ang Liver Aid Pro.
7: Tulong sa pangangalaga ng atay.
8: Liver up na tayo
7: with Liver Aid Pro.
9: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
10: Vitex Legunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
12: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay Silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liver Aid Pro.
14: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Para sa maayos na liver function, Liver Aid Pro.
16: Liver up na tayo
15: with Liver Aid Pro.
17: Mars, matindi ubo ni bunso ko.
18: May hika naman si Junior.
17: Nausog?
18: Ipatawas natin.
19: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ng plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis! Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
20: Ang batang lagundi, Plemex!
21: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ubo? Plemex Forte Capsule? Hika? Plemex Forte Capsule? Ginhawa? Plemex Forte Capsule? Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Halamang gamot, may ginhawang dulot. Para sa ubo at hika, Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex.
23: Vitex Legunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZMM, numero uno sa aksyon. Basta AM, DZMM. Sina Master James Alejandro at Ate Nem Sturla ang ating mga kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
24: Kaagapay sa kalusugan.
0: Okay, Ate Nem, baka may babatingin ka dyan.
1: Hello sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Oh, hello sa asawa ko, lagi nakikinig. Pastor
0: Mike. Hi kay Pastor Mike.
1: Yes.
0: Hello, sino mga babatiin natin? Ay, unahin natin ang ating mga bisita.
1: Ay, oo nga.
0: Doktora, baka may greetings kapati po kayo. Ayan. Sige po. Okay, ayan po.
2: Hindi ko kayo nabati kanina, mga manunood, no? At saka yung mga nakikinig sa atin ngayon sa Kaagapay sa Kalusugan, ngayon sa DZMM. Okay? Binabati ko rin po yung mami ko at sa hospital. Yes, nandito sila live ngayon.
0: Kita, hello.
2: Yes,
0: ayan. Hello po.
2: Batiin ko rin po yung mga college best friends ko po, no? Si yung dalawang Kat, no? Si Kat Sanchez, Kat Averia, wow. Bea Burba, no?
0: Hi,
2: tapos high school best friend ko din, si Alisa at saka si Nicole. Nanunod sila ngayon.
0: Hi, wow, hello. Hi, mga bestie.
1: Hi,
0: mga best. Hi, Miss Weng. Baka kami babatiin.
4: Yung mga anak ko laging nanonood. Hello sa inyo.
1: May moral support din.
0: Batiin ko yung nanay ko, na pinadadalhan ko. Pinadadalhan ko ng artrisine.
1: Ah, talaga.
0: Talaga.
1: Hello po, Nanay
0: Claire. Hi kay Chris. Mag-artrisine na rin yan. Okay, questions. Sinong mauna, Ate Nems? Paligay ko, ikaw na.
1: Basahin ko itong ating pong message mula sa YouTube. Kay Ma'am Beth Kamaing. Anong dapat inumin na gamot pag sumasakit na ang mga kasukasuan? Salamat po. From Marikina. Dok. Ano daw po yung... Ano daw po yung gamot na dapat inumin pag sumasakit daw ang kasukasuan? Joints.
2: Yung mga gamot naman na pwede nating inumin. Well, pwede naman tayong uminom ng pain reliever for ano, no? For pambilisang relief lalo na kung sobrang sakit. Pero kasi kung hindi naman masakit, no? Kung hindi enough na kayang-kaya,
1: unbearable,
2: no? Sa sakit, no? Tolerable naman yung sakit. Mas maganda warm compress muna. Plus, no, siguro mga supplements, no?
0: Yeah, so,
2: katulad ng ating artisin, no? Yung ating undenatured type 2 collagen with MSM. Okay?
1: Paano yung warm compress, Doc? Kailangan, kung wala ka naman yung nilalagyan talaga ng mainit na tubig.
2: Marami na.
1: Paano kung wala? Diba?
2: Paano kung wala? Tawel, pwede na. Yes, oo.
1: Sa yung bahay. mga
0: bote,
1: pinapahid.
0: Diba dati uso yan? Bote.
1: Yung mga pahid. Pahid-pahid.
2: Yes.
1: Pero temporary relief.
2: Ang ano lang talaga sa pahid-pahid, no? Baka kasi nakaka-irritate. No?
1: Yeah,
2: nakaka-irritate siya ng skin.
1: Uh-oh.
2: Okay? So, ako talaga, unang-una ko talagang ina-advise sa mga patients ko, no? Mag-warm compress muna. No? Pwede muna nating i-stretch kung ano masakit. Pero pag persistent na po ang sakit, may pagmamanhid, no? Mas maganda pong magpakonsulta na sa doktor kasi mas gusto talaga namin, nakikita namin.
1: And of course, ang artrisin, ano, Ms. Weng?
4: Of course, ang ating artrisin. Huwag kalimutan pagka meron ng pananakit.
0: Ilang beses yan, Ms. Weng, sa palagay mo?
4: Pagka talagang yung in-pain ka talaga.
0: Matindi
4: talaga. Halimbawa. 2 capsules. Pero kung sabi nga kung tolerable naman, 1 capsule is enough.
0: May suggestion dito si Roberto. Sir Roberto.
1: Hindi si Roberto. Hindi.
0: Sa YouTube to. Eat collagen-rich food daw, mga bulalo, pork, cow skin, chicharon. Yan ang suggestion niya. Pata. Hindi, kasi may ganyan. Iba-iba naman tayo ng paborito at mga diet. Pero may school of thought na ganyan daw, na okay naman daw. So, comment niya lang. So, hello sa kanya. Hello kay Sir Roberto. And hello kay Rochelle Alcagno. Watching from Turkey.
1: Kaya hello sa mga taga Turkey.
0: Basahin nyo.
1: Oo nga, ang layo.
0: Sige, Ate Nem.
1: Okay, another question. Medyo mahirap basahin yung kanya pong pangalan. And Lim, ayan.
0: Okay.
1: Saan po nabibili ang artrisin kahit hindi pa talaga masakit? Pwede po bang uminom?
0: Saan nabibili, Ms. Weng?
4: Lahat ng
0: butika, no? Lahat ng
4: drugstores nationwide.
0: Pwedeng,
1: mga leading drugstore.
0: Pwede uminom kahit...
4: Leading drugstore and some other drugstores. Yeah. Pwede namang uminom ng ating artrisin kahit wala pang sakit sa ating joints. Kasi mas maganda nga eh. Di ba sabi nga natin, mas maganda ang prevention kaysa treatment.
1: Anong edad? Dapat magsimulang uminom. 18 years old.
0: Speaking of, meron ako nakita ritong message. Wala talagang malinaw na name to. Pero sabi niya, yung super senior, pwede rin po ba?
1: Super?
0: Super senior. Hindi ko alam kung anong age yan. Pwede rin po ba kasi nauminom siya nito ng artrosin sigurado. Hindi ko alam kung anong age yan. Anong super senior. Pwede pa rin mag...
2: Sabi natin nasa 80s, 90s. Okay. Kasi senior na po ang ano, 60 years old. So super senior siguro 80s na.
0: Okay. Pwede pa rin ba Miss Wayne mag-take ng artrosin? At sino kanina na? Your turn?
1: Yes. Siguro concern to ng marami Miss Wayne and Doc, no? Mula po kay Eugene Peronce. Happy Saturday. Sabi niya, hilig ko po kasi magpatunog ng knuckles. Uy. Simula pa bata ako. Okay. Ngayon po, napansin ko na mas lumalaki na yung mga joint ko at parang laging nangangalay. Sign na ba ito ng osteoarthritis? Kahit wala pa akong 40, makatutulong po ba ang artrosin para hindi tulay o tuluyang lumaki o mamaga ang mga daliri
0: ko? Ano yun, Doc? Nakaka, okay. Ano yun?
2: Actually, yung sa knuckles, no? So ito yung mga nagpinapatunog natin.
0: Hindi lang yan. Marami pa. Liig, et cetera.
2: Yes. Pero hindi naman ibig sabihin, no directly, na magkakaroon ka na ng osteoarthritis kung simula bata ka pa lang nagpapatunog ka na ng knuckles mo, no?
0: Oh, oh.
2: So ito po kasi ay bubble gas doon sa joint fluid natin. No?
0: Okay.
2: Oo. So, pero hindi naman siya nakakasira ng buto.
0: Okay.
2: Okay? Hindi naman.
0: So, okay lang. May, pwede ka nang magpatunog ng mga buto.
1: Pero sabi niya, parang nangangalay na siya.
2: Yes. Actually, so, yung pinaka-concern ko dyan, no, yung sinasabi niyang bone enlargement?
0: No, parang lumalaki daw.
2: Ayun. So, pwede, no, hindi we cannot totally rule out osteoarthritis kasi isa talaga sa mechanism 'yan.
0: Mm-hmm.
2: Okay? Lalong-lalo na 'di ba sabi nga natin, tawag nito may yung cartilage natin, yes, luminipis,
0: yes.
2: No?
0: Okay.
2: So nagkikiskisa ng mga buto, nagkakaroon po tayo ng bony enlargement, pwede po, no?
0: Alright, okay. Si Kaloy Steven Barrientos, gusto ko lang po magpasalamat sa artrosin.
2: Wow.
0: Gumagamit
2: thank
0: siya.
2: Sa
0: Facebook ito kasi akala niya dati, kailangan ko nang tumigil sa pag-akit ng bundok at pag-alaga ng orchids dahil daw sa masakit na balakang. Yun daw ang kanyang pakiramdam. Isang taon na siyang nakainom ng artrosin ngayon. Masasabi ko lang, maganda daw yung naitulong na wala ang nakakangilong tunog ng joint kaya nakakabalik na daw siya sa bundok.
2: Thank you, sir.
0: Ayan. Nakapamundok na ulit siya. And magbe-break na ba tayo? Yes na. Okay, sige. Kailangan na namin mag-break ulit.
1: Maraming
0: salamat.
1: Esensya na po dun sa mga hindi po natin na mabasa na mga message mula sa YouTube.
0: Babalikan namin yan.
1: Yes,
0: promise yan. And thank you again, Dr. Patricia Dalisay. Maraming salamat.
1: Thank
0: Ms. Rowena Bravo.
1: Thank you so much.
2: Sobrang nag-enjoy talaga ako. Lagi pag nandito ako.
0: Maraming salamat, Doc. See you again next Saturday.
2: See you po ulit.
0: Thank you, Doc. At dahil maraming nagre-request, tuloy-tuloy pa rin hanggang mamayang 9 p.m. ang 15% automatic discount ng artrosin sa Shopee, Lazada at TikTok Shop.
1: Wala na nga pong code. Code ano po, rektang bawas na agad. Hanggang 9 p.m. nga lang po ito, kaya habol na po.
0: Huwag niyo rin kalimutan ng mga produkto gaya ng My Marvel Tahibo Capsules, Liver Aid Silimarin, Optin Lutin, Artrosin, Gen C Vitamin C, Gen C Plus na may zinc, at Plemex Lagundi Capsules ay meron pong tipid pack sa mga available leading drugstores nationwide.
1: Mas marami, mas ulit. May 9 plus 1 po tayo, 10 plus 3 at 10 plus 5 capsules depende sa produkto, kaya mas tipid talaga ang kalusugan.
0: Ayan. At maliban sa mga butika, yun nga, online, pwede kayo makakuha niyan. Shopee, Lazada, TikTok. Basta i-search nyo lang ang Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation sa mga nasabing online platform. At syempre, ito na yung ating kaagapay sa kalusugan hotline, Ate Nems.
1: Opo, ulitin po natin, 0969-610-81333. Sa papo, 0969-610-8133.
0: Alright, magbabalik po ang Kaagapay sa Kalusugan.
5: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
6: Basta AM, DZMM.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
8: Overexposed sa cellphones, computers, gadgets, puro digital na. Dapat balanse online and offline. Be active. Live a healthy lifestyle. Para dyan, kasama ko ang Optin. Optin has lutein, vitamin C, E, at zinc. Nutrition with proper diet and exercise. Isa kalsado po. Optin, kitang-kita ang kalusugan.
16: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Ubo, premang nakabara. Hirap sa paghinga. Dapat may dalang kinhawa.
6: Kaya lagi kong bitbit, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa halamang nagunti, kinhawa sa ubo at hika. Mag-aandalhin, madaling inumin. Plemex 40 Capsule. Basta nagunti, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
11: Tuloy lang sa activities. On the go!
10: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
12: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
10: Let's go!
11: Make your move, baby.
12: Arthrisin, get going! Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Isa Calzado po. Pansin niyo ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ng kalusugan.
26: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
20: Ang batang lagundi, Plemex!
21: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Senior citizen na, pero active pa din. Healthy lifestyle, walang bisyo, maalaga sa katawan, at may tulong ng Arthrisin. Arthrisin citizen yan!
12: For active adults, Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. With proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
24: Enjoy life kahit may edad na. Arthrisin.
12: Arthrisin. Get going. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Basta AM DZMM.
0: Uy, alam mo ba, Tenems, yung nag-text kanina na super senior, 95 years old pala.
1: Uh-huh.
0: Wow. Yung 95, Miss Wang, pwede pa, no? Pwede pa rin mag-take ng Arthrisin, no?
4: Actually, pwede.
0: Pa, no?
4: Yes.
0: Thank you, Miss Wang.
1: Thank you.
0: So, pwede pong mag-Arthrisin. Actually, yung walang ano, yung age bracket medyo malawak na malawak. Di ba, like, kung meron kayong tanong tungkol dyan, pwede naman kayong mag-send ng mga message sa amin dito. Pwede sa Kaagapay sa Kalusugan hotline para hopefully nakuha nyo kanina. Pero just in case, ito yung number 0969-610-8133. Thank you very much again sa ating mga naging guests tonight. Maraming salamat sa mga kasama natin dito sa Himpilan. Thank you, Direk Sedi. Thank you, Sir Arnold. At maraming salamat sa iyo, Ate Nems.
1: Maraming salamat din sa iyo, Master James. At sa lahat po ng tumutok sa ating palatuntunan ngayong gabi. Ito ang lagi namin paalala. Mag-ingat po kayo, manalangin at magpaka-healthy. God bless everyone.
0: Thank you, Tenems. Until next Saturday sa atin pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan. Dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Ito naman ang inyong nakasama, Master James Alejandro. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.
28: Inyong natunghaya ng Kaagapay sa Kalusugan kasama sina Master James at Ate Nems Turla. Inihatid ang tamang kaalaman at gabay sa pangangalaga sa ating kalusugan mula sa Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation. Muling mapapanood at mapapakinggan tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Sumainyo ang magandang kalusugan.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Trevenod Corporation.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 45 minuto makalipas ang 7 ng gabi.
1: Ang pinagkakatiwalaang Crime Investigation Program nasa radyo na. Hatid ang makatotohanan at masusing pagsisiyasat sa krimen gamit ang siyensya, lohika at maikat na pagkalap ng ebidensya. Nasa sentro ng investigasyon sina Gus Abelgas at Jesse Cruzat. Scene of the Crime Operatives. Soko sa DZMM. Walang takas ang maysana. Hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Soko sa DZMM.

0: Kung mahusay ang pagkalap at pagsisinop ng ebidensya, lumalaki ang tsansang malutas ang anumang krimeng sinisiyasat. Kaya nga, sa bawat kasong matututukan ng soko sa DZMM, dadalhin namin kayo sa mismong sentro ng investigasyon. Bawat akbang ng mga crime scene investigators ay aming sasabayan hanggang sa pagpupursigi sa paghanap ng katotohanan gamit ang siyensya, lohika at pagkamaparaan ay humantong sa pagkalutas ng kasong aming tinututukan. Humanda na sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat na ihatid ng inyong soko sa DZMM. Ako si Gas Abelgas.
1: At ako naman po si Jesse Cruz. At magandang gabi mga kapamilya at kaserbisyo. Siyempre hindi nagsisinungaling ang ebidensya at walang takas ang may sala dito sa ating programa. Magandang gabi sa aking tandem, alagi isang Gas Abelgas. Pero bago tayo magpatuloy sa ating programa, bago tayo dumako sa kasong ating pag-uusapan ngayong gabi, mga kapamilya, ay tatanggap muna tayo ng kuha tayo ng panayam mula sa FIVOX. Maya-maya po ay makausap natin mismo ang direktor ng FIVOX tungkol ito, partner, sa pag-aalboroto. Actually, ongoing po ngayon yung pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, partner, dyan sa Albay.
0: Kailangan natin talagang update yan. Yan ang tinututukan ng mga tao, ang mga ng publiko ngayon. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung biglaan ito, no?
1: Correct, correct.
0: Oh, hanggang sa, nakita ko doon sa video na ano eh, malakas ang ano, yung...
1: Oo, partner, talagang kita mo yung usok, makapal
0: talaga,
1: na ano.
0: Kitang-kita.
1: Oo, makapal na usok at abo na nagmumula dyan sa Bulkang Mayon. At kaugnay niyan na tandem, huwag na nating patagalin pa. Dahil makakasama na natin ngayong gabi ang mismong direktor ng FIVOX. Walang iba kundi si Dr. Teresito Bakulkol.
2: Alerto sa bulkan! Alerto sa bulkan!
1: At makakasama na nga po natin ngayong gabi, mga kapamilya, si Director Dr. Teresito Bakulkol. Director, magandang gabi po. Welcome po sa programang Soko sa DZMM. Pansamantala po, ito nga ho yung nangyari ngayong hapon, ano, Director?
3: Yes, sir.
1: Opo, ano pong update dito, sir?
3: Dito sa inyo.
1: Mm.
3: Okay, so ongoing pa rin yung pyroclastic density current, pero hindi nakatulad nung kanina na medyo mahaba-haba. So yung, again, kanina meron at 4:28 p.m. meron tayong PDC, ito yung tawag na uso ng ating mga kababayan sa Bicol. And umabot yung PDC ng 4 kilometers from the summit. Yung PDC kasi, nagkaroon ito ng PDC dahil nag-collapse yung mainit na lava mula sa summit or sa upper slopes. And dahil tuloy-tuloy yung effusive eruption natin, may mga bahagi ng lava na naging unstable at bumagsak pababa. So ito na yung nakikita natin na PDC kanina.
0: Director, earlier po, meron po bang parang signs na itong vulkan medyo talagang puputok dahil sa mga nakaraan, parang meron yata mga signs na?
3: Ongoing naman po talaga yung effusive eruption niya. In fact, since January 6, ongoing yung effusive eruption niya. Nasa alert level 3 tayo, so more than 3 months na. And every now and then, nagkakaroon tayo ng PDC, yung tinatawag nating uson. Just so happened na kanina, medyo mahaba-haba yung PDC na yung pag-collapse ng mga lava natin. Mm-hmm. Pero every now and then, nagkakaroon po ng PDC. Hindi lang masyadong mahaba.
1: Mm-hmm. Director, itong nakikita namin sa screen ngayon, ano, para doon sa mga nanonood sa DZMM, medyo talagang may kakapalan ho ito. At kung ikukumpara natin doon sa mga naunang effusive eruption, hindi ganon kakapal yung mga nauna, Director. Ano? Ito talagang, kung makikita natin, halos sa matakpan na yung buong bulkan at yung mga karatig na lugar. Tama ba yung narinig namin, 4 kilometers po yung taas nitong inabot nitong uson?
3: 4 kilometers yung binaybay niya. Pero yung haba niya umabot ng 3 kilometers.
1: 3 kilometers.
3: Yes, 3,000 meters.
1: Oo. Sir, para lang ho ma-educate yung publiko, ano, malaman nila, pag sinabi yung effusive eruption, ano ito? May kasama na ba itong lava fountaining? Paano po ito, Director?
3: Yes, may mga lava fountaining tayo, mga short-lived lava fountaining na nakikita, and meron din tayong mga Strombolian events. When we say effusive eruption, this is a quiet release ng volcanic materials dun sa dalisis ng vulkan. In contrast, yung explosive eruption na meron talagang matatagal na meron tayong column na matataas, and then meron tayong sustained lava fountaining. Ito, yung effusive eruption, parang niluluwa niya lang yung lava doon sa dalisdis ng vulkan.
0: Para pong sinusumpong lang ito do sa, siguro epekto po do sa ilalim ng vulkan, no? Yung ano?
3: When we say effusive eruption, again, this is characterized by a gentle release ng magma doon sa dalisdis ng vulkan. Minsan hindi ka agad mahuhulog yung mga volcanic materials natin, nag-uumpugan doon sa taas, umuumbong. So, and then at the center, naging unstable, ito na yung bumabagsak na tinatawag nating PDC.
1: Director, so far ho, saan na umabot yung itong mga abo? Anong mga bayan yung affected ngayon? Dahil may mga nakikita ho kaming post online, yung ating mga kababayan dyan sa Bicol, sa Albay, parang meron na ho sa bahagi ng Ginobatan. Ano-ano na ho yung mga lugar na naitala ninyong medyo apektado ho nitong effusive eruption na ito?
3: Ang kukuha natin ng mga reports ay karamihan sa barangay ng Ligao City. Pero kinacheck pa ito ng ating mga kasama na nasa field ngayon.
1: Gano'ng kadelikado ito, Director, itong alikabok na ito, kapag na-inhale ng tao, kasi talagang makikita ho natin, oh, pagkakapal-kapal?
3: Delikado po yan, kasi lalo na kapag may problema ka sa baga, it can irritate and pwede rin ba aggravate. Lalo na yung may mga hika, yung may mga heart ailments, yung may mga respiratory problems. Sa mga buntis, delikado rin to sa mga matatanda. So, kailangan talagang kapag may abo, magsuot sila ng face mask, N95 kung maaari. Kung wala namang face mask, surgical mask will do. Or kung wala talaga, kahit yung towel, binasa ng tubig, and yun yung pangtakip sa kanilang bibig at sa kanilang ilong.
0: So, Director, parang medyo gaano po makaka-apekto naman tong usok ng vulkan doon sa lugar na parang ito po eh, ano din ang yung wind direction, makapekto sa lugar.
1: Hanggang saan huli rin ito pwedeng umabot, Director, ano?
3: Yung so far sa southwest yung nakikita natin, yung usok naman hindi naman gaanong, kasi mataas yung mayon volcano, yung sulfur dioxide niya, nasa taas na, madali namang madissipate yan. Ang problema natin would be yung abo. And okay. Kaya yun yung sinasabi ko na magsuot ng face mask, N95 kung maaari.
1: Director, help us understand, dahil yung mga nauna pong effusive eruption nga nito ay hindi ganito kalala. Ibig sabihin, posible pa ho ba itong, ang konteksto ko itong ngayong taong ito, 2026, ano? Posible pa ho bang masundan ito sa mga susunod na araw o linggo?
3: Meron tayong PDC, pyroclastic density current, last February, umabot nito ng 4 kilometers. Yung effusive eruption naman, again, ongoing yan. And this would probably take several more months, kasi yung effusive eruption natin noong 2023, this is actually following the 2023 template. It took 6 months bago natin binaba yung alert level from alert level 3 to alert level 2. That was June 8, 2023. Binaba natin to on December 8, 2023, 6 months yan, nagkakaroon tayo ng effusive eruption. Ngayon, yung effusive eruption natin ay nasa pang 118 days pa tayo. So
1: more than 3 months, parang ganun, Director.
3: More than 3
1: no?
3: months pa. So kung titignan natin yung 2023 eruption, around 3 months pa ulit.
1: Okay. Pero yun, yung karakteristik nitong activity ngayon ng Mayon, ay pwede nating maihalin tulad noong 2023, noong June, tulad ng nasabi ninyo.
3: Yes, effusive eruption din yun, and every now and then meron din tayong PDC or pyroclastic intensity current, and umabot din to ng 4 kilometers.
1: Okay. So ngayon ho, nasa anong status po ng Mayon? Alert level 3 pa rin ho ba, or possible pong itaas pa ito ng FIVOX, Director?
3: Nasa alert level 3 pa rin tayo, maintain pa rin natin yung alert level 3 kasi yung mga activities na pinapakita naman ng Mayon Volcano ay consistent pa rin sa kanyang alert level 3 status.
1: Alright. With that, sir, maraming salamat po sa update, Director. Siguro ano na lang ho yung ating mensahe sa mga taga-Albay at sa mga apektadong komunidad, lalo na ho yung mga nasa dalisdis o paanan itong bulkang Mayon. Go ahead po, Director.
3: Okay, so paalala sa mga kababayan na huwag pumasok inside the 6-kilometer permanent danger zone. Yung PDC kanina, umabot ng 4 kilometers. And kapag papasok kayo doon, lalapit kayo doon sa vulkan, kapag nagkaroon ng PDC and lalagpas ng 5 kilometers, say for instance, baka maging casualty pa kayo kasi yung PDC kasi mainit yan and mabilis yan and hindi mo yan matatakbuhan. Once you see it and palapit na, hindi mo yan matatakbuhan kapag nandun ka sa loob ng permanent danger zone.
1: Yes, ayun. Director, maraming salamat po sa inyong oras at sa update po. Time to time, hihingi po kami ng update sa inyo kaugnay nga nitong pag-aalboroto ng vulkan ngayon. Mabuhay po kayo, sir.
3: Maraming salamat din po.
4: Salamat po.
1: Thank you,
4: Director.
1: Po. At yan po, mga kapamilya, kaservisyo, ang director ng FIVOX, si Dr. Teresito Bakulkol, kaugnay nga po ng nangyaring ongoing partner na pag-aalboroto ng vulkang Mayon sa Albay.
4: Siyempre, naging alerto rin yung mga kababayan natin dyan.
1: Correct, oo.
4: Dito nga sa Metro Manila din, concern na tayo.
1: Dahil siyempre, may mga kapamilya din tayo doon.
4: Parang emergency na yan. Hindi natin alam kasunod. Pero iba talaga yung nag-iingat.
1: Correct. Hintayin natin na magiging abiso dyan ng pamahalang panlalawigan ng Albay at sana makausap din natin sila maya-maya lamang. Anyway, partner, magbabalik ko kami pag-aran lamang ng ilang paalala.
2: Scene of the crime operatives. So, sa DZMM. Basta AM, DZMM.
5: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
6: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
5: Ay, malabo.
6: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
5: Para malinaw.
7: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care.
8: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
5: Galing, pang matagalan.
9: Parang tayo lang han, no?
10: Everest Appliances.
11: Babe, ano ever best decision mo in life?
9: Siyempre, building a home with you.
10: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
12: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
2: DZMM. Numero uno sa aksyon.
13: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
14: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
16: Your bill, sir!
17: What? 40,000 pesos for dinner?
16: 1,400 only, sir.
18: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
16: Your bill, sir.
17: Order for more! Dessert?
18: EO, love your eyes.
2: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZM. GMM.
19: Gus Abengas at Jesse Cruzat sa sentro ng imbestigasyon.
1: At mga kapamilya, nagbabalik po ang Soko sa DZMM. Isang minuto makalipas ang alas 8 ng gabi, tandem. Eh medyo itong ang pinag-uusapan natin kanina, ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, na syempre kailangan din nating malaman ang sitwasyon ng ating mga kapamilya, ng ating mga kababayan dyan sa Bicol. Ngayon tandem ay tatanggap po na tayo ng report mula sa labas. Yung Bicol International Airport po mga kapamilya ay nananatiling normal ang operasyon kasunod nga po yan ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Tatanggap po tayo ng balita. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon.
20: Jesse Gas, nanatiling normal ang operasyon ng Bicol International Airport sa Daraga Albay kasunod ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, o CAAP, nagsasagawa na ng runway inspection ang Aircraft Rescue and Fighting o ARFS team ng Bicol International Airport upang matiyak na ligtas ang paliparan para sa mga flight operations. Batay sa inspeksyon, wala umunong nakitang volcanic ash sa runway na maaaring makaapekto sa operasyon nito. Natiling naka-standby ang ARFS team habang patuloy ang monitoring sa sitwasyon ng vulkan. Sa kabila ng aktibidad ng vulkan ay wala pang inilalabas na NOTAM o notice to airmen ang CAAP. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Maraming salamat, Bert Dizon. So, at least, partner, kahit paano, good news yon na nasa normal pa rin yung operasyon ng Bicol International Airport. Nabanggit nga ni Bert Dizon na hindi, wala namang naitalang kumbaga ashfall dun sa airport. Kasi automatic yan, partner, kapag delikado kasi yung abo. Diba?
4: Siyempre, yun nga, ina-avoid na talagang para makasigurado sila, siyempre, mga preventive sa
1: measures, diba? Sa operation ng airport. And hopefully, in a bit, mga kapamilya, makausap din ho natin ang gobernador ng Lalawigan ng Albay, si Governor Noel Rosal. Yeah. Hingi ho tayo ng update. Pasensya na ho dun sa mga nag-aabang sa kasong ating tatalakayin. Dahil partner, ito ay mahalaga. Kumbaga public service na rin para sa ating mga kapamilya na nag-aabang ng update. Diba?
4: 24 oras na aabangan niya kung ng update sa ibang aksyon ng vulkan.
1: Oo, actually itong Bulkang Mayon na tandem, every at least 3 years yung pagitan ng kanyang pag-aalboroto. Kasi nung nandyan pa rin ako, dahil ako po ay taga Bicol, taga Camarines Sur, at nung nagko-cover ako sa Bicol, isa nga sa mga na-cover natin ay ang pag-alboroto ng Mayon nung June 2023. So medyo ganito rin yung sitwasyon, tandem. At ngayon nga, kaugnay ho niya, nahihingi na tayo agad-agad ng update tungkol sa kalagayan at sitwasyon ng ating mga kapamilya at kababayan dyan sa Albay. Makausap ho natin nasa kabilang linya ang gobernador ng Albay, si Governor Noel Rosal. Gov, magandang gabi po.
21: Yes, magandang gabi.
1: Apo,
21: yes, and Gus.
1: Yes, huh? Po, opo.
21: Medyo nasa kuan kami, nasa P-box ako ngayon kasi inobserbahan pa natin.
1: Yes, yeah. Oo. Gov, I understand na medyo abalahu kayo ngayon at medyo marami pang aksyon ang nangyari dyan sa Albay.
21: Mm-hmm.
1: Sir, ano yung initial assessment? Kumusta po ang ating mga kababayan sa Albay?
21: Yes, yes. Just to give an update, direkto mismo to galing sa P-box, kakausap lang namin. At around 428, nagkaroon siya ng measurement. Tumaas siya hanggang 65,000 yung seismic amplitude niya. Meaning, ang normal niyan, Jess and Gus, is only about 200. Bumalik siya ngayon sa 200. Yan ang, although yan di yan normal, but because of the alert level 3, yan ngayon ang average. Pero kaninang, from 428 to 640, umabot siya sa 65,000 yung seismic amplitude niya. Meaning, talaga na natin yan yung maximum, no? So ano nangyari? may nag-collapse na lava dome sa Miisi, isang barangay niya na halos nasa loob ng 6 kilometers that causes massive ash fall, saka yung tinatawag natin na pagbuhos nung lava, no? Now, sinabayan ito kaya medyo hanggang ngayon zero visibility ang portion ng munisipyo ng Gidobatan sa Kakamalig. Sinabayan ito ng PDC yung pyroclastic density currents, no? Na yun nga umabot sa nang 65,000. So ngayon, after almost 1 hour and 28 minutes, medyo umupa siya. So bumalik siya sa 200. So ito ngayon. So ang situation ngayon, maraming zero visibility areas, especially yung tinatamaan ng hangin Amihan. So that meaning yung 3rd District, Gidobatan and Kamalig up to Ligao. And ito ngayon, kailangan linisin natin para bukas madaanan siya ng mga sakyan. Highway kasi ito, Gus and Jess. Ito ang main highway that links Legazpi to the 3rd District of Albay.
1: So ibig sabihin, Hugov, may mga lugar ngayon, may mga kalsada dyan sa Albay, particularly sa Gidobatan, Kamalig at Ligao na nabanggit nyo nga ho, na hindi passable sa mga motorista?
21: Dangerous, no? Kasi nga, hindi natin alam yung kapal. Medyo gabi na. So, dinivert na natin yung traffic muna.
1: Okay. May mga na-stranded na ho ba? May mga naulat ho ba tayong na-stranded?
21: Meron. Kaya, kailangan kasi zero visibility. Oh. So, delikado magbiyahe. Meron nga na-report sa akin na nahulog na tricycle sa kanal, pero hindi naman ganun ka-serious. Ano? Kasi nga, biglaan siguro. And dinivert muna namin, marami naman diversion roads na medyo malayo dun sa highway. At least mapapalayo lang ng konti, pero makaabot sila sa destination. Ngayon, up to this day, today, up to this moment, pinaparede na natin yung Provincial Engineer's Office para sa pag-clearing. Then yung BFP, yung Bureau of Fire, inaayos na rin natin yung kanilang
1: for flashing, pagkabomba. No?
21: Ipa-flashing natin para tomorrow madaanan natin. So, hindi natin ngayon, binabantayan natin ito, hindi natin alam kung magkaroon ng second round ito. But for the moment, just to inform you guys and Jess, that bumalik siya sa 200 counts, no? Yung kanyang seismic amplitude, no?
4: Yung sa mga tauhan po naman natin, yung mga government employee, nagsiservisyo publiko dito sa atin to, sa Albay, yung sa naapekto ng pagsabog nito. Gaano po ang seguridad at saka yung alertness ng mga tao natin? Di ba kulang tao natin dyan?
21: Yes. Ngayon, baga na ula tayo, no man's land ang 6 kilometers permanent danger zone, no? Hanggang ngayon, yan, yes, nasa evacuation center pa sila since January, no? So, inaalagaan namin yan almost 1,000 plus families. So, ito yung talagang danger. Kaya kita mo, tama yung ginagawa natin, preventive. Oh. Now, itong asphalt, nasabihan to kasi asphalt to, binibitbit ito ng hangin. Kaya medyo nabigla ang mga tao. Saka talagang sa laki ng collapse kanina ng lava dome, medyo malaki, no? Hindi natin alam, baka millions of tons yun.
1: Correct, oh.
21: Talagang heavy yung asphalt that causes zero visibility.
1: At saka,
21: yun lang talaga, nabigla tayo kanina.
1: Yeah. Visually, nakikita ho natin ngayon na tama ho yung inyong description, ano, napakakapal at may portion na talagang maitim yung abo na nanggagaling dito sa bulkan. Yeah. So, ma-i-clear lang ho natin, hindi ito galing mismo dun sa bunganga. Galing ito sa dalisdis, tama, sa gali? Tama?
21: Yeah, oo. Actually, nag-post nga ako na wala namang explosive kanina.
1: Oh, hindi explosive.
21: Talaga nagkaroon ng dun sa may barang. Kasi ngayon, last 2 weeks, nag-briefing tayo. Ang materials na ilinabas ngayon is much bigger na, excuse me, compared doon sa 2023 eruption. Meaning, yung mga materials na ilinabas noon

0: Iisip nila na baka doon nagaling sa bunganga kasi pag
1: hindi pa.
0: Hindi pa.
1: Kapag at kung hindi pag sumabog to, maniwala ko mahabog yan up to 2 kilometers, no? Talaga
0: yun,
1: na mushroom yan.
0: Yun kanina ang mas delikado.
1: Ayun ang talagang pinatawag na nating explosive eruption.
0: Yun. Itong ngayon ho,
1: ang problema noon. Pag bumaba yun, 2 kilometers, even up to Kamsur, pwedeng abutin ng Aspol yun.
0: Correct. Opo. If I'm not mistaken, anong year ba nangyari yun na Gov na umabot sa Camarines Sur? 1993 ho ata yun, ano?
1: Pero magdepende pa rin sa hangin.
0: Opo.
1: Kasi, abagat or amihan.
0: Oo. Kasi itong si Daragang Magayon, Gov, eh, kumbaga kahit na active, eventually, sunod-sunod
1: yung
0: iba-iba yung karakteristik
1: ngayon. Talagang napaparamdam.
0: Oo.
1: Talagang sa ngayon eh, we are now on our January, February, March, April. We are now on our fifth month, na? Nag-umpisa kami January 1st, hindi ko makalimutan yon. New Year.
0: Grabe, no? So, Gov, may posible ho bang madagdagan pa itong sinasabi niyong 1,000 plus families na nasa evacuation centers ngayon dahil nga may mga apektado na ulit na bayan? Possible na magpa-evacuate pa kayo?
1: So far, wala pa. Magkakaroon kami ng emergency meeting with the OCD. So, we will wait for their bulletin. Kasi sa ngayon, pag sinabi mo ng additional, kailangan mag-declare muna sila ng extended danger zone.
0: Correct.
1: 7, depende yan, 7 or 8. Kasi mahirap magtsamba lang tayo, no? So all the directive will depend upon the instruction of the, based on the data gathering of PBOX. Pag nagsabi sila ng 7, ito lang, i-advance ko, ha? Pag nagsabi ng 7, you're talking about 10 to 13,000 families.
2: Marami,
1: kapitat ito. Madami yan kasi you're now talking about 2 cities or 3 cities,
0: yeah,
1: and 5 municipalities.
0: Yun lang bang 2023, Gov, na-extend yun, ano?
1: Hindi
0: rin.
1: Hindi na nagganito. Ito ngayon, actually, yung activity niya before kaninang 4:28 p.m., yung mga activity niya almost same nung last 2023. Ngayon lang medyo talaga umabot siya ng 65,000. Actual to, ha? Real time to Jess and Gus.
0: Grabe, oo.
1: Actual ito, ha, kanina, nasa measurement ito, I can send it to you, yung red, yeah, kwa natin niya yung maximum. Ha. Mabuti, pero ang pinagtataka namin, hindi siya nag-explosive. No?
0: Yun nga.
1: Baka nga talagang kulang na rin sa loob yung kwa niya, yung magma niya. Anyway, ang mag-analyze niyan is the P-box. Kasi kung kanina puno yan, talagang explosive yon.
0: Oo.
1: Ang ibig sabihin, baka nakalabas na talaga yung mga the past 4 months.
0: Saka kung explosive, Gov, no, makikita natin talagang nagliliparan yung mga nagbabaga mga bato.
1: Nagka-mushroom yan.
0: Yep.
1: In my experience.
2: Usok lang nakikita natin.
1: State, buhay na ako nun.
0: Oh. This one kasi, Gov, medyo alarming siyang tingnan kasi unusual eh. Sa nakikita nating, di ba, may mga paunti-unting abo. Ito talaga medyo makapal. Kaya talagang napukaw rin yung atensyon ng publiko.
1: Yeah, pero ito pong nakita natin ngayon, marami kasi nag-post, ano, yan, alam ko yan na nakita nyo, hindi pa yan, ano, yan talaga yung pag-collapse, no? Sa dami ng, parang isang graba o kaya buhangin, di ba, pag nag-collapse yan, maraming kalikabok, di ba?
0: Oo,
2: inis yan, ano?
1: Di ba, ang simento, pag ganun yun, pag zero visibility ka, di ba, pati mata mo, tatamaan, di ba? Kaya ngayon, nag-upa na, nag-directive na ako na maglabas na ng mga, hindi na namin papaumagahan to, magbigay, kasi lalabas bukas, pinadaanan namin sa mga parang ano, municipal disaster resilience management offices, magbibigay na kami ng mga face mask ngayon.
2: Governor, di ba tayo magdedeklara ng parang state of calamity?
1: Actually, yung Albay, kasi hindi naman lahat apektado, ano, sa ngayon kasi almost 3 lang before this. Ako, hindi sa activity ngayon, ano? Nakapag-declare na lang itong tatlong mga munisipyo ito because kailangan nila to use the funds for daily needs, ano? Ngayon, with this development, intayin muna natin kung kailangan talaga lalabas na rin tayo ng ating pundo kung tumagal pa to, lalo na kung extend to sa 7. Pag in-extend to 7, definitely, I will ask for a state of calamity sa sanggunan to make use of our calamity fund.
0: Oo, ayun. Pasensya na, Gov, ano? Medyo kailangan din ho nating itanong sa inyo ngayon. Alam kong busy ho kayo, pero

0: Sa mga orasong ito na nag-uusap tayo, Gov, kumusta po ang kalagayan ng paligid dyan ngayon sa Albay, lalo na dito sa paanan ng Bulkang Mayon? Visible pa rin ho ba? Nakikita pa rin natin itong makapal na abo na ito?
1: So far, ang meron lang, sabi ko nga kanina, yung ginubatan sa kakamalig, ito talaga ang hit ng asphalt lang ito pinag-usapan natin.
0: Asphalt, yes. Oh.
1: Mm-hmm. Asphalt, dumakapal siya kanina. And it may nag-trigger to na pwedeng ang mga kalsada nan possible, no? Kasi nga makapal to, delikado to daanan, baka mag-slide, no?
0: Correct.
1: So ito ngayon ang sitwasyon. Then I receive, although hindi pa to confirm, ha?
0: Mm-hmm.
1: May mga household kami na nandun sa 7 at o kaya dito sa 8, even asphalt na tinamaan na affected, ha? It may be in thousands, ha?
0: Mm-hmm.
1: Na affected of, as of the moment, no? Mm-hmm. Ng asphalt.
0: Oh.
1: So you're talking really of the big area, no? Malaki.
0: Correct.
1: Talaga ito.
0: Yeah.
1: As a matter of fact, medyo na bigla nga ako. Sa West Coast, medyo that's around 50 kilometers na yan, ha?
0: Mm-hmm.
1: Meron doon asphalt. Talagang kasi malakas ang hangin.
0: Kanina. Yeah, oo. Oh. Factor din kasi, Gov.
1: Talaga
0: oh.
1: Yung kabinit-bit. Although I'm not relieved that ko na malaki doon. Ang malaki talaga itong dito sa kamalig sa Ginabatan.
0: And another thing, Gov, medyo nakakalungkot lang din ho para sa ating mga magsasaka, yung tanim nila, ano? Isa sa numero unong maapektuhan ito.
1: At ngayon pa naman, kumbaga, nagpapataba na. Kumbaga, malapit na kami mag-harvest. Ako, yung mga mga kuha ng pamilya namin sa Ligao, yung mga matagal ng lupa namin.
0: Mm-mm.
1: I hope hindi tinamaan nyo. Meron din kami doon na. Yung talaga ang problema. Pag yan, tinamaan yan, maglilinis ka kagad yan. Otherwise, hindi mo na mapapakinabangan yan.
0: Ayun, with that, Gov, ano, hindi na rin ho namin kayo masyadong aabalahin ngayon dahil I know na talagang busy ho kayo ngayon. Marami kayong gagawin at isasaalang-alang na mga hakbang para nang sa ganun ay matugunan nga yung ating mga kababayan na kailangan ng tulong din, lalo na ongoing pa ito nangyaring pag-aalboroto ng Mayon.
1: Yes,
0: Gov,
1: yes.
0: Ano na lang ho yung ating mensahe sa mga kababayan natin?
2: Mensahe po natin. Oh.
0: Oo, sa Albay.
1: Yes, sa mga kababayan natin. Una muna, Jess and Gus, yung mga kababayan natin dyan sa Manila. So, although po talagang nakatakot yung mga video, no? Pero hindi naman po ganun pa dito. It's still not priority, not absolutely lahat ng Albayan. May mga areas lang. Gaya ng portion of Ginabatan and Kamalig, no? Siyempre, kailangan lang kasi medyo mahirap din makahinga ka na itong last fall. Delikado talaga yan sa baga mo. Kaya nga, nag-instruct agad ako to stay indoor. Talagang grabe kanina, no? Parang ulan. Parang ulan talaga.
0: Oo,
1: kaya natakot yung mga tao. Kaya, pero po, paki-relay na lang na ang mga kababayan natin that okay naman so far. Wala naman tayong na-report na any accident na major. So, sa ngayon po, kailangan lang mag-work tayo double time yung ating pag-release ng mga face mask saka yung pag-clearing natin ng some portions of the main highway. Yun ang kailangan natin.
0: And most important...
1: So tomorrow, we'll report ulit po tomorrow. I'm just waiting.
0: Yeah.
1: Pinalabas yung mga tao natin sa P-Box para tingnan yung mga... May manat kasi tayo dapat tingnan ng mga areas.
0: Hmm.
1: Doon talaga makita natin ang mga activities.
0: And most importantly, Gov, wala ho tayong casualty. Yun ang pinakamagandang balita.
1: As much as possible in Albay, yeah. Pag may an eruption, we always maintain zero casualty.
0: Alright. Governor Noel Rosal...
1: The system is now in place.
0: So. Yeah. Sir, maraming salamat to sa oras ninyo, Governor Noel
2: salamat,
0: Rosal.
2: Governor.
0: At hingi ho kami ng update po sa inyo time
2: Thank
0: to time.
2: You.
1: Salamat for having me.
0: Thank you, sir. Mabuhay po kayo.
2: Thank you.
0: At yun, partner, grabe, ano? Mic mo, partner.
2: Oh. Talagang lahat tayo, lalo na kayong mga kababayan ng taga ano.
0: Yun yung mga taga Manila tayo na medyo natatakot.
2: Yun.
0: Sabi nga sa Bicol, sabi nga sa salitang Bicol, nahahandal. Ayan, so wala tayong dapat ipagkaalala, pero maging alerto, sabi ni Governor Noel Rosal. Partner, magbabalik tayo at mamaya makausap naman natin ang Red Cross para din sa karagdagang update sa nangyari pa rin pong pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Magbabalik po kami pagkalipas ng ilang paalala.
3: Soko sa DZMM. Basta AM DZMM. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
4: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Patuloy na magbabalita, patuloy na maglilingkod. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na isyu at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Basta AM DZMM. Soko sa DZMM.
0: At nagbabalik po ang Soko sa DZMM Tandem, bagamat Soko sa DZMM ang ating programa ngayong Sabado, unang Sabado ng Mayo, Tandem.
2: Iba nang sinusoko natin ngayon.
0: Oo, ngayon set aside muna natin yung mga kasong pinag-uusapan.
2: Sin of volcanic eruption.
0: ano Tandem? Sin of volcanic eruption. Sove naman yun, ano?
2: Hindi, talagang concern naman lahat ng tayo.
0: Kidding aside, yun nga po ang nangyayari ngayon dyan sa Alba. Importante rin kasi nga maihatid yung press kong impormasyon sa kung ano ba ang sitwasyon sa Alba. Tulad nga ng nabanggit kanina ni Governor Noel Rosal, Tandem. Tatlong bayan na po, mga kapamilya, ang may naiulat na ashfall. Ibig kong sabihin, yung abo na galing doon sa Bulkang Mayon,
2: tatlong bayan na apektado, no?
0: Ay dinala ng hangin patungo dito sa mga bayan ito. Ano-ano ho yun? Nandyan ang Ginobatan, ang Kamalig, at Ligaw sa Albay.
2: Rural Albay talaga ang area, no?
0: At
2: pero hindi pa lang tayo ba? Baka umano pa yun.
0: Hindi natin alam, Tandem, hangin, kasi dire-diretso pa yung itong ashfall. Hindi natin alam hours from now or bukas kung ano yung magiging sitwasyon. Pero one thing is for sure, may mga kalsada ho sa lalawigan ng Albay, lalo na dito sa dalawang bayan at isang syudad, Ginobatan, Kamalig, at Ligaw, na hindi muna nadaraanan ngayon dahil delikado pa. At kaugnay naman, partner, sa kung ano yung magiging susunod na hakbang, dahil kanina nabanggit din ni Governor Noel Rosal na mamamahagi na sila ng face mask. Importante kasi, Tandem, yung face mask dahil yung volcanic ash.
2: Volcanic ash ang makapektado sa mga residente.
0: Correct. Ngayon naman, gabing ito ay makakausap po natin ang Secretary General ng Philippine Red Cross, si Dr. Gwen Pang. Doc, magandang gabi po. Kumusta po?
5: Ay, magandang gabi, Gus, at magandang gabi, Jesse.
0: Yes, Doc. Ano ho yung gagawin natin ngayon dahil ongoing nga po itong pag-aalboroto ng Bulkang Mayon? Meron na ho ba tayong deployment, Doc?
5: Yes, so ngayon, ang report sa atin, kanina medyo nag-alboroto talaga, so affected ngayon 3 areas. Medyo kumalma, kumupa na, especially dito sa Kamalig, no? Meron tayong mga na-deploy na mga volunteers na para mag-provide ng mga photo documentation regularly sa atin, nang alam natin na nangyayari. And then, naka-ready po tayo sa face mask distribution kasi wala pong order for evacuation sa ngayon. Nasa alert number 3 pa rin yung Mayon Volcano. Although may mga rockfall, ashfall, no? In the affected area, may lava collapse din na recorded. So ngayon, since wala pang ang ginagawa natin, align na rin sa local government, is to distribute face mask na yung ginagawa natin, yun ang ginagawa natin sa ngayon. And pero nakahanda tayo, Gus, no, and Jesse. Nakahanda tayo sa mga ibang mga pangailangan. Naghahanda po tayo ng mga water tankers, food trucks natin, pinahanda po ni Chairman Gordon. Yun. Pero wala man evacuation advice, may mga pamilya na rin nag-evacuate, no? May dalawang evacuation center sa Kamalig, anim sa Tabaco, may dalawa sa Malilipot, no? At saka isa sa Ligaw. Yan yung mga binabantay natin mga evacuation centers na ngayon. Nakahanda tayo with ambulance, water tanker, may water bladder tayo, food trucks, at saka service vehicle. Actually, nandiyan naman palagi itong mga ito na heightened alert lang kami because of this new activity no ng Mount Mayon. Yan.
2: Ma'am, when
5: at saka naka-ready po yung mga naka-ready po yung mga kalapit na Red Cross chapters natin, no, tulad ng nasa Camarines Sur, Torsogon at Batangas at Catanduanes, na handa po na tumulong sa ating operation diyan sa Albay in case talagang lumaki pa to. Yes,
2: Ma'am Gwen, yung alertness din po ng mga natin, mga tao natin ng Red Cross. Na po doon, no? Nakatabay talaga tayo kung red alert
5: tayo. Yes, opo. Actually, since nagkaroon na itong activity ang Mayon, no? Lagi po tayong on alert sa Mayon. Ang ating Red Cross chapter sa Albay Legazpi City chapter natin ay lagi pong naka-alert yan. Nandun na rin po yung mga ibang assets namin since yung time na nag-umpisa po itong itong operations natin sa Albay. Pero ang sabi sa amin ngayon ay humupa na rin, no? Yung activity. Makikita mo, may mga pictures kaming natanggap. Ito ay yung mga talagang may ashfall, no? Natakpan ng abo ang iba't ibang mga lugar. Humupa na po, naiwan sa kanila ngayon mga ashes, no, na binuga ng Mayon.
0: Ma'am, very concerning lang din kasi itong ashfall dahil lalo na doon sa mga matatanda, buntis, may sakit, sa mga bata. Nabanggit nyo na apart from provincial government of Albay, mamamahagi rin ng face mask Red Cross. Ma'am, para doon sa hindi pa maabot nitong pamamahagi nyo na ito, distribution ng face mask, ano po yung pwede muna nilang gamitin pansamantala, lalo na doon sa mga lugar na apektado? Pwede ho bang tela, babasain nila ng tubig? Paano po? Go ahead, ma'am.
5: Damp towels, no? O kaya yung mga cloth, tela na seal. Wala pong gap dapat. Kasi diba minsan may gap, no? Between the face and the mask, no? So galangan wala pong gap, no? Keep window closed, yung mga bintana nila sa bahay, mga pinto, para hindi sila pasukin talaga lalo ng mga ash falls, no? At gumamit po ng mga damp towels, yung mga basain nila yung mga tuwalya, bed sheets, okay, ano pang tela meron sila para po mailagay to doon sa mga gaps, no, ng mga pinto at bintana. And then yung mga paghinga naman, protect yung breathing naman, kung kailangan naman ay gumamit po sila ng face mask. Ang ideally po na face mask ay N95. Kung wala naman po o hindi available ang N95 na face mask, pero pong gumamit ng damp cloth, yung sabi mo kanina, panyo o kaya scarf, no, or damit, na basain natin konti ito at ilagay po natin sa may bandang ilong at bibig para mas maganda naman to kaysa sa wala tayong magamit, di ba?
0: Or pwede rin, ma'am, surgical mask, lalagyan na lang ng doble, pwede ho yun?
5: Lalagyan ng panyo sa loob na may damp na konting water. Tapos i-hold na lang nung face mask, yung surgical mask, yung yung panyo natin, di ba? Kasi mas maganda na to, mag-improvise tayo kaysa wala tayong magamit. Kasi itong mga ash, itong abo, no, pwede rin maka-irritate sa ating lungs, no, sa ating baga. At saka, pag halimbawa may asthma, mas nagiging worsen yung condition ng mga taong may asthma. Very important din, maproteksyonan yung mata, no? Kasi nag-cause into irritants po yung ashes. So, kung maganda, kung may goggles sila, pero wag pong contact lens, hindi po pwede yan. So, maganda may goggles at naka-long sleeve sana. Kasi yung ash po, magkakos po ng irritation and abrasion, no? Small abrasion.
2: Yun nga, ma'am.
5: Ilimit na muna natin ang paglabas ng bahay. Pag hindi naman kailangan, hanggang sa ma-settle tong ashes, no? Hanggang sa ma-reduce ang visibility ng ashes para hindi na rin, hindi rin natin ma-inhale o kaya ma-avoid din ang slippery sa road. Kasi it can damage din ang engine ng sasakyan, ha? So yun. And then keep water always and food sa ating bahay. Alam naman natin sa mga taga-Albay, lagi po tayong ngayon, no, naka-alert ang mayon, palagi from time to time. So para, laging may food tayo at saka water, at saka lagi naka-cover dapat yung natin, yung tubig natin, at saka pagkain para ma-avoid yung contamination. Pag ito na may bibili tayo ng pagkain, mga prutas o vegetables, hugasan ng mabuti ito. Yun.
2: Alright. Ma'am Gwen, pong possible na sakit na pwedeng maka-apekto nga, maging result na apekto nitong aspo na to?
5: Okay. Ang number one na dapat proteksyonan natin ay baga natin, no? Kaya sabi kanina, kailangan naka-cover yung ating ilong at bibig. Tapos sa skin din, sa balat natin, pwede mag-cause ng abrasion or skin irritation. Kaya kailangan sana kung lalabas ng bahay, naka-long sleeve tayo, no? Irritation sa mata because of the ashes. So kailangan kung sana naka-goggles tayo, mas maganda, or wag na muna lumabas ng bahay. Yung mga may asthma, pwede magkaroon ng attack or worsening ng attack. Bronchitis, no? Anything about the lungs, pwede magkaroon ng bronchitis or infection of the bronchus. At saka mag-i-increase po tayo ng respiratory infection, lalo na sa mga napakabata pa at saka elderly. Sabi nyo kanina, silang most vulnerable, yung mga matatanda at saka mga bata. Kasi syempre yung function yung lungs nila, pa sa mga bata hindi pa matured, no? At sa mga tatanda naman, medyo mahina na yung function ng mga lungs. So kailangan nakaka-increase to ng respiratory infection or irritation.
0: Right.
5: Pag medyo matagal tayo na-expose, no? Long-term heavy exposures, no? sa ashes, no, ito ay pwedeng magdulot ng tawag na silicosis. Ito ay isang serious lung disease, no, na magkakaroon ng difficulty in breathing, no, mahirap para huminga.
0: Opo.
5: So dahil po ito po ay yung galing po sa abo, no, yung ash, minsan yung may silica, ay ito po ay napaka-fine particles, napaka-pino na pwede tong pumasok sa iba't ibang mga parts ng ating respiratory system. Yan.
0: Alright.
5: Po.
0: Lalo
5: pag
0: yan
5: ay na-inhale natin, magkakaroon ng inflammation at magkakaroon ng scarring, magkakaroon ng peklat yung ating loob ng lungs, no?
0: Okay.
5: So hindi po siya madaling ma-treat.
0: So talagang, yeah. Doc, antabay ho tayo. Dr. Gwen Pang, maraming salamat po sa inyong oras.
5: Maraming alam ko salamat, na, Gassi,
2: thank you very much.
5: Sa lahat po ng taga-Albay, mag-ingat po tayo.
0: Yes po. Oh.
5: Yung mga pangarap na binigay natin, let us do it. Opo, salamat.
0: Thank you, Doc. Maraming
2: thank
0: salamat.
2: You.
0: Yan po si Dr. Gwen Pang, ang Secretary General ng Philippine Red Cross. Importante partner na nalaman natin yung mga bagay na ano yung pwede makuhang sakit sa ash fall. At kung ano yung mga alternative tandem, kung wala kang face mask sa bahay at nandiyan na yung abo, nandiyan na yung ash fall, up mic mo, tandem.
2: Meron kang option na pwedeng gamitin paraan na.
0: So ano yung pwedeng magamit yan? Pwedeng panyo, babasain ng tubig. Anyway, yun yung update natin from Philippine Red Cross. Ngayon, tandem, kuha naman tayo ng update mismo sa isa sa mga residente sa Daraga Albay.
2: Yung mismo may experience dyan.
0: Correct. Siya yung hinga natin ng update at kung ano mismo yung nakita niya kaninang alas 4, alas 5 hanggang sa mga oras na ito. Nasa kabilang linya via messenger call, makakasama natin si Nehemiah Manzanilla Sitiar. Isa po siya sa mga residente ng Daraga Albay. Mr. Nehemiah, magandang gabi po sa inyo, sir.
6: Magandang gabi po, sir. Hello po.
0: Sir, kumusta ho ang sitwasyon ngayon dyan sa Albay? At kumusta ho kanina? Ano ho yung nakita ninyo kaugnay nga nitong pag-aalboroto ng bulkang Mayon?
6: So kanina po habang po gumagawa po ako ng project namin po, nabigla na lang po ako kasi maraming tumatakbo mga tao, tapos parang kabado yung iba, tapos pagsilip ko po ng mayon, ayun po na parang lakas po ng usok ng mayon around 5:30 PM po. Mm-hmm. Sobrang lakas po talaga yung pag-usok ng mayon hanggang alas 6 po ata or pa 7 na po yun. Oh yes po, na ang gabi po.
0: So sir, ano yung ginagawa ninyo?
6: Gumagawa po ako ng project po namin po sa school po.
0: Ah, kayo ay nag-aaral sa college po kayo?
6: Apo, apo, college po.
0: Mm.
6: Tapos po, yun po.
0: Oo.
2: Sa experience nyo po, ano po itong, maraming beses nyo na pong naranasan ganito o yung sitwasyon na to, paano yung mailalaman?
6: Apo sir, apo. Apo sir. Kasi since 2018, yung pinakauna kong nasilayan po yung pagsabog po na mayon, parang kapares lang din po nangyari ngayon na parang wala pong tunog or wala pong pagsabog na marinig, pero ang lakas po talaga ng usok. Parang ganun din po yung nangyayari din po.
0: Mm. Ngayon, Sir Nehemiah, as we speak, ano, dahil ang sinasabi ni Governor Noel Rosal, may tatlong lugar nang identified na apektado nitong ashfall, yung Ginubatan, Kamalig, at yung Ligaw. Diyan ho ba sa Daraga, dyan, lalo na sa bayo ninyo, meron ho kayo napapansing ashfall?
6: Yes po sir, kanina po paglabas ko po, mga lahat po ng mga sasakyan na nakikita ko ba dumadaan, sobrang puno po talaga ng mga usok po talaga. Tapos medyo mga kalsada po ngayon dito po, part po sa Malabog kasi medyo malapit po kami sa Kamalig na rin po. Mausok po talaga, parang medyo nakikita mo talaga yung usok.
0: Pero dyan ho mismo sa lugar nyo sir, sa bahay nyo, sa bubong ninyo, yung mga gamit ninyo dyan, meron na rin ho kayo nakikitang puti-puti na indikasyon na meron ng ashfall sa lugar nyo?
6: So sa amin po dito po, wala pa naman po. Kasi yung hangin po rin po kasi papuntang Kamalig po talaga and Ginubatan and Ligaw po, doon po yung hangin po. Doon po na sinilayan kanina na papunta po doon yung hangin po talaga po.
2: Ano pong pag-iingat ang ginagawa nyo ngayon? Siyempre po, para makasigurado na hindi kayo maka-apekto nito na base rin sa experience ninyo.
6: Sa ilang beses ko na rin po na-experience to po, yun po, mas po talaga ang unahin po namin kasi na-try ko na rin po yan malangap, maano talaga sa ilong.
0: Masakit sa ilong.
6: Masakit po talaga sa ilong yan and sa baga po talaga. Kaya nagmamas po kami, tapos iwas-iwas na muna lumabas. Kasi di po natin alam kung papunta rin po dito yung hangin ng yung asopre po. And pag galing po sa labas, ginagawa po namin, naliligo po kami or nag-iilamos po talaga. Yan po.
0: Mm. Ayun, Sir Nehemiah, maraming salamat sa inyong oras. Mag-iingat po kayo. Lalo na, meron ho ba kayong kasamang matanda o may sakit sa inyong bahay?
6: Wala man po.
0: Okay. At yun, mga bata ho, ingatan ho natin. Ano? As much as possible, wag muna tandem palabasin ng bahay dahil yun nga, yung silica dust, hindi natin alam, hindi visible, hindi natin nakikita, pero meron na pala tayo nalalanghap.
2: Hindi pala tayo, hindi yung mararamdaman minsan yan. Ano lang eh.
0: Sir, maraming salamat ho. Kumusta ho? Meron po kayong pasok or meron na kayong nakuhang announcement from your school?
6: Wala pa naman po akong nakano. Baka siguro po by Monday, malalaman din po namin by tomorrow po Sunday if patuloy po rin po ang pasok or wala po.
0: Saan ho bang school kayo, sir?
6: Sa Legazpi po.
0: Ah, okay. Sa Legazpi. Ayun. Ingat ho, Sir Nehemiah. Sa inyong
6: yes,
0: sitwasyon.
6: Salamat po.
0: Ayan, mga kapamilya, nakausap po natin ang isa sa mga residente ng Daraga Albay. Tandem, good thing doon sa kanilang lugar, hindi pa naman. Hindi pa ramdam, wala pang ashfall.
2: Oo nga, siyempre.
0: Doon sa ibang lugar, ulitin ho natin, mag-iingat ho yung ating mga kapamilya.
2: Yung tatlong ano, no? Areas na pinakaano.
0: Oo,
2: no?
0: Ginubatan, Kamalig, at Ligaw. Depende rin kasi partner sa ano eh, sa hangin. Oo. Depende sa
2: wind direction.
0: Yeah, sa wind direction.
2: Maka-apekto sa ibang ano, no? Areas ng Bicol.
0: Oo, kaya ayun. Ang mahalaga ho ay nakuha natin yung update. Importanteng nalaman natin yung nangyaring pag-aalboroto ng Bulkang Mayon mismo sa FIVOX kay Director Bacolcol. ang sitwasyon at ano yung mga susunod na hakbang. Nakausap natin kanina si Albay Governor Noel Rosal. At yung mga itutulong ng ibang organisasyon katulad ng Philippine Red Cross na bukas na bukas yung partner ay mag-uumpisa ng mamahagi ng face mask. Though ginawa na nila ito prior dito sa nangyaring pag-aalboroto na ito dahil meron niyang mga around 1,000 families na nasa evacuation center simula pa tandem nung January.
2: Oh, yun, matagal so, na pala nagsimula na rin. May ano sila, anticipation na mangyayaring ganyan.
0: Kaya, we will pray for you po sa mga kahimanwa ta dyan, sa mga kababayan ta sa Bicol. Ayan, maglikay po kita. Ito, tandem ay maglikay. Ibig sabihin maging mag-ingat, maging alerto. Para hindi ho tayo, para hindi ho tayo mapahamak. Lalo na ho yung mga nandyan sa Dalisdis o sa paanan ng Bulkang Mayon, sa 6 km permanent danger zone, wag na tayong papasok dyan sa lugar na yan. Dahil napakadelikado po, tulad nga po ng sinabi ng FIVOX at ng Pamahalang Panlalawigan ng Albay. Ayun, tandem, ito ang ating ano ngayon, SOCO.
2: Ibang ano yata, no? Ibang
0: sabi mo nga, scene of volcanic eruption tayo ngayon, no? Well, kailangan niyo ng ating mga ano,
2: tayo ng ating mga publiko, ano nalalaman at saka siyempre maging alerto ang lahat kahit dito sa kamay nila.
0: Ayun. Tandem, papaalam na tayo dahil tayo ay nag-overtime. Nag-overtime tayo. Oy, hello sa mag-ina ko, si Von, tsaka kay baby niyo. Pauwi na daddy. Ayun. Susunod na po ang programang Feel Kita kasama si Tita Star, Stargazer. Mulit-muli po kami po ang inyong nakasama sa programang Soko sa DZMM. Ako po si Jesse Cruzat.
2: At ako po si Gas Abelgas.
0: Magandang gabi po sa inyo lahat.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi po ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 8:44.
1: Magulo ba ang iyong isipan? May mabigat na nararamdaman? Kailangan mo ng malalim na pag-unawa para ito'y mapagaan. Ating bigyang liwanag ang mga suliranin sa puso't isipan gamit ang meditation healing at iba pang wellness technique. Ang inyong magiging gabay sa espiritual, mental at emosyonal na dalahin, ihinga na yan. Feel mo? Feel ko! Feel kita. Kasama si Stargazer. Feel kita sa DZMM.

taking in a malalim and exhale. Hinga ulit ang malalim. Inhale and exhale. Hinga pa ng malalim and exhale. As you inhale, inhale peace and harmony. Pag-exhale, ilabas lahat ng negativity. Inhale ulit ng pag-ibig at pagmamahal. Exhale naman natin ang worries sa ating isipan. Inhale ulit ng presence of mind. At ilabas ulit ang kaguluhan sa isip. Inhale muli ng contentment. At ilabas ang mga inggit. Inhale ulit at pakiramdaman ang presensya ng may kapal. At exhale ang pakiramdam ng kawalan. Habang patuloy na paghinga ng malalim, visualize ninyo ang puting liwanag sa ibabaw ng inyong ulohan. Let the light swirl around in a clockwise manner, paikot sa inyong head area. Hayaan ito na umikot at linisin ang inyong isipan. Bababa ito sa may shoulder area at hayaan umikot ang liwanag sa may throat area. Lilinisin ninyo ang inyong lalamunan kung saan ang galing ang negatibong salita. Iikot ang liwanag at bababa ito patungo sa may dibdib at lilinisin ang lahat ng negatibong emosyon. Hayaan manatili ang init na liwanag sa ating mga puso upang malinis lahat ng negatibong nararamdaman. Hayaan ngayon umikot ang liwanag at pumunta sa may stomach area. Lilinisin naman ito ang ating katapangan. Iikot ang liwanag at bababa hanggang maikutan ang ating pelvis area. Paiigtingin nito ang ating creativity. Tutungo ngayon ni liwanag sa ating mga binti hanggang pababa sa ating mga paa. Hayaan natin ang puting liwanag na linisin ang kabuuan ng ating pagkatao. Nababalot ka na sa puting liwanag. Habang umiikot ang liwanag, mararamdaman ang pakikiisa natin sa may kapal. Huminga ng malalim and clear your mind now. Patuloy na kalmado ang feeling mo ngayon upang namnamin natin ang thought for the day.

No matter how you feel, get up, dress up, show up, and never give up. Regina Brett. Hindi mahalaga kung ano ang nararamdaman mo sa pang-araw-araw. Pagod ka man, malungkot, o walang gana, ang mahalaga ay pinipili mong bumangon. Ang buhay ay hindi laging madali. At ang mga araw ay tila gusto mo na lamang sumuko. Ngunit sa bawat paggising mo, may bagong pagkakataon kang baguhin at takbo ng iyong buhay. Ang pag-aayos ng sarili at paghahanda sa pagharap sa mundo ay hindi lamang basta gawain, kundi simbolo rin ito ng iyong pagrespeto sa sarili. Sa bawat pagsuot mo ng maayos na damit at pagharap sa mga hamon ng araw, ipinapakita mo na kahandakang lumaban sa kabila ng iyong nararamdaman. Hindi kailangan maging perfect ang lahat. Ang mahalaga ay patuloy kang sumusubok at hindi hinahayaan ang takot na pigilan ka. Ang hindi pagsuko ang tunay na sukatan ng katatagan. Maraming beses kang matatalo, madadapa at mapapagod. Ngunit ang hindi pagtigil ang madadala sa iyo sa tagumpay. Tandaan mo na ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay may halaga. Sa dulo, ang pananatili at pagpursige ang magpapatunay na kaya mong lampasan ang anumang pagsubok sa buhay.

0: Luzon, Visayas, and Mindanao, magandang gabi po sa inyong lahat. Pasensya na po na huli tayo dahil lang sumabog ang bulkang Mayon. Ang ating oras po talaga ay dapat 8:30. So nagbago na rin po tayo ng oras, 8:30 to 10 p.m. Medyo na late lang kasi kanina ay pinatapos lang po ang mga reports at saka ang mga interviews. Magandang gabi sa Stargaze Angels na nandyan po sa ating YouTube. Magandang gabi, Connie Herrera, Tres Marias, Nona Damian, Dulce Orate, and Lina Ho. Attorney Rene Josette and Dr. Jing Fajardo, Eunice and Ofi Cotauco, magandang gabi. Tito Tirones and Gigi Tirones, Elizabeth De Leon, Lani Castillo, magandang gabi dyan sa Paete. Dr. Marley Angeles, Ann Calumarde, Marisa Vidar, at saka Rick Vidar from Melbourne, Australia, na nanonood ngayon. Jong, magandang gabi rin. Georgie Estoque and CJ, magandang gabi. General Ager and Dr. Len Ontog. Belated happy birthday to Dr. Len Ontog. Ayan po. Tsaka mga nandyan po ngayon sa ating YouTube channel. Kaya ngayon, medyo tandaan nyo po itong numero na ito. 0919-278-3000. Magpadala po na inyong mga katanungan. Yun po, entertain ko ang nasa televiber lang, ha? 0919-278-3000 at mag-oracle readings tayo ni Ozzy Songkuya. First time po ni Ozzy na mag, di ba siya po ang palm reader natin? Ngayon po mag-oracle reading. Maganda po ang oracle reading, malalalim po ang mga insights, sana po ay pakinggan ninyo kung ano ang sasabihin sa inyo. Hindi po yan sasagot ano ayon sa gusto ninyong marinig, pero sasabihan ka kung ano ang mensahe para sa iyo. Andito ako, Miss Malu de Guzman, andito ako, ayan, ang dami naghahanap. Na-late lang tayo, pero 8:30 po, simula today, 8:30 ang ating pasok. 8:30 to 10 po tayo. Pasensya na po. Ayan, si Queenie Bertan. Magandang gabi. Magandang gabi rin sa mga... Si Louis Basco. Magandang gabi. Aya, Engine from Pasay City. Magandang gabi. Ayan, maaari na kayo magpadala na inyong questions para itong tarot card reading din. Ayan, oracles is also like a tarot card. Ayan, medyo parehong-pareho lang yan. Maaari na kayo magpadala na inyong katanungan sa 0919-278-3000. Ang ating guest ngayong gabi, walang iba kundi si Ozzy Songkuya. Magandang gabi, Ozzy!
1: Magandang gabi po, Tita Star. Magandang yes. gabi everyone.
0: Oo, natutuwa ako ngayon kasi pagka ano yung pag nagigest siya, hindi mahirap siyang kausapin. Yan. Yan. Kaya at saka titingnan naman natin kung yung oracle reading niya kamusta ngayon. Yan yung oracle reading. Kasi sabi ko sa kanya, mag-oracle readings ka naman. So, meron din pagbibigyan din niya kayo one time itong June, meron din siya sa ano palm reading naman yan ulit. Para maihanda ninyo ang ready na kayo. I-announce ko na lang para at least ready na kayo dun sa picture ng kamay ninyo. Ipapadala nyo yan sa ating televiber. Kasi ang televiber natin, pwede magpadala ng messages doon at saka ng pictures. So, bibigyan nyo lang yung pangalan nyo at saka yung picture. Pero ngayon, hindi po yan ang gagawin natin. Ngayon po, sa televiber natin na 0919-278-3000, padala kayo ng mga questions ninyo. Kailangan ko, ano yung mga specific, mas maganda, alam nyo, mag-specific question na kayo kaysa sa mag-general reading. Kasi mamaya sabihin nyo, ay, hindi ko pala nagustuhan yung tanong, hindi kasi na ano. Diretso na kayo kung ano yung inyong ine-expect o kanyong gustong malaman. Sana huwag ngayon pa na general reading lang. Meron talagang kayong katanungan para mas matingnan maigi kung ano ang sagot sa inyo. Louis Basco, kumakain daw siya ngayon. Mamila Delgado, kamusta ka? Mayat nga gabi eh. Bench yan, at saka si Mads andyan na. Siyempre, si ano, Ninang Star daw, si Alani. Okay, sige, umpisa na kayo. Sige, para kay Mads naman. Sige, umpisa natin si Mads. Si Mads kakapanganak lang. Yan. So ano kaya magandang sabihin mong message para sa kanya? Oh, pero for a while nagkaroon siya ng ng challenge dun sa anak niya na naiwan pa sa ospital kasi nagkaroon ng challenge. So baka naman along that line baka mayroong message about the health of the child or ano yung condition ng child. Pero wala naman, nakalagpas na naman, pero at least ko ano yung magandang mensahe para sa kanya.
1: Sige.
0: Talagang bumagsak yung dalawa, oh.
1: So Mads, ngayon ang importante sa iyo is companionship. Kailangan mo ng mga kasama sa nafe-feel mo ngayon at mga nararamdaman mo ngayon. And very important ng community or family na magsama-sama kayo ngayon kasi doon ka mafe-feel na safe ka, doon ka mafe-feel na buo ka. And ayun lang, isa yun sa mga important things na kailangan mong gawin kasi kapag ka emotionally, let's say emotionally na tatatakot ka, nabuburnout ka, or first time mo maging mother, so ayun lang, kailangan mo din mafeel yung hold sa'yo ng family mo. And ayun, magtiwala ka lang din sa family mo.
0: Oo. Ano, for a while talaga nag-worry siya. Sabi ko, pero ako, sabi ko, sige, pagdadasal kita. Sabi ko, sige, sa tingin ko naman ma-okay naman. Pero ang hirap kasi, dahil baby, yan. Para naman kay Bench, yan. Si Bench, ano kaya? Bench, si Bench. Simbria, oo. Ano kaya ang mensahe para kay Bench kaya?
1: Sige, kay Bench.
0: Oo.
1: Ayun. So Bench, more on warning sign to. Kaya ngayon, ingat ka sa mga impulsive decision mo kapag ikay nagagalit, masama ang loob mo. So, bigyan mo muna ng oras yung sarili mo bago ka mag-decide. Kasi yun nga, pagka gumawa tayo ng action ng galit tayo, di ba, re-regret natin yun. So, hindi natin gusto yung gagawin natin kapag ganun. Kaya, pag galit ka, kalma ka lang muna.
0: Kalma lang, di ba?
1: Yes,
0: kasi pag lang. Kasi pag tayo nagre-react na tayo ay galit o kaya masaya, di ba yun i-avoid natin?
1: Oh.
0: Pag super saya ka, tendency is you promise, you over-promise. Dahil sa super saya mo, lahat gusto mo pagbigyan. Pero kapag ikaw galit na galit, talaga naman, di ba, yung mga decisions natin mali rin.
1: Oh.
0: Oo. Kaya basta any emotions na matindi. Magandang gabi, Diane Santos. Sabi niya, Tita Star, always watching your show from San Miguel, Bulacan. Kindly greet my Tita Nerissa Bautista. It's her birthday tomorrow. Ma'am Nerissa Bautista, happy birthday po. Marvin Reabad, hello, magandang gabi. Melanie de la Cruz from Bulacan. Ayan. Ang dami taga Bulacan, ha. Evangeline Vanji, ayan, meron siya about love. Okay, si magbigyan natin si Evangeline about love daw. Evangeline, oo.
1: Okay. Evangeline about love, okay. So, about sa love, kung ikaw ay nasa relationship or single ka, naghahanap ka ng partner, ang message dito is patience. Kailangan mo lang munang mag-antay at wag mo madaliin. Kumbaga, unti-unti lang. Kapag nasa developing stage ka, unti-unti lang. Kapag kayo ng partner mo ay hindi nag-uusap, if ever may partner ka, edi hayaan mo lang muna. Have patience.
0: Okay. Magandang gabi, Monica Mantige from Saskatoon, Saskatchewan, Canada. Ayan, o hanggang Canada, may nanonood po. At tayo ay magpo-pause for a few reminders.
2: Espiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Feel Kita. Sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi po kami ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9 o'clock.
1: Basta AM, DZMM.
2: Ang husay!
3: So easy to use, Everest Washing Machine.
4: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
2: Siyempre, it's you, babe.
4: Aww.
3: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
5: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: May silimarin, may multivitamins pa.
8: Yan, ang Liver Aid Pro.
7: Tulong sa pangangalagan ng atay.
8: Liver up na tayo
7: with Liver Aid Pro.
1: DZMM, numero uno sa aksyon!
9: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
10: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Basta AM, DZMM.
11: Feel mo? Feel ko. Feel kita with Stargazer.
0: At balik na tayo sa Feel Kita. Ito po si Stargazer at kasama natin ngayon si Ozzy Osungkuya. Yan. Okay. Sabi ni Arlene Castillo, good evening, Ma'am Star, and to children, family, and siblings. Ang ganda po ng pangunang message mo. Sobrang akma sa araw-araw kong buhay, pakikibaka. Salamat po. Yan. Okay, para kay Maria Cristina Dakizo, general reading.
12: General reading. Okay.
0: General reading. Yan, tingnan natin.
12: Ayun. So, kaya Miss Maria, kung ano ang mga achievements na ginagawa mo in life ngayon, kung ano yung mga pinupursue mo right now, ma-achieve mo siya. Kailangan mo lang talagang maniwala at gumawa ka ng way kahit di mo nakikita yung daan. Kumbaga, faith to your potential in faith na kaya mo siyang gawin and ma-achieve mo siya eventually.
0: Okay, yan. Para naman kay Rodel Odiaman, about love. Pero bata pa to ha, 17 years old. Oh. About love.
12: Okay.
0: Love na ha. Okay.
12: Rodel, okay. About love life.
0: Mm-mm.
12: So Rodel, ngayon, in terms of sa love life, kailangan mong maging aware kung ano yung resistance mo. Ang resistance kasi is yung parang, kunwari may gusto kong gawin, pero parang may pumipigil sa katawan mo. Yun yung resistance. Mm-hmm. So kung ano man yung pumipigil sa'yo, kailangan mo na siyang pasukin. Kailangan mo nang i-go-go-go mo na yun, kung ano man ang resistance mo.
0: Okay. So, yun lang. Okay. Louis Basco. General reading lang din siya. Louis Basco.
12: Louis. Okay. Okay. So, Louis, kailangan mong magkaroon ng harmony sa pag-iisip mo at sa mga ginagawa mo sa pang-araw-araw. Dito ka mas magiging abundant at mas magkakaroon ka ng mas magandang flow at happiness sa life mo. So, uh-huh. Harmony.
0: Okay. Para kay... sino ba to? Kay Marisa Bedar na nasa Melbourne, Australia. Marisa Bedar.
12: Marisa.
0: General reading lang.
12: Okay. Miss Marisa. So... So, the card here, ang sabi dito is, what is your idealism? Ano yung ideology mo na iniisip mo sa sarili mo? Or kung paano mo nakikita yung world in your own perspective? Dito kailangan mo siyang, kumbaga sa salamin ko, kung ganito ko nakikita yung nakikita ko ngayon, kailangan mo siya tanggalin, tapos kailangan mo siya suotin ulit. So, kailangan yung perspective mo, sinishift-shift mo, para mas makita mo yung bigger picture na para sa'yo.
0: Mm-hmm. Kung ano man yung ginagawa niya ngayon.
12: Yes.
0: Okay. Para kay Kay Morales, general reading.
12: Kay Morales.
0: Kay Morales.
12: So, Kay Morales, ang card na to is, it's about your sexual energy. Kumbaga, ito, lahat tayo, kumbaga connected dito ang desire, ang love, and passion. So, dito, kailangan mo siyang magkaroon ng awareness kung paano ka neto dinadala. Kasi dapat, mas ikaw yung mas may awareness sa instinct mo at or nature mo. Kasi lahat naman tayo na-experience yun eh. Pero dito kasi sa card, sumabog yung vulkan. Of course, ito yung passion mo sumabog. Kaya kailangan mo magkaroon ng self-control at awareness para mas magkaroon ka ng natural flow in life.
0: Mm-hmm. Okay. General reading para kay Jonalee Duque na nasa Melbourne, Australia din. Okay. Jonalee,
12: okay. So Jonalee, in order for you to expand, kailangan mong ayusin yung relationship mo with control. Kasi ang control, hindi lang siya yung parang physical na kukontrolin mo to. It's how you think din. So, let's say, naging out of control yung situation, paano ka mag-respond? Diba? Kapag maayos ka mag-respond, kaya mong mag-surrender at the same time, diba? Doon ka may control at surrender, which is flow state yun. Yun lang. Yun ang message
0: okay.
12: for you.
0: Balance. Para kay Roline de la Vega, October 6 ang birthday niya. Love po. Tungkol sa love.
12: Roline.
0: Roline.
12: Roline. Oh. Okay. Roline. So, in terms of sa love, kailangan ditong bago ka pumasok sa relationship or if ever na sa relationship ka na, kailangan mo ng inner principles na kahit anong mangyari, ito yung moral, ito yung ano mo, ito yung way of life mo. Hindi ka dapat mag-a-adapt sa ibang tao kung ano man yung standards nila, dapat standards mo yung masusunod, which is yun yung principles mo dapat.
0: Okay. Okay. Para kay Nina, masasama ba daw siya sa plantilla ng ngayon for May? Yon, yung tungkol naman sa kanya, sa career.
12: Si Tina, no? Tina?
0: Nina.
12: Nina, Nina. Oh. Okay. So, Nina, in terms of your career... Okay. So, 1, 2, 3.
0: Okay, Nina.
12: Okay, so Nina, ang sinasabi dito is kapag ibang tao, hindi nila nakikita yung vision mo nagagana. Pero para sa iyo, iba man yung way mo para gawin 'to, maniwala ka lang sa sarili mo. So in connecting to your career, through hard decision and hayaan mong isipin ng ibang tao kung ano iisipin nila. Person mo pa rin kung ano yung kailangan mong gawin. Eventually, you will prosper. At maniniwala sila kapag ka na-actionan mo na.
0: Okay. Para kay Myra Joy, guidance for the month of Jay kasi meron daw movement sa career. Sabi niya. So, okay. May movement. Ano kaya ang maganda?
12: Ano ulit name? Si
0: Myra.
12: Myra Joy. Okay. Myra. In terms sa career and movement... 1, 2, 3. So you have to free yourself sa cage. Kasi nasa cage ka ngayon. So kailangan mong makita na may mas malaki pang mundo sa mundo mo ngayon. So doon kang kailangan mo lumipad doon at kailangan mo mag-surrender doon kung ano man yung opportunity na para sa'yo.
0: Okay. For Casey, financial reading daw.
12: Financial reading. Mm-mm. Okay. slow. Ulitin ko yung shuffle. 1, 2, 3. So Casey, kailangan mo ng empathy sa financial challenges mo. Kailangan mong makinig din sa ibang tao kasi may mga ibang precious yung ideas na kailangan mo lang talagang empathize. Kumbaga, hindi mo kailangan tapalan ng idea mo, but you have to open your heart sa message nila para mas magkaroon kayo ng inner understanding.
0: Okay, yeah. Para naman kay Lisa. Finances din kay Lisa.
12: Lisa, okay.
0: Finances, Lisa.
12: Ayun, so Lisa, kailangan mo ng kailangan mo mamili. Kasi may pinagpipilian kang mga bagay. Kasi ang card na to is about choice.
0: Uh-huh.
12: So, you have to take action kung ano na yung kailangan mong piliin. Kasi pag pinatagal mo pa to, baka baka mawala yung opportunity. Pero, di ba, hindi naman sa to the point na ipaparush kita, pero kailangan may clarity ka before you decide.
0: Uh-huh.
12: So, ayun lang.
0: Para naman kay Neri. Career and finances. Neri.
12: Mary, okay. Career and finances. So Mary, kailangan mo ng patience. At the same time, kailangan mo i-nurture yung sarili mo at the process. Dapat habang nag-aantay ka, mas pinapaganda mo yung loob mo din.
0: Mm-hmm. Okay. Para kay Christian, financial reading.
12: Christian. Okay. Christian.

0: Oracle reading, general reading naman.
1: Okay. So, Ramon?
0: Ramon.
1: Ah. So, kailangan mo alagaan yung health mo, Ramon. Kailangan mong mag-focus kung paano ka din nag-iisip. Kasi usually, bago tayo magkasakit, sa utak mo na natin nagsisimula yan. Yung mga stress, yung doubts, yung fear,
0: mm-hmm.
1: yung mga judgment, nagiging sakit yun kapag hindi siya na-flush out sa katawan natin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, value your health at your mental health mo din.
0: Okay. Para kay Anton, spiritual reading po para sa career kay Anton.
1: Anton, okay. Anton. So Anton, kailangan mong ang card na to, it's about speculation. So kailangan mong maging aware kung ano yung dapat hindi ka basta-basta tutuloy. Kailangan mong mag-speculate muna para magkaroon ka ng structure kung tama ba to o hindi, para sa'yo ba to o hindi. Kaya take it slowly then at the same time. Yun lang.
0: Okay. Para kay sino ito? Anong pangalan nito? Gemma Sahise for work daw o career. Gemma Sahise.
1: Gemma, okay. Ah, okay. So Gemma, kailangan mo magpahinga na. Pero kailangan mo din sabihin na napapagod ka na. Kasi ang card na to, it's about Mercury. So, Mercury is about communication. Tapos yung card is restlessness. So, kung sino man yung, kung kanino ka man nagtatrabaho, pwede mong communicate na ito din naramdaman mo sa ginagawa mo. O kaya sa bahay, kailangan mo sabihin na pagod ka na. Maintindihan ka nila. Kaya huwag kang matakot.
0: Okay. Para kay RJRA Asdillo, career reading daw. RJ.
1: RJ. Okay. RJ. So, RJ, kailangan mo na mag-decide. Kasi ngayon, parang matagal mo nang pinaplano ito eh. Parang kang naglalaro ng chess. Kailangan mo ma-checkmate yon. Pero ngayon, matagal ka na naka-standby. Ngayon, make a decision na. You have to take action.
0: Okay.
1: Pero dapat yung action na yon is aligned talaga para sa'yo.
0: Okay. Para kay Romeo Mangawang, alam mo na saan to? Nasa Courbevoie. Tama ba pag-pronounce ko? France.
1: France,
0: Tayo ay napapakinggan at napapanood sa iba't ibang mga lugar sa buong mundo. Okay, so Romeo Mangawang.
1: Romeo, okay. So Romeo, this is about criticism. Kung paano mo i-judge yung self mo and how you judge others. So it's very important na kailangan mong tignan din or you reflect upon yourself na when you judge, it's a part of you that you're looking at. So, that's it. It's a very hard message, pero yun yun. What you judge is what you judge within yourself.
0: Okay. Kay Jane Lozano from Mandaluyong, reading po sa overall health.
1: Okay.
0: Jane Lozano.
1: Jane Lozano, overall health. Okay, so in terms of your overall health, para magkaroon ka ng ginhawa at healing, kailangan mag-activate ng empathy mo, which is, kailangan mo bigyan ng honor din yung nafe-feel mo talaga. Kasi kapag hindi mo pinapakiramdaman yung emotions mo, dito ka mas magkakaroon ng madaming sakit or mas mapapatagal lang siya. So kapag ikaw, nirelease mo na yan, iniyak mo na yan, at pinroses mo na yan, eventually, mag-heal ka bigla-bigla.
0: Okay. Para kay N. Cozy, general reading lang daw. N. Cozy.
1: N-O-Z.
0: N. Cozy.
1: N. Cozy. Okay.
0: Weird name. N. Cozy.
1: Okay. N. Cozy, kailangan mo ng practicality sa mga ginagawa mo ngayon. Kasi may idea ka pero hindi mo alam kung paano siya i-organize. So, a practical skill can help you para mas magkaroon ka ng focus kung ano yung kailangan mong gawin.
0: Okay. Para naman kay Noel Mendoza. Noel po ng Baguio. Sa Baguio naman siya. Ano kanyang general reading?
1: Okay. So, Noel. Kailangan mo din ng patience. Whatever it is na may hinihintay ka, may mga kailangan kang gawin na planong hindi natutuloy, have patience lang. Kasi laging perfect yung timing ng universe. Kaya have patience.
0: Oo. Niwala ko dyan. Katulad sinabi mo sa akin, be patient. We are patient. Kasi kahit naman anong gawin mo, kung hindi timing, kung hindi akma yung

0: panahon, hindi rin naman mangyayari. Yes. Kahit na sabihin mo, it's meant to be na maging positive o kaya sabihin mo maging okay, ayos, but it will happen in its own timing. Oo, yun. Siguro ano lang yan yung kasi kaya they're asking yung mga ganyang questions. It's anticipation ba? Yung nag-anticipate sila. Kaya maintindihan natin yun. Okay. For Lynette Quintos, for work daw niya. Lynette Quintos.
1: Career or work. So, Lynette, kung ano man yung mga goals, dreams, at pangarap mo, ma-achieve mo yan. Kailangan mo lang talaga ng hard work at kailangan mo maging boss sa sarili mo para magkaroon ka ng direction. Pero yun nga, kailangan mo embody din kung sino yung gusto mong maging.
0: Uh-huh. Okay. For Louis Basco, general reading lang daw. Si Louis Basco.
1: Okay. Louis Basco. Louis Basco, ingat ka sa ano? Ingat ka sa revenge.
0: Oh,
1: kasi baka ma-feel mo ang ma-feel mong bumawi. Kapag may nanakit sa'yo, kailangan mo silang patawarin. Kahit sobrang unfair, kahit sobrang, alam mo yun, parang hindi mo deserve. Pero yun nga, para kailangan mo lang ikat yung sarili mo sa karma ng nagsasakitan kayo. So, kung sino man yung kailangan mong ikat na or kung kanino ka naiinis ngayon, patawarin mo siya at patawarin mo sarili mo. Kailangan mo maintindihan kung bakit mo gustong bumawi.
0: Okay. Para naman kay sino ito? Si Henschel Milton. General reading daw.
1: Henschel Milton. Okay. So, ang card na to, it's about flattery. And flattery is about, actually, gratitude din ang flattery. Kailangan mong tumanggap ng gratitude from others as well. Kasi, kapag ikaw lang yung, kapag di ka nagbibigay ng flattery, wala ka din marireceive na flattery. So, meaning to say is, kailangan mo maging totoo kung ano yung naramdaman mo. Maganda ba to o pangit? Kasi pwede mo i-fake yung pag-gratitude mo na thank you pero hindi mo naman pala gusto. So you have to be authentic then at the same time.
0: Okay. Para kay sino ba to? Rendezvous. Yeah, pa-reading. May tanong siya. Was I too early to decide on pushing through now with what I have planned to do much later? Kumbaga, tama ba yung decision niya na pinursunan niya kaagad yung isang endeavor na dapat later pa niya gagawin?
1: Okay. So, Randy. Okay. So, hindi dito sinasabi kung yes or no. But through your excitement, you can navigate if it's in the right, if you are in the right path or if you are in the wrong path. Kasi ang excitement, it's an intense energy of anticipation and expectation. So, dito mo makikita yung clarity on what you need to do. And yun lang.
0: Okay. From Batangas, Lipa, Althea Floresca, general reading lang daw siya.
1: Althea, okay. So, Althea, kailangan mo maging unique. You have to embrace your unique ideas and your unique personality. Kailangan mo magpakatotoo kung gaano ka ka-weird, kung weird yung tingin ng ibang tao sa'yo, pero para sa'yo normal lang yun. Gawin mo lang kung ano ikaw. Yes. Hayaan mo sila mag-isip kung weird ba yan o hindi. Kasi mas importante na totoo ka sa sarili mo more than piniplease mo yung mga tao sa paligid mo.
0: Mm-hmm. Actually, di ba, minsan, alam mo, sa totoo lang, minsan we fall into the trap of pleasing people.
1: Yes.
0: Lahat tayo. Kasi parang iniisip natin, gusto kong gawin to eh. Parang, kaya lang, baka sabihin nila, weird ako. Di ba, meron ka agam-agam na ganun. Kaya lang, just be yourself, di ba? Yun yung advice ng Oracle cards mo. Just be yourself and do what you want.
1: Yes.
0: So, okay. Lani from Paete, Laguna. Ito, inaanak ko sa kasal. Pa-reading daw siya about her health. She had all challenges also when it comes to nagkaroon na ito ng pangalawang buhay na niya ito. Yan. Pinagdasal ko ito ng todo-todo. Grabe ito. Matagal na naman, pero how is her health ngayon?
1: Okay.
0: Yung challenges niya sa health niya. Yan.
1: So, in terms of your health, okay. So you need some fulfillment in terms of something na gusto mong gawin. Kasi in the matters of your health, may kakulangan kang nafe-feel eh. And yung kakulangan na yun, yun yung bumubutas sa'yo, sa aura mo. So that pagbutas ng aura mo, dito ka pwedeng pasukan ng mga something, mga doubts, fears, or anything. Tapos pwede yun maging sakit. Kaya ngayon, kailangan mo magkaroon ng clarity at fulfillment within yourself. So make sure yung ginagawa mo, masaya ka at fulfilled ka.
0: Okay. Kaya mukuro. Mukuro. Yan.
1: Mukuro.
0: Mukuro. Pari, regarding sa love.
1: Love. Okay. So, mukuro.
0: Mukuro.
1: Okay. Ah, in terms of love, you have to concentrate into kung sino yung mahal mo. Kasi madaming temptations, madaming pwedeng makita, pero paano mo i-focus yung energy mo sa isang bagay lang, sa isang tao lang. And eventually, dun mag-expand yung pagmamahal mo. At yung pagmamahal mo din sa sarili mo. Ganun din yan eh. What, kung ano yung laman mo sa loob, yun yung nakikita mo sa labas. Kaya concentrate ka lang kung ano yun.
0: Okay. Danny Salillas, ano po meron pag-retire ko sa October 31? Oh, ito, ay, looking forward sa retirement naman to. Alam mo yung retirement, actually, ako pagka maraming nagko-consult sa aking client, sinasabi ko sa kanila, handa ka na ba ng retirement? Kasi retirement is also a different world eh.
1: Yeah.
0: Oo. So, ang lagi kong tinatanong sa kanila, handa ka na bang walang gawin? Kailangan may gagawin ka. So, kaya yung sinasabi nilang retired ka na, wala kang ginagawa, actually, may gagawin ka pa rin. You cannot stop eh. Kasi once you stop, you stagnate. Yeah.
1: Yes.
0: Okay, so ano ang meron daw sa pag-retire niyo sa October 31?
1: Okay. Oh. So, upon your retirement, magkakaroon ng negotiation. So, baka may ano, baka may ipasa kang something or baka may business kang gusto mo lang i-let go. Pero itong negotiation na to, assurance to, para tumakbo pa rin, di ba? Para may cycle pa rin yung ibang taong susunod sa position mo. So, ayun lang yun. It's about passing your wealth and passing your wisdom of experience to others.
0: Okay. Yan. Ano, ang dami pa nito. May nagtatanong, sabi sa akin, Stargazer, anong oras po ang feel kita? Actually, it's 8:30 na ngayon hanggang 10 o'clock. Kasi po, dahil nag-usog ang TV Patrol, naging ang tapos niya ay 6:45. Kaya nausog po yung mga programa after. Kaya ganun po ang nangyari. So, mauna muna yung Gabay sa Kalusugan, and then susunod ang Soko. Na, napalitan yung Soko, ang Soko na before me. Kaya nagkaayos-ayos po yung schedule na usog kasi nakain ng TV Patrol ang oras. Magpo-pause muna tayo. After a few reminders, babalikan po namin kayo ni Ozzy.
2: Espiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Kikita sa DZMM.
3: Basta AM, DZMM.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Basta AM, DZMM. Feel mo? Feel ko. Feel kita with Stargazer. Feel ko hugot mo. Hugot is real sa Hugot Feels.
0: First love, kinikilig pag magkasama. Araw, gabi, naaalala. Linya sa kantang First Love ng Beanie. Naaalala mo ba nung una kang umibig? Ang unang pag-ibig ay tila ba kakaiba sa lahat? Punong-puno ng saya at pananabik. Sa tuwing tayo magkasama, hindi mo mapigilan ang kilig na tila umaabot hanggang langit. Simpleng ngiti, tingin o usapan ay sapat na para pasayahin ka. Parang ang mundo ay umiikot lamang sa inyong dalawa at bawat sandali ay gusto mong tumagal pa. Kapag kayo'y magkalayo, hindi na rin nawawala ang damdamin. Araw-gabi mo siyang naalala, sa bawat tahimik na sandali, sa bawat kantang maririnig mo, siya ang pumapasok sa isip mo. May mga pagkakataong mapapangiti ka na lang bigla dahil sa mga alaala ninyo na paulit-ulit mong binabalikan. Ganito ang epekto ng unang pag-ibig. Malalim at hindi madaling kalimutan. Kahit dumating ang panahon na magbago ang lahat, mananatiling special ang unang pag-ibig sa puso. Ito ang nagturo sa iyo kung paano magmahal at masaktan, kung paano mangarap at umasa, at kahit saan ka man dalhin ng buhay, ang kilig at alaala ng unang pag-ibig ay hindi mawawala. At balik na tayo sa feel kita. Naku, unang pag-ibig, unang first love, aray ko. Parang tinamaan ako doon. Pambira ito si CJ, pa first love pa ang mga pinagkukwentuhan. Parang tinamaan ako doon. Oo, totoo po. Ang first love, mahirap kalimutan. Naku, talaga naman. I believe you, CJ. O, tuloy tayo sa ating mga binabasa ngayon. Kay Patria Bringas, magiging maayos po ba ang kalagayan ko sa bagong assignment ko? Do you see promotion coming?
1: Okay.
0: Sa bago niyang ano? Bago niyang position siguro.
1: Position. Okay, okay. So, so madami kang kailangan na i-overcome sa bago mong position or bago mong pagtanim ng bagong halaman. So dito, mag-grow ka talaga at mas magkakaroon ka ng new perspectives na kung ano yung mga kailangan mong gawin. Pero yun nga, it will take time, kaya have patience. Kasi diba, nagtanim ka eh.
0: So, hindi yeah, maagad aanihin yan eh. Nagtatanim ka kasi bago eh. Mm-hmm. Oo, so, don't look mo agad dun sa promotion. Dun mo, pag ipuntunan mo ng pansin siguro, more on paano ka mapopromote.
1: Yes.
0: Diba?
1: Yes.
0: Yun. Yun muna ang focus natin. Para kay Lord M. Lord, L-O-D. Ask ko po reading for my career.
1: Career kay Lord. Okay. So, Lord. So, meron ng happy endings na mangyayari sa career mo. Kumbaga, end of a chapter na. Kaya ngayon, sa endings, syempre, may laging may bagong beginnings yan. Kasi bagong chapter na eh. So, ngayon, kailangan mo na talaga tanggapin na patapos na. So, dito, embrace mo na kung ano yung bago. Para yung buong buhay mo magbago din. So, ayun.
0: Okay. Para kay C-Melt. Career reading daw. C-Melt.
1: Okay. So, C-Melt, kailangan mo magpahinga. Kasi dito, yung card na to, it's about rest. And give yourself time to to regenerate and recalibrate. So, di ba, pag nagpapahinga ka, huwag kang mag-guilty na wala kang ginagawa. Kasi, mm-hmm. yung buong katawan mo, yung buong trillions of cells sa body mo, masaya sila kapag wala kang ginagawa. Kasi, yung pahinga is essential din yan. Kapag wala kang pahinga, mag-burnout ka. Di ba?
0: Mm-hmm. Okay. Marie Navarro, good evening, health reading, please.
1: Health reading?
0: Mm-hmm.
1: Okay. Okay, so, in terms of your health, kailangan mo talagang gamitin yung boses mo kung ano na yung masakit. Wag mong tiisin kasi pag tinitiis mo, hindi malalaman ng iba, lalo na yung mga taong mahal ka talaga at may paki sa'yo. So, use your voice to express yourself so that maging confident ka kung ano yung sakit mo. Kasi madami tutulong sa'yo, hindi mo lang mag-isa lalabanan dyan. Kung may mga mahal ka sa buhay, pag naiintindihan nila yun, sabay-sabay kayong lalaban.
0: Okay. Para kay tapos na to. Health. Okay, kay Ray De La Cruz. Good evening po sa upcoming business ko po and upcoming business transactions. Ha, wala pa yung business. Okay. Ganito na lang. Kamusta yung upcoming business mo? Huwag muna natin tingnan yung transactions. Kamusta yung para-parating mo palang business?
1: Okay. See,
0: ano yung advice doon? Si Ray.
1: Ray. Okay, oh. Ray. So, ayun. Ah, at kasi, yun din. It's about patience din talaga.
0: Oo,
1: paano ka magiging kalma habang nag-aantay ka? Kasi, yun nga eh, pagka ina-anticipate mo na yung something, nawawala ka sa present moment. So, pag wala ka sa present moment, it's either magkakaroon ka ng anxiety or madedepress ka. Past and future lang naman. So, become whole sa present moment mo. Kaya okay. Have patience.
0: Okay. Para kay Arlene Castillo, panigding po sana ako in terms of my financial and career. Arlene Castillo.
1: Arlene Castillo. Okay. So, Arlene, kung saan ka man may speculation, kung saan ka nagkakaroon ng parang pagdududa sa mga bagay na normal na nangyayari sa'yo, dito mo makikita yung butas kung saan ka satisfied. So, kailangan mo hanapin din yung fulfillment mo in your own life and kailangan mo siya gamitin ng practicality at the same time. Yun lang.
0: Okay. For Ernie Buenaventura, how about my underlying health condition? 69 years old na daw siya. Underlying health condition.
1: Okay.
0: Underlying condition.
1: So in terms of your health, if ever may mga na-experience kang quarrel, mm-hmm. and actions of impulsiveness, pwede na itong palalain yung mental ano mo. Kumbaga, mas may stress ka. Therefore, mm-hmm. pag na-stress ka, baka mas lumala yung sakit mo.
0: Uh-huh.
1: So ngayon, kailangan mo bigyan ng order yung life mo. Or yung, kumbaga, yung mindset mo ba?
0: Uh-huh.
1: Yung order in a way na dapat organized na ito, isosolve mo muna to, tas mamaya na to. Hindi yung jumble-jumble na sabay-sabay. Kasi dito ka magkakaroon ng ano, mas madaming anxiety. Kaya, take your time and calm yourself and yun na, isa-isahin mo lang. Step by step.
0: Mm-hmm. Okay. For MM Jobs, a general reading daw. MM.
1: MM.
0: General Jobs. Reading.
1: Okay. Oh, so, ang card na to, it's about birth. So, parang manganganak, pero it's either, pwede itong literally, pero pwede din itong metaphorically na magkakaroon ka ng something na bago in your life na alagaan mo at in-nurture mo. So, both literally and metaphorically, ano ba yung bago na yun? Kasi yun yung kailangan mong in-nurture sa sarili mo.
0: Okay. Para kay Angelo, wise po ba na mag-change ako ng direction or office from my current work?
1: Okay.
0: Nag-iisip siyang lipat. Mahirap to. Okay.
1: Ah. So, ang card na to, it's about happy endings. Kaya, okay, i-end mo na kung ano man yun. Oh, kailangan okay mo lang umalis bago kung nasaan ka. Kailangan mo na ng something na bago. Mm. Kasi dito ka mas magkakaroon ng... Dito ka mas magiging prosper, dito ka magsha-shine. Kaya, end mo na kung ano yung kailangan mo end.
0: Okay. Para kay Tito Tirones. Tito Tirones. So, okay. Ano kaya ang magandang ano sa kanya?
1: Generally,
0: message, yeah,
1: a message
0: with what's happening all over his life, so name all over the all over certain aspects of his life, yeah. Ano kaya magandang mensahe?
1: Okay, so the message for you is how can you be in touch with your emotions, kasi emotions are something lahat tayo meron nun, pero na-honor ba talaga natin? Nabibigyan ba talaga natin ng acknowledgement yung mga feelings natin? Either pangit or maganda yan. So, yun yung message for you is to dive deep sa emotions mo. And important din dito na umiyak ka. Kasi kapag umiiyak ka, nililiberate mo yung puso mo at yung mga sama ng loob mo, nawawala siya.
0: Mm-hmm.
1: Ayun lang.
0: Oo, kasi strong person yan. Mm. Okay. Para naman kay... Sabi ni Arlene Castillo, ang galing naman na reading sa akin, swak. Diba kanina binasa mo siya, si Arlene Castillo. Tapos, Ma'am Star, super depressed po ako from Taal, Batangas. Ano po ang magandang reading sa akin? Angela Rodriguez.
1: Angela Rodriguez, okay. So, Angela... kailangan mo nang mag-take action at pumili kung ano yung kailangan mong gawin. Kasi ang card na to, it's about choice.
0: Uh-huh.
1: And ngayon, alam kong indecisive ka sa kailangan mong pagpilian. Pero ayun nga, ano ba yung para talaga sa'yo? Ano yung laman ng puso mo na gusto mo talaga? Kasi kapag ginawa mo hindi mo gusto, syempre, mas magiging malungkot ka, mas magkakaroon ka pa ng... masama na lang depression. Kaya piliin mo ngayon yung sarili mo at piliin mo ngayon kung ano yung para
0: mm-hmm
1: sa'yo.
0: Mm-hmm. Okay. Ito, alam ko, nagtanong na siya noon. Yata, ha? Kasi familiar yung question. Brian Kevin, reading about my spirituality. Thank you.
1: Brian Kevin, no?
0: Oo. About his spirituality.
1: Spirituality. Okay. Oo, malalim.
0: Malalim to.
1: Okay.
0: Pero parang naano ko na yung... question niya, Mia.
1: Sige.
0: Napareading din siya dati.
1: Okay. Ah. So, in terms of your spiritual progression or ascension, you have to create a decision that is connected to your spirit guides. So, kailangan mo maging in touch sa mga gabay mo or spirit guides mo. Tapos dito, kailangan mo ng parang kailangan mo gawing home yung environment mo para makaangat yung energies ng spiritual practices mo. Kasi kapag kawala ka sa tamang environment, mahirap talaga mag-practice dyan kasi hindi ka safe eh. Hindi shielded yung lugar mo. So, di ba? Kailangan physically and spiritually balance ka within yourself.
0: Mm-hmm.
1: Ayun lang.
0: Okay. Super Mom Julie, ano din po para sa akin? Nakikita sa kanya, general reading. Super Mom Julie.
1: Super Mom Julie. Okay. Oof. So, ang card na to, it's about your intuition. Ano ba yung laman na lang? Ano yung paulit-ulit mo na nakikita, naririnig, at namapaniginipan? Kasi kailangan mo, ang intuition kasi, message yan from the higher dimension or the spiritual world.
0: Mm-hmm.
1: So, may mga pinapakita na silang paulit-ulit sa'yo. Kailangan mo lang magkaroon ng tiwala doon. Kaya this time, kapag yung intuition mo sabi, wag gawin to, kaya gawin to, sundan mo lang, makinig ka lang. Kasi dadaling ka niya sa lugar na hindi mo ina-expect na ganito pala yung mangyayari. Sobrang ganda.
0: Mm-hmm.
1: Basta sumusunod ka sa intuition mo.
0: Mm-hmm. Okay. Para naman kay Rene Herrera.
1: Rene Herrera.
0: Just a general reading.
1: Okay. Rene Herrera. Oh. Extremism. Okay. So, dito, ang extremism, syempre, hindi ka balance eh. Sobra ka eh. Kaya nga extremism eh. So, eto din, since this is a card of Mercury, kailangan mong communicate yung pag-communicate mo dapat balance, eh. Dapat hindi din pasigaw, hindi galit. Kumbaga, center ka sa puso mo at sabihin mo kung ano yung gusto mo. And dito kasi, pinapakita sa card na to is yung power mo, nagagamit mo siya in a bad way. Siyempre, di ba? Ang misuse power, laging may karma yan. Either intentionally or unintentionally. Kasi di ba, without balance, madidistrupt mo yung natural order of things. Kaya ang extremism is dapat matransform siya into balance. Yin yang.
0: Okay. Para naman kay isang Stargis Angel, ewan ko kung nandyan, Nelson Benigay.
1: Nelson. Okay.
0: Nelson.
1: Oh. Babae ba ito?
0: Nelson.
1: Lalaki. No?
0: Lalaki, Nelson.
1: Okay, so ang card na ito, it's about affairs. Kaya ngayon, ang affair is about connection sa desire of unfulfillment. Kaya ngayon, it's important kung saan ka ba, ano yung nafe-feel mong kakulangan, ano yung kailangan mong bigyan ng kabuuhan sa sarili mo. Kasi kaya lang naman tayo alam mo, gusto natin ng ganun kasi may kakulangan tayo within ourselves. And lahat tayo, naharamdaman yung kakulangan na yun. And it is human nature. It's important lang magkaroon ng awareness. And awareness is your power.
0: Okay. For Monica Kamantiga, ito yung nasa Saskatoon, Canada. General reading lang daw. Si Monica.
1: Monica. Okay. Ah, okay. So, in this incoming weeks or months, kailangan mo sumama sa mga friends mo kasi magkakaroon kayo ng whole, kumbaga wholesome moment and inner connection sa emotions nyo lahat. Mm-hmm. Magkakaroon kayo ng relief emotionally, mentally, at mas maging open ka sa sarili mo once you connect to your friends.
0: Okay. Yeah. Okay. So, tapos marami pa nakalinya. Babalik tayo after a few reminders.
2: Espiritual, mental, at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Kikita sa DZMM.
3: Basta AM, DZMM.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Espiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Kikita sa DZMM.
0: At balik na tayo sa Feel Kita. Ayan, ito pa, marami pang humahabol. Kay Marlene San Diego, bigyan natin isang general reading.
1: So, Marlene
0: San Diego.
1: Marlene San Diego. Okay. Ayun. So, Marlene, kailangan mong tignan yung buhay mo. Kung ano yung mga magaganda. Kung mag-count your blessings. Kasi dito natin natatransmute kahit magulo yung mundo, kahit magulo yung mga nangyayari. Pero pag nagbilang ka ng isang ka-grateful, ano yung maganda para sa perspective mo, magiging ikaw yung blessing kung nasan ka man pumunta. Kasi nagbibilang ka ng blessing, diba? Para yung energy mo, abundant siya eh. So, count your blessing and become a blessing for others.
0: Okay. Para kay Mamila Delgado, general reading din.
1: Okay. Mima, no?
0: Mila.
1: Mila. Mila. Okay. Mila Delgado. Okay. Oh. So, ang card nito, it's about order. Ang order is paano may organize yung mga bagay-bagay at paano sila magko-coexist. So, siguro nasa position ka of manager or managing something, kailangan mong i-level up yung order mo din. Pero ito naman, it's a card about moon. Ang moon, it's about emotions siya. So, dapat yung emotions mo, in order din siya. Wala ka dapat ini-escape. Kumbaga, kapag na-feel mong malungkot ka, i-feel mong malungkot ka. Kailangan mo siyang harapin. Okay. Yung feelings mo.
0: Okay. Happy birthday, Don Reabad. So, nagre-request siya ng love life reading.
1: Love
0: Don.
1: Life.
0: Don.
1: Don.
0: Okay. Bye-bye. D-A-W-N. Don.
1: Don. Okay. Love life reading. Ah, so, in terms of sa love life reading, paano mo mabibigyan ng fulfillment yung sarili mo at yung partner mo? Kasi since it's about love life, ang fulfillment, dapat both parties yan nangyayari. Para diba, yung coexistence ng fulfillment nyo is pares yung nawawater yung isa't isa. So, mas magkakaroon kayo ng harmony at deeper bond as a partners.
0: Okay.
1: Sa'yo lang.
0: Samantha Marie from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Financial reading.
1: Financial reading. Uy, bilis. Okay. So, in terms of financial reading, one of the most important things na kailangan mong bigyan ng attention is your companionship. Kung like circle of friends, best friends, partner, romantic partner, kung sino man yung kasama mo, you have to create harmony within it para mas mag-expand yung business mo, yung career mo, and eventually finances.
0: Okay. Ayan. For Francis B., reading in finances pa rin.
1: Okay, Francis B. Okay, so do you feel trapped ba in terms of what you're doing? Kasi if you feel trapped, kailangan mong pagandahin kung paano ka trapped. Gets mo ba? Parang you have to be creative enough. Kaya ka trapped kasi stagnant na yung environment mo. So pag di ka naman makaalis doon, you have to change your environment, di ba? Kahit nandun ka pa rin. So ang pinaka big advice sa'yo is about creativity. Kasi it's about your imagination. Iniisip mo maganda to, pero paano mo papagandahin? And okay, it's up to you kung paano mo gawin yun.
0: Okay. Si Nora Santiago, overall health reading.
1: Okay, Nora Santiago, overall health. Health. Okay. So, ang card nito, it's about enterprise. So, how can I connect? In terms of connecting it sa health mo, baka naman na-overwork ka. Kasi since it's an enterprise, of course, nagtatrabaho ka. So, kailangan mo magpahinga. Kailangan mo bigyan ng management at time yung health mo at yung mga positive routines mo para may daily habit kang positive at mas magiging better yung health mo overall. So, make sure to create a work-life balance in your end. yun.
0: Okay. For Noel Bustonera from San Jose del Monte, Bulacan. Oh. About my graphic works.
1: Graphic works. Uh-huh. Okay.
0: So he's into graphics, di ba ano yan? It's a visual arts.
1: Yes, mga creative ba to? Creative people stuff. Okay. Ah, okay. So, this is about control. Example, kapag di mo, let's say, may pinapagawa sa inyo, tas hindi mo na-meet yun, paano ka mag-react? Paano? Kasi hindi mo na-control yung kailangan mong i-achieve, eh, diba? So, may ano ka dito, meron kang reaction dito na out of control. Kasi hindi naman ikaw yung nagtitest or nagche-check kung maganda ba to or hindi. Pero yun nga, it's about control and how you react to it and ano, paano ka mag-respond? Diba? Kasi dito mo mas may kilala yung sarili mo kapag na-trigger ka when things are out of control.
0: Okay. For, hindi ko alam paano pag-pronounce nyo, Luo o Lu? Okay, kasi L-U-O. Reading sa finances daw.
1: Lu. Okay.
0: Luo.
1: Okay, so Lu, tatlong card yung lamabas eh. So dito, ano ba ang principles mo in terms of, career to, no, right?
0: Finances,
1: okay. In terms of your finances, paano mo na bibigyan management and discipline yung finances mo? Kaya kailangan mo gumawa ng principles. Tapos itong other cards naman is about egotism. Of course, in terms of finances, kapag malaki ang ego natin in terms of pera, mabilis din ito masunog. Kasi ego is parang siyang ano eh, parang siyang negative fire. Kasi may mga positive fires. Pero ang egotism, kailangan mong babasag yung perception mo na eto ka, ganyan ka, mataas ka, para makita mo talaga kung paano mag-flow yung finances mo naturally.
0: Mm-hmm.
1: Ayun lang.
0: Okay.
1: It's about balance.
0: Para kay Deabri. Okay. General reading daw kay Deabri.
1: Okay. Ah. So, whatever it is, yung mga ina-achieve mo, it will be done. Kailangan mo lang ng confidence, self-esteem, self-worth, and kailangan mo maging authority, positive authority, na ililid yung people sa right path. Eventually, ma-achieve mo yung lahat.
0: Okay. Yan. Para naman dun sa ito last, sa kaibigan ko si Elizabeth De Leon.
1: Elizabeth De Leon.
0: Finances. Medyo okay. Merong challenges.
1: Okay. Elizabeth. Ayun. Okay. So, ang card na to, it's about birth.
0: Mm-hmm.
1: And in terms of creation, ang birth kasi is creation. Ano yung ginagawa mong binubuhay ka? Ano yung ginagawa mong mas nagiging masaya ka or mas nagiging alive ka sa life mo? Kasi important siya kasi without that level of fulfillment and drive, magiging stagnant ka. And ito din is you have to trust your intuition kung ano yung sinasabi sa'yo ng universe, ng spirit guides mo or ni God. So you have to be in tune with your spiritual self so that makita mo kung ano yung mga next steps in terms so to expand your finances.
0: Oo, feel her intuition, you know, follow her intuition. Okay. Naku, maraming salamat. Ang dami mong nabasa, medyo madami-dami, tatlong pages yon. Tapos hindi pa kasama dun sa YouTube. Anyway, kung gusto nila magpa-reading sa'yo, it's either they have the palmistry thing or meron ko bang ginagawang combination, palmistry and
1: oracle?
0: Ah, ginagawa mo rin yung combination. Okay. So, if they want a reading from you, how could they contact you?
1: Just contact me in my page, Mind Body Spirit Activation. O kaya, sa Facebook ko na lang, Ozison Kuya.
0: Ozzy. Yung spelling po, baka magkamali kayo, Ozzy. Songkuya, S-O-N-C-U-Y-A.
1: Yes.
0: Yan. Kasi yung iba kasi ang spelling nila kalagay dito, O-Z-I eh. No, O-Z-Z-Y. O-Z, Songkuya. So, mag-message lang po kayo para mapapag-set kayo ng appointment sa kanya.
1: Yes.
0: Yan. So, so far, ito, marami kang mga appointments. So, na-balance mo naman ang time mo, no?
1: Ah, yes, yes. Oo. Parang ano lang talaga, kaya pag sumabra din ako ng reading for a day, nadidrain din talaga.
0: Oo.
1: Grabe yung feeling na, di ba?
0: Oo, naman. I can go, lalo na when I go out of the country, di syempre, lahat yan nakapila. Talagang, it's a rare chance for them to see and ano, I read for them. Alam mo talagang, minsan na iba, nagmamakaawa, iiyak sa'yo. Talaga, hindi ko kaya. Maximum ko, apat sa isang araw, apat hanggang lima lang. Maximum na yon. Pero, kasi siyempre, that's 1 hour reading eh.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, ine-exhaust mo yung sarili mo sa bawat isa. So, kailangan talaga binabalansi natin. Ang healthier is only 3 a day, mm-hmm. actually. Healthy yan. 3 a day. Pero, 5 talagang wow.
1: Yeah.
0: Sabihin sa'yo, drained na drain ka. Anyway, maraming salamat again. Sa susunod, magpa-palm reading tayo.
1: Yes.
0: Palm reading tayo. Maraming excited ulit. Actually, nag-ask sa akin sila eh. Nag-PPM sa page ko sa Stargazer Philippines. Sabi ko, sige, babalik natin ang palm reading. Sabi ko, ready nyo na yung mga pictures para ready. And dapat clear yung lines. Yung
1: tsaka kung important na dominant hand din talaga yung picture.
0: Dominant hand ang pipicturan.
1: Yes.
0: Okay. Maraming salamat. Susunod po sa atin, si Pops Eric Galang sa K-Pop's Playlist.
2: Feel mo? Feel ko. Feel kita with Stargazer.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, isang minuto bago mag-alas 10 ng gabi.
1: K-Pops Playlist sa DZMM.

Mga musikang himig ng nakaraan, binabalik-balikan. One true party in the county. Mga paps, tugtugan iyong maiibigan. Dito mapapakinggan sa K-Pop's Playlist. Sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.

Houston's 1985 hit, Saving All My Love For You. Na siguro kung di mo pa alam at ngayon mo lang malalaman. It's a song about paano ba natin sasabihin ito? Isang other woman, no? Diba? Yung character na kumakanta is the other woman. A few stolen moments is all that we share. You've got your family and they need you there. Yan, diba? Tapos sumagot ngayon yung lalaki, si Michael Bolto naman, how am I supposed to live without you? Kasi nga sinasabihan siya nung ano eh, nung kanyang kulasisi. Alam niyo pa ba yung term na kulasisi? Yung kanyang kulasisi nagsasabi, I'm saving all my love for you. Kahit bihira lang tayo magkita, kahit minsan lang tayo magsama, I'm saving all my love for you. Kaya sumagot naman, di ba? How am I supposed to live without you? Aba talaga, ha? Eh, pinangatlohan natin. Ito pong Careless Whisper, if you study the lyrics of this song very closely, ang sinasabi ng lalaking kumakanta dyan, nahuli siya. Nahuli siya while cheating. And he's so guilty. I'm never gonna dance again. Guilty feet has got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. Ah, di ba? Yan. Wag na kasi kayo mag-two-time. Stick to one tayo, ha? Magandang gabi, Metro and Mega Manila. Good evening, Luzon, Visayas, and Mindanao. We've got 14, make that 15 minutes. We've got 15 minutes after 10 o'clock in the PM. I'd like to welcome everybody sa ating programa. Ito po ang K-Paps Playlist. Kasama po ngayon yung Paps Eric Galang. Your favorite DJ! Thank you. Hanggang alas 12 po tayo magkakasama-sama mga kapamilya. Hindi ko na naman alam bakit parang tulog na naman ang aking boses. Merong sabit ng konti eh. Anyway, ang mas mahalaga naman talaga ay mabigay ko sa inyo ang magandang tugtugan ngayong Saturday evening. Di pa nga eh, itong K-Pops playlist ang ating weekend break. A break from all the stresses sa mga nakaka-stress na mga kaganapan sa ating kapaligiran. Well, let's take a break and listen to music that would soothe your senses. Ano ba pang AVP na ba? Listen to the music that would soothe your senses. K-Paps Playlist. Hindi ko kaya yung magandang mga banat ni Sir Peter. Iisa lang makakagawa, no? Siyempre pa mga kapamilya, nakalaya na pang ating trio classical for tonight. Back-to-back-to-back classic oldies. We've got one song na lumabas noong pang 1949. Diba before the 50s? Mamaya marinig niyo kung ano yan, ha? And then we got one song from the 50s from a very popular vocal group back then. At syempre isang awitin mula sa ating tinaguriang The King. Hindi po si FPJ, ha? Pero meron pa rin tayong pag-uusapan, mga kapamilya. We've got a question for tonight at ako'y maghihintay ng kasagutan na inyong ipapadala sa ating Televiber hotline 0919-278-3000. Ang katanungan natin, may kaugnayan po ito sa ating... Minsan kasi diba may mga nangangarap sa atin na... For example, ako dati pagka nakikita ko si Papa P. Pag nakikita ko si Piolo Pascual, talaga sinasabi ko, ano kaya pakiramdam nung maging isang Piolo Pascual kahit isang araw lang? Oo. Grabe. Yung alam mong ang daming gwapong-gwapo sa'yo. Tapos ang daming bilib na bilib sa'yo dahil magaling kang kumanta, magaling kang umarte.

0: Tapos ang dami-dami mong pure. So yan, may kaugnayan sa ganyan yung ating katanungan for tonight. Kung pwede kang makipagpalit ng buhay sa isang celebrity sa loob lamang ng isang araw, sinong celebrity ito at bakit? Ako nga, sabi ko, gusto makapagpalit kay Papa P. Eh, para maramdaman ko naman kung paano ka hinahangaan ng napakaraming kababaihan. Di ba ka? O ikaw, kanino mo gustong makipagpalit ng buhay? Kailangan po celebrity, kailangan medyo sikat. Pero hindi na natin ito i-contain lamang sa ating mga giliw na mga artista. Pwedeng isang mga awit, celebrity yan, di ba? Pwedeng isang social media personality, celebrity na rin naman sila, di ba? Di ba, kung ako, parang sige, sabihin ko. Sana pwede ako makipagpalit ng buhay kahit isang araw kay... Sino ba? Kay Kong TV. O, di ba? Maranasan ko man lang yung mga... Kasi nakakatawa. Nakakatawa din naman talaga yung mga pinagagagawa nila. Di ba? Kung mama... Pwede yan. Eh. Si Don, parang alam ko na kanina makikipagpalit to. Kapapakilala pa lang sa akin ni Joyce kanina. O, di ba? Ano pangalan nun? Yung kamukha mo doon? Ano yun? Sigaw dyan at hindi ko yun maririnig. Boss King, yeah. No? Ayan. Ayan. So, ang atin pong magiting na si Don. Gusto makipagpalit kay isang araw lang kay Boss King. Sa Team Payaman din yan, di ba? Ako gusto ko makipagpalit kay Kong TV. Si Don kay Boss King. Jerbo naman daw. Ako gusto makipagpalit kay Egan.
1: Hindi kaya.
0: Kay Arnold Clavio.
1: Hindi.
0: Para gusto... Ba't sumasagot si Kuya HB?
1: Hindi naman.
0: Nag-usap kayo kay HB? Nag-usap kayo ni Jerbo, no?
1: Hindi
0: totoo yun. Ayan. So kayo naman mga kapamilya, bilis sabihin nyo na kung gusto, kanino yung gusto makipagpalit. Siguro ako nga kay Kong TV... Sa basketball player siguro, sa mga talagang mga sikat na sikat, gusto kong makapagpalit kay ano. Yung import ngayon ng token text. Si Ball, Manute Ball, o, di ba? Kasi gusto kong malaman kung paano huminga dun sa taas, kung ganun kakataas. Ano ba lasa ng hangin dyan sa taas, ha? Si Don naman, gusto rin daw makapagpalit kay John Cena. You can't see me, ha? Si John Cena nag-retire na, no? Nag-retire na from WWE. Oh. Kasi natalo. Natalo nga ba doon sa huling laban? Pero huwag kang mag-alala at magiging artista pa yan. Marami pang ano yan, marami pang pelikulang gagawin yan. Tinan mo si Dwayne Johnson, si The Rock, di ba? I mean, The Rock yung pinakakain si baboy. Ay, hindi, The Rock pala yun. Iba yung The Rock.
1: Hindi kaya.
0: The Rock sa The Rock. Ayan, ako kayo naman mga kapamilya, bilis. Kwentuhan tayo, 0919-278-3000. Kung pwede kang makipagpalit ng buhay sa isang celebrity sa loob ng isang araw, sino ito at bakit? At sana naman po. Ito yung pakiusap ko lamang. Sana naman po yung celebrity kilala namin, ha? Baka may banggiting kayong hindi ko kailangan. Sa bagay, pwede ko namang i-google. Nandito naman sa tabi ko yung sa aking cellphone. Kasi baka meron kayong banggitin na hindi ko namang kilala. Diba? Tsaka wala na magbabanggit dun sa mga ano, ha? Baka meron sa inyo mga pilosopo magsabing gusto ko makapagpalit kahit isang araw dun sa mga aktor. Mga aktor sa mga pelikulang hindi po pwedeng panoorin ng mga bata. Wag yan. Baka sabihin nyo, gusto makapagpalit kay Peter. Hindi, Peter Musngi. Yan, oh. Gusto ko makapagpalit kay Sir Peter. Para maramdaman ko naman kung bakit, kung paano yung ganung kaganda ang tinig, di ba? Basta wag na kayo magbabanggit ng mga ano. Pagka yung isinulat nyo, hindi rin naman namin ipiprint yun. Akong bawal sa, pwede naman sa patay na. Kung baka kahit sumikat dati. For example, gusto makipagpalit ng buhay sa araw kay Elvis Presley, the king. Maranasan ko kung paano mag-all shook up on stage, di ba? Pero sana makabalik din ako. Isang araw lang naman eh, di ba? Asya, sige, yan pang pag-uusapan natin. Excited ako sa inyong mga kasagutan na ipapadala, ha? At kayo, kailangan din kayo ma-excite dahil magaganda ang mga hinanda nating mga pamparelax na tugtugan ngayong gabi. Alright? So, wag mo kayong alis. I'll be pausing for a very short break at magbabalik tayo with our trio classico. Dito pa rin sa ating K-Paps playlist kasama ang inyong Paps. Eric G.
2: Basta AM DZMM.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.

Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita Tatakan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: kakatiwalaan.
1: The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM.
2: Musikang himig ng nakaraan.
3: Himig ng nakaraan.
2: Binabalik-balikan sa K-pop.

0: heart. Do you miss it? Iba-iba yung hagod talaga ni The King Elvis Presley. From 1960, that was Are You Lonesome Tonight. Before that, we also Holso. Holso talaga. We also heard from The Platters. The year was 1955 noong pong lumabas ang awiting The Great Pretender. At syempre, sinimula natin ang ating trio klasiko with something from Vic Damone from 1949. In the Still of the Night. Alas 10:35, 10:35 on the clock, mga kapamilya. Uy, pansin niyo ba? Parang medyo hindi tayo masyadong pinarusahan ng matinding heat index ngayon, at least dito sa NCR, dito sa Metro Manila. Diba, not unlike the past few days. Kasi nga siguro medyo may mga lugar ng inuulan, no? Hindi ko alam kung recent yung nakita kong reel. May nakita akong reel sa Facebook. Yung sikat na skate road sa Siargao, inulan, umulan na eh. So nabasa silang lahat, yung mga nag-i-skateboard doon. Okay lang, kasi mga nakapang-swimming naman sila. Nabasa silang lahat ng ulan doon sa skate road, di ba? Hindi ko alam kung recent, pero most probably recent. Eh kasi nga, di ba Mayo na eh, tayong mga Pilipino sanay tayo doon sa tinatawag nating unang ulan after summer. We call that Agua de Mayo. Di ba? Yung unang ulan sa inyong lugar kapag pagkatapos ng tagtuyot, ng tag-init, we refer to that as Agua de Mayo. And some people believe that yung Agua de Mayo has curing capabilities. Nakakagamot daw ng mga sakit. Ako naman po, personally, ay hindi ako naniniwala doon. If there are some people who believe that, so be it, di ba? Ay, huwag muna tayo magdebate tungkol dyan. Ang pag-usapan natin ngayon ay ang inyong kasagutan na aking hinihintay sa ating question for tonight. Kung pwede kang makipagpalit ng buhay sa isang celebrity sa loob ng isang araw, sino ito at bakit? Siyempre, meron tayong Buena Mano, as always, ang ating Buena Mano sa mga kasagutan. Walang iba kundi si Brother Jerry Carpio ng Feast Novotel Cubao. Which, incidentally, I would like to take this opportunity to invite people, actually. If you want to have a close encounter, not with the third kind, huh? If you want to have a close encounter with God, and you want to be in touch with your spirituality, if you want to be in touch with your faith, punta kayo dyan sa Feast Novotel Cubao bukas, because we are celebrating our fourth anniversary. Diyan lamang sa Novotel sa Araneta City in Cubao. So this is an open invitation. You want to experience God's love firsthand? Oh, punta kayo dun. Kung di man kaya bukas, the following Sundays, doon kami lagi. Bukas ang Holy Mass would start at 12 noon. And activities go onward hanggang matapos, late afternoon. Ito yung aking laging binabati na si Brother Jerry Carpio. Ay isa po sa mga napakasisipag na servants ng Feast Novotel Cubao. At siya din ay isang lay minister sa Misa. Siya rin ay Eucharistic Minister of Holy Communion. Diba? Sige, yung sagot na muna ni Brother Jerry sa ating katanungan. Kung makikipagbalit daw siya sa isang celebrity sa loob ng isang araw, ito ay kay Dr. Nonoy Zuniga. O, di ba? Kasi nga daw ay paboritong mga kantahin ni Brother Jerry. Ang mga awitin ni Sir Nonoy, ni Dr. Nonoy Zuniga sa karaoke at videoke. Ako rin eh, meron akong favorite ni Nonoy, may favorite song akong laging kinakanta sa videoke from Sir Nonoy Zuniga. Ito yung walang iba kundi yung Ding Doon Lang, ano, second favorite ko lang yan. Ang pinaka-favorite ko talaga yung Night After Night We Stay Together. Yan! Tapos may hawak ang malamig, hawak mo yung mikropono sa kanan, tapos may malamig sa kaliwa. Ay, sarap! Ano yung malamig sa kaliwa? Ice cream. Ice cream na lang pwede. Actually, pati nga ice cream, bawal eh. I'll never say goodbye. Yan. Tsaka yung isa, yung Kung natapos ko ang aking pag-aaral, di sinsanay mayroon na akong dangal.
1: Kaya mo yan.
0: Oh, kaya mo rin yan, HB. Ikaw, bilis.
1: Ilipas din yan.
0: Yung paborito mga kanta ko, HB, banata mo nga ngayon, bilis.
1: Bakay kubo kahit munti.
0: Ay, kita mo
1: na. Ang alaman doon ay sari-sari.
0: Ilag. Ilag.
1: Ang kamas at talong, sigarilyas at mani. Break it down, yo.
0: Tatamaan sa akin itong matandang ito eh. Bakay kubo ka dyan. Ang labo ng buhay mo.
1: Kaya naman ako sa'yo.
0: Sige. Peace tayo. Nakuha ko na yung pasalubong mo. Salamat ha. Kasi Kuya HB po, dinalam po ako ng isang balot ng bukayo. Uy, nakakakain po ba kayo ng bukayo? Ngayon, meron po pang bukayo na bibili. Hindi ko alam, masang binili na ito yung bukayo na pinapasalubong niya sa akin. Sarap yun, ha? Ano ba sa English ang bukayo? Ito yung shredded coconut, eh. Ang nilagay ng arnibal, ng gatas, tapos binilog, di ba? Bukayo. Sarap yan. Saan na kaya nakakabili ngayon? Saan kaya binili na ito yung bukayo? Okay, binili mo ba? Baka naman ninakaw mo yan. Tapos pinasalubong mo sa akin.
1: Ikaw talaga.
0: Eh, siyempre. Sino mas malikot ang kamay sa ating dalawa?
1: Kaya mo yan. Saan ba yung baseball bat?
0: Ayan ka na naman eh. Baseball bat na naman eh. Ang init ng ulo talaga na ito. Alam mo, minsan makikita na lang kita sa mga viral na video, yung road rage. Parang ikaw talaga yung mga starring dun, Kuya HB.
1: Ay, naka. Sige nga.
0: Ay, ayoko. Baka pag dinner kita, totohanin mo. Ikaw lang yung Ikaw lang yung naglalakad na pwedeng mag-road rage. Grabe na ito.
1: Grabe na
0: to. Asa, ito muna. Sagot naman ni... Uy, si Chief Bobby King. Chief Bobby, namiss kita. How are you, Chief Bobby? I hope you're okay. Sabi niya, good evening, Pops Eric. Kung ako'y makikipagpalit na buhay sa isang celebrity kahit isang araw lang, ay doon sa sikat na DJ na si China Heart. Mararasan ko man lang maging isang sikat at swabbing DJ na tinitilian ng mga kababaihan. Maraming salamat, Pops Eric, at mabuhay ang K-Pops playlist. Alam mo, Chief Bobby, baka sabihin nilang biniyaran kita para i-message mo yan. Eh, dumaan din naman tayo sa ganung punto ng ating karera. Noong late 90s, early 2000s. Oho! Dumating tayo doon sa punto na kasi syempre dati, di ba, nag-host din ho ako ng mga mall show, ng mga album tour, ganyan. Syempre kahit naman sinong i-assign sa atin, alipin ho tayo na sa lapi eh. Dati pag sinabi sa akin, Eric, may hosting. Okay, tara! Kahit di ko kilala yung artist, kahit up and coming, kahit veterano, kahit sikat, kahit hindi. Sige, banat! Pukusta natin yan. Eh dumating ho yung punto, hindi ko na lang mababanggitin kung sino. Dumating ho yung punto na meron tayong hinostan. Baguhan eh, a newcomer in the industry. Actually, hindi rin siya nagtagal masyado. So, na-promote naman namin ang kanyang single sa radyo. But unfortunately, hindi talaga nag-pick up yung yung kasikatan. So one time, sa mall, dito sa may Commonwealth, ayan, hindi ko nasasabihin ha, sa isang mall dyan, tayo pong naatasang mag-host. Ang nangyari, parang ayaw na niya sanang mag-perform. Kasi mas malakas pa yung palakpakan ng mga tao sa akin kaysa sa kanya. Salamat, Zach. So, pero nung mga panahon ko kasi yun talaga, putok din yung pangalan ng DJ China Heart kahit papano. Hindi lang yung kilikili niya yung putok, pati yung pangalan, putok, oo. So ako po, parang medyo nahiya din ako dun sa artist. But he took it with the, ano yung kasabihan na he took it with a grain of salt. Tama ba?
1: Wow, basta hindi, sa ilong ng English.
0: Basta hindi niya masyadong dinamdam. Ayan, ha? Pero deep inside, alam natin medyo hassle yun. Sa akin mangyari, hassle yun. Asya, ito mga kasagutan ninyong ipinadala. Sabi ni Sam ng Cavite, Paps Eric, gusto kong maging si Main Mendoza sa loob ng isang araw kung papipiliin ako. Interesado ako kung paano siya nag-host na natural lang at parang casual lang. Kahit nasa TV, nakaka-curious kung paano niya hinahandle ang fame habang nananatiling simple ang personality. Ay, oo. Alam mo, Sam, isa to sa mga ina-admire kong personalidad talaga sa telebisyon eh, si Maine. Si Yaya Dab, di ba? Kasi sikat naman na talaga siya dati. I mean, before she joined the noontime show, before she joined Eat Bulaga, she already made the name for herself. Sa ano nga yung nauna sa TikTok? Ano ang tawag din? Dub Smash. Ayan, di ba? Dub Smash. Kaya nga siya naging si Yaya Dub. So, sikat na siya doon. And then, she joined the noontime show. Mas sumikat siya. Pero her feet remained grounded. Her feet remained on the ground. Yun ang importante. Hindi lumaki ang ulo. So, isa yan sa mga ina-admire natin, di ba? Si Maine Mendoza. Sabi ni Elijah ng Laguna, Sir Eric, kung ako nga papipiliin, mas gusto kong makipagpalit ng buhay kay Daniel Padilla sa loob ng isang araw. Gusto kong maranasan kung paano siya nagpe-perform sa concerts at paano niya hinahandle ang acting roles na sunod-sunod. Mukhang demanding pero fulfilling yung karir niya. Kasi DJ, oh, di ba? Isa rin sa ating mga iniidol at hinahangaan. Alam niyo si DJ, speaking of concert, we had the opportunity before to cover his concert sa MOR Digital, you know. So, alam ko si Kuya Dan ang pumunta dun eh, para i-cover yung kanyang concert. Si Kuya Dan and our former colleagues, yung iba mga saan-saan na nalipat ngayon. Pero isa lang masasabi nila nung kino-cover nila yung rehearsals. Si Daniel Padilla, rehearsals pa lang. Eh, pwedeng-pwede, parang show na talaga yung napapanood mo. Ganun kagaling. Nga, ano? Medyo matagal-tagal na rin walang concert si DJ, ha? At matagal-tagal na rin walang album, ha? DJ, bekeno man. Mga bagong kanta dyan, ha? At yung mga versions, ha? Versions niya. Ayan, napakagaganda rin eh, di ba? Mamaya, yung sa akin, dadagdagan ko kung sino yung mga gusto kong makapagpalitan, ha? Hindi ho ng muka. hindi makipagpalitan ng mukha. Yung buhay talaga, hindi lang mukha. Kasi kanina sabi ko kay Kong TV. Diba? Makipagpalitan kaya ako sa ano, sa boksingero, no? Pagbalik mo sa normal, masakit pa rin yung katawan mo. Ramdam mo pa rin yung sakit. Ay, siyempre, kung boksingero na, pipiliin ko na, siyempre, wala pambansang kamao, walang iba. Kundi ang ating iniidolong Manny Pacquiao, di ba? Ako, pag nakikita ko rin yung mga reels, kasi maraming mga content creator, mga iba, mga malayong kamag-anak niya, yung iba, yung mga taong nakapaligid sa kanya, mga nagva-vlog, vina-vlog yung mga lakad ni Senator Manny at ng pamilya. Ay nako, parang sarap din nga talaga makipagpalitan ng buhay sa kanya na kahit isang araw lang. Oo, si Manny Pacquiao, napakagalanting tao. Yung kanyang mga billiards players, yung kanyang mga basketball players, ay laging may paabot eh, no? O, sana all nga talaga. Pero napakabait, napakasimple. Kasi parang meron akong nakitang vlog or reel hanggang sa pinuntahan ko yung account. Tapos sunod-sunod, puro mga vlog niya tungkol kay Senator Manny. Napaka-ano lang din. Ano? Parang ang sarap nga makipagpalit ng buhay sa kanya. Pwede pa pag kay Manny Pacquiao, pag makikipagpalit ako kay Manny, hindi isang araw, mga one month pwede. Parang sarap dun sa napakalaking mansion. Ang ganda ng basketball court niyang sarili. Grabe. O siya, sandali lang ha. Yung mga ibang kasagutan nating babasahin mamaya-maya. In the meantime, I'd pause for this very short break. Pagbalik natin, ay, magaganda itong mga naka-line up, ha? Kawag po kayong alis at magbabalik agad ang K-Paps playlist. Kasama pa rin ang inyong Paps, Eric G.
2: Basta AM, DZMM.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.

ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: pagkakatiwalaan.
1: The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM.
2: Musikang himig ng nakaraan.

0: Ito po ang DZMM, bahagi din ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 11:06.
1: Musikang himig ng nakaraan.
2: Binabalik-balikan sa K-Pop.

0: From the year 1997, Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. And before that, another song from that era, from that exact same year, si Leon Rimes naman with How Do I Live? At para simulan po ang ikalawang oras na ating balatuntunan ngayong gabi, Eric Clapton with his 1992 classic, Ang Tears in Heaven. Mga kapamilya, oras po natin 20 minutos makalipas alas 11 ng gabi. K-Pop's playlist inyo pa rin pinakikinggan. Kasama pa rin yung lingkod, Pops Eric Galang. Hanggang alas 12 pa tayo, ha? Kaya enjoy, enjoy ka lang dyan. Sit back, relax. Taas mo paa mo. Para pil-pil yung pagre-relax-relax, di ba? Pinag-uusapan pa rin natin ang katanungan for tonight kung pwede ka makapagpalit ng buhay sa isang celebrity. Sa loob lamang ng isang araw, sino ito? Sinong celebrity ito at bakit? Sabi ni Cheska ng Bulacan, Paps Eric, kung bibigyan ako ng chance, si Marian Rivera ang gusto kong maging kapalit sa isang araw. Gusto kong makita kung paano niya hinahati ang oras bilang actress at mom. Akala ko gusto mong makita si Ding Dong Dantes na bagong gising, ganun. At habang nananatili daw na elegant at confident sa public appearances, mukhang inspiring yung balance niya sa buhay. Inspiring talaga si Marian Rivera, di ba? As a mother and as an actress. Sabi ni Renzo ng Pasig, Sir Eric, kung ako nga pipili, gusto ko maging si Aga Mulak. Kahit isang araw lang. Interesado kung paano niya hinahandle ang long career niya sa industriya at paano siya nagde-desisyon sa mga roles na tinatanggap. Mukhang may lalim at experience yung bawat galaw niya sa trabaho. Ang isa sa mga pinaka-memorable sa aking pelikula ni Aga Mulak, yung sa kanila ni Christine Hermosa. May taning ang buhay niya dun eh. Kaya tingnan natin ha, at mabilis lang naman ito i-google. Ayan. Ang pamagat nito ay All My Life. Siyempre, under the direction of Direk Loren Jogi. 2004 movie from Star Cinema. Ito'y ano eh. Meron itong theme song. Hindi ko makakalimutan yung eksena. Si Aga Mulak, nasa may dagat, di ba? Nasa shore. Matayo siya sa buhangin. Tapos bigla siyang ano, bigla siyang tumumba. Tapos biglang kumanta si Gary B. How did you know? I need someone. Saktong-sakto eh. O, di ba? Ngayon talaga yung mga padrama ng mga musical scoring natin. Yung mga malulupit, di ba? So, hindi ko makakalimutan yun. Isa sa mga hindi ko makakalimutan pelikula ni Aga Mulak. Siyempre, yung una, yung Bagets. Oo na, inabot ko na yung Bagets. Sige na. Bago nyo pa pakawalan yung wala pa kami niyan. Abay, teka, nasaan si... Parang ano ito ah? Waiting area ito Daddy Johnson ng ano ah? Capitol Medical. Tama ba ako? May pinadalang video si Daddy Johnson Manabat. Oh ito oh. Naka-tune in sa DZMM Teleradio. Pero kung di nga ako nagkakamali, parang ito'y waiting area sa ospital. I hope and pray everything's well, ha? Daddy Johnson. Magandang gabi sa iyo. Lakas kong makadaddy eh. Dinadaddy ko pa. Doon tanyag. Ang ating Daddy Johnson Manabat, di ba? Pero hope all is well, ha? Parang kilala ko yung ano na yan, eh. Yung waiting area na yan. Asa na ba tayo? Ayun, sige. Pagbasa pa tayo dito. Galing naman kay Hannah ng Taguig. Paps Eric, kung akong tatanong ngayon, si Bea Alonzo ang gusto kong mapalitan sa loob ng isang araw. Aba? Gusto kong maranasan kung paano niya hinahandle ang emotional scene sa acting at kung paano siya nagpe-prepare bago sumalang sa set. Nakaka-curious kung paano niya pinapakita ang intense emotions ng natural sa camera. Of course, Bea Alonzo, one of the best pagdating sa drama. Talaga. I mean, yung portrayal lang niya bilang Basha, di ba? Sa kanilang One More Chance franchise ni John Lloyd. May tumatak sa marami ang pagiging Basha ni Bea Alonzo. Ito, dami pa din ganda. Ganda ng mga kasagutan, ha. Ito, sabihin natin, basahin natin ang kasagutan ni Kurt. Si Kurt naman ng Manila. Paps Eric, kung may pagkakataon ako, si Alden Richards ang pipiliin kong mapalitan kahit isang araw lang. Ang gusto ring makita kung paano naghahanda para sa mga live shows at sa mga acting scenes. Mukhang mahirap pero interesting daw kung paano niya hinahati ang oras sa iba't ibang projects. So maraming projects itong si Alden Richards, eh. At alam niyo ako, hindi ko naman makalimutan dito kay Alden. Siyempre, bukod dun sa Aldab nila, ni Maine Mendoza. Eh ito yung una ko nakitaan nung napakagandang ano, eh. Hindi ko na babanggitin yung brand. Pero years before, nung kainita nung Aldab, yung sinusuot niyang sneakers. Oo, doon ko unang nakita sa kanya. Sumikat itong sneakers na ito, ha. Yung merong Max. Oo. Siyempre nga, feel na feel ng mga ibang mga kalalakihan na kapag sila'y bumili, kapag sila'y nagsuot niyan, para daw si ano? Para daw silang si Alden, di ba? Para sa parang siya, Sir Alden Ramos. Hindi, Arden pala yan, si Arden natin. Di ba? Ah, siya, sige. 11:27 ang oras. Ipahabol tayo isa pa. Sabi ni Adrian ng Marikina, Paps Eric, kung pagbibigyan ako, mas pipiliin kong makapagpalitan ng buhay kay Vice Ganda sa loob ng isang araw. Ayoko naman. Kay Jose Marie. Ay, ang gusto kong maranasan kung paano siya mabilis mag-isip ng jokes habang live sa TV at paano niya napapatawa ang studio audience kahit walang script. Mukhang nakaka-pressure pero exciting yung spontaneity niya sa trabaho. Diba, I like the spontaneity. Oo naman, alam niyo si Vice ang isa sa mga pinaka mabilis. Pinaka spontaneous nga na komedyante ever dito sa ating industriya, diba? Pwede siyang ihanay doon sa mga veteranong mga komedyante talaga, eh, diba? Mga ating mga inidolo mula nung ating kabataan. And we share the same humor. Ako, ha, I'm comfortable to say we share the same humor. Ito lagi ko kasi nasabi sa misis ko, eh. Kapag nanonood kami Showtime, minsan may mga hihirit si Vice na bago pa niya ihirit, inihirit ko na sa misis ko. Isikuhin ko siyang ganyan. Tapos mamaya-maya ihirit ni Vice. Ibig sabihin, kasi sa bagay, magkasing edad kami. Mga mid-70s pinanganak, yan. Kaya pareho yung mga kinalakhan naming society, yung estado ng ating bansa. Parehas yung timeline ng aming paglaki. Siya nga lang, lumaki ng husto, tumangkad. Ako hindi. Diba? Kaya medyo hawig yung humor namin ni Meme Vice. O siya, ito, 11:29 ang oras natin. Uy, maganda yung mga nakasunod na sasalang nating kanta, ha? Panigurado meron kayong mga isising along dito. Kaya wag po kayong aalis at magbabalik po kaagad ang K-Paps Playlist kasama ang inyong Paps, Eric G.
1: Basta AM DZMM. Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.

Random ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Musikang himig ng nakaraan.

0: Chris Norman.
1: No arms can ever hold you. Grabe, paborito yan sa video ko yan. Hindi man ako may favorite dyan, pero napakaraming may paborito dyan, ha? Groovy na ito. And before that, we had Barbra Streisand with Woman in Love. And Will to Power with that medley of Baby, I Love You Way and Free Bird. 11:43 ang oras natin. Sandali lang, I will correct myself because I'm wrong. Sabi ko, di ba, may pinadalang video si Daddy Johnson. Nakamonitor yung, alam ko, sabi ko, hospital to eh. Kilala ko to eh. Mali ako ng akala. Sa St. Luke's QC pala yun. Ayan, so magandang gabi po sa inyong lahat dyan, ha. Sa lahat po na nakakapanood, kasi sila yung nakateleradyo. Kitang-kita yung monitor eh. Sa lahat po na nandyan ngayon sa St. Luke's QC. Magandang gabi po sa inyo, and I personally pray that whatever you're going through right now physically with your health, kaya kayo nandyan sa lugar na iyan, kaya sana po'y mapagaling ng mga dalubhasa na nandyan sa ospital na iyan. With God's grace and in Jesus' name, amen. Pinag-uusapan pa rin natin, mga kapamilya, ang iba't ibang mga karamdaman. Karamdaman, nandun lang si Daddy Johnson sa St. Luke's eh. Karamdaman na kaga. Hindi. Yung topic natin, kung pwede ka makipagpalit ng buhay sa isang celebrity sa loob ng isang araw, sino ito at bakit? Sabi ni Lyra ng Cebu, kung papipiliin ako, Pops Eric, si Nadine Lustre ang gusto kong maging kapalit sa isang araw. Abay, bibili ka rin ng lechonso sa tindahan? Yan lang. Gusto kong makita kung paano niya pinipili ang projects niya at kung paano siya nananatiling true sa sarili niya sa showbiz. Yan. Sa bagay, isa sa mga pinaka-prankang tao sa showbiz yan, si Nadine Lustre. Hanggang ngayon, napakaganda pa rin. At pagka sexy. Oo. Di ba siya isa ano na? Sa Siargao na nakatira, tama ba? Si Nadine Lustre, no? Doon na ba siya sa Siargao, nakabase? Siargao ba o? Basta sa isla sa ano eh, no? Sa isla sa dito. Tama, Siargao nga yata. Isa siya sa mga unang celebrities na nag-base doon. Pero si Andy nandun din, di ba? Si Andy Eigenman. Of course, married to a local talaga si Andy. Nasabi ko nga, ito ah, speaking of Siargao, sabi ko, yung mga kalalakihan natin doon, parang cheat code eh. Oo. Parang cheat code eh. Gaganda ng mga girlfriend, ng mga napapangasawa. Yung mga afam, ha? Mga kababaihan na foreigner. Talaga namang napapaibig ng ating mga matitikas na mga kababayang lalaki dyan sa Siargao, ha? Hindi, ganyan talaga mga Pilipino eh. Ano yan, Jerbo? Pupunta kayo sa Siargao. Hahanap din kayo, Apam. Sige, good luck. Sama ako. Para kayo yung madala sa snow. Eh, pwede naman. Basta sama ako, ha? Hindi, gusto ko kasing matuto dun sa ano eh. Gusto ko unang-una, gusto kong mag-skateboard. Dun sa skate road na tinatawag nila, di ba? Kasi gusto ko rin mag-surf. Diba? Tapos, hindi, ayoko masyado sumisid dyan sa Siargao. Mas gusto kong sumisid sa Dumaguete. Tsaka hindi ko na kailangan matutong sumisid. Marunong na akong sumisid eh. Oo, deep sea diving. Hindi naman deep sea. Mga ano lang, snorkeling, ganyan. Kasi hindi ko kaya yung deep sea diving. Meron tayong ano, dating DJ sa FM, si DJ Jack Mello. Ayan, alam ko, may lisensya yan na diving instructor eh. Yun talagang magaling sumisid yun, si Jack Mello. Oo. Pero ako, mga ano lang, snorkeling lang ang kaya ko dyan. Pero kung ako'y sasalpakan nyo ng oxygen sa aking likuran, sasalpakan talaga eh, no? Para ikakabit sa akin yung oxygen. Di, masarap, masarap matutong man, mag-aral, mag-diving. Tapos meron ding free divers. Alam ko si, ano, ang ating kapamilya dito sa DZMM, si Rica Lazo. Rica is a free diver. Ang napakaraming taon na. So alam niya, pagka gusto mag-relax niya ni Rica, eh, ginahanap niya dagat. Sabay sisid. Diba? Yung free diving kasi is diving without the help of oxygen tanks. Eh. Diba? So marami rin akong mga kakilala at mga kaibigan. May kumpare nga ako, talagang nagtayo ng kanyang sariling grupo ng mga free divers. Si paring Wesley Chan. Gusto na kaya ang pare kong Wesley? Very long time no, si long time no hira. Anyway, 11:49 ang oras natin. Sige nga, makapunta ka ng Siargao. Pero bukas na lang gabi ni. Diba? Bukas na lang. Ikaw ba? Sabi ni Zach, pwede sumama. Anong oras ba ang off mo? Anong oras ang out mo dito? Hanggang anong oras ka? 10. O sige, alis tayo ng ano, mga 10:30. Pwede na. Dito, dadaan na kita ng 10:30. Tapos diretso tayo airport, ha? Ito, nag-aabang naman dun yung aking private, ano eh. Private vehicle. Yung kotse, nakaparada dun. Aba, hindi, wala akong kinalaman dyan sa mga ano, project na yung mga flood control. Pero basta kaya kong pumunta ng ano, ng kahit saan kung gustong puntahan. Pipikit lang ako. Tapos mag-i-imagine. Sandali lang, 10 minuto na lamang, alas 12 na po. Abe, time for me to say bye, di ba? Pero bago yan, sige, sasagarin ko na to, hindi na ako mag-gagap ha, para mapatugtog pa natin at least ito mga awitin na ating inihanda. Ito lamang na, sige, babalik na rin ko na lang, uunahin ko yung ating sugar-free. And then we cap off the night with something from Air Supply. Ayan. Bukas tayo na may magsasama-sama din eh. At bukas, OPM Sunday. All OPM songs ang inyong pong maririnig sa ating programang K-Paps Playlist. 8:30 p.m. tayo bukas ha, hanggang alas G's. And once again, baka merong mga interesado po sa inyo na dumalo. I'm inviting everyone sa ating Feast Novotel Cubao 4th Anniversary Celebration. 2 p.m. Diyan po sa, siyempre, sa Novotel sa Cubao. Pasok nyo dyan, akyat lamang kayo, or tanong nyo sa guard, saan po yung feast? Huwag nyo punta lang kung nasan yung feast. Iba po yung feast, ha? Kamao po yun. Makakaibigay sa inyo ng guard yung kanyang kamao. Yung feast. Ayan, ang piyesta. The feast. So, happy 4th anniversary to Feast Novotel Cubao. Of course, to our beloved brother builder, brother Mike Ibiernas. Ako po ay naglilingkod din dyan. Kung kayo po i-attend, malalaman nyo kung sa paanong paraan ako naglilingkod. Dyan po sa ating mahal na Feast Novotel Cubao. Aba paano, susunod na po ang programang Private Talks. Siyempre kasama ang ating Tita Doc. Tita Doc Lulu Marquez and Ateng Amy Estareja. Alam niyo, itong unang kong patutugtugin na awitin, naiiwan ko sa inyo. Siguro I dedicate this to my, I lovingly dedicate this to my fur baby na kinuha na po ng Panginoon kahapon. Ayan, ang aming baby Arya. So Arya, para sa'yo to. Final song ni Papi tonight. Babay muna ang inyong Paps Eric, mga kapamilya. Bukas, takits-takits tayo ulit. Dito pa rin sa ating K-Paps Playlist. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay 12:03 na po ng madaling araw ng Linggo.
1: Ang susunod na programa ay Rated SPG. Seryosong pag-uusap sa gabi. Sa gabi. Private Talks.
2: Private Talks.
1: Halina talakayin ang mga paksang may kinalaman sa buhay mag-asawa at mag-partner. Mga sensitibong issue na kailangang maunawaan. Mga kontrobersyal na tema na kailangang malinawan. Buksan ang isipan at sumali sa Private Talks. Private Talks. Kasama si Amy Estareja at Wellness Specialist Dr. Lulu Marquez. Private Talks.
2: Private Talks.
1: Sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
0: Sobrang magandang araw ngayon, partner, kasi ngayon ay Mayo na. Ito ang programang papaliwanag sa mga sensitive na topics po gamit po ang science. Pag-uusap tungkol sa mga intimate moments ng mag-partner or ng mag-asawa. Okay? Dapat po yan ay nauunawaan ha. Programa na nabukas ng inyong mga isipan sa mga kaalaman para madagdagan ng init sa inyong mga relasyon. Kaya halika na, let's open your mind behind closed doors. Saan? Dito sa Private Talks.
1: Open minds behind closed doors. Closed doors. Talk to us on Private Talks.
3: At dahil nga, partner, ngayon ay araw na naman ng Linggo, syempre eto na naman po kami ni Tita Doc Lulu Marquez. Kami po ang inyong makakasama tuwing Linggo ng hating gabi. Mula po yan ngayon, alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 po ng nagmamadaling araw. Ang kaserbisyo at kapamilya ninyo sa pagbibigay ng kaalaman sa mga paksang may kinalaman sa inyong mga sexual relationship. Diba, Tita Doc? Ako po ang inyong ating Amy Estareja.
0: At ito si Tita Doc Lulu Marquez. At ito ang
3: Private Talks.
1: Private Talks.
2: Private Talks.
1: Sa DZMM.
3: At syempre, Tita Doc, patuloy po ninyo kaming napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Estrella o Radio sa Estrella at sabay na papanood sa DZMM Teleradio. Maging una sa balita at public service, mag-subscribe na at i-follow na ang DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Diba, Tita Doc?
0: Oo naman, no? Mm-hmm. At kung meron kayong cable partner, no? Yes. Meron sila, like Sky Cable, nasa channel 26 po yan.
3: Yes.
0: Sa ibang cable, hindi ko alam yung number.
3: Yes, oh, pero nasa free-to-air channel din tayo. Sa channel 31 po yan, PRTV Prime Media, yan ang tawag dyan. Ha? Yes. So, isi-search lang ninyo. Ngayon, kung hindi pa ninyo kami napapanood, oy, by the way, tayo ang number one news cable channel. Grabe. Oh, di ba? Kaya dito na kayo laging tumutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
0: Yes.
3: Original yan, Tita Doc.
0: Tama.
3: Pag Teleradio, DZMM yan.
0: Wala iba. No.
3: Yes. Tayo talaga ang nauna dyan eh.
0: Mm-mm.
3: Oo. Yung iba sumunod na lang. Ganon talaga. May nauuna talaga. Di ba, Tita Doc?
0: Kung ano naman, abroad, pwede naman sa radio app.
3: Yes.
0: So, download nyo sa radio app yung DZMM at mapapakinggan nyo yan via sa listening, kahit walang TV-TV.
3: Kahit sa phone lang nila, di ba? Or gadget, any gadget, actually.
0: Yes.
3: Oo. Kasi syempre sa abroad, wala silang transistor na AM natin, di ba?
0: Oo, yung iba, wala naman ding subscription sa TFC.
3: Mm-mm.
0: So yun, pwede yun.
3: Yes, oo. At syempre, kung talagang wala, hindi talaga kayo makapanood, pwede naman yan sa delayed telecast. Delayed telecast. Sa ano yan? Sa podcast naman natin. Oo, nandyan po yan. Search nyo lamang ninyo, pasok kayo sa aming YouTube channel at makikita po ninyo doon yung mga podcast namin ni Tita Doc Lulu Marquez.
0: Yes.
3: Diba?
0: Very so, walang, interesting.
3: Oo, walang dahilan para hindi ninyo kami mapanood. Diba, Tita Doc?
0: Dapat, ano, para marami kayong matutunan.
3: Yes, kasi diba pagka private talks, Tita Doc, eto na yung mga bagay na hindi pinag-uusapan usually outside bedroom.
0: Mm-hmm.
3: Oo, pang adults only, ika nga. Kaya nga rated SPG tayo.
0: Kaya nga,
3: seryosong ano pag-uusap yan sa gabi.
0: Oho.
3: Kaya bawal sa mga bata. Pero pwede sa
0: Isip Bata!
3: Bakit, Tita Doc? Dahil ang topics natin ay
0: tungkol sa sex education.
3: Yes, so, hindi na tungkol sa sex lang.
0: Yeah.
3: Sex education.
0: Education po yun.
3: Yun, dami pong mga problema sa mag-asawa na ang hindi natin naiintindihan ay dahil sa usapin ng sex, mm-hmm, ang pinag-uugatan.
0: At walang masama sa pinag-uusapan dito kasi based sa anatomy at physiology natin yan, partner,
3: yes,
0: di ba?
3: Oo, hindi kahit ito galing sa ating mga opinion.
0: Tama.
3: Mm-hmm.
0: At kahit na anong lahi po ninyo, no? Kung hindi kayo Pilipino, kung kayo ay Amerikano.
3: Yes.
0: Pareho naman anatomy at physiology niyan.
3: Tama. Oh, iba-iba lang tayo ng kulay ng balat. Oo, di ba?
0: Yes.
3: Oh,
0: at yung mga singkit ang mata.
3: Yes, singkit ang mata. At saka may malaki, may maliit. Mm-hmm. Sa tangkad, di ba? May matangkad, maliliit. Baka kung ano isipin nila kung ano yung malaki at maliit.
0: Nag-isipin ako, ano yung maliit, malaki?
3: Nakita ko nga sa mukha mo, parang naguluhan ka. Pero Tita Doc, as usual, very interesting ang ating mga topics for tonight. Pero bago yan, siguro ibato muna natin yung question of the night.
0: Sige.
3: Oo. Ang ganda.
0: Ito na ha.
3: Mm-hmm.
0: Question of the night. Minsan ka na bang nawala ng ganang makipagtalik?
3: Oo.
0: At bakit?
3: Pwedeng nasa parang hot ka, tapos biglang parang kang binuhusan ng yelo.
0: Oo.
3: O kaya naman, nasa gitna na kayo, tapos biglang, oops, anyari, biglang nag-U-turn.
0: Tama.
3: Diba?
0: O kaya within the month, no, maganda yung regularity ng inyong pagkikipagtalik, tapos the next month, parang wala ka ng gana.
3: Kaya. Bakit parang pagkain na naumay ka bigla? No, Tita Doc, oo.
0: Gusto ko yung comment mo na yun. Naumay, parang pagkain.
3: Oo, diba? Oo. Eh, sabi nga nila, diba, parang adobo daw yung asawa. Kung puro adobo na kasawa. Baka pwedeng gusto mo naman sinigang. O kaya kaldereta. O, diba? Ganun yun.
0: Gusto ko sisig.
3: Sisig? Aba, gusto mo yung umuusok-usok pang sisig.
0: Tama. Oo. Uy, maraming klaseng sisig, ha?
3: Oh, bakit? Oo, yeah. Ako sisig. Gusto ko yung puro sa pork lang, yung mga laman, may konting taba. Yung iba kasi gusto nila yung talagang mga laman loob. Diba? Yung may laman loob. Tsaka ayoko may mayonnaise.
0: Ay, oo.
3: Ikaw din, Tita Doc?
0: Ayoko yun. Pwedeng may kalamansi or konting yung sili?
3: Oo, sili. Mm-hmm. Tapos may mga spices. Basta huwag mayonnaise.
0: Yes,
3: pero yung iba, ma-mayonnaise, Tita Doc.
0: Nilalagyan pa ng mayonnaise.
3: Mm-hmm. Kaya sa pagka mga nasa restaurant, sinasabi ko, pag sisig yung order, huwag mo lagyan ng mayonnaise. Ihiwalay mo na lang yung mayonnaise para kung ayaw ng iba, hindi makakakain pa rin yung sisig. Tapos nilalagyan ng iba, may itlog pa, di ba?
0: Gusto mo may itlog?
3: Yes.
0: Pwede.
3: Sarap, di ba? Nakakagutom, Tita Doc. Hindi pa ako makain ng hapunan.
0: Ayan na nga.
3: Ay nako. So ulitin natin ang tanong, minsan ka na bang nawala ng ganang makipagtalik at bakit? I-share po ninyo ang inyong mga sagot sa 0919-278-3000 or pwede po kayo sa aming makipaghuntahan ni Tita Doc.
0: Pwede po, no? Pwede pong tumawag sa hotline 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
3: Yes, parang bago na yung pagkakasulat nung mga numbers sa screen, ano?
0: Ganun ba?
3: Oo, iba yung font. Alam ko yun eh. Ayan, no, inilabas ulit, oh. Iba, oo, bago to. So, ayan, tawag po kayo sa atin na meron po kayong apat na oras para makatalamitan kami. Talamitan ang lalit.
0: Lalit mo, partner, ah.
3: O, di ko rin alam, bigla siya pumasok sa utak ko eh. Pero it's a Tagalog. It's a Filipino word. No? Filipino word yan. So,
0: which means?
3: Pwede kayo makipaghuntahan. Ayan, makipagkwentuhan.
0: Malalim din yung huntahan eh.
3: Yes. So, huntahan naririnig ko rin yung sa probinsya eh. Diba? Tsaka sa news.
0: Okay.
3: Ayan. Ayan. So, anyway. Ayan. So, yan po yung ating tanong. Pero bago tayo magpatugtog, Tita Doc, ano ba yung mga topics natin for tonight?
0: Maganda. Talaga? Kung ikaw ay poor performer sa kama, meron ka sigurong performance anxiety.
3: Naku, pressure kasi yun eh. Di ba?
0: Meron palang ganun yun, ano?
3: Kaya nga.
0: Tapos ito pa isa, partner, ito maganda.
3: Ano?
0: Yung yoni massage.
3: What is yoni massage? May kilala ko yoni kura. Na alam ko lagi nakikinig sa atin, lalo na yung kapatid niyan si Deng Kura. Sabi nga niya, dito sila sa Caloocan, pero lagi sila sa Japan.
0: May name niya Yoni?
3: Yoni Lin. Kaya we call her Yoni. Yes, so nakikinig sila, lalo si Deng. Sabi nga niya, ito daw ang kanyang pampatulog. Sabi ko naman, huwag mo kami tulugan.
0: I'm sure nakikinig sana.
3: Yes.
0: Sana siya.
3: Nakatutok sa DZMM yung kanyang radio. Mm-mm. O, diba? Tama. Hi, Deng. Hi, Yoni.
0: Yoni, ayan, makinig ka dahil topic ka na. Ay,
3: topic natin topic. Siya. Yoni Massage, hindi si Yoni. Ayan. Yes. Ano yan? Alamin po yan sa kabuuan ng ating programa.
0: Oo nga.
3: Ano

0: Ga. Na kapag ka kayo ay nag-make love, ako, parang you really know each other so well.
1: Yes.
0: At talaga namang in sync ang bawat isa.
1: Mm. Oh, just when in sync.
0: Yes. Mm. Aha. Hindi po yung banda, ha? Ano pa ang ating topic, Tita Doc?
1: So, apat na yun, partner.
0: Apat? Ay, apat na ba yun?
1: Oo.
0: Oo nga, no.
1: Apat
0: oo.
1: Na yun.
0: So, yun po. Pero syempre, meron pa tayong mga patrivia mamaya.
1: Oo.
0: So, abangan nyo po yan sa kabuuan ng ating private talks. Tiyak, marami kayong malalaman at matutuwa sa amin. Diba? So, pero ngayon, magpapatugtog muna kami ni Tita Doc. Pero bago tayo magpatugtog, Tita Doc, meron tayong announcement.
1: Sige, go.
0: Oh, sige, ako na lang.
1: Yeah.
0: Oh, sige. Ito po, announcement mga kapamilya. Super sad, super Sabaduper. Ba? Saya talaga ang Sabado natin, mga kapamilya, dahil sa mga bagong programs. Dito po yan sa DZMM. Alauna imedia, makipag-chikahan sa ating Maritres. Aya, syempre, kasama ang ating partner, si Tita Doc Lulu Marquez, si Coach V, at si DJ Monica. Susundan po yan ang pinakabagong trending na programa, maghahatid naman ng makabuluhan at inspirational na kwento kasama ang ating kasambuhay na si Jing Castañeda. Alas 3 po yan ang hapon. Susundan naman ang Safe Space sa bago nitong oras, alas 4, pasado serbisyo, alas 5 naman ng hapon. Ang TV Patrol Weekend naman ay mapapanood na po sa bago nitong oras, alas 5.45 ng hapon. Kasunod ang Kaagapay sa Kalusugan, alas 6.45 ng gabi. Soko naman sa DZMM, alas 7.45. Feel Kita, alas 8.30. At K-Pop's Playlist, alas 10 ng gabi. Ayan, super Sabado, ano? Super Sabaduper sa saya.
1: Like
0: super
1: that.
0: Sabaduper saya. Ayan.
1: At saka partner, yung kay Ma'am Jing Castañeda is trending.
2: Yes,
1: so wow, ang ganda nung I like that. Oh, oh, trending.
2: For her doon sa isang program
1: nila. Yes.
2: Oh, so trending. Ayan, kasama po yung kabuluhan ng
0: kwento ang pag-uusapan. 3 PM po yan tuwing Sabado. Mga bago nating kapamilya dito sa DZMM Radio Patrol sa Isenta, DZMM Teleradio. So ngayon, Tita Doc, patugtog muna tayo.
1: Sige, music muna.
0: Huwag kayong aalis dahil babalik pa ang Private Talks.
3: Relaxing music and Private Talks.

0: Call me Aimee.
1: Aimee.
0: On Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez.
2: Doc Lulu Marquez.
0: On Private Talks.
3: Partner.
4: Yes, partner.
3: Meron tayong gigreet, sandali. Okay,
4: sige,
3: si
4: sino?
3: Kitty Aglipay.
4: Mm-hmm.
3: Sabi niya, present po ako ha, Tita Doc. Okay, hello, Kit or Kitty Aglipay.
4: Ayan. Mm. Oo. At ito, may sagot din si Tita Lina ho. Sabi niya, sagot daw niya sa tanong.
3: Ano
4: minsan,
3: daw?
4: Nangyari sa akin, bigla akong nawala ng gana sa kalagitnaan ng pagtatalik namin ni hubby ko. Nung biglang bumagsak ang malakas na ulan. Naalala ko, baka may naiwan akong sinampay sa lawat ng bahay. Salamat po. Alam mo, ito talaga. Dalawa yan, Tita Doc. Sinampay,
3: uh-huh,
4: at saka basura.
3: Ah,
4: di ba pag darating yung truck ng basura?
3: Oo, matataranta ka eh.
4: Lahat ng tao natataranta, di ba? Andiyan na yung truck.
3: Nakakatuwa, ano?
4: Ito naman, sinampay. Nakakatuwa. Hi, Tita Lina, salamat sa nakakatuwang sagot mo sa tanong natin.
3: Si Berna, sabi niya, I'm listening na po, ma'am. Nagpapaantok ako.
4: Okay.
3: Huwag kaantokin. Talaga ito siya, no? Huwag kaantokin.
4: Saka sumagot ka muna, Berna, bago ka matulog.
3: Oo nga.
4: Diba?
3: Oo.
4: Mm-mm.
3: Si Kit Aglipay, thanks for the greetings. Nakakakilig pala.
4: Alam mo, totoo, no? Kapag kahit tayong taga-radio, pag binabati tayo ng mga kaibigan din natin sa radio,
3: sarap,
4: nakakatuwa, diba?
3: Oo, tama.
4: Kasi misa-misa po nababati din tayo sa ibang stasyon. Pag birthday, di ba? So ulitin natin yung tanong, Tita Doc, minsan ka na bang nawala ng ganang makipagtalik at bakit? Ayan, ipadala po ang inyong sagot sa
3: 0919-278-3000. So text na, ngayon na.
4: Yes, pwede rin kayong tumawag para masaya, makipaghuntahan kayo sa amin sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
3: Meron pa tayo sa listener, pero
4: sino?
3: Via radio app, si Mr. Mambo.
4: Mambo.
3: Di ba, kanta yun?
4: Kanta yun. Mambo, magsaysay. Parang ano, di ba yun?
3: Patutugin natin mamaya. Alam ko may
4: di,
3: mambo
4: parang ano
3: eh.
4: Yata yung political rap, political ano yata yun eh. Parang, anong tawag doon?
3: Ano yun?
4: Yung jingle.
3: Yes.
4: Ayan, o nung panahon ni magsaysay yata. Bakit ko alam yun? Samantalang, wala lang.
3: Hindi ka pa pinapanganak na.
4: Hindi, siguro sa, dahil sa news, di ba, kapag ka mag-e-election, umaapir yung mga, lumulutang ulit yung mga jingles na mga luma. Di ba? Ayan. Baka magtaka sila, baka isipin nila, yun, nandun na ako nung panahon na yun.
3: Batang-bata pa to si Aimee.
4: Yes,
3: kay
4: batang
3: kapamilya.
4: Ayan. So, puntahan na natin, Tita Doc, ang ating usapan.
3: Oo nga.
4: Ba, ang ganda. Performance anxiety. Meron ka ba nito?
3: Meron ka ba niyan?
4: Pag sinabing performance anxiety, ani-itay.
3: Oo nga. Sige, ito na, no? Pag sinabing performance anxiety, ito ay ang matinding takot or kaba,
4: takot?
3: Ha? Na hindi magiging okay o sapat sa sexual performance. Parang may fear ka na tama ba itong ginagawa ko o hindi. Ano ba talaga? Okay? Pwede itong mangyari bago o habang intimate moment. Ay, ang hirap naman nun, partner.
4: Usually siguro sa babae.
3: Ha?
4: O pwede rin sa lalaki.
3: Pwede rin, di ba?
4: Para
3: rin
4: sa babae, natural yung kinakabahan. Pero pag sa lalaki,
3: parang hindi,
4: diba? Natural na kinakabahan sila. Dahil parang expect... Sabagi, dahil doon, baka may pressure, Tita Doc.
3: Pwede. So, iyan mga ganyan, pwede silang may problema sa kanilang arousal,
4: uh-huh,
3: at sa kanilang confidence.
4: Mm-mm.
3: Okay? So, again, sinasabi nga ni Aimee, baka nape-pressure.
4: Yes,
3: tama po yun.
4: Oo.
3: Ang pakiramdam na kailangan mo maging perfect sa kama.
4: Correct. Kasi lalo sa lalaki, Tita Doc,
3: mm-mm,
4: lalo pag first time, parang kahit walang first time, parang ine-expect na marunong sila.
3: Mm-mm.
4: Diba?
3: Pero, nagpe-premature ejaculation naman.
4: Yes, yung pala nag-aaral din. So, syempre, natural, baka nga magkaroon ng anxiety, no?
3: Yes.
4: Naku-conscious eh.
3: Talaga.
4: Mm-mm.
3: So, for this, no, takot sila na hindi makakuha o mapanatili ang ereksyon.
4: Yes. At hindi mapasaya yung partner.
3: Yes. Alam mo, partner, no, itong performance anxiety, mabanggit ko lang, ha?
4: Mm-mm.
3: It actually exists dun sa mga mga mahilig manood ng pornography.
4: Oh, ayan na naman. Mm. So doon pala talaga nakukuha. Ang daming parang psychological na problemang nakukuha sa panonood ng porn.
3: Correct. Mm-mm. Tapos sa itong mga nanonood ng porn, mahilig pang mag-masturbate. So pag nagkipagtalik sa kanilang partner, sa kanilang asawa, hindi nila type kasi nasanay sila dun sa napapanood nila sa porn na sexy.
4: Oo. Kasi di ba parang ano yan parang dream versus reality. Diba? Sa isip mo, sexy. Di ba? Kurbang-kurba. So, pag tingin mo sa partner mo, nakakurba pag nakadamit. Pero kasi di ba ang ganda kapag nakadamit pa. Pero syempre ibang usapan pagka wala ng damit.
3: Kaya nga. Ang hirap naman ng ganun.
4: Doon mo na makikita yung mga bilbil. Kung meron pa siyang peklat.
3: Diba? O kaya na cesarean yung peklat ng yung scar ng cesarean section.
4: Yes, o baka kung first time ninyo at ikaw naman ang una niya nakatalik, iba kami operation siya nung bata pa siya. May mga ganun.
3: So yan yung mga tinatawag na sexual performance anxiety. Ang isa pa partner yung problema sa orgasm.
4: Ayan.
3: So, orgasm, anxiety, nape-pressure ka kung aabot ka ba sa climax. Or kung yung lalaki, mapapasaya mo ba yung babae?
4: Mm-hmm.
3: So, both ways, it can happen. Yung orgasm, anxiety.
4: Yeah.
3: Pero para ang mga lalaki, bagit mo kanina, di ba partner, parang para silang problema sa ganun, no?
4: Oo, kasi sa kanila, parang sabi nga nila, yung iba daw, yung poste, dadamitan mo, lalagyan mo ng palda, matatapos sila agad. Maybe because they're very visual, Tita Doc.
3: Yeah.
4: Oo, tapos mataas ang testosterone nila, lalo pag batang-bata, di ba? So parang natural lang talaga sa kanila yon. Yung kanilang, parang, pwede ko ba sabi, animalistic tendency. Diba? Unlike ang babae naman, nakakahiya. Parang meron din tayong pressure sa part natin Na parang kapag give na give yung babae at hindi siya nagpakita ng performance anxiety, parang magtataka, bakit ganito tong babaeng to?
3: Yes.
4: So merong ibang klase ng pressure sa babae.
3: Ibang klase.
4: Mm-hmm.
3: Yung sinasabi po ni Amy kanina, yung testosterone level. So ibig sabihin, marami kayo niyan, kuya. Sobrang dami niyan. So yung libido po ninyo, napakataas, partner.
4: Yes,
3: sa babae, mababa.
4: Yes, yung taas ng Eiffel Tower.
3: Kayo talaga, no? Lucky guy, ha? Ito pa, body image anxiety.
4: Ito na yung pinag-usapan natin.
3: Yeah, insecure ba sa katawan mo?
4: Kasi diba, parang lalo na kung yung partner mo, Tita Doc, alam mo na mahilig siyang tumingin o napapalingon siya sa babaeng magaganda sa kalsada. Kunyari, nagmagkasama kayo, napapalingon siya. So, si babae, syempre siya yung nakakaalam ng katawan niya. Deep inside, parang halang hilig niya sa sexy, hindi ako sexy. Yeah. O kaya, halang hilig niya sa maputi, hindi ako maputi. Diba? Yeah.
3: Parte may kikwento ako kasi ang mga lalaki, tama ka, mahilig sa yung visual.
4: Yes.
3: It's normal for them to look at a sexy, beautiful woman, di ba?
4: Yeah. Mm-hmm. To appreciate, sabi nila, di ba?
3: Eto na, to appreciate. Mm-hmm. Correct, no? Mm-hmm. Na anything else. May kikwento akong konti.
4: Sige.
3: Dyan. Okay, yung mga visual na yan. May pinuntahan kaming lugar na may mga performance ng mga babae na naka-sexy. Sexy ng mga damit.
4: Sexy ng mga damit, yung mga kakarampot na damit. Ayan, oo.
3: Pero these are performance ito ng grupo.
4: Ah, okay.
3: Hindi yung sexy dancer. Magkasama partner, no? Yung friend ko kasama yung wife niya. Yung isang partner kasama yung wife niya, etc. Eto na. Lumabas na yung grupo yan ng mga babae na sexy dance sila. Yung wife, no, hinawakan niya yung mukha ng husband niya.
4: Tapos?
3: Para huwag tumingin doon sa stage.
4: Ah, parang ginanon? So,
3: okay. Nakatingin sa amin. Ba't sa amin ka tumitingin? Eh, nandun yung stage. Eh, parang yung asawa ko.
4: Nagsiselos.
3: Huwag daw tumingin. No? Sabi ko, sino may diferensya doon? Yung
4: babae.
3: Ah, correct.
4: Yung wife.
3: Maling
4: kasi hindi mo maiiwasan yun.
3: Mm-hmm.
4: Kasi ano po yan hindi naman, baka sabihin ng mga kabaro natin, di ba? Sabi nila, cheating daw yun kapag tumingin ka. Pero for me, parang natural lang yun kasi parang kahit naman tayo, babae, di ba pag kami gwapong dumarating?
3: Yeah.
4: Ay, ang gwapo.
3: Yes.
4: Kaya napapatingin din tayo, di ba? Palihim, di ba?
3: Mm-hmm.
4: Actually, may nagtanong sa akin ng ganyan nung isang araw lang, isang staff dito na babae, no, batang babae, isa sa mga young, dito, generational staff. Sabi niya, Mami, paano yun pagka tumitingin sa iba? Ba nagagalit? Hindi, bakit ka magagalit? Natural lang yun. Bakit? Bakit ikaw? Tumitingin ka ba? Siyempre, hindi. Ano ka? Hindi ah. Pag may gwapo, sinasabi ko pa, ay, ang gwapo niya.
3: Yeah.
4: Di ba? Parang pinapakita ko pa na kinikilig ako dun sa gwapo. Kasi hindi naman porky kinilig ka, eh meron ka ng pagnanasa dun sa tao.
3: Exactly.
4: Diba? Hindi po ganun yun. Nag-appreciate ka lang. Aminin natin, may gwapo at maganda talaga.
3: Yung iba mga babae naman, kinakalabit nga nila yung mister nila. O, tignan mo, ang sexy, oh.
4: Oo. Uy, yan, isa pa yon. Sabi mo, uy, ang sexy. Tapos sabay, naalala ko noon, eh. may kwento lang naman. May boyfriend ako dati. Guwapo siya talaga.
3: Mm-mm.
4: So, pagpasok namin sa hotel, tinignan siya ng girl, Tita Doc, from head to foot.
3: Okay.
4: Ay, alam mo, tumawa ako. Tapos, ginawakan ko siya dito sa braso. Sa loob-loob ko. Tapos, tumawa siya. Bakit tumatawa ka? Sabi ko, tinignan ka ng girl from head to foot. Sabi niya, buti hindi ka nagagalit. Hindi. Kaya nga ako humawa kasi ang message ko doon sa girl, akin to.
3: Ingit ka lang.
4: Talo ka. Ganun dapat.
3: Yes.
4: Diba?
3: So, huwag kayong mga insecure, mga kababaihan, ano?
4: Yes,
3: kung guwapo asawa ninyo, be proud of it.
4: Yeah.
3: Kayo na lang mga lalaki, kung napakaganda ng wife.
4: Ikaw
3: Yeah. Maganda yung partner ninyo, be proud of your wife.
4: Yeah. Mm. But of course, sa lalaki naman, boundaries din, di ba? Pag alam naman natin na nakakasakit na rin doon sa partner natin, medyo pwede ka tumingin subtle na lang. Huwag mo naman pakatitigan. Tapos kalilimutan mo na yung partner mo. Huwag naman din ganon. Diba? Tita Doc.
3: Oo, makatulo laway ka na, kuya. Mali,
4: kuya. Eh, talaga magagalit si Mrs. Tapos
3: diba? Sahabulin mo pa yung babae, hingin mo pa yung cellphone.
4: Ayan ang pala. Yan cheating na yan, Tita Doc. Pero kung wala ka naman ginawa, diba? Oh, it's okay. Wala lang, diba?
3: Correct.
4: Mm-hmm.
3: Okay.
4: At ito, balikan natin. Body image anxiety.
3: Yes.
4: Kasi nga, diba, bakit gusto ng karamihan ng babae, sarado, ay off ang lights. Diba?
3: Yes.
4: Kasi nga, meron silang body image anxiety.
3: Yeah. Especially kung nakapanganak na or tumaba.
4: Yeah.
3: Diba? So they close it. Pwede siguro dim lights, no?
4: Oo. Dim lights, pwede din, diba? Mas sexy pa nga eh.
3: Oo,
4: dim lights. Pero ayaw ng karamihan ng babae. Gusto nila talaga, lights on, lights off. Ang sagot ng babae, lights off.
3: Lights off.
4: Nahihiya sila kasing ipakita yung kanilang katawan.
3: Mga lalaki naman,
4: ay, ang lalaki parang walang pakialam. Lights on, lights off. Kahit malaki yun siya, lights on. gusto ko yung confidence nila dyan, Tita Doc.
3: At saka din, gusto nila nakikita yung reaction ng babae pag sila ay naglalabing-labing,
4: di ba? Oo, ang babae naman ayaw ipakita, di ba? Kasi nga, meron tayong maling nakalakihan sa kultura natin na parang nakakahiya, Tita Doc, na ipakita yung reaction ng babae. Kaya pinipigil niya, sinusuppress niya, pati yung pag-e-express niya na nag-e-enjoy siya dun sa act. Diba?
3: At saka, pag nag-true orgasm ka, ate, iba yung face mo, yung facial grimace, nakangiwi ka man, nakangiwi.
4: Pangit talaga yan, Tita Doc. No? Sayang
3: pangit.
4: Hindi pa rin i-video, no? Para makita natin ano ba yung sinasabi ni Tita Doc.
3: Hindi, nagtitrue orgasm. Sige, isa pa. Meron sinatawag na experience-based anxiety. Kabayan dahil sa kakulangan o sobra namang expectations sa experience. Okay? Iba naman yun.
4: May ganun pala, no?
3: Yeah. So, ano daw yung symptoms, partner?
4: Ayan.
3: Pag merong sexual performance anxiety, so may physical symptoms at may emotional or mental symptoms. At kaya yung mga physical partner.
4: Pag physical partner, syempre sa lalaki, ang hirap niyang mag-ejaculate. Ang hirap nang tumayo eh. Sa babae naman, dry. Kasi alam mo yung soap, totoo yung Tita Doc, pag sobrang kabado ka, nadadry talaga yun eh. Diba? Kasi maano mo yan eh. Yun lang, simple lang. Kunyari tayo ay magpapa-urine test. Diba? Tapos bukod sa urine test kasi alam na natin na ang daming tusok, diba, na gagawin. Kasi hindi lang naman yung test na yun pag nagpa-lab ka eh. Pansinin niyo po ito, mga kapamilya. Kung pagpupunta ka na to get your urine, yung vagina mo, dry. Kasi out of nervios.
3: Tapos yung output ng urine mo, pwedeng konti lang.
4: Yes. Oo. So, ganun na nagmamanifest siya. So, ganun din sa babae at lalaki, Tita Doc.
3: Tama. So, yun yung mga symptoms sa okay, pwedeng meron kang erectile dysfunction or premature ejaculation at nabanggit niya ay may yung vaginal dryness. Partner, mabilis daw ang timok ng puso. Oh.
4: Ayan. Naku. Kasi nga nininervios ka, parang kang tumatakbo. Diba? Tapos, parang pagka pa naman, Tita Doc, bumilis yung tibok ng puso mo, manlalamig ka o kaya mapawisan ka.
3: Right.
4: Yung partner mo, bakit parang naninigas ka dyan, nalalamig ka? Sobrang nervyos.
3: Yeah. Tapos yung iba, pag may performance anxiety sa babae, partner, pwedeng yung kanilang vagina ay nakasara, ayaw mag-relax ng vaginal muscles.
4: Ah, para nagsisikip.
3: Yes. Mm-hmm. So, ayaw pumasok nung penis.
4: Mm-hmm.
3: Okay?
4: So kasi nga nininervyos.
3: Totoo yun. No, nagsara na. Hindi naman nagsarang nagdikit, no? Talagang yung vaginal nagkaroon ng dysparunya or vaginismus.
4: Ayan. Okay? Oo. Oh, oh. Nagsara ang kuweba. Wala pa naman susi.
3: Lubricant ang sagot po doon.
4: Yes, ah, oo.
3: Bagitin natin, partner, ano, yung solution siguro, no? Pag meron pong ganyan na paninigas o tension sa katawan, especially dun sa vaginal muscles ng babae, ay pwedeng, yan, because of dryness, pwede pong gumamit ng lubricant.
4: Lubricant, yes.
3: And there are two kinds of lubricant. Diba, partner, meron outer.
4: Yes.
3: Eh, kung lubricated man yung loob, okay lang. Meron ding inner lubricant po, in the form of capsule po yan, na natutunaw, ipapasok po yan intravaginally, deep, malalim, no? And then it will melt in about 10 minutes at maganda na. Bubukas yung kuweba, partner.
4: Mm-hmm. Mm. Ayan. Para, tapos marirelax kasi yung babae din.
3: Yeah.
4: Pero yung ano, no, pagka ganun, parang sabihin mo na kaagad sa partner mo na kinakabahan ako.
3: Mm.
4: Para tulungan kanya ma-relax.
3: Mm-mm.
4: Diba?
3: Tama.
4: Mm-mm.
3: Okay? So, may mga emotional symptoms din yan, no? Sinasabi niya na pag emotional or may problema ka sa mental health, no?
4: Overthinker.
3: Kasi, right. No? May mga tao kasing bawat kilos iniisip pa, diba?
4: Parang pagka lumabas yung boses mo, kunyari, diba? Maganda kaya yung dating. O kaya, kunyari, andyan na kayo sa act, diba? Teka, yun chan ko ba naka-protrude? Pagka ganun ka ba nagtatalik kayo? Nako, good luck.
3: Right. Ang hirap talaga, no?
4: Mm-hmm.
3: Tapos ayaw mo mapahiya o ma-disappoint ang partner, tapos meron kang self-doubt at meron kang insecurity, ay talaga ang performance mo, masyado kang anxious.
4: Yes.
3: It's really very hard, partner.
4: Oo. Tapos talagang mako-conscious ka, so yung intimacy mawawala. Di ba, Tita Do?
3: Wala nang focus eh.
4: Oo. Parang
3: ano ka na? Ano, lumulutang ba utak mo, te?
4: Yeah. Oo, parang, hello, are you still on earth? Talos yung partner mo, para magtataka yung bandang huli, maiinis yun, mawalan din ang gana, Tita Do. Diba? Para naman tong yelo, sasabihin, para naman tong tuod, diba?
3: Tuod. Taong tuod.
4: Manigas diba?
3: Na. Okay.
4: Pero ano ba yung mga sanhi, Tita Do? Pag nagkakaroon ng performance anxiety?
3: Yep. Yung nabanggit mo kanina na may pressure ba? May pressure or mahilig ka manood ng porn. Okay, yan yung isang cause niya. Nakwento na natin yung kanina, no?
4: Mm-mm.
3: Or partner, merong history of abuse.
4: Ay, oo.
3: Or trauma nung bata pa.
4: Na hindi, na wala nakakaalam kundi siya, no?
3: Oo nga. Naku, mahirap yun.
4: Unhealed trauma.
3: So, negative past experience po yun.
4: Oo.
3: Tapos, takot ka sa expectations ng partner mo.
4: Yeah.
3: Alam mo, partner, ano eh, pag nakikipagtalik, pag masyado kang conscious sa katawan mo, doon sa activity ninyo, at siya lang iniisip mo, walang mangyayari doon eh.
4: No, correct.
3: Hindi ka aware sa katawan mo, ano yung pakiramdam mo.
4: Mm-hmm.
3: Talagang magiging anxious ka sa iyong performance.
4: Yes.
3: Hirap.
4: Oo, kasi dapat, pagka nakikipag-make love ka, ang focus mo doon sa nararamdaman ninyo, hindi sa katawan ninyo, hindi rin doon sa, hindi sa performance, kundi doon sa nararamdaman ninyo.
3: Yes.
4: O that mismo moment. Oo.
3: Right.
4: So, diyan kakanta ka talaga ng Let It Go. Ayan.
3: Sige nga.
4: Huwag ang taas eh. Pang mataas lang ang boses nun eh.
3: Mataas naman yung voice mo eh.
4: Hindi. Iba yung boses na taga Let It Go. Sobrang taas. Grabe.
3: Ito pa isang cause, no?
4: Ano
3: low
4: pa?
3: Self-esteem.
4: Aha,
3: at
4: yes.
3: Nabanggit ni Amy kanina, meron kang body insecurities.
4: Yeah.
3: May pekla, tumaba, may bilbil, ganyan.
4: Mm-mm.
3: Pero sa babae yun, ang lalaki, walang pakialam kung ano yung katawan
4: wala.
3: Nila.
4: Wala, oo. Wala sila. Usually wala. Unless, of course, may, although may lalaki pa rin na mga conscious din, ano, yung mahilig magpalaki ng katawan. Ayan. May mga ganun pa din. So, hindi rin man lahat. Pero, more or less, sa babae talaga yung problema sa katawan.
3: Oo nga. Nako, hirap naman yan, no?
4: Yeah.
3: Tapos, kung walang communication, ayan na, no?
4: Oo, no.
3: Ang hirap kasi, no? Pag walang communication, you cannot connect to sa partner mo.
4: Kasi dapat kahit nagme-make love kayo, nag-uusap kayo. Hindi naman bawal.
3: Mm-mm.
4: Pwede, dapat nga nag-uusap kayo, eh.
3: Tapos kung meron kang stress or pagod ka or may mental health concerns, kunyari partner, umuwi yung babae from work.
4: Mm-hmm.
3: Okay? Mm-hmm. Pagod. Tapos yung lalaki, galing din sa work pero hindi pagod.
4: Yeah.
3: So, mga ngalabit yan, lalaking yan eh. Paano na? Paano yun? Mm-hmm. Okay lang ba yun kung...
4: Mga labit.
3: Oo.
4: Eh, sabi nila, rule number one, huwag mo daw tatanggihan.
3: Huwag tatanggihan. Kahit na pagod na pagod.
4: Oo daw. Pero sabi ah, sabi huwag mong tatanggihan, sabi ang partner mo. Mm. Pero si lalaki naman, siguro pagka ganun, magkaroon ka na lang ng parang pakiramdam kung talaga. Eh di gawin mo na lang, kung ako si lalaki, pagod, i-massage mo. Diba? Massage mo siya.
3: Massage.
4: Oo, tapos gusto mong paliguan kita, may ganun.
3: Pwede.
4: Alam na niya yun, di ba? Pero kung unahan mo na pagdating pa lang, nangalabit ka na, maiinis yun, tita do. Parang wala ka naman lang pakiramdam sa akin.
3: Eh, pag sinabi niya, pagod ka ba, sweetheart? Paliguan kaya kita. Pwede yun.
4: Pwede. Massage mo muna.
3: Yeah.
4: Oo.
3: Oo. Tapos na sila sa banyo, naliligo na sila.
4: Mm-hmm.
3: Pwedeng magtalik ba sa banyo?
4: Pwede. Oo, bakit hindi? Kasi kung talagang, yung alam mo, minsan kasi hindi mo masasabi yung iniisip ng partner mo, di ba?
3: Mm-hmm.
4: Para walang gulo.
3: Yeah.
4: At the same time, para yung, kasi kung talagang very intimate kayo sa isa't isa, buhay ang intima si Tita Doc.
3: Mm-hmm.
4: So, syempre, nandun yun, talagang kahit saan pwede nyong gawin, di ba?
3: Except, pag may edad na, baka madulas.
4: Pero nasa pag-iingat na rin nila, 'di ba? Oo. Pag baka nga magkatawanan ni, 'di ba? Parang ano ba naman 'to, nasa edad na tayo, parang dito pa tayong dalawa, 'di ba?
3: Ay nako.
4: Oo.
3: Sige. So anyway, pag meron performance anxiety, tinitherapy ba yan? May treatment ba yan, partner?
4: Oo nga, ha? Meron ba yan?
3: Meron naman din.
4: Meron pala, Tita Doc.
3: Meron, di ba?
4: Diba?
3: So, may sex therapy.
4: Mm-hmm.
3: Okay, very important yan. No? Go to your psychologist or your psychiatrist.
4: Oo.
3: Pwede yan.
4: Okay? Para maintindihan, ano, saan ang gagaling, anong pinag-uugatan.
3: Mm-mm. Mm-mm. Pero kung may medical condition, pumunta kayo sa inyong doctor, sa isang internist po.
4: Yes.
3: Or OBGYN, or urologist, baka meron problema sa hormones, or baka si kuya ay diabetic ay hindi tinatayuan.
4: Ayan. No, baka iba pala, o baka si ate pala, meron ding nararamdaman, Tita Do, kaya pala may dryness.
3: Tama.
4: Diba?
3: Or may prostate problem si kuya, at hindi na tumayo, Okay. Ay, ito maganda, partner, no? Isang technique daw ng paggamot niyan.
4: Oh.
3: Relaxation technique.
4: Ayan. Mga yoga-yoga.
3: Oo.
4: Breathing. Mindfulness, di ba?
3: Exhale.
4: Oo. Tapos pagiging present sa moment. Ito yung mahirap, Tita Doc, eh.
3: Alin?
4: Kapag ka nga tulad ni Tita Lina, ho.
3: Mm.
4: Diba, umulan. Oh, biglang lumipad yung utak sa sinampay. Oh, di ba? Ibig sabihin ng oras na yun, si Tita Lina wala din talaga dun. Oo. Oh, oh. Kumbaga, kasi, well, ang babae, ang daming laman ng utak natin, Tita Doc, di ba?
3: Naman. Mm-hmm. Teka pala, pag naglaba, di ba? Mm-hmm. Tapos yan, sinampay mo na yan.
4: Mm-hmm.
3: So, nagtalik sila nung gabi.
4: Wala siya sinabi ko anong oras.
3: Ayun nga eh.
4: Oo.
3: Okay, so...
4: Palagay ko to, hindi gabi eh.
3: Uh-uh.
4: Kasi may sinampay.
3: So...
4: Kasi di ba yung mga tao noon eh, nung di pa uso yung washing machine, di ba? O kaya yung laundry, di ba? Nagsasampayan sa umaga, tapos sa gabi, bago dumilim, pinapakuha na yan sa sinampayan eh. Diba, sampayan eh. Tapos isasampay na lang ulit kinabukasan kung hindi pa masyadong tuyo. Kasi nanay ko ganun eh.
3: So, itong si Lina ho, baka hindi gabi yun.
4: Hindi gabi to eh.
3: Okay,
4: Tita so, Lina ho, umamin ka.
3: Oh, ang ginawa nila, afternoon delight.
4: You know?
3: Uy!
4: O baka morning delight.
3: Ah!
4: Pero hindi, may sinampay na eh.
3: Tapos
4: umuulan, di ba, sa hapon.
3: Oh,
4: so, tama ka, Tita Doc. Afternoon delight. Tita Lina, ipagtanggol mo yung sarili mo.
3: Nag-afternoon delight ka.
4: Okay, di ba?
3: Okay yan. Maganda yan.
4: Yeah.
3: Mm-mm.
4: Why not?
3: Sige. Yung isa pa, yung tinatawag na couples counseling. Siyempre, nabanggit na namin yung kanina sa mga psychiatrists at psychologists, no?
4: Oo. May mga encounters ko, di ba? Mga marriage encounters. Baka may problema kayo. Kaya lang, usually sa mga ganun, yung mga couples counseling, I'm not against sila, no? Pero sa dami ng kakilala ko nag-couples counseling, Tita Doc, parang paglabas nila lahat, magkaaway na sila. Kasi parang lumalabas lahat ng hindi nila gusto marinig. Ang tanong, are they prepared na marinig at malaman kung ano yung ayaw ng partner mo sa'yo.
3: Kaya nga. Diba? So, susundin nyo ba yung sinabi ng inyong counselor? Yeah.
4: Oo. Baka sa harap ng counselor, magkabati sila, tapos pagtalikod.
3: Away na.
4: Yes.
3: So, paano malalampasan yan kung meron kang performance anxiety? Okay, so, dapat meron kang mindset. Kung meron, ang performance mindset na yan, tanggalin mo yan. Hindi ito exam, hindi yan audition.
4: Mm-mm.
3: Connection po ito, hindi competition.
4: Yes,
3: okay?
4: Tama.
3: Isa pa, partner.
4: Oo, tapos yung sa usap kayo ng partner mo, sabi nga namin kanina, sabihin mo kung anong problema mo. Kasi yung partner mo, hindi naman siya manghuhula, wala naman siyang crystal ball para malaman kung anong problema mo. So, kailangan you have to communicate with your partner. Diba,
3: right.
4: Communication is the key.
3: It's the key. The key. Okay?
4: Mm-hmm.
3: Ito pa isa, mag-focus ka sa intimacy, hindi lang sa outcome.
4: Tama.
3: So, syempre, importante yung mga touch, massage, diba? And the comfort, and very important po, yun ang pinaka-pundasyon ninyo, okay?
4: Mm-hmm.
3: So, hindi lang resulta. Tama, partner?
4: Yes. Oo, ito pa isa. I-manage mo yung expectations mo sa partner mo at sa sarili mo. Diba, Tita Do? Kasi nga, iba yung reality sa nakikita po natin sa labas, napapanood, diba? Oo, yung, lalo na ngayon na sa online, Tita Do, marami AI na as if totoo. Baka mamaya yung napapanood mo, kung dati porn, ngayon nakikita mo AI, diba, pinapanood mo AI porn, naku,
3: eh, yun talaga yung, na, no? Sa Facebook na AI na yun.
4: Yes, lalo ngayon, halos perfect ang AI, Tita Doc.
3: Grabe.
4: So, parang baka hanapin mo yun sa partner mo, hindi po yun. Hindi po yun. Malayo po yung reality sa totoo. Ay, sa hindi totoo.
3: Yeah.
4: Okay?
3: And kilalanin ang sarili mong katawan, ibig sabihin, know your body, and pag kayo ay magkasama, enjoy the moment.
4: Yes.
3: Maging confident ka na dapat alam mo kung ano ang komportable sa iyo.
4: Tama. Ito pa. Huwag magmadali. Slow down. Diba? Unless darating na ang mga bata. Kaya nga, diba? Take time. Enough time. Iplano ninyo. Pwede rin naman yung mga biglaan at mga pa-quickie, ganyan. Pero kung talagang gusto ninyo ma-enjoy yung isa't isa, maganda, Tita Doc, may plano.
3: Ito,
4: diba?
3: Partner, no? Ngayari may mga anak sila, isa, dalawa, na pumapasok. Usually, pag maliit pa, umaga yun eh.
4: Yes.
3: Yun. Pag sinundo ng school bus yan, o pinatid nyo na, pag uwi, doon, pwede kayong yun na.
4: O kung nandun pa naman si Mister, di ba? O kung sino, o kayong dalawa, baka nagtatrabaho kayo, di ba?
3: O
4: pinauuna na muna. Kasi usually talaga, pinauuna na yung mga batang umalis
3: eh. Yes. Okay yun. Exciting yun. So, alagaan mo naman ang overall health mo, no?
4: Tama.
3: Kung kayo, laging puyat, pasaway ka sa pagkain, ang stress mo, hindi mo na ma-manage, wala, yung performance anxiety ka talaga, di ba, partner?
4: Yes, so lalo sa babae, Tita Doc, di ba, isa yung sa naging dahilan ng yung kulang ka sa tulog, kulang ka sa exercise, yung dryness, kaya napapabilis.
3: Yeah.
4: Oo. Kanina, nag-uusap tayo, di ba? 40s lang yun, di ba? Pero, Dry na.
3: Oh,
4: diba? So,
3: Lana.
4: Dapat hindi pa.
3: So, yung sexual performance na yan, no, yung anxiety na yan, hindi yan sukatan ng kakayahan mo bilang partner. Okay? Isa lang itong signal na may pressure ka o takot na kailangan unti-unting i-release. Diba, partner?
4: Yes, oo. Kaya anong kailangan? Hindi kailangan perfecto. Kailangan lang maging totoo at relax kayo.
3: Correct.
4: Para ma-enjoy ninyo.
3: Yes.
4: Diba? Sayang naman. Diba? Sabi nga, isa sa perks ng pagkakaroon ng ng asawa o partner, Tita Doc, ay sex.
3: Yes.
4: Diba? Diba? Walang iba magandang lugar para matagpuan yan kundi sa sarili mong tahanan. May
3: right.
4: Ganon.
3: Sex is good, na? Kaya
4: yes.
3: Kayo mag-asawa, if you're still young married couple, then make love at least 3 times or 2 times a week.
4: Wow.
3: Ganon, partner.
4: Para talaga maging intimate kayo.
3: Yeah.
4: Uh-huh.
3: And produce what hormones?
4: Oxytocin
3: and vasopressin.
4: Yeah, vasopressin. Ayan.
3: Bonding hormones.
4: Oo, para pagtanda ninyo, sweet pa rin kayo.
3: Yeah.
4: Ito, Tita Doc, bago tayo mag-gap, di ba, mag-station break, ito na muna, basahin natin yung first batch ng sagot doon sa tanong natin na minsan ka na bang nawala ng gana makipagtalik at bakit? Sabi ni Ana ng Quezon City, minsan na po Doc Lulu at Ma'am Amy, sa sobrang pagod ko sa work at dami ng iniisip, parang nawala na ako ng energy para sa intimacy. Hindi na naman dahil sa partner ko. Pero kapag drained ka mentally, damay talaga pati ang desire. Natututunan ko na kailangan din pala ng pahinga at emotional balance para bumalik ang gana.
3: Tama, Ana. Okay, so si Mark naman ng Cebu. Hello po, Ma'am Amy at Doc Lulu. Gusto ko lang i-share na oo, naka-experience na ako niyan. Dumaan ako sa phase na may anxiety at personal struggles. Kaya kahit okay naman kami ng partner ko, parang wala akong interes. Malaking factor pala talaga ang mental health sa ganitong bagay.
4: Mm-hmm. Yes. Si Jessa naman ng Davao. Doc Lulut, Ma'am Amy, yes po, nangyari sa akin lalo na after kong manganak. Ang laki ng epekto ng hormonal changes at pagod sa pag-aalaga ng baby. Kahit gusto ko, parang hindi sumasabay yung katawan ko. Buti na lang, supportive ang partner ko habang ina-adjust ang sarili ko.
3: Mm.
4: Yes, so may problema talita kapag nanganak, di ba?
3: Bagong panganak. Mm. Oo. So give time. Dapat naman yung lalaki ma-understand din naman. Yes. No? Bagong panganak yan eh.
4: Mm-hmm.
3: At kuya, magtimpla ka ng gatas ha? Pag sa gabi.
4: At magpalit ka ng diaper.
3: Yun.
4: Mm-hmm. Hindi ikaw, yung baby yung palitan mo.
3: Ito si Paolo ng Manila. Para kina Doc Lulu at Ma'am Amy, aminado akong nawalan ako ng gana noon. Kapag may hindi kami na pagkakaunawaan ng partner ko, naapektuhan talaga yung intimacy namin. Hindi pala pwedeng i-ignore ang emotional issues. Kasi lumalabas din siya sa physical aspect ng relasyon.
4: Ah, pag nagtatampo, di ba? Tapos pag paulit-ulit na iisang bagay yung pinagtatampuhan, Tita Doc. Pwede daw magtampo-tampo, pero dapat iba-iba yung dahilan ng away. Pagka pareho-pareho yung away, dahilan ng away, nangyari, iisa lang. Ang nangyayari, yun yung lumalalim yung alitan.
3: Ay, naku, Diyos ko, mabigat na problema yung partner.
4: Correct. O, si Liza naman ng Baguio, sabi niya, Tita Doc, good evening po, Doc Lulut, Ma'am Amy. Opo, naka-experience ako na mawala ng gana, lalo na kung mababa, o lalo na nung mababa ang self-confidence ko. Parang hindi ako komportable sa sarili kong katawan, kaya nawawala yung desire. Nakatulong yung pag-focus ko sa self-love at pag-aalaga ng sarili ko.
3: Perfect.
4: Very good.
3: Maganda yung sagot mo, Liza.
4: Mm-hmm.
3: Punta tayo sa Iloilo, si Ken. Doc Lulu and Ma'am Amy, share ko lang po. Yes, nangyari na rin sa akin yan. Dumating sa point na parang naging routine na lang ang lahat, kaya nawala ng excitement. Doon ko na-realize na kailangan din pala ng effort at creativity para mapanitili ang spark sa relasyon.
4: Naman. Mm. Oo, habang tumatagal, dapat dagdag effort at creativity.
3: Right. Oh. Binanggit niya kasi parang naging routine na lang ang lahat.
4: Kaya nga. Kasi yun naman ang common problem eh. Mm-mm. Na mga nasa long-term relationships. Mm-mm. Nagiging routine lahat.
3: Yes.
4: So, sobrang kaya yun, nagamit ko yung term kanina na nauumay.
3: Nauumay. Mm-hmm.
4: So anyway, ayan, magbe-break lamang po kami ni Tita Doc at sa pagbabalik namin, pag-uusapan na natin kung ano ang Yoni Massage. Okay? So dyan lamang kayo, hindi pa po tapos ang Private Talks.
0: Private Talks.
4: Private Talks.
0: Sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 3 minuto makalipas ang alauna ng nagmamadaling araw.
1: Basta AM, DZMM.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes.
1: Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM.
4: Relaxing music and private talks.

0: Call me Aimee. Aimee on Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez.
1: Doc Lulu Marquez
0: on Private Talks.
2: And we're back. 1:17 na nagmamadaling araw. Tita Doc, may sagot si Tita Lina.
3: Ano daw?
2: Ayun, sabi niya 2 p.m.
3: Ah, so it's an afternoon.
2: Yes, alas dos ng hapon sila. Noong nangyari yon.
3: Kaya yun yung umulan noong hapon,
2: yes,
3: na yun.
2: Oo. Tapos, ayan, pinatugtog natin yung kanyang request at sabi niya, salamat daw. You're welcome, Tita Lina. Dahil ikaw ay nakikipagpuyatan sa amin, kailangan pagbigyan ka namin talaga. Diba, Tita? Okay.
3: Very good. Okay. So, puntahan na ba natin yung ating
2: yung susunod natin? Pero bago yun, ulitin natin yung tanong, Tita Doc. Oo. Yeah. Ang aming tanong ngayong gabi
3: ay... Nako, ano bang tanong natin, partner? Marami
2: minsan
3: ba yun?
2: Minsan ka na bang nawala ng ganang makipagtalik at bakit?
3: Bakit nga ba?
2: Ipadala po ang inyong mga sagot sa 0919-278-3000. May kinwento si ano?
3: Ano daw?
2: Si Zach.
3: Ano sabi?
2: Zach, sorry, ikwento ko.
3: Sige.
2: Ayan, yun daw friend niya, nawala ng gana sa
3: at
2: gitna
3: tapos?
2: Ng lahat.
3: Oh.
2: Because nagkikissing sila and then naamoy niya yung girl na amoy Yossi.
3: Na-turn off siya.
2: Tapos naisip niya, baka yon may na-impluensyahan siya. Na siguro, nag-yossi kayo ni ganyan. Ayan. So, ang tanong ng girl, kailangan talaga ngayon mo itanong? kahit naman tayo mga babae, di ba? Misa may naisip tayo sa gitna ng lahat, biglang, teka muna, nasaan ka kaninang ganito? Bakit hindi mo ako sinasagot kanina? Di ba? Yung mga ganon.
3: Yeah. Misa naman, ang lalaki, amoy alak. Oo.
2: At saka yun. Hindi yan na itatago, Tito Doc. Tsaka sigarilyo, yung amoy yan. Hindi talaga yan. Hindi yan natatago kahit maligo ka.
3: Kahit na mag-toothbrush ka. Amoy na amoy ka pa rin.
2: Nandun yun.
3: Diba? Sige. So, i-announce ba natin ito, partner?
2: Yes. So, nga pala. Sige, Tito Doc.
3: Sige. So, ito yung announcement, ha?

0: Listen everybody, kapamilya. Okay, super sabaduper saya talaga ang Sabado natin mga kapamilya dahil sa mga bagong programa dito sa DZMM. Eto na, alauna, imedya, makipagchikaan sa ating mga maritres. Kay kasama po ako dyan, Dita Doc Lulu, Coach V at DJ Monica. Susundan niya ng pinakabagong trending ng programang maghahatid ng makabuluhan at inspirational na kwento kasama ating kasambuhay, Jean Castaneda, alas 3 po yan ng hapon. Tapos susundan po yan ng safe space sa alas 4 at pasado serbisyo alas 5 ng hapon po. Ang TV Patrol Weekend naman ay mapapanood sa bago nitong oras, alas 5:45 ng hapon. Kasunod ay ang Kaagapay sa Kalusugan, alas 6:45 ng gabi. Tapos ito, Soko sa DZMM, alas 7 po yan, 45, Feel Kita, alas 8:30, at K-Pop's Playlist, alas 10 ng gabi. Ang daming programa, partner.
1: Yes, super Sabado, ano? Super Sabaduper saya. Sabaduper, ay super Sabaduper saya. Sino nag-isip niya super Sabaduper saya? Gusto niyo talaga ng tongue twister, ha?
0: Basahin mo muna natin itong mga comments.
1: Sige, ito mga, para ganahan sila mag-message pa. Minsan ka na bang nawala ng ganang makipagtalik at bakit? Mm. Sabi ni Carla ng Pasig, hi Ma'am Aimee and Doc Lulu, yes po, naranasan ko na yan. May panahon na sobrang overwhelmed ako sa responsibility sa bahay at work. Kaya kahit gusto ko na maging close sa partner ko, parang wala akong gana. Napansin ko na kapag hindi ako emotionally okay, naaapektuhan talaga lahat. Naman.
0: Talaga, si Carla, no? Ito si Rico ng Makati. Doc Lulu po, Ma'am Aimee, sasagot ako. Oo, minsan, nawala na ko ng gana. Sa case ko, dahil sa health concerns daw, partner. At
1: concerns.
0: Pagod sa lifestyle ko noon. Mm-hmm. Hindi ko kaagad naintindihan kung bakit, pero yung inayos ko yung routine ko, unti-unti ring bumalik yung interest ko. Good? Mm-hmm. Very good.
1: Sabi naman ni Mika ng Antipolo, para po kay Ma'am Aimee, Doc Lulu, oo, naka-experience ako niyan, lalo na nung may insecurities ako sa sarili ko at feeling ko hindi ako attractive. Kahit walang issue sa partner ko, sarili ko talaga yung kalaban ko noon. Tita Doc, totoo no, yung mga insecurities natin.
0: Oo.
1: Hindi na talaga, it's about us eh, no?
0: Diba? Very good.
1: Eh, sabi nga, if you feel pangit, pangit ka talaga sa tingin ng iba. But if you feel sexy, ang tingin ka ng ibang tao sa'yo, sexy talaga.
0: Yes, kahit na ikaw ay mataba, sexy ka pa rin.
1: Well, wala naman sa liit ng bewang ang pagiging sexy, diba, Tita Doc? It's how you feel about yourself.
0: Yes, dapat confident, ha?
1: Tama.
0: Si Jay ng Cavite, good evening, Doc Lulu, Ma'am Aimee. Gusto ko lang mag-share. Yes, nangyari na sa akin yan. Kapag sobrang stress ako sa finances at responsibilities, talaga, pero talaga, nawawala talaga yung focus ko sa intimacy. Parang hindi siya nagiging priority kapag maraming problema.
1: Kasi alam mo si Judith, Tita Do. Si Judith, talagang yan. Yan ang ka-love triangle ng mag-asawa. Si Judith, di ba? Judith, Judith ng Meralco. Judith ng tubig, lalo ngayon ng Meralco. Grabe, nakatubig ang taas, di ba? O due date ng ano pa ba? Ng tuition fee.
0: Yes.
1: Ayan, di ba?
0: Credit card.
1: Due date ng credit card. Due date ng inyong mga cellphones. Ayan. Dagdag pa ang Netflix. Eto, Tita Doc, sabi naman ni Bea ng Taguig. Sabi niya, to answer your question, oo po. Diba? Nung time na may emotional distance kami ng partner ko, kahit magkasama kami, parang wala yung connection. Doon ko na-realize na hindi lamang physical ang intimacy, kailangan din ng closeness sa feelings. Tama. Kasi paano kayo magkakaroon ng intimacy kung wala kayong closeness sa feelings?
0: Tama.
1: Hindi naman pwedeng physical lang yun, Tita Do. Diba?
0: Hindi nga. Okay, so pumunta tayo sa Bulacan kay Arvin. Sabi niya, Ma'am Aimee, Doc Lulu, based sa experience ko, Yes, may face ako na parang nawalan ng excitement dahil paulit-ulit na lang ang routine. Hindi naman totally nawala yung love, pero yung spark medyo humina. Kailangan pala talagang alagaan din yun.
1: Naman, oo, diba? Yun ang true love. You choose to stay kahit wala na yung spark. Mm-mm. Kasi yung spark talagang nawawala yung ningas niya, tapos babalik-balik naman. Mm-hmm. Diba? Si Nina ng Laguna, hello po, Doc Lulu and Ma'am Amy. Oo, nangyari na sa akin, lalo na nung may pinagdadaanan akong emotional stress. Kahit gusto ko maging okay, parang hindi ko ma-force ang sarili ko. Natutunan ko na okay lang palang magpahinga at ayusin mo na ang sarili.
0: Yan.
1: Yung tinatawag na self-love.
0: Yes.
1: Tama naman yun.
0: Mm-hmm.
1: Tao lang tayo, kailangan din ng pahinga.
0: Mm.
1: Diba? Ulitin natin ang tanong, minsan ka na bang nawala ng ganang makipagtalik at bakit? Ipadala po yan sa
0: 0919-278-3000 at pwedeng tumawag sa
1: 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
0: Mm. Tuloy-tuloy ang text, ha?
1: Yes. Mm. Oo, tuloy-tuloy ang text para masaya. Anyway, ang ating po palang programa ay Rated SPG, seryosong pag-uusap sa gabi kung saan ang aming po mga topics ay patungkol sa sexualidad at iba pang bagay sa buhay may asawa, kaya bawal po ito sa bata.
0: Pero,
1: pwedeng-pwede sa
0: Isip Bata!
1: Okay, punta tayo ngayon sa susunod nating topic.
0: Ay,
1: Yoni!
0: Massage.
1: And gentlemen, ay, hindi pala, Yoni Massage. Pero may Yoni Massage pala, no? Alam mo talaga si Yoni Lingkura lang eh. Yoni, ito na lang itayo mong business.
0: Ano kaya full name niya?
1: Yoni Lin.
0: Ay, Yoni lang din.
1: Yoni Lin. Melin.
0: Ah, Yoni Lin.
1: Yes, oo. Oh. Yoni Lingkura.
0: Nag-wonder lang ako ba't siya pinangalanan ng gano'n.
1: Yoni, ah! Kasang galing, no?
0: Kaya nga,
1: si Yoda kilala ko, pero si Yoni. Pero saan galing yung name na yon? Paano nabuo nung parent niya? No, nung parents niya. Ang galing. Uh-huh. Yoni, minsan nga ikwento mo yan.
0: Nga.
1: Pinapasikat kita dito, ha?
0: Tanong mo sa parents mo.
1: Ah. O, tanong mo sa parents mo paano nabuo ang Yoni Lin. Okay. So, ayan.
0: So, let's go to the Yoni Massage.
1: Yes.
0: Okay, hindi to ordinaryong massage partner eh, di ba?
1: Oh.
0: This is actually a sensual massage.
1: Oh, yan ang tawag.
0: Oo. So, minamasahe mo yung sarili mo, not because gusto mong mag-orgasm,
1: mm-hmm.
0: okay? Gusto mong makipagtalik. It's about body awareness. So, pinapakilala mo yung, nakikilala mo yung sarili mo.
1: Yeah, kasi nalalaman mo kung nasan yung mga sensual points.
0: Yes, baka. Tama. Okay? Mm-hmm. Sexual man yan o sensual. So, it is not about sex or foreplay, but getting to know oneself and what feels good.
1: Mm-hmm.
0: Pwede. So, self-discovery yan, partner, actually.
1: Yeah.
0: No? And pag ginagawa mo yan, may mga technique, pagkwento natin later, no? May technique po yan, stress relief po yan pag nagawa nyo yung Yoni Massage na yan.
1: Wow!
0: It can enhance body awareness, pati partner, yung pelvic floor muscle yeah. tone
1: mm-hmm.
0: ay mag-i-improve.
1: Mag-i-improve. At, pwede. Dahil kapag ka ikaw, dahil dito sa Yoni Massage,
0: yes.
1: yung parang parang stress reliever, di ba? Tapos dahil alam mo yung katawan mo, mas magiging sensual ka, so magiging kaakit-akit ka din.
0: Diba? Tama. So, mm-hmm. tama yung sinabi ni Amy, kahit na ano pa ang korte ng katawan mo, te, no? It can improve body image,
1: yeah.
0: and it can enhance pleasure and sensuality.
1: Yes. So,
0: galing, no?
1: Mm. At ang Yoni, nanggaling pala yan sa Sanskrit,
0: mm-hmm.
1: yung ancient language po
0: from?
1: Ng India.
0: Yes.
1: O, pansinin mo sa India,
0: uh-huh.
1: di ba, Tita Dok? Well, speaking of India, di ba, uh-huh. dyan galing ang Kama Sutra.
0: Uh-huh.
1: At sabi nga nila, sabi Tita Dok kanina,
0: uh-huh.
1: kapag hindi kailangan na ikaw ay payat para maging sexy.
0: Uh-huh.
1: Di ba yung mga Indianong babae, ang gaganda nila, pero yung mga katawan nila, they're chubby.
0: Yes.
1: Chubby sila, may bilbil sila, pero di ba ang sexy nilang tingnan pag sila ay sumasayaw.
0: Nang, ano yung sayaw nila?
1: Ano nga ba yun? Yung umuocho-ocho?
0: Belly dancing.
1: Oo. Umuocho kasi hindi pala yung basta gumaganong-ganon lang. Nagna-number 8 pala yung bewang nila.
0: Oh.
1: Kaya nakaka-sexy, nakakalambot.
0: At saka, pag dapat may bilbil eh. Pag sinasayaw mo yun, walang bilbil. Ang pangit.
1: Oo, no? Kasi maganda yung bilbil, parang medyo ano to? Nag-jelly-jelly. Yung muyug-yug din.
0: Aral tayo?
1: Oo. Uy, maganda yun. Actually, minsan pag mag-isa ako sa unit ko, pinag-aaralan ko yan. Nanonood, I watch videos nun, Tita yes. Doc. And then, pinag-aaralan ko talaga. Kaya nga nalaman ko na noon nag-number 8 yon.
0: So, dapat suot mo din yung sinusuot nila, yung may mga liliit na bells.
1: Yes, wala ako nun eh.
0: Oo. Bili tayo.
1: Pwede, no? Para ma-feel mo din, no? Mm-mm. Pwede, pwede. Sige. Anyway, back to Yoni Masaj.
0: So, yung may mga ano to, tinatawag na awareness yan, and then it can relax you, and it will connect you sa sarili mong katawan.
1: Yes.
0: Hindi doon sa kapartner mo, sa sarili mo yan, ha?
1: Yeah.
0: So, anyway, so what can it do, partner? Magpaparelax ng katawan? Ano pa ibang nagagawa?
1: Yes. So, pero ito muna, Tita Doc, di ba nanggaling siya sa Sanskrit na Asian language ng India?
0: Yes.
1: Ang ibig po sabihin ay sagradong espasyo.
0: Yes, sacred space.
1: Na tumutukoy sa ating female genitalia.
0: Yes.
1: Sa ating vagina.
0: Yes.
1: Ayan.
0: They call it the sacred cave.
1: Oh.
0: Okay, kasi parang kuweba yan, di ba, partner?
1: Sagrado pala yun.
0: Mm-mm.
1: At ang surrounding area niya, hindi yung mismong butas lang, ha? Yung surrounding area niya.
0: Yes.
1: Oo.
0: Okay.
1: So, kailangan pala ito, merong respeto talaga.
0: Ay, dapat, no? Ito nga yung sinasabi na, nakita mo na ba ang iyong vulva? So, the vulva consists of the labia majora, labia minora, clitoris,
1: yes.
0: Yung butas, yung introitus, at kasama na din yung maliit na butas na labasan ng wiwi.
1: Yes. Holistic so, pala ito, no, Tita Do?
0: Yeah. So, kung hindi mo pa nakikita yan, kumuha ka ng salamin.
1: Ay, naku, yung kausap kong 46, Tita Doc, would you believe?
0: May salamin.
1: Hindi niya alam
0: yung
1: labia minora.
0: Sinabi mo, oh, get a mirror.
1: Yeah, sinabi ko. Oh. Alam mo, dalawa yan. Tapos in-explain ko, Tita Doc.
0: Yeah.
1: Hindi niya alam na nagulat ako, totoo pa lang may hindi nakakaalam.
0: Wow.
1: And then, tatataka rin siya, bakit daw nag-iitim na? Mm. Ano nang umiitim? Yung gilid nung parang ganito. Sabi niya gano'n. Yung labia minora, ano yun? Sabi ko, nagulat talaga na napanganga ako na nanganak na to, Tita Do.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, hindi mo tinitingnan. Paano mo naman titingnan? Siyempre, hindi. Sus, pinakita mo nga sa iba nung nagpatanggal ka ng yung hair down there, di ba? Pero hindi, ikaw ayaw mo tingnan. So that's hindi po tama yon. That's not proper. Dapat tinitingnan natin yan. Atin
0: yes.
1: yan eh.
0: Self-awareness po yon. Self-body awareness.
1: Yes, so.
0: Hindi yung sasabihin mo, ay bahala na lang yung husband ko tumingin yan. Ano ka ba?
1: Iyo yun eh.
0: Oh, katawan mo yan eh.
1: Oo.
0: Ikaw muna dapat makakita niyan.
1: Bahay mo yan kumbaga, di ba? Bago makapasok ang iba sa bahay mo, di ba dapat
0: ikaw muna. Lilinis mo yung sarili mong bahay.
1: Correct. Oo, kasi nga, respeto sa sarili. Ayan.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: So, it will relax you when you do the yoni massage, ha?
1: Mm-hmm. Nawawala ang tension.
0: So, it is actually a sensual at a therapeutic touch po ang ginagawa doon. So, you touch that. You don't necessarily use a tawag dito yung marital aid or dildo or vibrator.
1: Mm-mm.
0: Hindi naman din. Pero may sinasabi sila na may mga pinapasok doon sa loob ng vagina. No?
1: Mm-hmm.
0: Pero kahit hindi na yun, explain natin mamaya ano yung mga techniques, partner.
1: Okay.
0: Okay? So, hindi to simple ang massage, kundi mas malapit sa body awareness practice kaysa purely sexual act.
1: Mm-hmm.
0: So, it's not a sexual act.
1: Yes.
0: It's not actually a foreplay. Okay?
1: Mm-hmm.
0: So, ayan na. Kumbaga, partner, sa mukha natin, harap tayo sa lamin, di ba?
1: Yeah.
0: Tapos, hanap tayo ng, ay, may pimple ako, tatanggalin ko yan. O kaya, ano kaya maganda moisturizer?
1: Yes. So, no? At may mga pang-massage din sa mukha.
0: Correct.
1: Na nabibili ngayon, di ba?
0: Yes. Iba-iba pa.
1: Yeah.
0: No? Meron na bibili. Or you can go to your derma. Sila mismo yung maglilinis ng face nila, di ba?
1: Tama.
0: Ng face mo.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: O, same thing with this yoni massage. Ay, may mga technique po yan.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so, nabanggit namin dito ni Amy na nag-uugat ito sa isang tantric tradition sa India. Okay? Kung saan ang sexuality ay tinitignan bilang bahagi ng
1: spiritual connection.
0: Wow. Ibang klase doon, partner.
1: Yeah, sa kanila talagang pinag-aaralan yun, Tita Doc.
0: Yes. And more of healing.
1: Mm-hmm.
0: Okay? It could be healing or in-generate nila yung energy flow sa katawan natin. Alam mo, partner, no, yung iba, pag sinabing healing, pwedeng nag-heal sila because of their past sexual experiences.
1: Okay.
0: Yeah. Then they can do yoni massage.
1: Mm-hmm.
0: Alain mo yun?
1: Oo.
0: Kasi nabastos sila noon eh.
1: Oo, yes. Oo. So ngayon, gumagawa sila ng, parang may sarili silang pamamaraan, ano, napansin mo, ang India.
0: Yeah.
1: Diba? May sarili silang pamamaraan pagdating sa sexualidad.
0: Yeah.
1: Oo, mapababae o mapalalaki. But, ang focus nila talaga nasa more on sa babae, Tita Dok, eh, no?
0: Oh, that's good. Kasi, yeah, feeling ko, dahil alam nila mas maraming problema ang babae. So, anyway, bakit ginagawa yan? May benefits ba yan, partner?
1: Oo naman. Mm-mm. Kasi kapag ka ikaw ay nag-yoni massage, mas kilala mo yung katawan mo. Mm-mm. Yung body awareness. Kumbaga, kasi pag alam mo yung katawan mo, Tita Dok, alam mo, mas mapapangalagaan mo yung total wellness mo eh. Mm-mm. Diba? Yung health and wellness mo. Mm-mm. Naniniwala talaga ako dun. Pag kilala mo yung katawan mo, mas madali siya mag-heal. Mm-mm. Kasi ikaw mismo sa sarili mo, alam mo yung gagawin mo.
0: Yeah. Mm-mm. So, hindi ka magdidepend sa kapartner mo.
1: Yes. Diba, no? Oo.
0: Hindi ganun yun. So, ikaw muna, kilalanin mo yung sarili mo.
1: Tama.
0: So, anyway, magandang communication niya sa partner. It can improve intimacy at comfort sa sariling katawan. So, you listen. You listen to your body, ate, ha? And this time, pwede mo sabihin na ano ba yung gusto mo? Like, what women want? Meron kasing grupo, partner, www, no? Ang tawag doon, what women want.
1: Ah, kala ko World Wide Web.
0: Correct. Hindi what
1: men. Women want.
0: Yes. Okay. Hindi yung kung anong gusto ng partner. Kung ano muna yung gusto mo.
1: Kasi alam mo kung ang babae, alam niya, kasi alam naman ang babae kung anong gusto niya eh. Pero hindi niya alam i-communicate, di ba? Yes. But kung alam ng babae communicate, I think ang ganda ng buhay nilang mag-asawa sa loob ng bedroom. And I think ma-avoid din partner yung nawawala yung intimacy at naghahanap ng iba si mister.
0: Tama.
1: Diba? Kasi kaya nagiging routine because yung lalaki lang usually ang gumagalaw. Mm-hmm. Si babae, waiting-waiting lang, diba? Pero if you know your body well enough, yeah, ikaw ang magsasabi sa partner mo, this is what I want.
0: Yes.
1: And this is what I need. Right. Diba?
0: So, paalam mo ate ha, hindi yung nako, maghuhula na lang yung asawa mo.
1: Tama. O kunyari Tita Dok, ayan o, stress at anxiety, diba? Nababawasan daw sa yoni massage. Imagine pag alam mo kung paano alisin through yoni massage yung stress at anxiety mo, ang laking tulong nun.
0: Sobra.
1: Sa sarili mo at sa partner mo.
0: Diba? That's really good, diba? So, it can also release yung stored tension or trauma, lalo na kung guided na isang professional. So, sa iba kasi they don't know how to do it, no? Pero may mga experts naman na pwede mag-explain po niyan. Mm-hmm. Pero hindi po lahat ng medical doctors alam yun. Yun lang.
1: Yeah. Kasi ibang klase ito ng medicine, hindi ibang ano ng medicine ito, Tita Dok.
0: Yeah.
1: Diba, hindi siya Western medicine.
0: Uh-huh. Yes. Mm-hmm. So, important. Hindi ito magic solution, ha?
1: Yeah.
0: Hindi ito magic. Pero para sa iba, nagiging safe space para makinig sa sariling katawan. So, listen to your body.
1: Yes.
0: Okay? So, pwede pala yun, pakikinggan yung katawan?
1: Oo, kasi kaya tayo, kaya yung iba nalalaman nila na malala na yung sakit nila, Tita Dok. Hindi sila nakikinig eh.
0: Hindi nga.
1: May napanood nga kung, before tayo doon sa technique, kapag ka ikaw daw ay nagki-crave ng matamis, ibig sabihin kulang ka sa ganito, nakalimutan ko lang, mamaya hanapin ko.
0: Uh-oh.
1: So, may mga ganun pala yun. So, sabi nga nung nandun sa napanood ko, actually, kinakausap ka nung katawan mo, pero hindi tayo nakikinig.
0: Hindi nga.
1: Ayan.
0: Tapos yun, for example na lang, partner, simpleng masakit ang ulo.
1: Oh.
0: Headache, di ba? And iniisip mo ka agad, iinom ka ng paracetamol.
1: Yes.
0: At gamot ka agad.
1: Oo, gamot agad. Mm-hmm. Yung pala, uhaw lang.
0: Yes,
1: kulang dehydrated ka pala. Dehydrated ka pala.
0: Tama.
1: Talaga naman, na.
0: Sige. Mm-hmm. So, ano daw yung technique? Ha? General at non-explicit. So, ito na. Yung yoni massage po ay kadalasan ginagawa ng dahan-dahan po yan. Okay, mindful at may consent. Okay? So, ito na. How do you do that? Huminga ng malalim. Breathing at relaxation.
1: Alam mo yung breathing?
0: Yes.
1: May mali akong alam dyan eh.
0: Ano?
1: Baligtad.
0: What?
1: Di ba sabi inhale? Di ba? Ang gagawin mo naman, pag inhale mo, itong chan mo, puson mo, i-inhale mo din, di ba? Hindi pala. Pag inhale, dapat naka-protrude siya. Kasi nga, nag-inhale ka dito, hindi yung kasama yung chan mo.
0: Yes.
1: So, pag exhale, Tsaka siya ngayon marerelax, yeah. Di ba? Eh, maligtad ang ginagawa natin usually, mm-hmm. Di ba? Yeah, so, yun, pwede niyo po pag-aralan. Yan. May technique ang breathing, pwede na rin lang kayo mag-research tungkol dyan.
0: Right. Mm-hmm. Okay, so when you do yoni massage, think about the breathing technique. Tapos yung external touch mo na. Mm-hmm. Okay, so ibig sabihin, magpo-focus ka sa outer areas, mm-hmm. Hindi ka agad dun sa loob. Sa labas lang muna para ma-build up ang comfort.
1: Okay.
0: Okay, and then, sabi nga ni Amy kanina, slow lang, huwag magmadali, okay? Slow at intentional movements. Mas mahalaga ang awareness kaysa sa outcome.
1: Mm-hmm.
0: Very important po yan. Okay, now ito pa. Communication daw, partner, is important?
1: Yes, so yeah. Kasi importante yung feedback kung komportable ka ba o hindi. Mm-hmm. Baka mamaya nag-breathing technique ka, mali yung pwesto mo, mali yung upo mo, mali lahat. So, hindi ka pala komportable. So, tanongin mo yung sarili mo, komportable ba ako? At pag nando ka na sa area ng yung ano ng vagina mo, komportable ba ako sa ginagawa ko? Kasi kailangan nga kausapin mo yung sarili mo.
0: Tama. Mm-mm. Diba? Then, it's also important na presence over performance. Walang goal na kailangan may mangyari. So, focus lang sa experience.
1: Ayan.
0: Huwag kang ma-stress. Huwag kang ma-pressure.
1: Kasi pag ginawa mo yan at na-stress ka, hindi effective. Ang mangyayari, dagdag pa siya sa stress mo, Tita Duk. Di ba?
0: Yeah.
1: Mm-hmm.
0: So, meron tayong magiging dito, partner, na doon sa yoni massage po, okay, ang iba na pupunta sa pagiging orgasmic. Pero hindi yung ang goal.
1: Oo.
0: Kasi inisip nila parang nagma-masturbate daw.
1: Mm-hmm.
0: Hindi eh.
1: Oo.
0: Okay? Kasi iba nagma-masturbate, gumagamit ng vibrator,
1: yeah,
0: or dildo, or marital aid. Eh, mabilis yung speed nun, di ba?
1: Yes, oo.
0: So, iba po yun, ha? This dapat, is not masturbation.
1: Dapat dahan-dahan.
0: Yes.
1: Kasi nga, dapat ma-feel mo yung sarili mo.
0: Right. Oo. So, touching po talaga yan, okay?
1: Mm-hmm.
0: So, very important. Okay, ito. Pagitin natin ito, partner, very important. Warming up is una mo nang gagawin. Magwa-warm up ka. Hindi yung basta magta-touch-touch ka na lang. Nabanggit namin ni Amy, breathe in and out slowly, focusing on the inhale and exhale.
1: Mm-hmm.
0: May nabanggit si Amy na technique kung paano huminga. Okay? So, anyway, partner, may tinatawag kasi na sensual touching at saka sexual touching.
1: Yes, meron, partner.
0: Yeah.
1: Oo.
0: So, this one, sa yoni massage is more of
1: sensual.
0: Sensual touching.
1: Oo.
0: Talaga.
1: Yung sensual, ibig sabihin, yung kamay mo, dahan-dahan talaga yan.
0: Yeah.
1: Oo.
0: So, when you do sensual touching, this does not really involve kaagad ang vulva,
1: yeah,
0: ang vagina.
1: Mm-hmm.
0: So you can actually do sensual touch sa saan? Sa breast?
1: Sa breast. Okay. Actually, pwede mo simulan sa dito sa taas mo, sa ears, di ba? Pababa,
0: yes,
1: sa dito. Pababa, kumbaga, dahan-dahan.
0: Right. Mm-hmm. No? Sa breast, abdomen, then
1: yeah,
0: sa belly.
1: Yes. Belly, napakaano ng belly, ha, Tita Dok? Kasi di ba, yan yung sentro natin. Yung, ang sabi na, chakra.
0: Mm-mm.
1: Dito sa ating pusod.
0: Yes.
1: Mm-mm.
0: Then you could also go towards the upper legs and inner thighs, okay? You massage, you touch, and pwede bang, dapat, pag tinatch po yon, it should feel good.
1: Yes.
0: Kasi baka pag tinatch, masyadong madiin.
1: Dapat magaan, Tita Dok.
0: Yes.
1: Yung, alam mo yung, paano ba, feather light, di ba? Yung paghawak mo sa katawan mo. Dapat walang pressure po.
0: Right.
1: So, dadaan lang talaga dahan-dahan yung kamay mo sa katawan mo.
0: Exactly. Mm. And then, that's the time that you will work down the vulva.
1: Yeah.
0: So, hindi ka agad dun sa vulva, ha?
1: Mm-hmm.
0: Iba kasi doon ka agad doon mapunta eh.
1: Hindi. Actually, may mga nag-o-offer ng hindi ko alam kung yoni massage, pero sensual massage. May nag-o-offer talaga niyan, Tita Dok.
0: Oo. Yes.
1: Pero syempre, medyo hindi lahat nakakaalam nun. But
0: exactly.
1: Yes. O, pero meron talaga. At talagang sinasabi nga, di ba, yung mga nasa society na ano, they do that not because mahilig sila. Hindi. Po ganun.
0: Right.
1: Kasi yun nga, stress reliever. And talagang sinasabi na if you want to feel and stay young,
0: mm-hmm,
1: diba, lalo sa babae, ito yung mga ganito yung kailangan mo. Even yata si Cleopatra nung unang panahon.
0: Ah, oo.
1: Diba?
0: And pag nagpapaganyan po kayo, kailangan din na meron massage oil.
1: Yeah.
0: Yung hindi naman nagkukos ng heat,
1: mm-hmm,
0: hindi ka mag-heat up, no?
1: Yes.
0: Okay, very important then, and can lubricant be used? Yes, pwede pong gumamit ng lubricant, ah.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, meron sinasabi dito, partner, na, ano ba ito? Ligtas ba ito? Safe ba ito? Yun yung tanong eh.
1: Yes.
0: Okay.
1: Oo.
0: Yes. Safe the safe siya. So, pag may consent.
1: Pag may consent, at saka syempre, depende na sa'yo. Ikaw naman ang magsasabi. Pwede mo kasing gawin sa sarili mo o pwedeng merong magagawa sa'yo.
0: Mm-mm.
1: Pero, depende naman sa'yo ang desisyon kung hanggang saan.
0: Mm-mm.
1: Kumbaga. Pero again, hindi po ito sexual act, mga kapamilya. Hindi po. Ito po ay massage, na talagang massage.
0: Mm-mm.
1: Na ang aim, i-release lahat ng tensyon sa katawan mo.
0: Right. Mm-mm. Okay. So, again, malinis po yung dapat paggawa niyan, no?
1: Mm-hmm.
0: Hygienic dapat. Okay.
1: Yes.
0: So, walang pilitan or pressure. Okay, you should be really relaxed. Kung may trauma history, mas mainam na may guidance sa isang trained therapist.
1: Mm-hmm.
0: Kasi iba po, klase na po yun, no?
1: Yeah.
0: Hindi to safe kung may manipulation or coercion partner.
1: Yes. Okay? At malalaman mo yun, Tita Do, kung hindi na massage yung ginagawa sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Oo.
0: Oh. Diba? Pag hindi comfortable, abay, tigil yan.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Okay. So, ang tanong dito, partner, is this a ritual? Ritual ba to?
1: Well, ako kung akong sa pananaw ko, Tita Doc, hindi. Pero sa iba, yes, oo, tinitingnan nila na ito ay ritual.
0: Tama. So, tinitingnan nila ito bilang isang ritual o sacred practice dahil sa roots ng tantra. Uh-oh.
1: Dahil sa pinag-ugatan.
0: Right.
1: Pinagmulan.
0: So, depende yan sa pananaw, depende sa intention at paggamit. Okay? So, again, partner, kung balak mo itong i-explore, siguraduhin may consent, that's number one.
1: Mm-hmm.
0: May consent, number two, may right information, at pangatlo, may respetong kasama dyan.
1: Yes,
0: okay?
1: Oo. At ito yung therapist dito, Tita Do, kaya sinasabi ko na hindi yan sex o walang sex dyan talaga, hindi yan sexual act. Kasi yung therapist po dyan nakadamit.
0: Right.
1: As in, para ka nagpunta sa spa,
0: yes.
1: Nakadamit siya, naka-uniform siya, so walang sexual act na magaganap.
0: Right.
1: Oo. Pero ikaw, kasi may mga points na dadaanan sa katawan mo, which dun ka, kaya sinasabi nila may orgasm, kasi doon talaga, doon sa mga points na matatouch niya, doon lalabas yung orgasm mo, pero hindi dahil nagkaroon ng penetration. Kaya hindi kailangan talaga, Tita Dok, actually doon lang sa labas yun.
0: Right.
1: O, walang entry, kumbaga.
0: Yes.
1: O, unless, ikaw na yung, ano, pero kahit yung therapist, hindi siya papayag.
0: Yes.
1: Oo.
0: May mga partner, may bagbagitin tayo dito, ano, mga simpleng technique, a beginner technique.
1: Okay.
0: Okay? Yung number one would be, simple techniques po to. Yung una, tagging, tinatag po yung clitoris between the index finger and the thumb.
1: Okay? Parang iniipit.
0: Yes.
1: Ah, okay.
0: Tinatag mo yung clitoris mo. You tag gently away from the body.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ulitin mo ulit. Repeat with the inner and outer labia. So, parang nilalaro mo nga talaga yung vulva.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Same thing with the pag minamassage natin yung face natin, partner.
1: Yeah, no, ganun
0: din. Minamassage din ganun. Ganun.
1: Actually, sa leeg nga ito, iniipit mo to eh, para mawala yung parang namamanas ka, di ba? Lalo sa morning, yung puffiness.
0: Yeah. Oh. Another one, aside from tugging, you do push and pull.
1: Mm-hmm.
0: Yung tugging, you make small pulsing movements sa clitoris. Okay?
1: Mm-hmm.
0: O kaya circling. Okay, so tugging, pushing and pulling, yung pinapaikot-ikot po. Use the fingertips. Fingertips na po ginagamit yan na making small circles towards the clitoris.
1: Parang kinikiliti mo lang siya.
0: Yeah.
1: Mm-mm.
0: So sa labas lang.
1: Actually, yun. Parang ano yan, Tita Doc? Parang sa mata. Di ba pag inaano mo yung mata mo, ginaganong-ganong mo lang, dahan-dahan.
0: Yes.
1: So parang lightweight lang.
0: Right.
1: Featherweight nga eh.
0: Uh-oh.
1: So ganun din dun.
0: Tama.
1: Mm-mm.
0: O kaya you do rolling, okay?
1: Mm-hmm.
0: Rolling, niro-roll-roll mo yung area ng labia majora at labia minora. Okay? So ito pa isa, cupping. Kinakup.
1: Mm-hmm.
0: Kinakup mo yung vagina mo. Okay, di ba?
1: Ito.
0: Yes. Right.
1: Ng kamay mo.
0: Mm-hmm. Di pa lang sinusukat mo yung vagina.
1: Yeah. Actually, kasi yung warmth, yung parang heat nito, yun yung nag-ano sa kanya.
0: Right. Mm-hmm. So, very important po na ginagawa yun dahil to increase the circulation ng vulva.
1: Mm-hmm.
0: Kasi it's all about circulation.
1: Yes. Oo. At as ikaw, dahil nare-relax, kaya nga kailangan talaga may breathing exercise ka muna. Eh, para ma-relax yung katawan or else mahihirapan whether meron kang therapist o wala.
0: Yes.
1: Diba?
0: Yung positions daw, partner, may nagtanong dito anong magandang position, nakahiga ba or what? Pwede po yung tinatawag na lotus position po.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so pwedeng ikaw lang mag-isa or kahit na walang therapist, ikaw lang pwede. So alone, you sit with the legs crossed and back straight, resting the palms on the knees. So pwedeng
1: para kang naka-yoga, yoga yeah. position.
0: Right. Okay. So pwede kang mag-solo. Kung with a partner, pwede naman. Mm-hmm. One partner sits as above. Ibig sabihin, pwede kayong magkaharap. Mm-hmm. Okay? You're facing each other. Okay? Mm-hmm. And then pasok pa din 'yon, you breathe together.
1: Yes. So yeah. Oh. Yung iba, ano, Tita Doc, parang sisimulan ka sa likod, back massage. Mm-mm. So, i-relax ka muna bago ka ihiga ng ano talaga, para simulan.
0: Yes.
1: Kumbaga.
0: Mm-mm. Alam mo, maganda to partner eh.
1: Yes, it's so relaxing. So, walang ano yan. Pwede kasing, ano, depende pa nga. Alam ko ah, ang alam ko lang, Tita Doc, depende pa sa'yo kung gusto mong babae. Dahil babae ka, pwede rin lalaki. Pero ang ina-advise kasi dyan talaga, Tita Doc, opposite sex.
0: Yeah.
1: Kasi yung energy, dapat magkaiba kayo ng, ano, ng sexuality. Kumbaga, isa babae, isa lalaki dapat.
0: Mm-mm.
1: Kasi nga yung energy. Parang yung energy ni lalaki, magta-transfer din sa'yo. So may ganun silang sinasabi. Yun.
0: So basically, dapat nagko-communicate kayo, no? With your partner o kung sino man yung therapist na yon, so you will be able to connect kung ano yung gusto mo. In other words, partner, itong tantric massage na to or sensual massage, which is the Vioni massage, is for self-discovery, for body awareness.
1: Oo. At saka yung stress reliever, Tita Doc, napaka ano nun. Tsaka kung adult ka na, di ba, explore mo na yung katawan mo, hindi yung kung ano lang yung alam mo nung ano ka, nung bata ka.
0: Tama.
1: So, kasi ganito eh, pag na-appreciate mo yung body mo as a woman, doon lalabas yung sexuality, yung sensuality mo. At importante sa babae, yung alam niya, yung sensualidad niya.
0: Mm-mm.
1: At aware siya na may sensualidad pala siya. Kasi you'll be more aware. Pag becoming more aware is parang ina-accept mo na babae ka at mas magiging open ka.
0: Yeah. Hindi ka yung tipong nagagamit ka lang, ate.
1: Correct.
0: Hindi ganun yun, ha?
1: Mm-hmm.
0: Assert mo yung right mo.
1: At magtataka ka, Tita Doc.
0: Yes.
1: Yung mga nasa sales, pinag-aaralan nga nila yung katawan nila, eh, di ba? Bago ka alis ng bahay, i-appreciate mo yung katawan mo sa salamin, sa harap ng mirror.
0: Yeah.
1: At para pag-iisipin mo, sexy ka.
0: Yeah.
1: Ang sexy ko, ang ganda ko, 'di ba? Ito ang tingin sa akin ng mga tao. Paglabas mo, iba 'yung tingin sa iyo talaga ng tao.
0: At pag kung ikaw ay may binebenta, makakabenta ka.
1: Yes, kasi pagka talaga oozing with ano ka, sensuality,
0: yes.
1: Nakakabenta talaga, Tita Doc.
0: Siguro.
1: Parang pati kasi at isang nababago, no, to add more pa na. Parang isang nababago is the way you see people, tapos yung paraan din ng pagtingin mo sa kanila, yung pakikipag-usap mo. Kasi since nanggagaling na yung sexiness sa'yo sa loob, so pag tumingin ka sa tao, ang sexy mong tumingin, so yung tao drawn sa'yo, bibili niya kahit anong kotse.
0: Na magnetized. Ay, oozing with the personality.
1: Sensuality. Yes, yeah. Sensuality. Ayan. Yes. Okay. So yan po ang Yoni Massage. Yoni, ang sexy pala ng pangalan mo.
0: Oo,
1: di ba? So anyway, ito may mga sagot ulit, Tita Doc, sa ating tanong. Minsan ka na bang nawalan ng ganang makipagtalik at bakit? May sagot si Mark ng Laguna. Hi Doc Lulu and Ma'am Amy, hindi pa naman ako nawawala ng gana, ba? Pero may times na bumababa lang dahil sa stress at kulang ang pahinga. Sa tingin ko, kapag maayos ang lifestyle, mas stable din ang ganitong aspeto ng relasyon.
0: Talaga naman, no? Punta tayo ng Bulacan, si Joyce. Magandang gabi, Doc Lulu at Ma'am Amy. Oo, naranasan ko na. After ng matagal na emotional stress, parang nawalan ako ng interest sa intimacy.
1: Oh.
0: Naging lesson sa akin na hindi lang physical ang usapan, pati mental at emotional state talaga mahalaga.
1: Yun. Si Alfred naman ng Manila. Hello, Doc Lulu and Ma'am Amy. Hindi pa ako nawawala ng gana. Aba? Pero may pagkakataon na mas inuuna ko ang tulog at pahinga kaysa makipag-intimate.
0: Ganun.
1: Para sa akin, mahalaga rin kasi ang recovery ng katawan.
0: Okay.
1: Kaya naman pala.
0: Ayun.
1: May disiplina si Alfred.
0: Galing.
1: Oo.
0: Dapat sabay kayo matulog, ha? Baka ikaw lang natutulog ng tulog dyan.
1: Huwag mo tulugan ng tulog. Baka magtampo. Baka siya naman ang mawala ng gana sa'yo. Ayan.
0: Kasi natawa ako. Tutulog na lang ako. Si Christine naman ng Pasig. Hi po, Doc Lulu at Ma'am Amy. Oo, nangyari na sa akin. Kapag may tampuhan kami ng partner ko, kahit maliit lang, ramdam ko agad na nawawala ang gana. Mm-hmm. Natutunan ko na na hindi dapat pinapatagal ang away para hindi maapektuhan ang relasyon.
1: Ayan. Oo, sabi nila wag daw tutulugan ng away, kahit gano'n pa yung kaliit o kalaki.
0: Yeah.
1: Sabi naman ni Junelle. Junelle. Ayan. Pinaalala ko. Junelle. Ayan, ang Rizal. Magandang araw, Doc Lulu, Mama Amy. Hindi pa naman ako nawawala ng gana. Pero may mga araw na sobrang stress lang talaga sa trabaho, kaya parang wala sa mood. Normal lang siguro yun, basta hindi naman palaging ganon. Oo naman.
0: Man.
1: Tao lang.
0: Oo. Gusto ko dito kasi may lalaki, may babae tayong nagko-comment. No?
1: Kaya nga eh.
0: Mm-mm. Ito babae naman, si Patricia ng Layo, Davao. Hello, Doc Lulu at Ma'am Amy. Oo, naranasan ko na yan. Lalo na noong postpartum phase ko. Parang nag-iba yung energy at confidence ko. Mabuti na lang at supportive ang partner ko, kaya unti-unti rin ako nakabawi.
1: Oo nga naman. Si Erwin naman ng Batangas. Sabi niya, hi Doc Lulu, Ma'am Amy, hindi pa ako nawawala ng gana.
0: Ba?
1: Parang karamihan hindi nawawala ng gana lalaki. May mga, pero may times na kailangan ko lang ng mental break dahil sa pagod. Para sa akin, mahalaga ang balance ng katawan at isip. Tama naman yun, mga kapamilya, mga kalalakihan. Pero again, baka kayo lang yung gustong magpahinga, ha? Titignan nyo rin yung partner nyo. Baka sila gusto. Tapos, lagi kayo natutulog agad. Baka isipin nyo, hindi na siya interesado sa akin. Diba? Communicate. Ayan ang technique. Para naman, kung ano man ang inyong nararamdaman, alam ng partner mo. Diba? Baka kasi siya naghihintay ng kalabit. Tapos, ikaw gusto mo matulog. Ngayon. So, tanong pa po natin, minsan ka na bang nawala ng ganang makipagtalik at bakit? Ipadala po yan sa
0: 0919-278-3000 at pwede pong tumawag sa
1: 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Naku, ang bilis ng oras, no? Pero eto, kung may katanungan po kayo tungkol sa inyong mga intimate moments with your partner, magpadala lamang po kayo ng mensahe dyan din sa mga numerong ibinigay po natin. Okay? Tandaan, ang programang Private Talks po ay rated SPG, seryosong pag-uusap sa gabi, kung saan mga topics po namin ay patungkol sa sexualidad at iba pang bagay patungkol sa pagsasama ng mag-asawa. Kaya bawal po ito sa bata,
0: pero
1: pwedeng-pwede sa
0: isip bata.
1: Naku, sa pagbabalik po namin ni Tita Doc Lulu,
0: yes,
1: ang pag-uusapan naman natin ay
0: oh my gosh,
1: sexual confidence.
0: Oo,
1: sino dyan yung mga astig pagdating sa alam mo na. Ayan, ikaw ba yon? Ikaw ba yung confident na yan? Ayan, yan po yung susunod natin, kaya dyan lamang kayo. Dahil nasa second half pa lamang po ang
0: Private Talks.
2: Private Talks.
3: Private Talks.
2: Sa DZ.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBB, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay 1:57 na po ng madaling araw ng Linggo.
1: Basta AM, DZMM.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
3: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Basta AM, DZMM.
4: Relaxing music and private talks.

0: Sabi ni Jomar, magandang gabi, Doc Lulu and Ma'am Amy. Hindi pa naman ako nawawala ng gana, pero may times na mas low energy lang ako dahil sa stress. Sa tingin ko, malaking bagay ang healthy lifestyle at pag-iwas sa sobrang pagod. Naman.
1: Sobrang pagod.
0: Pero kasi yan ang buhay natin ngayon, eh, sobrang pagod.
1: Ba't ka napagod, Jomar?
0: Kaya nga, ano bang ginawa mo?
1: Si Cynthia naman ng Rizal. Hello, Doc Lulu at Ma'am Amy. Oo, naranasan ko na yan. Lalo na noong nagkaroon ako ng insecurity sa katawan ko after ilang changes sa buhay. Naging affected talaga ang confidence ko, pero slowly tinatanggap ko na rin ang sarili ko ngayon.
0: Tama yun, tanggapin ang ating sarili, self-love. Si Iva naman ng Cebu. Sabi niya, hi Doc Lulu and Ma'am Amy, hindi pa ako nawawala ng gana, pero may moments na kailangan ko lang ng personal space at pahinga. Para sa akin, hindi ibig sabihin nun may problema. Minsan, kailangan lang ng reset. Tama.
1: Reset, ha?
0: Talagang yung mga lalaki, yung hindi sila nawawala ng gana, pero need lang nila ng rest.
1: Oo. Pero talagang sinasabi nila, ako hindi ako nawala ng gano, ganun.
0: Oo, pero si babae, marami na nagsasabi. Oo, no, meron silang ganung moment.
1: Yeah. Mm-hmm. Si Mylene, babae yan, ng Marikina. Magandang gabi, Doc Lulu at Ma'am Amy. Oo, nangyari na sa akin yan. Noong may pinagdadaanan ako emotionally, parang nawawala talaga yung interest ko sa intimacy. Natutunan ko na kapag hindi okay ang puso at isip, apektado talaga lahat.
0: Yes, at may isa pa, Tita Do, bukod sa puso at isip, ngipin. Kapag masakit yung ngipin mo, lahat apektado. Diba?
1: Oo. No?
0: Si Samantha ng Taguig, sabi niya, hi Doc Lulu and Ma'am Amy. Oo, naranasan ko na ang mawala ng gana. Nangyari ito nung sobrang dami kong iniisip sa pamilya at trabaho. Parang hindi ko na ma-prioritize kahit sarili ko. Doon ko na-realize na kapag mentally exhausted ka, pati intimacy na apektuhan talaga. Kailangan ko muna magpahinga at maghanap ng peace of mind.
1: Paano kaya magpahinga si Samantha?
0: Ayang, maghanap ng peace of mind?
1: Yes.
0: Oo, di ba? Paano kaya iwanan niya lahat?
1: Ito si Rico, lalaki ha, pagiging mga partner ha. Rico ng Quezon City, magandang gabi, Doc Lulu at Ma'am Amy. Hindi po ako nawawala ng gana. Lalaki to ha. Pero may mga araw na mas gusto ko lang mag-isa at magpahinga dahil sa pagod sa trabaho. Para sa akin, normal lang yun. Basta nauuwi sa paglayo sa partner.
0: Oh, basta hindi nauuwi sa paglayo sa partner.
1: Yeah.
0: Oo nga naman, di ba? Pero yun nga, kailangan mag-communicate, yeah, di ba? Kasi baka mamaya, dahil gusto mo mapag-isa,
1: baka lumayo ang partner mo.
0: Kaya nga, di ba? Si Angel naman ng Cavite. Hello po, Doc Lulu and Ma'am Amy. Oo, naranasan ko na. Lalo na noong may mga insecurities ako sa sarili ko. Parang nawawala ang confidence ko kahit sa simpleng bagay. Kapag ganun pala, naapektuhan talaga ang intimacy kasi hindi ka fully comfortable sa sarili mo. Tama, Angel. Kasi di ba, paano magiging komportable yung pagtatalik ninyo kung ikaw sa sarili mo, hindi mo feel yung katawan mo, di ba, Tita Doc?
1: Yep.
0: Ay, nako.
1: Iba talaga ang sagot ng lalaki sa babae, no, partner?
0: Kaya nga, parang karamihan ang nawala ng gana, babae. Di ba? Tapos yung lalaki, parang hindi ah. Pero, teka lang, pahinga lang ako. Ganon. Siguro, baka ako tingin ko, no, although meron pa tayong 1.5 hours halos. Siguro, Tita Doc, kasi kaya nawawala ng gana si babae, parang feeling niya, ito naman, habang yung lalaki nagpapahinga, si babae naman nag-iisip, bakit parang ayaw niya? Yung pala naman, nagpapahinga lang ang mokong. Diba? Tapos si babae naman dahil nagtatampo na wala ng gana.
1: Ibang reasoning ng bawat isa eh.
0: Kaya nga, diba? Kasi si babae, napansin mo, Tita Doc, nakafocus siya sa responsibilities.
1: Yes.
0: At saka yung, yun nga, again, yung physical ano niya, attributes niya. Doon siya nawawala siya ng self-confidence kasi yung katawan niya ganito. Diba?
1: So maganda yan kasi yung next topic natin is all about
0: sexual confidence.
1: Makinig kayo ha.
0: Hoy, mahalaga to.
1: Tama.
0: Mm-mm.
1: Sige, pero pagpatuloy niyo yung pag-detect. Sige, ito
0: tama.
1: Na. Let's talk about it, Amy.
0: Okay, go.
1: Sige. Yung sexual confidence na yan ay ang pakiramdam na komportable ka sa sarili mong katawan, sa desires mo, at sa mga boundaries mo. Kahit may partner or
0: wala. Oo. Hindi kailangan ng partner.

0: Kailangan bago ka magka-partner, kailangan komportable ka na. Di ba?
1: So, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto o pagiging magaling, kundi sa pagiging totoo, relax at aware sa
0: sarili mo.
1: Ayan. So, ayan, sexual confidence.
0: So, paano ba magkaroon nun?
1: Paano nga ba?
0: Eh, yung ordinaryong confidence ka, parang ang hirap na sa iba. Mm-mm. Much more yung sexual confidence. Kasi, Tita Doc, pwedeng confident siya.
1: Mm-mm.
0: Pero, pagdating sa kama, hindi.
1: Hindi.
0: Diba?
1: Paano naman yun?
0: Meron namang akala mo mahihain.
1: Mm.
0: Pagdating sa kama,
1: aba!
0: Diba?
1: Wild.
0: Diba? Wild pala. Na mapapatanong ka, sino ka? Sino ang babaeng ito?
1: Anyway, so kailangan yung self-awareness. So, kilala mo kung ano yung gusto mo, ayaw mo, at saan ka comfortable. Di ba, partner?
0: Tama.
1: Paano pa? Saan pa, partner?
0: Self-acceptance. Yun. Pagtanggap sa kung sino ka, ano ka.
1: Mm-hmm.
0: Kung nyari, mataba ka. Iyan ka eh. Diba? Kung hindi mo, kung talagang lahi ninyo na mataba, then you might as well accept it kesa labanan mo yung genes.
1: Yes.
0: Diba? Pero wag mo ring abusuhin ang katawan mo at pabayaan at talagang to the point na tataba ka ng tataba.
1: Kasi mahilig ka kumain ng unlimited.
0: Yeah, unlimited rice. Kailangan, diba? Self-love. Pag alam natin lahi natin na lumalaki, kontrolin natin ang ating sarili.
1: Oo. Mm. Diba? So ano ba yung eating lifestyle mo?
0: Yes.
1: Both from both men and women yan, no?
0: Yes. Okay. Oo.
1: So, pangatlo is, paano mabubuo ang sexual confidence? Siyempre, na partner, importante ang
0: communication.
1: Communication. Marunong ka magsabi at makinig sa partner mo.
0: Yes. Hindi lang puro sabi, kinig din. Diba? Oo. At yung kanina sa self-acceptance pala, Tita Doc, dapat huwag mong i-compare yung sarili mo sa iba.
1: Right. Mm-hmm. Okay. So, isa pa, yung you experience at learning habang mas naiintindihan mo ang sarili mo, mas nababawasan ang kaba.
0: Tama, oo. Tapos, instead na mag-negative thoughts ka dun sa experience o dun sa learning, siguro, no, maganda, Tita Doc, isipin mo, ay ano to, challenging. Diba? So, yung kaba mo, mawawala yung, instead na kaba dahil insecure ka, magiging kaba kasi excited ka.
1: Pwede. No? So, yung mga kakaba-kaba dyan, ay paano gagawin?
0: Parang maganda nga yung kinakabahan ka pa eh. Kasi ibig sabihin may excitement pa. Kasi pag wala na,
1: wala na, spark yun.
0: Parang routine na yun. Diba?
1: Tama. Okay, so ito na, partner. Paano magiging sexually confident naman?
0: Gusto ko yan.
1: Right. So yung una, kilalanin daw ang sarili mong katawan. So meron tayong topic kanina, partner, no, yung tinatawag na awareness ng katawan natin.
0: Yes,
1: through yoni massage.
0: Yes.
1: Pwede yun, di ba? So hindi lang naman yun ang technique. Okay, so pwede ka din, pwede din sabihin na if you want to learn more about yourself, minsan kasi, partner, yung ibang tao ang magsasabi kung ano, sino ka, ano ka.
0: Yes.
1: Dapat open-minded. Tama ba? Kasi kung hindi, kung nagbablock yung mind mo, kunyari meron akong gusto sabihin sa taong ito, dapat i-accept niyo yung sinasabi ko for her own goodness. So, pag ganun yun, mas mabibuild up yung self-confidence. May mga babae kasi na in denial.
0: Negative, oo.
1: Di ba ayaw nila pinagsasabihan?
0: Yeah, oo. Kunyari pag sinabing, ba't ganyan ka, bakit yung kulay ng damit mo hindi yata mag-match, di ba? Parang, gusto ko to eh. Pero actually, negative yung pagka ganun. O kaya, bakit ano, kailangan mo magpatangos ang ilong? Diba? O yung mga, basta negative. Ayaw nila ng kritisismo.
1: Yes. So that's anyway.
0: Or lahat na sasabihin tungkol sa kanya, ang tingin niya kritisismo. Kahit hindi naman.
1: Nako, ang kitid ng utak mo, te. So, by opening your mind and be more acceptable sa mga criticism ng iba, hindi paninira yan.
0: Yes.
1: No, this will actually build up your sexual confidence, di ba, partner?
0: At pag sinabi sa harap mo, hindi paninira yun. Sa harap mo sinabi.
1: Yeah.
0: Di ba?
1: Right. May maraming ganun eh.
0: Oo. Kaya ako, kasi hindi ako malayo ako sa, kumbaga wala ako, sobrang layo ko sa pagiging perfect, di ba? Meron talaga magaganda, Tita Doc, di ba? Pagka ka talaga maganda, ang ganda mo, sinasabi ko talaga.
1: Totoo.
0: Tapos, pero pagka medyo hindi, pagka ka-close ko, bubulungan ko. Pero pag medyo alam kong hindi, nakatingin lang ako. Kasi nga, not everybody, not everyone is open for, alam mo yung puna, di ba?
1: Yeah.
0: Minsan makakita ka ng hindi talaga maganda yung suot niya eh. Pero tahimik na lang ako kasi. Mm-mm. Pero alam mo, sabi nga, 'di ba? It's not how you feel but how you look. 'Di ba? So kailangan alam mo 'di ba yung bagay sa akin. Kasi kung mababa na nga yung self-esteem mo, oh, tapos ayaw mo makinig sa iba, paano ma-improve naman yung ayos mo?
1: Partner, meron din comment lang ako, ano. Kasi minsan may makilala kang bagong kakilala. Yeah. Okay? Tapos yung feeling mo, parang hindi mo siya gusto, yung word na antipatika.
0: May ganun talaga.
1: Yes. No? It really happens. Yes. Not only to anyone, but everybody.
0: May ganun talaga. Mm-hmm.
1: Pwedeng ma-feel mo yan sa isang lalaki o sa babae.
0: Yes.
1: Pero, pag dumaan naman yung panahon, okay, pag nakilala mo, nagiging magkaibigan naman din kayo, no?
0: Oo.
1: Pero yung iba, antipatika pa rin habang tumatagal.
0: May ganun talaga. Pagka ganun, para hindi yata kayo vibes. Yung wavelength ninyo, baka magkaiba talaga. Yeah. So, okay lang na. Pero at least be cordial, di ba? Oo. Mm-hmm. Maging ano pa din, respectful pa rin tayo kahit ayaw natin doon sa tao. Lalo na, wala naman siyang ginagawang masama. Di ba?
1: Oo. Don't talk ill about that person.
0: Oo. Ako ang insecurity ko, yung hindi ako bagay mag-makeup, Tita Dok, eh. Oo. Okay. Kasi kaya hindi ako pala makeup. So, hindi talaga ako bagay mag-makeup. Parang tumatapang yung face ko. Ganyan. So, ako pag nagme-makeup, nagtatanong talaga ako sa lahat dito. Oh, how do I look? Okay ba? Pangit, no? Ganun ako. Pero sige, okay na yan. At least nag-makeup, sabi ko ganun. So, pagka kasi pag alam mo kung ano yung kahinaan mo, alam mo paano i-carry yung sarili mo.
1: Yes.
0: Yes.
1: Yung pag-makeup naman din, para mabuhay lang naman ng konti. No?
0: Yes. Lipstick hindi ka maputla.
1: Yeah.
0: Ganun.
1: Lipstick.
0: Oo. Pero kasi kapag yun, inano mo yung sarili mo na parang, kunyari, hindi, alam mo, hindi ka bagay. Tapos, uy, ba't ganyan ang makeup mo? Tapos, galit ka kaagad. So, paano mo malalaman kung ayaw mo makinig?
1: Yes.
0: Diba?
1: May friend nga akong ganun din, no? Pag lumalabas, parang talaga hindi siya nag-makeup. Pero habang tumatagal, nasanay na rin kami.
0: Mm-mm.
1: Okay? Sabi ko, maglagay ka ng konting lipstick lang, konti lang.
0: Ako just, sasabihin nila, bakit wala kang makeup? Wala akong program, eh. Tapos misram, ba't nakatali yung hair mo?
1: Oo.
0: Wala lang, kasi gusto ko lang siyang nakatali. Gusto ko lang, kasi sarili ko to. So, and I know what I want, di ba? And alam ko na, this is me, sa nakikita nyo, but I'm more to that, di ba?
1: Yes.
0: Diba?
1: There's more of me, right.
0: At magugulat ka kapag natuklasan mo yon, parang ganon.
1: Right.
0: So, sa akin, parang okay lang. So, dapat ganon po tayo. Huwag tayo masaktan sa sinasabi ng iba. Kaya mahalaga, alam natin yung sarili natin at may acceptance tayo ng sarili natin.
1: Oo. At saka yung iba dyan, huwag basta-basta mag-judge.
0: At ingat sa pagbibitaw ng salita. Kasi hindi natin alam ang pwedeng, baka mamaya trigger pala yon para ma-depress.
1: Ma-depress.
0: Yes. So, huwag din.
1: Okay. Isa pa, paano maging sexually confident, tanggapin ang performance mindset.
0: Yes, tanggalin.
1: Mm-mm.
0: Tanggalin ang performance.
1: At tanggalin, okay? So, hindi ito exam, walang grades, walang perfect score. Tama, okay? Kunyari, nag-make-club kayo, tapos yung babae, hindi nakontento.
0: Yes.
1: Nagalit, nakipag-away. Ha? Tama ba yun?
0: Hindi. Kasi hindi naman niya alam kung bakit hindi ka nakontento.
1: Oo nga eh. Kunyari, hindi siya umabot sa rurok ng kasarapan.
0: Yeah.
1: Tapos sinipa-sipa niya yung asawa niya.
0: Mm-mm.
1: Huwag naman ganun ate. Mahal mo yan eh.
0: Oo, diba? Pag alam mong hindi ka kontento, sabihin mo sa partner mo na, alam mo, gusto ko pa, lika nga dito. Di ikaw na maglambing, diba? Si lalaki naman susunod yun, diba? Same goes for the guy.
1: Sabihin ng lalaki, sandali, tulog lang ako konti. Mamaya-maya konti.
0: Yes, oo, diba? Or after, diba, parang ano yan, mag-usap kayo, alam mo, ganito. Para sa susunod, mas ma-ano naman ako, diba?
1: Sa round two.
0: Yes.
1: Round
0: kasi,
1: two, ha?
0: Mag-partner naman kayo, eh.
1: Tama.
0: Dapat, kung may ibang, kung may tao sa mundo na mas nakakaalam sa'yo, dapat siya yun, bukod sa sarili mo.
1: Yes. Ito pa isa. Mag-focus sa connection, hindi comparison. At partner.
0: Kanino ba kinukompare?
1: Kinukompare, ha?
0: Sa napanood o sa ex? Aray ka.
1: Sa ex o dun sa porn, di ba?
0: Wala. Reality check. Sino yung nasa harap mo?
1: Right.
0: Yun na yun.
1: Bad po yun.
0: Yes. Okay. Oo naman.
1: Yung paapat partner is practice honest
0: communication.
1: That's important.
0: Paulit-ulit no ang communication, Tita Dok.
1: Yun talaga number one eh, no?
0: Mm-mm.
1: Communication is the
0: key.
1: Yes.
0: Ayan.
1: The key. Simple lang, sabihin ang gusto, igalang ang ayaw.
0: Ayun, tama. At pagka tumanggi ka dun sa ayaw, huwag naman pagalit. Yung iba kasi, ayoko nga, kulit po. Ganon, di ba? So parang, oink. Wala na yung intimacy.
1: Wala na.
0: Wala na yung intimate moment, nalusaw.
1: Mag-ingat ka ate sa ganyan ha, kasi baka hanapin ng lalaki sa iba.
0: Correct.
1: No? Yung ginagawa sa'yo, gagawin niya sa iba.
0: Tama.
1: Paano
0: at
1: na?
0: Baka mamaya hindi nga sumigaw, hinampas naman ng kamay. Wag nga. Oh,
1: hindi ba? So practice honest communication and of course, alagaan ang sarili physically at mentally para ma-build up yung sexual confidence.
0: Yes. Yung mentally, ano po yun? Pagka negative, huwag tayo mag-ipon ng negative thoughts.
1: Mm-mm.
0: Kasi daladala nyo na yan eh. Diba? Nag-iipon ka ng negative thoughts instead of happy thoughts.
1: Mm-mm.
0: Diba?
1: Ay, wow.
0: Mm-hmm.
1: I love those thoughts.
0: Gusto ko yung thoughts. Si Tita Doc ang sexy, di ba?
1: Mm.
0: Di ba? Si Tita Doc, pag nakaharap niyo po ng personally, yung iba nakita ka na eh, di ba?
1: Mm.
0: The way you talk, di ba?
1: Mm.
0: The way na i-carry mo yung sarili mo sa pananamit and even yung way niya ng paglalakad, di ba?
1: Mm.
0: Kasi siya, you using with parang sensuality and
1: wow,
0: self-confidence. Yun yung impression ko, ah. Even the first day na nag-meet kami ni Tita Doc. O, di ba?
1: Sige.
0: Gusto ko yung ganun.
1: Tama. The feeling actually is mutual.
0: Thank you.
1: Yeah. Alam niyo po si Amy, napaka-sexy ito pag naka-jeans palagi yan. Sexy-sexy niyan eh. Kasi yung jeans niya, chichika kita, ay chichika ko sa inyo. Okay? Hindi yung high-waisted. Dapat low-waist. Sexy yung ganun. Tapos may belt. Ibang klase talaga.
0: Hindi, no, dati nung bata-bata, meron ka pa, kaya gusto ko yung ano ba yun? Meron kasi mga illegally low pants, di ba?
1: Yes.
0: Yes, yun. Gusto ko illegal,
1: yun.
0: Yes, yung illegally low pants. Ang
1: which
0: ganda.
1: Which means?
0: As in, kita yung ano mo, undies mo.
1: Yeah. So,
0: and then ripped, yes, and ripped jeans. Yeah, paborito ko, ripped jeans.
1: Oh.
0: So, di ba? Kasi, it's hindi yan sa age, di ba? It's how you carry yourself, di ba?
1: Yes.
0: Tita Doc, kayo naka-jeans, o, di ba? So, it's, sabi nila, di, may edad ka na. No, tayo po ang magsasabi sa katawan natin kung ano yung gusto natin and how we feel, di ba? Kasi, tayo naman na magdadala, di ba?
1: Right.
0: Wapakels ang iba.
1: Ganon. Wapakels.
0: Ayan. So, Tita Doc, paano ba ma-enhance ang sexual confidence?
1: Siyempre, you have to educate yourself, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Mas less fear kapag may tamang knowledge. Mm-hmm.
0: Ano sabi? Diba, ano, ligtas ang may alam? Hindi pala yun. Sa weather pala yun.
1: Okay.
0: Ayan.
1: Ano pa, partner?
0: Mm-hmm. Ayan, mag-build ka ng emotional intimacy.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Sa sarili mo muna and then sa partner mo.
1: Mm-hmm. Wow.
0: Kasi bakit ko sinabing sa sarili? Kasi diba, Tita Doc, minsan, wala yung tiwala mo sa sarili mo eh.
1: Mm-hmm.
0: You're not emotionally intimate sa sarili mo.
1: Mm-hmm.
0: So, paano ka magkakaroon ng confidence kung wala kang tiwala sa sarili mo?
1: Right.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So, yung intimacy is not just intimacy. Okay? Marami kasi intimacy, di ba, partner? Naging topic natin yan. So, this is very important. You build emotional intimacy para mas lumalim ang iyong sexual confidence.
0: Yes.
1: Ito pa, isa, partner. Mindfulness at pagiging present. Hindi ka distracted, hindi ka overthinking. Nandoon ka lang sa moment.
0: Yun.
1: Di ba? Hindi yun marami kang iniisip.
0: Yung babae ganito eh.
1: Ano?
0: Judith.
1: Overthinking kasi.
0: Overthinking. Hindi mo naman masisi.
1: Mm-mm.
0: Pero kasi yun nga, again, punta tayo dun sa, pwede mo pag-isipan yun, pero pag nandun ka sa moment, pwede i-set aside mo.
1: Mm-mm.
0: Kasi ang common mistake ng mga maraming wife, daladala niya hanggang bedroom.
1: Yeah.
0: So walang pinag-iba sa nagdala ka ng trabaho sa bahay.
1: Yes.
0: Diba?
1: Partner, kunyari, for example, yung sinasabi mo, due date, diba? Sino mas nag-iisip niyan sa bahay? Yung babae o yung lalaki?
0: Babae, Tita Doc. Nagtatrabaho man yan o hindi, yung
1: yes,
0: babae. Kasi si lalaki, basta, this is my envelope, ayan na. Period na yun. Pero si babae, siya yung paano kumapagkakasya lahat sa dami ng babayaran. So yun, si lalaki, wala na siyang ano dun eh.
1: Bakit kaya ganun?
0: Kasi yun talaga yung role na binigay ng lipunan, Tita Doc, eh. Diba? Sa atin, sa mga babae.
1: Mm-mm.
0: Sabi nga eh, si lalaki ang provider, pero si babae ang, kaya nga siya housewife, diba?
1: Mm-mm.
0: Siya ang caretaker ng bahay.
1: Yeah.
0: At kasama sa minamanage niya yung bills.
1: Yeah. Mm-mm. Kaya pala maraming accountant na babae.
0: Oo,
1: tama ba?
0: Oo, at magaling magbilang ang babae.
1: Yes.
0: Sabi nga, ang babae, accountant.
1: Aha.
0: Ano pa? Historian yan, Tita Dok. Oo, lahat ng past naaalala niya. Manguhula din yan, Tita Dok.
1: Mm-hmm.
0: Oo, alam niya, alam ko gagawin mo. Umuwi ka na maaga dahil sweldo ngayon.
1: Ang mga lalaki ngayon, biglang kinabahan, partner.
0: Oo, walang lusot sa babae, di ba? Lalo na meron tayong intuition na sabi nga, hindi kayang ipaliwanag, pero almost 100% na ano yan, pag umira lang intuition ng babae.
1: Correct. At pag ikaw, kuya, nangaliwa, paramdam ng babae yan, ha?
0: Oo nga, no, Tita Dok, bakit, no?
1: Kaya nga, yung sinasabi mga kanina, yung intuition o instinct ng babae.
0: Instinct, di ba?
1: Nandyan yan, eh.
0: Parang wala ka pa sa bahay, may paala, parang may ginagawa tong mali. Di ba? Kaya pagdating, pansinin ninyo, mga lalaki, pag uwi ninyo, nakatingin si Mrs. Na parang, alam ko may ginawa to.
1: Tingin lang yan, ha?
0: Tingin pa lang yung sa kagaling. Kapag ka ang babae nagtanong, investigador din tayo, eh.
1: Oo.
0: Talo natin na mga FBI,
1: abogado.
0: FBI. At abogado rin tayo, wala kang lusot. Oh, case number one. Pag nalusot ng case number two. Oh, di ba?
1: Para din sila mga soko, ligas ang belgas.
0: Ang galing din natin mag-imbestiga. Mm-hmm. Walang nakakalusot, di ba, sa mata ni Mrs.
1: Ayoko. Yung mga lalaki na ikinig sa atin, parang kinukubuhan yun. No?
0: Mm-hmm.
1: Ito pa, partner. Oh. Ha? Dapat meron positive self-talk.
0: Ayan.
1: Palitan ng hindi ako sapat ng learning pa ako. Sabi daw.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Alright. So, that is about paano ma-enhance yan. Pero pag maging sexually confident, ito, partner, nabanggit na natin lahat yung lima, di ba?
0: Opo.
1: So, dagdagan natin yan. Paano pa ito ma-enhance? Ano yung una, partner?
0: Mm-hmm. Ayan, mag-set ka ng boundaries mo. Mm-hmm. Kasi may pwede ka naman magsabi ng hindi o ng ayaw.
1: Mm-hmm.
0: O, pero, the nicest way possible.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga, di ba, dati naalala ko, Tito Dok, may topic tayo na ganito eh. Sinabi natin noon na sa simula pa lang ng relationship o bago kayo magpakasal, sasabihin mo na kung ano yung ayaw mo at gusto mo.
1: Right.
0: Oo, para hindi siya ma-shock pag nandun na sa akto, di ba?
1: So do you do that both together, no?
0: Yes.
1: Paano yung gusto niya, tapos mag-exchange kayo.
0: Yes. O, kasi hindi na naman si babae yung may hindi at saka sandali lang eh.
1: Mm-mm.
0: Kahit si lalaki meron din.
1: Right.
0: Tulad niyan, ngayon lumilitaw sa mga messages nila, oh, gusto pala nila mag-reset, magpapahinga. Anong sabi dito? Gusto ko lang muna ng peace of mind, ng space. Ito coming from our male viewers and listeners po ito.
1: Magkaiba.
0: So, meron pala silang gano'n. Pero ito, siguro hindi alam ng mga babae.
1: Yes.
0: Mm-hmm.
1: So, ito pa, partner. Mm-hmm. Not to be sexually confident daw.
0: Uh-huh.
1: Go at your own pace. Walang race at walang deadline. Okay? Okay, so, hindi lang yun. You create a safe environment daw.
0: Tama, diba? Tama. Mm-mm.
1: So, mahirap ba maging confident sa sex?
0: Well, siguro ko ikaw lang yung confident, tapos yung partner mo hindi. Di mahirap. Tapos gusto mo maging confident, pero hindi mo alam paano. May mga maraming ganun sa ganung level.
1: Mm-mm.
0: O sa ganung posisyon. I think maraming babaeng nasa ganung posisyon.
1: Yes.
0: Mm-mm.
1: Ang hirap talaga. So you normalize awkwardness, no? May mga awkward moments. So since tao ka lang, hindi ka naman ni robot.
0: Tama,
1: okay?
0: Oo.
1: Okay. Now, ito, partner, kung may insecurities ka sa sexuality,
0: mm-mm,
1: ano ba daw dapat gawin? I-acknowledge ba dapat yan?
0: Yes, huwag mong i-deny sa sarili mo, sabi nga natin kanina. Tanggapin mo kung merong kang hindi tanggap o ayaw sa katawan mo o sa sarili mo.
1: Right.
0: Oo.
1: Kasi it happens to anyone, eh, di ba?
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Hindi lang sa akin lang, hindi lang sa iyo.
0: Mm-hmm.
1: So it can happen to anyone. Marami ang dumadaan sa ganyan.
0: Mm-hmm. Eh, even the prettiest women,
1: yes,
0: merong ganito, beauty queens natin, pag na-interview, nagugulat ako na, oh, sobrang ganda.
1: Mm.
0: Pero feeling niya, hindi siya sapat.
1: Mm-mm. Diba?
0: May ganung interview ako napanood. So, kahit sino, hindi pinag-uusapan kung maganda ka o pangit ka.
1: Mm-mm.
0: Ang pinag-uusapan, tao ka.
1: Right.
0: Mm-mm.
1: So again, you alamin daw ang pinanggagalingan. Okay?
0: Mm-hmm.
1: So, nagiging insecure ka daw kasi ano ba yun? Ayan na naman, partner, yung body image.
0: Mm-mm.
1: No? past experiences
0: sa family, diba? Tita Dok,
1: sexual trauma.
0: Yeah,
1: diba?
0: O kaya habang lumalaki yung bata, mm-hmm, 'di ba? May body shaming na nangyayari sa pamilya o sa mm-hmm school, or nadala-dala niya hanggang paglaki niya.
1: Right. Mm-hmm. Or ginajudge siya,
0: yes,
1: no? Nadala niya hanggang sa paglaki niya, mm-hmm, 'di ba?
0: Yung ibang bata, alam ko kaya maraming nagpapalagay ng ilong, mm-hmm, nagpapatangos.
1: Yeah.
0: This ano, parang ang alam ko, yan yung mga, di ba, noon kasi uso yung, ay, naku, ano ba itong batang to? Ang pango.
1: Ay,
0: hanggang lumalaki, pango. Hindi, ito, kaya po, careful tayo, mm-hmm, sa mga bata, di ba? Kasi daladala nila yung sugat noon, yung mga salita natin,
1: yes,
0: na biro man yan sa bata,
1: yes,
0: na tatanim.
1: Yes.
0: So, paglaki niya, mm-hmm, kasama yun sa causes ng insecurities niya.
1: Mm-hmm. Ito pa, partner. Mm-hmm. Okay? So, hindi na bata. Okay. May mga babae kasi that are gifted with big boobs.
0: Yes.
1: Big breasts.
0: Mm-mm.
1: Okay. So, minsan naman, kunyari sa isang klase, sa isang grupo, may babaeng may small, medium, large.
0: Yeah.
1: Okay? So, minsan, open yung joke na yung babaeng medyo maliit ang boobs, mm-mm, na kakantsawan, like, ay, maliit ang boobs niya, nyanyanyanyak.
0: Yeah, yeah.
1: Hindi ba? May mga taong ganun eh na...
0: Yes. Mapangasar.
1: Na hindi naman nakakatuwa, na alam na ngang maliit, sasabihin pang maliit.
0: Yes,
1: diba?
0: Oo.
1: So, ito yung mga taong sinabi mo na yung word na mapangasar,
0: yeah,
1: ng lalait,
0: mm-mm,
1: no? Ay, kayang ganyan, kuya, no? Kasi yung boobs ng babae, pag nabuntis naman niya at nanganak na, tagalan ng baby,
0: lalaki din yun.
1: Ayun.
0: Oo. Pero narinig ko, naalala ko eh, ang mother ko nun sabi niya,
1: oo,
0: pagka daw may ganun, huwag mong pansinin, kasi it's not about you, it's about them.
1: Yeah.
0: Yung actually, yung panluloko nila, mm-hmm, insecurity nila yon.
1: Yes.
0: Meron silang insecurity, binabato nila sa'yo.
1: Yes.
0: So, again, babalik ka dun sa kung alam mo yung sarili mo, kung kilala mo yung sarili mo, hindi ka niya dapat maapektuhan.
1: Right. At alam mo ba, yung mga lalaki, pag tinanong, no, anong gusto mo sa babae? Okay? Mm-hmm. I like with a big pelvis,
0: yeah,
1: big boobs. Mm-hmm. At tinanong ko, bakit? Bakit? Para pag nagkaanak kami, mas hindi masisisarya ng aking baby.
0: Hindi, oh.
1: At maraming gatas kasi malaki ang boobs niya.
0: Walang kinalaman din.
1: Kaya nga. Mm-hmm. So, ang bababo po ng reason nyo.
0: Yes.
1: Reasons nyo, mga kuya, ha? Mga to, ha?
0: Ito yung mga hindi pa learned na hindi, lalaki to.
1: They are not educated.
0: Uh-oh. Yes, so mm-hmm, hindi pa. Kaya ganun sila magsalita. Mm-hmm. Diba? Tapos may isa, mm-hmm, ako ito technique talaga to. Kunyari may bastos, Tita Doc. Kunyari, binabody shame ka. O lalaki nang babastos,
1: yes,
0: diba?
1: Yes.
0: Tingnan mo siya between his legs.
1: Mm-hmm.
0: Titiklop siya.
1: Correct.
0: Promise, titiklop siya. Kunyari, binabastos niya, tinitingnan kanya ng hindi maganda o ngingisi-ngisi siya.
1: Then look
0: between his legs.
1: Ayun.
0: Diba?
1: Like,
0: pag tinignan mo yun doon, mapapahiya siya, atras siya, hindi ka na niya ulit bubulabugin.
1: Yun ang tip, ha? Girls
0: sa,
1: dyan,
0: sa
1: ha?
0: Sa psychology ko lang yun.
1: Totoo yun. So, that's a good tip. That's
0: yun
1: what you gotta do.
0: Okay.
1: Talaga. Look between those legs.
0: Yan. Between his legs. Tapos
1: like
0: medyo ngumiti ka din.
1: Like, what's in there?
0: Yes. Oh, that one?
1: Yung dalawa nag-usap talaga. Okay, ito ba?
0: Okay. Mm.
1: Kung may insecurities ka sa sexuality, limit comparison.
0: Naman.
1: Comparison is a confidence thief in disguise.
0: Tama.
1: Okay?
0: Mm.
1: Ano pa isa, partner? May
0: ito,
1: isa pa?
0: Naku, talk to someone you trust.
1: Yeah.
0: Ayan, makipag-usap ka tungkol sa insecurities mo sa someone na pinagkakatiwalaan mo. And I think ito, this one,
1: yeah,
0: that person should be your partner.
1: Yeah.
0: Diba?
1: Yeah.
0: Should be your partner. Kasi
1: yes,
0: siya lang talaga para magkaintindihan kayo. E di sabi, kanina nga, sabi natin, communication.
1: Mm-hmm.
0: Truthful communication.
1: Sige.
0: Mm-hmm.
1: Kung meron kang kausap na hindi mo napagkakatiwalaan,
0: mm-hmm,
1: ay medyo layo-layuan mo na yan for a while, ha?
0: Ay, chismis ka lang. Ay, alam mo ba, si ganito.
1: Oh my God, natalo pa yung tunay.
0: Pagsisa, paano mo naman alaman yan? Sasabihin, siya mismo nagkwento sa akin. Patay. Kumalat na sa buong
1: barangay. Ito pa, kung may insecurities ka sa sexuality, seek professional help if needed. Mm-hmm. Kailangan yung therapist can help unpack those deeper concerns.
0: Yes, pero although sa Pilipinas kasi, ang mahal mag-seek ng professional help unlike sa ibang bansa, di ba? Parang normal na sa kanilang pumupunta sa mga therapist.
1: Totoo, pero sa Philippines hindi eh.
0: Dito kasi para may stigma eh, na ay pumupunta yan, nagpapacheck up yan, meron, may ganun yan, di ba? Which is mali. Hindi po, dapat pumupunta tayo sa clinical psychologist or therapist or psychiatrist if may something tayo emotionally.
1: Yes. Mm-hmm. So, yung sexual confidence po, ganito ha, hindi po yan costume na isinusuot para mag-impress. So, para itong isang bahay na unti-unti mong binubuo. Sabi nga nito, partner ko, parang isang bahay yan, yun daw foundation, yan yung self-respect.
0: Yes.
1: Tapos yung dingding, yan yung trust. Tapos yung bubong, yan yung acceptance. That's sexual confidence, no?
0: Mm-hmm.
1: Okay? So, kapag buo na siya, hindi mo na kailangan magpanggap, comfortable ka na na maging ikaw kahit sino pa ang kaharap mo, partner.
0: Ayun, yes. Mm. Oo. Kasi, di ba, kapag komportable ka, Tita Doc, dun lilitaw yung totoong ikaw.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, pag hindi ka komportable, lagi kang may nakatagong sarili mo.
1: Mm-mm.
0: Diba?
1: Mm-mm. Takot ka sa sarili mong anino. Huwag ganon. No?
0: Para kami shadow. Ayan. Okay, so yan po ang tungkol sa self-confidence, sa sexual confidence.
1: Yes.
0: Sana po meron tayong natutunan lahat. At kung kayo po ay may katanungan pa tungkol sa inyong mga intimate moments with your partner, magpadala po lamang ng mensahe sa 0919-278-3000 or tawag po kayo sa...
1: You can call us at 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
0: Yes, ang aming pong tanong, dyan nyo na rin ipadala yung mga sagot. Minsan ka na bang nawala ng gana kapag nakipagtalik o makipagtalik? At bakit? Okay, so 2:46 po na nagmamadaling araw, dyan lamang kayo, hindi pa po tapos ang Private Talks.
2: Relaxing music and private talks.

0: Private Talks.
1: Private Talks.
0: Sa DZMM. Basta AM, DZMM.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Sigurado panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes.
0: Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. Ganap na 3:00 ng nagmamadaling araw.
1: Call me Imy. Imy on Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez. Doc Lulu Marquez on Private Talks.
0: And we're back.
2: Wow, bilis na oras, isang oras na lang tayo, partner.
0: Kaya nga, final hour na ulit natin ngayong April pa rin ako, May 3 na.
2: May 3 na.
0: Uy, happy birthday pala muna, Tita Doc, sa aking long-time friend.
2: Ayan, friend?
0: We're friends for halos 20 years. Ayan, si Mr. Jimmy Ong.
2: O, lalaki pa.
0: Oo, lalaki siya. Yes, happy birthday, sir. Kumusta? Kailan ka naman magpapapansit? Ayan. Sabi ko nga, Tita Doc, dim sum pizza, dim sum pizza.
2: Yes, sige no, game. Sama ko dyan, ha?
0: Oo, diba? Oo, ayan. Okay, so ngayon, Tita Doc, punta tayo dito sa ating susunod na topic na talaga naman, interesting din. Gusto ko to.
2: Oh, sige.
0: Sexual soulmate. May ganun?
2: Oo nga.
0: Diba? Sexual soulmate.
2: Sige, so may mga relasyon na parang sakto lang ang timpla. Hindi lang sa usapan at emotion, kundi pati sa intimacy, sa parang dalawang ritmo na kusang nagtatakbo. Doon po mapasok ng idea ng sexual soulmate.
0: Talaga?
2: Partner.
0: Ito yung parang hindi nyo kailangan mag-usap no? Mm. May intindihan kayong dalawa sa galaw at sa tinginan pa lang.
2: Yes.
0: Diba?
2: So, tama ka. Sexual compatibility, diba? So, pareho kayo ng frequency. Ganun ba yun, partner?
0: Yes. Pareho kayo na sa AM, okay? Pareho kayo na sa FM. Pareho kayo na sa teleradio.
2: AM yun.
0: Yes. So,
2: And, syempre, yung desire tsaka yung pacing nyo ay pareho.
0: Para kayong sumasayaw, no? Na pareho kayo ng beat. Ayan, hawak ko ang beat. Oo, diba? Para kayong nagtatango. Ako, gusto ko gamitin ng tango. Yung, diba, yung tango kasi coordinated kayong dalawa.
2: Tama.
0: Pero, parang, kasi sabi nila ha, kapag daw kahit mag-practice kayo na mag-practice ng tango, kung hindi kayo magkadugtong talaga, mahihirapan kayo magsayaw niyan.
2: Mismo. At saka, dun sa, ang maganda kasi yung Argentinian tango, okay? So, ang nagdadala dyan, madalas yung lalaki.
0: Oo. Pero alam niya kung paano ihagis-hagis yung babae.
2: Mismo.
0: Diba? At si babae naman, masyado siyang tiwala at komportable, alam niya na hindi siya bababayaan bumagsak.
2: Tama.
0: Same goes with the sexual soulmate.
2: Tama. Diba? Exacto yan, no? Sa pareho yung comfort level ninyo. And again, yung key na communication ay nandoon. And yung boundaries at preferences nyo ay dapat present.
0: Yun, di ba? Okay? Oo. Pero hindi naman ibig sabihin na perfecto o wala na kayong awkward moments. Meron pa din. Pero, parang yun nga, aligned.
2: Dapat naka-align.
0: Aligned kayong dalawa.
2: Aligned.
0: Yes. Di ba parang yun nga, parang hindi kayo nag-uusap pero alam mo na swak kayong dalawa. Madalas kayang ganito o bibihira yung ganito, Tita?
2: Kaya nga eh. So, kung tutuusin, it exists sa ibang couples, sa iba naman.
0: Hindi. Oo. Siguro yung mga nagtatagal na makikita mo matanda na mas sweet pa, no? Siguro sila yung mga sexual soulmates sa isa't isa.
2: Tama. Kasi nga, alam na nila yung gusto nila.
0: Tama.
2: Hindi na lang basta suntok sa buwan. So, hindi ito isang destined person, no? At alam sa totoo lang, tinatawag ng sexual soulmate ay madalas nabubuo ito, okay? Hindi lang nadidiscovery. Ah, that's nice, partner, no? Nabubuo pala siya.
0: As time goes by.
2: Yes.
0: Oo, pero meron ding cases na pag nag-meet kayo at naging kayo, ando na agad. Yung parang may harmony kayong dalawa.
2: Oo nga. Oo, no? Parang diba? May chemistry.
0: Chemistry and harmony. Ayan, diba?
2: Parang kanta yan ah.
0: Parang ebony and ivory yata yun. Pero bawal natin kantahin yan.
2: Oo,
0: isa yan sa mga ipinagbabawal dito.
2: isang listener natin, si Mr. Mambo.
0: Uh-huh.
2: Sabi niya, pwede ba i-request yung beat? Ano yun? Yung hawak ko ang beat?
0: Hawak ko ang beat.
2: Ay, hindi
0: pwede. Pa. Bago kasi yun.
2: Bago kasi. Oh, sorry po, Mr. Mambo.
0: Mga 90s po ang pwede namin. At patagal pa, kumbaga. 90s backward. Ayan.
2: Next time po yan. Ha?
0: Mga after siguro 20 years, Mr. Mambo, mapapatugtog na po namin.
2: So again, itong topic natin na ito na sexual soulmate,
0: mm-mm,
2: partner, dito yung pinaka-foundation nito, yung madalas nating sinasabi, yung CCC,
0: uh-huh,
2: which is Communication,
0: connection, and creativity.
2: Yes.
0: Yes. That's climax.
2: And that will be equivalent to climax.
0: Climax, yeah.
2: Yes.
0: Mm-hmm.
2: So, yun po yun. So, ano yung mga senyales na may sexual compatibility kayo, partner?
0: Mm-hmm.
2: Ano ba yung signs?
0: Kayang-kaya nyo mag-usap patungkol sa intimacy. Mm-hmm. Diba? Parang hindi kayo nahihiya o hindi kayo takot magtanong o mag-share sa inyong partner.
2: Tama.
0: Kumbaga yung topic na yan manim-mani sa inyong dalawa.
2: Kasi comfortable na kayo sa bawat isa, di ba?
0: Mm-hmm. Tama.
2: Tsaka itong mga to, partner, yan yung sinasabi natin madalas pag habang bata pa, magtalik.
0: Yes. Uh-huh.
2: Para mag-produce ng hormones
0: na
2: that can bond them together.
0: Mm-hmm.
2: Which are the oxytocin and vasopressin. So parang nagbabangko sila.
0: Yes.
2: So pag tumanda na, syempre baka may erectile dysfunction na si kuya.
0: Yeah.
2: May vaginal dysfunction
0: si ate.
2: Tapos, hindi na nagawa ng paraan eh.
0: Mm-mm.
2: Pero nandoon yung bonding hormone nila, di ba? Nagbangko na sila.
0: Mm-mm.
2: So sweet pa din sila.
0: Yes. Dito yung loving-loving pa rin pag naglalakad, di ba? Makakakita ka ng ganitong couples talaga eh.
2: Yes, kahit sa diba? Mall, no?
0: Sa simbahan, makakakita ka, di ba? Sa mga supermarkets, minsan may couple na matatanda na makikita mo, sabay pa rin sila nag-grocery. Di ba? Makikita mo yung pag-alaga ni lalaki, si babae naman, napakalambing, di ba? Nakakatuwa. Parang ang sarap mag-asawa kapag ka nakakakita ka ng ganung couple.
2: Yeah.
0: Mm-mm.
2: So, yung sinasabi mo, partner, na may edad na,
0: mm-mm,
2: so, yung goal nila is to live long.
0: Yeah.
2: So, to live long, they should be healthy.
0: Healthy. Yes. So, para sa isa't isa.
2: Mm-mm.
0: Actually, yun ang ano nila, inspirasyon nila eh, na huwag maiwan yung isa.
2: Mm-mm.
0: O, diba? Ang sarap pagka ganun.
2: Naman. Paano naman yung isa, for example, yung lalaki, ha? Yung lalaki, ha? Pasaway.
0: Mm-hmm.
2: Malakas uminom nung kabataan niya. Malakas magyosi.
0: Mm-hmm.
2: Tapos yung style ng pagkain, mali-mali.
0: Mali-mali.
2: So, pwede siya magkasakit?
0: Oo.
2: Yes.
0: Diba, Tita Doc? Ang sabi nga, ang pagsisigarilyo, hindi ka man sisingilin ngayon, baka sa mga susunod na taon.
2: Right.
0: The same goes para sa alak, diba?
2: Yes.
0: Yung atay mo.
2: Sino una nagkakasakit? Yung lalaki o babae?
0: Usually yung lalaki.
2: Yes, kasi yan yung nagpasaway, di ba?
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: At saka mas maraming lalaki ang nagkakaroon ng problema sa brain, yung dementia.
0: Mm-hmm.
2: Ay, problema po. Yan parang Bruce Willis, di ba?
0: Yes, actually mas maraming biyudo yata kaysa sa biyuda.
2: Mm.
0: Kasi, di ba, mas madalas yung babae yung naiiwan.
2: Yes.
0: Oo, kasi nga si lalaki nung bata-bata pa, kung anong ginagawa, pasaway sa katawan.
2: Yes.
0: Mm-hmm.
2: Alam mo ba, may mga babae na biyuda.
0: Uh-huh.
2: At syempre, hindi naman nag-work to.
0: Mm-hmm.
2: Okay, but medyo nakaipo na siguro. Or yung mga anak, binibigyan sila ng pera para sila makapag-exercise sa ballroom dancing.
0: Yes, oo. Para magpaganda at maging healthy, di ba?
2: Tama.
0: Kasi katwiran ng mga anak pagka ganyan, mag-enjoy ka na. Kasi, di ba?
2: Yes.
0: Diba?
2: Yes.
0: We are all grown up na. So, it's time for you to shine.
2: Kasi yung iba, sabi nila, bigyan ng pang-biyahe si mami, si daddy.
0: Yeah.
2: Oh, hirap naman din mag-biyahe niya kasi sakay ka ng plane. Mas mahirap din
0: Siyempre, kapag hindi ka pa nakaranas, akala mo, pasarap, di ba? Pero pag nakaranas ka na sa airplane, ang hirap.
2: Ang hirap.
0: Ang sakit sa katawan, di ba?
2: Alayo pa ng lalakarin mo, mag-wheelchair ka pa niyan.
0: Yes, oo. So, hindi siya ganun talaga. So, kung may edad na, tapos mag-isa, hindi rin maganda na mag-isa siyang babiyahe.
2: Yes.
0: Oo.
2: Okay.
0: Okay.
2: So,
0: doon sa sexual compatibility, Tita Doc, di ba? Kung kayo'y mag-usap tungkol sa intimacy, kasi hindi porke kayo'y nagsisex madalas, kayo ay intimate na.
2: Uh-uh.
0: Di ba? Nabubuo talaga yung intimacy na yan kapag nag-uusap kayo na komportable na kayo sa isa't isa.
2: Yes. Mm-hmm. And you should have emotional safety. Mm-hmm. Hindi ka natatakot ma-judge.
0: Yeah.
2: Okay? And then, syempre, yung sinasabi na present kayo sa moment. Nabanggit na namin yung kanina.
0: Mm-hmm.
2: Anyway, partner, importante ba talaga yung sexual soulmate na yan?
0: I think yes, Tita Dok. Sobrang importante.
2: Mm-hmm.
0: Kasi, tandaan mo yung tao na yan, makakasama mo hanggang pagtanda.
2: For life. Oo, wag lang kayong maghiwalay.
0: Imaginin mo, kung siya yung sexual soulmate mo, tapos nagkahiwalay kayo. Pero nagkakahiwalay ba? Siguro magkahiwalay man, hindi mo makakalimutan yung tao na yun eh.
2: Hindi talaga. At saka, partner, nangyayari pa rin ito eh. Na medyo may edad na, pero naghihiwalay pa rin.
0: Yeah.
2: Nangyayari pa din yun, no?
0: Oo.
2: Ano kaya reason?
0: Diba?
2: Diba? May reasons yan eh. Kasi itong mga lalaking ito, kahit na may edad na, mataas pa din yung testosterone level, partner.
0: Oo.
2: Na-attract pa din sila sa younger women.
0: Because they need to release it.
2: Yeah.
0: Diba?
2: At yun ang reason kung ba't sila naghihiwalay.
0: Oo. Eh may babaeng mapagsamantala.
2: Mm-hmm.
0: Diba? Na aakitin ang husto. Maging akin ka lamang. Ayan. So, mangyayari si Mr. nababaliwala na niya yung marriage niya, diba? Which is sad, kasi Tita Dok, sasabihin nila, ang babaw naman pinagpalit sa batang babae, hindi po yun mababaw eh. Hindi actually mababaw yung usapin na yun.
2: Mm-mm.
0: Hindi kaya nga hindi natin dapat binabaliwala.
2: Mm-mm.
0: Mm-mm.
2: So, very important, ha? Alagaan ninyo ang inyong relasyon, no? Pagdating sa mga sexual intimacy, very important po yan. For example, partner, yung si ate, nag-menopause na. Tapos ayaw na kasi masakit na ang kanyang puwerta. Sabihin ng husband, pwede pa si husband, di ba? Okay, tsaka very open naman yung pag-iinom ng mga sexual enhancers, tatayo pa rin ng kanyang ari.
0: Mm-mm.
2: Pero itong babae, hindi open dun sa solution na may lubricant.
0: Yes.
2: So pag nagtalik sila, masakit. Okay? So meron silang sexual incompatibility.
0: Uh-huh.
2: Hindi ba? Mm-mm. So, asaan yung topic natin na sexual compatibility? Ito yung pumapasok, partner, na mag-communicate sila sa bawat isa, be connected kasi alam nyo na yung problem.
0: Yeah.
2: Yung pangatlo, since alam mo na yung problem, be creative. Hindi
0: yes.
2: ba, partner?
0: Oo. At yung para maging creative ka, dapat open ka.
2: Yes.
0: Oo.
2: Hindi yung pinag-aawayan nyo yan, no?
0: Correct.
2: Pag sinabing, ayaw ko na sa kanya, Dok, kasi ano na eh, ayaw, nagsara na eh.
0: Si babae naman, kaya nga sinasabi natin, di ba, ang paggamit ng lubricant, hindi lang gusto mo kasi makipag-sex, kundi para sa sarili mo.
2: Yeah.
0: Kasi pagka dry na po yun, ang tendency, baka makakuha ka ng, madali ka ma-infect, di ba, Tita Dok?
2: Kasi dry na dry eh. So yung sinasabi ni Amy, yung paggamit po ng lubricant, either the outer lubricant or the inner lubricant, it does not follow na it's just for sex.
0: Yeah.
2: Hindi po ganun yun. Pwede mong gamitin yan every day actually, di ba?
0: Yeah.
2: Even without sex.
0: Mm-hmm. Para sa iyo, di ba? Para hindi ka din doon magkaroon ng itchiness, di ba? Hindi ka prone sa infection kasi nga hindi siya dry.
2: Yes.
0: Oo. Inaalagaan din talaga yon. At higit sa lahat, syempre, para sa partner mo at para sa sarili mo.
2: Yan. And ito pa pala, partner, yung mga may LDR, long distance relationship, applicable ba itong tinatawag na sexual compatibility? Naman, di ba?
0: Naman, dapat. Oo. Kasi or else maghahanap ng iba yan.
2: Tama. So, ibig sabihin, meron pa ding ways and means para kayo maging compatible kahit na naka-LDR kayo.
0: Yes, oo. Kasi di ba, well, sabi nila, ano ba yan? Pati ba naman yan? Ilalagay natin sa gadget, hindi ba delikado? Hindi kasi kayong dalawa nga lang yan eh. Tapos kailangan tiyakin lang ninyo na hindi naman maririnig ng kapitbahay. At hindi rin mapapanood sa baka mamaya, naka-open window ka pala.
2: Mm-hmm.
0: Wala man lang curtain, di ba?
2: Yes. Lock yung pinto, ah.
0: Sa comfort ng iyong bahay pa din, di ba? Ng iyong bedroom.
2: Yes.
0: Oo.
2: So, pwede po yun, ha?
0: Kasi, syempre, si partner, pareho kayo naghahanap, pareho kayo may pangangailangan, so kailangan i-address nyo yun kung kayo ay LDR.
2: Kasi yung iba, partner, pag LDR, ng bababae, no? Maghahanap ng iba.
0: Ng iba.
2: Eh, kung hindi naman gano'n, hindi ako naghahanap ng iba. Nag-ano ako, nag-masturbate. Okay, eto na, partner.

0: patient lagi namin sinasabi dito ni Tita Dong.
1: Yes. Uy,
0: scientific yan ha, hindi yan chika.
1: That's true. Mm-hmm. Okay? Baka magkaroon ka din ng early dementia.
0: Oh, di ba? Mm-hmm. Kaya instead na mag-masturbate, mag-usap na lang kayong dalawa kung paanong gagawin ninyo.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Hindi masama po yan.
0: Sabi ko nga, isa sa perks ng pagiging married,
1: mm-hmm,
0: merong kang free pass sa sex, sa gamitin mo yun.
1: Tama.
0: Di ba?
1: Yeah. For others naman, partner, mm-hmm, no, yung sexual compatibility, for example, si kuya may erectile dysfunction.
0: Opo.
1: No? Si babae naman may pwedeng gumamit naman ng lubricant.
0: Uh-huh.
1: Pero mas mahirap sa lalaki kasi kailangan may tumayo.
0: Oh,
1: 'di ba? So yeah, gagamit sila ng marital aid.
0: Yes.
1: Yes.
0: Oh, oh. Kasi kung talaga hindi na pwede si lalaki.
1: Mm-mm.
0: Oh, pero gusto pa rin niya ma-enjoy.
1: Naman.
0: Pwede naman 'yun.
1: Yes.
0: Mm-mm.
1: So yung marital aid po, 'yun yung tinatawag ng anyone na vibrator o dildo ganyan. Pero we call that as marital aid.
0: Mm-hmm.
1: Tulong po yan sa mag-asawa.
0: Mm-hmm. Mm. Ayan.
1: So, sexual soulmate pa rin kayo.
0: Hindi, oo, kasi, Tita Do, kasi kapag open kayo, mm-hmm, at yung intimacy nyo talaga to the highest level, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Yun nga eh, kaya nyo mag-usap yung mga ganyan.
1: Yeah.
0: Na kunyari, hindi pa natapos na yung isa, mm-hmm, tapos yung babae hindi pa, mm-hmm, kayang i-address yun.
1: Yes.
0: Di ba? Wala munang tatayo kasi hindi pa tapos si babae. And kung kayo'y compatible talaga, masasabi yun ni babae sa lalaki or alam na ni lalaki kahit hindi sila mag-usap dalawa.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Kasi nga, you're that compatible.
1: Right.
0: Mm-hmm.
1: Mm. Meron kayong trust, meron kayong respect, meron kayong shared values.
0: Yun, oo. Nasa inyong dalawa lang talaga.
1: Mm-mm.
0: Wala naman nakakaalam na iba nun eh.
1: Wala.
0: Kaya nga, di ba? Kaya nga kayo mag-asawa.
1: Oo. So that's very important ha.
0: Mm-hmm.
1: Okay, kung gusto nyo maging stable ang inyong relasyon, do that. Okay? And dapat mas malalim ang inyong communication and connection.
0: Tama.
1: So real talk lang, partner. Okay. Mm. Ano daw yung real talk about this one?
0: Oo.
1: Minsan, ang idea daw ng sexual soulmate nagiging pressure. Okay?
0: Bakit?
1: So, dapat effortless, dapat perfect agad. Mali yun.
0: Hindi.
1: Oo.
0: Kasi Tita Dok, di ba, hindi naman agad-agad.
1: Yeah.
0: Oo. Kasi syempre, nagsisimula pa lamang kayo ng relasyon.
1: Mm-hmm.
0: O sabihin na natin, matagal na kayo magka-relasyon.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung relationship nyo sa bedroom, kailan lang nagsimula. Di ba?
1: Oo.
0: Hindi pa ganun katagal. So syempre, nagbi-build kayo ng trust sa isa't isa eh.
1: Yeah.
0: Di ba? So hindi ganun, hindi, walang magic sa relationship. Talagang pagtatrabahuhan ninyong dalawa yan.
1: Mm-hmm.
0: Over time.
1: Yes.
0: Mm-hmm.
1: So kasi meron yan learning curve,
0: yeah,
1: meron din awkward faces, at merong adjustment.
0: Yes. Doon sa awkward faces, dapat gawin yung funny yun.
1: Yeah.
0: Huwag ninyong gawing negative.
1: Yes.
0: Mm-mm.
1: Very important. Yun yung real talk. Okay?
0: Yes.
1: Mm-hmm. So partner, paano palalimin ang connection kahit hindi perfect match?
0: Okay? Paano, Tita Do?
1: So, very important, no? Simplihan na lang natin ito, no? Mag-usap. So, you first, listen.
0: Mm-mm.
1: Second, you talk about it.
0: Yeah.
1: And then pangatlo, mag-explore kayo, no, kung whatever the problem is. And then i-prioritize po ninyo yung problema at bigyan ng solusyon. At ito po ay walang competition ang intimacy. Ganun lang kasimple. Follow those 5 steps, ha?
0: Yeah.
1: Ganun lang po yun.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Yan.
0: So, ayan, huwag gawing competition ang intimacy. Walang,
1: yes,
0: mas magaling sa inyong dalawa.
1: Uh-uh.
0: Diba? So, wala rin sumbatan, Tita Dok. Huwag
1: uh-uh.
0: kayo magsumbatan na ikaw naman kasi ganun. Diba? Huwag ganun. Usap kayo. Like two souls opening up for each other. May
1: right.
0: ganun.
1: Ayan. Yes.
0: Okay. So, kung kayo po ay may katanungan pa rin tungkol sa inyo po mga sexual or intimate moments with your partner, ipadala po yan sa 0919-278-3000. Pwede rin kayo magpahabol dyan ng sagot sa aming tanong, Tita Dok.
1: Minsan ka na bang nawala ng gana makipagtalik? At bakit?
0: Ayan. Mm-hmm. Oh, eto, sagot muna. Si Liza ng Antipolo. Sabi niya, "Hi, Doc Lulut, Ma'am Amy. Oo, naranasan ko nang mawala ng gana.
1: Mm.
0: Nangyari ito noong sunod-sunod ang stress ko sa trabaho at bahay. Parang wala akong energy kahit sa sarili ko. Doon ko na-realize na kapag overloaded ang isip, apektado talaga pati ang intimacy.
1: Mm.
0: Kailangan ko munang ayusin ang sarili bago makipag-connect ulit."
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Babae yan, ha?
0: Oy, Liza, huwag kang alis ng bahay kasi sabi niya, kailangan ko muna ayusin yung sarili bago ako makipag-connect ulit. Ba mag-alsa balutan muna tapos

0: Balik na lang.
1: Sige. O, sa lalaki tayo. Si Paul ng Manila. Magandang gabi, Doc Lulu at Ma'am Amy. Hindi pa ako nawawala ng gana. Pero may mga araw na mas gusto ko lang talaga magpahinga dahil sa pagod, sa biyahe at trabaho. Sa tingin ko, normal lang yon basta hindi nagiging dahilan ng layo sa partner.
0: Ayan. Si Trina naman ang Cavite. Sabi niya, hello po, Doc Lulu at Ma'am Amy. Naranasan na daw niya. Lalo na noong nagkaroon ako ng anxiety. Parang nawawala yung interest ko sa lahat ng bagay, pati intimacy. Mahirap siya i-explain sa una. Pero natutunan ko na mental health pala talaga ang malaking factor.
1: Mental health. Okay. Ito, another guy, lalaki, from Ralph ng Laguna. Hi, Dr. Lulu at Ma'am Amy. Hindi pa naman ako nawawala ng gana. Pero may times na bumababa lang dahil sa stress sa trabaho. Para sa akin, sabi ni Ralph, kapag maayos ang pahinga at communication, bumabalik din agad ang normal na pakiramdam.
0: Okay, next natin. Si Gina ng Bulacan. From Laguna, punta tayo sa North. Magandang gabi po, Doc Lulu, Ma'am Amy. Oo, nangyari na sa akin. After ng ilang months na sobrang busy ako sa pamilya at responsibilities, parang na-drain ako emotionally. Doon ko na-realize na kailangan pala talaga ng self-care kahit sa simpleng paraan.
1: Okay, another lalaki from Quezon City, si Ben. Sabi niya, hello Doc Lulu at Ma'am Amy. Hindi pa ako nawawala ng gana. Pero may pagkakataon na mas inuuna ko ang tulog at pahinga kaysa sa ibang bagay. So para sa akin, mahalaga rin ang physical recovery para ma-maintain ang balance.
0: Ayun. Talagang pag mga lalaki, no, need nila yung tulog at pahinga. Napansin ko. At ito, si Elaine, ang last up for this batch. Pero pwede pa po kayong magpadala ng mga pahabol na sagot. Si Elaine ng Pasig, sabi niya, hi po, Doc Lulu, Ma'am Amy. Oo, naranasan ko na kapag may sama ng loob ako sa partner ko, kahit maliit lang, naapektuhan agad yung gana ko. Natutunan ko na hindi pwedeng ipunin ang sama ng loob kasi lumalabas din siya sa ibang paraan. Alam mo, ang iniipon lang, di ba, yung intimacy.
1: Yes.
0: Pangalawa, pera. Yan, iniipon natin yan. Pero sama ng loob, hindi. Sabi nila ha, pinakakawalan niya dapat in 5-10 minutes, wala na. Tapos sa mag-asawa, huwag niyong tutulugan yung tampuhan. Kasi kinabukasan, lalalim lang yan. Mas mahihirapan kayong dalawa.
1: Para bang ano, yung sama ng loob, no? Parang kung isipin mo kung may masama ang tiyan mo, ilabas mo na yan. Punta na na CR.
0: Kasi pag hindi, di ba, mahihilo-hilo ka pa. Madidehydrate ka, tapos mahihilo-hilo ka. Actually, pwede ka mag-collapse, Tita Duke. Yes. So, ganun din yung pagkatao natin. Emotionally, pwede tayo mag-collapse kapag ka nag-build ng sama ng loob sa loob natin. Pag naman yung mga bagay, sabi nila, Tita Doc, di ba, kaya kuba ka ng dami mo ng bagahe sa ibabaw ng, sa likod mo. Okay. Natatapos, Tita Doc, oh.
1: Nag-isip ako ng bagahe.
0: Di ba, yung, di ba, pagkapasan-pasan mo, parang pasan mo na yung daigdig. Di ba? Ako, ayoko makipag-usap sa taong ganun.
1: Tama.
0: Kasi mahahawa ko.
1: Tama. Alam mo, minsan yung problema ng iba, tapos, kunyari, may kaibigan ka. Tapos pinag-uusapan yung problema niya. Para bang pati ikaw,
0: dala-dala
1: affected
0: mo na
1: din, no?
0: Oo, di ba? Alam mo yan, Tita Doc. Ako, ako pa naman, pag naapektuhan ako, napoprolong. Parang ako na din, di ba?
1: Na-extend ba?
0: Na-extend, oo. Tapos ang hirap ko makabawi. Kaya hanggat maaari, ayoko ng negative thoughts.
1: Yes. Alam ko yan, no? Napapagkwentuhan namin ni Amy yan. Ayoko na magsalita.
0: Yes, oo. Pero eto, Tita Doc, bago tayo magpatugtog ulit ng mga fast music natin, no?
1: Yes.
0: Announcement muna tayo, Tita Doc. Super Sabad... Ay, ito na naman ako. Super Sabaduper Saya! Talaga ang Sabado natin, mga kapamilya, dahil sa mga bagong programs dito po yan sa DZMM. Alauna imedya, makipagchikahan sa ating mga maritres. Siyempre, walang iba ang aking partner, si Doc Lulu, si Coach V, at si DJ Monica. Susunda naman yan ang pinakabagong trending na programang maghahatid ng makabuluhan at inspirational na kwento, kasama ang ating kasambuhay na si Jing Castañeda, alas 3 ng hapon. Trending po yung programa. Susunda naman ang trending ng Safe Space sa alas 4 at Pasado Serbisyo alas 5 ng hapon. Ang TV Patrol Weekend naman ay mapapanood na sa bago nitong oras, alas 5.45 ng hapon or 5.45. Kasunod ang Kaagapay sa Kalusugan, alas 6.45 ng gabi. Soko naman sa DZMM, alas 7.45. Feel Kita alas 8.30 at K-Pop's Playlist alas 10 ng gabi.
1: Yan.
0: Yan. Super Sabaduper saya sa DZMM.
1: Tuwing Sabado.
0: Okay. Dati kasi Sabado nights, di ba? Okay. So, 3:26 po na nagmamadaling araw. Ayan, para magising na tayong lahat, Tita Doc, papatugtog muna tayo ulit.
1: Nang mabilis?
0: Yes. Oo. So,
1: let's go dancing.
0: Lamang kayo, babalik pa po ang
1: Private Talks.
2: Relaxing music and private talks.

0: Call me Amy.
1: Amy.
0: On Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez.
2: Doc Lulu Marquez.
0: On Private Talks.
3: Okay, 3:37 ng nagmamadaling araw. Gising na ba ang lahat at gising pa ba ang lahat? Ayan.
4: Sayaw-sayaw kami.
3: Oo nga, di ba?
4: Ay,
3: sarap mag-bar, di ba?
4: Pwede pa ba? Bukas pa ba?
3: Wala na, tulog na. Magpasara na sila. Pag tayong pumasok ngayon, magagalit yung mga bouncer. Pwede ba patulugin nyo kami?
4: Bouncer?
3: Bouncer talaga. Kasi lalaki ng bouncer dyan, di ba? Sa may dinadaanan natin pagpa-uwi.
4: Malaki yung mga muscles?
3: Oo, lalaki nila. Tapos minsan nakikita ko sila, nakakasabay ko sila actually kumain dun sa isang, sa katabing tapsiluga nung condo ko. Ang dami nilang kumain, Tita Doc.
4: I'm sure.
3: Yes, so much rice and meat. Parang ilang order yun. Kaya ang isang order, pandalawang tao na. Ilang ganun yun nauubos nila. Sa loob-loob ko, kaya naman pala ang lalaki ng katawan na itong mga to.
4: Healthy kaya yun.
3: Pero di ba, yung mga ganun, parang nakakatakot din yung katawan. Mm-hmm. Yung health nila. Hindi kasi masabing healthy, Tita Doc.
4: Tama.
3: Diba? Too much rice, tas puyat. O, oh, diba?
4: Paano na? Sige lang.
3: Yeah. Anyway, ayan. Tita Doc.
4: May topic pa ba tayo?
3: Meron 3.8. Yes. So, mamaya yung po mga sagot ninyo, ha, i-ano namin, babasahin pa rin namin ni Tita Doc. So, baka may gusto pang humabol. Okay, ngayon, pasadahan natin Tita Doc ng...
4: Yung pap smear.
3: Briefly, yes. Pap smear. Kasi last week hindi natin ito na-discuss.
4: Oo. Sige, pag-usapan natin ito, no?
3: Ano ba itong pap smear?
4: So, yung pap smear ay ginagawa sa mga babae. Okay? Ang ibig sabihin ng pap is Papa Nicolau.
3: Papa Nicolau.
4: Papa.
3: Hindi pangalan ng boyfriend to. Papa Nicolau.
4: Hindi si Piolo Pascual. Okay. Papa Nicolau Smear.
3: Mm. Okay. So bakit ito, lalaki yung pangalan? Kung pambabae naman siya.
4: Yung doctor lalaki.
3: Okay.
4: Okay, ito ay isang screening test para makita ang maagang sign na may cancer of the cervix.
3: Okay.
4: Kasi may mga abnormal cells na tumutubo dyan sa cervix ng babae.
3: Mm-hmm.
4: Okay? Yung cervix po yan yung pinaka-kwelyo ng matres.
3: Mm-hmm.
4: So, hindi ito pang-diagnose agad ng cancer, kundi early detection pa lang para matanggal na yan bago lumala.
3: So, ito, wala, pwedeng wala ka pang nararamdaman, pero kailangan mo magpa-pap smear.
4: Yes.
3: Oo.
4: So, okay. Importante may cervical cancer na ma-detect, syempre, no? Kasi minsan walang symptoms yan, partner, sa early stage.
3: Oo.
4: Wala.
3: Kumbaga, malala na siya pag natutuklasan, di ba? At minsan akala natin bloatedness lang. Di ba? Ayun pala, may problema ka na sa matris o kaya sa ovaryo mo, Tita Doc.
4: Right.
3: Kasi I have a friend, ganun na nangyari.
4: What happened?
3: Bloatedness lang, and then I told her na magpa-check up ka. Kasi I think hindi siya ordinaryong bloatedness. Turned out, totoo nga, ovarian cancer. And she's gone now. Diba? Ang bilis na pangyayari. Yes. So, hindi na naagapan, kumalat na. So, yun. So, dapat talaga nagpapa-pap smear tayo.
4: Yeah. Early diagnosis po, para malaman, it's a silent alarm ang tawag doon na may problema. And usually, pag ikaw ay na-detect na meron kang HPV, human papillomavirus, delikado yun, partner.
3: Naku. Pero at what age ba dapat, Tita Doc?
4: Okay. So, yung mga age na ang general guideline dito is 21 years old and above. Recommended yan sa nagsimula. Kahit na sexually active, bago 21, kadalasan hindi pa agad nire-require.
3: Bakit? Ah, so 21 talaga?
4: Preferably. Kasi that's already early adult, diba?
3: Okay. Uh-oh.
4: And kung hindi ka naman, kung kahit na sexually active ka, pwede naman hindi pa. Mm-mm. Pero kung akong tatanungin, pagpagawa, especially if you're sexually active, baka meron ka HPV nga, human papillomavirus.
3: Na hindi mo alam, ano?
4: Kaya nga.
3: Lalo na kung nagpalit-palit ka ng boyfriend o napahiwalay ka sa asawa mo tapos nagkaroon ka ng bagong partner, di ba?
4: Paano na? Di ba? So, gaano kadalas dapat gawin? Depende nga sa age, partner, ha?
3: Yeah.
4: Kung 21 to 29 years old, pwedeng every 3 years yan.
3: Okay.
4: No, kasi sabi niba every year daw, hindi po.
3: Mm-mm.
4: Okay, so yung pag 30 na, 30 to 65 years old, paano na? Ha? Every 3 years pa rin,
3: mm-mm,
4: or every 5 years?
3: Pero kasama na yung HPV.
4: Correct.
3: O pero tita Do, kung every 3 years, kasi kami dito.
4: Every year?
3: Yeah, tuwing annual examination, kasama yung pap smear sa lahat ng babae dito.
4: Okay,
3: so is it safe?
4: Okay lang naman yun kasi wala naman disadvantage yun, no? Kukuha lang naman ng konting sample sa yung cervical area.
3: Okay.
4: Wala naman i-introduce doon na gamot or what, masasaktan, may kinanggal. Mm-hmm. Wala naman. So, it's okay.
3: Oo, pero bakit sabi nung isang doctor kinuwento ko sa'yo off-air, no? Ito, this was just last week. Eh.
4: Yes.
3: Sabi niya, kung wala ka naman daw nararamdaman, hindi ka na dapat magpa-pap smear.
4: Mm-mm.
3: Eh sabi mo, kahit wala ka nararamdaman, dapat ka nga magpa-pap smear kasi baka meron ka ng problema na hindi mo alam.
4: Correct. Mm-hmm. No, ang isang reason doon ba't wag na lang muna, yung may bayad, di ba?
3: Yes.
4: Oo.
3: Okay. Oo, pero ngayon, sa panahon ngayon kasi hindi naman na ganun kamahal, di ba?
4: Tapos yung ibang kababaihan, parang hindi comfortable na nakabukaka ka, no? At may na-examine yan, may pinapasok, may speculum. Hindi ba, like, for example, ikaw, hindi ba?
3: Hingga ngayon. Mo,
4: na parang...
3: Parang may parang nate-terrified ako pagka magpapa-pap smear.
4: Yes.
3: So kung pwede lang, kaya lang ayaw naman nilang pumayag na i-wave yun. Hindi daw pwedeng i-wave yun. Yun. Pero kasi, noon, parang bakal kasi yung speculum. Pero ngayon, di ba, Tita Doc, tama hindi na?
4: Meron kasi yung plastic din.
3: Okay. No?
4: Kung bakal kasi, yun yung malamig. Malamig siya, di ba? Pero still, the importance ng lubricant na ilagay doon bago siya ipasok sa puwerta. Tapos, iba-ibang sizes naman yan. Meron pang virginal speculum. Kung hindi pa naman nanganak. Okay.
3: So, yun ang dapat malinaw doon sa doktor.
4: Tama.
3: Okay. Now, I know. Okay.
4: Pag mainit, dapat sabi mo, Doc, wag naman yung, dapat yung mainit-init naman yung speculum, huwag yung malamig.
3: Gusto niyo bang mapasigaw dito yung pasyente niyo?
4: Masipa kita, Doc.
3: lamig. Okay. So, may, kung may abnormal result, Tita Doc?
4: Mas madala, syempre, ang follow-up. Di ba, no?
3: Okay.
4: So, again, ano ang purpose niyan? Para ma-detect ang...
3: Cervical cell changes.
4: Yes.
3: Na habang tumatanda ang babae, nagkakaroon talaga ng changes sa cervix natin.
4: Mm-mm.
3: Okay.
4: Baka precancerous yan, so dapat ma-detect na kaagad.
3: Mm-hmm.
4: Tapos ma-monitor nga syempre human papillomavirus related changes.
3: Yes.
4: Tapos para ma-prevent yung cervical cancer, dapat early diagnosis, better prognosis.
3: Tama.
4: Okay?
3: Mm-hmm.
4: Na ano na.
3: So ito, paano daw yung procedure? Yun nga, mahihiga ka, bubuka ka, ayan. Maipapasok.
4: Maipapasok na speculum para ma-open ng bahagya ang vaginal canal.
3: Promise, no? Bahagya lang ha.
4: Hindi naman binubuksan yung cervix eh. No? That's the vagina.
3: Actually, sa bungad lang naman talaga, di ba, Tita Doc? Hindi naman yung papasok talaga sa loob na loob.
4: Ipapasok siya.
3: Ipapasok
4: para makisiko talaga. Ipapasok yun.
3: Okay.
4: Para makita yung kwelyo ng matres.
3: Nawawalan yata ako ng malay, kaya hindi ko alam kung anong ginagawa.
4: Humihinga ka ba? Baka hindi ka humihinga.
3: Basta ang alam ko na nininervyos ako every time
4: talaga?
3: Dadaan ka sa procedure na yun.
4: Wow.
3: Yeah.
4: Part na pala, hindi ka naman nanganak.
3: Kaya nga malaking tulong yung sinabi mo ngayon na kailangan may pang virgin pa naman.
4: Correct.
3: So, kasi baka, syempre, di ba, alam mo naman ang mga, hindi na, with all due respect sa mga doktor, pero hindi naman na nila siguro naiisip yun. So, pero pwede naman magtanong yung pasyente.
4: Pwede.
3: So, I have the right to ask yung sa doktor. Okay.
4: Okay, so, kukuha na naman ng sample cells sa cervix gamit ng maliit na brush or may spatula po yan. Tapos ilalagay yung sample sa slide or liquid container para i-test sa laboratorio at maisilip sa microscope.
3: Ah. So, gano'ng katagal yung process, Tita Doc? Yung mismong pag-pap smear?
4: Mabilis lang, no? 5 minutes. Matagal na yung 10 minutes kung reklamo tulad mo.
3: Yeah. Siguro ang nagpapatagal nga, baka nga kasi hindi ka ma-relax, di ba? Siyempre yung doktor, hinihintay ka mag-relax.
4: Kasi
3: diba?
4: Kailangan mo i-open yung legs mo.
3: Oo. Nag-away muna kayo ng doktor ba? Pero pa nga akong question lagi, babae po yung OBGYN. Pag sinabi niyang babae, okay, good. Pag lalaki, oops, teka lang. Kailan po yung babae? Talaga nagtatanong ako, Tita Doc, kailan po yung babae?
4: Mm-hmm.
3: Ganon. Pwede naman yun.
4: Yeah. Mm-hmm. Kasi may mga lalaki pong OBGYN na, pero they don't mind that.
3: It's sabi nga.
4: Hindi nga. Yung pasyente ang nagreklamo eh.
3: Wala na daw pakialam doon yung...
4: wala na. Ang dami na nakikian ba yan?
3: Ang dami na niya nakita. Ganun, wala na siyang pakialam.
4: Wala.
3: Ay, diba? Wala nang so, dating. Ayan.
4: Ano ba daw ang mararamdaman, partner? Ikaw sumagot nito.
3: Ayan, ako talaga. Hindi lang mild, may discomfort talaga. Kasi nga depende sa reaction ng babae.
4: Mm-mm.
3: Tapos yun, may totoo yun, may light spotting after. Mm-hmm. Kasi syempre, kumudlit siya doon, diba?
4: Konti lang.
3: Mm-mm. Tapos minsan may cramp. Pero siguro, Tita Doc, yung tanong ko sa'yo, yung cramp, siguro dahil nga na-tension.
4: Yes.
3: Hindi dahil sa pap smear.
4: Hindi.
3: Okay. So all of the above ako.
4: Mabilisan man nawawala yung naramdaman mo, no? Okay?
3: Mm-hmm, yes.
4: So anong tawag doon sa instrument na yon? Ang tawag doon ay?
3: Speculum.
4: Speculum.
3: Yung pala yun.
4: Tapos meron brush or tinatawag na spatula para makakuha lang naman ng sample.
3: Oo.
4: No? Okay. So, eto na partner. Ito yung tinatanong mo kanina, no? May size ba yung speculum?
3: Oo, meron pala naman eh.
4: Small, medium, large.
3: Dapat tinatanong sa pasyente.
4: Hindi ba? So, yung small diba? Para sa teens or virginal or mas maliit ang anatomy. Yung medium ang pinaka-common na ginagamit na speculum.
3: Okay.
4: Yung large, meron din naman para sa mga nagkaanak na mas maluwag na ang vaginal
3: canal. Nakikita naman di ba ng doktor yan, Tita Doc?
4: Mm-mm.
3: And you know, di ba, kapag nanganak o hindi.
4: Of course.
3: So, they will adjust na automatic.
4: Yeah. So, common naman yung medium, di ba? Medium na yan. So, importante, safe ang procedure, ha? Safe ang procedure, hindi yan kung saan-saan ginagawa. Sa isang clinic po yan.
3: Yeah, okay. Oo.
4: So, ang tanong partner, kung may menstruation, pwede ba daw magpa-pap smear?
3: Hindi.
4: Hindi.
3: Hindi, kasi ako noon hindi talaga pwede.
4: Hindi pwede.
3: Oh, actually, yun ang panligtas eh. Yung mananalangin ka na sana magkaroon ako.
4: Parang may mens ka.
3: Parang nagkaroon, ay bakit wala kang pap smear? Ay, nagkaroon po kasi ako. Kaso last day na yan nung ano eh. Nung annual check-up.
4: Kaya hindi ka nagpunta.
3: Oo.
4: Okay, so wag na lang kasi pwede makontaminate ang sample.
3: Aha.
4: At baka mahirapan mag-interpret ng mga cells.
3: Results.
4: Diba?
3: Okay.
4: Mm-hmm. Pero kung may light spotting lang, minsan pwede pa rin depende sa clinic at urgency. Okay, so ito partner ha, walang palusot ha.
3: Oo, you can kaya still... nga nakita ko na eh.
4: You can still go back there after how many days?
3: 5 days after ng iyong period.
4: Oo. Oh, oh.
3: Okay. So medyo wala nang ano yun, clear na.
4: So bumalik ka
3: oh.
4: Ang pap smear po hindi dapat katakutan. Kasi I mean, takot eh.
3: Hindi mawala ang takot.
4: Preventive po yan, health tool. Hindi test ng kung may sakit ka na. Okay? So mas maaga itong ginagawa, mas mataas ang chance na maiwasan ng seryosong kondisyon.
3: Ayun, diba? So importante pala talaga.
4: It is. Okay, so kung isipin, para siyang routine maintenance po yan ng katawan. Parang pa-check up ng ilaw ng sasakyan bago magka-problema ang biyahe.
3: Ah, tama.
4: Yun.
3: Oo. Oh, oh. Tama. Sinabi sa sarili niya. Tama. Oh, alam mo na.
4: Paano partner ko? Alako, paano ko abnormal yung ano, pap smear?
3: Naku, oo nga, diba? So, paano kailangan na? Talaga. Yun ang mas nakakatakot, Tita Doc.
4: Yeah.
3: Diba? Yung result. Pero pagka ganun, the more ka dapat magpa-check up na talaga.
4: Mm-mm. Kung stage 1 pa lang, then...
3: at least maagapan.
4: Right.
3: Mm-mm.
4: Kung late na, ay nako, eh...
3: I think alam ko na ngayon kung bakit yung dating naging condition ko, hindi na-detect agad.
4: Mm-hmm.
3: Kasi hindi nga ako noong time na yon, hindi ako nagpapa-pap smear.
4: Mm-hmm.
3: Yun.
4: Ayun.
3: Okay.
4: Sige. So, ano ibig sabihin na abnormal?
3: Ako, abnormal, yung low-grade changes, naku, ano to? Atypical squamous cells or undetermined significance. Pagka undetermined significance,
4: ano?
3: Parang hindi siya makilala, ganun?
4: Hindi, parang abnormal yung cells, hindi ba? Like, malalaka na, partner.
3: Pagka ganun.
4: Mm-mm.
3: Oo, pag okay. ASCUS.
4: Yes.
3: Kala ko pa naman, social kasi made in US.
4: Undetermined significance yun. Okay?
3: Ah, okay.
4: At saka kung meron kang mild irritation at may infection ka, abnormal na yan.
3: Okay.
4: Kung HPV-related changes, may human papillomavirus ka, delikado yun.
3: Yun ang nakakatakot yung HPV, Tita Doc, ha? Kasi mga active sa sex, di ba?
4: Yeah.
3: Mm-hmm.
4: Di ba? So, kasi STD yun.
3: Mm-hmm.
4: So, precancerous cell changes, no? Precancerous, hindi pa naman talaga cancer cells yan, pero precancerous
3: na siya. Huwag na natin hintayin na maging cancer cancerous.
4: Dapat hindi na.
3: Mm-hmm.
4: Okay, so anyway, pag ganyan ang mangyari, you have to repeat pap smear ulit po yan na 6 to 12 months after.
3: Uh-huh.
4: At saka mag-HPV test din. Okay?
3: Mm-hmm. Okay, so yan po ang tungkol sa ating pap smear.
4: Or
3: Papa Nicolau. Cute ngayon ko lang nalaman yung Papa Nicolau. Okay. So ito, Tita Doc, bago tayo matapos, basahin natin yung mga last messages. Sa sagot sa tanong, misang ka na ba nawala ng gana makipagtalik at bakit? Si Brian ng Quezon City, sabi niya na hindi pa naman daw siya nawawala ng gana, pero may times na bumababa ang energy dahil sa stress. Sa tingin ko, kapag maayos ang katawan at isip, mas stable din ang ganitong aspeto ng relasyon. Tama.
4: Mm-hmm. Si Lorna naman ng Pampanga. Magandang gabi, Doc Lulu at Ma'am Amy. Oo, naranasan ko na. Nangyari ito noong postpartum stage ko, parang iba ang pakiramdam ko sa sarili ko. Pero sa tulong ng understanding ng partner ko, unti-unting bumalik ang gana ko.
3: Mm-hmm. Si Alvin naman ng Batangas, hindi naman daw siya nawawala ng gana. Pero may pagkakataon na mas inuuna niya ang pahinga at mental reset. Sa tingin ko, mahalaga rin na hindi pinipilit ang sarili. Tama. Oo, huwag niyong gawin obligasyon ang makipagtalik.
4: Yes. Mm-hmm. Okay, so si Joy naman ng Taguig. Hi po, Doc Lulu at Ma'am Amy. Oo, naranasan ko na kapag sobrang emotional ako o may pinagdadaanan sa pamilya, parang nawawala talaga ang interest ko. Kailangan ko muna ayusin ang loob ko bago bumalik sa normal.
3: Yes. Si Mark ng Rizal, sabi niya magandang gabi sa atin. Hindi pa daw siya nawawala naman ng gana. Pero may times na hindi lang ako in the mood dahil sa pagod. Para sa akin, mahalaga ang communication para hindi ito maging issue.
4: Yes. Si Faye ng Iloilo. Hello po, Doc Lulu at Ma'am Amy. Oo, nangyari na sa akin. Lalo na kapag feeling ko hindi ako enough or may insecurities ako. Malaki palang epekto ng self-esteem sa intimacy.
3: Naman. Yeah. Oo, at last for tonight, si June ng Davao, hindi naman daw siya nawawala ng gana. Pero naiintindihan ko na may times talaga na nagbabago ang mood dahil sa stress. Kaya mahalaga ang balance sa buhay at relasyon.
4: Balance!
3: Yes, yung stress talaga, no? Malaking factor, no? Mm-hmm. Sa mga lalaki. Siguro mm-hmm. sa babae din naman, oo.
4: Yeah.
3: So, talagang dapat, totoo yung sinabi ni June. Ang ganda nung last message, kailangan ng balance sa buhay yeah. at relasyon. Yan balance. Ang secret.
4: Yes.
3: At ngayon, before we go, Tita Doc, sabi dito, myth ba to?
4: Ay,
3: yoni massage ay sex lang na naka-disguise.
4: Hindi ito automatically sex, ha? Sa original na konsepto, tantric roots at modern wellness interpretation, ang yoni massage ay nakatuon saan? Sa relaxation, body awareness, at emotional release, hindi po sa sexual performance, at hindi din po sa sexual intercourse.
3: Ayun.
4: Okay, body awareness po yan.
3: At walang sexual intercourse po sa yoni massage.
4: Wala.
3: Ito pa, sexual rituals ay kailangan para maging healthy ang sexuality.
4: Hindi ito requirement. Ang sexual health ay tungkol saan? Sa comfort po, no? Sa sariling katawan, sa informed consent, respeto sa boundaries, emotional well-being, walang one correct path. Okay?
3: Mm-hmm. Ayan. So, alam na nating lahat, ha?
4: Mm-hmm.
3: Okay. So, ang bilis ng oras, Tita Doc. We have to go. Kasi it's 3:55. Uy, mamaya po, abangan nyo ako, ha? Sa God Bless You. Kasama naman si Father Eric Lacandula. Mm-hmm. Pero susunod sa atin mamaya-maya, sa 4 o'clock, The Secret of Health with Doc Algie Bacla and Michelle Hines.
4: Aha.
3: Okay. So, sa ngayon, Tita Doc, syempre, tapos na naman ang isang buong magdamag sa ating dalawa. Nasabi nila, kayang-kaya daw natin buhayin ang lahat ng patay. Ayan. Paglinggo ng madaling araw. Oo.
4: Kasi alive, alive tayo, partner. Hindi correct. Tayo napapagod
3: sabi
4: dito.
3: Sabi nga nila, hindi daw nila alam kung saan galing ang energy nating dalawa. To think ikaw may hapon ka.
4: Naman.
3: Diba? Tapos ako naman, walang day off.
4: Oo. Mm-hmm. Mayang gabi ka pa.
3: Ha? Yes. At mamaya rin palang hapon, makakasama ko ni Doc Luisa sa Connect Ka Dyan.
4: Yes.
3: Alauna imedia po pala yan ng hapon.
4: May konti ka man ng tulog mamaya-maya ng
3: yes.
4: konti. Yes.
3: Kung papala rin makatulog. Pero kahit hindi, ang mahalaga may gising, Tita Doc, diba? And with that,
4: sige.
3: Yes, tungkol po ito sa mga pribadong buhay, mag-asawa, sana po meron kayo natutunan sa amin.
4: Mm-hmm.
3: Magpapaalam na ako, partner, mauna na ako.
4: Sige po.
3: Ito po ang inyong ating Amy Estareja. See you later, diba? Huwag kayong BBTU lagi. Dito kayo, tutok lang kayo sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
4: And of course, ito si Doc Lulu Marquez. I always say that it is a private talks. It's all about sex. But sex is not just sex. It's not just sex. Sex is masarap. Pero sex is dangerous. And sex is complicated. Kasi pwede kang mabuntis, ha? Or pwede kang magkaroon ng STD. So we'll see them again next Sunday.
3: Yes, next Sunday. Dito po yan sa Private Talks.
0: Relaxing music and Private Talks.

si Aimee Estarreja. At Dr. Lulu Marquez. Ang makakasama mo sa

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 4:01 ng umaga.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Xanthone Plus Gold.
2: Mas exciting! Mas pinalakas! Mas pinalusog ang ating umaga!
3: Good morning!
2: Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang The Secret of Health. The Secret of Health. Matuto sa dagdag kaalaman para sa mabuting kalusugan. The Secret of Health. Kasama sina Michelle Hines at Doc LG. The Secret of Health sa DZMM.
0: Good morning. Isang mapagpala at malusog na umaga sa ating lahat, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Salamat po na mga nakikinig sa atin pong programa. Welcome po muli sa atin pong palatuntunan. Ito po ang programa maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Ako po si Michelle Hines, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Lagi niyo pong makakasama tuwing linggo ng umaga dito sa atin pong programang The Secret of Health. At syempre, atin po mga kasama ang isa sa atin pong mga certified naturopathic practitioner. Isa rin pong Doctor of Alternative Medicine, Doc Algie Bakla. Doc Algie, good morning. Welcome sa atin pong programa.
4: Good morning, Misael, at sa ating mga kapamilya. Welcome sa ating palatuntunan. Isang healthy na usapan na naman ang ating matutunghayan sa umagang ito.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Siyempre, tayo po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila, sa DZMM Radio Patrol 630 sa inyo pong AM band. At sabayan po tayo napapakinig at napapanood sa nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel, at available din po tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31 tuwing alas 6 po ng umaga. At syempre, live din po tayo ngayon na napapanood sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na at nanunood na sa atin pong programa, nako, napakaswerte po ninyo dahil may hatid na agad, Doc, na regalo ang Yes to Health para po sa inyo.
4: Yun ang masaya.
0: Mm-hmm.
4: Oo, at syempre, tama ka dyan, sa mga kapamilya po natin na nakasubaybay sa TV, radio at lalo na po sa Facebook, pwede po kayong makibahagi sa atin pong mechanics, At tatandaan po na kailangan i-share yung atin pong Facebook live streaming, ang The Secret of Health, at i-comment lang ang inyong mga good experiences sa paggamit ng ating mga produkto sa Yes to Health, Kasama na dyan Xanthone Plus Gold at yung ating coffee. At mamaya, pipili po kami ng dalawang maswerteng mariregaluhan sa ating healthy kapamilya giveaways ng Xanthone Gold Coffee Mix gift packs.
0: Ayan, kaya ano pang hinihintay niyo, mga kapamilya, ha? Sundin lamang yung atin pong mechanics, mga kinakailangang gawin. Dahil malay po ninyo, baka kayo ang maswerteng marigaluhan ng Xanthone Gold Coffee Mix gift packs. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan ngayong umaga. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan, ha? Pwede po kayong tumawag sa 8924-4101, local 5671-5672 at 5673. O di naman kaya ay magpadala po ng inyong mga mensahe sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. Sa ating pagkabalik, Doc, ay atin pong papag-usapan. Ano ba ang maitutulong ng cleansing at detoxification sa atin pong kalusugan, ha? At syempre, tatalakayin din natin itong napapanahon, Doc, na topic, lalo na ngayong nararanasan natin ang matinding init ng panahon, ha? Kaya tutok lang po, mga kapamilya, magbabalik ang programang The Secret of Health.
2: Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM.
3: DZMM, numero uno sa aksyon.
5: Kasi Marie Codino ng Siki Hor. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-e-exercise at nagsasanton plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
6: Santon plus gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay di kamot at hindi dapat gamitin pang namot sa anumang uli ng sakit.
5: Kasi Marie Codino ng Siki Hor. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-e-exercise at nagsasanton plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
6: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay di kamot at hindi dapat gamitin pang namot sa anumang uli ng sakit.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Basta AM, DZMM.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Ngayon po umaga mga kapamilya ay pag-uusapan natin ang isa sa mahalagang bahagi ng tamang pangangalaga ng katawan, Doc. Lalo na ngayong nararanasan natin ang patindi na ang init, ha, ng atin pong weather, mga kaibigan, ha. At syempre kasabay ng pag-init ng atin pong panahon ay merong napapanahon din ng mga karamdaman, ha. Pero merong mga ano diyan, solusyon at mga paraan kung paano po natin nahahadlangan. At ito na nga, pag-uusapan po natin itong hydrotherapy at pamamaraan ng tamang hydration o yung tinatawag na healthy hydration. Doc Algie, bakit dapat bigyan pansin natin itong tamang hydration?
4: Nako, tama talagang pag-usapan natin to kasi napakainit ng panahon ngayon. Pag lumabas ka, talagang ramdam na ramdam mo sa
0: minsan nga to, kahit nasa grabe loob ng bahay, yung singaw.
4: Oo, grabe heat index natin, more than 40 minsan. Ano? Mm-hmm. Alam nyo, ang hydration is one of the most important kasi ang katawan natin is literally nasa 60% of isang adult, ano, is made up of water, yung ating katawan. May mga organs tayo na mas sigit pa dyan, mga 73% to 80% ano, na part ng ating katawan, eh, tubig.
0: Tubig, oo.
4: So, may sinasabi pa na you can live within weeks, even a month, na wala kang pagkain, pero few days lang, at least 2 to 3 days, eh, pwede kang mamatay kung wala kang sapat na tubig.
0: Oo.
4: So, napaka-importante ng tubig because every part of the body, walang magiging healthy function kung walang tubig.
0: Nakasalalay sila doon.
4: Oh. Tama ka dyan. Oh. Yung ating dugo, yun, di ba yung blood plasma natin, 90% water yan, na very important siya sa transport ng nutrients sa ating food and especially oxygen. So, ganun ka-crucial yung ginagawa ng water sa ating katawan. Napakasimple, tubig lang. Ano? Mm-hmm. Kailangan pa natin pag-usapan kasi marami tayong mga kapamilya, tubig na nga lang iinumin. Eh, namimiss pa talaga yung opportunity. Di ba? So, sa mga tanong, gaano ba karaming inumin na tubig? Actually, walang universally agreed volume of water. Ano?
0: Kadalasan natin napapakinggan, Dok. Mga 8 to 12 glasses of water. Ganyan.
4: Yeah, yun yung sinasabi. Pero may common cited reference na pinublish ng US National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Ang recommendation nila, ano, ang adequate intake o AI, sinasabi nila, is about, sa mga kalalakihan, 3.7 liters per day. Hindi natin iniisip dati, ganun pala karaming requirements natin. And sa mga kababaihan naman, 2.7 liters or about 11.5 cups. So, pero, depende pa rin yan sa kondisyon. May mga tao na limited yung water intake nila, lalo na kung may kidney problem, namamanas. Pero mostly, kung healthy tayo, we need sufficient hydration talaga. Especially yung mga source naman ng pagkain ng tubig, eh marami tayong pwedeng pagunan, yung plain water.
0: Yan,
4: and even yung food na kinakain natin, kasi just imagine 20% ng ating pong tubig na pumapasok, fluid, is coming from the food, and 80% sa iinumin mo talaga. Kaya kung hindi kayo umiinom, ang malaking problema yon sa ating kalusugan.
0: At least man lang, eh, dapat dalas-dalas, for example, ha, hindi kayo masyadong palainan ng tubig, at least man lang dalas-dalasan niyo yung pagkain ng mga makakatas. Kasi merong mga napapanahon na mga ano, mga prutas like yung bakwan.
4: Oh,
0: at
4: kaya,
0: least kahit papaano dok nakakatulong yon.
4: O kaya nga di ba napakatalino ng creator natin. Sa panahon ng summer pinapatubo niya yung matutubig na yan, mga prutas at gulay.
0: Sounds interesting talaga dok itong tinatawag na water therapy ano. Pero ano-ano nga ba dok ang specific na mga functions nito at bakit dapat nating bantayan at nasusunod itong water requirement sa ating katawan?
4: Oo, sabi ko nga kanina, simple water, H2O. Ibig sabihin na yan yung composition niya na kailangan ng katawan. Unang-una, circulation, o daloyin ng dugo. Kasi yung circulation natin o daloy ng dugo, sabi nga is sa Bible is keep your heart with all diligence for out of it are the issues of life. Yes. Tagalog, ingatan mo yung puso mo dahil dito dumadaloy ang buhay. Ngayon, ibig sabihin, pag ang daloy ng dugo mo hindi na maayos, maraming problema ang mangyayari sa'yo. So, since ang tubig, ang main composition ng dugo natin, which is the transport system of nutrients and oxygen, pag kulang ka sa tubig, magkakaproblema yung circulation mo. Kaya di ba yung mga hypertensive, pag panahon ng tag-init, lagi silang masama pakiramdam.
0: Madalas sumatake dyan.
4: Oo, lalo na kung kulang sila sa tubig. So, basically, number one is circulation and transport system ng katawan. Nakasalala yan sa tubig. Pangalawa, temperature regulation. Kasi, just imagine na ang temperatura, pag tumataas yung paligid, yung temperatura ng paligid, sasabay din yung pagtaas ng temperatura ng katawan. So, pag tumaas ang temperature ng katawan natin, ang gagamitin ng ating katawan mismo, nakadesign yan yung sweating mechanism natin. So, pag nagpawis ka, automatic, magkukool down yung katawan natin. So, ang gagamitin mo sa pagpapawis, syempre, tubig.
0: Tubig, oo.
4: Eh, kung hindi ka uminom ng tubig, so, the body will firstly use your water reserve in the body. So, madidehydrate ka ngayon. So, yun nga, cooling ng katawan natin. Kasi kung hindi magkakaroon ng stable body temperature, just imagine yung itlog, di ba, protina yun. Naluluto yun sa temperatura na more than 40 degrees Celsius. Ay, kung ganun katinding init ng katawan without enough water, madidisgrasa talaga yung cells natin. Okay. So, every cell function needs water. Kasi yung loob at labas ng cells natin, dumedepende sa tubig. Sa intake ng nutrients, sa pagtatanggal ng toxins from inside the cell, kailangan talaga natin ng tubig. So, even mild dehydration, based on study, pwedeng ma-impair yung function ng cell mo. So, pwede siya mamatay na maaga, pwede siya manghina. So, pag dehydrated ka, talagang tatanda ka na mabilis.
0: Tama doko.
4: So, yun ang isang sikreto. Bakit ang mga hapon humahaba ang buhay? Because ang mga hapon ang nagpauso ng tinatawag na standard hydration and water therapy. Diba? Marami silang mga strategy na ginagawa. Brain function. Since our brain is composed of 73 to 75% approximate water, pag nagkaroon ng pagbaba ng tubig sa katawan mo, ramdam mo kaagad yan. Kaya pag mainit ang panahon, madali tayong sumakit ang ulo.
0: Yan yung palagi iniinda do.
4: Tama. O, pag sumasakit ang ulo, ang pinakang unang-unang first aid talaga, tubig.
0: Tubig, oo.
4: O, yun ang kagandahan. Saka yung cognitive function natin, nakadepende sa utak natin yan eh. Kung kulang yung brain natin sa tubig. So, maraming apektado. Yung mga pangangala, yung mga cramps, numbness, difficulty of concentration, nagkakaproblema yan. Oh, another thing is digestion and nutritional absorption. Eh, tandaan natin na yung tubig, very important sa digestive system natin yan. Mula sa laway natin eh. Diba yung laway natin is big part of digestion of starch, diba? Ngayon, kung natutuyo na yung laway mo, meaning kulang ka na sa tubig. Diba pag dumadaldal tayo, salita tayo ng salita, natutuyo ang laway natin. And also, yung paglabas ng dumi, yung sa constipation, one of the issue is kulang talaga tayo sa tubig. Aside from

0: Ihina yung kidney natin eh. Mm-hmm. Diba? So, importante sa kidney natin to detoxify our system, dapat may enough hydration tayo. And last but not the least is joint lubrication.
1: Mm-hmm.
0: Ang joints natin is may tinatawag na synovial fluid. Na yan eh galing din sa tubig na pinapasok natin sa ating katawan. So kung ang inyong mga tuhod ay parang lagi nang pumuputok-putok,
1: mm-hmm.
0: sumasakit ng palagi, tapos ubis ka pa. Kasi alam mo, mm-hmm. pag medyo ubis tayo, mabigat ang timbang, maraming fat ball yung mga katawan, mas mababa yung water content ng katawan natin. Mm-hmm. Kaya sasakit ang joints mo kasi kulang ka sa tubig, mabigat pa yung timbang mo. So, magkakaroon ng hindi magandang konsekwensya sa ating mga kasukasuan. So, tubig pa lang yan.
1: Uh-huh.
0: Napakarami niyang naidadalang benefit and negative consequences pag kulang naman tayo sa hydration.
1: Mm-hmm. Kaya madalas nating nakikita, mga pamilya, itong mga ganitong problema na nagsisilabasan sa panahon ng tag-init, Dok.
0: Mm.
1: Dahil lang nga rin yan sa, yun na nga, kakulangan ng water intake. Plus, mas mabilis pang nakukonsume yung water reserve sa atin pong pangangatawan. Tungkol naman, Dok, sa dehydration, lalong-lala na po ito ha, sa mga kapamilya natin na exposed lagi sa direct heat or sunlight. Ha? Katulad ng mga construction workers, yung mga traffic enforcers,
0: ay,
1: na bilad lagi sa araw. Gaano ka naman kadelikado, Dok, para sa kanila yung dehydration?
0: Delikado ang dehydration. Actually, maraming namamatay ng walang kamalay-malay yung dahilan. Ano? So, ang dehydration kasi basically, ibig sabihin yan, marami tayong losses ng fluid ng katawan compare mo sa pumapasok.
1: Yan.
0: Kumbagay, parang bank account lang yan. Puro ka withdraw, wala namang deposit.
1: Walang deposit.
0: So, mako-close account ka. Ganon din sa katawan natin. So, pag nagkaroon ng pagbagsak ng reserba ng tubig ng katawan, ang dami mo nang mararamdaman na problema.
1: Mm-hmm.
0: As if marami kang sakit.
1: Oo.
0: Pag ikaw, kaya nga may isang libro na sinulat na nabasa ko sa isang magaling na author, sabi, ang title, You're Not Sick, You're Just Thirsty.
1: Mm-hmm.
0: Kasi inisa-isa nyo, napakarami mga sakit pala ang pwedeng dalhin ng kakulangan ng proper hydration. At sabi niya, napakalaking porsyento ng populasyon ng mundo, ang unang problema nila talaga is dehydration. Ngayon, ang common sign ng dehydration is yung pag nag-ano ka, hindi ka nagpapawis na maayos.
1: Mm-hmm.
0: Yung bibig, laging tuyo.
1: Yan,
0: oh. O, tapos nagda-dry yung skin mo.
1: Mm-hmm. Nako.
0: Yung iba kasi, ang habit nila is hihintay nilang mauhaw bago sila uminom.
1: Yan na nga.
0: Pero alam nyo ba na ang pagkauhaw is a sign of mild dehydration already? Mm-hmm. Hindi yan sign na
1: uy, kailangan mo tubig.
0: Warning yan. Hindi nila tinitina na warning. Parang signal lang.
1: Mm-hmm.
0: But thirst is meaning na mga 1% of your reserve sa katawan ay nabawasan na yung tubig ng katawan mo. So yung pagkauhaw ay hindi siya proactive sign.
1: Mm-hmm.
0: Kundi ito ay reactive na.
1: Oo.
0: Kasi pag nauhaw ka, ibig sabihin dehydrated ka na.
1: Mm-hmm.
0: Ganun kasimple yon. Kaya marami ang nagkakaproblema po dito.
1: Eh, minsan, Dok, yung iba halos hindi nauuhaw. Kasi lalo na pagka lagi ka na sa air-conditioned rooms.
0: Totoo yan.
1: Oo. Eh, parang hindi ka dadalawin ng uhaw.
0: Natitrick din kasi yung brain natin, lalo na kung uminom tayo ng malamig,
1: yan,
0: matamis, something na parang nadadaya yung brain na, uy, nag-hydrate ka na, pero sa totoo hindi. Oo, kaya yun ang problema doon, mga kapamilya. So, pag nauha ka, may mild dehydration ka na, tapos tingnan mo yung ihi mo kapag yan dark yellow to orange.
1: Nako.
0: Huwag ka nang ano. Kaya may mga CR ako nakikita yung sa ibang bansa nung pumunta kami sa ibang bansa. May nakapaskil na ito yung ano mo, ito yung urine mo pag ito na, itong gawin mo.
1: Mm-hmm.
0: Parang ano yung sinasabi na ganun sila kagaling mag-educate ng kanilang mga mamamayan. Ano? Tapos pag lagi kang nagkakaroon ng muscle cramps at kasama na yung pamamanhid, kasi alam mo, ang dehydration is also reason why bumabagsak yung electrolytes natin. Okay, kaya yan ang problema eh. Pag kulang tayo sa hydration, malamang na magkakaproblema din yung balance ng minerals sa katawan natin. Kaya tayo nangihina, yung mga common reason.
1: No? Oo. Kabilang, Dok, sa mga heat-related illnesses na ito, ano? Pinakamatindi dyan yung heat stroke. Yan. Bigyan nga natin, Dok, ng maiksing paliwanag sa mga kapamilya natin. Ano naman itong heat stroke na ito?
0: Nako, itong heat stroke, bago ka magkaroon ng heat stroke, pwedeng dumaan ka muna sa tinatawag na heat exhaustion. Kapag ang internal core temperature ng katawan mo ay umabot sa temperatura ng lagnat o higit pa. Yung wala ka namang infection pero parang nilalagnat ka, lalo tag-init, ano? Kailangan mong i-cool down ang system mo within 30 minutes. Kasi kung hindi bababa sa normal ang temperatura,

0: ng katawan mo, pwede kang magkaroon ng heat stroke.
1: Mm-hmm.
0: At ang heat stroke ay napakadelikado. Yung heat exhaustion, i-cool down mo lang yon, mm-hmm, okay na. Pero pag heat stroke, it's a medical emergency, dalhin mo sa ospital ang pasyente kasi pwede kang magkaroon ng matinding problema. Pwede kang mag-collapse, pwede yung signs of stroke, pwede mm-hmm mangyari sa'yo. So, ibig sabihin, ito pong heat exhaustion leading to heat stroke, yan ang isa sa nangungunang problema ngayong panahon ng summer. Kasi marami tayong mga kababayan, akala nila they are always hydrated, but actually, kulang sila sa tubig.
1: Mm.
0: They are not looking at the symptoms or signs na warning na binibigay na katawan natin.
1: Kaya hindi po biro, mga kapamilya, ha, ang panganib ng dehydration. At pwede po itong maging dahilan ng samusaring mga karamdaman, layo na itong pinakamalala, no? Heat stroke. Ayan, ha? Kaya laging dapat maintain natin, ha? At monitor natin yung water intake. Sa ating pagbabalik, Doc, pag-uusapan naman natin itong ilang mga pamamaraan ng tamang hydration at paano po maiwasan ang mga health consequences, ha, sa kakulangan ng sapat na fluid sa atin pong pangangatawan. At sasagutin din natin ang ilang mga katanungan ng ating mga pamilya patungkol sa atin pong Santone Plus Gold. Ha? Kaya dyan lang po kayo magbabalik ang programang
0: The Secret of Health.
2: Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM.
3: DZMM, numero uno sa aksyon!
4: Mariani Tolentino nga pala, lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santone Plus Gold.
5: Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pang namot sa anumang uri ng sakit.
4: Mariani Tolentino nga pala, lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santone Plus Gold.
5: Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pang namot sa anumang uri ng sakit.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Basta AM, DZMM.
2: The Secret of Health sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Nababalik po ang programang The Secret of Health.
0: Ang The Secret of Health ay handog po sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ang Santone Plus Gold, ang inyong katuwang upang manatili ang makaiwas sa mga pagkakasakit.
1: Ang Santone Plus Gold, mga kapamilya, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. At ito po ay mabibili, ha, sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug at sa Gastro Health Office sa Quezon City. Mari po kayong tumawag sa kanila pong numero 0969-671-1262. Balik po tayo, mga kapamilya, sa ating pinag-uusapan kanina patungkol dito sa water therapy at itong proper hydration, Doc. Paano ba, Doc, natin masisiguro na maging sapat ang tubig sa ating pangangatawan?
0: Okay, summarize lang natin. You need to take water, tubig talaga.
1: Mm-hmm.
0: Walang substitute sa tubig.
1: Oo.
0: And dagdagan yung ating pagkain ng mga matutubig.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung mga prutas, katulad ng pakwan, mga singkamas, bukod sa water, meron siyang minerals na nabibigay. Mm-hmm. And always check yung mga signs, ano, ng dehydration, kasi babagsak yung ating mga electrolytes kapag lagi tayo nadidehydrate.
1: Mm-hmm.
0: At iwasan din yung mga nakakapagpababa ng tubig ng katawan, katulad ng matatamis na inumin, yung high caffeinated na drinks, ay iwasan po yan, ha? Dahil nakaka-dehydrate po ang ganyan mga inumin, lalo na kung panahon mainit ang panahon. And also, kinakailangan na tama yung pag-inom. Hindi kinakailangan ang pag-inom natin sobrang dami. Dapat kahit pa kunti-kunti lang, basta yung target natin na dami ng tubig within the day ay maubos po natin. At kinakailangan laging pasiguro sa mga pag naiinitan na kayo at sumasakit ang ulo, maglagay lang ng malamig sa ating bato. Warning lang doon sa mga nag-iisip na, uy, maganda pala yung hydration, iinom ako ng napakaraming tubig. Minsan isang litro pa, isang tunggaan. Delikado po yun kasi kapag maraming tubig, pwede tayong magkaroon ng tinatawag na water intoxication or tinatawag na hyponatremia, yung nariresulta nito kasi bumabagsak, na didilute yung mga electrolytes ng katawan natin, like yung mga sodium. So tamang pag-inom lang, wag sobra, at hindi rin dapat kulang, mga kapamilya.
1: Dok, sagutin natin yung ilang mga katanungan ng ating pong mga kapamilya, ha? Dala na sa ating pong Facebook Live. Galing po kay Abel Galot. Good morning po. Let's start the day healthy. Pareho ba ang recommended water, Dok, intake para sa mga bata naman?
0: Sa mga bata, almost the same din. Almost the same yung ano. Depende sa edad, ano. Basta't ang standard is 8 to 12 glasses per day. Lalo na ngayong panahong tag-init, mainit ang panahon. No? Pero mas marami required kapag ang trabaho mo pinagpapawisan ka lagi.
1: Yun.
0: Yun.
1: Sa mga kapamilya natin, ha? Lalo na mga bata, hindi masyado nagre-reklamo, Dok, sa mga simptomas na kanilang nararamdaman. So, see to it na napapainom nyo ng sapat na dami ng tubig.
0: Tama.
1: Ito, Dok, ang Santon Gold ba ay pwede nilang inumin, at makakatulong ba ito, Dok, para maiwasan din itong mga consequences ng dehydration?
0: Yes, basically dahil ang Santon Plus Gold, meron siya mga minerals and may mga electrolyte particles inside.
1: Yeah, no.
0: Alam naman natin na nagagawa ng mga minerals na yan, nakakatulong sa balance ng water. Kasi may mga kinakain tayo na actually tumutulong sa atin to hold water, na hindi ma-loss ng mabilis. Yan ang kagandahan pag mga supplements with minerals ang iniinom natin. And Santon Plus Gold is one of that, na punong-puno ng mga minerals. Kaya pwede natin i-take everyday.
1: At pwede siyang araw-arawin.
0: Pwede siyang araw-arawin kasi siya ay wala namang harmful substance sa katawan natin. At FDA approved naman ito, eh. At ito ay isang rehistradong suplemento na pwedeng makatulong nutritionally. Hindi bilang gamot, pang suporta sa ating need everyday.
1: Ayan. Dok, maraming salamat patungkol sa pagbabahagi ng kalaman patungkol sa tamang hydration ng atin pong pangangatawan, ha? Dok, bago tayong paalam, atin po munang i-announce ang mga maswerteng mariregaluhan ng atin pong Santon Gold Coffee Gift Bags.
0: Ayan, ang una si Sir Jericho Ferrer.
1: Yun, oh. Congratulations. Oh. At ang isa naman ay si Mama Rowena Lorenzo.
0: Oh, ating masugid na taga-subaybay.
1: Yan, ha? Congratulations sa mga maswerteng na bunot po na pili natin na mareregaluhan natin pong Healthy Kapamilya Giveaways. Hintayin lamang, ha, ang ano po, ang mensahe or tawag ng atin pong mga Yestro Health staff para po maipadala sa inyo ang inyo pong mga maswerteng regalo, mga kapamilya, ha. Okay, maraming salamat, mga kapamilya, sa inyo pong pagsama sa atin dito sa atin pong palatuntunan. Sana po ay marami kayo natutunan sa umaga pong ito. Palagi pong tumutok, ha, dito sa The Secret of Health, ang programa maghahatid sa inyo ng mga kaalaman, mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan po lagi, health is wealth, kaya manatili pong healthy at makaiwas sa anumang uri ng karamdaman.
0: Tandaan po natin, kapamilya, na ang kalusugan po ang pinaka-importante sa lahat. Kaya alamin po natin ang mga sekreto at solusyon gamit ang tamang nutrisyon. At syempre, isama nyo na rin ang Santon Plus Gold sa inyong araw-araw na sustenance ng nutrisyon. Maraming salamat, Doc Algie po from Yes to Health. Maraming salamat, kapamilya.
1: At ako naman po si Michelle Hinas, hanggang sa mga susunod po na kabanata, mga linggo ng atin pong programang
7: The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Xanthone Plus Gold.

0: sarap gumising every morning.
1: Good morning!
0: Ito ang programang magpapangiti sa buong araw nyo. Maghahatid ng kapaki-pakinabang na impormasyon at magbibigay ng positibong disposisyon. Makapaksang may matututunan. Mga usapang may makukuhang aral. Sisikat na ang isang magandang umaga.
1: Magandang morning!
0: Smile! Take a deep breath! And let's all think sunny side up! Kasama si Michelangelo Lobrin. Sunny Side Up sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.

0: Magandang umaga po mga kapamilya, mga kasani-side of si Michael Angelo na po ito. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti po kayong kalagayan. It's a new Sunday, blessed Sunday morning. Maraming salamat sa ating poong may kapal sa napakagandang biyaya na tayo ay pinahiram niya muli ng bagong umaga. Kung nasaan man po kayong panig ng Pilipinas, magandang umaga po sa inyo. Kung nasaan man po kayong panig ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon o magandang gabi po. Alam niyo naman ang mga Pilipino, kung nasaan po may kagandahan ng buhay, kung saan may laban ng buhay, matatagpuan niyo po ang Pilipino. No, napansin niyo no, kahit saan kayo magpunta ng panig ng mundo, may Pilipino at may Pilipinong maghakatid ng pag-asa, inspirasyon, magandang pagtatrabaho, masipag na pagtatrabaho, sapagkat yan ang tatak ng pagiging isang Pilipino. Kaya wag po nating mamaliitin ang ating pagiging Pilipino. Ang dami yung magandang katangian ang pagiging isang Pilipino. At dyan po natin sisimulan ang ating araw. Dyan po natin sisimulan ang ating pananaw sa isang bagong umaga na pahiram lagi ng Panginoon. At yan po ang lagi po nating ilalagay sa ating mga isip, mga kapamilya, mga kasani side up, na sa bawat yugto ng ating buhay ay ginagabayan po tayo ng Panginoon. Kaya ngayong Sunday morning na ito, na kung saan tayo po muli ay iminulat, di ba naisip niyo po yun? Ang dami pong hindi gumising sa umagang ito. Marami po ang hindi na nabigyan ng pagkakataon na masilayan muli ang napakagandang liwayway ng bagong umaga ng buhay. Pero ikaw kasani side up, ikaw kapamilya na nanonood ngayon kay Michelangelo, nakikinig sa inyong mga kanya-kanyang radyo at sa inyong mga nanonood sa inyong mga telebisyon at sa inyong mga social media platforms, tayo po ay blessed na tayo po ay muling binigyan ng Panginoon ng bagong pagkakataon ng pahiram na buhay na ito. No, kaya diyan po natin kukunin yung ating sigla. Diyan po natin kukunin yung ating inspirasyon na napakabuti ng Panginoon sa atin na tayo pong lahat ay binigyan niya muli ng bagong pagkakataon. No, kaya kung may katabi po kayo, sabi mo sa katabi mo, smile ka naman, di ba? Gumalaw-galaw nang hindi pumanaw. Kagigising niyo lang. No, kaya dapat po naniniwala si Michelangelo pagka ang inyo pong pananaw sa buhay ay napakaganda at na positibo. At sabi ko nga po sa inyo, ang tamang pananaw sa buhay, hindi po ito yung iniisip mo na laging okay ang lahat, na laging masaya ang lahat. Hindi po. May iba't ibang karanasan po tayong mararamdaman at dadaanan sa napakaganda at napaka-exciting na buhay na ito. Masaya man, malungkot, tagumpay man o pagkabigo, frustration man dahil sa mga pagkukulang ng sarili mo at ng ibang tao, ito pa rin ang masasabi natin, it is still beautiful to live this beautiful life. No? Kaya huwag po kayong mawawalan ng pag-asa, kapamilya at kasani side up sa mga pagkakataon na tayo po ay sinusubok ng buhay. Isipin niyo po ito. Sa edad na meron tayo ngayon, sa estado na meron tayo, anuman po ang estado ng buhay niyo or edad niyo ngayon, yung umabot tayo sa panahong ito, hindi po ba malaking pagpapala na yon? At naniniwala po si Michelangelo na hindi tayo dadali ng Diyos sa puntong ito ng buhay natin para iwan lang niya tayo. Itatawid at itatawid tayo ng ating Panginoon. Kung gayon, simulan na po natin ang ating linggo na puno ng pag-asa at inspirasyon. Ito po ang programa na magpapangiti sa Sunday morning ninyo ang inyong makakasama sa pagbibigay ng makabuluhang kwentuhan sa iba't ibang aspeto ng kahulugan ng buhay. Gawin po natin positibo ang pagpasok ng inyong linggo. Ako po muli si Michelangelo Lubrin at ito ang Sunny Side Up. Samantala, simulan po natin ang ating programa. Dapat lang simulan natin ang ating programa at lakat ng sisimulan natin sa araw na ito sa pamamagitan ng isang panalangin.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.

0: Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sa inyo. At paroroon ka ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisihan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako ay suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama." Mga kasani side up, mga kapamilya, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, Diyos na pinagmumulan ng buhay, pag-asa at lakat ng kaloob na biyaya. Maraming salamat po sa bagong biyaya ng buhay na ipinihiram niyo sa amin. Sinasamba ka namin at kami po ay nagsusumamo sa iyong banal na harapan nang may taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga pagpapalang patuloy mong ipinagkakaloob sa amin sa gitna ng aming kakulangan at kahinaan. Buong pagpapakumbaba po kaming humihingi ng patawad sa mga pagkakataong mas pinili namin ang aming sarili kaysa ang iyong pag-ibig at biyaya. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakasala at pagkukulang namin, hindi lamang laban sa iyo, kundi sa aming mga kapwa-tao. Sa umaga pong ito, Ama sa Langit, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristong aming Panginoon, itinataas po namin ang aming bagong araw na ito. Itinataas po namin ang aming mga panalangin, ang aming mga pasasalamat, ang aming mga adikain, at ang aming mga espesyal na intensyon. Hindi lamang po, Ama, para sa aming mga sarili, kundi para sa aming mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Kayo na po bahala, Panginoon, sa amin. Itinataas po namin sa inyo ang lahat ng aming mga takot at pangamba. Itinataas po namin ang mga dasal at hinaing ng aming mga puso, daing ng kagalingan, daing ng pagpapala, sa pananalapi, sa trabaho, sa kabuhayan, pagpapala sa emosyon, pagpapala sa pag-iisip na may kalusugan at katatagan. Panginoon, itinataas din po namin sa iyo ang buong mundo, lalo na po ang mga bansa na nasa gitna po ng digmaan at kalamidad. Kayo na po bahala, Panginoon, lalo po sa mga nakatatanda at sa mga bata na naiipit sa kaguluhan na dulot ng hindi pagkakaunawaan. Hipuin niyo po, Panginoon, ang isip at damdamin ng lahat ng mga pinuno ng bansa upang piliin nila ang pag-ibig, kapayapaan, kaysa pagpuksa at digmaan. sa espesyal na pamamaraan ni tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang aming minamahal na bayan, ang bansang Pilipinas, na patuloy pa rin naghahanap ng katotohanan, katarungan, laban sa katiwalian at maling paglilingkuran. Panginoon, pagpalain niyo po ang lahat ng aming mga lingkod bayan, simula sa aming pangulo, ikalawang pangulo, mga senador, mga kongresista, gobernador, bisigobernador, mga konsehal ng bayan, sa mga mayor, konsehal ng mga syudad at munisipalidad, hanggang sa mga barangay officials. Patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon, at bigyan ng sapat ng lakas, lalo na po sa mga lingkod bayan na nagsisikap na maging mabuti, tapat, at sumunod sa iyong kalooban. Bigyan mo ng pagbabago. Hipuin mo ang mga puso ng mga lingkod bayan na nasisilaw pa rin sa kapangyarihan, pananalapi, at sa mga ganang ibinibigay dahil sa kanilang kapangyarihan at posisyon. Ipaalala mo po sa aming lahat, Panginoon, na ang buhay na ito ay maiksi lamang. At nawa ang buhay na ito ay gamitin namin upang paglingkuran at mahalin ka at paglingkuran ng aming kapwa, lalo na po ang mga kapuspalan. Panginoon, sa espesyal na pamamaraan, yakapin niyo po ang lahat ng mga nalulumbay, lahat ng may mga mental disorders, mental health issues, mental health difficulties, sa lahat ng mga patuloy na lumalaban ng patas sa buhay, ang aming mga kababayan na kapuspalad na sa gitna ng kahirapan ay patuloy na gumagawa ng tama at iyong kalooban. Panginoon, ipinagdarasal din po namin na kami po ay gamitin yung kasangkapan upang maging tugon kami sa mga at sagot sa panalangin ng aming kapwa. Panginoon, ipaunawa niyo po sa amin na ang buhay ay maiksi lamang, na ang aming panahon ng pamamalagi sa mundong ito ay sandali lamang at nabibilang na sa iyong kalooban. Nawa, ang aming buhay ay patuloy na maging salamin ng iyong awa at pag-ibig. Ang lahat pong ito ay hinihiling namin sa matamis na pangalan ni Jesucristong aming Panginoon na nabubuhay kasama mo, Ama, at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Maria, ina ng laging saklolo, ipanalangin niyo po kami. San Judas Tadeo, ipanalangin niyo po kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin niyo po kami. Santo Padre Pio ng Praltrachina, ipanalangin niyo po kami. Lahat kayong mga Pilipinong banal, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, ipanalangin niyo po kami. At pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.

0: Mga kapamilya, mga kasani side up, napakaganda po ng ating napakinggang ebanghelyo. Kung magiging tapat po tayo sa isa't isa, sa ating sarili at lalo na po sa harap ng Panginoon, ito ang panahon na maraming puso ang nababalisa. Hindi dahil sa personal na problema, kundi dahil sa mundo na tila walang kasiguraduhan. May takot sa kinabukasan, may anxiety sa trabaho, may pagod sa paulit-ulit na laban ng buhay. May lungkot na hindi maipaliwanag at minsan kahit surrounded ka ng maraming tao, pakiramdam mo mag-isa ka pa rin. At sa gitna ng lahat ng mga ito, maririnig natin ang salita ng Diyos. Huwag mabagabag sa inyong puso. Manampalataya kayo sa Diyos. Manampalataya rin kayo sa akin. Let's be honest. Madaling huwag kang sabihin, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Pero paano mo gagawin yon kung ang dami mong iniisip, kung ang dami mong pinagdadaanan? Mga kasani side up, ang sinasabi ni Jesus ay hindi denial ng problema. Ito po ay paanyaya na huwag hayaang kontrolin ng takot ang puso mo. Because today, many people are functioning but not peaceful. Busy pero walang kapayapaan. Successful pero puno ng anxiety. May kasama pero emotionally empty. Bakit? Kasi hinahanap natin ang security sa mga bagay na hindi stable. Pera, nawawala. Tao, nagbabago. Plano, nasisira. Kaya kapag doon ka kumapit, mababalisa ka talaga. Pero sabi ni Jesus, manampalataya ka. Hindi sa sarili mong kakayahan lang, hindi sa mundo, kundi manampalataya tayo sa Kanya. Mga kapamilya, mga kasani side up, ito ang isa sa pinakamakapangyarihang pahayag ni Jesus. Ako ang daan, ako ang katotohanan at ang buhay. Hindi niya sinabing tuturo ako ng daan. Hindi niya sinabing may alam akong katotohanan. Ang sinabi ni Jesus, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Why is this important today? Because we are living in a world full of options, but very little directions. Ang daming choices, ang daming voices, ang daming influencers. Pero ang tanong, saan ka papunta? Kasi pwedeng busy ka, pero mali ang direction mo. Pwedeng successful ka, pero walang saysay ang pinaghirapan mo. Pwedeng may narating ka, pero hindi ka fulfilled. Bakit? Kasi hindi lahat ng landas patungo sa buhay. Kaya sinasabi ni Jesus, kung naliligaw ka, lumapit ka sa akin. Kung naghahanap ka ng katotohanan, ako ang katotohanan. Kung pakiramdam mo, wala nang buhay sa puso mo, ako ang buhay. Sabi ni Jesus kay Felipe, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Makasani side up, ang Diyos ay hindi malayo. Hindi siya abstract, hindi siya concept lang. Siya ay personal at makikita mo siya sa paraan ng pagmamahal ni Jesus, sa paraan ng pag-intindi niya, sa paraan ng pagtanggap niya kahit makasalanan tayo. At ito ang hamon sa atin ngayon. Kung sinasabi natin kilala natin ang Diyos, nakikita ba siya sa buhay natin? Yan ang itanong natin sa sarili natin. Iba kasi yun kapamilya, yung dasal ka ng dasal, simba ka ng simba, pero nakikita naman sa iyo ay impacto, impacta. Ang nakikita naman sa iyo ay hindi ang Diyos, kundi ang kalaban ng Diyos. Tanungin ang sarili, nakikita ba sa buhay natin ang Diyos? Sa paraan ng pakikitungo natin sa ating pamilya, sa paraan ng pagsasalita natin, sa paraan ng pagtrato natin sa ating kapwa, lalo doon sa mga mahirap at walang-wala. Kasi ang problema ngayon, maraming naniniwala sa Diyos, pero hindi nakikita ang Diyos sa kanilang buhay. Ito ang nakakagulat. Sabi ni Jesus, ang sumasampalataya sa akin ay gagawa rin ng mga gawa na aking ginagawa at higit pa. Makasani side up, hindi lang tayo tinawag para makinig. Tinawag tayo para kumilos. Sa mundo ngayon na puno ng galit, ikaw ang tinatawag na magmahal. Sa mundo ngayon na puno ng kasinungalingan, ikaw ang tinatawag na magsabi ng totoo. Sa mundo ngayon na puno ng despair, ng emptiness, ikaw ang tinatawag na magbigay ng pag-asa. Ikaw. Hindi iba. Hindi bukas. Ngayon. Mga kapamilya, let me ask you, kung totoo na si Jesus ang daan, bakit tila naliligaw ka pa rin? Kung siya ang katotohanan, bakit may mga bahagi ng buhay mo na hindi totoo? Kung siya ang buhay, bakit parang patay ang puso mo? Hindi ito para husgahan tayo. Hindi para husgahan ka at ako. Ito ay para gisingin ka. The gospel is not just to be heard. It is to be lived. Kung balisa ang puso mo, bumalik ka kay Jesus. Kung naliligaw ka, sundan mo siya. Kung nawalan ka na ng sigla, humugot ka ng buhay mula sa Kanya. At higit sa lahat, ipakita mo siya sa mundo. Mga kapamilya, sa mundong puno ng takot, piliin mong magtiwala. Sa mundong puno ng ingay, piliin mong makinig sa Kanya. Sa mundong puno ng kalituhan, piliin mong sundan ang daan. At tandaan mo ito, hindi ka nag-iisa, hindi ka nawawala, hindi ka walang direksyon. Kasi may Diyos ka. May Diyos tayo na nagsasabing, huwag mabagabag ang inyong puso. Napakaganda at napakayaman po ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ipagdasal po natin mga kapamilya at kasani side up ang isa't isa na hari nawa ay mabuksan ng ating mga puso at isip, mabuksan ng ating mga mata sa katotohanan ito. Hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. At dahil kasama natin ang Panginoon, dapat maaninagan siya sa ating buhay. Mga kaserbisyo at kapamilya, sali po kayo sa ating makabuluhang kwentuhan at i-share ang positivity. Magpadala ng inyong mensahe at katanungan sa ating DZMM Teleradio Viber Line 0919-278-3000. Patuloy niyo po kaming napapakinggan sa DZMM Radio Patrol, sa Istrenta, sa AM Band, sa Metro at Mega Manila, sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I1TFC app. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio Facebook at YouTube channel. Kaya like at subscribe na. Hindi lang yan, ang DZMM Teleradio ay napapanood na rin sa free-to-air digital TV channel 31 PRTV Prime Media. Magbabalik po ang Sunny Side Up!
1: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up!
2: Basta AM, DZMM.
3: Ang galing, pang matagalan.
4: Parang tayo lang han, no?
2: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
2: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
6: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
5: Ay, malabo.
6: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
5: Para malinaw.
7: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
8: EO, love your eyes.
9: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Basta AM, DZMM. Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrin sa Sunny Side Up.
0: Nagbabalik po ang Sunny Side Up bago po tayo mag tungo sa ating napakagandang topic. Ang topic po natin ngayon, pakinggan niyo po ito. I'm sure marami makaka-relate. Learning to survive alone, trusting your inner strength. At bago mo nating pag-usapan yung napakagandang topic na learning to survive alone and trusting your inner self, pasalamatan po muna natin at batiin po muna natin ang mga nakasubaybay sa atin. Siyempre, ang aking minamahal na Ninang Jenny Espera na nandiyan po sa Estados Unidos. Ninang Jenny Espera, I miss you, Ninang, and I love you. Take good care of yourself. No, napakaganda ng mensaheng pinadala niya sa akin. Sabi niya, good AM Toy, checking in into your program today. May your show bless you and most especially bless those who are tuning in, and may they get inspired by the positive words that you are about to share. Thank you, Ninang Jenny Espera ng Estados Unidos. Take care and God bless you. At syempre, nanonood din po si Tita Evie Pimentel. Sabi ni Tita Evie Pimentel, good morning, Michael. Blessed Sunday. Looking good. Have a lovely day. God be with you always. Thank you, Tita Evie Pimentel and Tita Lydia Pimentel, sa patuloy nyo pong pagsubaybay kay Michelangelo, and hope to see you soon. At syempre po, nanonood din po si Tita Julie Marquez. Tita Julie Marquez, mula po dyan po sa atin pong neighboring na lugar dyan po sa Bandang Daang Hari. Thank you very much, Tita Julie Marquez. Madam Julie Marquez, maraming salamat po sa pagtutok po at sa inyo pong buong pamilya. God bless you po. At mamaya po, babasahin pa po natin yung iba pong mga nakasubaybay sa atin. At syempre po, babatiin din po natin happy birthday. Ito, baka makaligtaan po natin. Binabati natin ng happy birthday si Tamari Bless D. Kamama. Happy birthday to you. Ito po ay anak ng akin po, isa sa aking mga executive assistant, si Mike Kamama. Binabati rin natin syempre si Felici Faith D. Kamama at si Nicole D. Kamama. Yan ang kanilang buong pamilya, no? Ang asawa at anak ni mga anak ni Mike Kamama. So muli, happy birthday, Tamari Bless D. Kamama. At sa lahat po ng mga nagse-celebrate ng birthday niyo diyan at nais niyo po magpabati, magpadala lang po kayo ng mensahe at babasahin po natin yan maya lamang, no? Minsan, mga kapamilya, kasani Side Up, darating talaga tayo sa punto ng buhay na parang tayo na lang mag-isa ang lumalaban. Yung tipong wala kang matakbuhan, walang sasalo, at kahit anong pilit mong maghanap ng kakampi, ang sagot ng mundo, katahimikan. At doon nagsisimula ang isang kakaibang paglalakbay, ang matutong mabuhay mag-isa. Hindi ito pagiging independent lang. Ito po ay yung mas malalim, yung kahit durug ka na, pipiliin mo pa rin bumangon. Yung kahit walang pumapalakpak, tuloy ka pa rin. Kahit unti-unti mong napapatunayan, may lakas pala sa loob mo na hindi mo akalaing meron ka. Alam mo, hindi aksidente na minsan inaalis sa atin ang mga taong inaasahan natin. Hindi dahil pinaparusahan tayo, kundi dahil tinuturuan tayo. Tinuturuan tayong tumayo sa sarili nating paa. Tinuturuan tayong magtiwala, hindi sa ibang tao, kundi sa sarili nating kakayahan. Kasi sa totoo lang, darating ang panahon na hindi sapat ang may kasama ka. Ang kailangan mo, matatag kahit wala sila. Hindi man madali, hindi man perpekto, pero kinakaya. At doon mo makikita na yung lakas na hinahanap mo sa iba, matagal nang nasa loob mo. Kaya kung may isang bagay kang babaunin dito, ay yung bagay na hindi ka mawawala kahit mawalan ka ng kasama. Kasi marunong kang piliin at buuin ulit ang sarili mo, kahit ikaw na lang. Yan po ang pag-uusapan natin sa ilang mga sandali lamang, kaya huwag po kayong bibitaw.
10: Positive vibes. Positive music. Sunny side up. Sunny side up.

0: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrerin sa Sunny Side Up.
1: Nagbabalik ang Sunny Side Up. Ayan, muli po isang magandang umaga po sa ating pong mga kababayan na kabubukas lang po na inyong mga telebisyon, ng inyong mga social media platforms at ng inyong mga radyo. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at isang malaking karangalan po na makasama po kayo sa ating pong programa ngayong umaga pong ito. Mga kapamilya, pag-usapan po natin at gusto ko po kayong tanungin. Hindi yung tanong na ang isasagot nyo lang ay okay lang, ha. Hindi yung tanong na automatic ang sagot. Ito yung tanong na kailangan mong damhin. Kamusta ka kapag ikaw na lang mag-isa? Kapag wala ng distraction, kapag wala ng kachat, wala ng kausap, kapag ikaw na lang at sarili mo. Kasi doon lumalabas ang totoo. Alam mo, maraming mga tao na marunong tumawa, marunong makisama, marunong magpanggap na okay, pero hindi lahat marunong harapin ang sarili nila. Nakaka-relate po ba kayo dito? Yung bang sinasabi mong okay ka pero hindi ka naman talaga okay. Kasi nahihiya kang sabihin nilang mahina ka. Nahihiya kang sabihin nila na wala ka ng pag-asa. Or natatakot kang mahusgahan ka ng iba. Mga kapamilya, makasani side up kung kayo po itong taong ito na sinasabi ni Michelangelo, ito pong episode na ito ay para sa inyo. At sa isang parte ng ating mga buhay, including Michelangelo, naranasan ko po yung ganitong pakiramdam. Yung you fake yung nararamdaman mo at finifake mo yung ipinapakita mo sa mga tao para masabi nilang okay na. Yung kahit hirap ka na, pilit mo pa rin umingiti. Yung kahit nahihirapan ka na at lubog na lubog ka, ay hindi mo gustong ipahalata. Ito yung panahon na hirap ka. Ang hirap tanggapin na minsan, ikaw lang talaga ang meron ka. At ang masakit, yung mga inaasahan mo ay minsan nawawala pa. Yung akala mong sasalo sa pinagdadaanan mo ay hindi pala. Yung akala mong hindi ka iiwan, nauna pang umalis. At doon ka matututo ng isang aral na hindi itinuturo sa school. Paano mabuhay mag-isa? Ngayong umaga, hindi lang tayo mag-uusap, kapamilya at kasani side up. Sama-sama tayong maghihilom. Sama-sama tayong gigising sa katotohanan. Magiging matapang tayo at matatag. Kasi ang totoo, hindi lahat ng laban may kasama ka.

meron ka talaga. Alam mo kung bakit masakit? Kasi umaasa ka. At walang mas masakit sa expectation na hindi natupad. Kaya itong unang realization na kailangan mong tanggapin. Huwag umasa sa ibang tao. Uulitin ko. Huwag umasa sa ibang tao. Hindi dahil masama sila, kundi tao lang din sila. May sarili silang problema, may sarili silang pagod, may sarili silang limitasyon. At minsan, kahit gusto ka nilang tulungan, hindi nila kaya. At hindi kasalanan yon. Pero kung aasa ka sa kanila, ikaw ang masasaktan. Kasi ginawa mong foundation ng isang bagay na hindi stable. Kaya anong gagawin mo? Gawin mong matatag ang sarili mo. Kasi kapag ikaw ang matatag, kahit sino pa ang mawala, hindi ka mawawala sa sarili mo. Tanong mo siguro, bakit ako mag-isa? Bakit parang ako lang ang walang kasama? Pero paano kung hindi ka iniwan? Yung nangyayari pala sa buhay mo ay isang paghahanda. Inihanda lang tayo ng buhay. Kasi ang totoo, growth happens in isolation. Hindi ka lalalim kung lagi kang may kausap. Hindi ka lalakas kung laging may sumasalo sa'yo. Minsan, pinapayagan ng Diyos na mawalan ka ng kasama para matutunan mong hindi ka pala dependent sa iba. Yan din kasi yung extreme, ano, kasani side up, kapamilya, na alam niyo po, sa buhay naman, totoong hindi naman tayo laging mag-isa. May mga mahal tayo sa buhay. Nandyan maaring ating mga magulang, ang ating mga kapatid, ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kaibigan. Pero ang sinasabi natin, kapamilya at kasani side up, hindi lahat ng oras nandyan sila. Maaring hindi ka nila iwan dahil gusto ka nilang iwan at gusto ka nilang maging matatag. Eh paano kung namatay yung mahal mo sa buhay? Paano kung may nauna sa'yo? Kunyari, yung inaasahan mo, nakatuwang mo ay biglang nag-ibang bansa dahil kailangan niyang magtrabaho. Ibig ba sabihin ay titigil ka na at hihinto ka sa buhay mo? Hindi. In fact, dapat nga po tayo magpasalamat at maging grateful kung may mga taong tumulong sa atin. Like kay Michelangelo, marami pong tumulong sa akin sa mga pagkakataong ako'y nahihirapan. Una, nandyan ang aking mahal na nanay, ang aking mahal na mami na si Mami Nelia, na patuloy na gumagabay sa akin at patuloy ako inaalalayan kahit sa mga mali kong desisyon sa buhay. May mga taong ipapadala ang Diyos sa atin, like ako rin po ulit, si Ninang Jenny Espera, yung nakasubaybay po sa atin ngayon sa Estados Unidos. Maraming pagkakataon na ako po'y ginabayan at tinulungan niya sa mga pagkakataon na nangangailangan akong makahiram ng lakas ng loob at masandalan sa oras ng aking pigati. Si Tita Debbie Valen, si Tita Debbie Valen na lagi po nating guest dito at igi-guest po natin siya sa mga susunod na linggo. Isa rin po yan sa mga patuloy na gumabay at tumulong kay Michelangelo. Magpapadala ang Diyos ng mga tao na tutulong sa atin at tayo dapat magpasalamat. At kung may mga ganyan tayong mga tao sa buhay natin, huwag po natin sila i-take for granted bagkos iparamdam natin sa kanila ang ating taus-pusong pasasalamat. Ang ating taus-pusong pagpapuri sa Diyos dahil meron tayong mga gaya nila. Pero darating ang panahon na itong mga nasa paligid natin, kahit ang ating mga magulang, ang ating mga mahal sa buhay, mawawala. Sa edad, dahil sila'y namatay na, namayapa na, o maaring nagbago ang sitwasyon. Hindi ibig sabihin na titigil tayo sa ating pamumuhay. Bagkos yung mga pagkakataong yan, ay hinihahanda tayo ng Diyos. Kaya yun sinasabing huwag tayong umasa sa tao lang. Bagkus magkaroon tayo ng sariling palo. Kasi yung iba, pag patuloy na tayong tinutulungan, patuloy tayong ginagabayan, eh nagiging extreme din naman na parang hindi na tayo tumatayo sa sarili nating paa. Nagiging dependent na tayo sa ibang tao. Nakaunting kibot, kailangan may sumaklolo sa atin. Nakaunting kibot, kailangan may tumulong sa atin. Kailangan nating matutong maging dependent sa ating sarili. Bakit? Sapagkat sa pagkakataong ito tayo po ay binubuo

0: binubuo ka ng sitwasyon mo kahit mag-isa. Alam mo kung ano ang delikado? Yung feeling na hindi ka kumpleto kapag wala ang ibang tao. Kasi ang ibig sabihin, hindi mo pakilala ang sarili mo. Kaya minsan, tahimik ang mundo mo para marinig mo kung sino ka kapag wala silang lahat. Hindi mo pa alam, kasanisayda, at kapamilya, pero may version ang sarili mo na hindi mo pa nakikilala. At lalabas lang siya kapag wala ka ng choice kundi lumaban. Di po ba? Totoo yun, ano? Yung mga pagkakataon na hindi, na wala ka ng masandalan, wala ka ng matakbuhan, napansin nyo po, yan yung mga pagkakataon na nakita mo yung tapang mo, nakita mo yung katatagan mo, nakita mo yung kahulugan ng buhay mo, nung wala nang tumutulong sa'yo. Kapag wala ka ng choice, kundi lumaban. Yung tipong pagod ka na, pero kailangan mo pa rin bumangon. Yung gusto mo nang sumuko, pero hindi pwede. At doon, unti-unti mong makikita, kaya ko pala. Hindi mo kailangan ng validation ng iba para malaman na malakas ka. Kailangan mo lang ng pagkakataon na ikaw lang ang lalaban. At tandaan mo to, kapamilya, kasani side up, hindi ka mahina dahil umiiyak ka sa mga laban na ito. Umiiyak ka kasi tao ka. Pero kahit umiiyak ka, lumalaban ka pa rin. At yun ang tunay na lakas. I'm sure kasani side up, kapamilya, marami kayong kwento na ganyan. Yung mga pagkakataon na talagang lumaban kayo sa buhay. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga mahal mo sa buhay. May mga taong strong, hindi dahil gusto nila, kundi dahil wala silang choice. Ikaw yung takbuhan, ikaw yung inaasahan, ikaw yung nagbibigay ng lakas para sa iba. Pero ikaw, sinong nagbibigay sa iyo ng lakas? Minsan di ba wala? Hindi minsan, malimit wala. At yun ang masakit sa katotohanan yun. Yung ikaw ang sandalan ng iba, pero ikaw mismo walang masandalan. Pero alam mo, hindi yan kaparusahan. Hindi yan isang mapait na karanasan ng buhay. Bagkos magugulat ka, ginagamit yan ng Diyos at ng buhay dahil hinahanda ka. Kasi ang taong dumaan sa ganitong klase ng buhay, hindi na madaling mabasag, hindi na madaling matalo ng buhay. Uulitin ko po, huwag umasa sa ibang tao. Hindi ito pagiging bitter, ito ay pagiging wise. Kasi kapag natutunan mong hindi umasa, hindi ka madaling masaktan. At kapag natutunan mong tumayo mag-isa, hindi ka madaling matakot. Alam mo kung ano ang tunay na freedom? Gusto niyo pong malaman kung ano ang tunay na freedom? Ito, yung kaya mong mabuhay kahit wala silang lahat. Hindi ka dependent, hindi ka needy, hindi ka naghihintay ng validation mula sa iba. Buo ka. At kapag buo ka, doon ka nagiging powerful. Hindi dahil wala kang kailangan, kundi dahil alam mo, kahit mawalan ka, kaya mo pa rin. Pero linawin po natin, hindi ka aasa sa tao. Hindi tayo aasa sa ibang tao. Kasi bakit? You will only be frustrated, no? Kagabi ho, kausap ko po yung aking mami, si Mami Nelia. Good morning, Mami Nelia. At nagdiwang din po siya ng kanyang birthday nitong nakaraang April 27. Happy birthday, my dear Mami. Mami Nelia. Alam niyo po, nag-usap kami ng mami ko kahapon. Sabi ko, alam mo mami, sa buhay na to, na-realize ko ako sa edad kong ito na kung gusto mong maging masaya, learn to survive alone. Ibig sabihin nun, matuto ka magkaroon ng palo sa sarili mo. Tama yung sinabi ng mga philosophers . Ang pinanggagalingan ng lungkot ng tao, expectations. Pag tayo nag-expect sa ibang tao tapos hindi nagawa ng taong yun, yun ang pinagmumulan ng lungkot. Yun ang pinagmumulan ng parang kawalan ng pag-asa. Yun yung pinagmumulan ng disappointments. Now, if you don't want to be disappointed, if hindi mo gustong malungkot, tanggapin mo ngayon pa lang yung katotohanan na maaring yung inaasahan mong tao ay hindi mo yan maasahan pagdating ng panahon. So, pag nangyari ba yun, magagalit na tayo sa mundo? Sasabihin mo, wala ng pag-asa? Hindi. Bagkus, bigyan ka nito dapat ng sapat na tungtungan ng sarili mo na I will be okay. Bakit? Kasi hindi na ako aasa sa ibang tao. Ang aasahan ko ay ang sarili ko sa tulong ng Diyos. Doon ang gagaling ang inner strength, kapamilya, kasani side up. Hindi sa sarili natin. Bagkus, may Diyos na nagbigay sa atin ng tapang. May Diyos na patuloy na gumagabay sa atin. May Diyos na patuloy na lumalakbay kasama natin. Aasa tayo sa Diyos. Bakit? Kasi ang tao nagbabago. Pero ang Diyos, hindi. Kapag wala ka nang makausap, kausapin mo siya. Kapag wala ka nang malapitan, lumapit ka sa Kanya. At kahit tahimik siya minsan, hindi siya wala at nawawala sa eksena. Minsan ang presence ni Lord, hindi maramdaman, pero mararanasan mo sa lakas na binibigay niya sa iyo kahit hindi mo alam kung saan galing. Na-realize niyo po ba yun? May mga pagkakataon na, paano ako nakatawid doon? Ako, sa buhay ni Michelangelo, ang dami ko na hong pinagdaanan. Maraming pagkakataon na umasa ako sa ibang tao. Yes, may mga tumulong sa akin. Yes, may mga sumaklolo sa akin. Pero majority ng mga inasahan ko, ng mga tinakbuhan ko, at I'm sure makaka-relate kayo dito, hindi nyo naasahan. May iba lumapit tayo, may iba humingi tayo ng tulong, hindi na tayo natulungan, napagalitan pa tayo, naikwento pa tayo sa iba. Yun ang masaklap. At yan ang mapait na katotohanan ng buhay. Kaya ang hirap maging vulnerable, ang hirap magsabi ng ating mga pinagdadaanan kasi pagka nasabi mo to sa mga maling tao, hindi ka na natulungan, napagsalitaan ka pa, naikwento ka pa, malalaman mo na nagulat na pati ibang tao alam na yung problema mo. Pero si Lord, hindi. Hindi niya tayo husgan, hindi niya tayo pababayaan, hindi man natin maramdaman agad ang presensya niya, pero may ginagawa siya sa likod ng lakat ng ating pinagdadaanan. At dyan ka magugulat saan ang galing yung ating tapang, yung ating lakas ng loob. Kung mag-isa ka ngayon, kapamilya at kasani side up, gawin mo po ito. Una, accept your reality. Huwag mong takbuhan. Tingnan mo, tanggapin mo ang sitwasyon kung nasaan ka. Yan ang unang sinyales na ikay magwawagi. Yan ang unang sinyales na ikaw ay magtatagumpay sa anumang laban ng buhay. Pag natutunan mong tanggapin ang real, huwag mo nang i-deny, no? Yung nandiyan na yung sitwasyon eh. Face it squarely. Ibig sabihin, harapin mo kung ano siya. Huwag kang matakot. Sapagkat yun ang unang hakbang upang maghilom ka. Unang hakbang upang ikaw ay makatawid. Accept your reality. Number two, build discipline. Routine na magliligtas sa'yo. No, pagka ikaw ay may pinagdadaanan, yes, normal po na malungkot tayo. Yes, normal na para tayong madidepress, para tayong mawawala ng gana sa buhay. But learn discipline, discipline situations. Learn to discipline oneself na labanan mo yung iniisip mo at damdamin mo. Kasi yun ang magliligtas sa'yo. Pag sinabi mo kasing wala nang pag-asa, ito na yon, that's it, pansit. Wala na talaga. Kasi bakit? Ikaw mismo, sinabi mo na yun sa sarili mo. Ikaw mismo, pinaniwala mo na yung sarili mo na wala nang pag-asa. Wag. Build discipline. Third, protect your mind. Hindi lahat ng iniisip mo, totoo. Diba yung salitang fear? F-E-A-R. Ano ibig sabihin ng F-E-A-R? False expectations appearing real. Yung mga ine-expect natin na akala natin ay totoo ay hindi naman pala nangyayari. Protect your mind, no? Kaya nga, yan din po yung sinasabi ko sa mga tao na may pinagdadaanan, ipahinga po ninyo yung isip natin. Learn to have that discipline and exercise it. na pag meron tayong problema, yes, isipin natin ito, but don't overthink. Ako ganun eh, pagka meron akong problema o meron akong pinagdadaanan o meron akong hindi maintindihan, pag hindi ko po ito maintindihan, pag hindi ko po agad ito maunawaan at masolusyonan, itinutulog ko muna. No? Pero hindi ko basta itinutulog. Ang ginagawa ko po, dinadala ko po sa pananalangin. Alam niyo po ang sekreto ni Michelangelo, pag ako po ay may problema, I made it a point na dumadaan po ako sa Blessed Sacrament. Alam niyo, ang favorite ko pong Blessed Sacrament na puntahan at nais ko pong pasalamatan ang ating napakagandang simbahan dyan at blessed na blessed ako pag dyan po ako nagsisimba. Dyan po sa St. Paul Church, dito po sa May Timog, dyan sa tapat ng isang burger chain dyan, no? Bago dumating po ng Quezon Avenue, yung simbahan na bilog dyan, yung St. Paul Church, 24 hours po dyan, yung atin pong Blessed Sacrament. Dyan po ang parish priest natin dyan ay ang ating kaibigan, si Father Prieto. No? Alam niyo po, dyan po laging dumadaan si Michelangelo para po magdasal. At pag ako po may pinagdadaan ng problema talaga, at kahit wala po akong pinagdadaan ng problema, I make it a point to spend time with the Lord quietly dyan po sa Blessed Sacrament. Kung hindi man po dyan, dyan po kung saan may malapit na simbahan, pupuntahan ko. At dinadala ko po sa Panginoon lahat ng aking mga alalahanin. Pag may problema ako, hindi ko hinahayaan na isipin ko siya ng isipin. Pag hindi ko nasolusyonan ng Lunes, itutulog ko muna, baka Martes, bigyan na ako ni Lord ng linaw. No? So protect your mind. Hindi lahat ng iniisip mo ay totoo. No? Number four, take care of yourself. Ingatan mo yung sarili mo. No? Kasi alam niyo po, pag ang tao po ay lalo may pinagdadaanan, napakahalaga po na healthy po yung ating pong kalusugan. Healthy po yung ating pag-iisip, no? Bakit? Sapagkat pag healthy po ang atin pong buhay at ang healthy po ang ating pong pagkatao, ay makikita po natin na mas madali po tayo makarecover. Kasi ang hirap po yung may problema ka na, tapos overthinker ka pa, tapos stress ka pa, tapos bumigay pa yung katawan mo. Naku, baka hindi ka na makabangon yan. Kahit binigyan ka ni Lord ng bangon, eh nagkasakit ka na. Wala na. Tapos na. So take care of yourself. No? Number five, move forward daily. Move forward daily. Kahit maliit na hakbang, importante yan. Kahit maliit na hakbang, gawin natin yan. Sapagkat yan yung magbibigay sa atin ng katatagan. Hindi mo kailangan maging okay agad. Kailangan mo lang hindi tumigil. Hindi naman yun yung bukas masolusyonan na. May mga sitwasyon at problemang nagtatagal. Pero ang mahalaga, patuloy kang humahakbang. Sabi nga ng kanta ng aking kaibigan at isa sa aking mga executive assistants na isa rin pong artista, si Dave Bornea. Sabi nung kanta ni Dave Bornea, igalaw mo yan. No? Sabi niya, igalaw mo yan. No? Pag iniisip ko, oo nga, no? Napaka, mukhang may punto yun. Ano? Igalaw mo yan. No? Kasi may iba, eh hindi gumagalaw, no? Sabi rin ng aking isang executive assistant pa si Hardly Dave Cueva, sabi ni Aki sa akin, "Boss, ang maganda naman sa iyo pag meron kang problema, ginagalawan mo." Ginagalawan mo. Ibig niya sabihin doon, hindi ka humihinto, humahanap ka ng solusyon. Hindi ka nawawalan ng pag-asa, bagkos ikaw ay patuloy na nagsisikap, no? Patuloy kang gumagalaw. At ganun po ang sekreto ng buhay, kapamilya, kasani side up. Galawan natin, igalaw mo lang. Yung kaya mong gawin, gawin mo. And then the rest ibigay natin sa Panginoon. No? Darating ang araw, kapamilya, kasani side up, hindi ka na iiyak sa parehong dahilan. Hindi ka na masasaktan sa parehong tao. Hindi dahil naging manhid ka, kundi dahil lumakas ka. At sasabihin mo sa sarili mo, salamat, kahit mahirap, kinaya ko sa tulong ng Panginoon. Di ba ang sarap sa pakiramdam, ano? na kinaya natin, hindi tayo umasa sa iba, bagkos pinagkatiwalaan natin ang katatagan ng ating sarili at katapatan ng Panginoon sa atin. Iyon ang sikreto. Katatagan ng sarili, katapatan ng Panginoon sa atin. Kung ikaw ay mag-isa ngayon, hindi dahil kawawa ka, kundi bagkos hinahanda ka. At kapag natapos na ang season na ito, iba ka na. Diba, kapamilya, no, kasani-side up, ang sarap isipin na ganun lang po ang buhay. No? Sa patuloy na paglalakbay ng ating buhay, patuloy tayong susubukin. Patuloy tayong haharap sa mga pagsubok ng buhay. Pero hanggat kaya nating panindigan ang ating katatagan na ibinigay sa atin ng Diyos nung tayo ay kanyang nilikha, ang katatagan natin at ang katapatan ng Diyos ay nagsama, paano kang hindi makakasurvive? Hindi ka lang magsusurvive, you will thrive. Hindi ka lang makakaligtas, ikaw ay mas aahon sa mas magandang buhay. Hindi ka lang makakatawid bagkos ikaw ay mas magpahatid pa sa mas magandang buhay. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng iyong katatagan, inner strength, at katapatan ng Diyos, the faithfulness of God. At ito ang ating dasal, Panginoon, para sa taong nakikinig ngayon, na pakiramdam niya, mag-isa siya. Hawakan mo siya sa mga sandaling gusto niyang sumuko. Bigyan mo siya ng lakas. Hindi para maging perpekto, kundi para magpatuloy. Turuan mo siya, Panginoon, na hindi siya kailangang umasa sa ibang tao para maging buo. At iparamdam mo sa kanya, Panginoon, na ikaw ang kasama niya sa bawat laban, sa bawat luha, sa bawat pagbangon. Kasani Side Up, mga kapamilya, hindi ka nag-iisa. Ikaw ay hinuhubog ng Diyos para maging taong kahit mag-isa, kaya pa rin lumaban. At pagdating ng panahon, ikikwento mo to sa lahat, sa buong mundo, kung paano mo napagtagumpayan ang buhay dahil pinagkatiwalaan mo ang iyong katatagan at ang katapatan ng Diyos sa iyo. Magbabalik po ang Sunny Side Up.
1: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up.
2: Basta AM, DZMM.
3: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
4: The morning news team you can trust for the news that really matter.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM.
4: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up. Side Up. Side Up.
5: Nagbabalik po ang Sunny Side Up. Siyempre, binabati pa rin natin ang mga nakasubaybay natin, ang Milton Hotel Family. Milton Hotel Family dyan po sa may Makati City. Milton Hotel Family, maraming maraming salamat. At siyempre, binabati rin po natin ang ating Voltage Electrical Contractor Corporation Family. Voltage Electrical Contractor Corporation Family, maraming salamat and God bless you more. Siyempre, binabati natin si Tito Tonico. Binabati po natin siyempre si Tito Antonio Ke, Tita Mila Ke, si Mark Ke, Jay Ke, si Antoinette Ke at si Grace Ke. At ang buong pamilya ng Ke Family, mga mabubuting lingkod ng simbahan, mga mabubuting Katoliko at mga mabubuting negosyante po yan. No? Sila po ang may-ari ng Milton Hotel dyan po sa Makati at syempre ang Voltage Electrical Contractor Corporation. Ayan, maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagtutok. At syempre, gaya po ng nakaugalian natin o bago matapos po ang ating programa, binabati rin po natin yung mga lingkod bayan natin na kinokongratulate natin para ma-inspire sila na patuloy silang maglingkod. At sa espesyal na pamamaraan, binabati po natin ang ating minamahal na kaibigan, ang Congresswoman dyan po sa Davao de Oro, Congresswoman Maricar Mabanglo, na nagdiriwang po ng kanyang kaarawan ngayon. Happy birthday, Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. No, napakaganda po nung letter na ginawa niya para sa kanyang sarili na nakapost sa kanyang social media. Nakaka-touch po sapagkat pinapaliwanag niya dito at pinapakita niya kung paano siya naging matatag, kung paano nakita niya ang paglago ng kanyang sarili hanggang sa kasalukuyang panahon. Alam niyo po, ito po ah, you can check this, no? At sabi ko nga po sa inyo, mga kapamilya at kasani Side Up, si Michelangelo, hindi tayo basta lang nagpapaalala, bagkos tayo po'y nagko-congratulate at humahanga tayo at sumasaludo sa mga gaya ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo na patuloy na nagsisikap maglingkod ng may kababaang loob at pananampalataya at integridad, no? Alam nyo, pag chinek nyo po, si Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo ng Davao de Oro, lagi po niyang nire-report yung kanyang social services weekly report, no? Na kung saan ay pinapakita niya dito kung magkano yung mga naitulong sa kanyang mga constituents for medicine, for medical and hospitalization, for burial assistance, no? At nakikita natin dito, grabe po yung mga tulong na naibigay. At ito po yung nire-report ni Congresswoman Maricar to make people realize na sila at gaya niya, sila ay responsable at sila ay may pananagutan sa kanilang paglilingkod. At ito po ay pagpapakita ng resibo ng tamang paglilingkuran. So, Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, congratulations at maraming salamat. Hindi lamang dito sa mga social services na ginawa mo ninyo at sa maraming programa dyan sa Davao de Oro. You can check it mga kapamilya at kasani side up, at ang mag-a-attest po sa inyo ay ang mga masasayang kababayan natin dyan sa Davao de Oro. Nakapag-talk na po ako dyan sa maraming beses at kitang-kita ko po yung naging improvements ng buhay ng ating mga kababayan dyan sa Davao de Oro dahil sa pagsisikap ng mga gaya ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. At ngayon po, gobernador ang kanyang butihing esposo na si Governor Raul Mabanglo, na ang dami-dami rin programa. Next time, babasahin po natin yan para po ma-inspire din po yung iba nating mga lingkod bayan. So muli, happy birthday po Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, and see you soon, my dear friend. At syempre po, binabati rin po natin muli ang ating mga kababayan dyan sa bandang Mindanao area. Ano po? Dyan sa Mindanao area, no, sa pangmumuna po ng inyong congressman, si Congressman Romeo Momo, na nitong makanakaraan ay nagpatawag ng convention para sa mga multi-sectoral governance council, at tinakil po nila yung mahalagang implementation on Universal Health Act, no, yung the development ng kanilang healthcare provider network and assessment ng kanilang local health system maturity level. Yan po ang maganda, no, na matutukan yan, sapagkat yan po ang kailangan po ng ating mga kababayan, yung mga ganyang programa, no? At nagkaroon din po ng turnover dyan po sa barangay hall, ng bagong barangay hall sa barangay Hinapoyan sa Carmen, dyan po sa Surigao del Sur, no? Congratulations po sa inyong bagong barangay hall sa pangunguna ni Congressman Romy Momo. At nagkaroon din po ng turnover ng barangay hall to the people of barangay Cancavan ng Carmen, Surigao del Sur, no? Nagkaroon din po ng turnover ng multipurpose building and barangay hall in barangay Puyat, Carmen, no, sa pangunguna pa rin niya ni Congressman Romy Momo. So, yung mga ganito, dapat ito kinikwento po natin. At i-message nyo po ako, ha, para maikwento po natin. Grateful din po na ang barangay San Pedro, Cantilan, sa turnover ng one new multipurpose building hall. Kasi ang mga multipurpose na yan, magagamit ng mga kababayan natin yan, no? Diyan din po sa barangay Kabangahan, after many years, no? Nagkaroon na rin po na dyan po nagtrabaho pala, no? Many years, from 1976 when Congressman Romy Momo worked as a young engineer. At masayang-masaya siya na nagkaroon na ng turnover ng dike in barangay Kabangangan, Katilan, alongside kasama si Mayor Philip Pichay, no? At mga local leaders dyan. Ano po? So sa barangay Kabangahan na sa kanila pong turnover dyan ng dike. Kita nyo po, ha, pag ang lingkod bayan ay nagsisikap, maraming pwedeng magawa, no? Binabati rin po natin ang distrito ni Congressman Mark Cuanco dyan po sa mga Tarem Central School sa kanilang bagong gusali, no? Ilang dekada na daw ang inantay para magkaroon ng ganyang programa, at sa pamumuno po at pangunguna ni Congressman Mark Cuanco, na sa ikatuparan na po, nagkaroon na po ng bagong school building ang mga Tarem Central School, no? At dahil po dyan ay nagkaroon na po ng bagong pangarap at bagong kinabukasan ng mga kabataan po dyan. So muli, congratulations po kay Congressman Mark Cuanco at sa inyo pong distrito dyan. So dapat ganyan, eh, patuloy po natin pong ini-encourage, pero patuloy pa rin tayong magbabantay sa ating mga lingkod bayan na walang ginawa kundi lustayin ang pera ng bayan, no? Naku, mahiya naman po kayo, no? Hindi po natutulog si Lord, no? Nakikita po ng Panginoon ang inyong ginagawa. Pero pag ang ating mga lingkod bayan ay may ginagawang tama, pag ang ating mga lingkod bayan ay may ginagawang mabuti, aba, dapat po nating i-congratulate, no? Ako rin, natutuwa rin po ako dyan sa atin pong mga kapamilya at kasani side up dyan po sa LTO, sa Land Transportation Office, sa pangunguna ng atin pong kaibigan si Asek Lacanilao, Asek Marcos Lacanilao. Ang dami nilang magagandang programa dyan, ha. Ang dami po nilang mga ginawang pagbabago sa pangunguna po ni Assistant Secretary Marcos Lacanilao, no? Dahil po sa kanilang mga pagsisikap, nagkaroon po ng mas disiplinadong mga motorista tayo. No, hindi perfect, though hindi perfecto dahil ito'y patuloy, ngunit napakahalaga po na meron tayong sinisimulang mga programang gayang ganyan. Kaya muli, congratulations sa ating Assistant Secretary Marcos Lacanilao sa inyong mga pagsisikap, no? Isa nga dyan na ginawa niya yung i-report mo kay LTO Chief, no? Yung kung may sumbong ka, pwede kang mag-report diretso. At agad-agaran po nitong susolusyunan. Agad-agaran niya itong tutugunan, no? Kita nyo si ASEC Marcos Lacanilao, meron siyang political will na gawin niya. At yan ang kailangan po ng ating mga lingkod bayan. Huwag tayong matakot ipatupad. Hindi dahil natatakot tayo, hindi na tayo iboboto, hindi tayo magiging popular. Alam nyo, you have to make unpopular decisions para po sa pagbabago ng ating bayan. So patuloy tayong magbabantay. Ayan, bago po matapos ang ating programa, babasahin na po ni Michelangelo ang ating editorial. Mga kapamilya, mga kasani side up, walang darating para iligtas ka. Hindi yung taong hinihintay mo. Hindi yung inaasahan mong babalik. Hindi yung iniisip mong baka this time, piliin na ako. Wala. At kung meron mang darating, hindi sila darating para buuin ka. Kasi hindi ka dapat binubuo ng ibang tao. Pero ito ang problema. Sanay kang umasa. Sanay kang may kausap bago matulog. Sanay kang may sasalo kapag pagod ka na. Sanay kang may magpapatunay na mahalaga ka. At ngayon, nawala na sila. Pakiramdam mo, wala ka na rin. Pero makinig ka, hindi ka nawawala. Hindi mo lang nakilala ang sarili mo kapag ikaw na lang. Kaya masakit, ano ang masakit na katotohanan? Pag ikaw na lang mag-isa, ngayon mo lang haharapin yung katotohanan na matagal mo nang tinatakasan. Na hindi mo kayang tumayo mag-isa. At ito ang masakit na tanong. Hanggang kailan ka magiging dependent sa presensya ng ibang tao para maging okay ka? Hanggang kailan ka maghihintay ng reply para sumaya? Hanggang kailan ka maghihintay ng validation para maramdaman mong sapat ka? Hanggang kailan? Kasi kung hindi ka titigil, ikaw at ikaw ang mauubos. Kaya ito ang realidad na kailangan mong lunukin kahit masakit. Huwag umasa sa ibang tao. Hindi dahil masama sila, kundi dahil sila mismo ay may sariling pinagdadaanan. Ngayon nandyan sila, bukas pwedeng wala sila. Ngayon mahal ka nila, pero bukas pwedeng magbago sila. At kapag ginawa mong mundo ang isang bagay na pwedeng mawala, kasama kang babagsak. Kaya tigilan mo na ang pagiging dependent. Tigilan mo na yung mindset na sana may dumating para ayusin ako. Sana may magmahal sa akin para tama, nang tama para maging okay ako. Hindi yun darating kung ikaw mismo hindi mo kayang mahalin ang sarili mo. Hindi ka project ng ibang tao. Responsibilidad mo ang sarili mo. Ikaw ang magbubuhat sa sarili mo kapag wala ng ibang magbubuhat sa iyo. Ikaw ang magpapatahan sa sarili mo kapag umiiyak ka. Ikaw ang magpapaalala sa sarili mo na lalaban ka pa. At oo, mahirap, masakit, nakakapagod, may mga gabi na gusto mo na lang sumuko. Pero ito ang hindi mo napapansin. Habang kinakaya mo, lumalakas ka. Hindi mo man gusto, hindi mo man pinili, pero hinubog ka. Hinuhubog ka paulit-ulit. Kasi ang taong natututong tumayo mag-isa, hindi na natatakot mawalan. Hindi na siya nagmamakaawa na piliin siya. Hindi na siya naghahabol sa atensyon ng iba. Hindi na siya umaasa sa mga taong hindi sigurado. Kasi buo na siya. At kapag buo ka, hindi ka na madaling sirain. Kaya kung nasasaktan ka ngayon, kung pakiramdam mo iniwan ka, kung pakiramdam mo nag-iisa ka, huwag kang maawa sa sarili mo. Gumising ka. Ito na yung pagkakataon mo para maging taong hindi mo pa nagiging dating nakikita. yung taong matatag, yung taong buo, yung taong hindi na kailangang umasa para mabuhay. At ito ang pinakamatapang na realization na gusto kong iwan sa iyo ngayon, kapamilya at kasani Saida. Hindi mo kailangan ng ibang tao para maging okay. Uulitin ko po, hindi mo kailangan ng ibang tao para maging okay. Kasi kapag naniwala ka na kailangan mo sila, lagi kang magiging kulang. Pero kapag natutunan mong maging buo, kahit sino pa ang mawala, hindi ka mawawala. At oo, pwede kang magmahal, pwede kang makisama, pwede kang magtiwala. Pero hindi na galing sa kakulangan, kundi galing sa pagiging buo. At doon ka magiging tunay na malaya. Hindi dahil wala ka nang nararamdaman, kundi dahil hindi ka na kontrolado ng pagkawala ng iba. Kaya, tumayo ka, punasan mo ang luha mo, at sabihin mo sa sarili mo, hindi ako kawawa, hindi ako mahina, hindi ako naghihintay. Ako ang lalaban para sa sarili ko. At tandaan mo, kapamilya, kasani Side Up, walang darating para iligtas ka. Kasi ikaw ang magliligtas sa sarili mo kasama ng Diyos. At sa laban na to, hindi ka pwedeng sumuko. Hindi ka pwedeng mawala ng pag-asa. Tandaan mo, sa lahat ng laban na ito, hindi ka naman talaga mag-isa. Maaring mawala ang ibang tao. Maaring maiwan ka kahit ng mundo. Pero hindi ka iiwan ng mapagmahal na Diyos. Hindi ka iiwan ng ating Panginoong Diyos na patuloy na nagpapaalala sa iyo, anak, hindi kita nilikhang mahina. Hindi kita nilikha para umasa sa ibang tao. Hindi kita nilikha para humanap ng atensyon at validation sa ibang tao. Nilikha kita. At dahil galing ka sa akin, ako ang magbubuo sa iyo. Napakasarap pakinggan. Napakasarap balikan ng katotohanan. Ang Diyos na lumikha sa iyo, siya rin ang magbubuo sa iyo. Ang ating katatagan, kasama ang katapatan ng Diyos, ang siyang maghahatid sa atin sa isang masaya, maganda, at makabuluhang buhay. Mga kasani Side Up, sana po sa pagpapatuloy po ng ating araw ngayon, yan po ang inyong panghawakan. Yan po ang ating panindigan, ang ating katatagan at katapatan sa atin ng Diyos. Muli po, maraming salamat po sa pagsama nyo kay Michelangelo. Ang bilis po ng oras, ano? Napakabilis ng oras. Muli, binabati po natin si Governor Daniel Fernando. Governor Daniel Fernando ng probinsya ng Bulacan. Happy, happy birthday po sa inyo, Governor Daniel Fernando. And God bless you more. Isa po sa mga masisipag, mahuhusay, hindi lamang na gobernador, kundi haligi ng industriya ng telebisyon at pelikula. God bless you, Governor, at pagpalain ng Panginoon ng iyong kabutihan at ang inyong paglilingkod at ang inyong mga nasasakupan. Susunod na po ang Anong Ganap. Kasama po natin si Victoria Tulad ba at si Christian Yusores, ang ating makakasama. Sila po ba ang ating makakasama sa atin pong Anong Ganap? So wag po kayong bibitaw at patuloy po kayong tumutok po dito po sa atin po sa DZMM Teleradyo. At muli, maraming salamat po sa inyong lahat. At gaya po ng paalala ni Michelangelo sa inyo palagi, kung hindi na tayo masyadong maganda't pogi, bumawi sa ugali. Ngingiti po tayo para pumogi tayo at saka gumanda po tayo, no? At huwag nating kakalimutan ang napakagandang winning formula sa buhay, ang ating katatagan at katapatan ng poong may kapal. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Remain happy and blessed. God bless you. Ako po si Michelangelo. Kita-kit sa ating mga susunod na episodes. God bless you!
6: Positive vibes. Positive music. Sunny Side Up. Sunny Side Up.

Kumakain ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up. Maging in sa mga balitang may pakialam ka, kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap susunod na.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang Oras Partner!
1: Oras ay 6:03 ng umaga.
2: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
3: Anong ganap?
2: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
3: Anong ganap?
2: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosomes at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
3: Anong ganap?
2: Anong ganap?

0: Good morning!
1: Good morning!
0: Good morning!
1: Partner, good morning!
0: Good morning, partner! Good morning! Aga-aga, linggo po ng umaga nang bubulabog kami sa inyo. Magandang umaga po, mga kapamilya at kaserbisyo. Ngayon po ay May 3, 2026. Araw po ng linggo yan, ha?
1: Yes.
0: Sunday. Ako po si Christian Yosores.
1: Ako naman po si Victoria Tulad. Kami po ang inyong mga kasama sa balita at impormasyon. Siyempre, dito lang po yan sa DZMM Teleradyo. Cable channel, Joe, sa the DZMM Teleradyo.
0: Siyempre, napaikinggan din po kami sa 630 kHz sa AM band at napapanood sa DZMM Teleradyo Cable Channel. Ang walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko ng DZMM Teleradyo, nasa Facebook na rin. I-follow po kami sa aming Facebook pages sa DZMM Teleradyo Facebook at para updated po kayo sa mga pinakamainit na balita at ating pagtutulungan.
1: Para sa mga mensahe o reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay, pwede po kayong mag-send sa Viber number 0919-278-3000. Pwede rin po sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo at babasahin namin po yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung...
0: Anong ganap? Happy Sunday, good morning po, gising bangon po sa mga kapamilya po natin na mayroong lakad, maagang lakad ngayong araw ng linggo. Yung mga may pasok po, gaya namin ni partner, good morning po sa inyo. At syempre, pati na rin po yung mga kapamilya natin nagsisimba tuwing araw ng linggo. Aha. Good morning po sa ating
1: good
0: lahat.
1: Good morning din sa mga gumimik kagabi at ngayon ay antok na antok. Hindi ako yon.
0: Hindi rin ako yon. Gumimik ka, no?
1: Hindi ako.
0: Talangin mo ako.
1: Gumimik ka, no?
0: Hindi rin.
1: Uy!
0: Mabuhay po tayong lahat. Happy weekend po sa atin. Kami po ang samahan po ninyo hanggang 8 o'clock na umaga para kayo po ay updated sa mga dapat po ninyong malaman. Maganap for this coming first week ng Mayo. Ano po? At syempre yung mga balitang dapat nating bantayan, pati na rin po yung mga nangyari nito mga nakalipas na araw. At sa oras po na 6:07, balikan na po natin ang mga malalaking ganap sa Magdamag. Ito partner, una sa listahan. Pulkang Mayon nag-alboroto at nagbuga ng pyroclastic density current o uson.
1: Ang laki nung ano ba tawag doon? Basta yung abo, yung inilabas ng bulkan. Although kasi alam natin nasa level alert level 3 siya, pero ngayon lang siya nag-alboroto ng ganito kalakas uli. At meron na nga pong ash fall sa maraming lugar po dyan po sa may Albay.
0: Oo, balot na balot ng abo yung ilang mga areas dyan sa Albay. Ano, partner? At mamaya makakausap po natin ang PVOX para maghingi po tayo ng pinakahuling detalye dyan sa estado ng Bulkang Mayon. Ano po ba ang maaaring asahan ng mga residente at hanggang kailan ba tatagal itong pag-aalboroto ngayon ng Bulkang Mayon sa paglalabas nga po niya ng pyroclastic density current?
1: Sabi ng PVOX partner, yung Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nag-flow yung sinasabi mo ng PDC, yung pyroclastic density current, kahapon po ng alas 5:30. Nagkaroon daw po ng lava fountaining at ash plume. Yun po yung malaking nakita natin sa kalangitan. About 3,000 meters above sea level.
0: Wow.
1: Or 600 meters above the crater.
0: Yes, ano kaya ang maipapay ng PVOX sa mga residente at kumustahin din natin ano yung lagay ng mga kababayan natin dyan sa Albay na naapektuhan nga po nitong panibagong pag-aalboroto ng Bulkang Mayon.
2: Anong ganap?
1: Samantala, ang mga bubuo sa prosecution team ng Kamara sakaling umusad ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado, maugong na ang mga pangalan.
0: Talaga.
1: Diba tinanong natin kahapon si
0: Congressman Benny Abante
1: kung sino-sino ba yung mga parang napipisil or yung mga posible. Sabi niya, siyempre si House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro, si ML Party List Representative Laila De Lima, pati ba si Akbayan, Party List Rep
0: Shell Jokno, no? Yes.
1: Yan, ilan lang po yan sa mga possible. Si Representative Bel Zamora, yan din po yung isa sa mga lumutang. At si Bicol Saro Party List Representative Terry Rito.
0: Kahit pa paano, para may pagbabago doon sa mga pangalan na nakita natin doon sa naunang binuo na prosecution team nung unang impeachment case last year na hindi natuloy.
1: Sino nga ba yung hindi na kasama? Kasi 11 prosecutors yan from the House. I'm trying to remember kung sino yung nandun before sa
0: na
1: possible prosecutors na wala na ngayon.
0: Oo, pero kasi diba bago naghalalan last year, di ba, na meron ng listahan noong prosecution team, pero dahil nagkaroon po ng halala, nagkaroon ng bagong hanay ng mga kongresista, kaya po abangan natin kung merong pagbabago ba doon sa bubuuhing prosecution team. Bukod pa doon, partner, sa mga umuugong din na baka may sumaling mga private prosecutors.
1: Oo. At isa rin doon sa mga pangalang lumulutang si Manila Representative Joel Chua, na suki rin natin dito sa DZM.
0: Yes.
1: So abangan po natin yan. Sabi nga po ni Senator Ping Lacson kahapon dito sa ating programa, possible na sa June magsimula ang trial, dahil kailangan din po nila ng mga 2 to 3 weeks na preparation, yes, after pong i-transmit sa kanila yung articles of impeachment at after nilang mag-convene bilang impeachment court.
0: May proseso rin palang pagdadaanan, partner, pagdating sa inyo sa Senado. Hindi yung pagka-transmit, start agad nung mismong trial.
1: May mga ano yun, summons pa ba? May mga kailangan ding submissions. Court, very ano, court talaga.
0: Yes. Ganun talaga, mga replies and comments from each sides bago sila mismo mag-start ng trial. Makikita po natin na magsasagutan, maglalatagan po ulit ng mga ebidensya dyan sa Senado bilang impeachment court.
1: Saka syempre yung latag ng mga kable, yung mga teknika.
0: Yes.
1: Yung mga live stream, yung mga kwarto, kung saan magsistay yung prosecution tsaka yung defense, kailangan pa rin lang ayusin yan.
0: Correct. At syempre magbabago yung setup ng mga ano, ng mga kwarto doon sa Senado. Di ba, partner, I think last year, kung tama ako ng pagkakaalala, may mga in-announce na kayo doon na designated room for the defense, for the prosecution.
1: For the media, syempre kasi yung iba ay hindi accredited, hindi yun yung usual na nagko-cover, so kailangan din ng space for that.
0: At saka papayagan ng publiko na pumasok, hindi ba?
1: Hindi ko super sure.
0: May certain number ng public na pwedeng manood dahil it's a public trial.
1: I'm not super sure kung ganun ang i-maintain nila kasi magbi-meeting pa. Pero let's see kung pwede rin po makapasok ang ilang pribadong individual.
0: Yes, baka kahit sa ganong pagkakataon meron tayong participation as live audience, pero syempre dahil ito ay impeachment court, syempre bawal naman doon yung mga hindi akmang behavior sa loob po ng isang impeachment court. Abangan din po natin ng update dahil po nakatutok din ang DZMM dyan sa mga balita kaugnay ng impeachment trial. Pagsiba kay dating overall deputy ombudsman Melchor Carandang, pinawalang bisa ng Korte Suprema. Ito yung dating opisyal under the Duterte administration.
1: Overall deputy ombudsman under the Duterte administration na nagsimulang tumingin, suriin yung mga di umano'y reports ng mga bank transactions na baka may pagdududa or may suspicion na baka may illegal na transactions. So 2018 siya tinanggal sa pwesto.
0: At ang akusasyon sa kanya noon ay graft and corruption and betrayal of public trust.
1: So what does that say? Kung biglang papalitan, i-overrule ng Supreme Court yung ganong dismissal sa kanya after 8 years.
0: Yeah.
1: After 8 years, diba? So all this time pala, mali ang pagtanggal, mali ang ruling, walang basehan yung graft and corruption
0: and
1: allegation.
0: And culpable betrayal of public trust.
1: Mm-mm. Or is it, mahirap basahin din kung is it, kasi syempre, diba, we always say it's something political.
0: Yes.
1: Baka kasi during the time of the former President Duterte, dahil nga iniimbestigahan siya, yun yung gante para hindi matuloy.
0: Action
1: laban kay Carandang. Ngayon naman, na iba na yung administration, baka ito naman yung kanilang political
0: move. The timing. Mm-hmm. Although ang sinasabi naman dito, January pa inilabas yung decision, pero ngayon lang isinapubliko ng Supreme Court. Pero ang lumalabas po doon sa desisyon ng Korte Suprema ay under the Constitution, walang authority or walang kapangyarihan ang Pangulo na magpataw ng disciplinary authority or admin authority sa Deputy Ombudsman. Mm-hmm. Hindi pala Pangulo ang may kapangyarihan para magdisiplina o kung ano man po ang pwedeng gawin sa isang Deputy Ombudsman.
1: Pero di ba, nung time nga noong 2018, ang nag-fire naman sa kanya is si former Ombudsman Samuel Marte. Right?
0: Yes.
1: Oo. Pero yung nga yung iisipin mo kung meron bang influence ng Malacanang. And even in this case naman.
0: Yes. And ano ang magiging ano nito, partner? Ha? Meron bang magiging bigat ito dito sa nabanggit mo nga patuloy na investigation sa mga Duterte sa impeachment case ni VP Sara bilang nabanggit mo na that time, bago masibak si Mr. Carandang sa kanyang posisyon, ay may mga iniimbestigahan din siyang records ng pamilya Duterte.
1: Okay, so that time pala, partner, Duterte fired Carandang in 2018 pero dapat magre-retire siya in 2020. Pero ngayon nga po dahil na reverse yung order, eh mare-receive na po ni Ginoong Karandang yung kanyang salaries at yung kanyang mga benepisyo na hindi po naibigay sa kanya. Ayan. Samantala, barko ng atin ito koalisyon, hindi tinigil ang buntutan ng China Coast Guard hanggang papalapit sa Pag-asa Island. Ito yung fourth civilian mission ng atin ito koalisyon dyan nga po sa May West Philippines. At ang information kahapon ay gabi sila darating. Kahapon ng gabi sila darating sa Pag-asa Island. So mamaya kuha po tayo ng information o ng update kung talaga nga pong nakarating na sa Pag-asa Island ang ating mga kababayan dyan po sa West Philippines.
0: Yes, at ipakwento natin kung ano yung na-experience nila sa kanilang biyahe. Itong binanggit mong item partner na may bumuntot ulit ng mga barko ng China.
1: Oo. Ayan, di ba nga parang sabi ni Ms. Rafaela David, from the ilang oras, parang buong araw ng araw silang sinusundan nung barko ng China Coast Guard. Parang escort ng araw nila.
0: Mm-mm.
1: Yung China Coast Guard papunta ng Pag-asa Island.
0: Pero what does it say, partner? Diba, nasa loob mismo ng teritory mo, merong nagbabantay at bumubuntot sa'yo na hindi mo naman kaano-ano o hindi mo naman kababayan.
1: Mm-mm. At hindi ka pa makapagpalipad ng drone doon sa lugar na pasok pa sa ex-

0: ng mga summit. Mm. Pero parang walang nagiging concrete.
1: Umuusad nga.
0: Na, yun nga partner, umuusad nga ba? Mm-hmm. Meron ba tayong aasahan na concrete action plan or solution? Lalo't Pilipinas ang host at chairman ngayon ng ASEAN.
1: Mm. Pero sinong pinaka in charge? Anong agency? DTI? Malacanang?
0: Ano siya partner? Parang magkakatulong-tulong sila eh. Mm-hmm. Yung mga may related doon sa territory natin ay DFA, DND, hindi ba? Oh. Sila po ang tingnan natin at mag-look forward tayo sa kanila kung paano nila mas re-resolve at pa-planchain ito on a international scale dito po sa ASEAN Summit. Mm-hmm.
1: Ngayon po tayo ng update mula kay Christian Yosores dyan sa susunod na linggo.
0: Ilan lamang po yan sa mga malalaking ganap na ating binantayan at bantayan din po ang mga nagbabagang balita mamaya sa Radyo Patrol. Balita alas 7 weekend. Sa oras po na 6:17, alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo. Kasama po ang
2: Panahon Patrol!
0: Kasama ang Pag-asa si Ma'am Grace Castaneda. Ma'am, magandang umaga po sa inyo.
1: Good morning, Ma'am Grace.
3: Good morning din po, Sir Christian and Miss Victoria. Sa kasalukuyan nga po, no, mataas pa din yung possibility ng mga pagulan any time of the day sa buong bahagi ng Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Sorsogon, Masbate, Palawan, Davao Oriental, Davao de Oro, at sa bahagi din po ng Basilan. Mga light to moderate po yung mga pagulan and possible din yung mga short period ng malakas na pagulan. Kaya naman doble ingat po sa mga kababayan natin sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman po sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi pa na ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin po yung ating kalangitan, mainit at maalinsangan pa rin yung ating panahon. Ang forecast heat index natin dito sa Metro Manila ay mula 40 to 42 degrees Celsius. Samantala sa ilang areas naman po or madami pang areas posibleng umabot sa danger level from 40 to 43 degrees Celsius. Kaya generally, hanggat maaari, limitahan pa rin po natin yung ating mga outdoor activities and also wag natin kalimutan yung pananggilang natin sa direktang init ng araw. Pagsapit naman po ng hapon at gabi, possible na yung mga biglaan ng mga pag-ulan dulot po ng mga thunderstorms. At dyan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castaneda, magandang umaga po.
1: Ma'am Grace, ano po ang ating aasahan for this week na lagay ng panahon? Mas iinit pa po ba?
3: Nakita po natin, no, parang posible pong maging mainit or ma-maintain pa din po yung ganitong mainit at maalinsangan na panahon. And expect din po natin sa hapon at gabi, mas possible na po yung mga isolated na pag-ulan po natin.
1: Okay. Sige. Thank you po so much, Ma'am Grace, para po sa update.
3: Maraming salamat din po. Mag-ingat tayong lahat.
1: Yan po si Miss Grace Castaneda, Pag-asa Weather Forecaster.
0: Mamaya nga po makakausap natin yung atin ito coalition doon sa discussion namin ni partner kanina, no, doon sa kanilang panibagong mission diyan sa Pag-asa Island.
1: Yes, ang kanilang fourth civilian mission. Na kung saan nandun din po yung mga kasama natin sa media, may influencer din ako nakita doon sa report. Mm. Para nga po mas maipaabot pa sa public yung sitwasyon doon, yung efforts natin, at kung paano ba tayo ginigipit din ng China.
0: Para nito mga nakaraan, mas nagiging open sila sa pagpapakita sa mga kababayan natin sa kung ano ba ang nararanasan ng mga kababayan natin doon sa West Philippine Sea, ano ba ang tunay na sitwasyon. Di ba may one time na nag-concert pa sila?
1: Oo. At I think magko-concert din sila today. At may jet ski pa na tayo nga. Nakalagay sa program nila yung mag-jet ski rin daw doon sa may bahaging
0: iyon. Ito ang totoong mag-jet ski sa West Philippine Sea.
1: Tingnan natin, ano ba? Dahil ang sinasabi nga nila, ipinangako po dati ni former President Duterte na mag-jet ski, di ba? With our flag. Pero hindi natuloy.
0: Parang hindi ko nakita. Wala akong maalalang nangyari.
1: Ayun nga. So, ngayon daw nila gagawin talaga to assert our rights.
0: Abangan natin yan.
2: DCFM Traffic Update.
0: Pero alamin po muna natin ang lagay ng traffic ko sa Metro Manila ngayong linggo na umaga kasama si Sir Rontgent Butok mula sa MMDA Metro Bay. Sir, maganda umaga po.
1: Good morning po.
4: Good morning po, Sir Christian and Ma'am Victoria. Good morning din po sa lahat nakikinig at nanonood ng DCFM. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. makakaranas lang po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Magsaysay Avenue. Hanggang dito lang din po yan sa may Ermine.

0: Garcia dahil meron po tayo kasalukuyang may aksidente po dyan ng dalawang MC. Kaya nagkakaroon po tayo ng ano po dyan, cause ng traffic. Then pagkalagpas po nyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trafiko going to Jokno Boulevard. Then dito na, pati po ang ating northbound po ng ESA, maluwag pa naman po as of this time din po. Then ang ating C5 din po, ganun rin po, napakaluwag yan ang ating Commonwealth. Then payo na lang din po natin sa ating mga motrisa, ingat po tayo sa ating pagpamaneho dahil ang ating kasadaan ay maluwag. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako pari si Roger Motok, ng MMDA Metrobase. Magandang umaga po.
1: Apo, sir, nabanggit nyo may aksidente dyan sa may bandang EDSA Ermin Garcia. At the moment, andyan pa rin po ba yung mga involved na sasakyan?
0: Yes po. Opo, dalawang MC po. Dalawa rin po yung injured. At saka meron na rin po tayong pinadalang ambulansya po doon sa area.
1: Apo, ito po ay northbound or southbound?
0: Southbound po.
2: Opo. Maano ba sir? Nasugatan? Malaki po yung pinsala?
0: Ano po, minor injury
2: minor
0: po.
2: Minor naman. Opo. Okay.
1: Sa ngayon po, ilang lane ng EDSA dyan sa southbound ang medyo hindi madaanan dahil po dito sa aksidente ito?
0: Bali, one lane occupied lang naman po ito. Nasa gilid naman po ito ngayon. Nadadaanan naman po yung ano lang. Marami lang pong nakikitingin kaya medyo nagkawakos ng traffic.
1: Lalo nagpapatraffic. Okay, sige po. Maraming salamat, sir. Ingat po kayo.
2: Ingat po.
0: Thank you po. Ingat po.
1: Sir Rodgent Butok mula po sa MMDA Metrobase. Naku, ingat po sa pagmamaneho ha. Yung mga lalabas po ngayon, lalong-lalo na po yung mga motorsiklo, kahit po malawag ang kalsada, dahan-dahan pa rin po sa pagmamaneho.
2: Pero napansin namin nung Friday ba yon, na parang medyo bumigat na. Dumami na yung sasakyan sa kalsada. Siguro dahil bumaba na yung presyo ng produktong petrolyo. Pero dama mo na hindi as light as nung mga nakaraang...
1: Na-observe din namin yung partner nila Robert at Steve na magkakasabay pumapasok nitong mga nakaraang araw na yung commonly rutang dinadaanan namin papuntang Maynila, Senado, dyan sa may Quezon Avenue. Nung mataas ang presyo ng petrolyo, napakaluwag dyan yung papuntang G. Araneta Underpass. Pero I think nitong Lunes or Martes, pagdaan ulit namin dyan, medyo mabigat na naman hanggang sa may Fisher Mall yung tukod nung traffic. Diba? I don't know if it's because of the adjustment sa presyo ng petrolyo.
2: Oh, at least bumaba, diba? Pero syempre, yung mga... Ito na lang po tayo sa traffic, so let us brace ourselves. Pero mas maganda naman na yung bumaba yung presyo.
1: Kaso parang ang alert sa atin next week ay parang
2: tataas.
1: Parang may tataas, merong magsistay din ang presyo.
2: Sana hindi man ganun kataas kung matuloy man.
1: Bukas malaman natin yung final estimates dyan ano, sa magiging adjustment po sa presyo ng produktong petrolyo. For the meantime, sa oras po na 6:24, babati lang kami yung partner na mabilis.
2: Ako partner, si Sir Zosie Mugasmin nag-message kahapon, sabi hindi niya hindi natin siya
1: sorry
2: nabati.
1: Po,
2: pasensya na Sir Zosie.
1: Good morning, Sir Zosie Mugasmin.
2: Good morning po sa inyo at sa inyo. May pinapabati rin po siya. Si Mrs. Marites Gasmin, Yalong Family ng Mabalacat City, Pampanga. Salamat po.
1: Si Sir CEO ng Toronto, Canada, Sir. Good morning po sa inyo. Good evening, good afternoon dyan sa Canada. Si Louis Basco, magandang umaga rin. Pati na rin si Luke Master Chief. Sabi niya dapat retroactive ang salary at benefits ni dating Ombudsman Karandang.
2: I believe retroactive naman. Ibibigay yung kanyang mga salary at benefits na hindi na ibigay dahil doon sa pagtanggal sa kanya before.
1: Mm-mm. Sergeant Putik, good morning. Pati na rin po si Ma'am LV Viduan ng Binangonan, Rizal. At si Wenzel watching from Tennessee. Ingat daw po sa mga taga-Albay.
2: Partner, batiin ko rin yung mga nakatutok sa atin kahapon sa Facebook natin. Ang Pinoy Ako, nandoon po. Si Junjun Gamalinda, si Bing Lalat Abagon, Noel Galiano. Maraming salamat po. Ayan sila yung mga bumati sa atin sa Facebook yesterday. At babatiin ko rin advance happy birthday sa aking napakaganda, napaka-sexy, napaka-bait na nanay na si Jinky Tulad on May 5.
1: Happy birthday po, Mami Jinky, at sa mga magbo-birthday sa May 5. Happy birthday sa inyo.
2: Thank you so much, Mama.
1: Happy birthday po. Good morning din kay Manuel Villanueva, si Ma'am Nona Damian. Ma'am, good morning po sa inyo. Binabati ko rin partner si Ginoong Renato Otaner at si Noel Kitko. Magandang umaga po.
2: Aba, sino pa ba nandito? Si Luke, si Marvel D, ayan, malamig na morning somewhere in North Mindanao.
1: Bago tayo mag-commercial break, babatiin ko lang na mabilis yung mga kasama ko kagabi na mga kasamahan natin sa trabaho partner na sila Tristan Nodalo, si Ivy Reyes, at si Chloe Hofana, kasama ko kagabi dyan sa Makati.
2: Saan na naman kayo nag-tune?
1: Dyan lang naman.
2: O, di batiin ko na rin yung kasama ko kagabi, mga halatang gumimik. Pero ang babatiin ko na lang ay si Mav Gonzalez Valenya at si Matt Valenya na soon to be mommy and daddy na. Wow. Nagpa-baby shower po tayo kagabi. Mm. Congratulations!
1: Ate Mav, congratulations! Congratulations! Happy, happy Sunday din sa inyo. Ang oras natin ay 6:27. Tayo po ay hindi na muna magko-commercial dahil kasama na po natin sa ating linya ang isang expert wala po sa pag-asa dahil sa Fivox para balikan lang natin yung balitang ibinigay namin ni partner kanina tungkol doon sa update sa Bulkang Mayon. Kasama na po natin si Dr. Paul Carson Alanis, DOST Fivox Supervising Science Research Specialist. Doctor, good morning po sa inyo, si Christian at Victoria po sa DZMM.
2: Good morning po.
3: Yes po, good morning and good morning sa mga listeners.
1: Apo, pakibigyan lang po kami ng larawan, Dr. Paul, kung ano po ang sitwasyon ngayon dyan sa Bulkang Mayon matapos pong maitala kahapon yung pag-alboroto ulit at paglabas ng pyroclastic density current.
3: Yes po, as of 5 a.m. po for the past 24 hours, nakapag-record po ang PVOX ng PVOX Monitoring Network sa main volcano ng 32 volcanic earthquakes, kasama po din yung 25 na volcanic tremors na umabot, yung iba po dito ay umabot ng 15 minutes yung haba. Ito po yung sunod-sunod na or continuous na lindol. At nakapag-record din po ng 284 na rockfall events at kasama po doon yung 14 or 14 na pyroclastic density current signals. Kasama na po dyan yung kahapon na pyroclastic density current na nangyari bandang 5:28 p.m.
1: Apo, ito pong mga figures na binanggit ninyo, sir, na activities ng vulkan, mas marami ba ito compared yesterday bago po nag-alboroto at nagbuga po ang vulkan?
3: In terms of ano man naman po yung averages, halos pareho lang naman po. No, hindi naman siya dumami kung baga.
2: Mm-mm. At Dr. Paul, we know na alert level 3 ang Bulkang Mayon. Uh-huh. Pero ano po ba, para lang din po sa understanding ng marami sa atin, ano po ba yung nag-cause nitong mas malakas na activity yesterday as compared nitong mga nakaraang buwan?
3: Actually po yung nangyari kahapon ay tinatawag nating pyroclastic density current. Ito po ay kung saan magkahalong abo, bato, mainit na volcanic gases na gumugulong pababa ng isang vulkan during an eruption. Ang pinanggalingan po nito ay yung tinatawag nating lava collapse. Since January 6, nag-umpisang lumabas yung lava sa Mayon Volcano, continuous po yung paglabas niya. Karamihan nga po dito ay yung pinakamahaba po na lava flow ay nasa bandang 3.8 kilometers yung haba. Yung pyroclastic density current, karamihan ng mga pyroclastic density currents ay nangyayari kapag nagkakaroon ng malakas na pagsabog ang isang vulkan.
2: Mm-mm.
3: Pero yung kahapon na nangyari po ay galing po yun sa lava collapse kung saan yung dulo ng lava flow, dahil unstable pa po yan, nagtitipak-tipak po yung dulo niya, yung pinaka-paa niya. At maaaring magdulot ito ng mga ganun din, pyroclastic density currents habang gumugulong pababa yung tipak-tipak ng mga bato na ito.
2: Mm-mm.
3: So yun yung pinanggalingan niya, karamihan.
2: Itong gantong kalakas na pagsabog po, kailan siya huling nangyari, sir, sa Mayon?
3: Actually, sa ngayon po, wala po tayong pagsabog.
2: Hindi
3: na
2: pagsabog.
3: Nangyari.
2: Oh.
3: May mga maliliit na pagsabog, yun yung tinatawag natin mga minor Strombolian activity.
2: Okay.
3: Confined lamang po siya doon sa tuktok ng Mayon Volcano.
2: Uh-oh.
3: Again po, yung pinanggalingan po nitong pyroclastic density current, ito yung malaking usok kahapon na nangyari. Galing po yun sa pagbagsak or pagtipak-tipak ng lava flow.
2: Mm-hmm. So,
3: pero kung ano yun po natin, yung question nyo, kung kailan huling nagkaroon ng malakas na pagsabog, yung pagsabog talaga or irap na, kumbaga meron nagtatapon talaga siya ng mga mainit na bato, nagbabagang bato, nangyari pa po yan noong 2018.
2: Okay.
1: So ano po ang right term, Dr. Paul, sa nangyari po kahapon sa Bulkang Mayon?
3: Yung tamang term po noon ay pyroclastic density current pa rin po siya.
2: Ano yung paglabas ng pyroclastic density
3: current? Pero yun nga po, yung pinanggalingan niya ay yung pagtipak-tipak ng yung lava flow.
1: No? Mm-mm. Kasi
3: Kung titingnan po natin kasi sa internet, pag sinerge natin lava flow, ang madalas na lalabas po dyan ay yung nangyayaring lava flow sa Hawaii.
1: Mm-hmm.
3: Kung saan parang meron tayong ilog, basically ilog na nagbabag, na tunaw, lusaw na bato. Para talaga siyang ilog na mm-hmm. nagbabaga. Pero sa Mayan Volcano po, at kadalasan dito sa mga vulkan natin sa Pilipinas, hindi ganun ang lava flow, itsura ng lava flow. Parang mga tipak-tipak lamang po siya ng mga bato na gumugulong or umuusad ng paunti-unti.
1: Opo, siguro
3: at
1: kasi
3: dahil po, mga bato po yan, mm-hmm. nagtitipak-tipak po siya yung pinakadulo niya, at doon nagkakaroon ng mga pyroclastic density current.
1: Mm-hmm. Kasi siguro kasi ang pagkakaintindi ng karabihan sa atin, kapag nakitang makapal ang usok mula sa vulkan, pagsabog agad. Uh-oh. Pero not necessarily na ito po yung nangyari, hindi sumabog yung vulkan mm-hmm. mayon kahapon.
3: Yes po. No? Mm-hmm. Huling nangyari din po itong ganitong phenomena noong bandang first week ng April. No? Nagkaroon mm-hmm. din na parang may sinasabi sila na may sumabog po yata or mayroong lumabas na napagsabog dito sa Tagiliran ng Mayan Volcano, which is not the case naman po. Sa history ng Mayan Volcano, ang pinanggagalingan lang talaga ng lava or volcanic materials ay yung pinakatuktok. Kaya nga po nami-maintain niya yung kanyang perfect cone.
2: Mm-mm. So, yung ashfall, sir, gaano kalawak? Ilang, would you know kung ilang barangay, localities yung naapektuhan na?
3: Okay. Yung nga lang po, no, dahil sa sobrang dami ng abo na inilabas, umabot po siya doon sa no, yung sa Ligao City, Kamalig, yung mga barangay ng Ligao City, Kamalig, Ginubatan, hanggang dito sa may bandang Uwas. Ano? So dyan yan dito sa bandang south and west ng Mayon Volcano.
2: Mm-mm. At for the information din po ng ating viewers, tagapakinig, gaano kadelikado po itong ashfall na ito?
3: Ah, okay. Now, depende po yan kung gaano kayo kalapit sa mm-hmm. no, sa pinanggagalingan ng abo at gaano karami. There are instances po halimbawa po sa no yung sa Taal Volcano noong 2020. Kung saan sa sobrang kapal po nung abo na ibinuga niya, nag-accumulate po siya dun sa mga bubong ng ilang bahay malapit mm-hmm. sa Taal Volcano at nag-cause ito ng collapse. So yun yung pinaka ano, worst case scenario.
2: Mm-hmm.
3: Pero most of the time po actually yung ano niya, yung ashfall, medyo nakakatakot po kasi nagdidilim ang buong paligid, pero ang kailangan lang naman po ay magsuot ng face mask o kaya kung meron tayong mga ano, yung mga sasakyan, medyo delikado po.
1: Yes.
3: Lalo pag tumatakbo tayo sa kalsada, maaring itigil po muna natin kasi nan yun nga po bumababa yung visibility at mm-hmm. saka yung ano yung maaring mahigop po ng mga makina, mga engines ng mga sasakyan, maaring magdulot ng pagkasira ito. At isa pa po, going with that premise po,
2: mm-hmm.
3: yung mga eroplano po natin, yung mga piloto po natin, yun nga po, nagsasabihan natin, pinapag-usapan na huwag magpapalipad malapit sa ano sa isang vulkan na nag-iirap o nagkakaroon ng pag-alboroto dahil maaaring mahigop ng mga makina nila, yung mga especially yung mga jet engines, very sensitive yan.
2: Mm-hmm.
3: Maaaring mahihigop itong mga abo na ito at magdulot ng pagkasira o di kaya ay ano yung yun nga maaaring magdulot ng sakuna.
2: Opo. Hanggang ngayon ba sir may ash plume pa?
3: Sa ngayon po meron pa rin pakonti-konti mm-hmm. pero hindi na po kagaya nung kahapon. So yung karamihan po ay bumagsak na po.
2: Mm-hmm. Oo. So alert level 3 ang mayon ngayon sir. Is there ano ba ang chance mm-hmm. na itaas pa yung alert level?
3: Sa ngayon po wala naman kami nakikitang any indication na dapat magtaas. At karamihan naman po ng provincial government of Albay are very proactive naman po sila
2: mm-hmm.
3: na evacuate na po yung mga kababayan doon sa pinaka danger zone, yung 6 kilometer permanent danger zone. Wala namang pong tao na doon.
1: Mm-hmm. Opo, tama ba Sir Paul, nito mga nakalipas na linggo, naglalabas din talaga ng pyroclastic density current ang bulkang Mayon pero hindi para maglabas ng ganto kakapal na abo.
3: Yes po. Actually continuous po no yung paglabas ng ano yung mga ng lava flow may mga kadalasan po almost halos araw-araw po mayroong pyroclastic density current na nangyayari Tuloy-tuloy po yan. Pero yun nga po, karamihan po ay hindi naman po kagaya nung nangyari kagabi.
1: Opo. Yung nangyari po kahapon, Doc Paul, itong pagbuga ng makapal na usok, commonly po kapag nakapagtatala po tayo ng ganyan, gaano katagal po ang itinatagal po niyan bago siguro mawala ulit yung makapal na usok, magbalik normal po ang sitwasyon?
3: Usually naman po, within a few hours, nag-dissipate na po yan.
1: Opo. Pero at, pero at the moment po ba meron kayong picture or viewpoint diyan kung makapal pa rin po yung usok from the top of Mount Mayon?
3: Actually po nakaano naman po yun, no? Meron kaming streaming video, not necessarily streaming na video, pero kumbaga mga snapshots every 5 or 10 minutes dun sa namin sa website ng PBOX.
2: Opo. At Doc Paul, can you explain na rin po ano yung difference ng alert level 3 sa 4? Itong 3 wala pang may mandatory na rin tong 3 pero within the 6 kilometer permanent danger zone lamang po.
3: Okay po. Depende po yan sa yung sa tingin namin ay violence nung nung eruption. Basically po ang alert level 3, kapag alert level 3 po, doon po kami nagre-recommend na magkaroon ng evacuation ng 6 kilometer permanent danger zones. By policy naman po ng provincial government of Albay, wala naman po talaga mga residents doon sa loob ng 6 kilometer, pero may mga po dyan, may mga economic activities na nangyayari. So kapag alert level 3 po, doon na po namin talaga nire-recommend na umalis o huwag papasok sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone. Now kapag 4 po, depende po yan sa yung sa lakas ng tingin namin ay yung pagsabog, maaaring extend namin yung 6 kilometers maging 7 or 8 kilometers na po yung okay. Kailangang i-evacuate.
2: Opo. At panghuli na lang po sa akin, sir, although nananatili siya sa alert level 3, we're not dismissing the possibility of a major eruption.
3: Of course po, hindi po namin na yes po, yun po yung worst case scenario. Pero based po dun sa data na nakikita namin, wala naman pong wala namang indication na mag-escalate.
2: Nako, sana po ay mag-back to normal na rin agad-agad ang sitwasyon po diyan sa Mayon.
1: Hopefully,
2: Albay sa Mayon Volcano. Dr. Paul, thank you so much po.
1: Salamat po. Ingat po kayo, sir.
3: Welcome po.
1: Si Dr. Paul Carson Alanis mula po sa DOST PBOX Supervising Science Research Specialist. Punta na tayo, partner, sa Albay. Dahil kasama na po natin ang alkalde ng Kamalig, si Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. Mayor, good morning po. Maraming salamat si Christian at Victoria po sa DZMM.
2: Good morning po, Mayor.
4: Magandang umaga po, Ma'am Christian. Sir Christian and Ma'am Victoria.
1: Po. Mayor, kamusta po ngayon ang ating bayan dyan sa Kamalig matapos nga pong magbuga ng makapal na usok ang Bulkang Mayon kahapon?
4: Baga medyo na-alerto mga tao natin kasi nabigla din na talagang medyo malakas yung ashfall doon sa lugar po natin.
1: Opo. Nagpa-evacuate po ba tayo ng mga residente, Mayor? At kung sakali po, saan po sila nagsistay sa ngayon?
4: May mga pamilya tayo na nag-evacuate. Lalo na yung doon sa barangay Anuling, yung sa baba ng 6 kilometers. Dahil pinasok po talaga yung mga bahay nila ng makapal na abo. Kumbaga medyo at easy so yung mga tao, feeling nila may delikado sila, kaya in-evacuate po namin sila.
1: Opo. Ang buong bayan po ba ng Kamalig, Mayor, ay balot po noong ashfall or may mga certain areas lang po ng mga barangay na apektado?
4: Almost 16 barangay po yung apektado kasi yung po yung malapit sa Bulkan Mayon at papunta po yung hangin doon. Pero usually hindi naman po nag-evacuate talaga yung karamihan. Yung doon lang po sa talagang may paano ng Bulkan Mayon, talagang medyo makapal po talaga yung abo na bumagpusak po sa kanila.
2: Bali, Mayor, 16 out of ilang barangay po ang naapektuhan?
4: 50 barangay po kami. 16 yung naapektuhan.
2: So lahat?
4: Hindi. Ang barangay po namin, 50 barangay po kami.
2: 50?
4: Yung naapektuhan po, okay. 16 po.
2: I see.
4: Almost 8,000 families po.
2: Okay. At sabi niyo po, may mga pinalikas na po kayo. Saan po sila nananatili sa ngayon, sir?
4: Yung barangay na Ling, doon po sa evacuation na rin din nila. Doon sa mga dating kasama nila na nasa 6 kilometer, doon natin po din nila. Then, yung iba po, nandun po sa barangay Bariw.
2: Opo, opo. Pero sa ngayon, sir, kumusta po ang sitwasyon? May ano pa po ba? May ashfall pa rin po?
4: Medyo okay na din naman po. Pero syempre, nandun po yung abo. Hindi naman po yung basta maalis sa lahat.
2: Yes, opo.
4: Kasi yung iba, nasa mga puno po yun, halaman, mga pumunang bahay, yun po ang nagiging sitwasyon nun.
2: Mm-mm. Pero may nakikita pa po kayong usok mula sa Bulkang Mayon?
4: Sa ngayon, kalmado naman po.
2: Ah, okay.
4: And nagmo-monitor lang po. Para lang po kung may biglaan naman, yun po ang pinagkukuha po natin, ang pinaghahandaan.
1: Okay. Wala na po yung makapal na usok katulad po nung kahapon, Mayor? Wala nang ganun ngayon?
4: Wala na po. Ang okay. Pwede lang po namin, yung mga kalsada. Kagabi din, nagkuha na po, flashing na din po nung kalsada natin sa National Road para di naman po masyado maapektuhan yung mga biyahero. Kasi habang nandiyan po yan, pabalik-balik po ang tumataas, malalangkap ng mga tao, yung mga abo po na nandiyan sa paligid.
1: Opo. Kamusta naman po, Mayor, yung supply ng kuryente at tubig para po, lalo na po doon sa mga nasa evacuation centers muna?
4: Hindi naman po naapektuhan yung kuryente. At saka yung tubig po, may mga source naman na hindi po galing tulog doon sa malapit sa Mayon. Pero yung report ng Water District kasi nung grabing init at saka dahil na-epekto na din naman yun, medyo bumaba talaga yung level ng supply ng tubig.
2: Opo. Namigay rin po ba kayo, sir, ng mga face mask? Lalo na po yung mga, ano yun yung mas malalaking face mask? N95.
4: Yan po, yun talaga po kailangan. Siguro kung may mang bibigay nga mga rin po. Siyempre, in preparation, if ever naman po talaga pumutukol eh, face mask po talaga ang kailangan. Pero may mga advisory po kami kung wala talagang face mask. Kung may panyo sila o towel na maliliit, basahin lang po at yun lang po ang ilagay sa ilong nila para hindi makalangkap ang mga abo.
2: Mm-mm. Ano na lang po, sir, ang inyong siguro mensahe sa inyong mga nasasakupan dyan? Baka, lalo na po, may mga lugar na hindi dapat puntahan yung 6-kilometer permanent danger zone?
4: Huwag na po muna papasok sa 6-kilometer. At yung mga bahay po na talagang nalagyan ng abo, lalo na yung mga bubong, kung baka pwede na nila linisin, tanggalin na nila para kung umulan man, hindi po titigas doon sa drainage nila. Kaya kung sa bubong nila may mga kapa o mga kapalabo, walisin na po nila, tanggalin po nila.
2: Mm-mm.
4: Para naman po hindi na masyado mamroblema yung bubong nila kasi nakalawangin po talaga ang bubong kung talagang tinamaan po ng mga abo.
2: Opo. At sa ngayon po, ang tulong lang na kailangan ay dagdag na face mask lang naman.
4: Opo, tagdang okay. Face mask at saka humingi na rin po kami sa DSWD na yung mga naapektuhan ng mga ashfall na mabigyan man lang kahit tigil 10 pack para naman kumbaga may makain at habang naglilinis po sila may ayuda man lang po.
1: Okay. Alright, Mayor, maraming salamat po at ingat po kayo dyan sa Albay. Thank
2: salamat
1: you po.
4: Salamat din po.
1: Si Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. mula po sa Kamalig, Albay. Well, mukhang totoo naman yung sinabi din ni Sir Paul kanina, di ba? Na bagamat makapal yung usok kahapon, it will take just hours bago siya humupa at magbalik normal. Uh-oh. Sana hindi na ulit magbuga ng ganong kakapal ngayong araw.
2: Pero kailangan maglinis kasi nga hindi pwedeng magtagal yung abo doon sa mga bubong, sa mga alulo dahil pag tumigas, mas mahirap pong tanggalin. So medyo, nako, busy ang Sunday para po sa ating mga kasama dyan sa kapamilya dyan sa Albay.
1: At buti na lang ay walang problema sa supply ng tubig at kuryente kasi naalala ko, partner, nung pumotok ang Taal noon, may mga areas doon sa Batangas na nawala ng kuryente dahil sa kapal ng usok, yung mga poste ng kuryente, bumigay din.
2: Ah, okay. Naku, sana wag naman na magkaroon pa ng malakas na PDC, PCD, pyroclastic density current.
1: Ingat po yung mga kababayan natin dyan sa Albay, sa paligid po ng Bulkang Mayon. Ang oras po natin ay 6:46. Magbabalik po ang
2: Anong Ganap?
5: Walang lipatan para alabok kung Anong Ganap? Basta AM DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
7: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
8: Kaya ko pa.
7: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
9: Kaya ko pa.
7: Patong-patong na projects, sige lang.
9: Kaya ko pa.
7: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
11: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Responsible gaming at Bagcor.ph.
13: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
14: Basta AM, DZMM.
15: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
16: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
18: Ang husay!
19: So easy to use. Everest Washing Machine.
20: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
18: Siyempre, it's you, babe.
19: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
21: Your bill, sir.
22: What? 14,000 pesos for dinner?
21: 1,400 only, sir.
23: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
21: Your bill, sir.
22: Order for more. Dessert?
23: EO, love your eyes.
14: Basta AM, DZMM.
24: Sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Anong ganap?
25: Good morning!

0: Good morning! Magandang umaga po. Happy, happy Sunday. Nagbabalik po ang Anong Ganap? At ngayon, partner, pag-usapan natin na ang supply ng tubig dahil tag-init pa rin. Ano? Kahapon may binanggit tayong item na bumababa ang level ng tubig sa ilang mga dam. Kamustahin po natin ang supply ng tubig. Kasama na po natin ang Executive Director ng National Water Resources Board, si Dr. Sevilio David Jr. Sir, magandang umaga po sa inyo, Christian at Victoria sa DZMM.
1: Good morning po, Dr. David.
2: Yes, magandang umaga, Christian and Victoria at sa ating mga tagapakinig po ng inyong programa po.
0: Kayo na nga po ang magbanggit, Dr. David. Kamusta po ang estado ngayon ng supply ng tubig natin dahil for the past days may mga nare-report po na bumababa ang level ng tubig sa ilang mga dam?
2: Opo, no? Sa ngayon po, matuturing natin, no? Itong sa kasalukuyang buwan po ay masasabi po nating stable ang magiging supply ng tubig po, no? Sa particular po dito sa Metro Manila. Pero ganun pa man po, no? Gusto ko natin ipaalam din sa mga kababayan po natin na yung mga dams po natin na pinagkukunan natin ng water supply ng tubig ay sa ganitong panahon po ay patuloy pong bumababa, no? At isa po nating binabantayan ng maigi dyan ay yung Angat Dam nga po, no? Nasa, ang level niya ngayon ay nasa 183, no? Na minimum operating level po. At ito po ay halos 3 meters na lang po, no? Yung diferensya niya para po bumaba doon sa tinatawag nating minimum operating level na 180 meters, no? So yan po yung kasalukuyang binabantayan po natin at para mapangalagaan po yung supply ng tubig particular po dito sa Metro Manila po. At ito po ay lalong pinabantayan po natin dahil na rin po dito sa pangamba ng El Nino na maaaring dumating po sa mga susunod na buwan po.
0: Apo, pero yung nabanggit po rin Dr. David, na bumababa ang level ng tubig dito pa lamang po sa Angat Dam, paano po siya magiging sapat sa mga sineserbisyohan sa Metro Manila at saka mga karating areas outside kung bumababa na po siya? May mga ilang linggo pa po tayo ng tag-init ngayong Mayo.
2: Tama po yun, no? Sa pagkabubaba po kasi ng 180 meters ay mas binibigyan na rin po natin ng prioridad, no? Yung water supply dito po sa Metro Manila. Kaya yun naman po ang gusto natin mapangalagaan talaga, no? Kasi nga po may iba pa hong umaasa rin dyan, no? Kagaya po ng irrigation at power. At pag anong level po, mas binibigyan natin ang prioridad ang water supply. At sa tingin naman po naman natin, itong buwan ng Mayo at June po, ay sa tingin po natin ay may sapat naman tayong supply. Kaya lang po ay sabi nga ho natin, ay patuloy po bumababa siya at kailangan na rin po natin mapangalagaan, no? Yung matipid, yung mga tubig na nandyan po sa mga supply natin sa mga dams habang wala pa ho yung mga panahon ng tag-ulan na sana po ay dumating ito sa mga buwan, sa mga susunod na buwan po.
0: Apo, mangangailangan po bang magbawas or humina po yung pag-distribute ng tubig para lang po masiguro natin na talagang mas-stretch at sasapat po ito hanggang, let's say, pumasok ang tag-ulan po kung saan inaasahang aangat kahit papaano yung supply ng tubig natin? May ganun po bang measure na kailangan gawin?
2: Yan po ang isa sa mga tinatawag nating contingency measures po, no? Yung pag-adjust sa mga pressure, no? At tayo naman po dito sa NWRB ay binigyan na rin po natin ang pahintulot, no? Yung NWSS at mga konsesyonaryo na gamitin po, no, yung mga tinatawag nating mga standby wells, no? Ito po yung mga deep wells dito po sa Metro Manila na posible pong magamit sa ngayon. Ayon na rin po sa pagbibigay natin ng pahintulot para naman po makadagdag, no, ng karagdagang supply ng tubig kapag medyo kung sakali po magkakaroon ng kakulangan ng tubig na nanggagaling po sa Angat Dam. So ito po yung mga contingency plans na tinatawag natin na inalalatag po natin na ito po ay bago pa ho pumasok yung buwan ng Marso po ay nakalatag na rin po ito. At pero ganun pa man ay kailangan po natin talaga monitor kasi nga po patuloy ang pagbaba ng level ng Angat Dam na sinasabi po natin na kung sakaling wala ho masyadong pag-ulan na darating, no, itong mga darating na linggo ay sa tingin po natin bago pa ho baka bago mga 10 araw po siguro or mas mababa pa doon ay bumaba na po doon sa 180 meters na minimum operating level po ng Angat Dam.
1: Mm-mm. So possible, sir, na magka-shortage tayo ng tubig, lalo nga po at magkakaroon po ng El Nino. Inaasahan po, baka July or August?
2: Ayan po yung gusto nating yung mga bababang pag-ulan ay kung yan po yung pinaghahandaan ng ating mga pamahalaan, no, kasama po natin yung mga iba-ibang ahensya ng pamahalaan po, na kung sakali po no, magkaroon ng kakulangan sa supply, ay ang ginagawa po natin ay huwag masyado rin po maka-apekto ito sa supply ng tubig para po sa kababayan po natin. Kaya po naglalatag tayo ng mga contingency measures, no? Kagaya nga po nung mga deep wells, at ito pong pagtatap din ng tubig dito po sa may Laguna Lake, no? Yan po yung mga posibleng mapagkunan ng alternatibong supply ng tubig bukod po sa Angat Dam.
1: Opo. Kung umabot po tayo doon sa punto, sir, na kukulangin po ng supply, ano po ang contingency? Mag-water rationing? Mag-ration po ng tubig? Isa po yan sa mga possible mangyari?
2: Isa po yan sa mga contingency measures natin. Mm-hmm. Pero nauuna po, kadalasan ang inuuna po natin ay yung mga pagmamalis ng pressure, no?
1: Opo.
2: Ano na po natin yan sa alos patuloy po ang supply ng tubig sa mga kabahayan. Ang isa po nangyayari dyan, kumisa po yung pagpapawas ng pressure. Particular po, yung mga oras na hindi naman po masyadong kailangan ng mga kababayan po natin. At ang iniya, no, nagpapatuloy po yan, ay isa po tinitingnan po natin yung tinatawag natin mga rotational interruptions. No?
1: Mm-hmm.
2: Na magkakaroon po na siguro ng mga pagbabawas, no, ng supply ng tubig. Pero ayon naman po sa pagkipag-ugnayan natin sa NWSS konsesyonaryo, ay gusto sana natin hanggat maaari po ay maiwasan yung maganang senaryo. At kaya nga po itong mga deep wells ay binibigyan din po natin pahintulot para po makatulong kung kinakailangan po.
0: Nasa anong level nga po ulit ngayon ang Angat Dam, Dr. David?
2: Mga nasa 183 po, no? Yan po'y kahapon, no? Nang umaga, 183.3.
0: Okay.
2: At sa ngayon po, ang pagbaba niya halos mga 0.3 meters po ngayon, no? Kasi nga po, nag-adjust na rin po tayo ng tubig na para sa irrigation po, no? Medyo binabaan na rin po natin sa ngayon, buwan ng Mayo, nasa 10 cubic meters na lang po sila, no? Dati po mga halos mga 25 to 35 po yan.
0: Mm-hmm.
2: Dahil sa dahilan na sa ngayon po kasi nasa terminal drainage na rin sila, so hindi rin po nila masyadong kailangan ng malaking portion ng tubig na lang gagaling sa Angat. At yan po naman ay makakatulong, no, sa mas mabagal, no, na pagbaba po ng level ng Angat Dam kung sakali pong wala pang mga karagdagang pag-ulan na mararanasan dyan po sa watershed ng Angat.
0: 183 meters po ngayon, mga anong level po natin nakikitang magpapatupad tayo ng mga contingency measures na binanggit ninyo kanina? Gaano kababa po yung tinitingnan natin bilang metro or batayan para po magpatupad ng contingency measures?
2: Yung mga contingency measures po, kagaya ng mga deep wells, ay nakahanda na po yan, no? Nung mga binigyan na po natin sila ng pahintulot kung kakailanganin po. So anytime po ay pwedeng gamitin na yan ng NWSS at concessionaryo kung para po makatulong, no, sa kasalukuyang sitwasyon. At yun naman pong kunyari yung mga pressure management ay nakahanda na rin po, no, sa parte ng NWSS mga concessionaryo kung sakali pong kakailanganin. Pero sa ngayon po kasi ay Christian ay wala, sa tingin po natin stable pa yung kasalukuyang supply natin para sa Metro Manila, particular po itong buwan ng Mayo. At ang gusto natin paghandaan ay yung mga susunod na buwan po, no, Christian at Victoria. At kaya nga po nananawagan din tayo sa mga kababayan po natin na mag-conserve po at magtipid din po ng paggamit ng tubig para po makatulong sa kasalukuyang sitwasyon, lalo po itong may pangamba na posibleng magkaroon ng El Nino itong taon na po.
1: Opo. At sa ibang mga dams, sa ibang mga bahagi naman po ng bansa, stable din naman po so far, Doc David?
2: Opo, pero patuloy po rin, dali po silang bumababa, no? At kaya nga po kasama yan sa minomonitor po natin. At ganun pa man, ito po kasing Angat Dam medyo binabantayan natin ng medyo mas close kasi nga po yung para sa water supply. Pero yung po kasi mga ibang dams ay sa power po at sa irrigasyon na okay. Kailangan din po ng supply ng tubig. Kaya nga po, isa rin po yung sa panawagan natin na mas maging i-regulate din po yung paggamit para naman po mapangalagaan no, yung mga nangangailangan nito bukod po sa water supply kasama na rin po yung irrigasyon.
1: Opo. At panguli na lang po, Dr. David, dahil every year naman problema po natin ang supply ng tubig kapag tag-init, meron po ba tayong mga ano po ba, infrastructure na gagawin? Yung mga pang long-term po
0: yes.
1: na solusyon para po mas maka-adapt tayo every time na lang po na may possibility ng ano ng kakulangan sa supply ng tubig.
2: Yes, Victoria, magandang tanong po 'yan, no. Sana 'yun po yung dito po para sa Metro Manila po ito pong siguro po narinig na rin natin yung Upper Wawa Dam. Mm-hmm. Dito sa may parte ng Rizal at Panay ay ito po ay halos tapos na no yung construction nito at sa tingin po natin ay posible pong makapa-operate na to sa early part ng sa susunod na taon po no at ayaw po kasi sa pag-asa baka maranasan natin itong El Nino hanggang sa susunod na taon
1: mm-hmm.
2: ay sa tingin naman po natin sa ganung panahon po no ay ayon po sa report ng NWSS eh, baka maging operation na rin po itong Upper Wawa Dam
1: mm-hmm.
2: na sa tingin po natin ay malaki ang may tutulong para po mapunuan no, yung pangangailangan natin ng karagdagang supply ng tubig particular po dito sa Metro Manila sa ganung panahon po.
0: Alright. Dr. David, maraming salamat po. Abangan po namin yan. But for the meantime, thank you po and happy Sunday, sir.
1: Salamat, sir.
2: Maraming salamat, Christian,
1: good
2: Victoria, at sa mga kabay po natin, magandang umaga po.
0: Good morning din po si Dr. Sevilla David Jr., ang Executive Director ng National Water Resources Board. Ang oras po ay 7:01, magbabalik po ang anong ganap, pero susunod na, Radyo Patrol, Balita alas 7,
1: Weekend!
3: Walang lipatan para alabukong anong ganap!
4: Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Susunod na!

0: Ang oras
1: 7:02.
2: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
3: Patas. Balanse. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7. Weekend.

0: ating Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Bulkang Mayon nagbuga ng pyroclastic density current, mahigit 50 barangay sa Albay apektado.
1: Pagbabantay sa mga dalampasigan ngayong tag-init, hinimok na paigtingin.
0: Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. tumanggi sa mungkahing muling buksan ang peace talks sa CPP-NPA.
1: At pambato ng La Union na si Bea Milian Windorsky, wagi bilang Miss Universe Philippines.
0: Yan po ang ating mga headline. Ako si Christian Yosores.
1: At ako po si Victoria Tulad.
0: Sa detalye. Kapamilya, mahigit 50 barangay sa Albay ang nabalot ng makapal na abo matapos ang pagbuga ng pyroclastic density current o uson sa Bulkang Mayon Sabado ng hapon. Ayon sa Office of the Civil Defense Region 5, kabilang sa mga apektado ng ashfall, ang 18 barangay sa Ginobatan at 17 barangay sa Kamalig at Ligao City. Mahigit 200 karton ng face mask ang ipinadala ng OCD 5 sa mga naturang lugar, gayon din sa Daraga. Ayon sa FIVOX, alas 5:38 ng hapon kahapon nang maitala ang pagdaloy ng lava na nagdulot ng uson sa Miisi Gully sa southwestern slopes ng bulkan. Nananatili sa alert level 3 ang Bulkang Mayon at mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Sinabi sa DZMM ni FIVOX Supervising Science Research Specialist Dr. Paul Alanis na wala pang nakikitang indikasyong dapat pang itaas ang alert level nito.
2: Kahapon na nangyari po ay galing po yun sa lava collapse kung saan yung dulo ng lava flow, dahil unstable pa po yan, nagtitipak-tipak po yung dulo niya. Yung maring magdulot ito ng mga ganun din, ano, pyroclastic density currents habang gumugulong pababa. Pero based po dun sa data na nakikita namin, ay wala naman pong indication na mag-escalate.
1: Nagsagawa ng clearing operations ang Department of Public Works and Highways sa Kamalig, Albay matapos ang pagbuga ng pyroclastic material mula sa Bulkang Mayon. Ayon sa ahensya, nililinis na ang bahagi ng Maharlika Highway at nagbibigay ng traffic assistance dahil sa ashfall at epekto ng volcanic activity. Pinayuhan ang mga motoristang mag-ingat sa pagmamaneho dahil sa malabo ang visibility. Pinadadaan din muna ang mga sasakyan sa alternatibong ruta na itinakda ng lokal na pamahalaan. Kasabay nito, inabisuhan ang publiko, lalo na ang mga residente, na magsuot ng face mask at limitahan ang exposure sa abo para maiwasan ang respiratory problems. Patuloy ang koordinasyon ng DPWH sa LGU at Bureau of Fire Protection habang binabantayan ang sitwasyon sa paligid ng bulkan.
0: Hinimok ng Philippine Coast Guard ang mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang pagbabantay sa mga dalampasigan ngayong tag-init. Sinabi ni Commander Michael Fernin ng Coast Guard Special Operations Force na dapat magpulong ang mga LGU at mga beach owner tungkol sa peligrong dulot ng rip current o mga daluyong patungo sa dagat. Kabilang anya sa mga senyales ito ang pagkakaroon ng guhit sa pagitan ng mga alon, bahagi ng dagat na hindi gaanong maalon o di kaya'y nag-iipon ang mga bula palayo sa Pampanga. May paalala naman ng Coast Guard sa mga magtatampisaw sa mga dalampasigan.
3: Nagkaroon po sana tayo ng situational awareness. Laging suriin ang kondisyon ng dagat bago po sana maligo. Sumunod sa mga warning system, huwag po sanang lumayo sa Pampang kung hindi naman po bihasa sa paglangoy. Huwag na huwag maligo kapag nakainom.
1: Gumagamit naman ng mga color-coded warning flag ang Pangasinan LGU para bigyang babala ang publiko sa estado ng mga dagat ngayong tag-init. Sinabi sa DZMM ni Pangasinan PDRRMO Operations and Training Head Vincent Jun Chu, ginagamit na sa buong mundo ang warning flags para magbabala at mag-abiso sa mga beachgoer kung ligtas ang paglangoy sa lugar.
4: Pinaka-challenge lang talaga po, kaya po nasabi pa rin na kailangan nating ma-educate po talaga yung public before po natin gamitin itong mga flags po na ito. Kasi po kahit na lagyan po natin ng mga flags po lahat yan, kung hindi po naman alam ng ating public kung anong ibig sabihin o meaning po niyan, ay maglalangoy pa rin yan sa mga hazard po na part ng ating mga beach.
1: Samantala, nabawasan man ang mga insidente ng pagkalunod sa mga dagat, tumaas naman ang naitatalang drowning incident sa mga ilog sa lalawigan.
5: Panahon, Panahon Patrol.
0: Sa lagay ng panahon, matinding init po na may posibilidad ng pag-ulan ang posibleng maranasan sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw. Ayon sa PAGASA, maaaring makaranas ng delikadong damang init ang ilang lugar, kabilang na ang Ilocos Norte, Pangasinan, La Union at Cagayan, na may 43 degrees Celsius. 42 degrees Celsius naman sa Pasay City, Olongapo City, Tarlac, Cavite, Quezon, Palawan, Camarines Sur at Iloilo. Patuloy namang iiral ang easterly sa Kabisayaan at iba't ibang bahagi ng Mindanao na maaaring magdulot ng pag-ulan.
1: Nagbabala ang Department of Environment and Natural Resources na posibleng sumadsad sa minimum operating level na 180 meters ang tubig sa Angat Dam sa susunod na linggo. Sa Angat Dam, nanggagaling ang 90% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Sinabi sa DZMM ni DENR Undersecretary for Integrated Environmental Science Carlos Primo David na mas maaga ito dahil karaniwang pumapatak sa minimum operating level ang Angat Dam sa pagtatapos ng dry season sa Hunyo. Ayon kay David, posible ring ipagpaliban muna ang susunod na pagtatanim ng mga magsasaka sa Bulacan at Pampanga dahil din sa pagbaba ng water level sa dam. Sa tala ng PAGASA, hanggang alas 8 ng umaga kahapon, bumaba pa sa 183.31 meters ang level ng Angat Dam mula sa 183.65 noong Biyernes.
6: Pagka pumatak ito to 180 meters, medyo panic mode na tayo niyan. Nangyayari yan doon sa towards the very end of the dry season, mga June, papasok ng July. Pero sa ngayong kondisyon, mukhang nasa 180 na tayo by next week. May konting slowdown doon sa paggamit natin ng tubig sa Angat dahil mas konti yung supply sa mga farms natin.
0: Ay, makinig po kayo, attention mga motorista, matapos ang tatlong linggong rollback, nako, aarangkada naman ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa Martes. Maglalaro sa 3 hanggang 4 na piso kada litro ang sirit sa gasolina at piso hanggang 2 piso sa diesel. May rollback na 2.50 hanggang 3.50 sa kerosene. Itong Biyernes, sinabi sa DZMM ni Energy Secretary Sharon Garin, napataas na ulit ang presyo ng petrolyo dahil pa rin sa krisis sa Middle East.
1: At ito pa po ang isang abiso sa mga biyahero. Simula a 5 ng Mayo, may bayad na ang toll sa Cavitex C5 Link Segment 3B. Ayon sa Toll Regulatory Board, tapos na ang isang buwang libreng pagdaan sa bagong kalsada, kaya papatawan na ng bayad ang mga motorista sa darating na Martes. Saklaw ng bagong toll rates, ang rutang sukat hanggang C5 sa Taguig na aabot sa 59 pesos para sa Class 1 vehicles. 117 pesos naman sa Class 2 na mga sasakyan habang nasa 176 pesos naman para sa mga Class 3 vehicles. Nakatulong naman ang bagong segment sa pagpapaikli ng biyahe mula Paranaque hanggang Taguig mula sa dating mahigit isang oras, aabot na lang ang biyahe sa 15 minuto.
0: Gumuho ang Caliwet Bailey Bridge sa Ilocos Sur matapos tumawid ang 10-wheeler truck sa naturang tulay sa bayan ng Santo Domingo kahapon. Sinabi ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, 5 tonelada lang ang load limit ng bumagsak na detour bridge. Pero aabot sa 20 tonelada ang bigat ng dumaang truck kaya bumigay ang tulay. Nagpadala na ng mga tauhan ang DPWH para magsagawa ng assessment habang palalagutin ang operator ng truck. Inibok ni Dizon ang mga motorista na sumunod sa itinakdang load limit para maiwasan ang insidente. Abangan! Nireschedule na biyahe ni Vice President Sar Duterte sa labas ng bansa. May go signal na ng Malacanang.
1: At 6 nasawi sa pagbaha at landslide sa Brazil. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend.
5: Balita alas 7, Weekend. Basta AM, DZMM.
7: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limit. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
11: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Responsible gaming at Bagcor.ph.
13: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
14: Hello, attorney.
15: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
16: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
14: Hello, attorney!
16: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
18: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
5: DZMM Numero Uno sa Aksyon. Basta AM, DZMM Radio Patrol Balita alas 7. Weekend.
1: Nagbabalik ang Radyo Patrol, Balita alas 7 weekend. Tumanggi si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mungkahing muling buksan ang peace talks sa CPP-NPA kasunod ng mainit na engkwentro sa Toboso, Negros Occidental. Ayon sa kalihim, walang batayan para makipagnegosasyon sa grupo na ani ay patuloy na nasasangkot sa karahasan at kriminal na aktibidad. Ang pahayag ay ginawa matapos ang umano'y sagupaan noong Abril 19 kung saan 19 ang nasawi at sa gitna ng panawagan ng ilang sektor para sa muling pag-uusap pangkapayapaan. Samantala, tiniyak ni Teodoro na sa ngayon ay wala pang ebidensya na may aktibong miyembro ng AFP na sangkot sa umano'y destabilization plot laban sa administrasyon.
0: Inaprubahan ng Malacañang ang nireschedule na biyahe ni Vice President Sara Duterte sa labas ng bansa. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na inaprubahan ng Office of the President noong April 28 ang rescheduled trips ng Vice Presidente na nagsimula kahapon at tatagal hanggang Mayo 15. Wala pang kumpirmasyon ng Office of the Vice President kung nakalabas na ng Pilipinas ang pangalawang pangulo. Matatanda ang ipinagpaliban ni VP Sara ang naunang nakaschedule na biyahe noong Abril dahil last minute umanong inilabas ng Malacañang ang kanyang travel authority. Kabilang sa mga bibisitahin ng vice ang The Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom.
1: Sa ibayong dagat, hindi bababa sa 6 ang nasawi habang libo-libo ang lumikas matapos manalasa ang matinding pag-ulan sa northeastern Brazil. Ayon sa mga otoridad, nagdulot ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa ang ulan sa

0: Golden Tigresses sa Step Ladder Semifinals. Ito na ang kanilang ika-apat na finals meeting sa loob ng limang taon. Target ng NU na ipagpatuloy ang kanilang panalo sa Game 1 na gaganapin sa May 6.
1: Bakit parang ano yung ano mo, pagsayaw mo dyan?
0: Agabi, sumasayaw din ako.
1: Wow! Itodo mo.
0: Walang alak.
1: Sa entertainment, hinirang bilang Miss Universe Philippines ang pambato ng La Union na si Bea Milian Wendorski sa Coronation Night kagabi. Congratulations!
0: Wow, congratulations!
1: Nag-stand out ang 23 anyos na kandidata mula sa 50 kalahok sa prestigyosong beauty pageant. Umaasa ang marami na si Wendorski na ang susunod na makapag-uwi ng 5th Miss Universe crown na gaganapin sa Puerto Rico.
0: Congratulations! Congratulations! And the best of luck!
1: Ang bilis, no? Nag-ano na uli tayo? Naghanap na uli tayo ng hirang na tayo ng panibagong Miss Philippines, Miss Universe Philippines.
0: Kailan kaya si Miss Pateros?
1: Ay, ano? Abangan natin si Dani. Ay, kasi mas pasig yata si Alex, si Dani pag ano. Nako! Stage mom!
0: Congratulations!
1: Sa lahat po ng nanalo.
0: And a best of luck sa upcoming na Miss Universe.
1: Yes.
0: This year din po yan. Congratulations! Good luck! Yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol, Balita Alas 7 Weekend. Ako po si Christian Yosores.
1: At ako naman po si Victoria Tulad. Magbabalik pa ang
0: Anong Ganap?
2: Radyo Patrol, Balita Alas 7 Weekend. Basta AM, DZMM.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes.
2: Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Huwag magpahuli sa balita. Balita. Laging alamin kung anong ganap? Anong ganap? Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol sa East 30.
5: Anong ganap?

0: questions.
1: Napakagandang story about autism, about uniqueness, about acceptance. So, sana po ay makabili rin po kayo, makakuha rin po kayo ng inyong copy. Thank you, Sir Vince.
0: Thank you, sir. Congratulations. Sa oras na 7:22 Porter, kasama na natin ang presidente ng Akbayan Party at co-convener ng Atin Ito Coalition. Makibalita lang tayo doon sa kanilang isinagawang misyon dyan sa West Philippine Sea, si Ma'am Rafaela David. Ma'am, magandang umaga po sa inyo at Christian at Victoria po sa DZMM.
1: Good morning po.
2: Hello.
3: Good morning.
1: Opo, ma'am, kayo po ay nasa Pag-asa Island na po ba? Hello, ma'am. Ayun, hello? Medyo may problema lang po tayo sa ating
0: communication. Contactin natin ulit si Ma'am Rafaela.
1: Dahil, ayan, medyo choppy. Ayusin lang po natin yung ating pong linya kay Ms. Rafaela David dahil nga po sila ay nasa may West Philippine Sea at sa alam po natin ay dapat kagabi nakarating na sila doon sa may Pag-asa Island. Ito po ang kanilang fourth civilian mission sa West Philippine Sea para mag-abot ng tulong at magbigay din po ng awareness sa atin kung ano ba yung sitwasyon talaga ng mga kababayan natin dyan.
0: Mm-hmm. Ako ang gusto ko malaman, partner, ay bakit patuloy pa rin natin itong ginagawa. Diba, ano ang end goal natin dito despite na ang ibang bansa, particularly ang China, parang hindi naman din kinikilala yung patuloy din nating effort para ipaliwanag sa mga kababayan natin yung karapatan natin dyan sa bahagi ng karagatan.
1: Mas ginigipit pa nga tayo kasi hindi tayo makapagpalipad ng drone doon sa area which is ours talaga. So, pero hopefully naging maayos naman po yung paglalayag ng Atin Ito Coalition dahil nga ang tagal silang binuntutan ng Chinese vessel at parang in-escortan na araw sila papunta sa may Pag-asa Island.
0: Ayan. Balikan na natin si Ma'am Rafaela David. Ma'am, good morning po ulit. Christian at Victoria sa DZMM.
3: Yes, hello, Christian. Hello, Christian and Victoria. Magandang umaga.
0: Good morning, ma'am.
1: Ma'am, kayo po ba ay nakarating na ng Pag-asa Island?
3: Yes, andito na kami. Naglalakad nga kami sa may bandang port area right now. At nakakakondak lang natin ng isang historic mission a while ago. Tayo po ay nakapag-plant ng Philippine flag sa Pag-asa K2. At gayon din po isang Atin Ito flag. At iyon po ang ating magandang balita ngayong umaga. Mission success po tayo.
1: Opo. Gano'ng kahalaga po ang pagpa-plant ng flag na ito para po sa Atin Ito Coalition, Ms. Rafaela?
3: Oo, alam naman natin na in China minsan ay
1: baka nawawala ng signal doon sa may port area.
0: Di ba nakapunta ka ng Pag-asa Island Park? Kamusta nga ba ang signal doon?
1: Medyo mahirap talaga yung signal. Tapos pagdating mo doon, ang unang matatanggap mo pang message, welcome to China. Yun talaga.
0: Baka nag-aagawan ng yung signal waves dahil medyo malayo siyang part ng territory natin.
1: Yun din yung inireklamo ng mga ilang senador nung nagpunta sila doon. Bakit naman paglapag na paglapag mo, welcome to China yung matatanggap mo? And Globe Smart, ganun yung mga yung mga telecom natin.
0: Mga Philippine telco, nakaka-receive ng messages from offshore.
1: Yes, pero hopefully ma-resolve dahil na-bring up na rin yung ganyang issue.
0: Pero nabanggit ni Ma'am Rafaela na nakapag-lagay sila ng watawat ng Pilipinas at ng Atin Ito doon sa K2. I think isa ito doon sa mga isla dyan sa malapit sa Pag-asa Island.
1: Balikan po natin. Okay na ba si Ms. Rafaela?
0: Okay na ulit. Alright.
4: Yes, hello. Magandang umaga. Magandang signal.
1: Opo, pasensya na, ma'am. Ma'am, ayun po. You were saying na nakapag-plant po kayo ng flag, ng Philippine flag at ng Atin Ito Coalition flag. Saan po mismo, ma'am? Saan mismo sa Pag-asa?
4: Pag-asa K2. Ang nanguna po nito ay si Akbayan Congresswoman Dada Ismula at yung volunteer natin si Matthew Silverio. Nagpunta sila doon at habang sila ay naandun ay hinabol sila ng dalawang rubber boat ng China at isang rib. Pero gayon
1: pa
4: man, tuloy lang sila.
1: Yung Pag-asa K2, ma'am, is small islet ba yan from the Pag-asa Island mismo? Ano po siya?
4: Well, feature sa bandang kalayaan. Bar. pag mababa ang tubig.
1: Mahirap talaga ang signal. Mm-hmm. Oo. Ikaw kasi, Zach, eh.
4: Oo, medyo.
1: Ayan. Hello, ma'am.
4: See you later.
1: Mm-mm. Okay, sige. Siguro subukan na lang natin mamaya pa kung makuha pa natin mm-mm. si Mr. Sige, Faela David at baka sa mga ibang programa. Pero mahalaga, nakarating na nga po sa Pag-asa Island ang atin ito koalisyon at nakapag-plant sila ng flag, ng Philippine flag doon sa isang feature doon, pati ang flag ng atin ito.
0: Iyon nga lang po, unfortunately, may mga presensya pa rin ng China, ng mga tauhan ng China na bumuntot sa mga kababayan natin, nagbantay sa mga kilos natin despite sila naman po ay nasa loob ng sariling teritoryo natin. Kung tutusin, parang dapat tayo nga ang mas nagbabantay sa kanila eh. Tayo ang bumubuntot sa kanila, hindi ba? Kasi sila po pasok sa teritoryo natin eh.
1: Tayo ang nagsasabi na, oops, mali kayo, balik po kayo sa inyong teritoryo. Pero, hi, ganyan po ang sitwasyon natin. Pero napakalaga ng mga misyong ito dahil nga po, syempre kailangan naman nating i-assert lagi ang ating karapatan kahit po tayo ay ginigipit.
0: O kailangan maramdaman din yung presence natin kasi kumbaga, meron din tayong responsibility na to make ourselves known in that area bilang iginigiit din natin yung karapatan natin. Conscious effort din mula sa ating mga kababayan at sa gobyerno para until the very end, kung kailan man matatapos itong patuloy na hidwaan po dyan, ay masasabi natin hindi tayo nagkulang bilang mga Pilipino sa paglaban po ng ating karapatan dyan sa teritoryo natin.
1: Amen!
0: Punta nga ako dyan next week.
1: Punta ka? Hindi ka pa ba... Nako,
0: hindi pa ako nakapag mission papunta
1: doon. Si Pangulo.
0: Doon.
1: Oo, nako. Unfortunately nga po ay hindi po natin maayos yung linya pa. So hopefully sa mga susunod na programa makuha po natin ang atin ito.
0: Or kung kapag nakabalik na sila ng Manila kasi mas I think mas stable ang signal dito. Mas maganda ang magiging kwentuhan natin para mailatag natin ano ba ang naging journey nila ulit dito for the fourth time. Ano ang mga circumstances kasabay ng pagbuntot sa kanila ng mga tropa ng China. At anong plano moving forward? Kung masusundan pa ba itong kanilang mission at ano pa ang goal nila sa mga susunod nilang activities dyan.
1: Correct. Bago po tayo mag-commercial gap, mababati lang po tayo. Precious Wisdom, sabi niya, naku, Sir Christian, you deserve better. Ano yun?
0: Aha? Bakit?
1: What do you deserve?
0: We all deserve better.
1: Pero ano
0: lalo na po ang mga Pilipino, we deserve better sa mga nangyayari po ngayon. Ha? Lahat tayo, we deserve better.
1: Baka
0: kaya,
1: may alam si Precious Wisdom. Wala.
0: Kaya wag kayong
1: ay, inanong ka na ni Sir.
0: Ba't may ganun naman? Kaya wag kayong makakalimot sa 2028 elections. Bumoto tayo ng tama kasi we deserve better. Tinatawid ko eh.
1: Hello rin po kay Vanessa Torres, kay Bea Vlog, kay Jill Berhal, kay Emma Soriao.
0: Good morning po. Pati kay Sir Carl Capellan. Good morning din kay Mickey Hunsay ng Calamba, Laguna. Good morning. Magandang umaga rin kay Sir Leslie Rosendo dyan sa Taguig at kay Jonathan Dimaano sa Lipa, Batangas. Good morning.
1: Good morning din kay Richard Eliazar from Laguna. Good Jessica Bandin from Melbourne. Hot Owl, si Kali, nandyan din po. Si Manny Cunanan from Virginia, USA. Salamat po.
0: Si TJ David ng Queens, New York. Good morning. Si Jude Tadillo Socrates, good morning din. At si Dr. Alex Tinsuan ng Pateros, good morning.
1: Good morning, good morning.
0: Ang oras po natin ay 7:31. Magbabalik po ang Anong Ganap?
2: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung Anong Ganap? Anong Ganap? Basta AM DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ka! Kaya ba ganyan?
7: Sige lang, Direk. Kaya.
8: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
9: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
8: ikaw ang
9: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
11: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang... pag-aksyon sa mga nangangailangan. Nakamit po ng DZNN Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
12: Ano mga concerns? Ano mga issues?
11: Pagkakampi ng masang Pilipino.
12: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
11: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
12: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
11: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Basta AM, DZMM. Sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Anong ganap?
13: Good morning!

0: ang oras natin, 8:01 ng umaga.
1: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Hanap mo ba yung trabahong tapat? Gusto mo ba na kitang higit pa sa sapat? Kitang higit pa sa sapat?
3: Dito sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kasama si Danny Buenafe.
2: Tara nang matuto sa paghahanap ng trabaho at practical tips sa maayos na paghahanap buhay. Ano man ang pinag-aralan, kahit saang sektor ka pa kabilang, approve yan!